0: Monitor.
1: May anong ganap? Ay, sorry, anong ganap? 6 sorry, to 8
0: sorry,
1: a.m. po.
0: Sorry, sorry, sorry.
1: Tsaka balitante, ma'am.
0: Paano? Anong oras ka?
1: Anong ganap? 6 to 8 a.m.
0: Ay, hindi. Tulog pa kami noon. Masyadong maata sa
1: Sabado. Gising na kayo. Sabado, eh. I-white noise nyo na lang. Yung pagdakdak namin ni Victoria.
0: Tapos, after ng 6 to 8.
1: Balitante, ma'am. Of course, 8 to 9.
0: Kasi pag Sabado, 11 na kami nagigising. Eh.
1: Ganon? Twice consumer agad. Kahit kay Tita Winnie, hindi.
2: last sabi ni partner Doray, hanggang 10 lang dapat eh.
1: Patay na pagkatapos.
0: Pinagsaya na. Susunod na po sila. Ako po si Alvin Olgico. Magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
1: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy! Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas!
4: Happy weekend!

0: Pogi, tutu time please.
1: Ang oras ng mga pogi ay 8:05 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Ang aga naman nun.
1: Kasarap.
0: Ang aga naman. Mamaya pa yan. Magtrabaho muna tayo. Bakit? Bakit dyan agad? Bakit?
1: Eh kasi nga Friday eh, walang pinipiling oras pag weekend na.
0: Magandang umaga mga kapamilya, July 31. Akalain nyo yun? Huling araw na po ng July. August na, may sisilip na ng kaganon, no?
1: Oo nga.
0: Diba? Tapos susunod na, wala na, Ber na.
1: Countdown
0: Pasko na.
1: Na.
0: Tapos New Year na ulit. O tapos February na ulit.
1: Magbo-birthday ka na naman, tatanda ka na naman.
0: March graduation ulit, April Holy Week na ulit. Oh. Or March ang Holy Week pala. Tapos May nakabakasyon ka na naman. Isang buwan kang wala, Christian.
1: Kasi birthday mo. Tapos mag-July na naman. Ito na naman kami.
0: Ay nako, hanggang 9 in the morning po tayo, of course. Ito po ang tandem ng bayan. Minus Doris Bigornia na nag-chill muna, nagpapahinga pa rin naman syempre. Deserve niya magpahinga. Kaya naman, bagamat wala ka ating Doris Bigornia, eh may katandem pa rin tayo. Ngayon po, eh ito ay ang tandem na pumapasada.
1: Yan o.
0: Ako po si Robert Mano.
1: Sa ngalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
0: Sabi ko sa inyo, pumapasada yung tandem natin
1: beep,
0: ngayon.
1: Beep, beep, beep.
0: Kumusta? Kumusta ang mga... pa ganung pagilid-gilid na sagot ni Auntie Claire.
1: Yes, oo, eh, kasi 'di ba? Ano eh, hindi natatapos ang mga batiko sa Malacañang sa iba't ibang mga issue. Pinakahuli nga diyan yung pag-akusa na ano eh, tuta daw ng Pangulong Marcos ang ICC at tuta din ng ICC si Pangulong Marcos. Parang yung isa doon, parang ang hirap naman
0: pangpaniwalaan. Ano, hindi na tumanda, parehas ng tuta.
1: Oo. Kumbaga parang in control sila sa isa't isa.
0: Pag sinabi pong tuta, ibig yung sabihin yan, nako-control, nauutusan mo. Mm. Diba?
1: Pero ganun ba ka-powerful ang Pangulong Marcos para makontrol niya ang mahigit 100 miyembro ng ICC?
0: Oo. At ang sinasabi, di ba, ng Vice President, yung kanyang pagkakakulong nung kanyang tatay, parang trophy ng ICC para ipakita na may ngipin ito, may power ito, lalo't una siyang na-aresto mula sa Asia.
1: Pero ang sabi nga ng Malacañang, marahil na intindihan nila yung saloobin ng Vice Presidente kasi nga naman yung tatay mo nililites, nakakulong, di ba, bilang anak, yun ang saloobin mo. Pero ang binibigyan din ni UC Claire ay huwag naman din sanang kalimutan yung facts na yung kasong isinampa sa dating Pangulo ay bago pa ang Administrasyong Marcos na isampa.
0: Ayan.
1: Ngayon lang nag-take over dahil ngayon ipinatupad yung arrest warrant.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, tumawid.
1: Tumawid. At ang sabi ng Malacañang, ito ay responsibilidad at gustong kilalanin ng Pangulo yung proseso ng batas. Kaya naipadala sa dahig ang dating Pangulo.
0: Mm-hmm. So, yan yung sa panig ng President at Vice President. Pero sabi naman ng Vice President, wala siyang personal na alitan. Wala silang personal na alitan ng Presidente.
1: Naniniwala ba kayo doon?
0: Sabi niya eh. Pwede na silang ano.
1: Kaya po makapagsasabi.
0: So, ano, pag-uwi, reunion?
1: With warm hugs.
0: Sabi siguro nung iba, in your dreams. Ay nako, at syempre bukod dyan, kahapon, mainit ang pinag-usapan, high blood lahat ng tao sa Senado kahapon. Eh. System laws ang pinag-uusapan. Ang sabi, bakit namang lahat ipinasa nyo na sa taong bayan, sa consumer? Diba, lahat ng pagkalugi ninyo, na possible na pagkalugi ninyo, ipapasalo ninyo bigla sa taong bayan. Bakit wala kayong ginagastos o ini-incur na loss pagdating sa power distribution?
1: Ang malala dito, ang sinasabi din ng kumpanya, specifically ang Meralco, baka mas ikalugi pa nila, malaking problema din sa kanila kung tatanggalin yung charge sa system loss na ipinapataw nga po sa ating mga consumer. Paano kaya i-break in yun? Kasi of course, meron pangangailangan ng kumpanya, meron din pangangailangan ang publiko na pumapasan doon sa dagdag charge na yun.
0: Dalawa kasi yung pinag-uusapan na yan eh. Yung isang source ng loss, yung nakaw.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman, during, kumbaga, habang ibinabiyahe mo yung kuryente mo, nagkakaroon ng loss doon, isa pa yun. Pero ang sabi, dapat lahat yan, or huwag nyo lang ipinapasagot sa consumer. Sabi ng ERC, mababawasan ang kita pero hindi ikaka-bankrupt ng mga distribution utilities.
1: Correct.
0: Kapag binigay yan.
1: At saka bakit kasalanan ng consumer kung doon sa proseso ng pagpapadala ng kuryente ang nagkaroon ng problema?
0: Kaya abangan natin kung ano magiging resolution dyan. Actually, sabi ni Senator Erwin Tulfo, siya po kasi chairman ng Committee on Energy, may pinakiusap sa kanya na isang hearing na lang. And then, gawin ng report, presenta na agad sa plenary, pagbobotohan, and then by cam na agad. Kaso sabi niya, marami kasi yung involved dito. So, hindi pwede ata na ganong kabilisan.
1: Ay, may mga sector na kailangan pakausapin. Nagsimula agad, ura-ura na pagkatapos sabihin ng Pangulo.
0: Mm-mm-mm. Actually, sa Senate, hindi pa nagsona, pinag-usapan na yan kasi may mga bill talaga na kino-question yung system loss na tinatawag.
1: ASAP natin. Sana, ASAP.
0: Correct. Kaya ito, ASAP ito.
1: Ang oras na mga nagbabayad ng system loss charge, 8:12 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Dahil 8:12 na, narito na po ang report ng ating mga Radyo Patrol! Sino unahin natin ating partner?
1: Si Nico Bagsik, dahil po yung siyam na naaresto sa Sona Rally noong Lunes ay pinakakasuhan na sa Quezon City Prosecutor's Office. Ah, may bakit?
0: Mm-hmm.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go!
3: Nakitaan ang probable cause ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong sinampa ng Quezon City Police District Dabanyan sa anim na naaresto ng individual noong Lunes matapos magbandalismo sa pader ng Meralco na bahagi ng Commonwealth Avenue. Ayon sa nilabas na ulat ng QCPD, iniutos ng Quezon City Prosecutor's Office na sampahan na ng mga kasong other mischief na may piyansang 3,000 pesos, direct assault upon agent or person in authority, laban sa 7 lalaking individual na may piyansang 18,000 pesos kada isa, at obstruction of justice sa 2 babaeng individual na may piyansang 36,000 pesos matapos sila isailalim sa inquest na una nang kinondena ng grupong karapatan ang anila hindi makatarong ang pag-aresto sa 9 na individual. 2 pa sa mga ito ay kanilang paralegal officer. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat,
1: Nico Bagsik!
0: At ito naman ha, naku po, panawagan sa LGU ng Pasay City. Pakinggan nyo po itong aming exclusive report sapagkat may PWD po na nahulog sa bukas na manhole.
1: Nako!
0: Diyan po sa may FB Harrison Street. Ay nako, bakit po kasi ganyan nakabukas? It's either, dati ang story dyan partner, kapag nakabukas yan, either ninakaw yung takip ng manhole or hindi talaga nailagyan or wala talaga.
1: Walang eh,
0: eto, alamin po natin ang detalye mula sa exclusive na pagre-report ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
4: Robert at Christian, binaybay natin itong kahabaan ng FB Harrison Street sa Pasay City at tumambad sa atin itong mga nakabukas na manhole. Ang ilan, pinalibutan lamang ng tagpi-tagping mga kahoy, habang ang iba naman ay tinakpan muna ng mga sandbag. Ayon sa mga motorista, nagdudulot ito ng traffic sa lugar at nakababahala, lalo't posibleng may mahulog sa mga ito. At habang kumukuha nga tayo ng mga pahayag sa ilang residente sa negatibong epekto nitong mga manhole, naikwento sa atin ang mas matinding aksidente na naidulot nito. Robert at Christian, nasa pulpa ng CCTV ng Barangay 73 Zone 10 ang pagkahulog ng isang may kapansanan sa mata sa mga bukas na manhole noong July 26. Ang biktima, dinala ng mga barangay kagawad at concerned citizens sa ospital dahil sa mga sugat na tinamo sa katawan bunsod ng insidente. Kwento pa ng isang barangay kagawad, sila na mismo ang nagtakip sa ilang manhole. Ayon naman sa kapitan ng barangay, proyekto ito ng DPWH at hindi patuluyang matakpan ang mga manhole dahil pinatutuyo pa ang semento. Narito ang kanila mga pahayag.
5: Pura traffic, katulad yung dyan, di ba? Binagsan yung gan. Hindi nga po nahirapan na yung gan. Saan yun doon? Yung ito, kagabi bukas po to, siguro kagabi laging sarado to.
6: Rehabilitation ng manhole. Kasi nga natakpan siya ng mag-spagatbag. Natakpan siya, pero kailangan talaga ilungtang natin yung takip. Kasi nga pag nilinis dyan, aalisin mo rin yung spagatbag.
4: Robert at Christian, wala pang tugon ang Pasay LGU hinggil sa completion date ng proyekto. Habang sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng DPWH hinggil sa mga nakatenga at bukas na manhole.
0: Zeus, yung ba mga nakabukas na drainage yan, mukhang bagong drainage yan na hindi na ilagay yung takip.
4: Paliwanag sa atin ng barangay captain na Robert at Christian, parte kasi ito nung rehabilitation project sa mga drainage, kaya ang ginagawa ay pinapalitan yung mga lumang takip ng manhole, papalitan ng panibago. Kaya nga lang, ang iniintay nila ayon dun sa barangay captain ay matuyo yung semento sa paligid ng manhole para matakpan na ng panibago
0: hindi.
4: Cover.
0: Drainage to kasi yung manhole, Zeus, bilog yun eh, na plate na mabigat. Pero yan, kanal yan or drainage yan na hindi mas na ilalagay pa yung mga takip, yung dalawang magkatabi na takip.
1: Pero hindi ba dapat habang pinatutuyo yun, merong at least nakapaligid harang. Na harang?
0: Oo, nakita mo yung si sir, di ba? Medyo na nadulas pa kaya tuloy yung nahulog. Pero kumusta siya sa pagkakahulog dyan sa drainage na yan?
4: Ang nakwento sa atin ng barangay, sila na mismo at yung ilang concerned citizen yung nagdala sa nahulog na ito, no? Sa pagamutan, yung nasabi nila sa atin sa PGH nila ito dinala dahil nagsimo na sugat sa ulo at sa balikat.
0: Zeus, kasi dahil naka-open yan, nakatenga, nakabuka, hindi nakalagay yung takip ng drainage, tapos ang nakaharang lang, eh tingnan mo naman, parang yung tali lang na gano'n. Eh, kagaya ni Kuyang na PWD, hindi siya nakakakita. Eh, paano nga naman sa panig nila na ganyan? Mahuhulog at mahuhulog talaga sila kahit ano. Wala malambang bakal na matibay na hindi ka makakapasok o makakahakbang papunta dun sa butas mismo ng drainage.
4: Hindi lang dyan yan, Robert. Ano yung halos buong kahabaan ng FB Harrison? Kita natin, ganyan yung sitwasyon. Mga nakabukas, yung mga nasa drainage, ano, maging yung mga manhole na yung natukoy natin kanina, yung mga bilog. Ang nakita nating nakaharang dyan, mga kahoy na tagpi-tagpi, tapos nilagyan ng caution tape habang yung ilan naman, yung caution tape, napiktal na. At yung ilan naman, mga sandbag yung ginamit para iharang. Kaya nga lang, kita natin, Robert at Christian, hindi yung buong manhole yung natatakpan o hindi yung buong butas na natatakpan. Kaya may mga insidente talaga na may mga nahuhulog.
1: Ang hina nung ano, nung pangharang doon sa pinatuto yung semento. Nadaanan mo ba ngayon, Zeus, kung ganun pa rin ang sitwasyon? Wala pa rin harang?
4: Yung mga video natin na Christian nung buong kahabaan ng FB Harrison ay bago lahat yan, no? Kadadaan lang natin doon kanina at kita natin ganun pa rin yung sitwasyon at kanina nga nung binabaybay natin yan, medyo may pagbigat din talaga sa usad na mga sasakyan doon dahil iniiwasan nila yung mga bukas na manhole na ito.
1: At mukhang hindi lang isa yung nakabukas na ano na yan para sa drainage kasi yung videos mo parang halos magkakatabi.
4: Hindi lang isa, ang bilang natin, lagpas lima yan, mga nasa anim o pito, halos magkakatabi nga sa buong kahabaan niya ng FB Harrison.
0: Ang problema, kung umuulan pa dyan, tapos ganyan na nakabukas o hindi nakalagay yung takip ng mga drainage, good luck na lang, lalo magpo-prone tayo sa aksidente sa ganito.
1: Baka masundan pa yun. Oo.
0: Ay nako, may sagot ng LGU, wala pa rin.
4: Sa ngayon, wala pa, Robert at Christian. Habang yung DPWH naman, ay sinubukan na nating kunin yung kanilang pahayag at ang nasabi nila sa atin ay kino-coordinate nila doon sa kanilang NCR na division.
0: Ayan, okay. May kakilala tayo na makakapagbigay sa atin dyan. Na?
1: Oo,
0: galing mismo sa DPWH. Abangan mo, Zeus. Zeus, maraming salamat sa iyong exclusive report.
4: Maraming salamat, Robert at Christian. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi, para sa balitang kumpirmado, sigurado, eksklusibo. Samantala, isa pa.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Partner, pag 8 o'clock at may flash report, eto na yan.
7: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Yun! Alerto sa brownout. Anong meron, partner?
1: Ang Visayas Grid po ay isa sa ilalim sa yellow alert status. Mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi ayon po sa NGCP.
0: Oo, ibig sabihin po niyan, yellow alert, manipis po yung reserbang kuryente dyan sa Visayas Grid at mataas yung inaasahan na demand. At may emergency shutdown kahapon pa, no? Dahil nagkaroon ng boiler tube leak yung isa sa mga planta na ko po. Tipid-tipid tayo ng konti.
1: Mag-charge po yung mga kailangan mag-charge ng mga gadget po o nung ano pang makina po para kapag nangyari yung yellow alert mamaya ay prepared po tayo at safe.
0: 6 to 7 p.m. yellow alert ang Visayas Grid.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Iba na yung ano ah, again yung sa report ni Sus kanina, ang DPWH dapat po magsalita dahil proyekto po ninyo yan.
0: Mm-hmm. May kakilala tayo dyan sa NCR eh, kausapin natin. Na importante kasi po, kung nakita na ninyo yung nangyari, nahulog, nagdire-diretso, nahulog po yung PWD natin, eh malabo po na hindi maulit yung mga ganito. Oh. Buti na lang pagkahulog niya, may dumaang motor na nakita siya. Natulungan siya.
1: At ay, hindi lang sa Pasay may ganyan mga project na nakaiwang nakatiwang.
0: Tama. Eh, importante naman po na ginagawa natin yung kalsada, ginagawa natin yung drainage, pero kapag ginawa nyo po yung drainage at ipinapatuyo at hindi ikinakabit pa yung takip ng drainage ninyo, nung kanal na yan, eh lagyan po natin ng maayos na harang.
1: Huwag naman iwan bastang nakatiwangwang. Ano?
0: Delikado, delikado. Kaya naman, para wala na pong maulit, hindi na po maulit yung ganyang eksena, pupuntahan lang po namin sa glit ni partner.
1: Silipin
0: ha?
1: Silipin nga namin yan. Ako na nga magtatakip dyan.
0: Tatakpan lang namin yung drainage yan sa glit lang ha. Magko-commercial lang po kami sa ating pagbabalik. Ba? Ang ganda ng mga topic natin. Abangan nyo po. Sandali po lamang.
1: Wait lang.
7: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan. Ito ang Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo.

0: la show.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
8: Good morning!
9: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan with Robert and Christian. Pasada muna tayo. Pasada tandem.
10: Beep, beep!
9: Partner, nag-uulan-ulan pa rin. Kagabi pa kahapon ba? Inulan ka ba sa date mo?
10: Hoy, maaraw kahapon ha. Walang ulan kahapon dito sa QC, di ba mga kapamilya? Nung isang araw ang maulan.
9: Ayun. Pero ang tanong, nakatulong kaya doon sa mga dam natin ito mga sunod-sunod na pag-ulan na dala ng habagat?
10: Ang daras ng ulan ito mga nakaraan.
9: Kaso nung nakaraan, medyo bumaba ang sabi. Pero yung monitoring, tanong na natin kung talaga bang bumaba or nakatulong kahit papano. Ha? Kausapin po natin
10: direkta
9: ang ating pag-asa hydrologist, si Ma'am Aileen Abelardo. Ma'am, good morning po, Christian at Robert.
10: Hi, ma'am.
11: Hello po, magandang umaga po, Sir Robert and Sir Christian.
9: Opo, ma'am, dahil po sunod-sunod yung mga pag-uulan natin, actually napakalakas pa po dito sa may Quezon City at nearby areas, ano po, nakatulong po ba ito, like for example, sa ating Angat Dam na medyo tumaas yung level?
11: Yes po, so good news po ito for the part po ng Angat Dam. Monitoring po natin for the Angat Dam. As of 8 a.m. po today, ang water level niya ay 155.07 meters. So meron po tayong naitalang pagtaas ng 0.74 meters sa nakalipas po na 24 hours dahil ang kahapon po ay 154.33 meters. So dulot nga po ito ng mga na-observe at saka mga na-record po natin ng mga pag-ulan within the watershed po ng Angat Dam.
9: Opo. Bukod po dito, Ma'am Aileen, ngayon po medyo nag-stop. Tapos ang sabi, mukhang may break eh. Naka-break si habagat eh. So, expect natin, bababa na naman itong naipo natin na tubig na sana ito sa Angat Dam.
11: Opo. For the Angat Dam naman po, nakikita po natin din sa 2 to 3 days po siguro na forecast po natin kahit pa paano po kasi nakakapag... Kumbaga, makaka-receive pa po siya ng continuous na pag-ulan. So, in-expect po natin na kahit pa paano, mag-i-increase siya ng bahagya or kung hindi man po siya madagdagan, kung mababawasan man po siya, maliit na pagbaba. Ayun. Dahil na po, tuloy-tuloy naman po yung mga pag-ulan po dito sa watershed.
9: Ma'am Aileen, yung pong ating binabantayan na mga pag-ulan na to, ano, itong Angat Dam. So far, doon sa status po muna nitong Angat Dam na pinag-uusapan natin, ano yung mga recommendation ng pag-asa para po mas ma-maximize yung level ng tubig natin dito?
11: Yun po, no? So, doon po sa mga interventions po siguro, medyo nakalimit lamang po si pag-asa since ang pinoprovide po ng amin pong ahensya ay yun pong information sa weather and weather condition po. Kung ano yung mga pag-ulan, ganyan. So, pagdating po dun sa intervention, meron naman pong mga angkop na ahensya, NWRB po. Mm. For example, na sila po yung kumbaga naghahanap po ng mga posibleng paraan paano po mas makakatulong pa sa watershed po ng Angat.
9: Ma'am Aileen, yung sa iba pa nating dams, kumusta naman po ang monitoring natin?
11: Opo, so far naman po yung ibang monitor dams po natin, particular po dito sa Ambuklaw, may pagtaas naman din po siya na 19 centimeters. Ang Pantabangan Dam, tumaas din po ng 0.38 meters naman, 176.58. Ang Magat, 161.33, tumaas din po ito ng 0.23 meters. So yung Ipo, Lamesa, Binga,

0: kaliraya ko ay mga may bahagyang pagbaba po for the 24 hours. Okay.
1: Ang Angat Dam, Ma'am Eileen, dahil ito yung pinaka nagsusupply dito sa atin sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Kailan nga po ulit huling bumaba sa gantong antas yung tubig dyan sa Angat?
0: Sa atin pong record, 2019 po yung meron po tayong naitala na pinakamababa aside po sa taon po natin ngayon. 2019 and 2010 po, yun pong talagang merong lowest recorded water level po ng Angat.
1: Ano po yung pinakadahilan kung bakit biglang umabot po sa ganitong level ulit yung tubig? You mentioned 2019 pa nung the last time na bumaba ng around 150 meters yung tubig. Pero ngayon, paano na ulit po? Paano umabot sa ganung sitwasyon?
0: Opo. So kung mapapansin po natin sa mga previous na mga recorded pag-ulan, kumbaga dito po sa may watershed po, hindi po talaga sapat or halos kakaunti po yung mga pag-ulan na bumuhos po sa watershed since yun po yung talagang inaasahan natin na makakapagdagdag po talaga dun po sa level ng tubig ng mga dams na minomonitor po natin, hindi lang po sa Angat, sa iba po pong dams dito po sa Luzon. So yung kakulangan po talaga dun sa pag-ulan na dapat sana meron sa watershed po.
2: Okay, segue. Ang dalangin po natin eh madagdagan pa, ano, makabawi tayo. Opo. At lalo na kung maramdaman na natin yung matinding El Nino.
1: Yes, isang panghabo lang sa akin, Ma'am Eileen. So ano po ang ipapay ng pag-asa kung meron man pong pwedeng ibigay na rekomendasyon doon sa halimbawa sa NWRB or sa mga water concessionaires kung paano mamamanage ng maayos yung tubig kung let's say sa mga susunod na araw o linggo kahit umulan, hindi pa rin tumaas ang level ng tubig.
0: Opo. Sa ngayon po, no, meron naman din po silang mga kumbaga meetings na sinasagawa and then nababanggit nga din po dun kung possible po bang mag-conduct ng mga cloud seeding dun po sa area. Ngunit medyo, siguro po ngayon medyo mahirap lamang po siyang i-conduct kasi mahirap po tayong maka-identify ng mga clouds na pwede po sanang gamitin or i-seed po dun po sa may watershed po ng Angat.
2: Okay, Ma'am Eileen, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
0: Okay po, maraming salamat din po.
2: Thank you po. Si Ma'am Eileen Abelardo, ang ating pag-asa hydrologist. Kahapon, medyo nalungkot yung iba natin mga kasama dito sa Metro Manila, Christian.
1: Oo nga,
2: sinuspindi ng Pasig RTC yung dagdag sahod dito sa Metro Manila. At para malaman naman po natin ang reaksyon, siyempre, kailangan natin makausap ang tagapagsalita po ng Legislative Officer and Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir, magandang umaga po, Christian at Robert.
1: Hi, Sir Carlos.
3: Hi, magandang umaga po, Sir Robert, Sir Christian. Ngunit karamihan po, no, isang million po nung ating mga minimum wage earners sa Metro Manila. No? Napakasamang araw po ito para sa kanila.
2: Opo, nabanggit nyo na po na napakasama yung araw. Ano po ang pahayag mismo ng TUCP kaugnay po dito sa desisyon ng Pasig RTC? In-expect nyo po ba ito, Sir Carlos?
3: Wala pong naka-expect po nito, no? Gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no, dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government. Kinukundi na po namin yung kanilang petition para suspindihin yung wage order number 27. Pariya na nga, hulugan pa nga, ginawa pang kasuhan. At kine-question din namin yung issuance ng TRO ng Pasig RTC. Dahil malinaw naman sa ating labor code at pati sa Wage Rationalization Act na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo ay nasa Regional Wage Board. At kung may reklamo po sila, hindi sila dapat basta-basta pupunta sa korte. Dapat iakyat po nila ito sa National Wages and Productivity Commission na yan po ay hindi nila ginawa. Kaya kami ay nananawagan sa Department of Labor and Employment kay Secretary Tolentino kasi sila ang respondente sa kaso pong ito. Ay wag naman basta lamang nalulungkot, no? Kailangan kayo po mismo hamunin po ninyo itong TRO issuance na to para po dun sa 1.1 million na minimum wage earners na pinangakuan nyo po ng historic wage increase.
1: Pero sa panig po ng TUCP, Sir Carlos, pinaplano po ba rin yun na mag-intervene din dito kahit po ang respondent naman ay ang DOLE?
3: Opo, no, pinag-aaralan po natin, no, mag-file ng petition in intervention dito po sa kasong ito sapagkat bagamat kami po ay third party rito, ang unang pong tinamaan dito ay mga manggagawa. Kami po no, sa TUCP ay kasama po dyan sa mga proseso ng consultation, hearing. Kaya hindi pwedeng sabihin nitong dalawang employer sa kanilang petition na hindi daw sinalang-alang yung kanilang karapatan na kumita. E for the longest time nga, yung karapatan sa nakabubuhay na sahod, yun ang hindi sinalang-alang sa any regional wage board order. Kaya ito po no, ay kasuklam-suklam at ito rin susiguro ang rason kung bakit hindi ipinagyabang ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA o binanggit man lang yung usapin ng sweldo.
1: Opo, pero dito dahil sa nangyari, Sir Carlos, na naharang yung pagpapatupad ng aumento sa sahod, what does it say doon sa patuloy na binabanggit ng Presidente kapag natatanong sa dagdag sahod na kanyang ipinauubaya sa mga regional wage board at hindi makapagbigay ng konkretong sagot doon sa mga panawagan na magkaroon na lamang ng legislated wage hike?
3: Opo, no, matagal na po rin niyang palusot ng Malacanang, no, paulit-ulit sinasabi ni Yusek Clarion na wala namang kapangyarihan ang pangulo. Hindi po totoo 'yon, no. Ito po ay isang wake up call, no, sa ating gobyerno. Dahil every time sinasabi natin insulto po 'to sa mga manggagawa, ito rin po ay malaking sampal sa gobyerno. Dahil ito po yung sistemang umiiral pero kinwestiyon na po sa korte. May kapangyarihan po ang pangulo i-certify as urgent yung 200 pesos legislated wage hike na nasa Kongreso at Senado. Dahil malinaw po sa amin, hindi na lamang palyado, kundi ngayon, no, mababawasan pa ng kapangyarihan yung ating regional wage boards. E paano naman po,
1: correct,
3: yung milyon-pilyon pa nating mga kababayan na nasa iba't ibang rehiyon at probinsya na hanggang ngayon, no, wala pong nakakatanggap ng aumento. Baka po magkaroon ito ng chilling effect. Delikadong president po ito para sa pagtatakda ng sahod, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa.
2: Opo, yun na nga yung nakasunod na tanong dyan, eh, Sir Carlos. Ano ngayon ang garantiya natin na tuwing magkakaroon ng wage increase,
1: correct,
2: ang wage board, na-aprobahan ng wage board, eh hindi ko questionin sa korte kung ito pala napapagbigyan na TTRO, eh kada magdesisyon sila, iti-TRO.
1: Haharangin na lang.
3: Yun nga po eh, yun nga po yung malaking kalokohan po dito. Kaya po hindi kami papayag na yung mga statement ni Secretary Tolentino na basta na lamang nalulungkot siya, hahayaan niya ang husgado magpaliwanag rito. Ito po ay obligasyon ng Dole Secretary na magbigay po ng kalinawan ano po magiging direksyon natin. Hanggang ngayon, no, napakarami pong mga manggagawa nagtatanong. Nakatanggap na sila ng aumento since July 25. Ano yun? Ibabalik na lamang nila? Maraming employers na nagtatanong, eh sila'y nagbibigay na ng aumento sa sweldo. Ano na lamang ang mangyayari doon? Walang malinaw na statement din galing sa National Wages and Productivity Commission. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Wala na ngang tapang sa pagharap at paghamon dun sa TRO na yan. Eh wala pang paliwanag na malinaw para sa ating mga manggagawa. Dahil katama po kayo, no? Every time na merong brat na employer dyan na ayaw sumunod sa aumento dahil gusto niyang solohin yung kanyang kita, eh basta na lamang siya pupunta sa korte at he will drag it into the entire process, no? Ito po ay sa talagang unprecedented injustice po sa ating mga kababayan.
2: Okay, sige, abangan po natin, Sir Carlos, yes, sa magiging move. Siyempre, unang-una ng dole dito dahil hindi naman pwede nga namang ikinalulungkot lang natin kasi kapag usapin ng sweldo, vital yan sa bawat empleyado. Hindi po pwedeng sineset aside yan. Sir Carlos, maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
3: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
2: Si Sir Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Yan po ay sa panig ng mga manggagawa. Sa panig naman ng mga employer,
1: kasama natin ang Presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, si Sir Serio Ortiz Luis Jr. Sir Serio, good morning po sa inyo, Christian at Robert po sa DZMM.
2: Good morning, sir.
4: Hi. Good morning, Christian at Robert at sa mga nakikinig sa atin.
1: Opo. Sir, do you share ba the same sentiment nung mga kumpanyang nag-file doon sa Pasig RTC para harangin po temporarily yung pagpapatupad ng aumento sa sahod dito sa NCR?
4: Well, kami, we have always respected the decision of the regional wage board. Sinusuporta namin yan. Dahil kahit hindi perfecto yan, pinag-uusapan talaga at ina-analyze. No? For the first time, after so many years, hindi kami yung representative namin ng sa wage board, eh nag-dissent kami. Not because we didn't want to increase, but because we disagreed on the amount, no? On the basis na parang feeling namin, hindi kinonsider yung sa mga inflation, mga ano, na we are in a wartime condition. Ano, so ang our proposal noon was sana not more than 50 dahil yun ang computation namin, no?
2: Mm-hmm.
4: Pero na-upvote kami pag na ng government ano tsaka yung labor sector, so we dissented, but we will respect yung decision. Ganoon naman talaga ang posisyon namin.
1: Opo.
4: Eh, at yung nag-file ng sa Regional Trial Court, eh, ano nila yun, that is their prerogative, no? So kami, as I said, nire-respect namin decision, pero wala tayong magagawa, nag-interview ng korte, mag-iisip tayo kung anong desisyon ng korte.
1: Opo, pero ang ibig sabihin po ninyo, Sir Serio, despite yung pag-contra po ninyo doon sa 85 pesos na aumento sa sahod, bilang nare-respeto po ninyo yung desisyon ng Regional Wage Board, open kayo sanang ipatupad yun.
4: Yes. So we have all said that we will respect it.
1: Mm-hmm.
4: Dahil alam mo, hindi perspective, eh yan ang isang proseso na malapit sa ano, pinag-uusapan dyan yung lahat ng taon-taon ginagawa nila yan, ano? Eh, counter sa in-legislate yung wage na masyado emotional at saka politicized, walang consideration sa ano. So, nire-respect namin. Natalo kami sa butuhan, so we respect that.
2: Opo. Sir, dito sa nangyari ito with the wage board tapos nag-question nga po sa Regional Trial Court, ano, sa nangyari ito, hindi ba parang napapawalang silbi yung wage board? Kasi kahit anong desisyon pa lang gawin niya, pwede na pwedeng tumakbo naman sa Regional Trial Court para ipatigil, ipa-TRO ito.
4: Alam mo, diyan ko abogado, hindi ko alam yung legality niya eh.
1: Mm-hmm.
4: Pero I think, kasi ako rin sa separation of ano yan, na meron check and balance, ano, yung decision na ano. So, bahala na ang Supreme Court mag-design kung meron silang pakialam dyan o hindi.
2: Oo, pero at this point in time, kung ang pinag-uusapan natin, sa maliit na decision na ito, kasi temporary lang naman, temporary restraining order, nasa mga employer ang panalo ngayon. Dahil syempre, hindi nyo muna ipapatupad kung ano yung sinasabi ng wage board dati.
1: Preno muna.
4: Hindi siguro, mag-decision na appeal, kasi naman sa position na appeal, rinispetuhin ng Regional Wage Board.
2: Opo. And then, just the same, kung ano magiging decision ng court, ire-respect naman ng mga employer, syempre.
4: Of course.
2: At susun din.
4: Although marami nga sa member namin nagdireklama mo siya ng mataas, sabi nga namin, wala tayong magagawa. Ganun yung proseso eh.
1: Opo.
4: Nagbutuhan kami, natalo kami, nagpagano kami.
2: Mm-hmm.
1: Dahil po dito sa nangyari, Sir Serio, parang mas umiinit yung discussion tsaka yung pagpupush ng ilang mga labor group na dapat talaga ay magkaroon na lamang ng legislated wage hike kung hindi naman pala ganun ka-powerful ang mga Regional Wage Board para mag-enforce ng dagdag sahod. What do you say to that, sir?
4: Well, actually, anybody can question the decision of any public executive, but that is not a reason to say that mali tatanggalin mo yun, no? Kasi alam mo naman na kinatatakot talaga ng mga tao, lalo mga investors, yung mga papinakasukan lagi yung yung employment tsaka yung mga sweldo ng Kongreso. Takot na takot ang mga investors kasi pagigising isang umaga, iba na yung pinag-usapan ng invest ka, hindi na pala yun ang rules of the game.
1: Alright. Sir Sere, maraming salamat po at patuloy tayong mag-aabang sa update dito po sa estado ng wage hike sa NCR. Salamat,
2: thank you, sir.
4: Salamat sa inyo.
2: Si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng
1: ECO, Employers Confederation of the Philippines. At least nakuha natin yung both sides ng mga manggagawa, pati ng employer tungkol dito sa development na ito. Ano?
2: Tingnan lang natin, at the end of the day, ano magiging final decision dyan? Tama ba yung naging desisyon na dalhin sa Regional Trial Court? At kung ano pa ang sasabihin ni Judge? Eh, ganun talaga, lahat ay may opportunity. Eh, gusto ng wage increase o pinagbigyan, nagbutuhan sa wage board, eh, nanalo yung 80 pesos mga ba?
1: 85 pesos.
2: O, eh, natalo yung mga hindi ganun talaga. Eh, kaso, kinwestiyon nila sa korte. Lahat po, merong opsyon na mag-question.
1: Basta may legal remedy.
2: Ayan. Ayun ang term doon. Legal.
1: Sa korte tayo magkita.
2: Legal remedy. Samantala, ito po, makinig kayo sa next topic natin. Kayo po ba'y nagpapapaya?
1: Teka lang, lalabas lang ako.
2: Hindi.
1: Teka lang.
2: Hindi tungkol sa itong partner. Hindi tungkol. Gusto nyo bang pumayatang mabilisan?
1: Parang ako.
2: Ayan, ito. Oy, si Christian.
1: Payat, diba? Uy.
2: Ang payat, ulo na lang naiwan. Kasi blue na blue. gusto nyo ba na pumayat? Pero dumaan doon sa yung proseso talaga. Gaya ng ginagawa ang partner, nag-jogging ka. At bukod sa jogging, pagkatas mo mag-jogging, kumakain ka ng isang kaban lang.
1: One cup.
2: One cup lang ba? Parang di ako
1: nangyong alas. Gano'ng
2: alaki yung cup? Yung sinasabi ko eh. Oh, healthy living ka, jogging ka, di ba? Tapos pagkabalik mo ng kondo mo, ng bahay mo, anong pagkain? Inubos lahat.
1: Sara.
2: Ay nako, meron po tayong tinatawag. Yung mga ini-inject ba? Nauuso yan eh.
1: Meron
2: may mga
1: ganun.
2: Kakilala ko na nagaganyan talaga. Pero ang tanong, ligtas ba to? At dapat ba? Ito ang tawag doon. Ano yung
1: peptides?
2: Ayun. Kausapin po natin ang isang Clinical Associate Professor, Division of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism ng Philippine General Hospital at Honorary Secretary ng Asia Oceania Association for the Study of Obesity. Babasahin ko sana yung nakasunod. Dr. Mia Fojas. Doc, magandang umaga po, Robert at Christian, sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
5: Good morning. Good morning sa mga nanonood at sa inyong dalawa, Robert at Christian. Parang,
1: ako, maikinig talaga ako dito kay Doc.
2: Pero parang dito, si Doc hindi na kailangan. Diba? Exempted agad si Doc. Kasi tinan mo naman, no? Ang built ni Doc, diba? Alagang-alaga, healthy living.
1: Healthy.
2: Doc, may tanong si Christian sa'yo.
1: Doc, mag-usap nga tayo. Hindi kasi ito nga, Doc Mia, meron palang nauso ngayong peptides. Ako ngayon ko lang ito narinig, partner. Na may mga ganun palang meron. Weight loss, ano ba to, injectables.
2: Ino-order yung nila online yung mga peptides. Kakilala ko.
1: Opo, kayo nga po magpaliwanag, Doc. Is it safe na gumamit ng ganun? At ano ba ang implication sa paggamit itong peptides na ito?
5: Okay, hindi lang siya tinatawag na peptides ha, kasi lahat maraming hormones, take note, hormones, marami pong hormones, ang peptides, kasama doon yung insulin, kasama doon yung oxytocin, marami pa po, no? Pero it's just that, yung unang lumabas ay na para sa weight at saka sa diabetes per se, actually originally siya, tinawag na glucagon-like peptide 1. Okay? GLP-1 receptor agonist. Kaya lang shorter term yung peptide. Pero ang dami talagang peptides na gamot. Okay? At saka hormones.
1: Siya.
5: Okay? So meron tayong glucose-dependent insulinotropic peptide also, GIP. Okay. So, GLP-1RAs, in short, yung unang lumabas, nilabas po yan for diabetes.
2: Okay.
5: At ang mga tawag lang dito, ito yung mga registered lang na mga brands.
2: Mm-hmm.
5: Yung liraglutide at saka semaglutide.
2: Dalawa.
5: So, na registered yung mga brands niya sa Xenda at saka yung tinatawag na Ozempic at ngayon ay meron na ring Wegovy na mas mataas ang dose. Yun lang yung tatlo for tatlo. Yung mga yung Wegovy at saka yung Ozempic pwede siya sa may diabetes at saka sa mga batataba. Okay, malalaki ang timbang, mataas ang timbang. Okay? Yon, tapos meron isa nakakalabas lang yung tinatawag na GLP-1 RA plus GIP, yun yung tirzepatide.
2: Ayan.
5: Dito sa Pilipinas ang pangalan niya Mounjaro, sa ibang bansa Zepbound. Yun lang yung tanging brands na FDA registered to treat obesity and or diabetes. Okay, so when you say the people are buying online, hindi po legal yon.
2: Mm-hmm.
5: Dapat po sa drugstores lang binibili. Bakit?
2: Opo.
5: Kasi yung mga nasa online, no, kahit pa yung ibang doktor na hindi ko maintindihan bakit nagbebenta, bawal po yon. That's illegal. Ito yung mga tinatawag na compounded. Compounded GLP-1 RAs or compounded GLP and GIP. These are not studied for long-term safety trials. Hindi natin alam kung ano yung quality niya. It can be hindi siya ganun ka epektibo o yung dosage ng main compound ng GLP-1 RA or GIP, hindi natin alam kung anong eksaktong dose. At since hindi po namo-monitor itong mga laboratories na to o yung gumagawa nito, hindi natin alam kung gaano ka safe ang manufacturing processes. So in other words, posibleng may dagdag din ito, no? Hindi natin alam kung ano yung mga dinadagdag. Yung iba may vitamin B6, B12, yung interactions hindi natin alam, at posibleng iba yung salt. So yung kung ano man po mangyari sa pasyente, hindi po yan sasagutin dapat ng doktor, lalo na kung hindi niya naman yan nireseta.
2: Yeah.
5: Kasi pwedeng magkaroon ng allergic reaction, pwedeng magkaroon ng infection, lalo na kung hindi mo alam kung paano siya na-manufacture. At kung may mga side effects, hindi natin alam dahil compounded ito. Unlike yung mga well-studied na mga drugs, alam mo kung paano i-handle kung meron mang side effects.
2: Opo.
5: So, ganyan yan. So, kaya it's not safe. Meron pa nga nagbebenta nung mas bago na hindi pa nire-register ng main company for use, no?
1: Yung
5: tinatawag na Retatrutide. Hindi pa po yun available. Nagtataka kami, bakit meron ng online? Hindi pa siya tapos. Sa 2027, pag gusto ng main company, i-register siya sa FDA globally.
2: Opo.
5: So, hindi po ito safe dahil hindi mo alam yung quality niyan. So, careful.
2: Doc Mia, ang napapansin ko doon sa mga kakilala ko na ganyan, nagulat ako eh. Anong ini-inject mo sa may tiyan mo? Parang yun nga, ini-explain nila. Sino, number one, sino ang pwedeng gumamit niyan at dapat ba na-check ka muna ng doktor bago ka gumamit ng ganyan?
1: At may reseta.
5: Oh, definitely, these are prescription drugs. No, these are dapat guided kayo ng doktor because meron, this is not for all. This is not for all patients with obesity. Alright? Bago po kami magreseta ng mga gamot na ganyan, of course, kailangan natin muna yung profile ng pasyente. Kasi you would like to know based on numbers and based on the physical examination kung ano yung kailangan mong i-improve. Because this is for health. This is not just for aesthetics.
2: Pwede
5: ka naman kahit saying payat pero patay ka later on. Hindi natin gusto mangyari yun.
2: Hindi pwede yun, Doc.
5: Oo, di ba? Kailangan, it is for health purposes. And then, syempre, on the side, gusto mo rin ng medyo mag-weight loss, not just for health, but for also for the way that you look, no? So, pero, you want to lose weight healthily. So, etong mga nakakatakot na ginagawa kasi yung iba, online purchases, hindi sila na mo-monitor. Hindi mo alam, pwede kang magkaroon ng hypercoagulable state. Ibig sabihin, pwedeng lumapot yung dugo mo just a side effect or the effect of the additives ng gamot na yon. Pwede rin kayong magkaroon ng hilo, suka, nausea and vomiting. Although, yung nausea and vomiting, pwede po yun dun sa tunay na gamot. Kaya nga ginagay naming mga doktor kung paano ito i-inject, ano ang kailangang guidance sa nutrition. Kasi all of the studies na ginawa doon sa main compounds, meron yung lifestyle changes. At saka guided po yun ng nutritionist, guided ng doktor, guided ng mga PT or rehab for exercises para po hindi pangit yung pag-weight loss nila and they don't lose the muscles. Mm-hmm. Kaya importante po itong guided lagi ng doktor para alam mo yung goals mo as well.
1: Po, pero Doc, linawin natin kasi nabanggit mo na meron namang mga legitimate yung talagang registered at prescribed ng doktor. Yun ay maaaring available din online at nabibili online. Basta kailangan may prescription. No. Or sa talagang
2: drugstore
1: lang talaga dapat.
5: Online because some drugstores have online sources, yes, but it is their responsibility to get the prescriptions before they actually issue.
1: Apo.
5: Because it's very important yung transportation process. Pwedeng masira. Remember, these are peptides.
2: Mm-hmm.
5: And these are proteins that are easily destroyed with poor temperature handling. If there's a parang cold chain like the vaccines, no? Importante yung stable ang temperature niya bago makarating doon sa mga pasyenteng gagamitin ito. So it's their response. Available siya sa mga, sasabihin ko na mga Mercury, Watson, Southstar. Otherwise, yung ibang hindi natin alam kung legit na drugstores, you have to be careful.
2: Opo. Doc Bia, so ibig sabihin, ang isang pasyente o isang individual na gustong magpapayat at narinig lang, ay, nag-i-inject siya ng ganito, mag-inject ka rin kasi effective.
1: Oo.
2: Eto, bumili ka doon sa ano yung original na ganito, bumunta ka sa drugstore. Hindi pwede.
5: They need a prescription.
2: Ayun. Kasi hindi pwede na basta ka naman mag-inject, kailangan ka ma-check di Doc.
1: Hindi siya over the counter.
2: Oo. At Doc, gaano naman, if ever, halimbawa, na-check ka ni Doc at tapos binigyan ka ng prescription ni Doc, paano o gaano naman ka-effective yung mga ganito, Doc?
5: Oh, very. Depends on what we are talking about. If it's glucose control, marami na po nagbenepisyo dito. Marami na rin po kaming personally, no, yung mga patients kong higher doses of insulin, either napababa yung insulin doses, even the number of oral medications, napababa, or natanggal na rin yung insulin shots.
2: Galing.
5: So, depende po ito sa pasyente at saka syempre how decided they are sa lifestyle changes.
2: So that,
5: now, with regard to weight loss, malaking benepisyo. Nung mga legal to, ha, the ones
2: legal ang pinag-uusapan natin.
5: Because the ones that underwent studies very effective. The ones that are available right now, let's say, yung semaglutide, no, or Ozempic, Wegovy at Ozempic, no, you can lose 5 to 10% of your baseline body weight. Whereas yung higher doses na hindi pa available sa Pilipinas, may Wegovy po kasi na 7.2, no, or semaglutide na 7.2 milligrams. Similar to tirzepatide, also known as Mounjaro in the Philippines. Injection po siya, hindi siya pen siya, ha, hindi siya vial. Yung mga online bumibili, vial. Hindi po ganun yan. Opo. Yung pen, sa Mounjaro, umaabot po ng 22.9% weight loss from the baseline body weight. Similar to the semaglutide na 7.2 milligrams. That's not yet available.
2: Warning lang ulit, paalala lang. Basta pala, online ninyo galing yan, automatic, questionable.
1: Red flag dapat agad. Oh. Pero Doc, dahil nabanggit niyo na injectable siya, ito ba ay pwedeng self-administered o dapat ay ang mag-administer ay healthcare professional, nurse or doktor?
5: Dapat turuan sila ng doktor. Self-administered dapat ito. Okay. Hello, once a week na nga lang. Ano ba? Once a week lang yung injection. Matuto na po tayo. Similar to other patients on insulin, we also teach them how to inject sa sarili nila. It's very important talaga yung self-management ng ating mga sakit. Kailangang malaman natin paano.
1: Apo. At magkano ba to, Doc, ang price range ngayon sa market, no, mga legitimate po na mga itong mga peptides na ito, no? If ikaw ay interested, gusto mo magpa-consult at magpa-reseta sa doktor, nasa magkano ang dapat ihandang budget po ng publiko?
5: For the semaglutide, the lowest dose would be about, this is without the senior citizen, ha? Kasi most of my patients are seniors already. Without the senior citizen, I think right now yung semaglutide is, the lowest dose is at 8,300. The highest dose, which is 2.4, na parang, Wegovy is around 12 to 13,000. So for the tirzepatide, it's the lowest dose that I can remember is more or less the same as the semaglutide. The lowest dose, it's about 8,000 plus, but the highest dose, which is 15 milligrams, that would cost you around 26,000 pesos. Wow. And I'm talking about monthly, ha, hindi weekly. Monthly. So isang pen yon in a month, so four shots in a month, so once a week ang injection on, that's 26 to sometimes 28,000 pesos.
2: Ayun. Oh, narinig nyo po, ah, napakaganda, napakalinaw ng paliwanag ni Doc Mia. Kaya doon sa mga makukulit na nagde-decide on their own, ay hindi, mag-i-inject ako. Wag. Ay hindi, order ako online. Oh, malinaw na Manila, sinabi ni Doc Mia. Hindi yan tama, mali yan, ha? Doc Mia!
5: Christian, may I add something?
1: Ay, yes po, ma'am. Apo.
5: So we have to be careful when we get some stuff online, even if magiging mas mura siya. Maybe in the long run, pag na-hospital po tayo, mas malaki po yung gastos.
1: Correct.
2: Ayan, totoo po yan. Magandang pabaon yan ni Doc Mia sa inyo. Ha? Doc Mia, maraming salamat po. Ha? May
1: thank
2: next
1: you,
2: time pa tayo. Ang galing magpaliwanag ni Doc.
1: Thank you, Doc. Makinig.
2: Doc, thank you.
5: Salamat. Salamat.
2: Si Dr. Mia Fojas, Clinical Associate Professor, Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism ng Philippine General Hospital. Ang ating oras,
1: 9 o'clock ng umaga, mabilis ang pagbati ng happy birthday kay Albert Lirio at kay Dr. Reynaldo Luz. Good morning.
2: Good morning at happy birthday. O paano? Happy Friday!
1: Happy Friday!
2: Bye!
1: Bye-bye!
6: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakbayan sa DZFM.
7: Happy weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, inilunsad ng Department of Education ang Adopt a School Program platform na layong mapalakas ang pagtutulungan ng kagawaran at private partners para sa sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng ASP platform, pinasimple ang proseso para sa private investment, kabilang ang mas bukas na project matching, pinadaling tracking ng mga donasyon at direktang access sa tax incentives. Prioridad sa private investment ang pagpapatayo ng mga classroom at learning space, Safe Schools Initiative at Work Immersion Program para sa mga senior high school student. Pasintabi po sa balitang ito, sugatan ng magtsahin matapos tagain ng lalaki sa Marikina City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Riga, inaresto na ng Marikina PNP ang 38-anyos na lalaking nanaga sa isang babae at isang 10-taong gulang na batang lalaki sa Kabayani Road, Barangay Balanday, Marikina City. Sa ulat ng pulisya, gabi noon, July 29, nang mangyaring insidente. Nakaupo lamang umano sa harapan ng kanilang bahay ang mga biktima nang bigla silang pagtatagain ng sospek na kinilalang si alias Oben. Agad na tumakas ang sospek pero kalaunay nasukol din ang mga otoridad sa tulong ng nakasaksi sa pangyayari. Naharap si alias Oben sa reklamong frustrated murder at resistance and disobedience to a person in authority. Nagtamo naman ang sugat sa ulo at kamay ang biktimang babae habang sugat sa ulo rin ang tinamo ng batang lalaki. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, kinilala ang aktor na si Donnie Pangilinan bilang isa sa Men Who Matter ng People Asia sa ikalawang pagkakataon ngayong 2026. Ayon sa People Asia, muling kinilala si Donnie dahil sa kanyang streaming at box office hits, pati na rin sa kanyang mga advokasya. Todo pasalamat naman si Donnie sa natanggap na parangal at umaasang magiging inspirasyon ito sa mga taong maramdaman ang kanilang halaga. Proud naman ang ina ni Donnie na si Marisa Laksa sa bagong milestone ng kanyang anak.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Balita ngayon!
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM

0: ito yung mga classic songs na ayaw mo nang ngad, di ba ni? Kasi sobrang ganda na eh.
1: Is that really
0: diba?
1: Perfect in itself?
0: Yeah. Wow. Na unang linya pa lang talagang tumatama na eh. There are places I
1: Hindi,
0: remember.
1: Hindi! Places yan!
0: Places pala.
1: Sabi nga nila, mali! Sabi nila Robert, mali!
0: Places pala. Places.
1: Places.
0: The Beatles!
1: Yes!
0: Yan, oo. And then, it's a nice way to start itong nagtugma.
1: Uh-oh.
0: The last day of the week.
1: Uh-huh.
0: The last day of the month.
1: Kaya, eh, sahod, no,
0: for,
1: sahod,
0: for the weekdays pala.
1: Sahod.
0: Oh, it's sahod day.
1: Yeah, sahod day Friday.
0: Can you imagine? It's July 31 already.
1: Kaya nga.
0: Oh, so outside of it being payday, opo, eh, tatawid na tayo sa Agosto. Mm. Bukas, Agosto na.
1: Ako, ghost month na.
0: Oo, tapos pwede na tayo magpatugtog ng see you in September.
1: Di ba, pag ghost, ay, August sinasabi nila, ghost month. Mm. So, ito yung mga panahon na may mga, marami na namang bawal.
0: Yeah, diba, well, mga, you know, pag kung ikaw ay naniniwala sa mga ganun, kasabihan, di ba, it's usually it's called the Hungry Ghost Month.
1: Oo.
0: Para sa mga Chinese ang Ghost Month po ay hindi naman August 1 to 31.
1: Uh-huh.
0: Ayan.
1: So, ano dapat? Ay, may certain dates lamang.
0: Yes, correct. So, now, ang first lesson natin for the day is when is Ghost Month.
1: Para naman so, na, dinami, aware dami, kami.
0: Sa dinami-dami na problema ng bayan. Ghost month na po. Ghost.
1: True.
0: August 13 po ang start ng ghost month.
1: Hanggang?
0: For 2026. Oo. Hanggang? September 10.
1: Hoy, ang tagal.
0: Pero may tinatawag na peak ng ghost month, which is August 27.
1: Oh.
0: Ayan.
1: So ano yun yung pinaka... di naman malas yan eh. Di naman malas yung tawag
0: yung
1: nila.
0: Zenith, the height.
1: Zenith.
0: So, Zenith? alam mo bang brand ng TV dati yun?
1: Ah, talaga.
0: Yes.
1: Hindi ko alam.
0: Zenith. Pero sa mga talagang British, it's Zenith. Ayan. So, kung gusto nyong magpakasal, di ba? Ayaw nyo ng ghost month. O di, pwede kayo magpakasal between August 1 and August 12. Ganon. Di ba? Ngayon, kung gusto niyo naman na sandali lang kayo magsama,
1: magpakasal kayo na August 13 to September 10, ganyan.
0: itong July 31, uh-huh, alam mo, there are a lot of also fun holidays associated
1: ngayong
0: with July 31.
1: Ngayong araw na to, ah.
0: Yes.
1: Pwede ba i-celebrate yan sabay-sabay?
0: Actually, ay, dami nga eh. Una, National Avocado Day.
1: Ay, pwede.
0: Ayan. Ako, nagbebenta kami
1: ng avocado
0: sa
1: amin.
0: Ayan.
1: Diba?
0: Ito. National Mutt Day.
1: Ano yan? Ay, baby dogs!
0: Yes.
1: Our baby dogs!
0: Correct. So, yan ang mga
1: sa
0: fun
1: Pilipinas
0: holidays.
1: Sa Pilipinas yan?
0: Para po doon sa mga nagpupunta sa mga pere-pere, bumibili cotton candy.
1: Oo.
0: It's National Cotton Candy Day.
1: Dito yan, nakakatuwa naman.
0: Di ba? Ay, nako, ang dami-dami pa. Pero July 31, being the last day of July, in a matter of 3 or 4 days, malalaman natin ano ang inflation rate for July.
1: Ayan. Ako feeling ko mataas eh.
0: Hindi lang yun ang mataas, pati yung ating national debt, pambansang utang.
1: Hindi naman na bumaba
0: na.
1: Yan.
0: Dati, alam mo, inuumpisahan natin ito ng mga 11 trillion, di ba? Nasa 19 na yata ngayon eh.
1: At buwan lang yun, ha, partner. Like, well, nag-start naman tayo last year.
0: Yes, pero
1: so,
0: wala,
1: sabihin natin
0: wala pang...
1: last year, pero still, di ba, to acquire 7, 8 trillion.
0: Hindi na touch sa zone na yun eh. So, ngayon, isa pa sa pag-aaralan natin ngayon ay ang terminolohiya ng araw na ito. At ang term ay honey trap.
1: Ay, hindi highly unusual. Ano yung honey trap? Bet ko yan. Parang feeling ko yung mga sugar baby na na honey trap ng mga sugar daddy, ganun.
0: Oo, yan di po yung buusok ngayon sa social media.
1: Ano yung honey trap?
0: Na, may sinet upan daw or seset upan ng napaka-sexy, napaka-ganda. Babe,
1: Oo.
0: No, ang isang government official. Tapos, siyempre, di ba, pag nasa uncompromising situation na sila, siyempre, makukunan ng mga video
1: literato
0: yun. Ganon.
1: Yung mga government
0: officials. Yun ang honey trap.
1: OMG. Oo.
0: It's the use, ang honey trap po ay the use of sexual or romantic relationship to get secret information. Panahon pa ni James Bond dito eh.
1: Kaya sa matagal na itong
0: ginagawa. Matagal na ito eh. Oo. Or catch someone in a very uncompromising situation.
1: Tapos ibang ma-blackmail mo?
0: Oo. Tipong, sec.
1: Oo.
0: Pag hindi ka nag-bitiw ngayon,
1: ilalabas ko.
0: Ayan. Ayaw mo mag-bitiw, pahingin lang ng mga ilang billion dyan.
1: Bank account. Itong bank account ko.
0: Yan po ang honey trap.
1: Ay, naku. Paano? Saan ang enrollment? Huwag ganun.
0: Oo, naku. At saka hindi basta-basta ito mga ano, talagang mga models
1: high class,
0: ito.
1: Oo. Class A.
0: You don't probably remember this, pero para sa mga kahenerasyon ko, naalala nyo yung pangalang Matahari?
1: Bakit? Ano meron doon?
0: Honey trap yun. Siya yung ano, Russian spy.
1: Ah, wait. Babae ito.
0: Babae. Matahari.
1: Wow.
0: In-execute.
1: Alakas mga movie nun, ha?
0: In-execute ng French forces.
1: Dahil nga naalaman nila siya.
0: Nahuli. Oo, na akala nila in love talaga. Yung pala, may agenda pala yun.
1: Hindi naman ito parang Marilyn Monroe.
0: Ay, hindi naman.
1: Di ba? Kasi ibang issue din naman yung nangyari
0: yun,
1: sa kanya.
0: Sabi nga nila, ay, what love can do?
1: Ay,
0: eto na, ang ating mga naglalagab love. Na mga balita ngayon. Headlines ngayon sa Balita Patan. Panghuling araw ng Hulyo na po. Sus! Inuunong! Presyo ng LPG. Ang sakit naman ito. Unang-unang balita pa lang.
1: Tataas na agad?
0: No, tataas eh. Bukas eh. Oo. Rollback sa presyo ng produktong
1: ito,
0: petrolyo.
1: Ito, binawi naman.
0: Posibleng mabawasan. Oh, ito yung masakit eh. Mabura.
1: Akala ko meron na. Ang utang ng Pilipinas lumobo na po sa panibagong record high na mahigit 19 trillion peso.
0: Samantala, ito pa isang hindi magandang balita. 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pansamantalang sinuspindi ng korte sa Pasig.
1: Pagpapalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte, inaprubahan ni Pangulong Marcos mga dokumento na isumite na sa impeachment court.
0: Yan. Ang pagbubukas ng mahiwagang kahon.
1: Next week na.
0: Susunod na. Vice President Sara Duterte tinawag na tuta ni na Pangulong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes ang International Criminal Court.
1: Lalaking college professor patay matapos bugbugin sa aklan dalawang eskwelahan sa General Santos City. Binulabog naman ang banta ng pamamaril.
0: Delivery rider na tumakas matapos magpakarga ng gasolina na aresto sa Quezon City.
1: Sa labas naman ng bansa, umakyat na sa 34 ang patay sa magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture sa Japan.
0: Mahigit 8,000 residente na pinalikas dahil sa wildfire sa France, pinayagan ng makauwi. Balita Patan! By the way, katakot-takot ang baha ngayon, Rika. Pakistan. Naku!
1: Naku, may flood control issue din ba sila doon? Wala naman.
0: Ito, kita mo, wildfire sa France. Tapos, inundation or flood sa iba't ibang bansa pa. Sus Mar Joseph. Talagang hindi na maipaliwanag ngayon ang ano eh, ang weather eh. Let the Pax Silica speak for itself.
1: Masusolusyonan ba ng Pax Silica AI generation na ano?
0: Isa pa yan.
1: Flood control, diba?
0: Diba? What the Pax Silica are they talking about?
1: Yun na.
0: Samantala, ang ating oras, Rika.
1: 9:16 ang nagmamadaling umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Balita Patan! Ito na ang ating Radyo Patrol. By his lonesome, umano'y paglaganap ng gun violence sa bansa dapat seryosohin ng taong bayan. Ayon kay VP Sara, balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning. Report, please.
3: Good morning, Peter at Rica. Sa pahayag, iginiit ni Vice Presidente Sara Duterte na mga insidente ng pamamaril sa bansa ay hindi dapat ituring na clickbait lamang o paraan para dumami ang views sa social media. Ito anya ay araw-araw ng karanasan ng mga Pilipinong tila sanay na makakita ng karahasan sa mga balita. Muli ring iginiit ng pangalawang pangulo na hindi naramdam ng mga Pilipino ang sense of security o pagiging ligtas. Inilabas ni Vice President Duterte ang pahayag matapos niyang sabihin sa rally sa The Hague, the Netherlands, na ang mga iniuugnay na extrajudicial killing sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-ugat sa lantarang gun violence sa bansa. Ani Duterte, hindi masasabing lahat ng umano'y biktima ng EJK ay nasangkot sa drug war, lalo't posible anyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso lamang. Muli ring ipinaalala ng Vice Presidente na dapat ituring na national priority ang seguridad sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi Live.
4: Basta may nangyari, naka-report agad.

0: Kailangan ng mellow eh. Kasi i-announce na natin yung ano eh.
1: Oh.
0: Yung magandang balita. As we speak. Ito yung sinasabi natin na as of now. Ito yung nakikita natin para sa Tuesday next week.
2: Sige.
0: Ang gasolina po ay may rollback.
2: Uh-huh.
0: Yan.
2: Gaano kalaki yan?
0: 80 centimos.
2: Napakalaki.
0: Oo. Teka, sandali. Oh. Ito, as of today, as of this time.
2: Uh-huh.
0: Kasi as we go through the day, nangyayari pa rin yung kalakalan sa krudo. Ano po? So, ibig sabihin, hindi
2: pa
0: pwedeng panindigan ito.
2: Oo.
0: Na mangyayari nga. Okay.
2: Buti nga, naglabas sila ngayon eh.
0: Oo, sa diesel.
2: Kaya ko hindi na maglalabas. Diesel, bababa rin po. Possibly, ng 50 centimos kada literong rollback.
0: Okay. Ang gas naman, o kerosene, ano ah. Ito, ang laki-laki eh. Rollback ng 2 pesos and 30 centavos. Mm. Okay. Ito yung mga nilalagay sa ano eh. Sa hasag.
2: Ano yun?
0: At saka sa kusinilya.
2: Ano yun? Yung panluto? Ano yung hasag?
0: Yung hasag, yung binobomba.
2: Ay, alam ko yan, na ilaw.
0: Yung sinasabit.
2: Oo.
0: Ayun
2: pala yun.
0: Hasag ang tawag yung namin
2: doon. Yung pinapump na gano'n.
0: Yes.
2: Alam mo dati nung bata ako, pag nakakita ko ng gano'n, tas gano'n yung ilaw nila, pag brown out, feeling ko ang yaman nila. Sabi ko, ay, kasi kami kandila lang.
0: Kasi sa probinsya noon, hindi pa naman talaga uso ang kuryente.
2: Oo.
0: Wala pang, hindi pa naiimbento yung ano noon, yung epira.
2: Oo, wala pa tayo
0: yung pisam, yung wesem. Yung mga ganun, hindi pa naiimbento noon eh. Maganda pa buhay namin noon kahit walang kuryente.
2: Hindi ganun kasakit. Lausad bayarin.
0: Okay, pero ano nang Brent crude price ngayon po ngayong araw ng July 31 as of this 9 o'clock in the morning, $89.64, which is just about the same, no? Kesa kahapon, $89.33 kahapon. So, medyo nag-stabilize pero nagbobombahan na naman ng Iran at saka US. Kaya hindi maganda.
2: So,
0: hindi maganda yung pakitain.
2: In short, huwag muna akong umasa dito sa estimate rollback natin dahil Friday pa lang naman.
0: Kagaya nung headline natin kanina, maaari pang mabura.
2: Oo.
0: Ayun. So, while it's all rolled back right now, as we speak, baka after the trading day, last trading day, which
2: ngayong
0: is
2: araw.
0: A Friday,
2: baka
0: po mawala din ito o baka dagdag bawas ang mangyari. Pero so far,
2: no
0: yun
2: reprieve.
0: Po. Yun po ang ano, yun po ang nangyayari ngayon sa world market, nag-hold ang Brent crude despite yung bombahan pa rin ng Iran at saka US.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So ang atin ang pag-usapan ngayon, Rica, sabi nga nila, back to reality, what is the reality on the ground and what is the reality in supermarkets nationwide?
2: Para ka na magpa-plug yan. Sige, meron pa tayo mga drop box dyan for our suggested retail price.
0: Matagal na natin hindi nakausap ang kaibigan natin. Ang executive director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association or PAGASA. Narito ang kanyang price report, Mr. Steven Kua. Sir Steven, good morning. Kumusta na kayo?
3: Good morning, Peter, Rica. Magandang baga.
2: Good morning, sir. Nice to hear you again, Paul.
0: This time after the Sona, syempre, laging pinag-uusapan din yung, kumusta na mga bilihin natin. Lahat naman about the Sona or most of the issues raised, sabi nga nila, malapit sa sikmura. So, meron ba tayong good news man lang from the supermarket industry, Sir Steven?
3: Well, good and bad news. Okay, first, the good news is, of course, for us at least, no? And when I say for us, we're talking business as a whole, not just retailers, no? That, you know, the salary increase will be temporarily, no? Naka-hold muna. Okay?
0: Yeah.
3: Kasi talagang pampadapa yun, eh. Business people are really scratching their heads how to make how to carry this cost, no, and pass it on to the consumer. Kasi yun nga, as it turns out, most likely it'll have to be passed on to the consumer, and well, you know, redound to increase in prices, diba? So we're just talking about basic necessities and prime commodities, no, but we're talking about everything else. Kasi ang inflation, pagtaas ng presyo, from the latest study shows that ang tumaas, hindi yung headline inflation, which is rice and all the pinakis, no, sugar. Ang tumaas is core inflation, which is tinanggal yung rice at mga pinaka basic, no? So ang other items ang tumaas, no? Education, school supplies, no? So on so forth, no? So ina nga, what we're afraid of is nakalito ng konti tong, may sinakalito. That's bad news for us at least, no?

0: Check. Pagkatapos, pag-usapan yung mga presyo, as if hindi pa tayo na stress, pag-usapan. Pag-usapan natin ito, mas nakaka-stress ito. Yung take Orients.
1: Kanina inaaral ka rin, FPR na yan. Ano ba? Ano yung mangyayari sa atin?
0: Wala pa, no? Wala pa yung ating susunod, no?
1: Oo.
0: Ha? Okay na?
1: Ready na, da. Ready na pala, partner.
0: Ayan. At and we have to say, isa siya sa pinaka vocal ngayon on so many issues. Let's welcome Senator Erwin Tulfo. Senator, good morning.
2: Peter and Ma'am Rica, good morning.
1: Good morning, Senator. Salamat po.
0: Nako, in the next 1.5 hours.
1: Marami tayo tatanong.
0: Pero syempre, ang tuwang-tuwa ako when you actually did the hearing on etong systems laws, ano, ang mahiwagang systems laws. So, ang feeling ko, and this is a personal opinion, Senator Erwin, ano, parang ang lakas ng pushback against the SONA statement of the President. Are you feeling the same way?
2: Yes, Sir Peter, kasi itong systems laws with the backing of the President, kaya nga we're trying to fast track this. Hopefully before Christmas, yung systems laws na yan, aalisin na po sa mga bills, electric bills na tao nationwide.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kasi talaga pong pahirap yan, talagang sakit sa ulo.
0: Eh, ang medyo masakit nga nito, we're not getting parang the full support coming from the different government agencies concerned with the power industry. Parang mahirap yan, kailangan ng baguhin ng EPIRA law, etc. So baka ang sinasabi nila, naku, baka press statement lang ng Pangulo yan. What do you think?
2: I'll make sure, Sir Peter and Ma'am Rica, na it's not a press statement. May advice na po sa akin ng PLLO and they're very interested. Kahapon nga, tinanong nila kung pwede raw kaya ba ng isang hearing. After one hearing, TWG, and after TWG, BICAM, and then iakyat na sa Pangulo. Yun po ang gusto nila. Kung gano'n ho kabilis yun, by end of September, mawawala na po yung systems laws. Pero syempre, may resistance po sa mga distributors po natin. They keep on saying na malaki ang mawawala sa gobyerno, hindi naman po gobyerno ang sinisingil po nila. Ang sinisingil po nila ay ang taong bayan na electricity o yung merchandise, Sir Peter, Mamrika, hindi pa nakakarating sa'yo. Parang nag-order ka online, hindi pa nakakarating, babayaran mo na. I mean, punit yung damit o sirayin damit, babayaran mo na. Tapos wala kang refund, parang ganun eh. So, yung ikalulugi nila, sila may kasalanan, yung customer ang magbabayad, which yun ang hindi magana, it doesn't sit well sa ating po mga consumers.
1: Kahapon, partner, napagalitan pa nga yung isang electric distribution company dahil pati yung kung pala mag-hire pa ng manpower to check lines, ipapasa pa sa atin yung pangsweldo sa kanila, 'di ba, Senator? Nakita po natin yun.
2: Yes, hindi lang yan na Ma'am Rica, Sir Peter. So Visayas, example, yung distributor, yung generator niya na power generator company niya na wala ng kuryente, so kukuha siya ng iba.
1: Mm-hmm.
2: May tinatawag na line rental. Babayad na naman yung consumer ang magbabayad, yung customer, dahil nagrenta daw ng linya yung distributor. Mm-hmm. Ano na lang ang gastos ng distributor? Kaya napakaganda negosyo, Sir Peter, Ma'am Rica, itong distribution at saka generation, because wala silang ika nga losses. Mm-hmm. Ang nag-i-incur ng losses nila, yung mga customer, ito po yung nakakalungkot dito, Sir Peter, Ma'am Rica.
1: Mm-hmm. So, yung current EPIRA law natin ngayon, Senator, may nakikita po ba kayo na mas marami pa dapat na gawing safeguard natin doon sa batas para hindi maprotektahan naman tayo mga consumer?
2: Unahin lang po namin itong systems laws. Hopefully, we'll be able to do this in 1 to 2 months. Mm-hmm. And then, nasa kuwan na rin po kami review ng EPIRA. Yun po yung generation, yun talaga ang malaki. Parang 85% po ng bill natin and nandiyan po sa generation. At saka wala po silang price cap, wala rin power ang ERC to control. Kasi nga po nakapaloob doon para sa old regulation law, walang power ang Department of Energy na magsabi na, hoy, dito lang ang price cap nyo. Mm-hmm. Ito po yung mga butas eh, dito sa batas na ito. Ito mm-hmm. yung mga gray area. Hindi ko alam, Sir Peter, mm-hmm. Ma'am Rica, kung bakit pinalusot yan ng kung anong congressman yan noong 2020 po yan, mm-hmm. at saka yung older regulation, 1998 po yan. Hindi ko alam bakit pinalusot yan na walang safety nets or safety measure mm-hmm. na to protect the consumer. Wala po eh. Ang sinasabi lang, parang nalin lang tayo. May competition, and pagkatapos, there's competition, pababaan. E baligtad yung nakikita natin, competition, pataasan. Doon oh, yun ang problema natin. Dito po sa power companies naman, distributors, wala rin tayong choice. Sila ang namimili kung sino ang kukunin nila. At sila lang, kagaya ng linya ng Meralco. Meralco lang gagamitin. Bakit? May ibang linya ba? Meron mga ikang other than Meralco. No choice ka eh.
0: Opo, diba?
2: Kung gusto mong mamili ng maghahatid ng kuryente sa bahay mo, Meralco lang yung linya mo eh.
0: Oo. Tsaka parang ang dating eh, St. Edwin eh, parang walang nagbabantay ng tindahan eh. Nobody's minding the store. Kasi look at this, if you will please. No? Ilang mga ahensya ito? Department of Energy, meron kang ERC, meron kang NPC, meron kang PISAM, meron pa palang PEMC, meron pang IEMDP. I mean, it's an alphabet soup.
2: And the problem, Sir Peter, all of these agencies become inutile dahil nga po doon sa EPIRA. Inalisan po sila ng power, including doon sa all the regulation law. Inalisan din ng power. Admitted po ang DOE. Kaya kailangan din po, after po itong EPIRA na iriribihin namin, iriribihin din namin ang all the regulation law para ika nga malagyan po ng price cap or i-unbundle, at least i-unbundle man lang para makita ng DOE, oy, magkano ba yung profit? No, baka sobra-sobra. Ganun din dito sa ERC. Para maki-unbundle din na itong generation charge. Magkano ba ang profit? Magkano ang cost na kuha mo dyan? Magkano ang tubo mo dyan? Bawasan natin doon sa tubo mo. Kasi they keep on saying, tumaas ang dolyar, tumaas bumaba ang piso, etc. Nagmahal, gear sa Iran. E tingnan natin sa profit mo. Baka mag-incur ka naman ng some losses dahil buong sambayanan, sabi, nahihirapan, eh sumama ka na rin sa amin. Dapat mahirapan ko rin ng konti, hindi yung puro profit.
0: Opo, opo. Tsaka yung, ito, yung adding insult to injury, ano ha, lalo na sa Visayas, halos araw-araw, meron tayong yellow alert, red alert. Hindi napapansin po ito, St. Erwin, sa Isabela, and then several other provinces, ano, abay madalas ang brownout. Eh, kataas-taas pa rin ang binabayaran eh. Eh, parang
2: Opo. Kaya mataas, Sir Peter, kasi yung sinasabi nilang line rental. Kunwari, itong line A. Itong line A na ito ay pag-aari ni Generation na Company A. Tapos, nawala ng kuryente si Generation A. Sabi niya sa distributor, oy, bagsak kami ngayon. Kumuha ka ng ibang linya sa Generation na Company B. Yung linya ni Company B going to the distributor, going to the household, may bayad yun. Sasagutin ng consumer. Ayun. Hindi yung distributor ang sasagot. Eh wala namang kasalanan yung consumer na bumagsak yung linya nitong Generation A company papunta sa Generation B. Mantakin mo, babayaran mo yung linya, eh dapat distributor na yun. Di ba dapat losses niya na yun? Hindi namang kasalanan ni consumer na bumagsak yung linya ng Generator A doon sa Generator B, babayaran niya. It's really unfair, Sir Pete.
1: Opo. Sir, sisilipin niyo rin po ba yung competition? Dahil supposedly itong EPIRA po will provide lower cost ng electricity dahil mas marami sana ang competition ng pagkukunan natin ng elektrisidad.
2: Ang problema, Ma'am Rica, yung distributor, meron na rin siya mga kumpanya na generator. Eh. Bawal po yun eh. Rin mismo eh, gumagamit siya ng dami para ika nga, solo, sagot, solo niya lahat, di ba? From generation to distribution.
0: Di ba bawal yun?
1: Oo nga.
2: Exactly. Exactly, Sir Peter. Pero may mga bumubulong na sa akin, sabi, sumali kami sa bidding, sir, talo kami, mura kami, pero dahil kumpanya niya, kaya yun ang pinapanalo niya.
0: Nako, nako, meron tayong
1: parang
0: problema dyan.
1: Parang alam ko na yung script na yan, ah. Nauulit na naman.
0: Okay, Sen. Erwin, let's talk about yung ano, no, yung the wish of everybody, especially the government, na magkaroon ng foreign investments. When you think about it, kung pinakamahal na ang power rate sa Pilipinas among the ASEAN countries, hindi ba dapat maging attractive ito sa foreign investments? Eh, wala naman pumapasok. And therefore, we're still at the mercy.
2: Ang problema, Sir Peter, nakita na natin yung line transmission, yung pinapatakbo ng NGCP, kulang. Uh-huh. Maraming gusto mag-invest. Actually, sa renewable energy, maraming mga investors tayo dahil alam mo ba na tanging ang renewable energy lang na pwedeng 100% foreign-owned, hindi naman na kailangan 60-40 na proper constitution. Ito exempted itong renewable energy, 100% pag-aari ng isang foreign company. Maraming gustong pumasok. Ang problema, syempre, generator lang sila. Yung transmission, trabaho ng NGCP yan at saka NAPOCOR.
0: Ayun. So, ibig sabihin,
1: kulang ng infrastructure.
0: Hindi pwede talaga kung hindi ka dadaan dun sa kanilang electric highway.
2: Exactly, infrastructure.
0: The infrastructure. Okay. Before we go, we still have a few minutes, Senator Irwin. Ano? Let's talk about the impeachment trial kasi babalik na ito sa Monday. Mm-hmm. And how are you reacting to the fact na pinabubuksan na or binigyan na ng permiso ng Malacañang ni President Marcos ang pagbubukas ng tax records ni VP Sara?
2: Kailangan po talaga makita yung records. Kasi kung VP Sara said, I already have this X amount of money, me and my husband. Gusto natin makita yung history. Okay, when did you accumulate all this? Did you accumulate this when you became the mayor? Or even before you became the mayor? Kasi sinasabi ng defense, dapat itong na mag-vice president lang. Mas masama nga yun eh. Biglang lumubo na ang susundan mo lang yung pera niya when she became the vice president. Paano kung ito ay naimpundar niya nung bago pa siya naging mayor? Siya po ay isang lawyer, yung husband niya, negosyante, meron na siyang X amount of money sa bank. So kailangan talaga makita namin para ma-establish namin, nung may hindi pa pala siya mayor, mayaman na talaga si Sara. Meron na siyang hundreds of millions of pesos. O bakit wala tayong problema, di ba? So mas maganda nga yun na makita natin yung record.
0: Yeah, okay. Isang talon pa before we say goodbye. Yung Blue Ribbon Committee, Senator Erwin, dahil sa na matinding palitan ng mga banat, si Senator Ping at saka si Senator Alan Peter Cayetano, will the Blue Ribbon Committee reconvene in the near future?
2: We're waiting, Sir Peter, Ma'am Rica, doon po sa submit ng names ni Senator Alan Peter Cayetano, yung minority membership. Kailangan din kasi ng minority ng composition. And they promised that they will submit it to us this week. So pag nasubmit na po yun, then we can convene, then pag-uusapan namin anong direction ba natin, anong mga investigahan natin. We have to get their opinion also as member of the Blue Ribbon.
0: Ayun. Right. Okay.
1: Sige po.
0: This has been Fast Talk. Maraming salamat, Senator
3: Thank
0: Irwin.
3: Thank you, Senator.
2: Thank you po.
0: It's
2: Good
0: a
2: morning,
0: joy to
2: Sir
0: have you.
2: Peter and Ma'am Rica. Thank you po.
0: Okay. All right. Morning, si Senator Irwin Tulfo. Siya po ang chairman
1: ng Blue Ribbon.
0: Blue Ribbon Committee. Yeah. Oo, kaya marami tayong itinanong tungkol doon. Umigit ko mulang sa isa. Okay. It's 10 o'clock in the morning.
1: Exacto. Yung punto na ko ang kabayan ni Danny Buenafe.
0: Susunod na.
1: Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musgi.
1: Enjoy your weekend, everyone.
0: Oh, enjoy na po kayo dahil sa Monday. Naku, bakbaka na naman ito.
1: So,
0: Monday, Tuesday, Wednesday. Yung impeachment trial dito po sa DZMM Radio Patrol sa Estreta, DZMM Teleradio at DZMM Digital. Happy weekend.

Balita ng opinyon, prangkahang talakayan, Balita Pata!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, bumuelta ang National Maritime Council sa akusasyon ni Chinese Ambassador Jing Kuan na nilabag umano ng Pilipinas sa provisional understanding sa China sa Ayungin Shoal. Sa pahayag, sinabi ng NMC na mali ang paglalarawan ng ambassador sa karapatan ng Pilipinas sa lugar at sa saklaw ng kasunduan at iginiit na binuo ito para pangasiwaan ang ligtas na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kinundin na rin ng NMC ang pagtatangkang gamitin ng provisional understanding para bigyan katwiran ng marahas na aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal. Matatanda ang 2 sundalong Pilipino ang nasugatan matapos paluin ng wooden baton sa konfrontasyon sa China sa China Coast Guard sa lugar. Sa ibang balita, inilunsad ng Kamara ang Consultative Legislative Initiative sa isang paaralan sa Isabela. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
3: Pika, umarangkada ngayong araw ang Legisphere na Nationwide Legislative Consultation at Oversight Initiative ng Kamara sa Isabela State University sa pangunguna ni House Speaker Faustino D. III. Ayon kay House Secretary General Shelly Garofila, hakbang ito para magkaroon ng bukas at responsive na kongreso sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga konsultasyon sa iba't ibang lalawigan. Tampok dito ang town hall meeting, legislative discussions, focus group discussions at public service activity. Makatutulong din anya ito sa Kamara na makabuo ng mga panukalang akma sa realidad na nararanasan ng mga Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, napakikinabangan ng mga mangingisda sa Northern Luzon ang mas makabagong Suwal Fish Port sa Pangasinan. Sa ilalim ng rehabilitasyon, pinalawak at inextend ang pantalan habang isinasaayos din ang mga access road mula at papunta rito. Meron na ring trading hall sa Suwal Fish Port na may 4 metric tons cold storage units, blast freezers, chiller rooms at mga makina na kayang gumawa ng durog na yelo. Ayon sa Department of Agriculture, layo nitong mapalago ang kita ng mga mangingisda at mapatatag ang food security, kasabay ng pagtiyak ng abot kayang pagkain para sa mga Pilipino. Kahapon, bumisita si Pangulong Marcos Jr. para inspeksyonin ang fish port.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado o sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: It's a beautiful, beautiful Friday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Friday, payday, huling araw ng linggo at huling araw ng buwan ng Hulyo. July 31, 2026. Ang bilis ho ng araw. Bukas, Agosto na. Ghost month daw is magsisimula talaga August 13, sabi ni paring Peter Musngi. So, ito na naman na tayo sa ating kinakabahan na naman ako dahil nakita ko ito. Pero medyo hindi pa sure to, estimated na presyo ng produktong petrolyo. May mga rollback, sabi, yung gasoline ay projected in rollback by Tuesday ay 80 centavos per liter. Tapos ang diesel, 50 centavos per liter ang rollback, at kerosene medyo mataas, 2 pesos and 30 centavos na rollback. Projection lang yan, dahil di pa tapos ang trading day, hanggang mamaya pa yan. So Lunes siguro medyo stable na. Sana nga wag na magbago para at least rollback, kasi ilang linggo rin naman na nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng petroleum products. Tapos sa Lunes, simula na naman ang ating impeachment trial, day 11 ho yan. At ito pa rin yung Article 1 dun sa impeachment article ang pag-uusapan. Papatawag yata nila, although confirm na, no? Dalawang COA auditors para dun sa tatlong araw at saka itong isang taga-archive section ng House of Representatives. Okay. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band, at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto niyo magpadala ng inyong mensahe, reaksyon, dito lang sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayan. Okay. So, puntahan muna natin ang ating mga Radio Patrol reporters na sa field na. Standby, ito. Task Force laban sa illegal na droga ng DOJ tututok sa mga malalaking kaso ng mga sindikato. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Raz. Steve?
1: Good morning, Danny. Binago ng Department of Justice ang ilang provision ng Department Order number 161 ng Dominicano Task Force Against Illegal Drugs. Ang Justice Undersecretary Ian Norman Dato na mas piling kaso na lamang ang hahawakan ng task force para mabawasan ang dami ng mga kasong iniimbestigahan nito. Kabilang sa mga kasong mananatili sa task force ang mga may kinalaman sa 10-15 kilo ng illegal na droga, mga kasong sangkutabang opisyal ng pamahalaan o mga tauhan ng law enforcement, mga dayuhan o mga nahuhuli sa mga paliparan at pantalan, at mga kasong may natutuklasang lihim na laboratorio ng illegal na droga. Ayon kay Dato, ang iba pang kasong may kaugnayan sa illegal na droga na hindi kabilang sa mga nabanggit na kategorya ay hahawakan lang ng mga local prosecution office dahil mas familiar ang mga ito sa sitwasyon sa kani-kanilang nasasakupan. Nagmula ang pagbabago sa rekomendasyon ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na i-update ang Department Order number 161 para hindi na mabigatan ang task force sa dami ng kasong may kaugnayan sa illegal na droga at pakapagtuon nito sa malalaking operasyon laban sa mga sindikato. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Malacañang, bukas sa hirit na diskusyon ng Meralco para sa planong pagtatanggal ng system loss charge sa singil ng kuryente. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Christian Yuzores. Christian, go ahead.
2: Dani, itinuturing ng Malacañang na magandang senyales ang hirit ng pamunuan ng Meralco na pag-usapan. Ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charges sa bill ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patunay ito na bukas ang pribadong sektor sa diskusyon para maisakatuparan pa rin ang murang kuryente para sa mga consumer. Aminado si Castro na maraming pagdadaan ng pag-aaral ang utos at maaaring may maaapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo. Kaya magandang balita na handa ang bawat pari na pag-usapan ng plano. Pinag-aaralan na ani ng Department of Energy ang regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga panukalang batas at iba pang pulisiya sa harap ng pangunahing layunin na maibaba ang electricity rates na binabayaran ng mga consumers. Sisikapin niya makabuo ng pulisiya sa target ng pagtatanggal ng system loss na naging pahirap para pasahamin ng mga consumer, investors at utility company. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, CZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Meron pang report, Senator Kiko Pangilinan naghain ng panukalang itaas ang income tax exemption. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Robert Mano. Robert.
3: Dati sa ilalim ng Senate Bill number 2344, layunin ito na amyendahan ang National Internal Revenue Code upang itaas mula 250,000 pesos sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi papatawan ng personal income tax. Ang kipangilinan, layon ng panukala na madagdagan ang naiuwing sahod ng mga manggagawa sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng pera. Sinabi ng senador na marami ng Pilipino ang halos ubos agad ang kinikita dahil sa mga kaltas sa buwis at mataas na gastusin sa pagkain, pamasahe, edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan. Kasama rin sa panukala ang pagtaas ng mga income tax threshold para sa 15, 20, 25 at 30% tax brackets sa 500,000, 1 milyon, 2 kalahating milyon at 8 milyong piso. Ayon pa kay Pangilinan, maahabang nagbabago ang kita ng mga negosyo, depende sa kalagayan ng ekonomiya, nananatili namang tuloy-tuloy ang pagkakaltas ng buwis sa mga manggagawa kahit mahirap ang kanilang pinansyal na kalagayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Mayroon pang pahabol na report, ha? Iba pang mga drainage daw sa Taft Avenue, isa sa ilalim sa rehabilitasyon sa susunod na taon. Yan ang latest mula kay Trisha Lindo. Trish?
4: Good morning, Danny. Magsasagawa ng rehabilitasyon sa drainage ang Department of Public Works and Highways sa southbound ng Taft Avenue, tapat ng De La Salle University para mapababa pa ang nararanasang baha sa lugar. Papalitan ng lumang drainage at lalagyan sa halip ng high-density polyethylene pipe. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, humingi na sila ng 1.5 billion pesos sa pondo mula sa 2027 budget para maisaayos ang magkabilang bahagi ng Taft Avenue mula Ayala Boulevard hanggang Pasay. Dahil dito, sa Enero pa masisimula ng proyekto at target tapusin sa loob ng 6 na buwan bago magtag-ulan. Sa pag-iinspeksyon kanina, Danny, sa declogging operation sa Taft Avenue, hindi basura kundi makapal na burak ang nahukay mula sa mga kanal. Habang hindi pa nasisimula ng pagsasaayos, plano ng DPWH na ituloy-tuloy muna ang declogging kada 3 buwan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Time check muna. 10:14 ng umaga.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? So that is the crime.
0: Okay, mga kapamilya, yan ho ang bahagi ng speech ho ng Vice President Sara Duterte dyan sa Netherlands, kung saan ang ICC, at doon nakapiit ngayon ang kanyang ama, si former President Duterte. So sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom at alamin natin ang kanilang reaksyon tungkol doon, at marami pa tayong itatanong dahil maraming mga binigay na statement si VP Sara kaugnay dito sa ICC at sinabi niya pa nga tuta daw ha ng ICC sila President Marcos at saka si former Senator Trillanes. Anyway, nasa Zoom na ngayon ang ina ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos at coordinator din ho siya ng core leader ng Rise Up. So walang iba kundi si Llore Pasco. Ma'am Llore, good morning uli sa programang Kabayan, si Danny Buenafe.
8: Good morning po, Sir Danny.
0: Oh, kamusta ho? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkausap. Kaya ko naalala na ipaano kayo eh. Bigyan ng kumuha na reaction sa inyo dahil nga dito sa naging pahayag ho ng President, no, Vice President Sara Duterte na sinabi niya, napakamura lang naman pala mag-hire ng isang gunman, 5,000 lang. Pwede nang patayin kung sino ang gusto niya ipapatay. So, what does that indicate sa inyo na kayo ay talagang mga biktima ho kayo ng EJK, yung anak nyo dalawa namatay. So, ano ho ang naging saloobin nyo when you heard this pronouncement mula kay VP Sara?
8: Well po, para sa amin po na mga pamilya ng biktima, ito po ay talagang hindi ordinaryong salita na maririnig kay VP Sara.
0: Mm-hmm.
8: Kung sa bagay po, talagang ito na po yung ugali niya na sabi nga naming mga biktima ng EJK, talagang nakakabahala dahil kapag sinabi niya, talagang ginagawa at nagawa naman na talaga nila. Noon-noon pa, nagawa na nila na sabi nga nila para sa kanila ang buhay ng mga biktima dahil lahat naman ay, halos lahat ay mga mahihirap. Parang para sa kanila, walang kwenta, parang basura na dapat linisin. Ganon po yung turing na, ng mga Duterte sa mga mahihirap.
0: Oo, pero Mami Llore, di ba nakikita ko rin, lumulutang din sa social media, yung ganito kong mga binigkas niya, no? Yung the way she described, yung, di ba, yung pag-hire na napakadali na gunman, di ba ito ho yung parang one of the grounds is one of the articles ng impeachment trial na ngayon, yung fourth article, yung grave threats na ginawa din niya kay Pangulong Marcos at saka sa First Lady at sa former Speaker, na halos, di ba, parallel eh, di ba, halos magkapareho na meron sila talagang, let's say, behavior na ganyan, yung character na ganyan, na talagang somehow nakakadagdag if ever dito sa inihain na kaso laban sa kanya on that particular article na grave threat, di ba, Ma'am Llore?
8: Opo, sir.
0: Mm-hmm. Oh, kaya nga, so ibig sabihin, yun yung pananaw nyo rin na ibig sabihin na talagang may batayan na talaga i-pursue yung article na, although tapos na, nagsisimula na sila sa Article 1 tungkol naman sa misuse ng confidential funds.
8: Yes po.
0: Mm. So, Ma'am Llore,
8: so, yun po talaga. Kaya nagmumula naman po talaga sa mga bibig nila, lalo na ito sa bibig ni Sara Duterte, na talagang kitang-kita po na may ugali siya na pinapakita niya na talagang kapag gusto niyang mag-hire ng gunman, ay magagawa niya dahil may pera po sila eh, kaya nilang magbayad. At ang tingin niya ay mura lang. Mura lang ang buhay ng mga tao sa Pilipinas na gusto nilang paslangin.
0: Mami
8: ganun
0: Llore,
8: po, oh, yeah, ganun oh. Po siya kung magsalita.
0: Oh, Mami Llore, meron din kasi mga binanggit siya doon, no? At napakinggan ko rin yung bahagi ng kanyang sinabi na ito raw ICC ay tuta raw. At sabi niya, actually, mutual daw eh. Tuta ng ICC, sila BBM, si Presidente Marcos at saka si former Senator Trillanes. Ano ho bang pananaw nyo sa mga ganitong klaseng mga, let's say, mga panindigan o pronouncement mula kay VP Sara?
8: Ang tingin po namin doon, uh-huh, ano lang po niya yon, parang defense mechanism na lang po niya yon.
0: Uh-huh.
8: Kami naman po mga biktima, ay nakahanda naman po kami at ito na nga po na na ano na po kami, parang nakahanda na po kami dito sa darating na trial ni PIDD sa November 30. Handang-handa na po ang mga biktima dyan na kumbaga pakinggan o mapanood man ng man lang ng kumbaga live. Kaya ano po yan, ang sinasabi po niya na tuta ng ICC ang Pangulo at saka si Trillanes, ano na lang po niya yan, kumbaga parang pang-engganyo na lang yan sa mga kaalyado nila. Na alam naman niya yan na kung wala naman talagang kasalanan yung ama niya, eh di ma-acquit, edi hayaan na lang po natin ang ICC na umano po, umusad at litisin si Duterte. Dahil kung wala siyang kasalanan na sinasabi ng defense niya na hindi naman siya ang pumatay, edi malalaman po natin yun sa trial.
0: Oo. So for now, kahapon ho, nakausap ko si Attorney Gilbert Andres, no? Siya isa yun sa mga tumatayong abogado rin ho ng mga human rights victims, itong mga EJK victims. Eh nabanggit niya nga November 30, tuloy na, tapos may binabanggit siya na maraming mga witnesses ang ipatatawag. May nabanggit pa nga siya ng mga 30 na mga insider witnesses, pero ayaw niya siyempre magbigay ng konting komento rito dahil nga ayaw din niya matelegraph yung kanila mga moves, no? Pero for now ho ba, dun sa mga remaining mga ibang witnesses, mga 60 pa yata yun, kayo ho ba ay magiging bahagi noon na pupunta? Kasi nakaraan, di ba, pumunta kayo doon nung basahan siya nung sakdal. Ngayon ho ba, meron din kayong schedule na papuntahin doon at ilan pang mga testigo?
8: Well po, so far, wala pa po kaming advice sa ngayon po. Mm-hmm. Pero kung sakali naman po talaga nabigyan ulit ng pagkakataon na makapunta po kami na may kasama pang ibang mga biktima, ay mas ano po, mas paborable siyempre po sa amin 'yon dahil isa pong oportunidad na masaksihan at mapakinggan, mapanood ang totoong trial na mas maganda po na nandun sa mismong venue na ano po, kumbaga, mag-participate po kami.
0: Mm-hmm. So open kayo, ha? Kung just in case na tulungan kayo na maibigay ang inyong masalaysay doon, ha? Kasi ang sabi nga ni Attorney Andres, very, very possible na talaga ipaharap talaga mismo si former President Duterte dun sa bahagi ng kanyang pagbubukas ng trial.
8: Opo, very open naman po kami. Open and willing po kami na mag-participate po doon sa trial.
0: Mm-hmm. Okay. So for now, nabanggit din kasi ni VP Sara na ito raw, yung kanya raw tatay o ito nga na nahaharap ngayon sa crime against humanity, sabi niya parang ginagamit na poster boy ng ICC being the first Asian na isinakdal, no, or na indict ho dito sa crimes against humanity. So talagang malaki ang pressure na mukha talagang ma-charge, no? So ano ang pananaw niyo tungkol doon na siya ang ginagamit na poster boy para at least mayroong masampulan daw?
8: Ano po 'yan? Tulad po ng nasabi ko kanina lang ay depensa lang po din niya 'yan kasi kung totoosin po abogado siya. Mm-hmm. Alam din po niya yan. Meron na rin po siyang kumbaga kaalaman tungkol dyan. Mm-hmm. Kasi ang ICC po ay isang fair na na court, na venue para sa mga kumbaga para sa mga akusasyon.

0: kumbaga, dipensahan yung tatay niya. Mm-hmm. Pero hayaan po natin ang korte ang magpasya. Mm-hmm. Ang mga ebidensya ng prosecution at yung depensa ng kanilang abogado.
1: Okay. Mami Llore, for now ba kayo, yung grupo ninyo, yung lahat ng mga naging biktima ho nitong EJK, I'm sure, sinusundan nyo ho ba itong kasalukuyang impeachment trial din ho kay VP Sara? Nakatutok ba kayo?
0: Yes po. Yes po.
1: Okay. And kayo ba, parang kontento ba? O satisfied kayo sa takbo ng hearing at tapos na yung grave threat? So ngayon, sinisimula na yung confidential funds at saka susunod na yung ill-gotten wealth?
0: Hopefully po. Talagang, ano po, kumbaga, umaasa po kami. Malaki po yung, kumbaga, nagdadasal po kami na maging ano po, fair yung
1: impeachment court.
0: Yung result po
1: Senator Judges.
0: Ng impeachment ni Sara Duterte. Uh-oh. At para talagang tuluyan na siyang ma-impeach.
1: Anong panawagan niyo sa mga Senator Judges na kasalukuyan na mga paratang na medyo pumapanig sila sa kanito, may sa prosecution, may pumapanig daw sa defense?
0: Kitang-kita naman po yun na malakas talaga po yung ng prosecution. Mm-hmm. Yung kanyang hinahain na mga kumbaga mga argumento.
1: Okay.
0: Ito yung panawagan namin dito sa mga ilang senator judges. Sila po ay judge. Hindi po sila para dumepensa. Kumbaga pareha, dapat po pareha
1: impartial,
0: sila.
1: Impartial.
0: Judgment nila. Hindi po pang sariling interest. Kasi ito po ay para po sa sambayan ng Pilipino po ito eh.
1: Okay.
0: Hindi po para sa kanila, para dun sa dinidepensahan nila. Ganun po yon.
1: Sige po.
0: Sa ano po tayo? Sa katotohanan po tayo.
1: Ayun. Sige po. Nako, maraming salamat sa oras, sa Ma'am Llore. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po, sir. At ito'y bigyan na naman po kami ng pagkakataon na
1: yes,
0: marinig ang aming mga boses.
1: Sige po.
0: Salamat po.
1: Salamat.
0: In behalf po ng Rise Up for Life and for Rights, EJK Victims and Families po.
1: Sige po. Okay, yan ho si Ma'am Llore Pasco, ina ng EJK Victims. Ha? Dalawa yung anak niya na namatay, sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. At siya rin ho ang coordinator at core leader ng Rise Up. Yan yung mga isa sa mga grupo na mga EJK victims. Mag-break lang ho kami, wag ho kayong aalis at tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Bakit right bed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang healthy naman ng anak mo.
12: Naku, sakitin din yun.
13: At
11: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapag-

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Naku, sakitin din yan.
9: Ay!
7: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
13: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono. Ito naman ay may kaugnayan dito sa Hirit, dagdag pasahe. Ang executive director na nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporated, walang iba kundi si Alex Yage. Alex, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
14: Magandang umaga kasamang Danny at magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyong programa.
13: Okay,
14: Salamat sa pagkakataon.
13: Okay, so marami ang nag-aabang kasi dito. Alam ko, ongoing eh. Di ba? Itong fare hike petition at nagkaroon na ng pagdinig sa petition na to para sa taas pasahe. For now, ano ba ang status dito? Mukha bang ibibigay ito, Alex?
14: Actually, kasamang Danny, naibigay na yan eh. Naaprobahan na yan.
13: Sinuspindi.
14: March 14, 2026 ng LTFRB.
13: Oo.
14: At after 5 days na na-implement namin yung fare increase, ay
13: sinuspindi
14: ng ating Pangulo.
13: Kaya
14: yung fare increase.
13: Oo.
14: At ang kanyang ipinalit dito ay nagbigay siya ng mga ayuda.
13: Fuel subsidy.
14: Sa mga operator at sa mga driver.
13: Okay.
14: Ang nangyari ay patuloy na tumaas ang halaga ng diesel, no? Kaya sa ngayon siguro mapapansin mo rin Danny na sa kaunti ang bumabiyahe ng mga bus.
13: Okay.
14: Sa kaunti din ang bumabiyahe ng mga jeepney.
13: Oo.
14: Dahil hindi nila kayang bayaran yung halaga ng krudo.
13: Pero ito bang hawak mo, Alex, mga provincial buses, hindi ito mga Metro Manila buses, tama ba? Yung sakop mo.
14: Actually, Danny, sabay-sabay kami nag-file ng petition. 2024 pa namin na-file yan.
13: Mm-hmm.
14: Yung provincial buses at saka city buses, nagsama kami.
13: Mm-hmm.
14: at sabay kami nag-file. Parang unified ang aming
13: panawagan.
14: Very increased petition. At okay. Na-aprobahan ito kasamang Danny noong March 14, 2026. Kaya lang ito ay binawi ng Pangulo.
13: So,
14: at ngayon nga, yung panawagan namin kasama yung mga jeepney
13: yun.
14: Ay
13: ipatupad na.
14: Ipatupad ito. Hindi na kailangan ng pagdinig ito dahil may decision na ito eh.
13: Okay.
14: Kailangan na lang natin ito eh. Ipatupad natin ito.
13: Okay. So for now, syempre meron ding announcement ang LTFRB na by next month. Actually, bukas na kasi, Agosto na. By this August daw, gusto nilang dagdagan yung fuel discount. Mula sa, di ba ngayon ang existing 10 pesos na per litro, di ba, kada litro. Ngayon, gusto nila idagdagan ito ng 15 or 20 pesos kada litro. At ano bang gusto nyo? Okay lang ito, idagdag yung fuel discount pero may dagdag pa rin pasahe? Alex?
14: Alam mo, Danny, yung sinasabi ng LTFRB na 10 pisong diskwento sa fuel, para sa mga jeepney lang yon at saka mga UV Express
13: Na bumibiyahe
14: sa Metro Manila.
13: Oo.
14: So, hindi naman yung pangkahalataan sa buong Pilipinas.
13: Oo.
14: So, hindi kami kasama dyan. Ang pagkakaiba kasi ng jeepney at saka yung mga UV Express, ang bayaran na sweldo dyan ay tinatawag nila na boundary system.
13: Oo.
14: So, kukunin mo yung jeep, kukunin mo yung UV Express na 24 hours na sa'yo, upahan mo, babayaran mo yung may-ari, yung operator. For example, ang halaga 800 o 1,000 sa isang araw. Tapos, ibabiyahin mo yung sasakyan, ikaw ang bahala sa lahat ng gastos sa fuel. Kung magkano yung maiwan, yun ang mapupunta sa driver.
13: Oo.
14: So, ang nangyayari niyan, pag tumatang halaga ng diesel, ang may uuwi ng driver doon sa kanyang pamilya, lumiliit.
13: Kaya
14: kasi mataas ang diesel. Pagka binigyan mo ng subsidy, ang mangyari yan, liliit yung babayaran niya sa diesel, lalaki yung iuwi niya sa pamilya niya.
13: Oo.
14: Pero sa bus kasi magkaiba eh.
13: Kaya nga, so...
14: Ang tumatang halaga ng diesel sa bus, ang nananagot ng pasanin, ng
13: pumapasan
14: ng gastos, yung operator.
13: Okay.
14: Yung driver kasi, ang bayad sa kanila, for araw, ang bayad sa kanila, may overtime sila.
13: Okay.
14: Meron silang fixed rate plus incentive. Yun ang sistema ng bayaran ng mga... bus driver.
13: Okay, para malinaw nga Alex, no, nakuha na namin yung punto. Ibig sabihin, ang covered lang kasi nitong fuel subsidy discount, itong mga jeepney na arawan. So ngayon, ito nga, ipapatupad nila. Hindi ko alam, ha, pero mamaya makakausap ko si Chairman Vigor Mendoza. Itatanong ko, kasi i-impose pa lang naman ito itong this coming month, August. Pero baka posible na ma-expand, na masama kayo. Kaya gusto ko malaman, ano ang saloobin nyo if ever na ma-cover din kayo, if ever there will be a subsidy amount also for buses, yung mga provincial buses, dahil iba naman yung salary structure nyo, yung kita nyo, di ba?
14: Actually, maganda rin yun. No? Kung may subsidy, welcome yan eh.
13: Oo.
14: Pero alalahanin mo, Danny, sa jeepney kasi at sa UV Express, ang binabayaran lang natin dyan, isang tao lang, driver lang. Samantalang pag nag-operate ka ng bus, split yan, siguro apat o limang tao ang kailangan mo para ma-operate mo yung bus.
13: Okay.
14: Kailangan mo ng konduktor.
13: Oo.
14: Kailangan mo ng inspektor.
13: Oo.
14: Meron kang terminal. Meron kang binabayarang security guard. Meron kang ticket seller. So
13: maraming variables. Ang pinapaliwanag mo, maraming variables is pag ito ay kailangan isakop din ang mga provincial buses. Ibig sabihin, hindi ito 1:1 eh. Di ba, driver lang ang kailangan bantayan mo na bigyan ng ayuda. Dito, maraming mga component na kailangan i-consider, mga manpower, di ba?
14: Tama yun. Dani, alam mo, ang provincial bus kasi, Pag alis mo pa lang ng Metro Manila, ang dadaanan mo, toll road na lahat. So, ang mangyari niyan, paglabas mo pa lang ng Metro Manila, magbabayad ka ng toll fee. Ay, yung toll fee, patuloy ang pagtaas ng toll
13: fee. Tama, tama.
14: Siguro, nitong July 1 lang, siguro kung ikaw ay bumibiyay ng South Luzon Expressway, ay tumaas na naman ang, ang toll fee ng siguro 10 to 11%. No? So, bukod dun sa pagtaas ng krudo, tumaas pa yung sweldo. No, 60 pesos per day nung nitong July 25, no? Tumaas yung toll fee. Tumaas yung terminal fee. Ngayon, pag yung provincial bus, bumibiyahe ng tawid-dagat yan, pupunta ng Visayas, pupunta ng Mindanao.
13: Yes.
14: Yung mga roro na gagamitin mo, pinayagan silang magtaas ng rate. Meron silang surge.
13: So, patong-patong na. Patong-patong na mga cost, di ba? So, kaya
14: tapos
13: nga.
14: Tapos yung mga central station na kailangan mong daanan, nagtaas din sila ng ano, ng fees.
13: So, tama.
14: Yung mga central station. Ang isa pang problema niyan, ang krudo, pagdating sa probinsya, mas mataas ang halaga kumpara dito sa Manila.
13: Okay, so kaya, so in short, Alex,
14: malaki ang problema namin. Kaya ngayon, so, makikita mo sa mga provincial bus, kakaunti lang ang bumibiyahe.
13: Okay, so in short,
14: pumunta ka sa garahe nila, makikita mo dyan na nakaparada lang yung mga bus nila na hindi mo bumibiyahe. Kasi pag binyahe mo, malulugi ka lang, mag-aabono
13: ka. Yeah, nakuha na namin yung punto mo. No? In short, sinasabi mo, for provincial buses to survive, the only way is payagan na at ma-impose na itong pagpataas ng pasahe, di ba? Kasi iba-iba eh, variables eh, binabanggit mo, di ba? Hindi pwede yung fuel discount. Yung sinasabi mo, kayo payagan na as far as the provincial at saka city buses, mag-adjust sa presyo ng, o taas sa pasahe, hirit pasahe, increase. Tama?
14: Tama yun, Dani. Maraming salamat kung may paliwanag ito at makarating sa Pangulo at sa mga namumuno ng DOTR at LCFRB na kailangan na kailangan na namin yung pagtaas ng pamasahe. May implement na yun.
13: Okay.
14: Aprobado na ito. Nagkaroon na ng maraming hearing ito. May decision na. Kailangan lang may implement na.
13: Okay. Maraming salamat, Alex. At siguro, kung may time ka, pakinggan mo lang susunod na interview ko. Kasi, syempre, si Chairman Vigor Mendoza nakaabang din sa kabilang linya. Pero, Alex, maraming salamat sa oras mo. At sana matugunan yung pasahe, yung pagdagdag sa pasahe ng mga provincial at city buses. Thank you, Alex.
14: Maraming salamat sa pagkakataon, Dani. Thank you.
13: Okay. Yan po, ang Executive Director na nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas, Alex Yage. Okay, ready na ho siya at para matugunan ho ang mga concerns ng ating mga chuper, ha? Sa iba't ibang mga, iba-iba eh, di ba? Bus, UV Express, Jeep. Si Attorney Vigor Mendoza, the second chairman ng LTFRB. Attorney Vigor, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
0: Magandang umaga, Danny, no? Sakto pala itong interview na to, no?
13: Kaya nga, sakto. Kaya importante yung inyong ano rito, update. For now.
0: Sakto rin naman. I just got word from, kasi pinag-uusapan ngayon yung fuel subsidy, no?
13: Okay.
0: Siguro, i-update na rin kita dito.
13: Sige, please.
0: Ipagpapatuloy po ang fuel subsidy, yung 10 piso bawat litro sa mga jeepney at saka UV Express for another month. No? Kasi matatapos Danny dapat today. Eh, no? Pero ang pinag-usapan, ituloy na muna yan habang we are pushing the numbers dito. Kasi ang pinupush talaga natin, Danny, kung talagang hindi mapagbibigyan yung taas pamasahe, yung fuel discount na ibibigay sa mga hindi lang sa Jeep at UV Express, no, all modes of service. Pero for now, at least very clearly yung existing fuel discount for UV Express and Jeepney of 10 pesos per liter, ipagpapatuloy po yan ng Augusto. And then we have another meeting with the executive secretary. Ako po si Secretary Banoy, of course, no, para ito nga yung hinihingi talaga, ipupush natin yung hinihingi ng ating mga kaibigan. Naintindihan naman natin yung sitwasyon ng mga buses eh. Kasi di naman sila kasama sa fuel
13: kaya nga,
0: discount no,
13: for now. Alex, eh. Kaya nga.
0: So, there are really two options there. Number one, iakit na yung pamasahe ng mga bus. Or pangalawa, yung fuel discount na yung karapat-dapat sa bus. No? So, it's a larger amount. Kasi kung bibigyan yung bus ng fuel discount, eh, mag-bloat po yung budgetary requirement. Oh, eh, dahil sa rami ng bus.
13: Iba yung structure nila eh. Diba? May mga conductor, may mga pumapalit na ibang, lalo na kung provincial buses, may terminal fee. Marami ho silang kinukonsider na pagtataas sa cost nila eh.
0: Buti nga kahit paano, na-suspend yung wage increase kasi pero problema rin nila yan. Mm-hmm. Dahil yung mga tao naman nila is not on boundary or commission basis but regular, may regular pay po yan, no?
13: Mm-hmm.
0: So, yun po ang pag-uusapan namin. We're setting the date already with the ES. Uh-huh. Kung kailan, kung kaya pag-usapan today. Kung kailan pwede, we will adjust to the schedule of the ES.
13: So, for now, sorry, attorney. For now, para malinaw lang, ibig sabihin, ma-extend lang for another month. Kasi bukas, Agosto na eh. So, ibig sabihin, i-retain lang yung 10 pesos na subsidy, fuel subsidy sa mga jeepney at saka itong mga UV Express.
0: Oh, for now, that is the interim decision as of this very moment, no? Bago lang to. But we hope to come up with a clear decision also dun sa hinihingi ng mga bus na fare adjustment or yung aming proposal na fuel discount na for the buses naman, no?
13: Pero yung fuel discount, di ba, para kala ko, may plano kayo na increase from 10 to 15 or 20?
0: Meron din yan.
13: Wala pa yan? Di pa sigurado?
0: Wala pa decision dyan. Parang status ko muna. They wanted to maintain the status quo first until magkaroon ng final decision. Dun sa yung kasi may option one, may mga options naman kaming hinanda eh with Secretary Banoy na para mamatugudan no, yung issue ng buses. But basically as sinasabi namin, increase na natin yung buses. Kasi it's the most practical thing to do, Danny.
13: Yun ang panawagan nila for now. Parang yun lang ang palang reprieve nila eh. Yung mabigyan na sila ng increase sa bus.
0: Correct. At saka on the budgetary point of view, kung hindi isasama ang bus sa fuel discount, malaking kabawasan sa fund allocation ng ating gobyerno. Makakatipid din tayo, no? So we might as well bite the bullet now, no? So yun ang pag-uusapan po talaga.
13: Kasi sinasabi nga ni Alex, for now nga, parang madalang na nga raw BBI provincial bus. So sabi nila, they can feel the heat na if ever dapat daw talaga ma-impose na yung increase on the part of the buses, provincial and city, kasi iba yung structure nila.
0: Ang treatment natin ngayon, alam naman ni Alex, ang treatment talaga natin ngayon, iba yung bus.
13: Tama.
0: Iba yung jeep. Our proposed solutions for the jeep are a lot different than that of the buses.
13: Oo. So, ayun. Pero at least kasi isang buwan na naman itong, kalbaryo for many of those mga chopper natin. Pero po, as far as the buses, tingin mo by August may desisyon ng LTFRB na palagan sila magtaas pasahe?
0: After, pagkatapos kita makusap, Danny, I will really coordinate the schedules no of ES and Secretary Banoy para makapag-usap kagad.
13: O sige, nako, balitaan nyo lang agad kami ha, dito sa DC.
0: We will. Alam ko, kailangan na yan eh.
13: Oo, marami hong nakabang. At saka syempre, gusto rin yan inabangan nila mga commuters, no? Para at least mag-adjust din sila sa kanila.
0: Ma-advise naman sila. Okay. We will let you know, Danny, the moment I have word kung para matulungan nyo rin kami ma-announce sa lahat.
13: Yeah, okay. Sige ho. Basta
0: salamat, maraming salamat sa bagay na yun.
13: Maraming salamat, Asek. Thank you.
0: Thank you, Danny. Salamat.
13: Yan ho si Asek Vigor Mendoza II, chairman ho yan ng LTFRB. Okay, meron na tayo pasok na report. Ilang mambabatas naghahain ng counter affidavit sa kasong isinampa ng asawa ni VP Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Nico Bagsik. Nico?
9: Dahil kumpiyansa ang mga mambabatas ng Makabayan Block na sina Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at Suneiko ng Kabataan Party List, pati na rin si Bicol Saro Representative Terry Redon, maging si Manila Representative Joel Chua na mababasura ng Quezon City Prosecutors ang anilay walang batayan ng mga sinampang kaso laban sa kanila ni Attorney Man Scarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagsasapubliko ng kanilang bank account at tinalakay noong House Committee on Justice hearing ng kanyang impeachment. Giniit ng apat na kongresista. Tumatalima lamang sila sa mandato nila bilang mga mambabatas laban sa mga issue ng katalian ni Duterte. Matapang ang nilabas na payag ni Ridon matapos silang maghain sa abidante yung umaga. Narito ang kanyang pangalan.
15: Nagbibilang po tayo mga araw kung kailan po ito mababasura dahil una sa lahat yung AMLC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court. Patungkol doon, sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. No? So, ang pagtingin po natin, ang kaso po ito ay tirang pikon ni Attorney Carpio dahil papalit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio.
9: Sabi rin na dapat pakaabangan ang impeachment hearing ni Duterte sa mga susunod na linggo dahil naibigay na ng AMLAC sa Senado ang salen at iba pang bank accounts ng mag-asawang Duterte at Carpio kung saan inaasahan na nilang makikita ang ill-gotten wealth ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
13: Maraming salamat, Nico Bagsik. At meron pa tayo mga kausap naman via Zoom ang presidente naman ho ng Private Hospitals Association of the Philippines, Happy. Walang iba kundi si Dr. Jose Rene de Grano. Doc, good morning again. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
16: Yun daw umaga, Danny, at sa ating mga nakikinig. Opo.
13: Okay, so napakinggan nyo, isa sa mga binitawan dun sa, binigkas ng Pangulo dun sa SONA, itong marami na tuwa dahil hindi na rin kailangan yung guarantee letter sa mga politiko. Dapat kahit sa ordinary proseso ay matulungan ang ating mga kababayan at bumuo na rin ang DOH ng Council of Experts para sa mabilis na pagpapatupad daw nitong Universal Healthcare Act. Ano ho ang inyong takeaway ho dito sa sinabi sa SONA?
16: Tama po yun, ano? Pero sana po magawan kagad ng paraan na ito ay ma-implement. Ano? Kasi sa ngayon po, nagtatanong ko sa mga ibang ospital, hindi pa po nila alam kung anong gagawin. Ano? But anyway, kung matuloy po yung mga digital na application na yan, mas magaling po para sa ating mga pasyente at hindi na sila masyadong mahihirapan sa pag-a-apply. Opo, hindi na nila kailangan dumaan sa mga opisina ng mga politiko. Opo.
13: So for now lang, kasi karamihan ito mga senior citizens, hindi sila masyado yung bihasa sa mga digital apps yan natin . So kailangan alalayan ito. Pero alam niyo ako senior ako, nakikita ko yung value at saka yung benefit ito. Itong YAKA program ninyo na mga libreng mga lab tests at saka mga maintenance meds, Doc.
16: Maganda po ang actual yan, ang programa pong YAKAP, napakaganda yan para sa ating mga kababayan, ano? Ito po ay primary care, ano? Ibig sabihin, hindi lang ito sa mga may sakit, ano? Yung para ma-prevent natin ang pagkakasakit ng ating mga ng mga kababayan natin, ano? So, yun nga po, maganda yung programa ng gobyerno. Yun naman po sa digital, halimbawa sa tutulungan naman po sila ng ating mga social worker sa mga ospital kung paano sila gagamit at kung paano sila makakapag-apply.
13: Para dun sa mga nag-enroll ho sa YAKA program, ilan na ho ba ang let's say, kasi hindi lang ang nakikita ko, hindi lang marginalized sector ang natutulungan dito, kahit mga middle income. Ako nga mismo nakita ko yung benefit, no, dahil syempre kung meron ka ring existing medical condition. Para lang malinaw dun sa mga hindi pa nakaka alam nitong programa, siguro ipaliwanag niyo ho, ano ho ba ang mga benepisyo nito?
16: Opo. Tama po 'yon, ano? So, pag nakapag-enroll po kayo sa isang YAKAP center, ay libre
13: sa
16: po yung
13: PhilHealth 'yan, 'di ba? PhilHealth, 'di ba?
16: PhilHealth po 'yan, PhilHealth. Okay. Meron po usually po 'yan sa malapit 'yan sa mga residency nila, no? Malapit sa kung saan sila nakatira, and then magpapa-register po sila. Ngayon, kung walang PhilHealth office doon, sa eGov din, ano, eGov PH, pwede sila ding mag-register doon. Then pwede na po sila dumiretso Che-check-in lang po yan nung center kung nakarista sila doon. At libre po yung konsultasyon. Pwede rin po sila mabigyan ng libreng laboratorio, kasama po dyan yung mga para sa ating mga saatay, ganyan, ano, mga blood sugar, libre din po ang x-ray. And then, pag kailangan po nila yung mga antibiotics na, halimbawa, meron silang upper respiratory tract na kailangan ng antibiotics, ay bibigyan din po sila at yun po ay libre. Ano? Meron pong iba na hindi libre, but then mababang halaga po yun. And then, karamihan po doon sa mga unang binibigay ay libre po yon sa yakap.
13: Okay, pero for now, hindi lang ba ito ano, strictly confined, doc, sa mga senior? Basta ikaw ay legit member ka ng PhilHealth, pwede ka mag-apply sa yakap? Tama ba?
16: Opo, hindi sa senior lang to. Lahat po, pwede. Lahat ng miyembro po ng PhilHealth pwedeng mag-enroll dito sa yakap.
13: Pero meron sila binanggit sa akin yung mga accredited lang kung saan ka pwede magpagawa ng mga lab test mo at saka kung ano yung malilibre. Di ba, tama ba, Doc?
16: Oo. Opo. Usually, kung nasa hospital po kayo, especially kung private hospital, meron po na silang libre na yan. Ano? Mahirap lang po, halimbawa, yung barangay na yakap center na yon, baka wala silang laboratorio. Opo.
13: Okay. So, at least malaki. Ano ba ito? Kunwari, lab test, how frequent can they go? Twice a year pwede na libre, covered ng yakap?
16: Depende po kung kinakailangan. Ano? Kung kinakailangan po silang ulit-ulitin yan,
13: pwede po. Ba yan? Ano? Or each? By budget? Na kunwari hanggang ganito ka lang lab test. Ganon, di ba?
16: Actually, wala po yan eh. Libre talaga. Ngayon, kung meron pong laboratorio na hindi kasama dun sa package, magdadagdag po sila ng 900 pesos per year. Opo.
13: So at least, madali naman ano, siguro, brasuhin nyo, no? Pero, pero for now, na-expand ba? Dumadami na ang nagiging aware about this program?
16: Opo, marami na pong pumupunta sa ating mga yakap centers kasi dahil alam niyo napakalaking tulong po 'yan, ano? Imagine yung libre na po yung konsultasyon, nag-a-average po ang konsultasyon ngayon 500 to 1,000, even 1,500, ano po? Ay libre na po 'yon. Uh-huh. And then yung mga laboratorio po, napakalaking tulong 'yon at saka yung ibang gamot po. Opo.
13: Okay, for now, bigyan nyo nga ho ka ng update ho. Ano ho ba? Kamusta ang utang ho ng PhilHealth sa mga private hospitals? Nasakop nyo ho?
16: Yan pong mga dating pagkakautang, medyo meron pa rin po yan. Pero ngayon po naman ang masasabi natin, mabilis na po silang magbayad. Ano po? Doon sa mga kiniklaim po natin na halimbawa na confined kayo, nagagawan po nila ng paraan na mas mabilis magbayad. At yun po ang kinakatuwa ng ating mga pribadong ospital.
13: Pero Doc, for now, kamusta naman ang, siyempre may bago na kayong health secretary, di ba, si Buharte. Kamusta naman at feedback ho ng inyong grupo?
16: So, para sabi nila, maayos naman kasi unang-una, talagang pinopromote po niya universal healthcare. At although hindi pa po kami nakapagpulong ni Dr. Briggs, inaasahan po namin na sa mga darating na panahon, magkakaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap po.
13: Okay. Sige po, Doc. Maraming salamat. At sana hindi ito ulit. Ha. Marami pa tayong pag-uusapan mga susunod na mga health concerns, lalo na ngayon, mga tag-ulan, yung mga sakit na posibleng kumalat ho ulit. No? Maraming salamat, Doc.
16: Thank you ulit, Sir
13: okay.
16: Danny.
13: Okay. Yan ho si Dr. Jose Rene de Grano. President ho siya ng Private Hospitals Association of the Philippines. Okay, Biyernes na ho. So next week, babalik ako ha, para dito sa programang Kabayan. Pero wag ko kayong alis dahil susunod na ho, nagseserbisyo Ninya Corpus and Migs Bustos. Ingat ho ha, and have a safe and have a nice, happy weekend. Bye-bye!
17: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! At talakayan!

0: Ito po ang DZMM bahagi na nakasaysay ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11 o'clock na umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Hi, hello and good morning. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus.
1: Good morning!
0: Good morning! At syempre po, Mix Bustos. Hi, hello and good morning! Mga kapamilya at mga kaservisyo, abakalain mo yun? Napakabilis po talaga ng panahon. Tinitingnan ko ang petsa. July 31, 2026. It is a Friday. Huling araw na po ng Hulyo. May Hunyo at may Hulya. Abutan niyo pa yun? Hulyo at Hulya. Pala, Hulyo at Hulya pala. Cartoons yun dati. Kambal ng tadhana. Tapos na po ang June at July. At bukas po, August na. August 1, 2026. Bukas na po yan, ha? Pero syempre po, happy weekend. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Bustos po. Aba, kasi isa nga po sa mga madalas po na mga mapag-usapan or at least na, well, ano ba, sineselebrate ba, ginugunita, nire-recognize at least ng society ng lipunan is ang Ghost Month. Ang Ghost Month po, usually pag Ghost Month, dyan po talaga tigil aktibidades. Ano nga ba talaga ibig sabihin ng Ghost Month? Baka mamaya sabihin natin, eh, Ghost Month. Pagpatak ng August, Ghost Month na. Pero meron po yung sinusundan eh, na kalendaryo. Depende po sa buwan. Well, ito naman po, no, August 13 to September 11, 2026. Ayan, yan po. No, dahil po ang ating question of the day, naniniwala po ba kayo sa mga pamahiin tuwing Ghost Month? And at the same time, ano po ang inyong mga pamahiin tuwing Ghost Month? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating Facebook at YouTube, DZMM Radio Patrol sa East 30, at DZMM Teleradio sa YouTube naman po yan. Siyempre po, Viber number 0919-278-3000. So yun po, no, magsisimula po ng August 13 to September 11, sinasabi nga po ng pagdating ng Ghost Month. Kumbaga, restricted na nga po ang activities. Kumbaga, hindi po nagbubukas ng mga negosyo, hindi gumagawa ng mga bago, di ba? Kasi meron po nga kasabihan na baka hindi po magandang pangitain yan. Pag Ghost Month, Ate Nina, di ba?
2: Oh, actually, yes, may ganyan. Pero ako minsan, sa business, for example, kung sasali ba ako ng, kunyari, ng mga bazaar, ng mga tiangge, or pop-ups, iniisip ko, sasali ba ako o hindi. Pero alam mo ba, nung isang beses sa sumali ako, wala lang, kahit Ghost Month. Mm. Tapos yun yung isa sa pinakamaganda yung aming sales.
0: Sales. Oh.
2: So, para sa akin, wala namang humasama kasi na sundin.
0: Tama.
2: Ang Ghost Month or kung meron bang do's and don'ts, ano, pero wag natin siguro i-revolve yung buhay natin or yung, di ba, na bawat galaw mo nakadepende dahil Ghost Month.
0: Correct. Kasi Ate Nina, no, pag sinabi mo nga sa mga micro and small entrepreneurs, pop-ups ang buhay niyan eh. Sa mga weekend bazaars, sa mga events, eh, August 13, di ba? O hanggang
2: meron
0: September 11.
2: Meron kaya ako ngayon, ha? Kasama, pasok sa Ghost Month kaya.
0: Eh, tatlong weekend yan eh. Alam ka man, hindi ka magnegosyo ng tatlong weekend, di ba?
2: August 13 to September 10 raw yung peak day.
0: Oh, peak day.
2: Paabot pa pala siya ng September, partner. Sinasabi ko nga, parang sa akin talaga depende na rin yan sa, ano, sa'yo. Bilang isang, for example, negosyante.
0: Mm-hmm.
2: Kasi, sa akin na, sinasabi ko sa'yo, kahit Ghost Month noon, naka-record kami ng kumbaga mataas na sales kahit Ghost Month pa yon.
0: O kung di man na negosyante, major life change. Ano ba mga major life change? Magjojowa ka ba ng doing Ghost Month?
2: Kakasal ka ba ng Ghost Month?
0: Kakasal ka ba? Baka maraming umiiwas noon.
2: Yun pwede kasi parang pwede mo namang ipaliban muna yung mga kasal.
0: Tama, oo.
2: At iba namang, di namang marami namang araw, di ba?
0: Iiwas mo lang.
2: Iiwas mo lang.
0: Or kung ikaw ba eh yung lalaki, ikaw ba eh magpo-propose sa iyong ano ba, girlfriend? Na, can you be my girlfriend? O kaya, will you marry me?
2: Eh, pag sigurado ka naman eh, ghost month or what, di ba?
0: Oo, totoo
2: eh,
0: yan.
2: Eh, alam mo na kung anong sasagutin ng jowa mo, di ba? Di na yan na kung dahil sa ghost month, eh baka siya ay nag-iba ang ihip ng ahing ng hangin.
0: Oo, ng hangin. Oo nga.
2: At nagising at sinabing, no.
0: Ay, hindi naman.
2: Pagkatapos ng 10 taon yung pagsasama, yung mga ganun ha.
0: Oo nga.
2: Oo, tapos mamaya, pagkatapos yung susunod nilang relasyon, partner, eh, ang bilis, pinakasalan na. May mga ganun.
0: May mga ganun.
2: Marami akong kilalang ganun, actually.
0: Marami rin ako kilalang ganun.
2: Mahabang relasyon, tapos nung naghiwalay, kinasal bigla
0: correct,
2: sa bago.
0: Hindi kasi, ano rin yun eh, of age din yun eh. Diba sabihin natin,
2: maturity mo rin.
0: Matagal silang naging mag-boyfriend-girlfriend. Sabihin natin, 20s to 30s.
2: Oh, 20 to 30 years old lang.
0: Tapos nag-break. Tapos mga sabihin natin, 33, nakakilala ng bagong boyfriend o girlfriend. Tapos yun na pala yun.
2: Kasi mature ka na.
0: Oh, mature ka
2: na. Timing rin talaga, partner. Oh.
0: Or ano rin, circumstance. Diba na, ikaw na yung tao sa buhay ko ngayon at this age na wala naman ng choice kundi magtumpik-tumpik pa.
2: Wala nang balakid. Or ganito ka sa estado ng buhay mo na mas matanda ka na.
0: Oh.
2: Kumbaga mas established ka na.
0: Oh.
2: Kumbaga nagawa mo na yung... gusto mong gawin. Kasi usually, pag bata ka pa, hindi ka sure eh. Ah, hindi ko alam
0: kung
2: na tayo pwede ikasal. Kasi dami ko pang gustong gawin. Ganyan-ganito. Diba? Pwede na lang kung ikaw yung may mga, would I say rare? Ewan ko. Like, kunyari, yung brother ko, partner. Mm-hmm. High school sweetheart. He married his high school sweetheart.
0: Wow.
2: And,
0: marami rin
2: and
0: ganun.
2: Until now, they are together and I'm so happy for them. Talagang going strong. Yung dalawa na yon si Daphne and si Nick Corpus.
0: College ba? Ang college ba counted?
2: College?
0: Sweetheart?
2: College. High school lang sinasabi ko.
0: Hindi, pero pag sa
2: sila.
0: Ibang ehemplo, college sweethearts, ano ba, counted ba?
2: Counted.
0: Ba?
2: College, college ba ikaw?
0: Siyempre yan.
2: Taga, so
0: 19 years old kami.
2: Ha?
0: Oo.
2: Wait na muna. So ilang years kayo bago?
0: Kinasal 9 years.
2: Wow.
0: Well, kasi syempre nga nag-prepare pa sa buhay.
2: Of course.
0: Talagang,
2: hindi kami nag-break dun sa mga period.
0: Meron kami mga ibang mga rocky moments. Pero yeah, kasama naman sa relasyon yun. Pero hindi ako pumayag. Dapat maging tayo forever.
2: Wow. Iba naman talaga magmahal tong si partner. Ito yung swerte naman ni Mishi.
0: Kakalage mo yun eh, syempre. Kakalage mo si Mishi eh, syempre. Mascom.
2: Pero graduate na ako nung kayo. Hindi ko na naabutan si Mishi.
0: Oo. Pero magka...
2: Si Mishi Bustos.
0: Pero singer, CMC.
2: Oo, pero graduate
0: ka,
2: na ako
0: diba?
2: Nung kayo.
0: Oo, mascom ka.
2: Iba
0: ng
2: tawag ngayon, College of Media and something.
0: Tama, mga sa mga Gen Z ngayon.
2: And something, pasensya na ha.
0: College of Media Studies. Broadcasting Media Arts.
2: Basta.
0: Basta.
2: Iba na ngayon, tina natin. But anyway, speaking of mga negosyo and pop-ups, yung pop-up ko, yung Katutubo pop-up sa BGC, August 14 to 16.
0: Yan.
2: O, diba?
0: Opa.
2: And I'm still okay with that. Kasi kahit sabi mo pang ghost month yan, sabi ko nga sa'yo, I had an experience na isa yun sa pinakamataas naming sales kahit ghost month.
0: Mm.
2: Pero sabi ko nga, wala namang masama, baka may iba pa na mga mas magandang sundin. Hindi mo naman pwedeng mag-stop ang negosyo mo dahil, di ba?
0: Dahil lang,
2: dahil
0: ghost
2: lang
0: month.
2: Sa ghost month, di ba?
0: Oo, pero siguro yun nga, major life change. But ultimately, di ba, nasa ating pong faith yan at pananampalataya.
2: Ayan, ito nga, isa sa mga advice, yung mga major life changes.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga hindi maiiwasan. Kasi kung may negosyo ka eh. Alam nga naman, hindi ka mag-negosyo.
0: Maglilipat
2: diba
0: ang bahay.
2: Yung mga ganon.
0: Oo.
2: Bibili ng lupa.
0: Investment.
2: Bibili ng bahay. Ayan. Or major surgeries daw. Well, depende kung kaya mo i-schedule.
0: Oo.
2: Diba? Eh, may mga surgeries na.
0: Na emergency.
2: Emergency partner.
0: Oo nga.
2: Mga ganon.
0: Meron pa dito, refraining from swimming in deep water.
2: Oh. Ayun, susundan ko siguro yun.
0: Oo nga eh. Di naman siguro necessity yun, di ba? Na kung magliliwaliw ka lang, sa ano nang, kiddie pool na lang muna.
2: Kasi raw, yung mga spirits are believed to be pinakamalakas daw sila sa gabi and malapit daw sa tubig. Yun ang sabi.
0: Yun ang sabi.
2: Sa research natin. Oo. Pagdating ng ghost month. At eto pa.
0: Oo.
2: Huwag daw magsampay ng labada sa gabi.
0: bakit kaya?
2: Nakakatawa naman to or nakakatuwa.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sure raw yung mga spirito ay baka raw isukat ito. At dalhin daw sa loob ng bahay mo, edi okay.
0: Ah.
2: Hindi, baka raw isuot nila or something. Ah.
0: Minsan kasi ginagawa ko yun para yung, well, minsan lang naman kapag summer season, kapag alam mong hindi uulan, oh, para matayo agad. Diba? Oh, sabihin natin, okay, maabutan talaga sa gabi, oh, diba? Papalipasin mo ng gabi.
2: Oh.
0: Para sa dryer, hindi na malakas kumain ng
2: energiya. Iisipin mo na lang, amuyin mo pa kami, ano dito, may ghost vibe. Merong amoy multo, may ganun ba? Sorry ha, umaga. Wala, hindi naman nakakatakot. But may mababait naman na spirits ha. Oh, hindi naman lahat ano.
0: Pero bukod dyan, Ate Nins, no? Kasi syempre ngayong Friday, syempre okay, po, ang ating pong panata. Panata, di ba? Ang ating promise sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Tuwing Friday po tayo mamimigay ng wheelchair at charity timba. Dahil mamaya po, makakausap po natin ang isa po nating beneficiary ng nabigyan po ng wheelchair. Siya po si 62 years old na si Tatay Enol mula po sa Barangay Bagong Silang dyan po sa Caloocan City. Siya po ang third winner ng ating wheelchair at charity timba mula po sa PCSO.
2: Yan si Tatay Eliseo ay bulag. So talagang kailangan niya rin. Yan, imagine na all this time ay wala siyang wheelchair.
0: Mm-hmm.
2: Kaya malaking ginhawa po ito para sa kanilang pamilya.
0: Well, kasi nga po, no? Napaka-common po nung ating mga nabibigang beneficiaries. Na-diagnose po siya ng diabetes.
2: Diabetes ulit.
0: Nang 35 years old pa lang siya. 2017, nagkasugat na po siya sa paa. And yun nga po yung ating pinag-uusapan sa show na kapag diabetes pong usapan, complications, pwede nga ka nga pong mabulag, di ba?
2: Pwede kang mabulag, pwede kang
0: maputulan ng paa.
2: Maputulan ng paa, pwede kang maatake sa puso, stroke, lahat yan konektado kapag meron kang diabetes.
0: Yes.
2: Kaya sa susunod po, pag-usapan namin ng diabetes kasi talagang maraming mga Pinoy ang affected dito at mga mahal sa buhay nila.
0: At syempre po, no, patuloy po ang pamamahagi ng wheelchair at charity timba ng programa Nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Para po makasali, mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair.
2: Ilagay ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay. Abangan ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong po tuwing Biyernes. Every Friday like today.
0: Yes, okay. So, kahapon po, no, medyo chinika lang po namin na si kasama po namin dapat today si Asik Marcos Lacanilaw. Opo. Kumbaga, actually, personally po namin, binabati po namin ng LTO tsaka si Asik Marcos. Meron lang po silang talagang mahalagang kailangan puntahan ngayon. Kundi ako nagkakamali, out of Manila. So, they will be back po, no, dito po sa show para po sagutin po ang inyong mga concerns tungkol po sa LTO.
2: Oo. So, pasensya na po. I-reschedule na lang po namin yung ating one-on-one interview kasama po si Asik Marcos Lacanilaw ng LTO. Mm-hmm. At yung mga questions nyo nga po, I'm sure marami kayo, mga driver's license, ORCR, plates, plaka, di ba? Mga ganyan.
0: Mga huli.
2: In fairness, kininan daw nung aking driver, yung aming lahat daw nung aming sasakyan.
0: Oo.
2: Ay wala daw.
0: Wala.
2: Dun sa huli ka.
0: Nice one, Mark.
2: No, di ba?
0: Sabi
2: ko, talaga, tinignan daw niya lahat kung meron kami huli. In fairness to us, kami po ay law-abiding drivers.
0: Siya kasi nagda-drive eh.
2: Kasi kung mag-seatbelt ka, 500 pesos yan. Oh. 500 pesos, ito ay nakuhanan ng picture at ibibigay sa'yo.
0: Dapat talaga, hindi, sabi nga ni GM Torre, di ba? Yung mga atis dyan po sa Aurora, Cubao, kaya po nag-flicker po yung mga lights dyan. Hindi yan flashlight. Nadetect ka na nung AI camera. So, kitang-kita ka doon. Kung di ka naka-seatbelt, makikita ka na. That's part of the NCAP.
2: Non-contact apprehension. Na ginagawa na sa ibang bansa, partner. Mm. Kaya hindi na parang kumbaga yung huhulihin ka ng police, isa-stop ka, magkakos ka ng traffic, pumunta ka sa gilid. Para dire-diretso ang flow ng traffic.
0: Yeah, actually, di ba nga po, no, bago po tayo mag-up sa, at least po, na sa mga kababayan natin sa USA, matagal na pong gawain yan. Papadala na lang sa'yo via mail.
2: Oo,
0: wala kang choice. Mo, wala ka na magagawa.
2: Magbayad kang $500. Ganyan, di ba? Mataki ang fine. Katulad nga, dapat nga lakihan yung fine para matuto yung mga, yung seatbelt medyo...
0: Cute lang.
2: Hindi, iba mas mataas. May 5,000, may 10,000. Depende sa iyong...
0: Anti-distracted driving, malaki yan.
2: Malaki yan. Yung mga nagsi-cellphone?
0: Yes.
2: Mas malaki.
0: 1,000, 2,000, 5,000, kundi ako nagkakam. Or I think 5,000. I-double check natin, no? Pero malaki. Hindi siya biro ang multa.
2: Kaya talagang dapat or else hindi kayo makakakuha ng bagong lisensya. Mm-hmm. Pagkukuha na kayo o yung mga plaka ninyo or whatever, mm-hmm. di ba? Kasi pero kaso yung balita natin yung ibang mga PUV drivers, di ba? 10 years di ba yung kanilang license? Eh, hindi naman sila minsan may-ari ng sasakyan.
0: Yung operator.
2: Oo. Kaya kahit 10 years si Ma, hindi naman niya kailangan mag-renew. So, ang ano yung operator?
0: Oo nga.
2: May-ari ng sasakyan kung meron man silang violation.
0: Ayan. Okay. Asik ha. Baka nasa daan Asik po kayo. Binabati po namin po kayo at ang inupong team. We'll see you next time dito po sa DZMM. Time check po ang oras, 11:17 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
10: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Patuloy po ang programang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng DZMM. Katuwang po ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pamimigay po namin ng wheelchair sa mga nangangailangan. At sabi nga namin kanina ni partner Migs, ngayong linggo naman, ngayong Biyernes, isa na namang kababayan po natin ang nabigyan ng wheelchair at charitimba. Panoorin at pakinggan po natin ito. Halos isang dekada nang hindi nakakalakad si Eliseo Dagumampan Baranyao Jr., 62 taong gulang. Bulag si Tatay Eliseo, naoperahan ang kanyang kaliwang mata at sumailalim sa cornea transplant pero hindi naging matagumpay.
1: Actually, nauna ito yung mata ko kaysa sa amputee ko. Nagkaroon po ako ng cornea transplant. Dahil may cornea ko may diferensya na, sabi niya, i-replace na raw.
0: Isang dating security guard si Tatay Eliseo at merong 8 anak. Isa sa kanila ay isa ring PWD. At dahil naputulan ng paa, hirap na siyang maghanap ng pagkakakitaan dahil sa kanyang kalagayan.
1: Kasi wala kang malalapitan, even doon sa tindahan, hindi ka makautang kahit 1 kilong bigas. So doon ko na-realize na ang hirap ng buhay. Pag wala kang trabaho, walang magtitiwala sa'yo.
0: Ilan naman sa kanyang mga anak ang nagpapadala ng sustento sa kanya at asawa na isa namang on-call labandera at taga-plansya.
2: Ano pang ba siya, ma'am, naglalaban, nagpa-plansya po siya. Sa ngayon may pasok po siya. Bali, ano siya, ma'am, on call lang. Twice a week lang po siya may pasok, ma'am.
1: Kasi hindi ko naman lahat iaasa sa misis ko. Pagod na siya sa trabaho niya eh.
0: Avid viewer ng DZMM sa Istrenta, si Tatay Eliseo. At dito nga niya napanood na namamahagi ng wheelchair sa programang Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos, katuwang ang PCSO. At dahil dito, agad siyang nagpadala ng mensahe at maswerteng napili.
1: So tumunog yung cellphone ko kasi hindi ko alam kung kasi walang name. So hindi naman ako tulog kasi nanonood nga ako kay Tony Velasquez eh. So pinahinaan ko yung TV, yung nga nadinig ko, yung may taga-DCMM daw. Ay sabi ko, ma'am, sige, good afternoon, thank you so much, at saka natawagan niyo po ako.
0: Taus-puso naman ang pasasalamat ni Tatay Eliseo sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng DZMM. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa natanggap niyang tulong.
1: Yes po, maraming salamat. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTB. Dahil sa inyong programa, isa ako sa mga natulungan niyo na bigyan ng wheelchair.
0: Okay, so ayan po ang ating maswerteng nakatanggap ng wheelchair at charitimba. Siya po nga siya Tatay Eliseo or Tatay Enol, 62 years old, mula po Bagong Silang, Caloocan City. So alam mo ba, may 8 anak yan siya Tatay Enol, partner Migs. At ang isa sa kanya mga anak ay PWD din. Oo. So, meron din siyang...
3: Kapansanan?
0: Yes, oo. So, kaya talagang yung pamilya, kailangan talaga nila lahat ng tulong na kung pwede ay maibigay dahil nga sa hirap ng buhay, no? So, malaking ginhawa nga po itong wheelchair para po kay Tatay Enol. Ayan. So, sabi nga natin kanina, isang mata niya ay nabulag lang, isang mata lang pala.
3: Isa lang.
0: Oo. Okay, so siya po ay dating security guard at yung kanyang asawa ay labandera na on-call. Oo. At yung isa nilang anak na PWD ay meron daw meningitis. Oo, ayan. So at ngayon po, ang kanyang pinagkakakitaan ay nakakakuha siya ngayon ng support mula po sa kanyang mga anak. Oh, kasi 8, yung iba nagtatrabaho na naman, buti naman, at natutulungan naman siya, partner.
3: Oh, yun nga, sa 8 anak, meron po siyang isang anak na

0: And yung kanyang rason nga, partner, no, kung ba't siya nagkaroon ng diabetic foot, kung ba't siya naputulan ng isang paa, yung nakita ko sa video, ay dahil nga po sa sakit niyang diabetes o diabetes. Noong ang bata pa niya magka-diabetes, 35 years old, partner. Oo, so, so ibig sabihin po, kahit bata kayo, kung talagang either nasa dugo nyo, na mamana, yung lifestyle rin po talaga.
1: Tama.
0: Oo. Talagang lahat po nung nabibigyan namin ni Partner Mix ng wheelchair ngayon, no, katuwa nga po yung PCSO, ay consistently so far ang rason kung bakit sila hindi makalakad o ba't naputulan ng paa or dalawang paa ay dahil sa diabetes.
1: Yun na nga eh. Kasi yun nga rin, no, ang, well, kasi lifestyle at yung access din sa pagkain. Eh kung di ako nagkakamali, pag may diabetes ka, konting intake mo lang ng mataas sa sugar, eh magsa-spike siya agad, di ba? Tapos, karaniwan po dyan, sabihin na natin, hindi naman, sabihin natin yung mga soft drinks, di ba? Yung mga pagkain na matataas sa sugar. And at the same time, kung hindi po siya naagapan ng gamot, eh madalas nga po, walang panggamot eh. Eh di mag-a-advance po, magpo-progress po talaga ang kanilang kondisyon. So kahit ayaw naman o kahit pinipigilan o sabihin natin merong konting restriction sa pagkain, pero at the same time, saan di kukuha ng pagkain, ng pangkain? Diba? So yan po yung kumbaga cycle eh, na dito po siya nauuwi sa mga ganitong klaseng komplikasyon. At marami po sa ating mga kababayan, eh kumbaga parang ito na po yung ano eh, ito na yung dito papunta eh, diba? Lalo na kung talagang walang means.
0: Oo. At yun nga, partner, ano, ang mahirap rin sa diabetes ay pwede po siyang hindi na diagnose. At maaring meron kayo nito at hindi nyo alam. Kaya pagka nakita nyo na may komplikasyon na po tayo, yung iba nasira na yung kidney, nabubulag na, kasi isa rin yun, diabetic retinopathy nga ang tawag doon, yung talagang masisira yung retina mo at mabubulag ka dahil sa sakit na diabetes. Kaya kailangan po tayong maging mapagmatsyag sa mga signs and symptoms. Partner, I'll just discuss it. Ilan nga sa mga ito ay yung lagi kang naiihi. Frequent urination. Lagi kang nasi-CR, kailangan mong umihi. Tapos ang isa pa ay yung lagi kang nauuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Or sobrang pagkauhaw. Yan. Isa po yan sa sintomas ng diabetes.
1: Mm-hmm.
0: At yung isa, excessive hunger, lagi
1: correct
0: kang nagugutom. Oo, or sobrang pagkagutom.
1: Oo. So, meron din, Ate Nins, yung unexplained weight loss. Yung bigla na lang babagsak yung timbang mo. O kaya at the same time, yung mabilis kang mapagod, easily fatigued. At ito na nga, no, blurred vision.
0: Yun. Yun nga.
1: Oo.
0: Pwede po yan na maging, pwede ka mabulag dahil sa sakit na diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa lagi rin sinasabi ng mga doktor natin, ano, yung mga sugat na hindi agad-agad gumagaling.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga slow healing na mga sugat po, hindi agad gumagaling. Yan. Pansinin nyo po yan kung meron po kayong ganyang napapansin sa inyong katawan. Tsaka yun daw mga ano, medyo may feeling na nararamdaman ng tingling, yung parang meron kang
1: neuropathy.
0: Pins and needles.
1: Yun, neuropathy yun.
0: Pag may frequent kang ganun. Kasi minsan yung ibang tao, pag stress, nararamdaman lang yan. Pero kung palagi ho, pabalik-balik, ay maaari po yung sintomas ng diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? At ang kailangan nyo ipatest pag kayo ay gustong magpa-check ng sugar, huwag nyo kakalimutan, ito po yung FBS. Di ba minsan hindi ka kakain? 8-hour fasting
1: hours.
0: Yan, partner.
1: Iba nga 10 to 12 hours. Oo. Eh. Oo.
0: Pero kung hindi mo kailangan mag-fasting, ito yung mas tine-check yung average ng blood sugar level mo ng 2 to 3 months, partner. Ito yung HbA1c.
1: Yan yung mas advanced na metric.
0: Oo. So maganda rin para makita yung average mo for the past 2 to 3 months, yung iyong sugar level. Maganda mag-invest po tayo dito. Yung iba libre. Pero kung may konting ano naman kayo budget, maganda malaman nyo na agad para magamot na kesa po magkaroon po tayo ng komplikasyon. Meron po muna tayong report. O eto, mula po sa kamera, tungkol sa handa na raw ang kamera para sa budget season ayon kay Speaker Mike.

0: OGD. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News, Mari Ocampo. Mari?
1: Ninya kumpiyansa si House Speaker Faustino Bogidi III na magiging maayos ang pagtalakay sa budget para sa susunod na taon. Sa isang punong balitaan sa Etiague, Isabela, siniguro ng House Speaker na mabibigyan ng kaukulang security measures ang National Expenditure Bill para sa taong 2027.
2: Pakita naman natin kung maayos naman at nakita natin na merong reforma, nakita po natin na may transparency, sa tingko lalo pa natin ibigyan ng mas mga mahalagang mga security measures to make sure na yung ating ipapasang 2027 ay talagang maayos.
1: Sinegundahan din ni House Secretary Cheloy Garofil ang speaker at ipinaalala ang mga reformang inilatag para maging participatory ang budget sa mga tao. Sa susunod na buwan magsisimula ang talakayan sa national budget. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
0: Maraming salamat, Mari Ocampo. Mamaya po makakasama po natin ang Feng Shui expert para pag-usapan ang do's and don'ts sa paparating na ghost month ng August. Si Michael De Mesa po sa aming pagbabalik. Ang oras natin, 11:32 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Abangan sa Private Confessions.
5: Isang gabi, habang inaalalayan ko si Emilio pabalik sa kama, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mahina na ang katawan niya, pero malinaw pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Pasensya ka na, Coraline, sabi niya. Noong pinakasalan kita, gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagandang mga taon ng buhay mo. Hindi ko akalaing darating ang panahong magiging tagapag-alaga na lang kita. Napaluha ako. Ilang taon akong natakot na baka lokohin na naman ako. Ilang taon akong natakot na baka iwan na naman ako. Pero ngayon ang lalaking hindi kailanman nang iwan sa akin ang humihingi ng tawad dahil kailangan niya ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at sinabi ko, noong ako ang pagod sa buhay, hindi mo ko iniwan. Ngayon na ikaw naman ang nangangailangan, hindi rin ako aalis.
4: Private Confessions. Private Confessions.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.

0: Okay, ngayon naman po makakausap po natin ang ating feng shui expert dahil nga po papasok na ang ghost month. Magandang umaga po, Michael De Mesa. Hindi po ito yung artista, ha? Good morning, Michael.
1: Magandang umaga, Ninya. Magandang umaga, Migs. Kamusta?
0: Kumusta po kayo? Ayan, mag-August na po. At alam niyo na, pag August, sa mga Pilipino, may mga kasabihang ghost month, huwag mo munang gawin. Yan, di ba? Ano ba ang ghost month?
1: Oo, Ninya, no? Malapit na ang ghost month. Ang ghost month ay isang tradisyon ng Buddhist at Taoist, kung saan pininiwalaan na malapit ang mundo ng espiritu sa mga tao. Ito ay nagaganap tuwing 7th month of the lunar calendar. Ngayong 2026, tatapat ito ng August 13 hanggang September 11. Ang peak day nito ay sa August 27, araw yan ng Webes.
0: Ayun. August 27, isulat yun.
2: Ang peak.
0: Ano ibig sabihin pag peak?
2: Opo.
0: August 27. Kawawa naman yung may birthday, Michael.
3: Oy,
0: August
3: 27. Si AJ, birthday!
1: Ito yung
3: pinaka-effective. Birthday na anak ko.
0: Sandali po. Ilan taon na si AJ sa August?
2: 2.
0: Michael, paano ba yan?
2: Okay lang ba yun?
1: Oo. For me, ang birthday ako, nagpag-celebrate ng birthday o kaarawan, hindi malas yun eh. Natapat lang na ghost month ang August 13 hanggang September 11. Taon-taon nagbabago to, Ninya, tsaka Migs.
0: So when you say peak, ano ba ang aasahan natin? Like, for example, sa magba-birthday, magse-celebrate ba siya? Eh, syempre, di ba? Yung party ba niya, ipopostpone niya ng 28, ganon?
2: Para sa aming mga magulang din yun.
0: Oo.
1: Siguro, Ninya, ang tama dito, pwede mag-celebrate ng birthday, agahan lang, huwag na masyadong gabi. And then, celebrate in moderation, yun ang tama.
0: Ah, wag excess. Wag sobrang bongga. Oh, okay rin. Tipid. Okay. So, partner, baka may tanong ka pa.
2: Hindi. Well, of course, noong ghost month, syempre, historically, Michael, bakit ito talaga mahalaga sa mga Pilipino? And at the same time, yung culture history natin with Filipino-Chinese. And paano na siya talaga naging wide practice ngayon amongst Filipinos?
1: For Chinese community, tradisyon na talaga ito, especially ng mga Taoist at Buddhist. Pininiwalaan nila kasi, kaya tinawag siyang Hungry Ghost Month, meron silang ample time o isang buwan na pwede silang mag-roam around dito sa lupa kasi nga hindi maganda yung naging karanasan nila. Okay, kaya sila hungry, they are starving. Kaya papansinin mo, bawal ang mga major activities kasi naiinggit sila sa mga tao. Yun yung reason kung bakit siya tinawag na Hungry Ghost Month.
0: Hindi baka mamaya wala na yung pagkain mo sa ref or yung pagkain na nilabas mo ay mawala, makainin. Or dapat ba mag-offer ka ng pagkain para hindi sila magutom? Paano ba?
1: Yes, yan yung dapat pinakauna, nag-offer ng pagkain sa labas ng bahay. Bilang pag-honor din yun sa kanila sa mga wandering spirits at pag-alala sa mga namayapa na. But ang purpose nun kasi niya para hindi na pumasok dun sa bahay natin. Hindi na tayo guguluhin at gagambalain kaya nag-o-offer sa labas ng bahay.
0: Ah, so talaga po ang mayroon kayong ilalagay na food? Like
1: yes.
0: What food, example?
1: Pwedeng kanin, pwedeng may isda, pwedeng candy. Yung iba nga sinasamahan pa nila ng beer, tsaka ng sigarilyo. Ang ibig sabihin nun, yung mga hindi nila naranasan sa Gate of Hell, ito na yung time nila para hindi na kayguluhin, kaya nag-aalay tayo sa labas ng bahay.
2: And usually, Michael, ano yung mga practices na nililimitahan, mga iniiwasan pag ganitong panahon?
1: Ipagpaliban muna siguro yung mga major decision nila sa buhay tulad ng pag-open ng bagong negosyo, paglipat ng bahay, pagpapakasal o signing ng contract. Pero pagpapansin yung Migs, ang purpose lang nito parang maging maingat lang at panatilihing positibo ang pananaw. Hindi yung mabuhay tayo na puno ng takot eh. Hindi yung ganon. Parang maging mas maingat lang sa buwan ng August hanggang September 11.
2: Oh, saan ba nang galing yun? Ay, naku, wag natin itong gawin kasi quote-unquote ghost month. Baka delikado o kaya baka may masamang nangyari. Bakit nag-evolve na siya sa ganong klaseng paniniwala? For some, para sa iba.
1: Inadapt na natin itong mga Pinoy kasi nga ito ay parte na ng Chinese culture at marami sa ating mga Pinoy ang Filipino-Chinese community dito sa Maynila at sa Quezon City kasi ito ay paniniwala ng Buddhist at Taoist talaga, Migs.
0: Okay. So ano pa po yung mga payo ninyo ngayong Ghost Month dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino nakikinig at nanonood sa atin ngayon?
1: Mga dos natin ang mga dapat gawin. Siyempre, magdasal at alahanin ang mga yumaon na buhay. Magpakita ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Siguro kahit hindi ghost man sa pang-araw-araw lang ninya, dapat gawin natin to. Ito yung sinasabi ko kanina, magsindi ng insenso, mag-alay ng pagkain bilang paggalang at handog sa mga wandering spirits.
0: Oh, meron bang maaring mangyaring masama? Ano mangyayari masama if you don't? Let's say, nakalimutan ko mag-alay ng pagkain or mag-sindi ng insenso.
1: Oo. Parang hindi siya automatic na merong hindi mangyayaring maganda sa iyo. Siguro, later, after a year, kapag hindi mo nasunod to, may mangyayari or epektong hindi maganda sa iyo. Pero ito yung sinasabi ko kanina, hindi ito panahon para matakot or mag-stop ka sa ginagawa mo kung ano yung talagang karaniwan na ginagawa mo sa araw-araw.
2: So Michael, no, usually in your practice as a feng shui expert, ano yung mga karaniwan mong kumbaga concern siguro? Ano yung mga nilalapit sa iyo? And usually ano yung mga paraan, 'di ba, para ma-address yung mga pangangailangan na 'yon?
1: Tingin ko man ang lagi nilang tanong kung ano yung mga hindi dapat gawin or mga activities na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Pero ang laging tinatanong dito yung when it comes sa celebration ng birthday, pagpapakasal, pag-sign ng contract, pagbili ng properties, ito yung tinatawag namin as a feng shui practitioner, nagkakaroon kami ng date selection. Kasi hindi pwedeng huminto tayo ng isang buwan at magstay tayo sa bahay. Siguro ang tamang tawag dito, right timing kung kailan may execute yung major activities mo sa buhay.
2: Paano naman yung mga nagdenegosyo? Di ba? Hindi naman natutulog eh. Dapat 24/7 kang nagdenegosyo. Ano rin yung mga common na siguro watchouts lang yung mga dapat tingnan, pero at the same time, dapat tuloy pa rin ang buhay?
1: Papansinin mo sa Chinese-Filipino culture at sa mga negosyante, nag-o-offer sila sa labas sa first day, yung peak day, tsaka yung last day, yung August 13th, August 27 at saka September 13. Papansinin mo, naglalatag sila, nasa pinggan yon, may mga pagkain yon, may insenso. Ibig sabihin yun, nag-o-offer sila para hindi intrude yung negosyo nila sa loob.
2: Ano mga misconception, Michael, tungkol dito?
1: Sa ghost man? Marami tayong...
2: Sa pag-practice ng ghost man.
1: Oo. Maraming tabus ako nababasa na ganyan na kunyari pagsasampay ng gabi, paglalakad ng gabi, so pagsusuot ng itim, dapat... pastel color lang ang suotin, marami. Pero pagpapansinin mo, Migs, parang ang purpose lang naman talaga nito to remind us na mas maging maingat kasi sinasabi nila, ang 7th lunar calendar, mataas ang negative energies, mataas ang aksidente at insidente. Pero ang purpose talaga for me as a practical, para guidance lang ito, mamuhay tayo ng walang takot dapat.
2: Yun nga, no? Kasi
0: may mga nagre-react rin dito eh. Wala pong ghost, sabi, dahil tinatakot mo lang ang sarili mo. Ano po ang iyong reaction dyan? Yan po ay mula sa ating avid viewer actually na si Estrella Garcia.
2: Hello, tita.
1: Oo. Maganda yung comment niya na meron tayong hindi nakikita at meron iba nakikita. Siguro, igalang natin yung paniniwala ng bawat isa. Kung naniniwala ka, sundin mo yung tradisyon ng may pag-unawa, hindi lang dahil takot ka kaya ka sumusunod. Kung hindi ka na maniniwala, so respeto pa rin ang mahalaga. At the end of the day, ang pagiging mabuti, maingat at mapagbigay ay makakatulong sa lahat, anuman ang paniniwala ng bawat isa.
0: Opo. Si Dennis Alejandre, sabi niya tuwing August daw, nakaugalian na po namin na maglagay ng walis tingting sa likod ng pinto para daw po yon sa mga wanted at bisita. Bakit yung walis tingting? Parang winawalis mo siya palabas, ganon?
1: Siguro ninyo, ano na yun, no? Parang pamahiin sa ating mga Pinoy sabi-sabi. Very common nakikita ko sa Pinoy kapag August or Ghost Month, naglalagay sila ng asin rather than paglalagay ng walis tingting sa likod ng pintuan.
0: Okay. Kasi, teka, yung asin, so maglalagay, parang ano yun, ha? Parang talagang sa pamahiin yun, nilalagyan nga nila. Sa Pilipino yun, so it has, hindi yun sa Taoist or Buddhist na sinasabi nyo na history talaga ng Ghost Month. So, ito ay Pilipino na ang nag-imbento, yung paglalagay ng walis tingting at asin sa likod ng pinto.
1: Oo, ninya. Tama. Yun so, na. Yung iba naglalagay talaga ng asin, yung iba naglalagay ng bawang. But for me, practical yun, maglagay ka ng asin. Kasi it's a earth mineral po yun. So, it sa feng shui practice, it tried to deflect the negative energy sa bahay.
0: Kaya pala nauso yung pink salt? Ano yung parang lamp? Yung
1: pa yun? Oo, the Himalayan pink salt.
0: Ibigay sa akin nun, yes. Yung para siyang pink salt, tapos parang rock, tapos para siyang ano, lamp. Ginawa?
1: Lamp.
0: Oo. Yung ba yun, pang alis ng negative energy?
1: Oo. Sa kwarto yun nilalagay usually niya, the Himalayan salt lamp.
0: Uh-oh.
1: So, tinatry niyang i-absorb yung negative energy dun sa kwarto mo.
2: Ayun. Himalayan salt. Oo. Sarap din yun.
0: Oo. Masarap rin yun sa pagkain.
2: Sa pagkain. O, binabati ko lang, no, shoutout lang sa ating mga kapamilya. Siyempre, ating cameraman na si Noel Napone. Nakikinig ang kanyang asawa na si Mary Grace Napone at si Mary Joy Milliamina dahil very interested nga sila, no, sa topic na ito na Ghost Month. May tanong din dito, Ate Nins. Tanong ni Rel. Safe bang?
0: Meron siyang balak.
2: Oo, may
0: Magpa-makeover.
2: Yan.
0: Safe daw ba?
2: Oo, tama. Ano po ang mga ibang beauty tips?
0: O, syempre. Baka may beauty tips ngayong Ghost Month. Michael?
1: Siguro walang beauty tips. Siguro yung pagsusuot lang ng light color or pastel color. Siguro it trends sa fashion na po yun. Pero when it comes to beauty tips, wala po akong alam. At hindi po ako expert sa kanya.
0: Hindi, baka may mga balak nila magpa-haircut, magpa-makeover. Do you discourage it muna? Huwag muna ngayong August at baka maging mali, di ba? Magkamali. At pagsisihan mo ang iyong makeover.
1: Siguro meron pa tayong ample time. Kunyari gusto mo magpa-haircut from August 1 bukas hanggang August 12, pwede mo na siyang gawin para yung August 13 ready ka na, wala ka ng mga ganun na gawain niya.
2: Light moment lang, naalala mo ba yung One More Chance, Ate Nins? Yung character ni Bea Alonzo
0: Si Basha,
2: si diba? Nagpa-makeover siya doon.
0: Nung August ba yun?
2: After a breakup. Huwag naman sana may mag-break.
0: Ganun naman, partner, pag may nag-break ay usually yung lalaki biglang nag-workout, nakasando. Yung babae naka-bikini sa beach, why not? Celebrate yourself.
2: Di ba nagbago yung buhok doon ni Basha? Di ba nagpa-short hair, umikse?
0: Total different look.
2: Oo nga eh.
0: Hindi naman siya naka-bikini sa beach.
2: speaking of, tanong ni Abby, lucky ba ang pagde-date ngayong Ghost Month?
0: Ayun. Konektado.
1: Siyempre, ang sasagot ko dyan sabihin ko, oo. Kasi siyempre, ang pagdi-date o pagkakaroon ng relationship, positive energy to, young energy ito. So, hindi tayo nag-a-accept ng negative energy. But for me, dating, okay lang yan for Ghost Month. Yun. Pero kung may i-go-ghost kang i-date mo, yun. Bawal siguro yun niya.
0: Ayun, exactly. Ito ang tanong ni Irish Remigio. Ngayong Ghost Month ba? Uso pa rin ang ghosters sa pag-ibig. Ano po masasabi nyo dun sa mga nanggo-ghost pagdating sa pag-ibig?
1: Siguro niya, no, pag ganyan na, ugali na to ng tao, wala na tong kinalaman sa Ghost Month.
2: Speaking of ugali ng tao, di ba nagde-depend din sa ugali ng tao ang yung zodiac sign? Connected ba ang zodiac sign, Michael, sa Ghost Month?
1: Walang direktang kinalaman sa feng shui ang astrology at ang ghost month. Magkaiba silang konsepto. So ang ghost month, ito ay tradisyon o paniniwala ng Taoist at Buddhist, pero ang ugali ng tao, when it terms to feng shui astrology, magkaiba sila. Magkaibang usapin po.
0: So it's totally different kasi akala nga nila may connection nito sa astrology, so wala.
1: Wala.
0: It's like a belief. Dahil sa iyong reliyon, parang ganon.
1: Yes.
0: Oo, di ba? So, okay. So, respeto lang sa bawat reliyon. Oo. Alright. Si, si Julius Bangalando, nanonood raw po siya sa atin at watching from Camarin, North Caloocan City.
2: Nandun siya sa Caloocan nung nakita natin. Nagpa-selfie. Hello, sabi Julius. Niya, sir, ako si Julius, yung laging yung taga-Camarin.
0: Nagte-text.
2: Pa-selfie siya.
0: Okay, and ito naman.
2: Meron ba mga practice, Michael, na kapag mga outdoor performance, meron mga iniiwang bakanting mga upuan? May ganun ba?
1: Oo, parang yung pinaka-common practice. Ang tawag dun, the Chinese Performing Arts, merong getay. Ang ginagawa nila, merong vacant seat sa harapan kasi yun yung kailangan manood yung mga wandering spirits. Kaya paniniwalaan naman, in our modern society, pag manonood daw ng sine, dapat vacant seat din yung harapan kasi manonood din ng sine ang tinatawag nilang ghost. So, paniniwala lang siya means.
2: Courtesy or respect. Okay. Pagdating sa travel, sa pagbiyahe,
1: oo, lagi nila sinasabi, bawal mag-travel. Pero tulad ng sinabi ko, hindi pwede tayong mahinto. Siguro ang tama lang dito, be very cautious. Maging maingat lang kung magta-travel. Avoid natin yung pag-travel sa gabi, pagpunta ng gubat, pag-swimming sa gabi. Papansin mo lahat, it's all about being very cautious lang ngayong August hanggang September 11.
2: Oh, curious ako, no? Siyempre, no, pagdating sa, just at least from your observation, pagdating nga sa mga major purchases, investments, sa pagdinegosyo din siguro, may mga kailangan ingatan. Pero sa observation mo ba, Michael, meron bang mga iba mga industriya na nagbe-benefit during Ghost Month?
1: Siguro ang lagi nagbe-benefit at hindi mawawala dyan pag Ghost Month, especially kung ano yung mga hinahain or hinahanda, ang food industry, same pa din. Kasi laging nagpe-purchase kung ano yung mga food na dapat nilang i-offer.
0: Ito may question po dito. Kapag hindi raw niya, for example, pagdating sa business, ay hindi niya sa-stop yung, for example, signing of contracts or mga ganun po, no? Meron ho bang mga precaution or mga remedy para ma-minimize daw yung risk pagdating sa negosyo?
1: Ninya, wala tayong antidote para doon. Ang tamang term natin doon, you can consult a feng shui practitioner for date selection, kung kailan sila pwede mag-sign ng contract, kung kailan nila pwede execute yung mga major activities nila sa buhay.
0: Okay. And ito, last na yun, sa lighting and space adjustments daw. Are there any mga specific areas daw, yung mga dark corner na areas na kailangan daw sigurong i-brighten or i-re-energize this month or bago pumasok yung ghost month?
1: Yes, kasi pag walang movement, it is stagnant energy. So it's considered as yin energy. So dapat bago pumasok ang August 13, may August 12, malinis na yung bahay mo. Nakapag-space clearing ka na, space cleaning din. And then nakapagbukas ka ng ilaw, bintana. So lahat po dapat yan, nakapagpalitan din tayo ng bedsheet, kurtina. So lahat po yan dapat nagawa na natin, na-execute natin bago mag-August 13.
0: Bakit po?
1: We try to invite positive energy kasi niya rather than the negative energy.
0: Ayun, yun pala yun. So what are the other negative energies para aware lang po tayo?
1: Marami kasing klase ng negative energy, especially sa bahay. Especially siguro ugali na rin ng tao. Kapag laging mainitin ng ulo, so avoid natin yan. Pakipag-away, pagbibisyo sa season ng ghost month. So ayan po yung mga negative energy na kinukonsider ko na nasa bahay natin.
0: Ayun, ako maraming salamat, Michael De Mesa. Sa huli, meron pa ho kayong mensahe sa lahat naman nakikinig at nanonood sa atin tungkol po sa August, ghost month.
1: Oo, ninyo, ang pinakamahalagang payo ko, panatilihin ang positive energy sa inyong sarili at tahanan at huwag kalimutang magdasal, do goods, maging mapagsalamat, mapagpasalamat at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng hindi magandang energy. Yun lang po at maraming salamat.
0: Tama, good vibes lang tayo, no? Michael De Mesa, ang ating feng shui expert. Maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you.
0: Thank you. Ayan, ha? Partner, magbabalik po tayo ha sa iba po niyang mga comments at mga messages. Babalikan po natin yan sa aming pagbabalik, 11:54 ng umaga.
4: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Abangan sa Private Confessions.
5: Isang gabi, habang inaalalayan ko si Emilio pabalik sa kama, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mahina na ang katawan niya, pero malinaw pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Pasensya ka na, Coraline, sabi niya. Noong pinakasalan kita, gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagandang mga taon ng buhay mo. Hindi ko akalaing darating ang panahong magiging tagapag-alaga na lang kita. Napaluha ako. Ilan taon akong natakot na baka lokohin na naman ako. Ilan taon akong natakot na baka iwan na naman ako. Pero ngayon ang lalaking hindi kailanman nang iwan sa akin ang humihingi ng tawad dahil kailangan niya ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at sinabi ko, noong ako ang pagod sa buhay, hindi mo ko iniwan. Ngayon na ikaw naman ang nangangailangan, hindi rin ako aalis.
6: Private Confessions. Private Confessions.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.

0: Okay, nako. Ang bilis talaga ng oras. Weekend na yung pakiramdam ko, partner.
1: Oh, binabati ha? Natin ang ating maraming mga greetings. Kapamilya. Si Sarah C. Si Sarah C. taga LA to eh. Hello. Watching from LA. Si Tita Nono Damian. Ingat lagi. Ading Nina and Opa Migs, enjoy your weekend. Okay, so lagi po siyang nakikinig, nanonood. At syempre, si Julius Bangalando, attendance check, watching from Camarin. Ayan.
0: Oh, eto si Jericho Ferrer. Nanonood rin daw siya. Eto sa YouTube, yung kanyang mensahe. Watching here, hello Nina and Migs. Si Celerio Mods, yan, malapit na raw mag-lunch. Speaking of lunch.
1: Natakam sila sa sinigang mo eh, yesterday.
0: Diba? Nagsinigang ba kayo?
1: Oo.
0: Oo. So, mamaya, meron kaming lunch. Yan. Yan. Okay, ano pa? Yung mga nagba-birthday ha, ngayong August, wag raw bongga masyado. If you can. Pero sa hirap rin ang panahon, mas gusto ko simple
1: tama.
0: Lang.
1: Tama, oo nga
0: yung parang
1: eh.
0: Kayo lang.
1: Oo, tama.
0: Okay
1: with
0: na
1: some, kumbaga,
0: family,
1: malapit
0: friends.
1: Na kaibigan.
0: Oo, eh kung may malilibre, why not?
1: Why not? Oh, muli ah, patuloy po ang pamamahagi ng wheelchair at charity ba ng programang nagseservisyo ni Nina Corpus at Migs Bustos. Para po makasali, mag-email po sa nagseservisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin po ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair.
0: So sa susunod na Biyernes, abangan na naman po ang aming pamimigay ng wheelchair sa maswerte pong mapipili po namin. Kaya patuloy lang po ang inyong pag-email.
1: At syempre,
0: ano pa?
1: Ilagay syempre ang kanilang pangalan, edad, yes. Address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficyaryo at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
0: Ayun, patay na tayo. Okay, weekend na po ang pakiramdam. Mm-hmm. Hayaan nyo na, kasi next week, iba na naman. Mm-hmm. Tuloy-tuloy na naman ang mga politics.
1: Oo nga.
0: Usapang politika.
1: Impeachment, Monday to
0: yes.
1: Wednesday. Umaga na.
0: Umaga na.
1: Okay. Ayan, okay. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernais at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseservisyo.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Bye!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po na rin. 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdamin kay tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad, Private Confessions sa DZMM. Confessions.
3: Tatlong beses nang iniwan si Coraline ng mga lalaking pinaniwalaan niya. Kaya nang dumating ang isang 68 years old na negosyanteng nagbigay sa kanya ng pinakamalaking oportunidad sa kanyang trabaho, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hinding-hindi na niya hahayaang umasa muli ang puso niya. Ngunit paano kung ang lalaking akala niya'y isa lamang kliyente, ang siya palang unang taong handang tanggapin hindi lamang ang kanyang nakaraan, kundi pati ang tatlong anak na bunga ng tatlong pinakamalaking kabiguan niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Coraline na pinamagatang, Niloko ako ng tatlong lalaki. Hindi ko akalaing sa isang matanda ko matatagpuan ang tunay na pag-ibig.
2: Private Confessions.
3: Kung may isang bahagi ng buhay ko na matagal kong iniiwasang ikwento, yun ay tungkol sa mga lalaking minahal ko. Hindi dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Sila ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero alam ko kung gaano kabilis humusga ang mga tao kapag nalaman nilang tatlo ang anak ko sa tatlong magkakaibang ama. Ako si Caroline. 39 years old ako noon nang dumating ang isang pangyayaring tuluyang nagpabago sa buhay ko. Pero bago yon, tatlong beses muna akong naniwalang natagpuan ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay. At tatlong beses din akong nagkamali. Bata pa ako noong una akong umibig ng seryoso. Nangako siyang pakakasalan ako at nang mabuntis ako, akala ko yun na ang simula ng pamilyang matagal kong pinapangarap. Pero bago pa man maisilang ang panganay ko, nalaman kong may iba pala siyang babae. Iniwan niya ako. Makalipas ang ilang taon, sinubukan kong magmahal muli. Mabait siya sa anak ko, kaya naniwala akong baka siya na ang lalaking bubuo sa pamilyang hindi ko naranasan sa una. Nagkaroon kami ng sariling anak, pero kalaunan, nalaman kong may iba rin pala siyang babae. Muli akong naiwan. Dapat sana, doon na ako tumigil. Pero dumating ang ikatlong lalaki. Ilang beses ko siyang tinanggihan dahil ayoko nang masaktan. Pero matyaga siya. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho, Coraline. Gusto kong maniwala. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon. Nagkaroon kami ng anak. At muli, pareho rin ang naging wakas. Niloko ako. Iniwan ako. Sa edad na wala pang 40 years old, mag-isa akong bumubuhay sa tatlong anak na may magkakaibang ama. Hindi ko ipinagmamalaki ang lahat ng naging desisyon ko. Marami akong pagkakamali. Maraming pagkakataong pinili kong maniwala sa maling tao dahil desperado akong magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Pero hindi ko kailanman itinuring na pagkakamali ang mga anak ko. Sila ang dahilan kung bakit patuloy akong bumangon. Naging sales lady ako. Nagbenta online. Nag-alok ng insurance. Hanggang sa napunta ko sa real estate. Hindi naging madali ang trabaho. May mga buwan na wala akong nabebentang kahit isang property. May mga araw na gumagastos ako sa pamasahe at pagkain para magpakita ng bahay o lupa sa isang buyer. Tapos sa huli, hindi rin pala tutuloy. Pero hindi naman tumitigil ang bayarin dahil wala akong komisyon. May renta, may pagkain, may matrikula, at may tatlong anak na umaasa sa akin. Dumating ako sa puntong 2 buwan nang atrasado ang renta namin. May mga utang akong hindi ko na alam kung paano babayaran. Isang gabi, habang natutulog ang mga anak ko, tahimik akong umiyak sa sala. Pagod na ako. Pagod nang mabigo. Pagod nang mag-isa. At higit sa lahat, pagod nang sabihin sa mga anak kong kaya ko pa, kahit hindi ko na alam kung paano kami makakaraos. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho. Bandang 10:00 ng umaga nang tumunog ang cellphone ko. Si Miss Coraline po ba ito? Opo. Nakita ko ang contact number ninyo sa listing ng isang property. Interesado akong makita. Napatuwid ako ng upo. Ang tinutukoy niya ay isang malaking property na halos 1 taon nang hindi na ibebenta. Kailan po kayo available, sir? Bukas. May I have your name? Emilio Vergara. Kinabukasan, maaga akong dumating sa property. Eksaktong oras nang dumating ang sasakyan niya. Nang bumaba ang lalaking kausap ko sa telepono, napansin kong mas matanda siya kesa sa inaasahan ko. 68 years old si Don Emilio. Maayos manamit. Tahimik. Magalang. Inikot ko siya sa property at ipinaliwanag ang lahat ng detalye. Pagkatapos ng halos 1 oras, akala ko sasabihin din niyang mag-iisip muna siya. Pero tumingin siya sa akin. Gusto kong makita ang mga papeles. Hindi ako natuwa agad. Marami na akong buyer na umabot sa puntong yon, pero hindi rin tumuloy. Nagkaroon kami ng ilang meetings at negotiations. Hanggang sa 1 hapon, natanggap ko ang balitang matagal kong hinihintay. Matutuloy ang bentahan. Yun ang pinakamalaking sale na nagawa ko. Nang matanggap ko ang komisyon ko, una kong binayaran ang mga utang. Inayos ko ang bayarin sa paaralan ng mga anak ko. At sa natira, nakapag-down payment ako sa 1 maliit na bahay. Nung unang gabi namin doon, tinanong ako ng bunso ko, "Ma, atin na ba talaga ito?" "Hindi pa buong-buo. Marami pa tayong babayaran." "Pero hindi na tayo papaalisin?" Parang may kumurot sa puso ko. Niyakap ko silang tatlo. Gagawin ni Mama ang lahat para hindi tayo mawala ng tahanan. Akala ko, doon na matatapos ang koneksyon namin ni Don Emilio. Buyer siya. Agent ako. Tapos na ang transaction. Pero paminsan-minsan tumatawag siya tungkol sa property. Hanggang sa ang usapan tungkol sa negosyo ay napunta sa buhay. Isang araw, nakita niya akong kasama ang 3 kong anak. "Mga anak mo?" "Opo." Hindi ko alam kung bakit, pero sinabi ko rin agad ang bagay na madalas kong ikinahihiya sa harap ng ibang tao. Iba-iba po ang tatay nila. Naghintay ako ng reaksyon, pero tumango lamang siya. "3 ang anak mo. Ikaw ang nagpapalaki?" "Opo." "Kung ganon, mas marami kang nagawang tama kesa sa iniisip mo." Napatingin ako sa kanya. "Hindi niyo po ako huhusgahan?" Umiling siya. "Hindi kita huhusgahan sa mga taong maling pinili mo noon. Mas interesado ako kung sino ka pagkatapos mong bumangon sa lahat ng iyon." Matagal akong natahimik. Sanay akong marinig ang mga pagkakamali ko. Bihira ang taong nakakapansin sa mga pagkakataong binili kong bumangon. Salamat po. umiti siya. Wala kang dapat ipagpasalamat. Katotohanan.

Hindi ko pa iniisip noon na maaaring magkaroon ng ibang kahulugan ang pagiging malapit namin ni Don Emilio. Para sa akin, isa lamang siyang dating kliyenteng naging mabuting kaibigan. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong mas madalas na kaming nag-uusap. Hindi siya mapilit. Hindi rin siya mahilig mangako. Nakikinig lang siya. At marahil yun ang dahilan kung bakit unti-unti akong naging komportable sa kanya. Isang araw, tinanong ko siya, "Bakit po hindi kayo nag-asawa?" Ngumiti siya. "Hindi siguro nangyari. Hindi kayo natakot tumanda ng mag-isa?" "Hindi noon," sagot niya. "At ngayon?" Tumingin siya sa akin. "Ngayon, naiisip ko na." Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doon ako natakot. Tatlong beses na akong nagkamali. Ayokong magkaroon ng pang-apat. Kaya nagsimula akong umiwas. Hindi ko sinasagot agad ang mga tawag niya. Kapag nagyayaya siyang kumain, sinasabi kong marami akong ginagawa. Hanggang sa isang gabi, diretsahan niya akong tinanong, "May nagawa ba akong hindi maganda?" "Wala po." "Kung wala, bakit parang iniiwasan mo ako?" Napabuntong hininga ako. Dahil natatakot ako sa kung saan pupunta ito. Natahimik siya. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Hindi ko rin alam kung saan ito papunta, Coraline. Pero gusto kong malaman. Napailing ako. "Don Emilio, hindi ito ganun kasimple. 29 years ang pagitan natin. May tatlo akong anak. Tatlong beses na akong nabigo. Alam ko. Kung alam niyo ang lahat, bakit?" Matagal niya akong tiningnan. "Dahil hindi kita nakilala bilang babaeng tatlong beses na bigo. Nakilala kita bilang babaeng tatlong beses bumangon." Hindi ako nakasagot. At doon ko napagtanto ang bagay na pinakakinatatakutan ko. Madaling umiwas sa lalaking hindi mo gusto. Ang mahirap ay ang umiwas sa isang taong unti-unti mo na rin hinihintay. Ilang araw ang lumipas nang tumawag ang panganay kong anak. "Ma, nasaan ka?" "Office, bakit?" "May bisita." "Sino?" "Si Don Emilio." Napakunot ang noo ko. "Anong ginagawa niya riyan?" "Hindi ko alam, pero ma, parang may gusto siyang sabihin sa amin." Agad akong umalis ng opisina. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko silang apat sa sala. Tumayo si Don Emilio nang makita ako. "Coraline, may bagay akong gustong sabihin sa'yo." "Bakit nandito ang mga anak ko?" Tumingin siya sa kanila bago muling bumaling sa akin. "Dahil kung sasabihin ko ito, ayokong magkunwaring ikaw lang ang kailangang isaalang-alang." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At bago pa ako makapagtanong, huminga siya ng malalim. "Coraline, pumunta ako rito dahil gusto kitang ligawan." Napatitig ako sa kanya. Tatlong beses na akong pinangakuan ng pagmamahal. Tatlong beses din akong iniwan. Pero ngayon, isang lalaking halos tatlong dekada ang tanda sa akin ang nakatayo sa harap naming mag-iina at humihingi ng pagkakataong maging bahagi ng buhay namin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Dahil sa pagkakataong ito, kapag nagkamali na naman ako, hindi na lamang puso ang maaari kong masaktan.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: For now? For now? O pang forever na ba? Forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V.
7: Coach V.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Love Connect. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
11: Hindi ko agad sinagot si Don Emilio. Tumingin muna ako sa tatlo kong anak. Sila ang dahilan kung bakit natatakot akong magmahal muli. Kaya kong tiisin kung ako na naman ang masaktan. Pero ayokong may isa na namang lalaking papasok sa buhay nila at mawawala rin. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon, sabi ni Don Emilio. Ang hinihingi ko lang ay pagkakataong patunayan na seryoso ako. At yun ang ibinigay ko sa kanya. Pagkakataon. Hindi pera ang ginamit niya para mapalapit sa akin. Sa katunayan, ilang beses kong tinanggihan ang alok niyang tulong. Ayokong dumating ang araw na isipin kong may utang akong loob sa kanya. Naniligaw siya sa simpleng paraan. Dinadalhan niya kami ng pagkain. Sumasama siya sa mga okasyon ng mga anak ko. Nakikinig siya sa mga kwento nila. Hindi niya sinubukang palitan ang kanilang mga ama. Basta, naroon lang siya. Hanggang sa isang araw, sinabi ng bunso ko sa akin, "Ma, mabait naman pala si Lolo Emilio." Napatawa ako. Nang ikwento ko yun kay Emilio, napailing siya. "Lolo agad? Mas matanda ka naman talaga sa akin." Masakit magsalita. Pareho kaming natawa. Sa kanya ko muling naranasan maging masaya nang hindi kinakabahan. Pero hindi lahat ay natuwa para sa amin. Nang malaman ng ibang tao ang relasyon namin, nagsimula ang mga bulungan. Pera lang daw ang habol ko. Kaya raw ako pumayag dahil mayaman siya. May nagsabi pang nakahanap daw ako ng matandang sasalo sa akin at sa tatlo kong anak. Masakit. Pero ang pinakamasakit ay nang minsang tanungin ako ni Emilio kung gusto ko na bang tapusin ang relasyon namin dahil sa sinasabi ng mga tao. Kung nahihirapan ka, maiintindihan ko, sabi niya. Tiningnan ko siya. Buong buhay ko, hinayaan kong ang mga maling tao ang magdikta kung ano ang halaga ko. Hindi ko nahahayaang ang mga taong walang alam sa atin ang magdikta kung sino ang dapat kong mahalin. Doon ko nakita ang ngiti niya. At doon ko rin na lamang handa na akong piliin siya.

Makalipas ang ilang taon, nagpakasal kami. Hindi naging engrande ang kasal. Ang mahalaga sa akin, naroon ang tatlo kong anak. Sila mismo ang unang yumakap kay Emilio pagkatapos ng seremonya. Sa wakas, naranasan ko ang buhay na matagal kong ipinagdasal. Hindi dahil mayaman ang asawa ko, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi ako natutulog na nag-aalala kung niloloko ba ako ng lalaking katabi ko. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unting humina ang katawan ni Emilio. Nagsimula sa madalas na pagkapagod, hanggang sa dumalas ang check-up, dumami ang gamot, at dumating ang panahong kailangan na niya ng araw-araw na pag-aalaga. Doon muling nagsalita ang mga taong matagal nang naghihintay na mapatunayan ang masamang iniisip nila tungkol sa akin. May nagsabi pang, "Nakuha mo na naman ang gusto mo. May bahay ka na. May pera ka na. Bakit mo pa pagtitiisan ang pag-aalaga sa matandang may sakit?" Hindi ko sila sinagot dahil hindi nila alam kung sino si Emilio noong ako ang nanghihina. Hindi nila alam kung ilang beses niya akong pinakinggan. Hindi nila alam kung paano niya minahal ang mga anak kong wala naman siyang obligasyong mahalin.

Hindi ko akalaing darating ang panahong magiging tagapag-alaga na lang kita. Napaluha ako. Ilang taon akong natakot na baka lokohin na naman ako. Ilang taon akong natakot na baka iwan na naman ako. Pero ngayon ang lalaking hindi kailanman nang iwan sa akin ang humihingi ng tawad dahil kailangan niya ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at sinabi ko, "Noong ako ang pagod sa buhay, hindi mo ko iniwan. Ngayon na ikaw naman ang nangangailangan, hindi rin ako aalis." Mula noon, mas pinili kong wag bilangin ang hirap. Ako ang kasama niya sa check-up. Ako ang naghahanda ng gamot niya. Ako ang umaalalay kapag hirap siyang tumayo. May mga gabing halos wala akong tulog. May mga araw na napapagod din ako. Tao lang ako. Pero hindi ko kailanman naisip na iwan siya. Hanggang ngayon, patuloy kong inaalagaan si Emilio. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang ibibigay sa amin. Kaya ayoko nang sayangin ang oras namin sa takot sa maaaring mangyari bukas. Tatlong beses akong iniwan ng mga lalaking akala ko ay mamahalin ako habang buhay. At ang lalaking inakala ng ibang tao na pinili ko dahil sa pera, ang siya palang unang nagparamdam sa akin na hindi ko kailangang matakot na maiwan. Ngayon na siya naman ang mahina, ako naman ang mananatili. Hindi dahil may utang na loob ako, hindi dahil sa bahay, hindi dahil sa pera, kundi dahil mahal ko siya. Dati akala ko ang tunay na pagmamahal ay yung may pangakong habang buhay. Pero natutunan kong hindi natin kontrolado kung gaano kahaba ang panahong ibibigay sa atin. Ang kaya lang nating piliin ay kung paano natin mamahalin ang isang tao habang narito pa siya. At matapos ang lahat ng maling taong pinili ko noon, dumating din ang isang lalaking hindi nangakong hindi ako masasaktan. Ang ipinangako lang niya ay mananatili siya hanggat kaya niya. At ngayong ako naman ang mas malakas sa aming dalawa, ako ang tutupad sa pangakong yon. Mananatili ako hanggat may araw pa kaming maaaring pagsalo.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: For now? O pang forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Love Connect.
0: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. At tuyo'n, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Cabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Ba't mamalasin ka nga na? Nakakapaisip talaga ng lalaking to. At sa balikat ko pa natulog ang bruse ko. Sisikuhin ko nga.
3: Ba't ka ba naniniko?
2: Eh kasi, ginawa mong unan yung balikat ko. Huwag ka nga humihilig sa balikat ko. Saka ito yung bus ticket mo, nahulog mo.
3: Patago na lang. Antok na antok talaga ako eh. Matutulog na muna ako.
2: Sa biraw siguro inumagat ang bruse ko to, kaya kulang pang perang pamasahe. Pangunguting ka sana.
4: Walang kikilap! Huh? Ay, doktor! Ay, walang manasaktan, kulang papalag! Pera lang kailangan namin!
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Uncertainty and mystery are the energies of life. Don't let them scare you unduly, for they keep boredom at bay and spark creativity. Ang mga misteryo ang nagbibigay ng sigla sa ating buhay. At ang kawalang katiyakan ang gumigising sa ating pagkamalikhain. Magandang hapon po. Sa araw na ito, bibigyantaan natin ang padalang liham ni Phoebe na ating pinamagatang bus ticket. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, wala pang cellphone noon. Isang long-distance call ang natanggap ko sa boarding house ko sa Maynila na nagdala sa akin ng napakalungkot na balita. Kailangan kong umuwi sa San Felipe dahil napatay daw ang papa ko. Wala ring airport sa aming probinsya kaya bus ang sinasakyan papunta sa aming lalawigan. Sa bus, nakatabi ko sa upuan ng lalaking magkakaroon pala ng malaking bahagi sa aking buhay.

0: Kung may nagbabiyaheng eroplano lang sana papunta sa probinsya namin. Madali sana yung biyahe ko. Hindi sana ako magtitiis sa bus na 14 oras bago makarating sa San Felipe. Hindi na pala uli kami magkikita ng papa ko. Bakit kayo huminto dito sa highway ang bus? Wala nga ning lugar to ah. Nagpapasakay din pala sila ng pasahero kahit sa ganitong lugar. Naku. Mukhang holdapper pa naman tong lalaking sumakay.
1: Wala nga!
0: Naku, sa tabi ko pa yata upo mukhang holdapper na lalaking to. Sa ibang upo, kilala ko mayis to. Huwag dito sa tabi ko.
2: Miss, usap ng kuwante ah.
0: Sorry talaga ko. Dito pa talaga umupo sa tabi ko. Ang lasing pa yung lokong to. Pero hindi naman lang yung anak. Ito yung leather jacket niya mukhang...
3: Real?
0: Mukhang isang buwan na hindi nalalabuhan.
2: Miss, galit ka ba?
0: Ay, hindi. Bakit naman ako magagalit? Saan talaga ako dito sa bros kong to? Dami pa namang bakanting upuan dito pa uupo sa tabi ko.
4: Eh, boss, saan ka pababa?
2: Sa Dolores. Pero, bossing, pwede bang magmukong tikita ng buo?
4: Aba, bakit naman hindi kita titikita ng buo?
2: Kasi, nakakayaman kami yun. Kulang ang pera ko sa bulsa. Kulang para sa pamasahe hanggang Dolores.
0: Niyabang mo umasta? Tapos, kulang naman pala yung pera.
4: Eh ba, kasi napagalitan ako ng inspector namin, bossing eh. Kaya sa bahay katabi mo, baka pwede kang mangutang.
0: Aba, baka sa akin? Hindi ko nga siya kilala eh.
2: Huwag na natin molestyahin ang supladang to. Hindi ko siya kilala eh. Sa'yo ako nakikiusap, pare. Kung po pwede, ikita mo na lang ako ng kasya sa pera ko. Pero sa Dolores ako bababa.

0: ako siguro'y narito na si Phoebe. Oh. Nasa biyahe na siguro ngayon ang alaga ko. Kawawa naman siya. Ulila na siyang lubos ngayon. Pagdating ni Phoebe, kailangan makausap ko siya ng sarili natin. Yung kabilang dalawa, bibigyan ko siya ng babala dahil alam ko, nanganganib din ang buhay niya. Halos nakatitiyak akong siya ang isusunod na papatayan ng mga taong naghahangad ng kanilang kayamanan.
1: Nana Salve?
0: Sir Daniel, bakit po?
1: Kaso yung mga bagong dating ha, bigyan nyo sila ng maiinom.
0: Opo sir. Pero hindi ako dapat umalis dito sa may pintuan ng mansyon. Kailangan makita kong pagdating ni Phoebe mula sa Maynila. Kung kailangan mabigyan ko siya ng babala.

Charo, inis na inis ako sa bruskong lalaking iyon. Brusko, pero wala naman palang pera. Pasimple ko pa siyang sinisiko sa mga pagkakataong napapahilig siya sa balikat ko sa kanyang pagtulog. Wala akong kaalam-alam ng araw na iyon, ang trahedya ko'y palalalain ng isa pang panganib.

0: Mamalasin ka nga na. Nakakabisi talaga lalaking to. At sa palikap ko pa natulog ang brus ko. Sisikuhin ko nga.
1: Bakit ko ba naninigo?
0: Eh kasi, ginawa mong unan yung balikat ko. Huwag ka nga humihilig sa balikat ko. Saka ito yung bus ticket mo, nahulog mo.
1: Tago na lang. Antok na antok talaga ako. Matutulog na muna.
0: Si Birao siguro inumagat ang brus ko to. Kaya kulang pang perang pamasahe. Panguhuting ka sana.
2: Walang gigilos! Huh? Ano to? Walang manasaktan, kulang papalag! Pera lang kailangan namin!
0: Pumisik ka! Nakakahamat! Inuhold up na tayo!
1: Huwag mo ko istorbohin!
0: Inuhold up nga tayo! Ano ka ba? Pumisik ka na!
1: Hold up?
2: Oo! Hold up! Bakit? Bakit? Lalaban ka?
1: Hindi. May baril ka eh. Paano ko lalaban sa'yo?
2: Wallet!
1: Oh! Yan ang wallet ko. Pero walang laman yan. Kahit itanong nyo pa dito sa babaeng ito, kulang nga yung pamasahe ko eh.
2: Ikaw babae, may masahe yung wallet mo, saka yung alas mo. Yung bag mo!
0: Ito po, ito po, huwag nyo lang po kaming sasaktan.
1: Hoy, bus driver! Iligo mo sa dirt road yung bus! Iligo mo!
3: Opo!

0: Ano ba yan? Pati yung boss sinunog ng mga hold-upper na yun.
1: Maswerte pa rin ako. Hindi nila kinuha yung sunglasses ko. At least, kahit wala akong pera, may forma pa rin.
0: Pati traveling bag ko kinuha niya na. Ano ba yan? Wala akong mapera-pera. At yung isa pang nakakainis, ni isa sa mga pasaherong lalaki, wala man lang nagpangang lumabot sa mga hold-upper na yun. Nakaduwag.
1: Ano ako? Sira? Naunahan na nga ako eh. Lalaban pa ako. At puro sila de Barrel. Hindi pa ako sawa sa buhay ko, ano?
0: Bakit kaya pati yung pasinunog nila?
1: Eh baka naman galit sila sa kumpanya ng bus na nasakyan natin.
0: Malayo ba yung lalakarin natin?
1: Oh, malayo-layo rin. Mahaba at paahon tong lugar na ito. Naniguro yung mga hold-upper na walang makapagsusumbong bago sila makalayo.
0: Napakawalang hiya naman ng mga taong yun. Imbali sana kung kinuha lang nila yung mga gamit at pera natin eh. Pero dinila pa nila tayo dito sa paanan ng bundok na to.
1: Teka lang. Bakit magto yung mga mata mo? Nag-away siguro kayo ng boyfriend mo, no?
0: Hindi.
1: Eh bakit mo ang galing ka sa matagal na pag-iyak?
0: Eh kasi nakaburol ngayon yung papa ko.
1: Ha? Oh. Pasensya na. Nakikiramay ako.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 6:30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
8: Palang kung minsan ay may buti ring naidudulot ang panganib, Charo. Ipinapaalala nito sa ating mga tao na kailangan natin ng ating kapwa, na hindi tayo dapat nag-discriminate ng tao batay sa kanyang anyo o katayuan sa buhay. Sapagkat sino ang mag-aakalang ang lalaking iyon na ang pera'y kulang pa para sa kanyang bus ticket ay siya palang aalalay sa akin, sa aking kagipin.

0: Papa. Papa. Iniwan mo na rin ako. Hindi man lang tayo nagkausap bago ka napatay.
1: Mansyo ng bahay nila. Mayaman pala sila. Dito muna ako sa labas. Pag nahimasmasan na si PB, magpapaalam na rin ako. Babalik na ako sa Dolores.
2: Anak, magkape ka muna.
1: Salamat po, nanay.
2: Nana Salve ang tawag sa akin. Naging yaya ako ni PB at nakita ko nang dumating kayo. Magkaangkas kayo sa motorsiklo. Lobyo ka ba ng alaga ko, ha?
1: Naku, hindi po, Nana Salve. Na-hold up po kasi yung bus na sinakyan namin.
2: Ha?
1: At sinunog pa ng mga hold upper. Pagdating po sa bayan namin, nanghiram ako ng motorsiklo sa pinsang ko. Inihatid ko na si Phoebe rito.
2: Ay, anak. Tingin ko'y mapagkakatiwalaan ka. Talasan mo ang iyong pakiramdam, ha?
1: Ano pong ibig niya sabihin?
2: Nasa panganib ang buhay ni Phoebe. Hindi ako pwede magtagal. Sige, basta tandaan mo ang sinabi ko, ha? Talasan mo ang iyong pakiramdam.

0: Eh, may problema ka ba, Carlo?
1: Wala ho, itay.
0: Mukha kasing malalim ang iniisip po eh. May kinalaman ba yung babaeng nung isang araw na inihatid mo sa San Felipe?
1: Naalala ko lang ho yung sinabi sa akin nung dating yaya ni Phoebe. Parang kinakabahan ako.
0: Eh, bakit? Ano man sinabi sa'yo?
1: Maging matalas daw ako sa pakiramdam ko. Ingatan ko raw si Phoebe dahil nanganganib ang buhay nito.
0: Sabi mo'y pinatay ang papa ng babaeng yun, hindi ba?
1: Oo, pinatay. At isa ang kanilang pamilya sa pinakamayaman sa San Felipe.
0: Ay kung minsan, nagiging ugat talaga ng kamatayan ng pera. Lalo't mayroong naiinggit.
1: Tay, mukhang yun ang gustong sabihin ng dating yaya ni Phoebe.
0: Eh, dapat unisisya mo mabuti.
1: Eh, nagmamadali ho eh. Mukhang may kinatatakutan. Umalis din agad kaya hindi na ako nakapagtanong. Pakiramdam ko, may alam yung matandang yun.
0: Kung mayaman ang pamilya ni Phoebe, maliwanag na ang kayamanang yun ang dahilan kung bakit pinatay ang kanyang papa. Eh, hindi nga ba't sinasabi? Ang pera, ang ugat ng lahat ng kademonyohan.
1: Eh, bakit ito kaya sinabi ng matandang yun na ingatan ko si Phoebe?
0: Isang ibig sabihin nun, nasa panganib ang buhay ng bago mong kaibigan.

Hindi sa kapal ng bulsa dapat sukatin ang karakter ng sinumang tao. Kung sa material na bagay susukatin ang pagkatao ng bawat individual, tiyak na maraming maliligaw. Alalahanin na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi rin tanso ang lahat ng hindi kumikinang. May mga nakangiting lihim na kaaway at may mga kaibigan sa simula'y lihim mong kinainisan. Magiging mabuti bang kaibigan ni Phoebe ang bruskong si Carlo?

nakaraan. Nakatanggap ng long-distance call si Phoebe na nagbabalitang napatay ang kanyang papa. Umiiyak na nagbiyahe ang dalaga. Sa bus, nakatabi niya sa upuan ang isang bruskong lalaki, si Carlo, na ang pera'y kulang pa para sa sarili nitong pamasahe. Samantalay, hinold up ang bus pagdating sa liblib na lugar. Nilimas ang pera at mahahalagang gamit ng mga pasahero. Dito nakatulong kay Phoebe ang bruskong binata. Charo, sa burol ng aking ama ay hindi ko napansin ang kahinahinalang kilos ng mga taong sangkot. Iyak lang ako ng iyak sa tabi ng ataol ng papa ko. Pinagsasawa ko sa kanyang mukha ang mga mata ko, sapagkat alam kong pagkatapos siyang ilibing, ay hindi ko na ulit siya makikita. Ang ganoong sitwasyon ay pinakamasakit na sandali sa isang anak na gaya ko.

0: Ngayon na ipalibing na natin ang papa mo. Ano ang gusto mo, Phoebe?
1: Magulo pa ho ang isip ko, Tita Benilda.
0: Pero kung ako sa'yo, itutuloy ko pa rin ang pangarap mong kumuha ng medisina.
1: Yun ang gusto ni Papa para sa akin, ang maging isang doktor.
0: Bueno, kung saan man naroon ngayon si Kuya Anselmo, natitiyak ko matutuwa siya kung magiging doktora ang kaisa-isa niyang anak.
1: Tita Benilda, sino ho ba talagang suspect sa pagpatay kay Papa?
0: Kasi walang gustong tumistigo. Pero malakas ang hinala namin na kinalaman sa pag-ambus sa papa mo si Mayor Arivara.
1: Tita, hindi naman ho politiko ang papa ko eh.
0: Hindi mo pa nga pala alam. Noong nakaraang buwan lang ay nakumbinsin ni Congressman na pasukin ni Kuya Anselmo ang politika. At kakandidato sana siya ngayong darating na eleksyon.
1: Wala hong nababanggit si Papa tungkol dyan.
0: Likas na malihim ang Papa mo, Phoebe. At ito namang mga Arivara, tuso talaga ang mga yan. Bago pa man makaporma sa politika si Kuya Anselmo, ipinapatay na nila.
1: Mga walang iya sila! Idedemanda ko sila!
0: Inuulit ko, wala tayong ebidensya. Hindi tatanggapin ang demandang nakabase lamang sa hinalang.

0: Lubog ng araw. Ay, lumalatag na ang dilim dito sa Yugan. Tama kayang bumalik pa ako sa mansyon ng mga Serrano ngayong wala na si Sir Anselmo. Para kasing hindi na ako kampante. Nawala na ang dati kong amo. Pero dapat talaga akong bumalik doon. Kailangan mabigyan ko ng babala si Phoebe. Kailangan malaman niya ang totoong nangyari. Ay, Diyos ko. Parang may sumusunod sa akin. Oo nga. Parang may naririnig ako mga yabag at kaluskos.
1: Bulaga!
0: Ay, Diyos ko. Sino kayo?
2: Kape, hindi mo kilala. Pero ikaw, kilala ka namin.
0: Sino kayo? At bakit ganyan ang tingin ninyo sa akin? Ano gagawin ninyo? Pagpulisong! Ano? Huwag! Maawa kayo!
2: Ano eh? Iskandalo na si Tanda eh! Saksakin mo na! Sisigaw pa yan eh!
0: Huwag! Paano nga!

Charo, sa pagkamatay ni Nana Salve, ay noon ko napagtanto ang laki ng panganib sa buhay ko. At sa oras ng panganib, ewan kong bakit iisang tao ang naisip kong makakatulong sa akin. Si Carlo ang naisip kong hingan ng saklolo.

0: Aba, si Phoebe pala yung bumaba sa tricycle.
1: Carlo!
0: Oh, bakit? May problema ba?
1: Meron eh. Malaki.
0: Ha? Bakit? Ano nangyari? Teka, halika. Doon tayo sa loob ng bahay. Doon tayo mag-usap.
1: Carlo, si Nana Salve, wala na siya.
0: Wala na? Anong wala na?
1: Wala na siya, pinatay na siya.
0: Ha?
1: Natagpuan na lang namin siya sa Newgan. Tantad ng saksak yung buong katawan niya.
0: Ay, grabe naman. Hindi na sila naawa sa matanda.
1: At si Ayay, yung isa pa naming katulong sa mansyon, wala na rin siya.
0: Pinatay din?
1: Hindi, pero nagpaalam siyang bigla nang matagpuan naming patay si Nana Salve. Natakot na siya eh. Carlo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ikaw ang una kong naisip na hinga ng tulong. Wala nang iba.
0: Tama si Nana Salve. Nung gabing ihatid kita sa mansyon, palima ko nilapitan na matandang yun eh. Sinabihan niya ako. Nasa panganib daw ang buhay mo.
1: Kaya nga patago akong umalis sa mansyon. Malakas ang kutob kong may nagbabanta rin sa buhay ko.
0: Pero bakit sa akin ka pumunta?
1: Hindi ko alam. Siguro kasi nakita kong hindi ka man lang natakot sa mga holdupers sa bus. Parang relax na relax ka lang. Kaya eto, sa'yo ako ngayon nagpapasak, Lolo.

0: Tinira mo ba ulit ang motorsiklo ng Kuya Luis mo?
1: Opo, itay. Gagamitin ko ulit. Kakailanganin namin to ni Phoebe.
0: Ay, hindi sa nanghihimasok ako. Eh, pero hindi ba malalagay si peligro ang buhay mo sa pagtulong kay Phoebe?
1: Tay, sanay ho akong laging nasa panganib ang buhay.
0: Eh, pero ibang isang itong anak. Mukhang disidido mga naghahangad sa buhay ni Phoebe.
1: Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sabihin niyo na lang kay Tikboy na umalis na ako.
0: Oo nga. Hanapin ka tsak ng anak mo pagdating niya galing sa school. Ang akala ng apo ko ay magtatagal ka rito sa atin.
2: Pasensya na po kayo, mga kaibig. Sa mga oras na ito, ang anak niyo lang po ang pwede kong pagkatiwalaan. Pakiramdam po, kalaban ko lahat ng nakapalibot sa akin.
0: Saan ba kayo pupunta pag alis niyo dito sa bahay namin?
1: Hindi ko po alam, Tay. Pero importanteng maialis ko siya rito. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi ko siya mapapayagang bumalik sa mansyon nila sa San Felipe.
0: Sige. Eh, pero mag-iingat kayo.
1: Salamat po, Tay. Paano, tutuloy na ho kami. Halika na, Phoebe. Sumakay ka na. Kailangan makaalis na tayo.
2: Aalis na po kami, Mang Erning.
0: Mag-iingat kayo. Ako, hindi na natapos ang panganib sa buhay ng anak mo.

0: Isido rin si Carlo na nasa panganib nga ang buhay ko, Charo. At lalo naman akong natakot sa sinabi niyang iba raw ang kanyang kutob. Naniniwala si Carlo na walang kinalaman ang politika kung pati ang buhay ko'y hinahangad ng mga taong ibig akong patayin. Dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, ipinabahala ko na kay Carlo kung ano ang mabuti.
1: Kumapit ka mabuti, ha? Baka makatulog ka.
2: Gising na gising ako. Pero pag-alam mo ng konti ang pagpapatakbo ng motorsiklo, nininervis ako sa'yo eh.
1: Kailangan makarating agad tayo sa Maynila.
2: Saan tayo matutulog pagsapit ng gabi?
1: Bahala na. Pwede na siguro kina Chunitoy.
2: Sino yung Chunitoy? Kamag-anak mo?
1: Hindi. Tawag lang yun sa isang motel.
2: Itutulog mo ako sa isang motel? Ano ka? Siniswerte?
1: Biro lang. Gusto ko lang alisin yung nervyos mo.
2: Wala akong nadalang damit. Paano yan?
1: Pagdating natin sa Maynila, bibili tayo.
2: Pwede akong kumuha ng damit sa boarding house ko sa Sampaloc. Marami pa naman ako naiwang damit dun eh.
1: Iisipin ang mga kalaban mo na pupunta ka sa boarding house mo. Kaya delikado rin na pumunta tayo dun. Pero, ewan, bahala na. Tingnan natin kung pwede.

0: Nagpaalam ba sa inyo si Phoebe kung saan siya pupunta?
1: Aba, eh, hindi ko alam sa pamangkin mo. Hindi ko nakita ang umalis.
0: Eh, wala siya dito sa mansyon. Hindi ko rin nakita nang umalis. Sa kaya pupunta ang babaeng yun?
1: Litong-lito kasi si Phoebe. Kamamatay nga lang naman ni Kuya Anselmo. Heto at pinatay din ang dati niyang yaya. Parang ina na rin ang turing niya kay Nana Salve.
0: Pero hindi pa rin siya dapat umaalis nang walang paalam.
1: Ang mabuti pa siguro, alamin mo kung bumalik siya sa Maynila. Delikado ang sitwasyon, Daniel. Hindi dapat mawala sa paningin natin ang pamangkin mo.
0: Hayaan mo. Tatawag agad ako sa Maynila. Ipapacheck ko kung nasa boarding house niya sa Sampaloc si Phoebe.
1: Pero paano kung wala roon? Paano na?
0: Gagawa ko ng paraan para malaman kung nasan siya. Kailangan alamin natin kung saan siya naroon. Mahirap na.
1: Kaya nga.
0: May tatawagan ako sa Maynila at harinawang naroon nga sa boarding house niya sa Sampaloc. Pag wala siya roon, hindi natin alam kung saan siya hanapin.

0: Sometimes, trust is a dependency issue. Marahil, sa simula'y hindi paganap ang tiwala ni Phoebe kay Carlo. Ngunit sa kawalan ng matatakbuhan, pikit mata niyang ipinagkatiwala sa isang estranghero ang pansarili niyang kaligtasan. Ligtas nga kaya si Phoebe sa kamay ng lalaking sa bus lamang niya nakilala? Sundan ang karugtong ng karanasang padala sa linggong ito na ating pinamagatang Bus Ticket dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: MMK sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 11 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Lalaking dumayo sa Tarlac para mamitas ng pakwan patay sa pamamaril ng hinihinalang riding in tandem. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Ayon kay Police Lieutenant Colonel Galahad Takeban, hepe ng Concepcion Police Station, hinihinalang sakay ng motorsiklo ang mga salarin ng pagbabarili ng mga biktima habang minamaneho ang kanyang kolong-kolong sa bayan ng Concepcion. Dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinabi ni Takeban na madilim ang pinangyarihan ng insidente at kakaunti lamang ang mga bahay sa paligid kaya wala umanong nakakita sa pamamaril. Lumalabas din sa paunang investigasyon na mula pa sa Nueva Ecija ang biktima at dumayo lamang sa Concepcion para mamitas ng pakwan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek habang isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa entertainment, nagpasiklab sa entablado ng Lollapalooza Music Festival sa Chicago, USA ang Kings of P-Pop na SB19. Gumawa ng kasaysayan ang grupo bilang unang Pinoy act na nag-perform sa Lollapalooza sa US kaninang 4:30 ng madaling araw oras dito sa Pilipinas. Daan-daang libong fans ang tumutok sa live stream at marami ring atin ang dumayo sa Rizal Park sa Luneta para mapanood ang libreng watch party ng Kings of Pop. Inihataw ng grupo ang kalang hit songs na Dam at Gento.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salinto.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
7: Terno po kami for today's video. Yes. Suot po namin ang 40th anniversary edition.
0: Yes, ayun na.
7: Diba?
0: Pakita natin.
7: Flex natin.
0: Nakikita ba?
7: DZMM 40 ganda. Natin. Na uniform for today. Hindi natin
0: masyado.
7: Nasuot nung Kalawakan
0: Sabado,
7: Sports. But meron naman tayong 11 months pa bago ang DZMM 41.
0: Pwede.
7: Diba? So susutin na namin ito whenever we can partner. But syempre, hello po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon na lagi pong nakatutok, nakabantay sa ating magiging lesson. Nandito na tayo sa ating huling araw ng Work Week Partner at huling araw ng Hulyo.
0: Bukas, Agosto na.
7: Napakabilis.
0: Grabe, ang bilis. Mm-hmm.
7: Malapit na ang pagkatok ni Jose Marichan, partner.
0: Oo nga.
7: This September na tayo niyan. Narealize ko nga rin yun eh. Sabi ko parang July na, tapos August sa September na. Kakatanay-tanay, when eh? Baka si Ma'am Sheila. Pwede.
0: Hindi ba natin siya pwede i-guess dito sa Hello Attorney?
7: Oh, bakit? May plano po ba kayo magsampan ng reklamo sa kanya? Pag-usapan natin ang The Legend, JMC. Yes. Pero syempre sa ngayon po, pupunta muna tayo sa Ghost Month Partner.
0: Oo nga.
7: August. Sabi, pero alam mo, sabi nila, parang natatakot ang mga tao sa August. Pero hindi. Alam niyo yun, tamang ano lang din yan eh. Conditioning. Kasi ako, it happens to be ang August ay lucky for me.
0: Ako.
7: Depende-pende rin yan eh. We paborito make our own
0: luck. Paborito ko rin buwan ang Agosto.
7: Diba, mm-hmm. Partner? Dahil?
0: Dahil birthday ng anak ko.
7: Pareho tayong dalawa. Si Azilea. Team August baby sa mga anak po namin. Yes. But anyway, sa ngayon po, mga kapamilya, good afternoon po muna. At hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyo lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng mga nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live, and DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po namin nakikinig dito po sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mabilisan lang po ang ating po mga hotlines bukas na po para sa inyo. Ipadala po inyo mga katanungan at mensahe sa
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller dito po sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
7: Sa oras po na 1:16, atin na pong alamin ang ating Friday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
7: Alright, partner, usaping lupa po tayo mga kapamilya for today.
0: Usaping lupa, usaping deed of sale, usapin ng error or may mali sa deed of sale.
7: Ayun nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano po ba ang sabi ng batas, partner? Kung mali ang nakasulat sa deed of sale, maibibenta pa po ba ang lupa na ito?
0: O epektibo ba yung deed of sale na merong mali? Kaya dito, partner, mahalaga yung kwento. So,
7: okay,
0: mabilisan lang. Merong dalawang grupo ng nag-aagawan dito sa lupa. Yung una, yung petitioners na nakarating sa Korte Suprema, nabili niya yung lupa doon sa mga heirs ng isang dating registered owner. At dahil doon, una, nagpatayo siya ng mga yung bakod na gawa sa kawayan at eventually, nagpatayo din siya ng konkreto. At katulong pa nga niyang maglagay ng konkretong bakod yung mismong mga heirs na nagbenta sa kanya nung lupa. Ito ay lahat nangyari, partner, hindi ka pa pinapanganak, 1976. At nagkaroon din na, 1976, sinimulan yung partition ng mga heirs. So mahalagang detalye na itong petitioner natin, yung Abay et al., Abay ang apelido. So ito ay Abay versus Young. As in, Young, partner.
7: Oh, okay.
0: At ito ay decided by the Supreme Court last December 3, 2025. So, ang nag-aagawan dito sa lupa, partner, ay yung nakabili sa ilang heirs at nagtayo na siya ng bakod, una kawayan, naging konkreto, laban, at nung nabili niya, ang mali niya, partner, hindi niya napalipat sa pangalan niya yung titulo.
7: Patay tayo dyan.
0: Okay, so yun yung mahalagang detalye doon.
7: Oo.
0: Nung year 2000, or more or less, partner, more than 20 years na siya yung naka-occupy doon. Sabi ng facts of the case, open, continuous possession.
7: Okay.
0: Walang nag-aagaw. Pero nung 2000, partner, nagulat sila lahat, pinasok sila by force. At merong nagsasabi, kami na ang may-ari nito kasi kami ay innocent purchaser for value. Ibig sabihin, sinasabi nila ito at napatituluhan na namin yung lupa.
7: Mm-mm.
0: Kaya ang ginawa, napaalis. Giniba nila yung mga struktura na nakatayo doon sa lupa. So, dito, medyo mahaba, maraming detalye. Pero ang mahalagang detalye, partner, yung nakasulat doon sa deed of sale nitong unang nakabili noong 1970s, 1980s, ay mali yung lot number.
7: Ah!
0: sa deed of sale. Kasi meron siyang deed of sale, hindi niya palang napatitulohan. Yun yung error.
7: Okay, okay.
0: So dito naman, yung nakabili, na oo, sinasabi siyang siya ay innocent purchaser for value, sabi, kumbaga, hindi, kami ang lehitimong nakabili niyan at eto nga, napatituluhan namin. So ngayon, malinaw na may competing kumbaga, interest. Pero ang magaling dito sa unang nakabili, so nalaman niya, unang nakapagpatitulo itong mas huling nakabili, nagpatatak siya ng adverse claim sa likod ng titulo.
7: Ano ibig sabihin nun?
0: Kumbaga, sinasabi niya, dito sa titulo ng bagong titulo in favor of the new owners, nag-execute siya ng affidavit na meron akong interest dyan kasi nabili ko yan noong 1970s pa. At yung affidavit na yun, nagpunta siya sa Register of Deeds, pinatatakan niya dito. Ang halaga nun, partner, hindi basta-basta mabebenta nitong sinasabing bagong owner. Pero ang talagang issue na nakarating sa Korte Suprema, may malinaw at both parties aminado na may mali doon sa deed of sale nung unang nakabili, unang nag-occupy, nagtayo pa ng mga struktura doon. So, sino ngayon ang may higit na karapatan?
7: Sinong tunay na may-ari ng
0: yan, lupa? Okay. So, yun ang issue. At ang mabilis, dahil wala na tayong oras, ang sabi ng Korte Suprema, kahit na may mali doon sa deed of sale, ang mahalaga dito, ano ang totoong napagkasunduan ng mga partido? Ano yung may meeting of the mind sila? Kasi yung bentahan dito, partner, bagamat meron ngang nakasulat na number, lot number na nakasulat sa deed of sale, eh, ang bentahan, partner, yung mismong nagbenta sa kanila, yung co-heirs or co-owners nun, as in, nagpunta sila sa aktual na lupa, binisita nila, at sinabi, ito yung binibenta namin, yan yung apat na poste o muhon na yan, 491 square meter.
7: Malaki.
0: Yan ang binibenta namin sa iyo. Ah, okay, gusto ko yan. So yun, at dahil doon, ang napagkasundo nila, nagtayo na siya ng bakod. In fact, yung isa doon sa mga nagbenta ay, kumbaga, heirs, siya rin yung nagtayo ng bakod. Hindi ko alam kung binayaran ba siya, pero mahalagang detalye yun kasi, partner, yung mga nagbenta dito sa bagong owners, 20 years silang tahimik. Hindi sila umangal.
7: What a coincidence, diba?
0: Hindi sila umangal na, uy, bakit nyo ino-occupy yung lupa namin?
7: Ano na yan? Bakod na yan?
0: Doon naman sa claim nung bagong nakabili na siya ay innocent purchaser for value, kasi nakarating na to sa trial court, sa Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court, malinaw na hindi siya innocent purchaser for value. Bakit? Kasi bumili siya ng lupa na may nakatayo. So, yun pa lang dapat naisip na niya.
7: May something.
0: Bakit
7: tama,
0: may nakatayo dito? Kasi nung binita sa akin, lupa lang. Bakit may istruktura?
7: Dapat nilinaw mo yan.
0: Yan. So, kumbaga, malinaw na hindi niya rin talaga pwedeng panghawakan yung proteksyon ng batas sa isang innocent. Kasi yung innocent purchaser for value, hindi lang yung titulo tinitingnan mo na walang bahid ng kahit na anong kaduda-duda. Pati yung actual.
7: Yung site mismo, binibili mo eh. Diba ang weird nun, partner, na parang hindi mo walang bibisitahin yung gusto mong bilhin na property. Anong sinabi ng Korte Suprema?
0: Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon to ng ganitong pangyayari.
7: Okay.
0: At meron siyang litanya ng iba pang mga naunang kaso na kapareho na ganun, may malinaw na pagkakamali doon sa mismong deed of sale. Pero ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mahalaga dito hindi yung nakasulat
7: kundi
0: sa maling deed of sale, kundi yung ano ang napagkasunduan ng mga partido. Kasi kung wala namang duda doon, ang tamang legal na remedyo ay yung tinatawag sa civil code na reformation of contract. Aayusin nyo yung kontrata na tutugma doon sa katotohanan, doon sa actual ninyong napagkasunduan. Kasi, kumbaga, nangyayari talaga na minsan nagkakamali doon sa mismong public document niya na notaryado na, pero ibig sabihin hindi pa rin nakatali ang mga partido doon sa pagkakamali niya. At hindi dahil nagkamali sila sa kanilang kontrata, wala na sila makukuhang legal na remedyo. In this case, yung lahat ng requisites ng reformation of contracts nandito raw. And therefore, ang nanalo, yung unang nakabili.
7: Eh, ano nangyari doon sa pangalawa? Mababawi niya ba yung pera niya doon sa pinabili niya sa lupa? Ano, or, ano
0: hindi
7: utos
0: kasi
7: sa Korte Suprema?
0: Malinaw doon. Mukhang yung nabenta sa kanya, mukhang hindi yun talaga. Mukhang iba. Kasi nga, parang natandaan mo, itong lupa na nabenta ay galing sa mga heirs na in the process of partition. Yun din ang lesson dito, partner. Yung panganib na hanggang hindi pa nasisettle alin ang kanino,
7: yes,
0: at hindi pa nakatitulo,
7: tama.
0: Mahirap pong sumugal. Pero again, ito, partner, yung kaso na ifile noong 2000, lumabas December 2025.
7: Siyempre.
0: So 25 years
7: Philippines
0: mula sa trial court, Court of Appeals,
7: grabe,
0: hanggang Supreme Court. So, yung abala, yung gastos. So, makikita natin, marami rin po tayo matututunan dito ano yung mga pag-iingat. Kagaya nun, kung nakabili ka, dapat iparehistro mo na
7: agad,
0: sa iyong pangalan.
7: Oo,
0: para
7: don't sit on the document
0: kasi
7: lang.
0: Kasi nung una, kumbaga, napag... kasi yung sa court, sa trial court, nanalo yung petitioner, yung unang nakabili.
7: Okay.
0: Pero sa Court of Appeals, sinabi na yung, hindi. Kasi may titulo siya, parang may protection siya ng tinatawag na legal principles or legal provisions on indivisibility of title under the torrent system.
7: Yun nga dapat ang tatanungin ko eh. Hindi po ba nagkamali din ang ating ahensya that

0: nagpunta sila sa site. Ayan.
1: Tinuro,
0: actual.
1: Tama.
0: Actual. At oo, yun ay lumabas sa testimonya, lumabas din sa mga dokumento na talagang may meeting of the minds. Nagkasundo sila talaga sa isang specific object o yung object ng deed of sale, which
1: pero
0: is yung lupa.
1: Ang iniisip ko yung pangalawa eh, mm-hmm, yung second na buyer.
0: Yes,
1: paano mo napatituluhan yan na nakita mo naman nangyari sa Korte Suprema na ang in-owner ay yung mga unang nakabili noong lupa. Yung pangalawang, yung natalo ngayon sa kaso, ang iniisip ko. Kasi po, para po ito sa ating mga kapamilyang bibili ng lupa, di ba partner? Mm. Tapos tayo, pag nanalo tayo sa loto at bibili tayo ng lupa.
0: Maraming lupa.
1: Claiming it, di ba? Kailangan mong malaman ano po yung mga pwedeng i-double check. Kasi
0: correct,
1: batay dito sa kwento mo, hindi naman pala sila talagang may-ari. Sinabi ng Korte Suprema, yung naunang bumiling may-ari. Pero napatituluhan nila, partner.
0: Yun nga.
1: Anong mangyayari doon sa titulo?
0: Pero kasi, tandaan natin, partner, ang Register of Deeds, ang ating Land Registration Authority,
1: oo,
0: dependent din sila sa sinasumite sa kanila.
1: Ay, hindi nila chinecheck.
0: Hindi, chinecheck pa rin nila, okay, partner. Kasi, baka naman, di ba, yung pagka nakabili ka, kakanselahin yung old title.
1: Tama, oo, tama.
0: Eh dito, partner, galing pa sa mother title, may subdivision plan. So, maraming,
1: dokumento.
0: Kumbaga, dokumento. At yun nga, yung lot number, nakakalito. Kasi nga, ang daming heirs, ang daming lote. Mm-hmm. So, kumbaga, yun yung, kumbaga, nakakontribute. At nangyayari to sa totoong buhay, partner, na talagang, dahil layman tayo lahat, pag pinag-usapan yung
1: totoo,
0: meets and bounds, bounded on the east, bounded on the northwest, etc. Mm. So, kumbaga, nagbibigay loob sa atin na hindi, kumbaga, hindi yun ang pinakamahalaga at hindi ka matatali ng pagkakamali mo sa deed of sale.
1: Okay.
0: Ang mahalaga pa rin, ano yung napagkasunduan ng mga partido.
1: Pero maganda rin po, no, na lesson ito para sa ating pong gobyerno. Baka pwede may magawa tayong paraan, either upgrade our systems para po mapabilis yung maat maiwasan yung ganyang klase ng pagkakamali. So, lesson learned dito for all of us, partner, di ba, na double check, triple check every transaction, lupa man po yan o hindi po yan lupa, double check yung lahat ng provisions, anong nakasulat,
0: yes,
1: sa kontrata, di ba, partner?
0: Kaya nga iba, oo, partner, kahit na nakalagay na sa titulo, kahit nakalagay na sa deed of sale, nagpapa geodetic survey pa rin sila para matiyak na yung bang nakalagay doon meets and bounds.
1: Ayun.
0: Oo, exacto.
1: Tama.
0: Pero hindi, pag nakabili naman po kayo at nakapagpatitulo kayo, sinasabi naman sa inyo ng batas, sagot kayo ng batas na yan ay indefeasible. Hindi yan basta-basta matatalo at hindi basta-basta yan mawawala sa inyo kung hindi naman kayo voluntary na nag-sign ng deed of sale or deed of donation.
1: Yun, oo. It took them 25 years bago po nagkaroon ng decision dito, guys. Mm-hmm. Ayaw natin ng ganyang hassle.
0: Oh, yes.
1: Oo, ilan ako ngayon? 34. Naku, diba? Imagine mo kung 25...
0: More than half of your life, partner.
1: Diba? Nakakaloka. So,
0: at yung buong 25 years na gumagastos ka sa abogado.
1: Sobrang mahal na nun, partner. Umubos na ng sobrang kasi daming panahon at pera.
0: Trial court, court of appeals, Supreme Court.
1: Oo, naku! Grabe po talaga. Kaya kung kayo po ay nagbabalak bumili ng lupa, hashtag sana all. At may mga katanungan po kayo dito sa aming programa. Ang aming pong Viber hotline, mga kapamilya, 0919-278-3000. Huwag po kayong BBT, yung babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte at ang

0: mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
8: Mabuti ng handa! May Plemex 40 ako!
9: Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras po natin, 1:34.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagpabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang balita. Reforma sa ilang batas sa pagbubuwis pinag-aaralan para mabawi ang mawawalang kita sa planong amyenda sa tax exemption. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
5: Attorney, pinag-aaralan ng Department of Finance ang posibleng reforma sa ilang umiiral na batas sa pagbubuwis para mabawi ang 66 billion pesos na inaasahang mawawala kapag ipinatupad ang planong pagtataas ng tax exemption sa mga manggagawa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kabilang sa tinitingnang repasuhin ng DOF ang excise tax o dagdag na buwis at health taxes. Gayun din ang buwis sa vape at e-cigarette products, matatamis na inumin at single-use plastics. Aminado ang Malacanang na malaking halaga ang 66 billion pesos na mawawala sa kita ng gobyerno na maaari sanang magamit sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Tiniyak naman ni UC Castro na pag-aaralan mabuti ng pamahalaan ang tax reform para hindi masyadong maapektuhan ang mga investors na planong mamuhunan sa Pilipinas at maging mas maganda ang dulot nito para sa mga kababayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, Health Workers Group nag-noise barrage bilang pagtutol sa suspensyon ng pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod sa minimum wage earners sa Metro Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
6: Yes, Liza, magandang hapon. Dismayado nga yung mga health worker mula sa United Private Hospital Union of the Philippines matapos maglamas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court na pumigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ikinasang noise barrage sa harap ng UST Hospital ngayong tanghali, iginit ng tagapagsalita ng grupo na si Ronald Ignacio na ayon sa labor code, ang mga usapin kaugnay ng wage order ay saklaw ng Department of Labor and Employment o DOLE at hindi ng korte. Tinawag din ng grupo na pambababoy sa desisyon ang pagpapalabas ng TRO para harangin ang aumento sa sahod. Anila, marami pa rin health worker ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang health emergency allowance at COVID-19 allowance. Ayon pa kay Ignacio, hindi pa rin sapat ang 85 pesos na dagdag sahod kumpara sa patuloy na pagtaas ng gastusin at iba pang suliranin kinakaharap ng mga health worker dahil dito, marami pa rin anya ang mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa. Binatigos din ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando si Dolly Acting Secretary Francis Tolentino na ayon sa kanya, walang legal na batayan ang pag-suspende sa wage order dahil malinaw sa labor code na walang korte ang maaaring palabas ng TRO laban sa mga wage order na inilalabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Nakatakda rin nakapagpulong ang mga health worker ng UST at sa iba pang health worker groups para pag-usapan ang mas malawak na tinis protesta laban sa mga pigil sa pagpapatupad ng aumento. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
7: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
4: Babalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ang dami nyo nang nakaabang dito sa ating YouTube
1: Pero
4: live.
1: Pero partner, mag-shoutout ka naman sa isa kaibigan po natin dyan.
4: Nanonood ngayon ang ating mga kaibigan dyan sa Office of the City Administrator ng Quezon City.
1: Hello po!
4: Particular si Ma'am Emelinda, Miss Lynn Reforma.
1: Miss Lynn.
4: Yes.
1: Hello po, Miss Lynn. Magandang hapon po sa inyo dyan sa QC.
4: At syempre, ang ating gwapong-gwapong City Administrator, Mike Alimurong.
1: Syempre. Sama na rin natin si Retired General Elmo Sandino.
4: Ah, yes.
1: Si
4: Jensan.
1: Sir Dexter Gardena. Sino po mga nakakasama ko dyan?
4: Madami.
1: Lagi yan eh. Oo eh. Pag may rally eh. Naka-ready sila. Lagi naka-making sure that, you know, maayos at na maging mapayapa ang mga programang nagaganap sa QC. But anyway, partner, mag-hello din tayo doon sa mga taga- Labas naman ng QC.
4: Yes, ang dami, partner.
1: May mga batang kankaloo. Alam mo yun? Kan. Kan Caloo. Yun ang tawag sa Caloocan.
4: Ah, okay.
1: Batang Kan Caloo. Sila Marvin Riabat, partner.
4: Yes.
1: Pero meron po tayo ngayon live caller partner.
4: Yun, si Alias JR. Mm-hmm. Nasa ating linya. May tanong siya tungkol sa illegal dismissal. So, labor law ang kanyang tanong.
1: Mm-hmm.
4: Alias JR, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
1: Hello po.
8: Magandang hapon, Attorney. Opo.
1: Go ahead po sa iyong katanungan, sir.
8: Apo. Masasabing matatawag po ba na illegal dismissal yung nangyari sa akin?
1: Mm-hmm.
8: Na hindi na ako pinapasok ng boss ko.
1: Okay.
4: Dahil?
1: Sir JR, sorry. Sir JR. Ano pong trabaho po ninyo? Ano pong employment status niyo, sir?
8: Employment status ko po, wala na po akong trabaho ngayon.
1: Hindi, sir. Dati po, sir. Ano po kayo? Regular, contractual, ano pong status, sir?
8: Regular naman, ma'am.
1: Okay. Ano pong trabaho, sir?
8: Sa ano ko, ma'am? Sa food industry.
1: Food industry partner. Mm-hmm. Ah, service crew? Is it?
8: Opo.
1: Okay.
8: Parang ganon.
1: Alright.
4: Alias JR, so anong nangyari? Bakit bigla ka nalang hindi pinapasok?
8: Actually, pumasok naman po ako. Tapos, nung pagdating ko naman po doon sa lokasyon ng trabaho ko, hindi na ako pinatuloy kasi may kapalit na daw ako. Tapos, then the rest of the day, hindi na rin ako talaga tumuloy kasi nga, yun na yung nabasa ko sa mga sabi nila na hindi na daw ako dapat pumasok pa.
4: Okay.
8: Tapos, hinold po nila yung sahod ko for a few days.
1: Hmm.
8: Yan, tapos kasi sir, na stress na po kasi ko kasi may chronic kidney disease ako. Isa rin yan sa mga reason na kaya medyo may mga, siguro sa isang cut-off na yun, parang may mga tatlong araw kung hindi nakapasok. Pero acknowledge naman.
4: Okay.
8: Ngayon, parang sinabihan na lang ako na hindi na ako pwedeng pumasok through chat na lang po. Ngayon, hindi na ako pumasok kasi na-stress na ako.
4: Okay.
8: Tapos, parang nasiraan na po ako ng dignidad dahil dun sa mga pinagsasabi na hindi daw ako marunong magtrabaho, gumawa ng ganito, ganyan.
4: Pero, alias JR, wala kang hindi ka kinasuhan, hindi ka pinagpaliwanag, walang ganong hindi mo alam kung bakit ka tinatanggal.
8: After 2 days naman po, pinag-report ako dun sa isang agency na hawak nila. Tapos binigay sa akin yung mga akusasyon na para sa akin naman po, hindi naman po makatotohanan kasi yung mga kasamahan ko sa trabaho, alam nila. Ngayon, ang dami-dami po nilang ipinatong sa akin. Kaya siguro parang yun ang naging ground nila para mawala po ako sa trabaho. Ngayon, magulumihanan po ako kasi unang-una may health issues ako. Tapos kung i-hold pa yung sahod ko ng ganun, sabi ko sa pagkakaalam ko magiging mali din naman na hindi nila. Pero alam ng boss ko naman na may sakit ako.
4: Okay. Alias JR, linawin natin, ayon sa iyong kwento, tinanggal ka muna, hindi ka na pinag-report bago sinabi sa iyo, ito yung mga dahilan. Tama ba?
8: Yes. Opo, okay. Tama po.
4: So yan, batay dyan sa limitadong impormasyon, JR, illegal dismissal. Bakit? Kasi, tandaan natin, ayon sa ating konstitusyon, meron kang karapatan to security of tenure. Ibig sabihin, sabi mo, ikaw ay regular employee. At bilang regular employee, dapat, bago katanggalin, meron tayong tinatawag na twin notice rule under the labor code. Una, dapat ipagbigay alam sa iyo yung dahilan o anuman yung iyong nalabag dyan sa mga alituntunin ng iyong workplace. At dapat, okay, bukod doon sa notice na yon, yung unang notice, ay bibigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. Dapat pakinggan ang iyong panig. Halimbawa, ang sinasabi sa iyong dahilan, lagi kang absent. Diba? Kasama ba yan sa kumbaga, binato nila sa iyo na violation mo daw?
8: Opo.
4: Halimbawa yon. So doon, pag binigyan ka ng pagkakataon, pwede mong sabihin, "Uy, hindi yan unauthorized absence. Nag-file ako ng leave," kagaya ng sinasabi mo kanina, diba, JR? Acknowledge yun, nagpaalam ka, etc. At meron ka, bilang regular employee, meron kang mga number of leaves. At kahit na naubos mo na yung leaves mo, pwede ka pa rin naman mag-leave, kaya lang without pay na. Hindi ba? So, pero bukod doon kasi, JR, kumbaga kahit na nga merong dahilan ang hinihingi ng batas pag sinasabi nating due process, hindi lang yung substantive due process, ibig sabihin na dapat merong justification, may sapat na batayan sa batas. Kung hindi, meron din kakabit nun or kasing halaga yung tinatawag nating procedural due process. Bigyan ka ng notice, bigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag ng iyong panig at madinigyan sa isang impartial na pagdinig. At pangalawa, kung nakapagpaliwanag ka na pero sa tingin ng management, hindi acceptable yung paliwanag mo, ngayon, bibigyan ka na ng pangalawang notice. Sabi natin, twin notice. Ito na, tinatanggal ka na namin kasi yung dahilan na sinabi, hindi mo naman napaliwanag, walang mabigat na dahilan bakit ka absent ng absent. So yun, dapat merong desisyon. Written pareho yan, yung unang notice ng violation mo at itong desisyon na tinatanggal ka. Hindi pwede na yung due process will come after tinanggal ka na at sinabi na sa'yo hindi ka na pinapareport. Ibig sabihin, pero JR, balikan ko lang isang detalye. Kasi sabi mo, pinadala ka doon sa agency. So dito ba, kasi sinasabi mo regular employee ka. Regular employee ka nung fast food chain o regular employee ka nung agency? Kasi kahit naman alin doon, yung sinabi ko sa yung karapatan mo to substantive and procedural due process, nandun pa rin. Pero mahalaga lang kasi ang nagtanggal sa'yo yung kung ikaw ay under legitimate na contracting or subcontracting, eh kumbaga yung may iba lang yung sinong may obligasyon na bigyan ka ng due process. Kung doon ka talaga regular employee sa fast food chain, sila yung dapat gumawa nitong due process. Kung dyan ka naman regular sa agency, sila rin dapat ang gumawa niyan.
8: Opo.
4: JR?
8: Actually, sir, ano po, sila po yung nakakasakop sa akin. Parang itong kumpanyang to, sila yung kumuha or subcontractor na naka-under ako. Ngayon, pinapunta po ako doon, binigay sa akin yung accusation letter. Nagbigay po ako ng ano ko, yung tinatawag na IR.
4: Incident report.
8: Oo po, incident report. Ngayon, sabi ko, I was expecting na yung company na nag-accusa sa akin, o particularly yung boss, dapat po may return message din sila or notice na until na wala po ako nare-receive. Doon sa accusation kasi po dignidad ko po yung na spread out na doon sa buong kumpanya na di umano daw ay ako'y nagnakaw.
4: Oh.
8: Tapos may alam ng mga ganitong pera na hindi po makatutunganan at mga ang kasamahan ko doon alam na alam kung ano at hindi po makatutunganan yung sinasali sa akin. Ngayon po, hindi ko na sila matawagan, tinatanong ko sila.
4: Okay, JR, dahil meron pa tayo isang nakalinya na live caller, yung sitwasyon ngayon, pwede ka ngayon pumunta sa NLRC na nakasasakop. Ito ba ay nasa Metro Manila?
8: Metro Manila, sir.
4: Okay, so pupunta ka dyan. Wala na yata sila sa Banaue. Hanapin mo yung NCR na National Labor Relations Commission Office ng DOLE at doon ka maaari magsampa ng kaso. At yung kagaya nun, isama mo na lahat ng hindi nababayaran sa'yo, yung mga night differential, overtime, lahat yan. At syempre, yung huling sweldo mo na napagtrabahuhan mo na, sabi mo, withhold din. Okay, JR?
8: Sige po. Salamat po, attorney. Salamat po.
1: Maraming salamat po sa inyo, sir. Balitaan po kami, ha. God bless you po, sir. And always remember po, when one door closes, meron naman po magbubukas ulit. At dasal po namin na makahanap po kayo ng mas magandang trabaho pa po niyan, sir. Ingat po kayo. Salamat po. Ingat po kayo. Ayan po si Elias JR, ang ating pong live caller for today. Partner, may isa pa po nakalinya ngayon na tatawag po sa ating programa pero magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, mga messages po ninyo sa live stream. Nakikita na po namin at nakakatuwa silang pakinggan sa chat talaga.
4: Oo nga.
1: Ay, pakinggan. Basahin sa chat. Ang para silang magka-classmates dun, partner.
4: Classmates na ang tawag nila sa isa.
1: Oo, I love it.
4: Matingo lang ang aking napakabait at gwapong partner Wilson Chua.
1: Akala ko ako lang ang partner mo, partner. Pero sige, okay na rin
4: partners. Yan. Sa labas ng DZM. Partner
1: Wilson. Hello, Sir Wilson. Hindi ko pa na may Sir Wilson.
4: Oo nga.
1: Oo nga. Dapat pumunta ka na dito, Sir
4: na.
1: Wilson. Now na, meron pang 10 minutes. Wow, kala mo ang bilis yan, no? But anyway, sa ngayon po yung magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Huwag po kayong bibitiw. Babalik po ang Hello
4: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Pumakalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya naman natin si alias Agta. May tanong naman siya, deed of sale at kaso sa lupa. Ito, patok sa ating
1: ano. Sakto, opo. Hello po, magandang hapon po sa inyo.
12: Hello po, ma'am.
1: Hi, sir.
12: Good afternoon po sa inyong dalawa.
1: Hello po, sir.
4: Magandang hapon din po. Go ahead po.
1: Sir Agta, pasensya na po. Meron lang tayong 8 minutes na lang po sa program, sir. If we could just limit the questions to 2, sir. Go ahead.
12: Mali, one lang naman to, Maiki. Nagtatanong lang ako.
4: Opo.
1: Go ahead po.
12: May, yung auntie ni Mrs. na humingi sa amin ng tulong, mama, tungkol po sa lupa. Ngayon, pumunta kami sa assessor's office, yung lupa, nakapangalan sa nanay niya.
4: Eh?
12: Yung advice naman sa amin sa assessor, pumunta ng Sindro. Ngayon, pumunta kami ng Sindro, yung lupa, nakapangalan din sa nanay niya.
4: Okay.
12: Ngayon, yung advice po ng Sindro, kasi may nakatayo na buwan, simbahan, na hindi naman yung hindi naman Catholic Church. Tapos doon sa likod, may nakabili daw. Ngayon, yung advice sa amin sa Sindro, ibakod.
4: Okay.
12: Yung advice ng Sindro. Ngayon po, yung auntie ni Michi, nagpasama sa amin na pinabakuran niya yung lupa na yon.
4: Okay.
12: Ngayon po, ang problema ka. Ako ngayon, ang pinagkaso, kaming tatlo kinasuhan, ako daw ang nagpabakod. Bakit ko naman yung pababakura na hindi naman yun sa amin?
4: So,
12: kaya po, may kaso kami ngayon.
4: Ano ang ginaso sa inyo? coercion.
12: Yung lawak pa namin doon, na sa kanila daw yun, nabili daw nila yun. Ngayon po, na-find out namin yung date of sale, yung pangalan ng auntie niya, ni Mrs. Mali. Ang nakapangalan doon, si Lina. Yung tunay niyang pangalan, Lina.
4: Pero, dahil ang kausap niya po, yung mismong auntie na may-ari niyan, eh, tinanong niyo po ba siya? Siya talaga ba ang nagbenta o hindi?
12: Kasama siya doon sa nagbenta, pero sabi niya, hindi daw siya nagbenta niyan.
4: Ah, okay, ito na lang, mabilis. Sir alias Agda, opo. May titulo po ba ito o wala?
12: Wala po, did absent lang po. Aikwan lang po, natatax declaration lang po.
4: Yan po ang problema kasi yung nakiklaim na nandyan ngayon, kiniklaim nila na bili nila. Hindi po ba?
12: Wala man sila po aming titulo. Lahat doon po sa Sindro at saka sa Municipal Assessor, ang nakapangalan doon pa sa nanay nung auntie ni Missy.
4: Ayun, kasi sabi ninyo kanina nakapangalan doon sa auntie. Yung pala sa nanay nung auntie.
12: Sa nanay po.
4: Okay, ngayon, so...
12: Yung ibininta, kasama na siya doon, pero wala daw siyang, hindi daw siya nagpuan dyan, nagpabili noon. Yung tatlong kapatid, patay na. Siya na lang ang buhay ngayon, yung Lina.
4: Okay, dito yung po kasi, ngayon. Pasensya na po, sorry, Sir Agta. Dahil kulang na po tayo sa oras, kulang po kasi ang impormasyon. Kasi tandaan po natin, kung walang titulo, sa batas po, at ito po ay naayon sa mga kaso na nadesisyon na ng Korte Suprema, kailangan na kung wala ang kumbaga conflicting claimants ay walang parehong maipakitang titulo, ang usapin po ay babagsak sa sino ang nakaposisyon. Unang-una, yung sinasabi ninyo, yung nakadeklara na tax declaration dyan na sa pangalan, ibig sabihin nagbabayad ng real property tax. Isa yon sa matibay na patunay ng occupation, open, continuous in the concept of owner. Pero kasi nga po, kagaya din ng lesson dun sa kaso natin kanina, dapat po sana nakapagpatitulo na. Kasi kung matagal na yan, nasa nanay pa nung tita, ibig sabihin lola na ng asawa ninyo, eh, ibig sabihin matagal nang sila ang nakaposisyon. Eh, dapat sana naayos na nila. Kasi yung hula ko po kaya merong record din sa Senro ay sinimula na yung proseso ng pagpapatitulo dyan sa DENR. Hindi po ba? So dapat, kaya po nagkakaroon ng mga conflicting claimants. Kasi nga po, hindi pa nasesettle sino ba talaga ang may-ari. Kasi kagaya po niyan, sa mga lupang malalawak, iniisip natin na yung tinayo natin dito, kumbaga yan yung ating possession. Pero minsan, hindi natin namalayan. Meron pala sa ibang lugar claiming the same area. Pero dahil kulang na po tayo sa oras, Sir Agta, maaari po ba kayong muling tumawag dito na meron pang dagdag na detalye nagpapatunay ng inyong o yung possession, actual, open, continuous possession in the concept of owner, na para siya ang, kumbaga, nagpapatibay sa kanyang claim of possession.
1: So yun po assignment niyo sir sa amin, Sir Agta. By Monday, I hope you can produce the necessary documents or information.
4: Para ka nag-i-issue ng subpoena.
1: Ganito yan, pakilista. Presiding Officer, if I may have the floor. Just, I would like to request for...
4: You have the floor and the ceiling.
1: The respondent.
4: And the walls.
1: Ang dami na lahat. And the mic partner.
4: And the mic.
1: Oh, but we do not have the airtime partner.
4: Yes.
1: Ubus na. Sabi nga ni Cheese Escudero, you have 2 minutes, partner.
4: We don't have 2 minutes.
1: Wala na, 1 minute na lang pala. Di talaga tayo marunong mag-mat. Pero ayun nga po, mag-hello lang tayo mabilis dito po sa mga nasa live stream po natin. Pero po, YTC-I5B, may tanong siya sa atin about sa lupa.
4: Si Louis Basco rin, meron din tanong tungkol sa kasal. 25 years na daw siya hindi nagsasama. Valid pa rin po yan hanggang hindi kayo dumadaan. Mahal daw kasi ang annulment. Totoo po, mahal, maabala, pero yun lang po ang tanging paraan para ma-dissolve
1: pero
4: ang marriage.
1: If kakayanin po, mapag-ipunan ng annulment, kasi pag may nangyari po, sa tama. Either or nung party, say kayo din po ang malalagay sa alanganin tama. Po dyan. Kasi kayo po mag-registered spouse. So, if kakayanin lang naman po. Sa ngayon po, mag-hello tayo kila Denmark Tayag, kay Ryota, Jerby Xiao, Ligay Xing Tan.
4: Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Yurike Kai, Jason 1569.
1: Hello po sa inyo. Si Joya De Asis, pabati naman po sa kapatid ko na si PL De Asis kasi birthday niya
4: happy
1: tomorrow.
4: Birthday PL De Asis.
1: Congratulations. Happy mabuhay ka hanggang kailan mo gusto.
4: Marvin Riabad, Ligaya si, Chingtan, Vina Hermohino, Estrella Garcia,
1: si Rimo Lilimo,
4: Sara C, Los Angeles, California,
1: si Gabriel Ponsaran, Kenny G, sa Lunes na po yung tanong ko. At Kenny, sige, message na kayo sa questions niyo on yes. Monday, okay? Sino pa? Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa amin pong isang oras sa talakayan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
4: Attorney Noel Del Prado po, nagpapaalala, huwag kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
4: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM Action ngayon. Happy bye, weekend. Happy weekend, happy DZMM 40. Diba, ang ganda lang. Low-key flexing tayo, partner. Ingat, guys!
13: Hello, attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, suportado ng iba't ibang grupo ang pagtanggol ni Pangulong Marcos Jr. sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Patricia, naniniwala ang iba't ibang mga bayang grupo na ang isa sa pinakatampok na bahagi ng ikalimang State of the Nation Address o SORA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pag-iit ito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa 2016 Arbitral Award. Kay Jose Antonio Goycha, Chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pang mga bayang grupo, ipinakita rin ng Pangulo ang matatag na paninindigan ng gobyerno na ipagtatanggol ang soberanya ng bansa sa mapayapa at naaayon sa pandaigdigang batas na paraan. Anya, ang 2016 Arbitral Award ay isa sa pinakamahalagang tagumpay ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at hindi ito mapubura ng anumang propaganda, pananakot o maling impormasyon. Para sa grupo, malinaw ang mensahe ng ikalimang SONA. Dapat magkasabay ang pagsusulong ng kaunaran at ang pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Sa ibang balita, nasabat sa Davao del Norte ang 3 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
5: Sa operasyon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao, Carmen Municipal Police, PNP Maritime Group at Anti-Regional Special Operations Group, nakumpiska ng mga otoridad ang mga ipinuslit na sigarilyo sa bayan ng Carmen. Bago nito, naharang nila ang sasakyang may karga umanong mga smuggled cigarettes. Nang mahuli ng mga otoridad, inabandona umano ng mga sakay ang sasakyan at tumakas, habang nasamsam naman ang mga kontrabando sa tabing ilog sa Barangay Taba. Aabot sa 121 master cases ng smuggled cigarettes ang nakumpiska na nagkakahalaga umano ng 3 milyong piso. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matugis ang mga nasa likod ng iligal na aktibidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Good news sa mga commuter, may libreng sakay ang MRT3 para sa mga pasaherong may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa August 5, August 12, 19 at 26, pati na rin sa September 16 kasabay ng pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayon sa Department of Transportation, pakikiisa ito sa paggunita ng paglagda sa Philippine Identification System Act noong 2018. Maaari lang ipakita ang physical card, digital ID o printed e-fill ID para ma-avail ang libreng sakay. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay huling araw ng Hulyo, ika-31 ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama naging isang dalaginding ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi lamang mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon! Yan. Last day of the month!
1: Oo nga!
0: Diba? Last day of the week!
1: Bukas next month na.
0: Oo, diba?
1: O, narinig ko kala ano, kala sino ba ito?
0: Si
1: Ninia Corpus at kay Mix Bustos na pinag-usapan nila yung ghost month.
0: Yes, narinig ko rin
1: lahat
0: yan.
1: Lahat po ng Chinese community and Filipino-Chinese community na niniwala.
0: Naniniwala? No. I will say categorically hindi, pero aware.
1: Aware, no?
0: Pero
1: and so you still nagginagawa niyo rin yung mga advice,
0: rituals? Rituals personal, from personal standpoint, family. Hindi. Pero meron kaming certain restrictions to ourselves.
1: Okay,
0: dahil ito yung sa Catholic. Isipin natin, the souls of
1: Jesuit ang tatay mo.
0: Oo. Hindi ba? Jesuit na Jesuit, hindi ba? That's why, yung mga, sabi natin, souls in purgatory. They are out right now.
1: No, not yet. It starts now ng August 15.
0: August 13.
1: Ah, 13.
0: Okay. August 13 to September 10.
1: Okay.
0: The peak day is on August 27.
1: Yes.
0: And it's on the 8th month of the Chinese calendar.
1: Oo nga
0: yan
1: daw.
0: Yun.
1: Hindi lang naman ikaw ang nakausap kong Chinese na may ganyang pag-iisip or kaisipan. Kasi hindi naman daw lahat nasa luck.
0: Tama. Yes, meron tayong ayaw gawin or sabihin natin, Ken, yung paliban. Pero kung talagang kailangan
1: Yung parang sa Katoliko or sa Pilipino rin, sa Pilipino rather. Wala namang mawawala kung gagawin mo ito. May mga ganun pamahiin, 'di ba?
0: Yes. It's more of, sabihin natin, practice. It's a religious practice Pero kita mo ha, ang Pinoy, paniwala.
1: Ayan.
0: I mean, hindi ko sinasabing hindi, but how culture mixes.
1: That's right.
0: Di ba? How one influence each other.
1: Sa pagkakaalam mo, Do, kasi napansin ko, well, over the years na tinatalakay ito, kasi ito yung yearly,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Parang ito'y katumbas ng undas.
0: Undas?
1: Pero ang mas mahaba.
0: Yes, 1 month kasi.
1: Holy
0: Week. Advent.
1: Hindi, kasi Advent is attributed to a spiritual
0: In a way, Tita Winnie. That's why bawal tayo magkarne on a Friday. Holy Wednesday, yung mga Holy Week.
1: Hindi, ang inaano ko, yung ghost
0: duration, in comparison in terms of its parang the occasion,
1: konteksto.
0: Hindi.
1: Hindi undas?
0: Hindi. Undas is, meron din sa rin...
1: Saints Day, di ba?
0: Meron din undas ang Chinese calendar.
1: Ay, bukod dito sa ghost month.
0: Opo, susundan mo rin yan.
1: Okay.
0: Meron din. May mga ritual. Meron akong kaibigan talaga na...
1: Nagawa niyo yun?
0: Personally, kami hindi po. Pero meron akong mga close friends whom I really visit. At sumusunod.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Meron din mga pelikula na nagsasagawa din niya na attributed din sa ghost.
0: Yes.
1: Pero nakakatakot ba talaga?
0: No, nothing to fear. Ito
1: kasi naglalabasan daw mga lingering spirits.
0: Sa tingin mo, pinipili niya, Agosto lang lumabas? Tita Winnie? My God naman.
1: Kasi tanong mo.
0: Hindi ba? Tanong ko sa'yo, yan ba? Ito ay sabihin natin, commemorative. Significant lang yung time. Pero hindi naman ibig sabihin during this time.
1: Lang, no?
0: Oo. Ang sa akin is, we always pray for the souls in purgatory and everyone.
1: Yes.
0: For peace and, walang problema.
1: We always pray and remember our dearly departed.
0: Yes. And remember them. It's all the love that we can give.
1: Oh, yeah. Remember.
0: Everything is in the memory, is in the heart. I really don't go for the tangible. In a way, I avoid that kasi minsan attachment ko nagiging over. Magiging
1: okay.
0: iba. I only keep one set.
1: Ah, okay.
0: One set of something.
1: Ayan. Medyo curious nga ako eh kasi sinasabi naulinig ako kanina sa discussion nila. Naglalagay daw ng pagkain sa labas ng bahay.
0: Yes.
1: Para makain daw ng hungry ghost. Paano mo lalaman kung inain na nila?
0: In the same way na we offer food offerings. Diba?
1: Paano nga pagkakaalam, pag alam mo
0: it's
1: na kinain na nila?
0: The significant. The ano lang, the practice.
1: Symbolic.
0: Symbolic.
1: Ah, okay.
0: In the same way na we burn paper money, gold.
1: Oo nga.
0: Yung mga houses, planes, condos, yung mga ganon. When we...
1: Made of paper.
0: Made of paper.
1: Sorry. Yung mga... Hindi mo nagsusunog na houses. Made of paper.
0: Made of paper. Yung diba nakikita mo yan, Tita Winnie?
1: Sa batay.
0: Oo. That's why it's parang, ang significance niyan is because we send you off with everything that you need in the afterlife.
1: Ah.
0: So ito, we don't see the people consuming or the ghost consuming the food in afterlife. Ah. In the same manner, ang Pinoy nagpa-practice ng something na ginagawa ng mga Chino. Yung how do you celebrate? How do you welcome the new year? Ilan prutas? Hindi, ako personally, hindi ko nga alam eh. May ba round fruits na dapat i-collect? 13 ba yan? Or something?
1: Nga.
0: Yun, ganun din.
1: Sabi 12, so, representing each month of the year.
0: In a way, that's
1: diba
0: also...
1: Sabi ko nga sa'yo, akala ko noon, 6 pieces for the 12 months. So, punong-puno sabi na asawa ko, so paano tayo kakain?
0: Diba? Para kang nasa supermarket, fruit stand
1: mali,
0: ka.
1: Mali, sabi nga yes. nila Robert, mali.
0: So, these are things na parang more of commemorative, significant.
1: You know, we have the same, ikanya-kanyang tradisyon, ano ba? I remember nung namatay yung tatay ko, na ginawa ko rin nung sa asawa ko na mag-ipit daw ng pera sa kamay para pamasahe, kumbaga,
0: yes.
1: quote-unquote. Tapos kailangan daw nakabaon ang sapatos. Para pag maglalakbay,
0: may magagamit siya. At
1: yung
0: kung umuwi,
1: yung iba naman, ayaw maglagay ng sapatos kasi maririnig mo.
0: Pag-uwi.
1: Pag-uwi. Yeah. May mga ganun pa, mahiin po, diba?
0: Yun.
1: So, kanya-kanya rin naman yung paniniwala.
0: Yun nga.
1: O, siya, napag-usapan lang dahil narinig ko ba.
0: Oo, ako rin. Interested din, interesting yung discussion nila, Migs, at ni Ninia kanina.
1: No, kasama yung isang function.
0: Michael De Mesa.
1: Paano? Michael De Mesa.
0: Yun pangalan ng guest nila. Hindi po yun. Sinabi ni Ninia yun eh. Hindi yun yung artista.
1: Paano ba sinasabi? Feng Shui?
0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng, it's wind and water. Wind, water. It's a balance. It's a balance. Yin yang.
1: Sa araw na ito, ang ating programa ay solely dedicated sa ating klinika sa Istra. Renta. Ano bang nga pag-uusapan
0: natin? Napakasimpleng topic.
1: Ano na?
0: Tamang paghugas ng kamay.
1: Ay, naku, dapat si John Isaac makikinig dyan. Tamang paghugas ng kamay. Naku, magde-demonstrate din si Doc mamaya
0: pwede
1: kung
0: na,
1: paano
0: oo.
1: Ang tamang paghugas ng kamay. Baka may mga katanungan po kayo tungkol dyan. Bukas na bukas po ang ating radio, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong. Siguro kahit hindi sa
0: anything,
1: paghugas ng kamay.
0: Bakit natin pinag-uusapan ang paghugas ng kamay? Dahil ito ang major transmission ng disease and problem.
1: Right.
0: Diba, Tita Winnie?
1: Totoo yan. Mag-text din po kayo sa ating DZMM Viber hotline number.
0: 0919-278-3000 or sa ating landline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
1: Right.
0: Yun.
2: Aksyon ngayon! Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
0: Okay, bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Ay, ano, tawag to, wash your hands. Alam mo, bata pa lang ako, lagi nang pinapaalala yan sa school.
0: Ngayon nga, hindi ba, sa mga sink ng eskwelahan o public place, may proper way of washing.
1: Anywhere.
0: Yes.
1: Actually, kahit saan, kahit sa mall, kamapunta ba sa doon sa mga CR, yes, may mga nakapaskil tungkol
0: tama
1: sa nakapaskil washing of hands.
0: Ang problema, nakita ko may sink, may tubig. Hindi ko makita ang sabon. Hindi ko makita
1: ako
0: ang sabon.
1: Ako nagdadala ako ng sabon.
0: Well, ako yung papel, paper soap.
1: Ah, yung ganun. Paper soap.
0: Yung paper soap yung ginagamit. Ah, bakit natin?
1: May lalagyan ako maliit na ganyan.
0: Spritzer. Talaga?
1: Oo, totoo.
0: Alam mo si Tita Winnie, kung kilala niyo personally, prepared yan.
1: Bukod pa sa wet tissue.
0: Di ba? Ay, pag-usapan natin din yung wet tissue. Saka yung alcohol spray.
1: Sige.
0: Saka yung mga gel. Is it effective? Is it good? Ano ang quality na hinahanap natin?
1: Bakit ba kailangan mag, let's be academic about this. Mm-hmm. Bakit kailangan maghugas ng kamay, Doc?
0: Dahil pag malinis ang kamay, malusog ang katawan mo. Yeah. Bakit? Tanungin kita, Tita Winnie, saan mo ginagamit ang kamay mo?
1: Sa lahat ng bagay.
0: Yes, 'di ba? Sa lahat ng bagay. Ikaw, mahilig ka magluto.
1: Mm.
0: 'Di ba? So, sa pagluluto, ano ang ginagawa mo? Nag-food prep ka.
1: Yes.
0: So, bago mag-food prep, dapat mag-wash ka din ng hands.
1: 'Di ba?
0: Dahil maghuhugas ka ng karne, mga food products, gulay and everything, di ba? Therefore,
1: at kakainin yun.
0: Yun nga. Oh, kaya nga dapat malinis ang kamay dahil ito po ang magdadala. Parang sasakyan siya ng dumi.
1: Yeah.
0: Okay? Kaya hindi natin pwedeng, manatiling marumi. Ang problema, ano ang meron sa kamay natin na dapat natin intindihin na dapat hugasan?
1: Ano?
0: Kuko.
1: Mikrobio. Ah, kuko.
0: Kuko? Ano pa?
1: Kuko.
0: Yung iba medyo mabuhok ang kamay. Sa dorsum, sa ibabaw ng kamay nila, medyo sabi natin, hairy. So, dapat clean. Okay. At yung iba, may suot na mga alahas, singsing, pulseras, at iba pa. Okay?
1: Pagka nagluluto ako, wala akong...
0: Dapat tanggal, ideally, di ba? Kaya nga sa operating...
1: Relo.
0: Yes. Hmm. Kaya nga sa operating room, sabihin natin, ang mga doktor, ang ginagawa natin, walang suot na any accessory.
1: Okay.
0: Maski na relo.
1: Okay.
0: At ang scrubbing, ibang klase, iba rin ang agent na ginagamit?
1: Oo nga. Yung sabon nyo, kakaiba, meron ng kakabit na parang scrub.
0: Yes.
1: Tapos kulay brown.
0: Yes. It's the povidone iodine.
1: Nagamot.
0: Gamot yun. Okay. Kasi dapat hindi lang antiseptic, it's antibacterial.
1: Kasi nga, magbubukas
0: kayo.
1: Magbubukas
0: ka. Oo. Ultimo yung damit na sinusuot ng siruhano, yung berde, ay hindi dapat hinahawakan ng walang guantes na steril. Hindi lang basta gloves.
1: Ganon talaga kayo.
0: Kastrikto sa pagdating sa sterility or cleanliness. Mm-mm. Totally absolute no bacteria. Pero sa activities of daily living natin, makikita natin na ang kamay ang pangunahing instrumento ng ating ginagamit. Sa pagbukas mo ng pintuan, paghawak mo ng doorknob, sa paghawak ng baso, sa paghawak ng pera o salapi, sa pagbayad, pag nag-order tayo ng pagkain. At yung
1: pagsulat.
0: Yun, ang pinakhilig ng mga tao, paghawak ng telepono.
1: Cellphone.
0: Diba?
1: Laptop.
0: At ngayon, uso mga so-called fur baby, mga pets, pusa, ibon, aso.
1: At huwag nating kalimutan na kapag tayo'y nagbabanyo, may gamit din ng kamay.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama.
1: Sa pagpahid ng puwerta ng mga kababaihan.
0: Yes.
1: Sa paghugas ng puwit pagka ikay dumumi.
0: Or sabihin natin kung suminga ka, may tissue paper at lahat-lahat
1: tama,
0: na.
1: Tama.
0: Lahat yan. So, ang end point, makikita mo, yung kamay, mag-end saan? Magwawakas sa bibig.
1: Yeah.
0: Yes, lahat. Mm-hmm. Halimbawa, ngingiti ka, tatawa ka, yung mapakita yung bungi ka, tatakpan mo. Sisinga ka, tatakpan mo. Susubo ka ng pagkain, bibig. So, ang end point is really always bibig. At yan ang ating iniiwasan. Dahil yung kamay ay may hawak na, o may sasakyan, may dala siyang mikrobyo.
1: Okay.
0: Yun ang problema. Kaya yung tinatawag natin hand, mouth, foot disease.
1: Mm-mm.
0: Ito, Lahat, bottom line, kamay. Anong epekto pag madumi ang kamay?
1: Pwede magkakasakit ka.
0: Anong klaseng mga sakit?
1: Okay, like?
0: Oh, like diarrhea. Pagtatain ng tubig, hindi ba? Alam ba ninyo, pwede rin magkaroon ng bulate.
1: Dahil sa maduming kamay, right?
0: Or nakasingit yung itlog ng bulate sa kuko. Yes. Okay? Sore eyes.
1: Yes.
0: Sore eyes, Tita Winnie, ha?
1: At transmission actually nung ano eh, bacteria.
0: At ito na, oy. Trangkaso. Flu. Okay. Ha, trangkaso, ha? Sipon ubo, pwede rin po yun. At syempre, yung minanggit ko kanina, hand-foot-mouth disease. Okay. Importante yan. Kaya, dapat alam natin, kailan tayo naghuhugas din ng kamay?
1: Okay.
0: Di ba? Isang beses lang ba, tapos na?
1: Hindi ah.
0: Oh, yun nga eh. Di ba?
1: Tuwing ang lalabas ng banyo, bago kumain, pagkatapos kumain.
0: Yun. So yun, meron kang dalawang timing na dapat intindihin.
1: Okay.
0: Bago at pagkatapos. Okay? Ano yung mga bago? Binanggit mo, bago kumain.
1: Okay. Yes.
0: Bago maghanda ng pagkain. Okay? Or bago maghumawak sa sanggol.
1: Oo, yan. Tama.
0: Okay? Sa sanggol. Okay? Pagkatapos ng ano?
1: Pagkatapos kumain.
0: Pagkatapos kumain. May sinabi ka, pagkatapos gumamit ng banyo.
1: Yes.
0: Kay umihi ka, kay dumi ka. Di ba? Or umubo ka. Nagbahing ka, nahawak gamit mong kamay maski na may panyo, maski na may tissue. Remember, itong mga wina-wash off natin, hindi natin nakikita ng mata. Microscopic yan. Virus, bacteria, itlog or eggs ng parasite. Hindi natin nakikita yan. Okay? At syempre, pagkatapos maghawak ng hayop, mga pets natin.
1: Okay.
0: Okay? Dahil hindi ko
1: paano, Dok, yung mga nagkakarga-karga?
0: Eh, di maghugas ka. Ang problema, tamang paghugas, yan ang pupuntahan natin next,
1: okay,
0: eh, di ba?
1: Okay.
0: At syempre, mga bata, yung sinabi mo kanina, sa apo mo, warning, pagkatapos maglaro sa labas.
1: Yes.
0: Okay? Paghanda, sabi natin, paghawak ng basura. Nag-wrap up ka, nilagay mo sa labas, hindi ba? Uh-huh. Or sabihin natin, ito pa, bago matulog. Wash hands bago matulog.
1: Eh, kung naligo naman ako, okay na yun.
0: Naligo ka? Natulog ka na kaagad?
1: Hindi, syempre.
0: Naghawak ka ng remote control, naghawak ka ng telepono, naghawak ka ng silya, umupo ka muna sa chair, nanood ng TV.
1: Eh, baka hindi na ako makatulog yan pagka naghugas pa akong kamay.
0: Huwag naman, sobrang OA. Hindi ka mag-operating room, Tita Winnie. Wash hands lang.
1: Okay. Ha?
0: Ang sabi nga dito sa wash hands na ito ay 20 seconds.
1: 20 seconds. So how do we do it?
0: Una,
1: na.
0: Ano ang materyales na dapat meron
1: tubig
0: ka?
1: At sabon.
0: Tubig at sabon. Okay. Tama. So, alam natin, yung tubig ay running water.
1: Mm-mm.
0: At kung wala kang gripo, anong dapat mong gamitin?
1: Tabo.
0: Tabo or dalawang planggana.
1: Oo, isang okay?
0: Isang unang planggana na paghugas ng may sabon, and yung isa pang
1: banlaw.
0: Banlaw. Okay? That's kasi sasabihin na wala akong gripo. Ito ang ating na research.
1: Okay. So dalawang lalagyan. Kay tabo pa yan, kay planganita ba yan? Basta dalawang lalagyan. Isa sa una, paghugas nyo, tapos may sabon.
0: Tama.
1: Tapos isa sa pagbanlaw para sigurado na malinis pa rin
0: yung
1: tubig.
0: Yes, kasi pag inulit mo sa unang planggana, ayun na nga, parang nag-reuse ka lang, di ba? Yun ang problema.
1: May pang buhos ka pa sa toilet.
0: O yun, pandilig, pwede rin yun.
1: Okay.
0: Kuskusin ng 20 seconds, 20 segundo. Ano ang dapat mong intindihin? Palad. Okay. Likod ng kamay. Pagitan ng daliri. Ilalim ng kuko. Hinlalaki. At pulsuhan, wrist.
1: At least.
0: Okay?
1: So, hanggang dito pala.
0: All the way to the wrist.
1: Ah, okay. Hindi naman hanggang siko.
0: Hanggang siko sa mga siruhano.
1: Oh, pero yung mga ordinary.
0: Ordinary natin hanggang...
1: Or depende na lang siguro kung ano yung nasa, hanggang saan kayo na-expose.
0: Pwede. Pwede. Eh, kasi kung na-expose ka talagang hilin, maghuhugas ka talaga.
1: Oo.
0: Ang sa atin lang is hindi mo nakikita, wala ka. Ang mis, yun ang myth eh.
1: Mm-mm.
0: Dok, malinis ang kamay ko. Mabango nga eh. Hindi ba? So, ang para sa kanila, pag walang nabibista o nakikita ang dumi at medyo maganda ang amoy, okay na. Doon tayo nagkakaroon ng issue.
1: Medyo ba nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko pagka maduming kamay ko.
0: Medyo, di ba?
1: May parang pangangapal
0: tama.
1: Na hindi maayos yung pakiramdam.
0: Ang sabi nga nila, para magkaroon ng 20 seconds na paghugas.
1: Uh-oh.
0: Para sa bata.
1: Oo.
0: Magkumanta ng happy birthday ng dalawang beses.
1: Dalawang beses.
0: Dalawang cycle. So, in your mind, kanta happy birthday.

0: tubig at sabon.
1: Mm-hmm.
0: Sa dahil sa paglaganap ng COVID, nauso yung mga spray-spray.
1: Yung mga spray, sanitizer, oo. Yung mga gel-like alcohol.
0: Alcohol, alcohol, sanitizer. Magkakaiba ba yun?
1: Yes, in general, magkakaiba in terms of concentration.
0: Okay. Pag sinabing yung alcohol, di alam na natin.
1: Oo, pero hindi rin ha. Ang alcohol kasi iba-ibang porsyento.
0: Merong ethyl, merong isopropyl.
1: Okay.
0: Anong nga pinagkaiba ng dalawa?
1: Pareho lang sila in terms of human usage.
0: Okay.
1: Pero ang concentration na hinahanap natin, at least 60%.
0: Ay, meron. Karamihan nga ng mga isopropyl, 70%.
1: Yes, pero may iba dyan gumagamit ng sanitizer.
0: Okay.
1: Diba?
0: Pagka sanitizer...
1: Dapat lahat 60.
0: Ala.
1: At least 60. Titingnan nyo sa likod yan.
0: Ah, yung ingredients niya.
1: Yes.
0: Na. May alcohol din ang sanitizer.
1: Yes. Kaya mabilis matuyo.
0: Eh, but may alcohol gel.
1: Ano lang po yan? Alcohol plus gel. Compound word yan.
0: 60%.
1: So, yung alcohol component niya ay dapat 60%.
0: Hindi lang ang batayan ay hindi lang sa amoy.
1: Amoy at lamig. Hindi po batayan yan. Okay.
0: Okay.
1: Ang issue natin dito ngayon, paano maituro, lalo ng kabataan?
0: Okay.
1: Paano? How do you teach them?
0: Okay.
1: Para maging habit ang paghugas ng kamay.
0: Ah, okay.
1: Diba? Di syempre, bilang magulang, bilang adult, show.
0: Yeah.
1: Magpakita ng tamang halimbawa.
0: Yes.
1: Hindi yung tipong idadaan mo lang sa gripo, nabasa lang yung kamay mo, okay na.
0: Alam mo, ano lang ha, ibibida ko lang yung nakagisnan ko sa mga magulang ko noong araw pa. Pagdating nila galing sa trabaho, naghuhugas agad ng kamay.
1: Yes.
0: Hindi papasok sa kwarto, hindi, tapos pag magbebeso, di ba? Hindi...
1: Touch. Hindi direct contact.
0: Hindi direct contact yan. Tapos hugas agad ang nanay at tatay ko. Yun naman ang nakagisnan ko. Kaya ngayon, pag dumadating ako ng bahay, hugas din
1: yun ang din
0: kamay.
1: Ang ginagawa mo, Tita Winnie. Di ba?
0: So malaking bagay yun, ha?
1: Mm-mm. Kala mo, baliwala lang yan. Kasi nakikita nila, eh. Mm. Di ba? Sabi nga, manners and habits are caught. Yun nahuhuli.
0: Okay.
1: Never taught, di ba?
0: Yes, yes.
1: Oo. At gawin laro. Lalo pa yung mga baby-baby pa, gawin laro. Di ba? Oh, let's play. Wash na tayo. Di ba? Yan, hanggang paglaki nila, nasasanay na. Yung iba naman, yun nga, kumakanta yung dalawang happy birthday para magkuha. Meron tayong nakita na mga pag-aaral na mga sabon, syempre medyo may presyo din yon, may kamahalan, na meron mga parang laruan, yung mga animal design.
0: May shapes.
1: Shapes, may color. Diba? Pero syempre, sensitive dapat din tayo. Minsan kasi, itong kulay, yung coloring, at yun amoy, minsan hindi yan sa angkop sa bata. It can be an irritant also, di ba? So, observe din natin mga anak natin. Observe natin mga kabataan natin. It's one way yun eh.
0: Okay.
1: Yung iba, sa maraming anak, or sabihin natin daycare center, yung para sa eskwelahan, may sticker award. Lagyan ng sticker. Paramihan, you're very clean. Proper way. Sticker. Ganyan. At syempre, bigyan mo ng validation. Purihin ng bata na tama ang iyong paglinis.
0: Very good.
1: You have to do that. Di ba?
0: Kung araw nga, Mer, let me see your hands. Papakita ng ganyan.
1: Yes.
0: Tapos yung mga kukuno ko, yung apo ko, may, ano yan, laging,
1: trimmed?
0: Haba. Hindi, pinapahaba yung kuko kasi gusto niya maganong-ganong. Mag-tap ng table. Eh ako, hindi naman ever since, hindi na ako sanay na mahaba ang kuko. Na bilib nga ako dun sa napapanood ko sa YouTube or sa Facebook na kay hahaba
1: mga
0: yung
1: mga extensions
0: kuko.
1: Ngayon.
0: Paano
1: yung mga nail art and everything, ha? Ikaw sa wash ka nag-iintindi. Ako iniisip ko ibang bagay eh. Paano nila? Nakaka-trauma yun eh. Tita Winnie, di ba? Nakaka-trauma.
0: Ako nga nung araw na ano, naka-experience din naman ako nung fake nails. Kasi nung naging modelo tayo ni Tita Fanny. Tita Fanny Serrano. Pinili kami. Tapos mga komedyante, minakeover niya kasama ang kuko.
1: Okay.
0: Papakita ko sa yung magazine.
1: Total package.
0: Pero bumalik ako doon sa salon.

0: pinaiksi ako kasi
1: hindi mo kaya. Hindi functional.
0: Ko, nagluluto po ako. Baka masayang lang. So, binigyan niya ako ng anong tawag dito, reasonable length. Pero hindi pa rin. Hindi ikaw.
1: Hindi ikaw.
0: Hindi ako nasanay.
1: Isa sa mga problema pala, Tita Winnie, sa paghugas ng kamay, lalo na sa kabataan, is abot ba nila yung gripo?
0: Dapat meron tungtungan.
1: Yun, may step stool, may bangko. Dapat sigurado tayo. Dahil, kaya makikita mo sa ibang public toilet ngayon, meron sink na mas mababa. Exclusive para sa bata.
0: Para sa bata.
1: Diba?
0: Right.
1: Dapat
0: meron
1: na. Yes. Diba? Dapat meron din tayong ganun sa bahay. Sa halimbawa, hindi natin, wala tayong ganun mababang sink, yun, may tungtong.
0: May stool.
1: Stool. Step stool ang tawag nyon. Foot stool.
0: O kaya bangkito.
1: Yun
0: bangkito
1: nga.
0: Ang tawag.
1: Basta sigurado nyo na hindi siya madulas. Para maabot niya. Dahil pwede niyang gawin rason. Hindi ako nakapag.
0: I cannot reach.
1: Yung switch nandyan eh. Hindi, yung balbula, hindi ba? So, paano natin sabihin natin, ano yung mga myth ng mga kapamilya?
0: Myth?
1: Malinis daw tingnan ng kamay. Kaya, okay lang, malinis ang kamay ko. Wala akong bakterya.
0: Sa tingin. Pero sabi mo nga, Doc, di ba, ang microbe, hindi man natin nakikita yan.
1: Kaya nga, hindi visible.
0: At saka, itong mga hinahawakan natin, hindi naman natin nakikita ang microbe.
1: Kaya nga, maski na nililinis ni Papa Sam, saka ni Fred, ay medyo after naghuhugas din tayo, hindi ba? Ito nga ang mga foam namin sa microphone, pinapalitan yan, bawat anchor yan, bawat show.
0: Totoo naman.
1: Yun iba, naghuhugas, tubig lang. Tubig lang. Nabasa. Tubig lang. Nakalimutan na ang sabon. Remember, ang sabon ang nagre-react sa tubig.
0: Kaya bumubula.
1: Kasi alkaline siya.
0: Okay.
1: So, ginagawa niya hostile sa environment ng virus at bakterya. Para ka naghuhugas ng sahig, may mga chemical tayong ginagamit. Kung hindi very alkaline, very acidic.
0: Okay.
1: 'Di ba? Yung iba muriatic, yung iba yung ibang klaseng peroxides, 'di ba? So extremes. Yun ang function ng sabon. Kaya tubig lang
0: hindi pwede.
1: Hindi sapat.
0: Okay. Hindi mamamatay yung
1: wala. Wala.
0: Or wash away.
1: Wala.
0: Hindi rin.
1: Nakakapit sila.
0: Nakakapit pa rin.
1: Oo. Ang itlog ba ng parasite may wash away mo? Hindi naman
0: hindi
1: parang
0: talaga?
1: No, Tita Winnie. No.
0: May question si Charm. Yung 5-year-old son ko, laging madaling mahawa ng sakit. Madalas nakukuha sa mga laruan. Last time, nagka FMD,
1: Foot and Mouth Disease.
0: After maglaro sa arcade, paano ang dapat kong gawin bilang mom?
1: So, pwede tayong, you know, dalhin sa kasilyas para maghugas.
0: Hugas tayo.
1: Okay? Kung talagang walang-wala, then gamitin yung mga sanitizer na at least 60% ang concentration ng alcohol.
0: Wet tissue.
1: Well,
0: kasi madaming klase ng wet tissue. Meron talagang pambagets,
1: yes,
0: paraben free.
1: Tama.
0: Okay? Meron din namang environment friendly nakalagay. Meron din namang non-alcohol na tinatawag.
1: Yes.
0: At meron din namang antibacterial na tinatawag. Alin doon ang effective if kasi hindi lahat ng lugar may available na faucet to wash.
1: Correct. Go for the antibacterial. Hindi lang sa amoy, hindi lang sa lamig. Antibacterial. Bacterial means tanggal ang bakterya. Okay? Now, meron tayong during sa research ko sa topic natin ngayon, ang isa sa pinapaniwalaan ng karamihan. Gumamit ng mainit na tubig sa paghugas.
0: Sa paghugas.
1: Para mas malinis.
0: Tama ba 'yun?
1: Hindi. Walang evidence.
0: Kasi nakakasira ng skin.
1: Yes. Kasi nawawash off yung oil na body. Okay? Number two, it's not required.
0: Okay.
1: Not required. Hindi naman sterilization ng habol mo rito eh.
0: Okay.
1: It's just to remove the virus and bacteria eh. So, 20 seconds ng paghuhugas with soap and water. Yan ang kailangan natin, Tita Winnie. Diba? And syempre, yung iba, Sabi mo nga, alcohol ginagamit. Alcohol ba eh, mas mabango kaysa functional. Kaya dapat habol natin dito 60%.
0: To go back to charm, charm pagkatapos mag-arcade, maghugas tayong kamay.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Ay, kung may chance lang, meron kang antibacterial sheets. Yan sabi mo nga, yung mga sheets,
0: wet
1: no?
0: Tissue.
1: Wet tissue. Punasan yung mga handle.
0: Okay. Pero but that would be
1: over na.
0: May awkwardness yun from other people.
1: Makikita na ibang tao.
0: Yeah.
1: Diba? Pero meron ganung guidance, Tita Winnie, actually, narinig mo sa aeroplano, hindi ba? Sabi nga nila, dapat linisin yung tray
0: right.
1: ng bawat sasakyan natin o sa aeroplano, lalo na.
0: Actually, di ba nga sinabi ko sa'yo, naikwento ko ba ito sa'yo nung tinawag ako sa airport?
1: Mm.
0: Kasi may dala ako.
1: Alam ko yung kwento.
0: Aerosol.
1: Pakinggan niya si Tita Winnie. No.
0: May dala akong aerosol.
1: Akala yung compressed can, ha?
0: Oo.
1: Hindi yung atomizer lang.
0: Hindi
1: ha?
0: Lang. Akala ko kasi, pagka-check-in ko,
1: pwede
0: na.
1: Lahat.
0: Oo. Kasi ang alam ko, carry-on hindi.
1: Mm-mm. Yes, correct.
0: Tinawag ako, nakita yung... okay.
1: Meron siyang lata na panglinis sa kasilyas. Di syempre, hindi lang... Yung home size ba? Hindi yung pocket size.
0: Hindi na.
1: Ay, oo.
0: Kasi matagal ako doon.
1: Di ba? Gumawa siya ng sariling cleaning agent.
0: Kasi eto pagpapasok na. Ko sa isang ano...
1: Mangyari po lamang, si Winnie Cordero ay lumapit po sa nearest gate natin.
0: Oo, natakot ako.
1: Di ba?
0: Sabi kanya, ma'am, bawal. Ay, ganun po ba? Sige.
1: Dahil may pressure eh, Tita Winnie.
0: I know. So, pagdating doon na lang ako bumili.
1: Bumili ka pa rin. Di ba? Hindi na. May last question tayo, Tita Winnie, dito.
0: Si James! Dok, bukod sa bakterya, ano pong sakit po ang maaaring makuha kung hindi maghuhugas ng kamay?
1: Well, maliban sa bakterya, sabi nga natin, meron tayong mga parasites. Di ba? Itlog. Itlog ng mga parasite, no? Sabi natin, bulate. Dahil pag naghugas po kayo ng nagpunas ng puwet ng anak nyo or ng anything, naghawak po kayo ng mga pets nyo, may mga parasites din yan na pwedeng dumapo sa katawan natin. And virus is also one of them. Kaya yun iba, tingnan mo naman, hindi naghugas ng kamay, nagkakaroon ng madalas ng pag-uubo, pagsisipon, at syempre, maramdaman mo may iba may allergy. Biglang nagluluha, biglang namumula yung ilong dahil meron nga kayong nahawakan na lumapit at dinala mo sa may mukha o bibig mo. Yun ang ating issue dito. Kaya mabilis lang po no, sa usapang paghugas ng kamay, kailangan natin tubig at sabon. Madaling naman abutin itong mga prutong ito eh. Pag yung mga bata ay medyo maliit, meron tayong bangkito, no? Sabi ng Tita Winnie, at yung mga kuko natin manatiling properly trimmed para walang masuutan na dumi sa ilalim ng kuko. Turuan natin mga anak natin, mga kabataan habang bata pa para maging habit nila 'yon at gawin natin ito bilang family routine. Hindi lang sa magulang, hindi lang sa bata, kundi lahat po tayo. Manatiling malinis ang kamay para malusog ang pamilya at ligtas ang buong komunidad. Dahil sa isang pamilyang may sakit, buong komunidad pwedeng apektado. Yan. So, yun.
0: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal at anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
0: Marami ba tayong oras? Baka may iba pa kayong mga katanungan. Ako meron.
1: Hmm.
0: Kasi bukod ewan ko Doc napag-aralan mo ito.
1: Yes.
0: Napahapyawan mo.
1: Mm-hmm.
0: Bukod pala sa lamok, mm-hmm, na pinagmumula ng mga maraming sakit.
1: Yes.
0: Merong mga insekto pa,
1: mm-hmm,
0: na makakapagbigay ng bakterya, ha?
1: Yes.
0: Bakterya.
1: Oo.
0: Pagka ikay nakagat, naku, nagulat ako nung kapatid ko. Bukod tangi, siya lang. Meron siyang diagnosed na scrub typhus.
1: Ah, opo.
0: Scrub typhus? Alam yes. niyo ba yun? O mamaya, ipapaliwanag ni Doc.
1: Meron yan, meron yan.
0: Magbabalik po tayo dito lamang sa
1: Aksyon ngayon. Samantalang oras.
0: Oras po natin, alas 2:42.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aksyon ngayon!
0: Meron po muna tayong pasasalamatan.
19: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Alamin natin ang ilang detalye sa katatapos lang na press conference ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
20: Doc Dennis, Tito Winnie, iakyat na sa preliminary investigation ng kasong plunder at graft laban kay Batangas Representative Leandro Liviste at Senator Loren Legarda kaugnayan ng mga reklamo sa solar energy company na nagdulot umano ng pinsala sa Pilipinas. Ang kayong budsman ni Sus Crispin Remulla. Ani Remulla, hindi ito matatawag na pamumulitika dahil mabigat ang kaso at nasusi nila itong pinag-aralan. Nabayaan niya si Senator Lawrence sa kinasuhan dahil hindi naman makakakuha noong 21 years old pa si Liviste ng prangkisa kung hindi tinulungan ni Senator Legarda na umano'y ginamit ang koneksyon sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Samantala, mga mastermind sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata, sinampahan na ng kaso ayon sa Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Marlene?
0: Okay, babalikan po natin ang balitang yan mula kay Marlene Padierno. Samantala?
1: Samantala, sako-sakong basura nahakot sa cleanup operation sa Estero de Cabulusan sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
12: Yes, Doc Dennis, Tita Winnie, umabot sa 36 na sako ng mga basura at iba't ibang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang of Environment and Public Services sa isinagawang clean-up operation sa Estero de Cabulusan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagosto, ito ang dahilan kung bakit mahirap makontrol ang pagbaha sa lungsod dahil sa kawalan ng disiplina sa pagkatapon ng mga basura sa mga estero. Kamihan sa mga nahakot na basura ay mga single-use plastics tulad ng mga bote, styro, mga debris tulad ng kahoy at iba pa. Binigyan din ng alkalde na hindi kayang solusyonan ng gobyerno lamang ang suliranin sa pagbaha kung walang pakikipagtulungan ng bawat mamamayan. Dagdag pa ni Moreno na ang simpleng pagtapon ng basura ay malaking ambag para mabawasan ang pagbaha sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Balikan natin ang balita ni Marlene Padiernos tungkol nga po sa mastermind sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata ay sinampahan na po ng kaso. Marlene Padiernos, magbabalita.
21: Titawin ito ko na ng Philippine National Police ang mga utak sa likod ng pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala na si Mima Alicia sa Caloocan City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Netatos Jr., dalawang negosyante na mag-partner ang tuturing na mastermind sa krimen. Utang na nagresulta sa personal na aditan ang ugat ng pagpatay sa biktima ang tinitignang motibo ng pulisya sa kaso. Lumabas sa investigasyon na abot sa 8 million pesos ang halaga ng pagkakautang umano ng biktima sa mga prime suspect. Pero sa kabila nito, nilino naman ni Nartates na hindi pa rin nila isinasara ang iba pang mga posibleng motibo sa krimen kabilang ng pagiging political vlogger ng biktima. Sa ngayon, nasampahan na ng kaso ang mga natukoy na mastermind sa krimen habang patuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa kanila. Matatanda ang una lang na aresto ng mga otoridad ang gunman at driver sa pagpatay sa naturang vlogger. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, Marlene Padiernos.
1: Thank you, Radyo Patrol.
22: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Lakas. Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon. Tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
3: Mga kapamilya, isang concerned citizen po ang tumulong sa isang motoristang na aksidente sa Fabrica Highway dyan sa Sorsogon. Gabi ng Hulyo 24, 2026. Para sa buong kwento, makakausap po natin sa Zoom si Paulo Guela.
4: Guela.
3: Paulo, hello. Magandang hapon.
4: Hi Paulo, Tito Winnie Cordero at Doc Dennis kasama mo.
5: Mapagpalang hapon po.
4: Ayan.
5: Tito Winnie and Dr. Dennis.
4: Anong nangyari? We only have, 7 minutes, pero maikwento mo ng bahagya. Anong nangyari? Noong July, anong ang petsa?
5: 24. Kagagaling ko lang po noon sa physical agility test sa Bureau of Fire Protection. Held po siya sa Sorsogon City.
4: Okay.
5: So, doon po, upon hearing the news na failed po ako sa physical agility test,
4: ay,
5: agad na po ako na umuwi sa amin sa bayan namin sa Bulan, Sorsogon, which is 54 kilometers away from that
3: city
5: po. Then upon reaching po dito sa malapit na po sa aming bahay, minadaanan po ako na vehicular accident po.
4: Tapos nakakita ka ng aksidente, tapos
3: ano ginawa mo?
5: As responder po ng Philippine Red Cross, ginawa ko po ang tungkulin ko bilang responder, which is nagbigay pa ako ng first aid, management, and gumawa pa ako ng primary and secondary assessment. And yung mga bystanders po doon, sinabihan ko po na isecure po yung safety namin, yung scene, kasi madilim po doon. Pinabuksan ko yung flashlight, tapos sinabihan ko po yung bystanders po na tumawag po ng rescuers, yung MDRMO at 911. Luckily po, nakatawag po sila agad. Kaya within 5 minutes, nakapunta po yung rescuers po. Then, I instructed also the bystanders na tawagan na yung pamilya. And yung pasyente po, binigyan ko po ng assurance na meron na siyang kasama doon sa, di ba naghihirap po siya, kasama ko na po siya, binigyan ko po siya ng assurance na makakapunta siya sa ospital ng ligtas po.
4: That's very good.
3: Ilang nakita mong victims or na aksidente or nasugatan?
4: Doon sa aksidente?
5: Yes. Actually, isa lang po ang victim noon.
4: Ah, okay.
5: Kitang-kita ko po talaga saktong-sakto na nakita ko po sila.
3: So, but witnessed?
4: Yung aksidente? Na-witness mo mismo yung aksidente?
5: Yes po. God's perfect timing talaga po siguro. Kaya siguro po, pinapauwi na ako ni Lord na sabi, uwi ka na, baka may mission ka pa dun sa inyo.
4: Wait lang. Paulo, kasi ang sabi sa amin, ikaw ay isang teacher, graduate ka ng education, tama?
5: Yes po, I'm a licensed professional teacher po.
4: Mm-hmm. Yun, parang napakalayo sa profesyon na tinatahak mo, kasi nabanggit mo rin na ikay volunteer ng Red Cross at ikaw ay nag-training sa kanila, tama?
5: Yes po.
4: Tapos nag-a-apply ka ngayon sa BFP. Saan? nanggagaling yung drive mo to pursue this career?
5: Yes po, gusto ko lang po magbigay ng context na in 2019, namatay po yung kuya ko due to heart attack po, tapos hindi siya nabigyan ng paunang lunas that time. And after that po, sabi ko, kailangan ko nang maging, maging isang responder na tutulong din sa iba kasi ayaw ko na makita ng magulang na mawala ng anak, mawala ng kapatid. Kaya sabi ko, ito yung magiging passion ko, pangako na tutulong ako sa iba. So, nag-apply pa ako sa BFP kasi doon ko po nakikita yung passion ko in terms of humanitarian services, yung mga experiences ko po, yung philosophies ko po, nag-a-align po siya sa mission ng Bureau of Fire Protection.
3: Pero actively teaching ka pa rin ngayon, Paula?
5: Hindi pa po ako nakakapasok sa DepEd.
3: Ah, hindi pa. Okay, hindi pa. So we will wish you all the luck.
4: Nag-apply ka sa private school?
5: Yes po, nagturo din po ako sa St. Louis de Marillac School of Bulan.
4: Okay.
5: Sa Bulan. Until Oregon State University po.
4: Ah, hanggang ngayon nagtuturo ka pa rin sa private school.
5: I'm working po ngayon sa DSWD po under Sustainable Livelihood Program.
4: Mm. Oh, talagang gusto mo public service.
3: Public service.
4: Correct. Yes, po. Baka naman sa susunod tatakbo ka ng kagawad o kaya barangay captain.
3: Hindi malayo kasi hindi siya sumagot.
4: May plano.
5: God's plan ba?
3: Yes.
4: Eh,
3: yes.
4: Yaman din lamang na ikay bumagsak sa physical agility lang naman kasi ang balita namin, ang ranggo mo sa
3: evaluation.
4: Hindi, sa exam.
3: Sa exam.
4: Sa examination.
3: Written
4: examination ay pang 13 ka.
3: Ang taas, ha?
4: Oo. May plano ka bang mag-apply ulit?
5: Yes po, next time po, naghahanda na po ako ngayon ng mas matibay, mas magaling, mas matatag para po sa next recruitment po, magaling na talaga po.
4: Bakit?
5: Para makapasok po.
4: Sandali, matanong ko lang, bakit ka bumagsak dun sa physical agility? Anong
3: pinagawa agility?
5: Siyempre po, as organization po ang Bureau of Fire Protection, kailangan po talaga mataas po ang physical standards kasi when in terms of pag-rescue po talaga, nandiyan po palagi ang ating mga bombero po.
4: Totoo naman yun. So ano ang disability mo?
3: Anong hindi natupad sa ano?
4: Yung
5: running po.
4: Push-ups?
3: Running?
4: Running!
5: Kasi after lunch na po kami nagtumakbo, busog na kami. last activity na po yung takbo.
3: Ayan.
5: Medyo pagod na din po, drain na din, nalolomoral na.
3: So dapat ganun na ha, mag-practice ka na.
4: Correct!
3: Mag-run ka na, mag-warm up ka na, para next, sabi mo nga, in God's time, you will be given.
4: Huwag kang huwag ka munang kumain ng madami, mag-biscuit ka muna. Baka, para hindi ka bumagsak. Thank you, Paulo!
3: Thank you very much, Paulo!
4: Maraming salamat!
5: Thank you so much.
4: Sige. God bless you too and keep on doing good deeds. Maraming salamat. Yan po si Paulo Guela. Siya po. Sana lahat tayo ay may pagmamalasakit sa kapwa. Mm-hmm. Kung hindi man tayo aral, katulad nitong si Paulo, the best thing we can do is to manage crowd control.
3: And protect, sabi na ilawan. Dahil gabi.
4: Yes.
3: Gabi. Walang ilaw.
4: Yung mga ganun, mga simpleng
3: simple
4: bagay.
3: Simple lang, di ba?
4: Concern. Oh. Pero huwag niyong iiwang nakabukas yung auto niyo.
3: Huwag. Dito, we need to talk to yourself, ha? Don't do that. Ayan, it's a weekend.
4: Oh, yeah.
3: Last day of the month.
4: We will thank everyone. Maraming salamat po kay Sheila Tubalinal, ang ating executive producer, ang ating public service lead na si Paul Bea, ang tumutulong sa kanya si Aaron Abelado, at ang ating researcher na si Den Cruz. Ang producers po natin ay si JP Pasawa, si Jim Encabo, Annika Ensho, at sa ating mga
3: production associate, syempre, si Angelo Toribio, Don Rey Guise, Hannah Alcazar, Joyce Mansay, Carlo Ferreras. Katuwang din natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa pangunguna ng desk editor ngayon hapon na si Nico Bagsik at si Amy Estareja.
4: Yun. At syempre sa mga kasama po namin sa Teleradyo Booth, thank you po!
3: Yes!
4: Bukas alas 10, ha? Tayo'y mag-part 2 ng ating DZMM Kapamilya reunion ng mga dati mga paborito at dati yung sinusubaybayan ng mga anchors guest natin tomorrow. Siyempre.
3: O, susunod na, ako to si Chiang Ami kasama si Chiang Ami Perez Castillo.
4: Ako po ang yung Tita Winnie.
3: Ako po ang yung kapamilya Doc Dennis.
4: Para sa
3: Action Ngayon.
4: Bye.

0: at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, hiniling sa Korte Suprema ng ilang grupo sa Bangsamoro na desisyonan na ang mga petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng parliamentary election sa Setyembre. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Trisha, iginit ang grupong ama na BARM na maaaring malagay sa alanganin ang kredibilidad ng nakaragdang halalan sa September 14 dahil sa mga kabimbing petisyong may kwestiyon sa legalidad ng batas at sa umunay hindi pagsunod ng Bangsamoro Transition Authority sa utos ng Korte Suprema. Ayon sa petition na si Sultan Alim Saad Lamate, nagaan sila ng very urgent motion to resolve dahil nilalapit ng halalan pero hindi pa rin nire-resolva ang mga petisyong may kwestiyon sa mga batas na gagamitin sa halalan. Gamat sinabi ni Pangulong Marcos, dapat maging mapayapa, maayos at kapanipaniwala ang unang regular na halalan sa Bangsamoro. Igilit ang mga petitioner na hindi ito may sasakatuparan kung walang mga distintong naayon sa konstitusyon, pantay na karapatan sa magboto, patas na partisipasyon ng mga partido at mga aritantuning naayon sa batas. Hinitig din nila sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order para pansamantalang ipatigil ang pagpapatupad ng mga probisyong kinikwestiyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Sa ibang balita, pinamamadali ng ilang senador sa Energy Regulatory Commission ang pag-audit sa mga gastos at tugi ng mga kumpanya ng kuryente na ipinapasa sa mga consumer kabilang ang system loss at presyo ng petrolyo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
5: Trisha, ay kay Senate President Sherwin Gatsalian na naging chairman din ng Senate Committee on Energy, hindi sila nag-aakusa na mayroong nananamantala pero dapat matiyak na makatwiran at tama ang halaga ng kuryente pinababayaran sa publiko. Para rito, pinagsusumit niya ang ERC ng plano at timetable para sa audit sa pagtatanggal ng electricity bills ng mga hindi dapat pabayaran sa publiko at tinamekanismo para sa pagre-refund ng consumers. Igniit din ni Senator Rito Ontiveros na dapat i-audit ng husto ang mga pass-through charges sa kuryente. Malaking bagay aniya ang pinatatanggal na system loss na nasa 5% ng monthly electricity bill pero may iba pang mas malaking halaga na ipinapasa sa publiko. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
3: Samantala, kumuha ho tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
6: Trisha, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Ramon Bong Revilla na magpiyansa sa kinakaharap nitong kasong malversation habang tinanggihan naman ang mga kapwa-akusado nito. Ayon sa korte, kailangang personal na pumunta si Revilla para magpiyansa ng 1,000,000 pisong cash. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y kasungkot nito sa manumalyang flood control project. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZNN.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. At tabangan mamaya sa headlines sa hapon. Posibleng rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo, nanganganib mabura dahil sa tensyon sa Middle East. 10 pisong fuel subsidy sa Jeep at UV Express pinalawig. Dole, hinimok na tutulan ang pagsuspende sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Labor Department nakikipag-ugnay na sa Office of the Solicitor General kaugnay ng ipinatigil na wage hike. At Filipina tennis star Alex Ayala at world number 10 Elina Civitolina magtutuos sa quarterfinals ng Mubadala Open sa Amerika. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: hindi rin ganun kadaling magtiwala.
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...

afternoon, mga kapamilya, mga keserbiso, makulimlim na hapon mula po dito sa Quezon City. Ay, kamusta naman ho kayo dyan sa lugar ninyo? Napakalakas po ng ulan sa ngayon. Kaya po yung mga nakatutok sa atin, yung mga team radyo at team kotse, ayan, ako eh, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho, ha? Yung mga nakatutok sa radyo, sa kanilang mga kotse, ayan. Eh baka kasi yung iba ay team radyo pero nasa bahay, eh mag-ingat pa rin ho. Dahil nga ho napakalakas ng ulan dito sa Quezon City, kamusta ho dyan sa lugar ninyo? Mag-ingat po tayo, it's a Friday, huling araw para sa buwan ng July. Napakabilis ano. At bukas eh, tayo'y mag-hello na kay Agosto. Tapos eh, Setyembre na. Ay naku, parang itong August, ang bilis lang ding dadaan. Sa dami ng mga pangyayari. Okay, mag-ingat po kayo ha. Welcome po dito sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. And since it's a Friday, ay, o syempre, balik na po ang ating drama, ang ating Chang Ami Presents. Dahil alam ko, marami ang nag-request sa inyo, marami ang nakamiss. Narinig ho ni Mayora Sheila at nabasa ho ni Hana ang mga mensahe, kaya ibinalik na agad ang ating Chang Ami Presents. Yes! Happy Friday sa ating mga team online! Nakatutok sa DZMM Teleradyo YouTube channel at Facebook. Paki-like at subscribe po kami dyan para syempre mas malumaki pa ang ating community. At dun din naman po sa mga nakatutok sa cable. Sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iWant. Kasama na dyan ang mama at papa ko na tuwing nagmimerienda ay nakatutok sa ating programa. Thank you, mama and papa. I'll see you next weekend. Oo, parang this weekend nag-request yung anak kong panganay. Magkita daw kami. Pero kinansel bigla. Ay! So, yung kadate ko yung bunso na lang. Kasi yung pangalawa, last week ang kadate ko. Yan, meron ho akong tinatawag na Sunday. Oo, sa aking mga anak. Tapos meron ding isang Sunday, lahat sila sabay-sabay kasama ko. So parang alam nyo na, magastos. Ay! Eh pero yun naman ang kaligayahan ng mga magulang, syempre. Ang makapiling at makaroon ng bonding kasama ang kanilang mga anak. At kung kayo po'y may kwento na nais ibahagi sa ating pong Chang Ami Presents, nakapupulutan po ng aral, ng inspirasyon, abay, pwede ho kayong magpadala sa amin ng message sa aming pong text at Viber number 0919-278-3000. Ipadala nyo lamang po dyan ang inyong kwento at yung aming pong production team na ang bahala na ano po yan, isusulat nila at gagawing drama sa ating Chang Ami Presents. At kung may topic naman ho kayong gustong pag-usapan sa anong feels mo, tuwing araw po yan ng Monday and Wednesday, pag wala pong hearing, ano, meron tayong anong feels mo, pwede rin ho kayong mag-text at mag-viber sa same number 0919-278-3000 para malaman po namin kung ano pa ho yung ibang mga topics na gusto po ninyong pag-usapan na pwede po nating ilapit sa ating mga experts na nakakasama sa programa. Meron po tayong psychologist, may psychiatrist, at meron din po tayong mga life coach. At para nga po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, mapapakinggan po natin ang kwento naman ng isang lalaking maiipit sa isang sitwasyon sa pagitan nga po ng kanyang

0: magulang at ng kanyang karelasyon. Kaya ang kanyang tanong ay paano nga ba daw siya dapat magdesisyon pagdating sa pag-ibig? Ang hirap talaga niyang pag-ibig na yan, ano? Paano daw kung ang perpektong relasyon na inalagaan ay masisira lamang? Hahayaan nga ba niyang mauwi lang ito sa wala? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Kasama po ang ating eksperto maya-maya lang na si Prof. Nina Era. Dito po sa Ako To Si Chang Ami. Pero bago lang ang mga pa-shoutout natin sa Team Online, eto po muna, meron tayong pasasalamatan.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Grabe, ang dilim talaga dito, no? Pag sumilip ka sa labas, dito sa labas ng studio, parang akala mo'y alas 6 na ng gabi. Naku, mag-ingat po kayo, ha? O eto na, shout it out sa ating mga team online sa YouTube. Nariyan syempre si Mommy Tess Villamin. Friday weekend, Chang. Stay happy. Oh, I love your outfit today. Salamat po. Makulimlim na hapon, Chang, mula sa North Caloocan. Sabi naman ni Julius Bangalando, maambon na Friday sweldo po sa blooming na Chang Ami. Salamat. Nagre-relax ngayon si Louie Basco dyan sa Valenzuela City. At happy weekend din naman kay Miguel Andre Mira. Josh Kyle Edip Official, magandang hapon. Si Virgo Profogo, maulang mapagpalang weekend, Chang Ami. Hello din kay DZMM Teleradio version 2.0. Salamat sa pagtuto. Marvin Riabad, magandang makulimlim na hapon mula sa North Caloocan. Mahangin dito, attendance check with wifey Marian. Hello din kay Vaughn Ivan Olive. Ano to? Okay. Si Vaughn Ivan, dikit-dikit kasi, Olivoriate. Ah? Hello po sa inyo dyan. Binabati niya sina yung mga taga Born to Shine na series. Hello din sa Ryota Takeshi Kabalan O'Hara family ng Malabon City. Magandang hapon sa inyo, Mami Ligaya Ching Tan at ang mga Aminatics. Good afternoon. Roberto Clemente, present from Kalumpit, Bulacan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. O sino pa ba? Baka may nakalimutan tayo, si Australia Garcia. Ay, ang dami na palang pabati doon sa baba. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Yes, Chris John, got bunton, present si Gemma Durango. Napakalakas po ng ulan dito sa Baguio City. Naku, mag-ingat po kayo dyan, ha? Si Marvin Santelices sa Pasay City daw, cloudy. Sabi niya, wow, may Aminatics na. Sabi ni Tiger Lily, oo nga, inagulat din ako. Grace Groyon, good afternoon. Si Celirio Mods 8171. Oo, ikaw yan, si Chang Ami, sabi niya. Thank you po, si Ludi Acebuque. Good afternoon, Maria Dulce Orate. Binabati niya si Mavi and Ed Tolentino from Qatar. Avid follower ng Teleradio. Salamat. O yung iba pong mga pa-shouted out ay mamaya na. Oras po muna natin. Aba, 3:18 na po ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex.
7: Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
13: Ako to, si Chang Ami.
14: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
15: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
16: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
3: Chang Ami presents!
0: At para po sa ating Chang Ami presents ngayong hapon, sabi niya sa kanyang liham, "Dear Chang Ami, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew. Isa po akong manager sa kilalang fast food chain sa Cavite. Isa po ako, Chang Ami, sa mga tinatawag nilang trentahin na. Opo, trentahin na at wala pa rin pong kasama sa buhay. Kasama ko po sa bahay na aking napundar mula sa aking pagtatrabaho ang aking mga magulang na nagtaguyod at nagpaaral sa akin. Bagay na ipinagpapasalamat ko sa kanila ng lubos. At bilang sukli, lahat ng gusto nila ay ginagawa at sinusunod ko kahit na pakiramdam ko ay wala na akong sariling desisyon.

0: Thank God, graduate na ang uni ko, iho ko. Andrew, anak, proud talaga ako sa'yo. Aba, manya kung laude ka pa, ha?
1: Tigilan nyo ng hayang drama na yan. Yan pa talaga kayo sa gitna nag-iiyakan. Dito na muna kayo sa gilid.
0: Hmm? Ikaw talaga? KJ talaga tong papa mo. Hoy, Bon, proud lang ako, no? Moment ko rin ito. Hayaan mo nga ako ngayong araw.
1: Ay ba tayo, anak? Congrats, ha? Ang paalala ko lang sana sa'yo, huwag mo sayangin ang hirap namin ng Mama Emmy mo sa'yo. Alam mong lahat ginawa ko, magkaroon lang kayo ng magaan at saganang buhay. At makapagtapos sa kilalang eskwelahan.
2: Eh, Papa, alam ko naman po yun. Gagawin ko po ang lahat, masuklian lang yung mga ginawa nyo para sa akin.
0: Anak, ngayong graduate ka na. Focus ka na muna sana sa karir mo, ha? Ayokong sa iba ka nagpo-focus. Gusto namin ng Papa Bon mo na maging successful ka rin sa buhay.
2: Ha? What do you mean, Ma? Anong ibig mong sabi?
3: Babe! Babe! Oh my gosh! Congratulations!
2: Maya? Maya? Babe, what are you doing here?
3: Eh, ano pa nga ba? Eh, di para batiin ka. Hmm? Congratulations, babe. Nag-half day ako sa class for you.
2: Hey, bakit mo naman ginawa yun? Ikaw talaga? Sabi mo sa akin, hindi ka makakapunta dahil exam day nyo ngayon. Teka. Huwag mo sabihin hindi ka nag-take. Maya Angelina Alvarez, nag-cutting class ka ba?
3: Ito naman, hindi mabiro. Half day lang talaga kami since exam day nga lang, di ba?
0: Ay, naku. Ayan naman yung isip bata niyang girlfriend.
3: Ay, hello po, Tita Emmy and Tito Bon. Bless po.
0: Han, anak, let's go na. Anong oras na rin eh? Naghihintay na yung mga tita mo sa bahay para sa celebration natin. Bon, let's go.
2: Babe, pagpasensyahan mo na sila. Baka pagod lang yung mga yon. Kanina pa rin kasi sila nakapila kasama rito sa graduation ko eh. Pagpasensyahan mo na sana.
3: Ha? Okay lang, babe.
2: By the way, sumama ka na sa amin. May celebration kami sa bahay. Ano? Tara? Uy, ano ba? Nakatulala ka dyan.
3: Ano, babe? Ay, hindi na. Hindi na siguro. Ibibigay ko lang din naman talaga tong gift ko sa'yo eh. Hindi rin ako makasama sa inyo. Pumunta lang ako para batiin ka ng personal. Alis na rin ako, ha. May group project din kasi ako nga asipasuhin. Bye!
2: Babe, Maya! Teka, babe, Maya!

Siyang Ami, hindi man aminin ng girlfriend kong si Maya pero ramdam ko ang bigat sa mga mata niya nung araw na yon. Hindi man niya sabihin pero alam kong nalungkot siya sa naging interaksyon nila ng aking mga magulang. Mag-iisang taon pa lang po kami bilang magkarelasyon. Graduate na ako habang siya naman ay nasa second year college pa lang. May halos 4 na taong age gap po kami at hindi naman naging issue yon sa amin. Sa totoo lang po, Chang Ami, siya ang nagbibigay sa mundo ko ng kulay at saya sa tuwing may kinaharap akong hamon

0: Hello, babe. Napatawag ka?
1: Masama bang tumawag? Grabe ka, namimiss lang naman kita eh. Mula nang magka-work ka, mas naging busy ka na. Hindi na tayo nakakapagkita. Ni baby time, wala na.
0: Ito talagang mahal ko. Huwag ka nang magtampo. Tamang-tama, rest day ko bukas. Kita tayo. Ano, babe, game ka?
1: Talaga? OMG, sige. Gusto na talaga kitang makita. Alam mo ba, para akong halaman na nalalanta kapag...
0: Kapag? Kapag ano?
1: Kapag hindi ka nakikita. Ano yung iniisip mo, ha? Ikaw talaga.
0: Ito naman, binibiro ka lang eh. Sige na, date tayo bukas, okay? Miss ko na rin yung baby damulag ko eh.
1: Ang sabihin mo, may iba ka nang binibaby dyan sa trabaho mo. Andrew, ha? Ikaw talaga.
0: Tama na. Tigil mo na nga yung imagination mo. Gabing-gabi na kung ano-ano pa yung pinag-iisip mo. Basta, palagi mong tatandaan na ikaw lang ang mahal ko. At kahit anong mangyari, ikaw lang ang pipiliin ko.
1: Okay, babe. Sabi mo yan eh.

0: Ay, ang sarap naman dito sa park kapag gabi. Presko yung hangin, tahimik, kahit ang dami ring nagdi-date. Ganito yung gusto ko eh.
1: Ako rin, ganito ang ganito yung gusto ko.
0: Alin? Itong park?
1: Ikaw.
0: Alam mo eh, pinapakinig mo ko.
1: Ang cute-cute po talaga. Alam mo, ikaw na lang yung dahilan kung bakit nawawala yung stress ko. Sobrang hectic kasi nung work eh. Ang dami kong deadlines na hinahabol. Buti na lang talaga, may maganda akong girlfriend.
0: Sus, binubola mo lang ako eh. Para hindi ako magtampo sa'yo. Ay, nga pala, bigla akong naalala. Anniversary na nila Tito Bon at Tita Emmy bukas, di ba?
1: Oo nga pala, buti na banggit mo. Tingnan mo, ako tong anak pero ikaw pa tong nakakaalala. Oh, teka, paano mo nga pala nalaman?
0: Inisto ko kasi sila sa social media noong isang araw. E di, nakita ko sa old posts nila. Nakita pa nga kita eh. Ang cute-cute mo dati, tapos ang chubby-chubby mo pa. Abujing-bujing, ang baby na yan. Ang cute!
1: Uy, ano ka ba? Pero, babe, gusto bang pumunta sa bahay bukas? For sure, maghahandain si mama ng dinner.
0: Sige. Pero, hindi ba nakakahiya? Katulad nung nangyari nung nakaraan, di ba?
1: Ano ka ba? Ando naman ako, di ba? Kasama mo ako at hindi naman kita iiwan doon. Relax ka lang.
0: Sige, mapilit ka eh.
2: Hindi pa man po natatapos ang araw na yon, Chang Ami, ay may hindi magandang nangyari sa papa ko dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa na nangyari ang bagay na buong buhay ko palang pagsisisihan. Nawala po ang haligi ng aming tahanan, kasabay pa niyan ay naging malabo rin ang samahan namin ni Maya dahil sa pagkawala ni Papa. Naging sakitin na si Mama at hindi ko na po kakayanin kung pati si Mama ay mawawala na sa akin. Dahil po dito, ilang buwan na naputol ang komunikasyon namin ni Maya. Nandito na po ako sa punto ng buhay ko na naiipit ako sa sitwasyong hindi ko inaasahang mapupuntahan ko. Sitwasyong ayaw ko man pero kusang ibinigay ng tadhana.
1: O ano, okay ka lang? Inhale, exhale, relax ka lang ha. Kanina pa, malamig yung kamay mo eh. Di ka naman nila kakainin ng buhay, ano ka ba? Hindi rin naman ito yung

0: first time na pumunta ka dito, di ba?
1: Pero kasi, babe, kinakabahan pa rin ako eh. Paano kung ayaw pa rin nila akong makita? Alam naman nating...
0: Na ano?
1: Kahit saan namang anggulo tingnan, alam kong ayaw nila sa akin eh. Hindi sila boto sa akin. Maayos ang buhay nyo. At ako, mag-isa lang ako sa buhay at nag-aaral pa. Hindi ko sila masasisi kung hindi nila ako gusto para sa'yo.
0: Don't be sad. Gusto ka nila, okay? Siguro hindi ka palang nila ganun kakilala. At kung ayaw man nila sa'yo, tumingin ka sa mga mata ko. Ipaglalaban kita. Kahit ano pang mangyari.
1: Talaga? Kaya mo yun?
0: Oo naman. Oh, ano? Bubuksan ko na yung gate. Ready ka na ba? Tara na sa loob, ah. Ibigay mo na yung ginawa mong cake para sa kanila.
1: Okay.

0: Happy anniversary, Han. Flowers for the most beautiful girl in the whole world.
1: Oh, so sweet of you, Han. Teka. May ginawa ka sigurong kasalanan, no? At may pa-flowers ka pa sa akin.
0: Tignan mo, nagbigay na nga ng bulaklak. Pagbibintangan mo pa ako. Alam mo namang loyal ako sa'yo, eh.
1: Ay, sus. Manang-mana sa'yo talaga yung anak mo, eh. Teka nga. Nasa na ba yung uni ko, iho ko? Ayan, may nag-doorbell. Siguro siya na yan.
2: Ma, I'm here na. Happy anniversary sa inyo!
1: Oh, I miss you, anak. Naku, butit nakarating ka. Alam mo, kanina ka pa namin hinihin.
3: Hello po, tita and tito. Happy anniversary po. Ito po, may cake po pala akong dala para sa inyo. Ako po yung nag-bake niyan.
1: Oh, may kasama ka pala.
2: Ma?
0: Andrew, di ba pinag-usapan na natin to? Sinabi ko nang ayokong makita ang babae na yan. Paalisin mo nga yan dito.
2: Pa, huwag niyo naman yung ganyanin si Maya. Girlfriend ko po siya.
1: Andrew, talagang sasagot ka pa sa papa mo, ha? Para lang sa babaeng pipitsugi na yan?
2: Ma!
3: Babe, sige na. Uuwi na lang ako para wala ng gulo. Please.
0: Kahit sinong magulang, walang may gusto na mapunta ang anak nila sa mga walang kakwenta-kwentang tao. Tingnan mo nga yung manamit yung babae na yan. Kung magpa-sexy ng suot, walang-wala sa mga babaeng gusto namin ng mama mo sa'yo.
2: Teka, bakit ba kayo ganyan? Ano bang ginawa sa inyo ni Maya para tratuhin niyo siya ng ganyan? Hindi niyo nirespeto yung tao. Hindi niyo nirespeto yung taong mahal ko. Kung aalis si Maya, aalis din ako. Halika na nga, Maya.
0: Andrew, bumalik ka nga rito. Andrew, ang sakit.
2: Pa?
1: Oh my God!
2: Pa?
1: Han!
2: Pa? Ay, lang, pa?
1: Han! Bon, ano nangyari sa'yo?
2: Pa?
1: Anak!
2: Pa?
1: Anak, yung papa mo!
2: Pa?
1: Tulungan mo! Pa? Tulungan mo kami!
2: Ay, lang, pa?

0: kumakatok sa pintuan. Teka, mababa nga. Ah, teka lang, sandali. Sino ba yun? Siguradong hindi yan si Andrew dahil 5 buwan na kaming hindi nag-uusap at ayoko rin siyang makita pa. Ito na, nandiyan na. Mabuksan nga itong pintuan. Ah, Andrew?
1: Maya, pwede ba tayong mag-usap?
0: Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ka nga nagparamdam sa akin ng 5 buwan tapos in-expect mong sasalubungin kita ng yakap? Na parang walang nangyari?
1: Teka nga, intindihin mo rin naman ako, Maya. Nawalan ako ng tatay. Nagluksa ako. Nawalan kami ng kasama sa buhay ng hindi inaasahan. Nawalan kami dahil...
0: Dahil sa akin. Totoo naman eh. Kung wala ako sa araw na yon, hindi yun mangyayari.
1: Di sa ganun, Maya. Hindi mo naiintindihan eh.
0: Pero hindi mo pa rin mababago na matapos ang araw na yon, pinabayaan mo na ako. Naghintay ako, Andrew. Araw-araw kitang pinupuntahan sa inyo. Araw-araw akong humihingi ng tawad sa nanay mo kahit na hindi ko naman talaga kasalanan. Araw-araw ako nagbabaka sakaling makausap ka para malaman ko kung dapat pa rin ba akong kumapit sa pangako mo. Pero araw-araw din akong tinataboy ng mama mo, Andrew. Kailan mo ba ako pipiliin? Naiintindihan kong may pinagdaraanan kayo. Naiintindihan kong may pinagdaraanan ka. Pero Andrew, iniwan mo ko sa ere. Kasabay ng pangako mo, pipiliin mo ko. Hindi ko kayang magtagal sa lalaking duwag at hindi marunong magdesisyon para sa sarili niya.

0: Tulad ng ibang love story, Chang Ami, hindi po nauwi sa happy ending ang sa amin ni Maya. Naputol ang pagmamahalan namin dahil sa mga bagay na pumagitna sa aming dalawa. Siguro nga po tama siya. Duwag ako dahil hindi ko siya pinili at ipinaglaban. May lungkot sa puso ko dahil hindi ko siya magawang piliin. Alang-alang sa kalagayan ng mama kong may malubhang sakit ngayon. Sa ngayon po, Chang Ami, balita ko ay nakatapos na po siya ng kanyang pag-aaral at may maayos na siyang trabaho. Kahit ilang taon na kaming hindi nag-uusap, ay hindi pa rin po ako nakakalimot. Lalo na sa puso ko kung siya lang ang tanging laman. At tulad ng ibang kwento, sana sa susunod ay maging mabuti naman ang tadhana sa aming dalawa. At naway magkaroon ng part 2 ang aming pagmamahalan. Sana balang araw ay pagtagpuin muli kami sa oras na magiging handa na akong piliin siya. Hanggang dito na lamang po muna, nagmamahal at patuloy na magmamahal at maghihintay, Andrew.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapong ito. Gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga bosses sa likod po ng ating drama bilang si Papa Bon. Yan po ay bosses ni Frederick Bandulin. Ay, si, namiss ko na bigla si Fred. Si Amy Estareja bilang si Mama Emmy. Bilang si Maya ay si Bea Candungan. At ang boses naman ng ating letter sender na si Andrew ay kay Don Gise. Ito po'y sa panunulat ni Rose Ann Comia, sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din po sa ating technical director na si Papa Benji Gilab, sa ating pong executive producer Mayora Sheila Tubalinal, at sa ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. At sa ating pong pagbabalik, himayin natin ang kwento na ito ni Andrew kasama po ang ating Family, Adolescent and Child Specialist. Wala pong iba kundi si Prof. Nina. Yan po ay sa pagbabalik ng Ako To, si Chang Ami. Time check po muna tayo. Oras 3:43 na po ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: Si Chang Ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang na...
6: Sabi nga ng mga nasa team online na tumutok sa ating drama ngayong hapon. Ay, bakit ganun? Sad yung ending.
8: Hindi ka...
6: Oo nga eh, tadhana na lang daw ang makakapagsabi kung sila'y magkakabalikan. Siguro kung nakikinig po si Andrew ngayong hapon, para himayin ang kwento at yung nangyari po sa kanya na mukhang marami ho ang nandyan din sa ganyang sitwasyon. Kasama natin ngayong hapon, live na live sa studio. Nakarating siya kahit umuulan. Kaya thank you, Prof. Nina Era. Hi, Prof.
9: Good afternoon, Chang Ami. Salamat ulit sa pag-imbita.
6: Salamat. Uh-oh. Dahil talagang every Friday pinupuntahan mo kami. Thank you. Itong kwento ng ating kapamilya na si Andrew, sabi nga niya, siya ay 24 years old pa lang, pero ang parang nauuso to ngayon, may pressure kapag hindi ka pa nag-aasawa, tapos patrentahin ka na.
9: Oo.
6: Sino ba ang nagsimula ng pressure na yan na kailangan pag 30 ka na, dapat may na-achieve ka na, may asawa ka na, may nabili ka ng bahay, ganun ba?
9: Well, developmentally, meron talaga explanation yon sa psychology na parang dapat pagka nahanap mo na yung sarili mo, dapat meron ka ng mag-move ka na pwedeng mag-asawa, bumuo ng pamilya, meron ka ng certain achievement, parang ganun siya. Pero ngayon, parang mas lalo siyang na-highlight because of social media. Kasi nga dahil, syempre, di ba, nakikita mo, for example, yung mga kabatchmate mo, di ba, nagpo-post sila na
6: may pamilya na.
9: Nag-engage, nag-travel, yeah. Ito na yung nabili.
6: So, nakakadagdag pressure.
9: Nakakadagdag sa pressure. So, lalo sila ngayon na parang feeling nila, ano na ba ako? Nasaan na ba ako?
6: Kaya lang, nabasa ko rin nga yun sa isang libro. Parang sinasabi, pag dumating ka daw dun sa edad mo na 30, yun talaga daw yung parang crossroad ng buhay mo. Naiisipin mo na, kung babalikan mo mula nung 30 ka hanggang pabalik nung ikaw ay 5 years old, ano nga ba ang na-achieve mo?
9: Correct.
6: Yung mga tatanungin mo sa sarili mo. And kung magpaplano ako, mula ngayong 30 na ako, next year 31 na ako, ano yung mga future plans ko?
9: Correct.
6: Pero yun naman ang maganda sa generation ngayon. Mm-mm. Because I think they're really preparing for it this
9: Saka
6: time.
9: Mas ano sila, realistic.
6: Ayun, tama.
9: Mas realistic compared nung generation natin siya, di ba? Very idealistic. na pagkatapos kong mag-aral, gusto ko na mag-asawa, ito yung nakikita mong ano. Parang it's all...
6: Parang ang lahat ng babae noong mga panahon na yung pag tinanong mo, anong gusto mo pang laki? Gusto ko po maging housewife.
9: Yeah, so yung walking down the aisle.
6: Yes.
9: Yung mga ganyan. Very, ano talaga, idealistic.
6: So diba? Ngayon,
9: mas realistic sila na parang pag ba nag-asawa ko, may pambuhay ako, may bahay ba kami, may pera ba kami. So, kaya minsan ang ending, di ba, na-extend ng na-extend.
6: Yeah.
9: Yung kanilang pagde-decide or minsan it's not immediately kasal.
6: Which is a good thing, yes. 'Di ba? Saan nila nakuha 'yon? Yung pagiging realistic nila as to compare nung sa ating time na talagang lahat parang love story, drama, correct. Castle, wedding, ganyan.
9: Yes, and they live happily ever after.
6: Kaya parang 'yun yung hinohope ng mga listeners din eh.
9: Well, nakuha kasi natin 'yan dahil ano natin 'yan eh, parang mula noong unang panahon until our generation, di ba? Parang yun yung tinuro sa atin. Di ba? Na yun nga, parang pagkatapos mong mag-aral, dapat bumuo ka na ng pamilya. Na ngayon, nakita nila from our generation, ay,
6: mahirap pala. Oo.
9: Kasi doon na yun.
6: Ang mahal pala magpa-aral.
9: Magpa-aral, pag naghiwalay pala, or yung
6: ang
9: iba
6: mahal
9: nila,
6: din.
9: Mahal.
6: Oo.
9: Or mahal magpa-anal, ngayon na marami nang nakikita. Yung parang lahat, they're very aware of what's happening. Kaya ngayon, mas nakapag-decide na sila para sa buhay nila na, ah, wait, hindi ako handa. Or hindi ko to tatahakin.
6: Papasukin. Ng bulag ako.
9: Yes,
6: nang hindi ako ready.
9: Yes.
6: Ito yung mga millennials.
9: Ito
6: tama?
9: Na yung millennials at saka
6: Gen Z. So medyo ano na sila. Mas tawag dito.
9: Sabi nga woke.
6: Woke. Oo. Mas practical.
9: mas
6: madiskarte.
9: Gising na gising.
6: Kaya yung sinasabi ng iba na, ah, mahina naman ng mga millennials tsaka Gen Z, hindi pala.
9: Actually, hindi. Siyempre, lahat naman ng generation may certain kahinaan, kakulangan, at kalakasan din.
6: Yes. At sa kaso na ito ni Andrew, merong for the longest time, ito alam natin to sa Pilipinong pamilya, yung may pressure, yung hindi magkahiwalay, minsan nga kahit nag-asawa na, same compound lang tayo, o kaya same bahay pa din, because very close ang family ties. May advantage and disadvantage din siya, Prof.
9: Yes, well, definitely ang advantage, di ba, feeling mo you're always safe and assured, supposedly. That's the, dahil close nga yung
6: close,
9: family. Pero ang disadvantage, hindi ka makapag-spread your wings, kumbaga. Di ba, hindi mo ma-maximize na parang, I cannot decide kasi si mommy o si daddy, baka kailangan ko pang konsultahin, kailangan ng approval nila. Kaya nga ngayon, di ba, ang may bagong tinatawag na helicopter parenting. Na yung mga magulang
6: na maraming hindi aamin dyan.
9: Correct. In denial.
6: In denial. Nako po, wag ko kayo magalit.
9: Correct. Parang inaano lang yun in the guise of, mahal ko lang yung anak ko.
6: Pero naman. Yung disguise lang yun. Yung totoo.
9: Yung totoo, parang gusto mo ng saklawan, control yung buhay ng anak mo. Or kasi minsan yung dating natin as Filipinos, I want to protect.
6: Yes.
9: Diba, immediate ako na lang, wag na lang yung anak ko. Pero kailan natin tuturuan yung anak natin ng totoong buhay, 'di ba? Or hayaan natin silang mag-decide para sa kanilang sarili. Kung palagi natin silang poprotektahan.
6: Yeah. At kung palagi mong sasaluhin at palagi mong gagawin para sa kanila.
9: Yes, oo.
6: Kaya ang dialogue ko lagi sa mga anak ko, mga anak, hindi ako si Darna. sinasabi ko yun, na pagka nagka-problema kayo sa eskwela, ay bigla ako makakalipad at pupuntahan ko kayo doon para sa klolohan. Sabi ko. Kaya dapat, alam ko kung nasaan kayo, para alam ko lang yung starting point kung saan ako maghahanap.
9: Correct.
6: Yun lang ang sinasabi ko. But you have to be wise.
9: Correct.
6: You have to have that discernment kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Kasi, yun nga, hindi ako si Darna. Sabi ko talaga.
9: Hindi ko kayang isolve. Wala ako ng solusyon sa lahat ng problema.
6: Yes. Sa kasong ito ni Andrew, hirap na hirap siyang magdesisyon, humiwalay, at unahin ang kanyang sarili dahil may guilt dahil may sakit si mama.
9: May sakit, saka namatay yung father niya.
6: Pati yung girlfriend nagka-guilt.
9: So parang ang feeling niya siguro, nakadagdag ako o baka ako yung
6: nag-push
9: o nagpabigat doon sa nararamdaman ng tatay ko, kaya napaaga at namatay, tapos yung nanay ko may sakit ngayon.
6: Yeah.
9: So si mommy siguro pwedeng ginagamit din niya yung sakit na yun para makontrol o magkaroon ng emotional blackmail kay Andrew. Siyempre, yeah, kung ang bata takot nga magdesisyon, siyempre, ano ba ang kanyang default? Eh di, piliin ko na lang yung pamilya. Yeah. Kahit na ito, mahal ko rin tong girlfriend ko, pero pipiliin ko na lang to kasi ayokong magkamali or ayokong dalhin tong, bitin tong guilt na to habang buhay.
6: Yeah. Oo. So sa kaso na yun ni Andrew, umaasa siya na sana'y magkita pa sila muli nung kanyang ex-girlfriend.
9: Yes.
6: At maibalik ang dating relasyon. Eh, dati sinasabi ko yan na parang umaasa ako dati na babalik. Pero sabi ko noon, kapag bumalik siya, pero pagbukas ko ng pinto, may katabi na akong iba.
9: Correct.
6: Sorry.
9: Tama.
6: Diba?
9: Tama.
6: Pero kung bumalik siya at wala pa akong kasama, di, let's see. Swerte mo.
9: Oo,
6: diba? Correct. So, kailangan paghandaan din ni Andrew yung aspeto na yun.
9: Yes, oo.
6: Kasi hindi na, hindi niya kontrolado yung babae sa kung anong pwedeng
9: mag... Saka hindi mo alam yung future.
6: Future, true.
9: Oo, hindi ka rin naman niya hihintayin forever, diba? Na kung kailan ka mag... Yeah. Sabi nga niya, kailan mo ba ako pipiliin, diba? So, hindi naman niya hihintayin na kailan mo ba ako pipiliin at hihintayin ko yung araw na yun.
6: Ganun.
9: Sorry na lang. Kung
6: kailangan paghandaan din ni
9: paghandaan,
6: Andrew.
9: Paghandaan, oo. Kaya ngayon, siguro dapat, he should take courage na, di ba? Kung ano ba talaga yung gusto niya. Kasi buhay naman niya ito. Of course, we understand, di ba? Mahal niya yung nanay niya. Yeah. May sakit si nanay. Pero may buhay ka din.
6: Yes. And hanggang kailan pwedeng mag-intay yung ex-girlfriend, di ba? So kung talagang ngayon pa lang ang desisyon niya ay balikan siya,
9: gawin niya na. O kasi pero, obviously mahal niya pa.
6: Oo, kasi mahal pa niya. Mm-mm. Pero kung talagang hindi mo pa alam dahil iniisip mo si nanay, to be fair dun sa babae, sabihin mo na rin na I am letting you go.
9: Huwag mo na akong hintayin.
6: Because medyo matagal pa ito, hindi ko
9: sigurado.
6: Alam.
9: Tama.
6: Kasi ang hirap din naman yung pinapaasa mo yung isang tao.
9: So, hindi fair.
6: Hindi fair dun sa babae.
9: Diba hintayin ka niya, biro mo, tapos para ka naka-cliffhanger, hindi mo alam kung kailan yung araw na yon. Paano kung hindi na? Diba? Mm. So, hindi na nag-umusad yung buhay ng babae. Pero kung ako, I highly encourage Andrew, kung andun yung pagmamahal niya ngayon, gawan niya na ng paraan.
6: Yeah.
9: Diba? Kausapin niya si mommy, kausapin niya siyempre ngayon si ex-girlfriend, at ayusin natin ito. Tapos, paliwanag rin natin kay mommy na mahal kita, pero may buhay din ako.
6: Yun ang pinakamahirap.
9: Oo.
6: Yung paano ipapaliwanag sa magulang, sa nanay, lalo na. Diba? Paano niya gagawin yon without hurting the mama?
9: Talagang
6: dialogue,
9: communication. Mm-hmm. Kaya nga siguro ngayon yung ating mga parents, diba? Talagang sabi ko nga, pagdating ng teenage years ng anak mo, hindi mo na yan sarili.
6: Yeah.
9: Kasi may buhay na yan. May barkada, marami na yung ano. And it's okay, yun yung normal na cycle ng buhay.
6: Yeah.
9: Pero pag pinalaki mo naman yan ng tama, di ba, hindi ka naman niya makakalimutan.
6: Totoo.
9: Hindi mo kailangan makipag-compete kung sino man yung mga barkada o girlfriend, boyfriend,
6: Totoo.
9: Relationship. Kasi babalik yan sa'yo.
6: Totoo.
9: Ikaw yung core niyan eh.
6: Totoo. Kaya nung nagsolo din yung panganay ko na anak nung 22 siya, tapos ngayon 29 na siya, pag nagkukwentuhan kami over lunch, pag nagde-date kami mag-ina. Alam mo, yung mga inaamin siya sa akin na, alam mo, mama, mayroon akong mga desisyon na ganito-ganito yung ginawa ko.
9: Uh-uh.
6: Pero naalala ko kasi kung ano yung sinabi mo, na dapat ganito. Alam mo, nakakaiyak pala.
9: Correct.
6: Pagka ganun maririnig mo,
9: yes,
6: na tumatak pala yun sa puso't isipan niya.
9: Exactly.
6: At naalala niya, at tama yung naging desisyon niya.
9: Correct. Yung akala mong di nakikinig, no?
6: Di ba tayo mga nanay laging ganun, naiintindihan mo ba ako? Paulit-ulit, naiintindihan. So, meron din palang impact.
9: Yes.
6: Diba?
9: At yun, sabi, tama yung sinabi mo, nakakaiyak na parang yung mga words of wisdom ko pala, yung pala yung guiding light ng anak ko sa pag-decide sa buhay.
6: Pero parang akala mo hindi ka pinakikinggan kasi naka-headset o kaya nagko-computer, nagge-games.
9: Correct.
6: So, wag din ho natin
9: i-judge
6: at i-underestimate yung mga anak natin o yung mga apo natin. Kasi natatandaan din po pala nila talaga.
9: Correct. Saka hindi po natin kailangan makipag-compete. Ako yun, I always remind that. Kasi parang minsan ganun yung pakiramdam, lalo na po ng mga nanay sa mga anak nilang lalaki. Yun yung nakipapansin kong common siya. Na
6: sa dami ng very, mga nagiging
9: kausap ko na parang sobra nilang possessive na parang anak ko yan, pinalaki ko yan, ayokong mapunta yan sa kung sino lang. Yes. Parang, you know, the intention is good and it's coming from a place of love. Pero, yun nga, parang sasay ko, magtiwala po kayo kung pinalaki nyo yan ng tama. Babalik po yan sa inyo.
6: True.
9: Yan, kayo po ang first sa buhay niyan.
6: Yeah. Tsaka kaya nung na-inlove yung anak ko ngayon, parang sinasabi ko sa kanya, anak, huwag ka muna masyadong ma-inlove ng ganyan. Ang sabi niya, ganyan ako mama kasi nakita ko sa'yo. Si Ami Perez ka? Sabi kong gano'n. Ay, Ami Perez ka pag na-inlove? O alam ko na kung paano ko gagawin. O anyway, update po muna tayo sa isa nating kapamilya na tinulungan. Kung natatandaan po ninyo nung June 18, Thursday, ay may nakausap po tayong isang nanay na namuproblema doon sa kanyang eldest son na grade 6 na nagkaroon ng impluensya sa kalsada, nanonood ng porn, at nagve-vape sa napakabatang edad. Ay nagkaroon po sila ng session ni Prof. Nina, and thank you, Prof., dahil maayos na ang sitwasyon ng bata. Hindi na nakakaramdam ng anxiety at ng depression. And somehow, sa pamagitan po ng programa ay nakatulong tayo. Nagbigay po ng libreng tulong si Prof. Nina doon sa bata at sa nanay. At ngayon, moving forward, nasa mabuti na siyang kalagayan.
9: Correct. Maraming salamat din sa opportunity siyang. At saka talagang pag nakita mong cooperative din naman si mommy, yung parents, diba? Nagiging successful tayo.
6: Successful. Yan. Hi, success! Nako. Thank you, Prof. Nina.
9: Salamat siyang sa uulitin.
6: And yes, of course, sa Facebook, maaari nilang mahanap.
9: Yes, RCW Cares po, Instagram at Facebook. Maraming salamat po uli.
6: Happy weekend sa inyo pong lahat. At Prof. Dina, again, maraming salamat sa pagtulong sa ating kapamilya na si Rose. At magbabalik po tayo sa araw na... Susunod na po ang headlines sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Wednesday po yata tayo magkikita-kita next week. Bye! Ingat po!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes at 31, huling araw ng Hulyo taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. Pagsuspindi sa aumento sa sahod sa Metro Manila, pinalagan ng mga manggagawa. Mga empleyado hindi umano obligadong ibalik ang natanggap ng dagdag sahod. Dagdag presyo naman sa LPG, nakaamba sa pagpasok ng Agosto. Inaasahan namang rollback sa diesel at gasolina, posibleng mabura dahil sa muling pag-init ng tensyon sa Middle East. PWD, nahulog sa nakatiwangwang na manhole sa Pasay City. Lalaking may problema naman sa pag-iisip. Pinagbubugbog matapos mangharas ng grade 3 na estudyante. Dating Senador Bong Revilla, pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagbiyansa sa kanyang kasong malversation. Mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste, sasa ilalim naman sa preliminary investigation para sa kasong plunder at graft. At SB 19, gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy act na nagtanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago, USA. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, hindi maiwasang madismaya ng mga manggagawa matapos suspindihin ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Ito ay matapos pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang 20 araw na temporary restraining order na inihirit ng dalawang construction company. Sa petisyon, iginiit ng Redicon Trading and Construction at ng R2 Builders na hindi ikinonsidera ang kakayahan ng mga maliliit na negosyo kung kakayanin ang taas sahod. Hinaing naman ng mga manggagawa, malaking bagay na sana ang dagdag kita pero naunsyami pa. Idinaan naman sa noise barrage na grupo ng mga healthcare worker ang pagkadismaya sa pagkaudlot sa wage hike.
1: Hirap talaga kasi siyempre yun lang ang inaasahan ng mga lahat ng mga gagawa mo. Ba, malaking bagay po ma'am, nagdagdag ng 85 pesos.
2: Dagdag na sana tapos pinatapan na kasi kagaya na may motor ako pa, dagdag naman sa gasolina.
0: Tinawag naman ng kamanggagawa party list na illegal umano at labag sa labor code ang hakbang habang inupakan din ni nakabataan party list representative Rene Co at act party list representative Antonio Tino. Giit ni Congresswoman Co, dismayado sila dahil matapos lang ang sona ng Pangulo, binawi agad ang aumento sa sahod. Hinabon ng Trade Union Congress of the Philippines si Acting Labor Secretary Francis Tolentino na tutulan ang desisyon ng Korte sa Pasig na harangin ng implementasyon sa dagdag sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni TUCP spokesperson Carlos Oñate na pinag-aaralan na nila na maghain ng petition in intervention dahil malinaw anya na nakasaad sa batas na regional wage boards lang ang may kapangyarihan sa pagtatakda ng sahod. Nababahala ang TUCP na magkaroon umano ng chilling effect ang naudlot na aumento sa sahod na malaking sampal anya sa pamahalaan.
3: Bariya na nga, hulugan pa nga, ginawa pang kasuhan. Kami ay nananawagan sa Department of Labor and Employment kay Secretary Tolentino kasi sila ang respondente sa kaso pong ito. Ay wag naman basta lamang nalulungkot, no? Kailangan kayo po mismo hamunin po ninyo itong TRO issuance na to para po dun sa 1.1 million na minimum wage earners na pinangakuan nyo po ng historic wage increase.
0: Sinabi naman ni Secretary Tolentino na nakikipag-ugnay na ang DOLE sa Office of the Solicitor General na tatayong legal counsel ng gobyerno sa court proceedings para igiit na valid at sinunod ang proseso. Binigyan din ni Tolentino na hindi obligado ang mga manggagawa na nakatanggap ng mga aumento na isoli pa ito. Hindi rin pwedeng obligahin ng mga employer ang kanila mga empleyado na ibalik o ibawas ito sa susunod na payroll. Nagpaplano umanong magsara ng ilang pamilihan ngayong taon dahil sa dagdag sahod sa Metro Manila, bagamat pansamantala itong sinuspindi. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na hirap na umano ang ilang negosyante na pag-isipan kung paano maipatutupad ang taas sahod nang hindi kailangang itaas ang presyo ng mga ibinebentang produkto. Para sa grupo, malaking dagok sa kanilang hanay sakaling muling matuloy ang aumento, lalo't hindi anya ito nangangahulugang darami agad ang mga makakabili sa mga pamilihan.
4: This is a relief. There are at least 4 members of ours who have confided in me that they plan to close down by end of the year. Ang feeling, perception ng business sector, pinasa sa business sector lahat ng bigat at burden of running a country's economy. The business sector is subsidizing the government so that the citizenry will find it more easier, to make ends meet.
0: Isinusulong sa Kamara ang pagpapalawig sa income tax exemption para sa mga kumikita ng kalahating milyong piso kada taon. Balita mula sa Kamara at iniradyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
5: Tony, inihain ng Akabayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 1044 o nalayong itaas ang annual income tax exemption sa 500,000 pesos mula 250,000 pesos. Sakop nito ang mga manggagawa at self-employed individuals na kumikita ng kalahating milyong piso pababa. Paliwanag ni Congressman Percival Sendanya, bunso dito ng patuloy na pagbaba ng purchasing power ng mga lower at middle income earner dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinabi naman ni Congressman Shel Jocno na mahalaga at napapanahon ang pagtaas ng threshold sa income tax exemption para lumaki ang maiuwing kita para sa pamilya. Sakop din sa panukala ang pagbabago sa income taxes sa ibang income bracket. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, inaasahang taas presyo naman sa liquefied petroleum gas ang sasalubong bukas at primero ng Agosto. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na base sa kanilang kwenta, $2.50 ang imamahal sa kada kilo ng LPG o katumbas ng mahigit 27 pesos na dagdag sa kada regular na tangke. Sa bagong polisiya, Department of Energy ang magtatakda ng pinal na presyo ng LPG.
6: $40 up po ang presyo ng LPG sa international market. Ang magiging impact po nito is price increase by August 1. Base lang po sa computation namin, it's around 2 pesos and 50 centavos per kilo. Pero yun hong computation for our domestic price, it will be the Department of Energy. At yun po ang susundin ng aming buong industriya ng LPG.
0: Samantala, nangangalim naman na mabura ang rollback sa gasolina at diesel sa susunod na linggo sa apat na araw na kalakalan sa world market. 50 sentimos ang bawas sa diesel, 80 sentimos sa gasolina at 2.30 sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na sinabayan pa ito ng muling pag-init ng sigalot sa Middle East.
7: Itong Friday sana napakahalaga para sa sasaran itong limang araw na to na computation. Kaya lang dito naman nataon yung atake na naman na nangyayari ngayon sa between US and Iran. So, wala ho, alanganin ho talaga ang malalaman natin ito bukas, no? Para talagang sigurado tayo kung may matitira dito na rollback.
0: Pinalawig ang pagpapatupad ng 10 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng mga Jeep at UV Express. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza na mananatili muna ang programa habang wala pang pinal na desisyon kung itataas at palalawakin ang saklaw ng subsidiya o pagbibigyan ang hirit na taas pasahe ng iba-ibang pampublikong transportasyon kabilang ang mga bus. Abril nang inilunsad ang 10 pisong fuel subsidy para sa mga PUV na layong maibsan ang epekto ng taas presyo ng petrolyo sa mga tsuper.
8: Ipagpapatuloy po ang fuel subsidy, yung 10 piso bawat litro sa mga jeepney at saka UV Express for another month. No? Kasi matatapos dapat today. Eh. We have another meeting with the executive secretary. We hope to come up with a clear decision also dun sa hinihingi ng mga bus na fare adjustment or yung aming proposal na fuel discount.
0: Inihain sa Senado ang panukalang layong magtakda ng cap sa singil sa kuryente kapag nasa state of emergency o calamity ang bansa. Sa Senate Bill 2361 ni Senadora Riza Ontiveros, layo nitong amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magtakda ng price cap para maiwasan ang bill shock sa gitna ng energy crisis. Itatakda rin ang otomatikong 90 araw na moratorium sa pagputol sa kuryente sa panahon ng emergency. Sa iba pa nating balita, isasailalim ng Senate Impeachment Court sa inventory process ang mga natanggap na bank at tax records ni Vice Presidente Duterte bago mailabas sa impeachment trial. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
9: Tony, hindi automatikong bibigyan ng kopya ang House Prosecution Panel at maging ang defense team ng Bank at Tax Records ni Vice President Sara Duterte at ng iba pa na natanggap kahapon ng Senate Impeachment Court. Ang kay Attorney Ray Bandug, Clerk of Court, i-inventaryuhin at susuriin muna ang mga natanggap na dokumento batay sa listahan na ibinigay ng Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at mga bangko. Sa records mula sa Anti-Money Laundering Council, sinabi ni Attorney Bandug na isa sa ilalim ito sa in-camera review. Ibig sabihin, private review batay sa ruling ng presiding officer na si Senator Jesus Escudero. Dito, kailangan munang masuri ng impeachment court kung may mga impormasyon o impormasyon na sensitibo na hindi dapat isapubliko. Isinumite kahapon ang financial records ng vice-presidente ng kanyang mister, 19 na corporate entities at isang law firm buntod ng sabina naman ng impeachment court. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Kinwestiyon naman ng mister ni Vice Presidente Duterte ang pagpayag ni Pangulo Marcos Jr. na maipalabas ang bank at tax records nila mag-asawa sa impeachment trial ng Vice. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John?
10: Tony, sa pahayag, sinabi ng mister ni VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio na dapat turiin ang naturang otorisasyon batay sa konstitusyon at sa mga umiiral na batas na sumasaklaw sa pagiging confidential ng impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis, maging ang paggamit ng kapangyarihan ng ehekutibo. Sinabi rin ni Carpio na patuloy nilang ihahain ang lahat ng available na legal na argumento sa mga tamang forum habang iginagalang ang otoridad at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa proseso. Sa iwalay na pang pahayag, nilinaw nito ang pagsusumite ng mga tax records ay isa lamang procedural step na inuutos ng Senate Impeachment Court at hindi patunay ng anumang pagkakasala. Kasabay nito kung sinabi ni Carpio na dapat hayaang gampanan ng Senate Impeachment Court ang mandato nito ng malaya at walang impluwensa mula sa labas. Patuloy din aniyang susunod ang kanilang kampo sa lahat ng legal na direktiba ng korte habang ginagamit ang mga karapatang nakasaad sa konstitusyon. Matatandaang nitong Webes, isumite ng Bureau of Internal Revenue sa Office of the Clerk of Senate Impeachment Court ang tax records ng kanilang mag-asawa matapos kumpirmahin pinayagan ni Pangulong Marcos ang paglalabas ng mga ito. Nauna nang hiniling ng House Prosecution ang mga dokumento para suportahan ang Article 2 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner! Inakyat na sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang gasong plunder at graft laban sa mag-inang sina Senadora Lauren Legarda at ang anak niya ang si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng issue ng solar firms ng kongresista. Bago gunitang pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 na bilyong piso ang Solar Philippines Company ni Leviste matapos bigong tuparin ang obligasyon sa paghahatid ng kuryente sa napagkasunduan timeline dahilan para kansilahin din ang kagawaran ang ilang kontrata ng kumpanya. Sa press briefing, binigyan din ni Ombudsman Boying Remulla na hindi pamumulitika ang desisyon ng Ombudsman dahil mabigat anya ang kaso at masusi itong inimbestigahan. Ipinaliwanag din ni Ombudsman Remulla na isinama si Senadora Legarda sa kaso dahil siya umano ang tumulong para makakuha ng kontrata sa gobyerno ang kumpanya ng anak na nooy 21 anyos pa lang. Samantala, tumanggi muna magkomento ang kampo ni Congressman Leviste dahil wala pa umano silang hawak na impormasyon hinggil sa desisyon ng Ombudsman. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay ng sinasabing 92.8 million peso na Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
11: Tony, bagamat pinayagan ang hiling ni Revilla, tinanggihan naman ang anti-graft court ang petisyon ng mga kapwa-akusado ng dating senador. Ayon sa korte, kailangang personal na pumunta si Revilla sa korte para magpiyansa ng 1 million piso. Samantala, iniakyat na sa preliminary investigation ang mahigit 20 counts ng malversation laban kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola dahil sa conflict of interest sa infrastructure project o pagiging contractor. Ayon yan, kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Remulla, dahil ito sa mga self-dealing sa loob ng Kongreso at mga trabaho hindi dapat ginagawa ng isang congressman. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Jelly Cordero, BVNL.
0: Maraming salamat, Jelly Cordero!
12: Panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 1,100 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa maging bagyo ng naturang LPA, pero magpapaulan pa rin ito ngayong weekend sa Bicol, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, umiiral ang localized thunderstorms na nagdudulot ng mga pag-ulan. Meron pong good news para sa mga commuter. May libreng sakayang MRT3 para sa mga pasahero na may national ID, pero tuwing Miyerkules lang ito sa buong buwan ng Agosto. Ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa mga petsa ng August 5, 12, 19 at 26. Pati na rin sa September 16 kasabay ng pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayon sa Department of Transportation, pakikiisa ito sa paggunita ng paglagda sa Philippine Identification System Act noong 2018. Maaari lang ipakita ang physical card, digital ID o printed e-fill ID para makapag-avail ng libreng sakay. At susunod, utak sa pagpatay sa political blogger sa Caloocan, tukoy na. At silipin natin maya-maya kung sobrang traffic pa nga ba sa mga lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:20.
13: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
12: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 4:23.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Traffic. Reports.
1: Ay mga kapamilya, Biyernes, sweldo, umulan pa, ay sabay-sabay. Kaya po napaka-traffic po kanina sa labas, no? Alamin natin kung ganun pa rin ba ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Maynila mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Yes, Tony, kasabay nga ng pagbuwas ng malakas na ulan ay nagsimula na rin bumigat ang daloy ng trapiko sa northbound ng Padre Burgos Avenue mula sa Kartilya ng Katipunan hanggang sa Quezon Bridge at magtutuloy-tuloy yan hanggang makalagpas sa Quezon Boulevard. Fast moving naman ang mga sasakyan sa kahabaan ng Espanya Boulevard mula sa kanto ng Moraita Street. Sa mga sandaling ito, wala pa tayong namomonitor na pagbaha sa kahabaan ng Espanya maging sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Ayon sa monitoring ng MMDA, may naitalang pagbaha sa ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City, particular sa Baptist North, Main Avenue, GMA Kamuning, Kamuning Service Road, gayon din sa Electrical Road, East Avenue at E. Rodriguez. Sa Mandaluyong City, nakapagtala rin ng pagbaha sa EDSA Ortigas Service Road, Shaw Boulevard, gayon din sa Ortigas Flyover, Show Tunnel at sa Ortigas Avenue corner Bonnie Avenue. Ayon sa MMDA, umabot lamang sa 4 hanggang 8 pulgada ang lalim ng baha at nanatiling passable sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Samantala, paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0. Habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tikom pa rin si Pangulo Marcos Jr. sa posibilidad na maging miyembro muli ang Pilipinas sa International Criminal Court. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
4: Tony, hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute na nagtatag na sa International Criminal Court. Ito ang pinaghindiin ng Malacanang sa harap ng panibagong banat ni Vice President Sara Duterte na tinawag ang ICC na tuta umano ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi pa napag-uusapan ulit ng mga opisyal ang estado ng bansa kaugnay ng ICC at kung nagbago ba ang posisyon ng Pangulo na hindi pa rin magbabalik loob ang Pilipinas. Nauna nang pinalaga ni Castro ang pahayag ni VP Sara na walaan niyang katotohanan, walang kwenta, walang basihan at walang kabuluhan. Binigyan din ng Malacanang na 2017 pa o hindi pa panahon ng administrasyong Marcos Jr. nang isang pa sa ICC ang kaso laban sa dating Pangulo. Kaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte anya ang mas dapat sisihin dahil sa mga pag-amin niyang siyang nagpatay sa mga biktima ng madugong drug war. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang isang Chinese Navy ship at isang unmanned surface vessel na namataan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Balita hatin ni Radyo Patrol Marlene Pajardos. Marlene?
5: Tony, wala nakikitang banta sa seguridad ng AFP sa namataang Chinese PLA Navy vessel at unmanned surface vessel sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ito ay matapos makuhala ng isang private firm ng Amerika ang Chinese Navy Type 052D Destroyer sa EEZ ng Pilipinas. sa palag sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral o retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na bantay sarado nila ang mga ito sa pamamagitan ng patuloy na tracking at monitoring sa sitwasyon kasabay ng patuloy ng pakikipag-ugnayan sa iba pang maritime agencies. Kinikahit mga ng publiko ng mandatiling kalmado, iwasan ang mga espekulasyon at magbase lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa opisyal na government sources. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tukoy na.

0: Ang 29 na taong gulang na lalaking may kapansanan matapos mangharas umano ng babaeng grade 3 student sa barangay Immaculate Conception sa Quezon City. Sinasabing biglang inakbayan at hinalikan ng suspect ang biktima at inilabas pa ang kanyang ari kaya natakot ang estudyante. Inaresto ang lalaking PWD na pinagmumura, pinagahampas ng kahoy, pinagtatadyahan at pinagsusuntok ng tatay at ninong ng estudyante. Pero giit ng lola at kapatid ng lalaki, hindi dapat sinasaktan ang suspect na may problema sa pag-iisip na naharap na ngayon sa reklamong child abuse. Nahulog naman ng isang person with disability o PWD sa nakatiwangwang na manhole sa FB Harrison Street sa Pasay City. Nakunan pa sa CCTV ang pagkahulog ng bulag na PWD na dinala sa ospital ng mga concerned citizen dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Isa lang ang naturang manhole sa mga inirereklamo sa lugar na nagiging sanhi ng traffic at nagiging delikado sa mga dumaraan. Ayon naman sa mga opisyal ng barangay, sila na ang nagtakip sa ilang manhole ng proyekto umano ng DPWH, habang ang iba ay hindi pa matakpan dahil pinatutuyo pa ang semento. Sinabi naman ng tanggapan ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipinaasikaso na sa DPWH NCR ang naturang mga bukas na manhole. Arestado ang talent manager na isinasangkot sa human trafficking. Dinampot sa entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Metro Manila ang suspect na nambubugaw umano ng 5 babae sa halagang 250,000 pesos kada isa. Nakatanggap din ng impormasyon ng NBI na gagamitin umano ang mga ibinubugaw na babae para iset up ang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon sa NBI, isang kongresista ang sangkot sa sinasabing planong setup. Gumawa ng kasaysayan ang Kings of Pop na SB19 bilang kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago, USA. Libo-libong 18 ang tumutok sa kanilang mga bahay at dumayo sa mga watch party kabilang sa Rizal Park sa Luneta para mapanood ang kanilang isang oras na epic performance na kaninang 4:30 na madaling araw oras dito sa Pilipinas. Tampok sa Lollapalooza performance ng Kings of P-Pop ang kanilang bagong single na Lawless at iba pang massive hits kabilang ang Damn, Ginto, Mapa at Wakas. Nagpaabot naman ng pagbati ang ilang Pinoy celebrities at kapwa performers sa Lollapalooza debut ng SB19. At yan ang headline sa hapon hanggang sa Lunes. Happy weekend. Ako po ang inyong kapamilya, Tony Velasquez.
1: Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes

0: Biyernes mula ala una hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 35 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Uy, magandang hapon! Ako po si Maan Makapagal. Ay, kumusta ang panahon sa inyong lugar? Dahil dito sa amin sa Quezon City, partikular dito sa panulukan ng Sergeant Isguera at Mother Ignacia, ay kanina po'y napaka dilim. At umulan din ng malakas. Pero ngayon ay tikatik na lang. Eh dahil nga malaking bahagi ng ating bansa ang nakararanas ngayon ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa trough o buntot ng low pressure area. Kaya ingat-ingat sa pag-uwi, lalo't sa rush hour mamaya. At weekend na! Ito na yung pinaka-inaasahan natin, yes! Eh pero bago po yan, subaybayan nyo muna kami dito sa Anong Take Mo? Marami pa tayong tatalakayin bago magpahinga. Ang question of the day, anong inaasahan nyo sa impeachment trial sa susunod na linggo? Ay, sumali na po kayo dahil sa pagsagot nyo ay baka manalo kayo ng charity ba? Na naglalaman ng ilang mga essentials lalo sa panahon ng emergency. Oo, ayan pong charity ba ay katuwang po natin sa pagbibigay niya ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tuwing Lunes po hanggang Biyernes, pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Ayan, sa mga nanonood ay kitang-kita nyo yung charity ba. Paano sumali? Padala lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulit, 0919-278-3000. Huwag kalimutang ilagay ang mga sumusunod. Buong pangalan, kumpletong address at contact number. Kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Paalala lamang po, isang beses lang pwedeng manalo ng charity ba? Eh kasi baka sunod-sunod yung pagpanalo nyo. Eh kung winner o bonggang inyong sagot, eh laging kayo napipili. Eh ang dami nyong charity ba? Pero yun nga po, isa-isa lang ang makakakuha ng charity ba. Kapag nanalo ka na, ay hindi ka na po pwede sa susunod. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. Ulitin po natin ang question of the day, anong inaasahan nyo sa impeachment trial sa susunod na linggo? Alam naman natin ang Article 1, ang dinidinig ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa day 10, no? Day 11 yan sa Monday, no? Oo, alas 10 mag-uumpisa ang pagdinig sa Senate Impeachment Court. Nitong nakaraan ay day 10 at dalawang dating mga bank manager ng Land Bank DepEd Branch and yung sa Shaw Boulevard ang tumistigo sa korte. At pinakatumingkad dito yung kanilang sinabi na unusual nga o kaduda-duda yung laki ng withdrawals noong ng DepEd at OVP noong taong 2023, kung di ako nagkakamali. E talakayin natin yung mga susunod pang mga araw ng pagliliti sa Article 1 dahil 30 days ang ilalaan ng Senate Impeachment Court sa pagdinig sa Article 1. Pero bago yan, ang oras, 40 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ayan, nakasama natin nasa via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, human rights advocate and public interest lawyer. At former spokesperson din siya ng House Prosecution Panel. Magandang hapon, Attorney Bukoy.
3: Magandang hapon sa iyo, Maan. Sampu ng iyong mga tagapakinig at tagasubaybay. Mukhang solo ka yata ngayon, maraming partner.
1: Oo, iniintay lang natin si partner Zandro dahil parang ang ETA niya, estimated time of arrival, sabi ni Abby, ay traffic daw. Ay parang sabi niya 4:35. Pero yun nga nakararanas daw ng pag-traffic ngayon dahil siguro sa pag-ulan. Attorney Bukoy, kumusta ba sa inyong lugar?
3: Dito sa Makati tapos na yung ulan, pero makulimlim pa rin.
1: Pero kasi malapit na ang rush hour, kaya tukod na yan yung traffic na maranasan natin. Biyernes pa, 'di ba? Uy, at sweldo din. Tama ba?
3: Sa mga mall.
1: Traffic sa mga mall, sumweldo, gimmick. Ayan, umpisa na natin, Attorney Antonio Bukoy. Assessment yun doon sa nakaraang pagdinig nitong linggong to. Kasi parang isang beses lang tayo, no? At tumistigo nga yung dalawang retired bank managers ng Land Bank.
3: Malinaw po yung naging pagtistigo ng dalawa. Patungkol sa withdrawal ng malalaking halaga na tumutugma naman sa mga sinabi na rin ni ng naging testigo sa Committee on Justice na si Ramil Madriaga. Ang malinaw po dito ay yung malalaki at hindi pa na ipapaliwanag na withdrawal na 125 million kada isa sa bahagi ng confidential funds o sa pondo ng OVP sa Land Bank at pati na rin yung sa DepEd na 37.5 million each na sumusuma pagsasamahin min dalawa ay 612. Ito ho yung dapat na pagtibayin ng ipaliwanag ng pangalawang pangulo ayon dito sa artikulo 1 ng Articles of Impeachment.
1: Oo, ay inaalmahan nga Attorney Bukoy ng mag-asawa ng Duterte si VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ito nga paglalabas ng tax records, no, na ng kanila na gagamitin nga para sa ebidensya sa pagdinig sa House Prosecution Panel. Sinasabi nga parang ginagawa raw isang weaponization ito, no? Tsaka ultimately ay alam din daw nila na ang yung pag-uusig nga sa Vice President ay may kinalaman pa rin sa 2028 elections. Attorney Bukoy.
3: Wala hong kaugnayan yan dun sa election sa 2028. Yan ho ay pamumulitika na lang nila sapagkat ito pong pagbubukas ng kanilang income tax records pati na yung sa confidential funds, yung liquidation ay magkaugnay po ito sapagkat mahalaga ho ito upang mapagtibay yung kanilang idineklarang kinita nila bilang mag-asawa.
1: Ito po bang Article 1? Sa tingin nyo kung sapat yung mga, kasi ito, financial records na to eh. So, madaling mapatunayan itong Article 1 kung makikita yung mga financial records and tax records.
3: Opo, yan po ay simple math eh, plus or minus. Ang dineklara mo ay ganitong halaga, subalit ang lumalabas lubos-lubos pa dyan, bulto-bulto pa dyan ang iyong kapirahan o pag-aari. So kung yan ay hindi magtutugma, like I said, simple math, meron kang ninakaw.
1: Ayan, Attorney Bukoy, sandali lamang po, bigyan daan natin itong humahangos na balita.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kuha muna tayo ng balita sa labas. Kelly Cordero.
4: Dumating na rito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dating Senator Ramon Bong Revilla. Kinumpirma na rin ng korte na nakapag-cardback na ito ng 1 milyong pisong piyansa sa kasong mag-retention sa pamamagitan niya ng electronic payment. Ito ay matapos niya payagan ng korte ang bail request ni Revilla dahil bigo umanong na ipakita ng prosecution ang matibay na ebidensya ng kanyang pagkakasala sa itinagawang bail hearing. Samantala, ibinitura naman ng korte ang mga bail application ng 6 na iba pang kapwa-akusado ni Revilla sa parehong kaso na sina Bryce Erickson Diaz Fernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Dumasig, Emelita Capistrano Watt, Juanito Cornel Mendoza at Cristina May Del Rosario Pineda. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelgodero, Bigla.
1: Oh, ayan, maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero.
0: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
1: Ayan, balikan natin via Zoom. Kasama pa rin natin si Attorney Antonio Bukoy ng Human Rights Advocate po siya and isang public interest lawyer at dating tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Kasama na natin, Attorney Bukoy, si Sandro.
5: Nahanap ka. Magandang hapon po, Attorney Bukoy.
3: Magandang hapon sa iyo, Sandro. Mukhang binuno mo yung traffic at ang baha.
5: Ang traffic, no? Ang traffic sa EDSA. Pero Atty. Bukoy, itong ganitong mga kaso, kapag binubusisi yung mga financial records, yung mga tax records, ang sinasabi kasi ni Congressman Joel Chua, ito'y appetizer pa lang. So yung tinutumbok, ano pa po ba yung pwedeng mabulatlat? Lalo na't pinayagan na ng Pangulo yung pagbubukas ng mga records na ito.
3: Okay, ngayon ho, yung kanilang testigo ngayong Lunes ay yung mga taga-commissionan po. Auditan po. Pati ho yun ang investiga. Nung paano nila niliquidate o pinagtibay yung paggastos ng confidential funds. Diyan ho lalabas yung mga fictitious names na ginamit nila upang iliquidate yung kanilang winidraw na 612 million. Magkasama ho ito, combined yung pondo ng Office of the Vice President, Confidential Intelligence Funds, pati na po yung sa DepEd. Ngayon, matutunghayan natin kung paano nila ito nilikida at kung saan ito napunta. Yun ho namang relevance ng income tax return, yan ho ay palagay ko sa huli pa yan tatapusin muna itong liquidation tungkol sa confidential funds. Ang titistigo ho dito ay yung mga kawani ng Intelligence Confidential Fund Audit Office or ICFAO. Yun ho namang sa income tax return na pinayagan na ni Pangulong Marcos Jr. na i-release na, ay ito po naman ay makikita, ito ay relevant upang ipakita kung magkano yung kanilang idineklarang kanilang kinita sa mga nasabing taon. Ito ho ngayon ay iugnay nila sa susunod pang paglilitis yung kanilang yaman. Na idudugtong nila ito sa SALN, pati ho yun sa mga bank records. Yan ho ang significance nito.
5: Maiba naman ako, Attorney Bukoy, dahil nga mula doon sa mga nilalaman ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, tila magtutuloy-tuloy na rin ano yung pagkakaso doon sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Pero ang tanong ko diyan, Attorney Bukoy, ano po yung reaction ninyo doon naman sa desisyon ng DOJ na kasuhan itong sina Attorney Levy Baligod at yung mga bodyguards ng perjury at cyber libel? Kasi nga ang later on ang tumbok ko rin dito ay yung connection dahil itong mga inihaya ni Attorney Baligod at nung 18 Maleta Boys. Tila ito rin yung gagamiting ebidensya para naman makasuhan si dating Speaker Martin Romualdez.
3: Okay, ito po ang take ko dyan. Ano? Pero iwawasto ko yung unang yung sinabi. Si Attorney Baligod ho, ay hindi isinali sa perjury. Siya ho ay isinakdal siya sa salang cyber libel. Ang sinampahan ho ng DOJ ng perjury ay yung 18 Maleta Boys. Ngayon, iuugnay ko po yan dun sa una kong pinuna nung unang dineklara ni Assistant Ombudsman Clavano at ni Ombudsman Remulla mismo na gagamitin nilang testigo ang 8 sa 18 na Maleta Boys. Ang katanungan ko po na nakabimbin at pagpuna hanggang ngayon ay bakit at paano nila gagamitin ang nasabing testimonya ng 8 doon sa 18 na dati na lang tinaguri ang hindi mapapagkatiwalaan at in fact pinabulaanan ito. Mas pasahol pa ho ngayon ang sitwasyon eh.
1: Mm-hmm.
3: Sapagkat nagkaroon ng resolusyon ang DOJ na gaya ng nabanggit ninyo ay nagsakdal sila ng perjury laban sa lahat ng 18 Maleta Boys. Ibig sabihin nito na natanto nila na pawang kasinungalingan sa ilalim ng panunumpa yung sinabi ng 18.
1: Mm-hmm.
3: Pangalawa, nagkaroon ho ng bagong pangyayari na kahapon lang yata o kamakailan,
1: mm-hmm.
3: Inilathala ho ang nagpahayag ang DOJ na ang ombudsman ay dinismiss na yung salaysay nung 18 Maleta Boys kabilang yung 8 na gagamitin nila.
1: Mm-hmm.
3: Ano ang ibig sabihin nito? Sa parehong sitwasyon ng DOJ at ombudsman, ang kanilang naging konklusyon ay pawang kasinungalingan yung sinabi nung mga Maleta Boys.
1: Mm-hmm.
3: Pangalawa, kasi nga sinabi na perjury, isa naman dinismiss ng ombudsman, mm-hmm. yung kanilang salaysay. Anong ibig sabihin nito? Maliban sa pawang kasinungalingan nito, ibig ba nilang sabihin pinili nila ang ilang bahagi nung salaysay ng 18 na sinabi nila ay kasinungalingan at dumukot sila ng 8 doon sa 18 upang pagtibayin kuno yung kanilang pag-uusig kay dating speaker Martin Romualdez.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon, ang malinaw po dito ay tila nagre-recycle sila ngayon nung salaysay nung 8. At ang katanungan, ito ba ay naratibo pa rin at salaysay pa rin nung 8 o ito ba ay naratibo na nung mga investigador? Kaya ho ang bayan ay nalilito na. Ano ba ang totoo? Kaya ho ngayon, ang proseso ng preliminary investigation ay nagiging kaduda-duda.
5: Pero Attorney Bukoy, opo, pero Attorney Bukoy, dagdag pa nga dyan, ano, dahil nga matatandaan natin, late na pirmahan nung 18 Maleta Boys yung kanilang affidavit, tapos nagkaroon pa ng supplemental, ano, parang nadagdagan pa, tapos sa dulo-dulo, 8 lang pala yung merong knowledge doon sa delivery umano ng maleta doon sa bahay umano ng dating speaker. Pero yun nga eh, ang daming inconsistencies, hindi po ba as early as now, maaaring hindi ganun kalakas yung kaso para nga magtuloy-tuloy ito at may makasuhan?
3: Bilang kasagutan ko dyan, ang susi ho sa anumang uri ng pag-uusig ay ang kredibilidad ng katibayan. Sa ating kasalukuyang usapin, kredibilidad ng testimonya nung 8 sa 18 Maleta Boys. Paano mo aasahan yung kanilang testimonya na noon ay tinuligsa mo na at pinabulaanan mo na? Ang lumalabas po dito ngayon ay hindi iisa, hindi pantay at hindi pareho yung pamantayan ng pagtimbang ng katibayan. Sa wikang Ingliso at sa usaping legal, ito yung tinatawag na consistency in the standard of assessment of evidence. Paano po magiging iba yung pamantayan ng DOJ na nagsabing perjurious at paano naman gagamitin ng ombudsman na itong parehong testimonya na ombudsman mismo ang nagpawalang bisa sa dismissal nung sinasabing salaysay. So dapat to iisa ang batayan, iisa ang pamantayan dapat or yung standard consistency in the standard of assessment of evidence.
1: Oh,
3: so ano po ang lumalabas dito? Salungat po yung nagiging posisyon ng mga ombudsman o OMB investigators sa naging desisyon ng DOJ at salungat na rin sa huling deklarasyon ng ombudsman na pinapawalang bisa niya, dinidismiss niya. So paano mo gagamitin ito? Paano magkakaroon ng kredibilidad?
1: Uh-huh.
3: Magkaiba ba yung pamantayan na ginagamit nila na hindi naman karapat-dapat? Iisang gobyerno ito. Pareho sila ang DOJ at ang ombudsman na may kapangyarihan at tungkulin na mag-imbestiga.
1: Uh-huh.
3: Ngayon, idadagdag ko po, ang layunin ng preliminary investigation ay protektahan ang inosente sa mali at walang batayang pag-uusig at iligtas ang Estado sa bali walang paglilitis o walang kabuluhang paglilitis. Ang nangyayari yung ngayon, parang pinagtatagpi nila ito upang magkaroon ng ebidensya upang usigin hindi lamang ang dating speaker, kundi sampu na rin ng ilang katauhan na nabanggit doon.
1: Mm-hmm.
3: Ang trabaho ho ng public prosecutor, dapat siya ay manatiling patas, objektibo, at walang kinakatigan. Hindi niya pwedeng baliwalain ang mga ebidensya o indikasyon na pumapabor sa inuusig. Hindi niya tungkulin na mag-usig at makamit ang paghatol sa anuman at kahit sa paanong pamamaraan.
1: Mm-hmm.
3: Dapat po ay pantay yung pamantayan. Pareho dapat ang pamantayan. Oh. Dito ho parang nagkakaiba.
1: Mm-hmm.
3: Depende kung sino nag-iimbestiga at depende kung sino ang iniimbestigahan.
1: Oo. At kaugnay niyan, Attorney Bukoy, partner, naglabas ng komento, no, o pahayag si late Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang dating House Speaker. Kaugnay nga rin dyan sa pagsasampa ng kasong perjury at cyber libel, ang sabi niya, pantay na hustisya lamang ang hinihingi
3: yes.
1: ko. But the ombudsman is using witnesses, he himself, and now the DOJ have already publicly discredited. And who are now facing cyber libel and perjury charges? Ito ba ang patas na imbestigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury. Gagamitin pa rin lang para lang ituro ako at ako lamang. Hindi ako uurong sa laban na ito. Hindi ako matitinag. Gawin natin ang tama. Yan po tama yung pahayag ni later Representative Martin Romualdez. So, yun nga, parang sinasabi rin ng ibang mga comments no, na mga kritiko na parang single out ang dating House Speaker.
3: Yan po ang lumulutang eh.
1: Mm-hmm.
3: Yan ang lumulutang.
1: Mm-hmm.
3: Ginagamit nila itong walo na dati nang tinuligsa na salaysay nung 18
1: mm-hmm.
3: upang itampok ang dating speaker. Ako po ay sa pananagutan. Subakit, mm-hmm. subalit, ang pananagutan po ay dapat ayon sa kapanipaniwala, lehitimo at matibay na katibayan.
5: Mm-hmm.
3: Hindi pwedeng baluktutin ang pamantayan eh.
1: Mm-hmm.
3: Pag ito, binaluktot mo yung pamantayan sa isang banda, susunod ka sa nasabing pamantayan o standard of evidence.
1: Mm-hmm.
3: Sa isa naman, hindi mo susundin upang itampok mo ang iisang tao na sa sitwasyong ito ay si Speaker Romualdez. Kung ganun ang mangyayari, nakakabagabag loob ho yan sa mga ordinaryo, ma'am.
5: Kung ang isang
3: mataas na opisyal na ay maaring usigin sa maling pamamaraan, paano na yung ordinaryong tao lamang na walang ganong kakayanan.
5: Attorney Bukoy, susumahin ko lang, magkaiba ba yung hustisya ng DOJ at hustisya ng ombudsman? Kaya po ganyan yung tanong ko, Attorney Bukoy, kasi tila itong ang sabi ng DOJ, sige, kasuhan nyo ng perjury at cyber libel. Yung mga yan si cyber libel si Attorney Levy Baligod at yung 18 na Maleta Boys ng perjury. Pero ang sabi naman ng ombudsman ay hindi gagamitin namin yung ebidensya.
3: Uh-huh.
5: Bakit pa?
3: Nakapagtaka. Ang pagkakaiba lang ho nung dalawa ay ang jurisdiction. Ang mga private individuals ho ay bumabagsak yan sa jurisdiction ng DOJ. Ang sa jurisdiction naman ng ombudsman ay mga serbisyo publiko at private citizens kung may conspiracy o sabuatan. So, ang kanilang kapangyarihan ay pareho, magkaiba lang, patungkol lang sa ibang, sa kung sino ang inuusig at kung ito ay konektado sa kanyang trabaho bilang lingkod bayan o hindi.
1: Ayan. O, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon, Attorney Antonio Bukoy, Human Rights Advocate and Public Interest Lawyer, former spokesperson ng House Prosecution Panel. Magandang hapon at happy weekend.
5: Happy weekend!
3: Happy weekend!
1: Okay, ang oras, partner?
5: Eksakto alas 5 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gastos para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Anong take mo?
2: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Ano nangyari? Ma-traffic ngayon?
5: Sobrang traffic. Pagkanan mo palang...
4: Galing ka saan?
5: Galing ako ng Commonwealth. Mm. Pagkanan mo palang mula Elliptical dyan sa Quezon Avenue, 30 minutes yan bago makarating ka ng EBS.
4: Tatawid yun, di ba?
5: Tatawid din yun ng EDSA. Pero kasi dalawang traffic light yun. Mm-hmm. Isang traffic light tatawid ka ng Miriam Defensor Santiago Avenue. Tapos yung susunod na traffic light, yung pagtawid mo naman ng EDSA, 30 minutes yun.
4: So dahil sa pag-ulan ito?
5: Hindi maraming tao. I think dahil nagsabay-sabay ang uwian kanina ng alas 4.
4: Feeling ko. Okay.
5: Kasi usually, pag dumadaan ako doon, na mga before 4, wala, ang bilis. 5 minutes lang yun eh.
4: Eh dahil sweldo day ngayon.
5: Sweldo day pa.
4: Biyernes.
5: Tikas-tikang ulan.
4: Biyernes.
5: Biyernes pa.
4: So yung iba ay gigimik maya-maya lang. Sana all. Eh kaya asahan nyo na talaga. Ngayon pa lang ma-traffic na. Eh lalo pa pag, ito, rush hour, padating na.
5: Huwag muna kayo umuwi. Lang.
4: So paano?
5: Tapos merong mga,
4: tapos ano?
5: Pwedeng tumambay.
4: Sabi ko sana, munti ko na sabi na, ano na tawag doon?
5: Yung kabayo ba yan? Na may kulay?
4: Tapos yung, di ba may barbecue, yung mga ganun-ganun. Diba? Sama mo ng barbecue, yelo, ganyan. Oh. Tapos kami budget. Eh, yung isa may tumutugtog, syempre.
5: Tapos, manood muna kayo ng sine. Marami mga bagong sine ngayon.
4: Mga action.
5: Action, di ba?
4: Maganda yan sa surround.
5: Dinner,
4: yung maganda
5: ganyan.
4: Yung theater na, kasi, di ba? Para sa mga effects.
5: Tsaka cuddle weather. Kung wala naman kayo pansin, pwede kayong cuddle weather.
4: Eh, nasabi mo tuloy, kasi baka kasi maubos yung oras mo sa ano, sa traffic.
5: Eh, kaya nga sunduin mo siya.
4: Ay.
5: Para magkasama na kayo, di ba?
4: Ay.
5: Maulanan na traffic kayo, at least magkasama kayo.
4: May susunduin ba?
5: Wala.
4: Ganon. Pero, di ba, may sayang. May panlibre ka sana, no? Kaso wala ka namang
5: sweldo,
4: wala ka namang ililibre. Wala ka isasama.
5: Maghanap ka, marami dyan.
4: Instant. Kayo naman, yung mga kaibigan nyo, mga ka-office mate nyo, di ba? Mag-bonding din naman kayo. Di ba? Para ano naman, para maiba naman, di ba?
5: Ang sarap ng weather talaga magpahinga.
4: Correct. Eh kanina nga, sinisilip ko doon sa ano natin, sa bintana. Mm-hmm. Yun na nga, sarap matulog. Lalo nung dumilim, ay sobrang dilim kanina, di ba?
5: Hindi mainit.
4: Yung mga, diba? Ano to eh, mga 2:30. Mm-hmm. Oo, di ba? O yan, teka lang ulitin natin ang question of the day, partner.
5: Mm, ano ba yan? Ano ba yung question of the day natin?
4: Ano inaasahan nyo sa impeachment trial sa susunod na linggo? Kasi sabi nila, medyo boring daw kasi puro documents, ganyan-ganyan. Eh sana'y umaati ka buo ulit, no? Next week.
5: Eh ako okay na yan kaysa yung may nagre-reklamo na may stiff neck siya. Kaysa may mga tumatayo. Di ba ako okay na ako dyan? Kaysa naman sa may mga nagre-reklamo ng mga kung ano-ano tayo ng tayo tapos di naman pala tungkol sa impeachment.
4: Iba pala. Iba pala. O teka, ulitin natin, nagpapatuloy po ang special naming handog para sa ating mga tagapakinig, tagapanood, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil mula Lunes hanggang Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Naglalaman po yan ng mga essential na magagamit po natin sa panahon ng emergency.
5: Yan o, di ba? Pwedeng lalagyan ng bigas pala yan. Ay, tsaka may kasama pala rin siyang bigas o na naka-vacuum sealed.
4: Oo, may dilata din. Diba? Ready to eat. Diba? Ayan. Ano partner yung kailangan gawin?
5: Eh, kailangan po. Sagutin niyo lang po yung aming question of the day. At huwag niyo pong kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, kompletong address, at contact number. Ayan. Sige, basta alam nyo na yung gagawin nyo dyan. Sagutin nyo yung question of the day. Basta lagay nyo ng pangalan nyo, ng edad, address, at contact number. Ayan. Dahil dyan, magpa-party-party na kami.
4: Dahil
5: sakto
4: lang.
5: Rin.
4: Ano?
5: Ano ba? Dahil sakto rin. Kasi nga, tingnan mo si Kong Terry, parang nakaredy ng gumimik. Diba?
4: Oo nga eh.
5: Formal-formalan na
4: Oo, parang alam mo yun, yung tingin ko umaano to eh, umaagaw ng mic sa mga video kay Han.
5: Ay, or baka tugs-tugs ba gusto mo? Ano ba gusto
4: ayaw yung, ipasa yung mic.
5: Ano ba tugs-tugs? O gusto niyo mga chill na may mga kantahan na
4: yung mga Terry? Ano lang, acapella lang, yung mga ganun. Gusto Ay, hindi, kasi feeling namin, kasama ka namin. Ayan, live dito sa studio, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. At isa rin po siyang sa Miembro. House Impeachment. Prosecutor.
5: Ng House Prosecution Team.
4: Ayan.
6: Magandang araw, mga kaibigan. Hinahanda ko yung Too Much Love Will Kill You.
4: Ay! Yan ba yung ano mo? Repertoire mo lagi kapag sa video kay Han?
6: Hindi. Narinig ko lang yun kasi. Narinig ko sa labas eh. Ang ingay ng karaoke sa labas.
4: Oh.
6: Ng stasyon, di ba? Oh, yun ang ating kanta. Ngayong Biyernes na ito.
4: Ayan.
5: Akala ko may dedication ito.
4: Or may pinaparinigan ka.
6: Hindi, tapos na kami sa threats eh.
5: Sa love na ngayon. Kung Terry, ganun ba?
4: Kala ko yung money. Ganun mo, hindi ko nakantahin.
5: Bawal ko nakantahin.
4: Yung tungkol sa pera naman, na ano, na mga awitin.
6: Oo, confidential. Pero bagong lahat, alam mo, galing ako sa City Hall ngayon ng Quezon City.
4: Oh, yes. Naghain kayo na.
6: Kasi kinasuhan kami. Ni Congressman Joel Chua, Congressman Antonio Tino, Congressman Rene Co. Kami yung mga hinabol.
4: Apat na
6: at tayo, iba pa hong mga naunang congressista, Congressman Jokno, Congressman Sendanya, Congresswoman Dilima, yung mga taga-MLC at BSP. No, so
4: ito yung sa ano pa, sa House Committee on Justice to.
6: Opo, kasi nagreklamo si Attorney Manscarpio na naboyang-yang daw po yung kanyang mga total transactions nila mag-asawa, 6.7 billion in total transactions at 4.4 billion in inflows no sa kanila pong mga bank accounts. But katulad na sinabi ko kaninang umaga, ito ay basura, ito ay walang kwenta, at ito ay haharapin po namin. Kasi tiyak ako na mababasura po ito. Kasi yung pong AMLC transactions, nag-comply po kahapon yung pong AMLC doon po sa Senate subpoena. Ibig sabihin, anong sabi ng Senate Impeachment Court? Wala nga privacy issues dito po sa bagay na ito. Walang fishing expedition dito po sa paghingi ng po mga bank accounts, AMLC documents at BIR documents ng po mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga kumpanya.
4: Ang sinasabi kasi lumabag daw sa bank secrecy law no, at sa anti-money laundering act etong
5: hindi ba pangaharas na lang Kong Terry.
4: Data Privacy Act, yan.
6: Hindi naman kami naharas kasi andun naman kami kanina. At sigurado naman po akong mababasura ito dahil wala nang batayan. Kasi ang totoo naman ho, saan mo kayo nakakita ng kaso? Kinakasuhan ka dahil hindi ka nag-object sa isang pagdinig. Hindi pa trabaho ng mga congressman yung pong una, magkaroon po ng mga pagdinig, no? Katulad ng House Justice Committee Proceedings. At pangalawa, ngayon lang ako nakakita ng isang criminal complaint kung saan gusto mo ipakulong ang isang tao dahil hindi siya nag-object sa isang bagay. Yung object and not object ay kapangyarihan po ng isang kinatawan ng Kongreso. So, paano ka magpapakulong pagka po ganun yung batayan?
4: Pwede niyong gamitin, sir, na ano, na kumbaga isagot yung congressional oversight and in aid of legislation sa mga ganyan.
6: Well, ang totoo, yung, syempre, ang mga pangunahin po ng mga kinasuhan doon sina Congressman Jokno, Congresswoman De Lima, Congressman Sindanya at Chairperson Jerby Luis Tro. Kasi ang sinasabi niya ni Attorney Carpio, nagkaroon daw ng motion at yung motion daw po ay kinatigan ng komite. Parang sabi ko naman, parang trabaho namin yun ah. Na magkaroon po ng pagpoproseso po ng mga motion at mag-aproba o mag-reject no ng mga motion. So, yun po yung kaso nila. So, siningit po yung mga pangalan namin ni na Congressman Chu at iba pa dahil nga daw, hindi rin kami nag-object at nagtanong pa raw po kami. So, ang tanong ko ngayon, eh paano na lang yung lahat ng mga iba pang mga congressional investigations? Hindi ba? Pagkaroon, nagkaroon ng motion, pag tinanggap ng komite, ng chair, pag hindi nag-object, pwede ng kasuhan. So, tingin ko katawa-tawa. Ito pong kaso na ito at ultimately mababasura.
5: At delikado rin naman kung sakaling magtuloy-tuloy ito dahil nga sinasaklawan yung kapangyarihan ng Kongreso.
6: Tama po yun. At syempre, nakita naman po natin, hindi lang naman yung Kongreso na nagsasabi, kahit naman po sa Senate Impeachment Court, no? Kasi, syempre, ibang bagay kung halimbawa, yung Senate Impeachment Court, sabi na, hindi, huwag niyong ipakuha yung AMLC, BIR documents, at bank accounts. No? Pero, nakita ho natin, bumahana ho ng box kahapon sa Senate Impeachment Court. Yung BIR documents, binigay ho ng Pangulo ang kanya pong pag-aproba dito sa paglalabas po ng mga dokumento pong ito. Yung pong mga banko, lahat po ng sinampi na, nag-comply na, at may mga karagdagan pa na ilalabas pong mga submissions ang mga bangko pong ito. At panghuli yung AMLC, nagsubmit na rin po ng kanila pong ulat sa Senate Impeachment.
4: Pero pwede nyo bang gamitin yung legislative immunity? Kasi diba, ano man yung sabihin no, ng mga mambabatas sa session o sa mga pagdinig, eh protektado.
6: Tama. Pwede rin yun. Kasama po yun doon sa mga batayan kung bakit po dapat mabasura. Ito po nga complaint na ito.
5: Eh kung Terry, sabi niyo nag-comply na ano, yung mga sinabi na... Ang tanong ko, bakit naging yung green na box ng BIR? Naging pula.
4: Naging red.
5: Actually, naging tatakawin ako. Tsaka
4: isa lang yun, di ba?
5: Naging dalawa. Oo.
4: Anong ano doon?
6: Hindi ko alam. Baka yun lang yung nabili nila sa tindahan na box, ano?
4: Pero ito bang box na hindi binuksan noon, same ng laman nang pinayagan ngayon.
6: Ang inasahan namin, kapareho lang po. Nagbago lang po yung kulay ng box. No? At ngayon, syempre,
4: naisalin.
6: Meron na pong pag-aproba ng atin pong Pangulo na ilabas po ito.
5: Yun ang importante kasi nga, nasa saklaw pala no, ng Pangulo yung kapangyarihan na ilabas itong baganto kapag may mga pinag-uusapan sa korte at ngayon nga sa impeachment court.
6: Tama ho yun. Isa ho yan dun sa mga rekisito po kasi ng Senate Impeachment Court na bago po ito tanggapin ng Senate Impeachment Court, either pumayag yung pong nakapangalan no, na taxpayer, basically yung mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga kumpanya, or yung Pangulo po ng Pilipinas yung magsasabi na maaari itong ilabas at makita po ng korte.
4: Yung hakbang na ito ni Attorney Mance Carpio, no? Anong asawa ni VP Sara, anong tingin niyo dito? Anong estrategiya ito? No, para ano ba yun, bumaba yung momentum?
6: Hindi naman, siguro ang sabi ko nga ho kanina, para tirang pikon na lang ho ito. Tingin ko alam naman ho nila, alam din namin na hindi ho ito sasampa sa korte. Alam ho namin na walang batayan yung kaso, pero sinampa pa rin po regardless of that, no? Basically, syempre imbis na ang ginagawa ho ng mga prosecutor, puro prosecutor ho yung mga pinagkakasuhan eh. At ilan ho mga tagapagsalita, imbis syempre na nakapokus ho kami dun sa paghanda for next week's proceedings, pupunta ho kami ng City Hall para harapin po itong inventong kaso na ito.
4: Alright, teka lang. Anong oras na, partner?
5: Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ayan, sige, tuloy lang natin. Representative Terry Ridon, Bicol Saro Party List, at isa po rin pong House Impeachment Prosecutor, kasama pa rin dito live sa studio. Ayan, saan tayo natapos?
5: Oo, teka, hindi, magbabalik daw muna tayo.
4: Okay.
5: Mag-gap daw muna tayo. Okay. At kailangan lang natin pagbigyang daan itong mga ilang mga paalala.
8: ATM.
9: ATM.
3: Anong take mo sa DZMM?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maan Makapagal at Sandro Ochona sa ATM. ATM! Anong take mo?
2: Ito pa rin ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Kasama pa rin sa studio, Representative Terry Ridon. Kong Terry.
4: Well, alam niyo, bago lahat, katulad na binanggit ko kahapon, sa pagpasok ko ng mga ebidensya, no? Bank, BIR, at AMLC documents po ng mag-asawang Duterte Carpio at mga kumpanya, lumilit na ho yung mundo eh. Niya pangalang Pangulong Duterte kasi syempre mabubulalas na, mabubuyang-yang na po kung totoo ba o hindi na meron ba talaga siyang hindi maipaliwanag na yaman.
5: At ito rin marahil yung dahilan kung bakit tingin ko napansin nga ng mga ilang kritiko ay kung ano-ano na yung pinagsasabi dun sa dahig. Tapos yun nga, may ganito pang kaso. Ito kaya yung rason doon? Dahil nga talaga sinusubukan nila na tabunan pa rin itong paglabas nitong mga ebidensya?
4: Hindi, alam mo, sa totoo lang, mas maganda nga sana yung naging una nilang strategiya na hindi gaanong nagsasalita yung pong pangalang Pangulo. No? Kasi meron ho talaga siyang kapasidad eh, na magsabi ng kung ano-ano na baka lampas, no, doon sa inaasahan. Eh nangyari na naman ho ito. Nitong nakaraan, may pangalan na naman ho siyang binanggit nga. Pero talakayin mo natin yung una, yung sa 5,000 peso na hitman, ano? Na gano'n lang daw po kadali. Kaya ang tanong natin sa kanya kahapon, yan ba yung presyo doon po sa paggawad, no? Doon sa contract killer laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Hindi ba? Kasi parang alam na alam niya eh. Yung presyo po nung pagpatay eh, ng kung sino man ho.
5: Pero yung statement na to, Kong Terry, hindi naman ito madadagdag as ebidensya dito sa threats kasi parang may connect eh.
4: Hindi, meron talaga siyang connect pero syempre hindi na ihahabol yun bilang ebidensya. Ipapaubayan na ho natin yan sa publiko at sa mga senator judges on whether or not makaka-impact po ito, no, sa kanila pong pagtingin. Pero syempre, ang totoo naman kung ikaw na ho yung nasasakdal on threats, the last thing that you would do would be to talk about threats. Hindi ba? Pero ginawa pa rin ho niya yun nung nakaraan. Pero may bago ho siya ngayon, yung media naman ho, yung punterya ng atin pong pangalawang Pangulo. I think a news organization kasi was called out, no, supposedly for parang misquoting or presenting a news without context. Pero alam po niyo, malino naman yung context eh. Hindi ba nung pong binanggit niya on the 5,000 peso hitman.
2: Mm-hmm.
4: Sinasabi niya, yung mga EJKs daw po ay pwedeng dahil lang sa away mag-asawa at pinatay yung asawa, EJK na daw yun. Pero ang sabi nga ho natin kahapon, ano po ninyo, hindi ho ganun yung EJKs na nakasampangin sa The Hague laban sa atin pong dating Pangulo. No? Seryoso yung usapin, mga nanlaban, pinatay ng law enforcement in the course of the Duterte drug war. No? So hindi ho natin pwedeng maliitin, hindi ho natin ganun pwedeng pasimplihin yung pong nagaganap pong paglilitis laban sa dating Pangulo.
2: Yung ganitong pagsaklolo sa korte, no? Ay naasahan nyo na ganito yung magiging strategiya ng kampo ni VP Sara?
4: Well, sa, kahit naman ho yung main impeachment proceedings, so meron pa rin ho sila nga nakasubo na kaso eh, sa Korte Suprema. Hindi ba? Kaya nga, ang sinasabi namin, nagpapasalamat kami sa Korte Suprema, hindi ho sila nag-issue ng TRO laban sa una, House Proceedings, at pangalawa, dito po sa Senate trial na nagaganap po ngayon. Kasi isa ho yan doon sa mga inaasahan po nila sana. Na pagka siyempre natigil po at the level of either the House or the Senate, wala hong tatakbong paglilitis kayon. Pero ngayon, we will be on the 11th day by next week. So hopefully...
2: Ano expected?
4: Ang expectation natin, maisa lang po yung COA sa darating pong linggo. So ipapaliwanag po nila doon yung results nung pong mga notices of disallowance, yung pong decision with finality, nung pong mga pinapasoling pera sa atin pong pangalang Pangulo, para malinaw lang sa mga kababayan natin, 448 million personal yung hinihingi pabalik ng COA na pinapabayad po sa ating pangalawang Pangulo at sa kanila pong mga opisyal.
5: Eh, yun nga po, teka lang. Ayan. Kasi connected din yung question of the day natin eh. Kong Terry, kung ano yung inaasahan. Kanina namin tinatanong sa mga nanonood at nakikinig kung ano yung inaasahan nila for next week sa impeachment trial. Eh, ang sabi ni Congressman Joel Chua, appetizer lang daw yung dalawang bank manager. Baka naman meron kayong tips dyan, Kong Terry, kung ano ba, entree na ba? Main course na ba? Ano na?
2: Dessert.
5: Dessert?
4: Lechon de leche na ba? Antayin nyo na lang sa Lunes. Kaya talaga...
2: Tsaka ano yan eh, 30 days yan eh. Ang inalat para sa Article 1.
4: Tama, pero hanggat maaari, susubukan namin paiksiin.
2: Like ng limang araw, bawas ng limang araw.
4: Katulad na nangyari dun sa threats, no? Kung masapatan na po kami doon sa mga nailatag pong ebidensya.
2: May natipid kayong araw doon. Ilang days din yun?
4: Ang binanggit po ng Senate Impeachment Court, mga dalawang araw po. Yung natipid po ng prosecution. So hopefully, kung pwede po namin i-cut by 50%, yung pong bilang po ng paglilitis.
2: Yes, please.
4: Gagawin po namin yun. Kasi, syempre, unawa din naman po namin na gusto rin talagang makaantabay at masubaybayan na mga kababayan po natin ito pong kabuuan ng paglilitis na ito.
2: Oo, teka, meron na tayong napili ang ATM team. Ano kaya yung sagot?
5: Ito, ang inaasahan ko po, ito na ba yung napili natin? Ito na pala yung napili natin. Ang sinasabi ni Romeo Leona mula Rizal, ang inaasahan ko po ay imbestigahan ang mga retired officials or presently employed sa Commission on Audit para mag-testify ang ginawang audit sa confidential fund expenditure ni VP Sara. May ganito ba, Kong Terry?
4: Mangyayari yun next week. Yung current officials po ng Commission on Audit will be subpoenaed. They will be placed on the stand. Tatanungin po sila ng depensa at ng prosecution.
2: O, inanalo sa charity team ba natin na pili ng ATM? Ay, may kipag-ugnayan sa'yo ang ATM team. Kung paano makakuha ang iyong charity team ba?
5: Eh, yun nga kung Terry, bago tayo magpaalam, may mga na-board daw. Tsaka parang tila ito rin yung pinalulutang ng kampo ni VP Sara na may impeachment fatigue na daw. Nabo-board daw ang mga nanonood.
4: Sila lang nagsasabi nun? Kasi ang totoo naman ho, may survey na nagsasabi, talagang whether you are supporting the Vice President or you're not supporting the Vice President, gusto ko nilang malaman yung katotohanan sa likod po ng lahat na mausapin. So, parang doon lang ho galing sa kampong yun. Yung pagpapalutang po na nawawalan na po ng kagustuhan yung po mga kababayan natin dito. Tingin ko nakabantay sila hanggang dulo dito.
5: Eh, medyo technical kasi yung last time, so may pasabog ba, ganyan? May fireworks?
4: alam po ninyo, kailangan ko maglinaw sa mga pasabog. Uh-huh. Minsan po yung mga pasabog, hindi yung actual na pasabog eh.
5: Ah.
4: Minsan dun sa dokumento ho nakikita.
2: Oh, yes.
4: Yung kung saan ka talaga makukulong, saan ka matatanggal.
2: Lalo't ano, bukas na yung tax records. Mm-hmm. Yun pa lang yun eh, di ba? Parang hindi natin alam kung ano yung makikita natin doon.
5: Tsaka makikita natin doon kung nagbabayad ba ng tamang buwis.
2: Yes, maraming pwedeng pangulo. Lumabas. No? Oh. Sa pagbusisi sa tax records.
4: De, sa katulad bank ng, records. Katulad ng sabi ko, sa BIR, sa AMLC, tsaka sa banks, marami na hong mabubuyang yang na katotohanan.
2: So,
4: sa likod po ng pagkatao at

Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Ocean and Gabi sa PRTB Prime Media.
1: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
5: Masdan po ating bayan, anong iyong...
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 31, 2026, Biyernes, Friday, payday. Umulan pa, kaya naman ma-traffic. Ingat po sa kalsada, mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Minya Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat kalampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste, isa sa ilalim sa preliminary investigation sa kasong plunder at graft ayon sa ombudsman. 2 gulang na batang nawala ng 6 na araw, bangkay na ng matagpuan. Pagpapasuspinde sa aumento ng sahod sa NCR, inalmahan ng grupo ng mga manggagawa. Department of Energy bumuo ng task force na tututok sa pagbasura ng systems loss charge. Katiting na rollback sa presyo ng petrolyo, ipatutupad sa susunod na linggo. Presyo ng LPG tataas bukas.
0: Lalo pang lumala ang mga pagbaha sa Cebu dahil sa mga pag-ulan kahit walang bagyo. Pati ang mga lugar na ilang dekada nang hindi binabaha, pinasok na rin ng tubig kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Ito ang karaniwang kinakaharap ng mga Cebuano tuwing umuulan. Ang tila walang katapusang problema ng baha. At ngayon, pati ang mga lugar na hindi binabaha dati, binabaha na rin ngayon. Kahapon ng umaga, naglabas ng thunderstorm warning ang pag-asa Mactan. Alauna ng hapon nang magsimulang bumagsak ang malakas na ulan na tumagal lamang ng mahigit 2 oras. Ang resulta, maladagat na baha sa Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Ang ibang mga estudyante, isinakay na lang sa kariton upang makauwi. Sa barangay Labangon, umabot ng 13 oras

0: ang rescue operations matapos pasukin ng Lampas Bewang na baha ang mga bahay sa La Paloma Subdivision. Sa Barangay Banawa naman, nagulantang ang mga residente nang biglang pasukin ng baha ang kanilang bahay, ganung hindi naman sila dating binabaha. Aniya, mula pa noong 1994, ngayon lang sila binaha. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang CDRMO sa mga barangay na naapektuhan. Ito rin ang naranasan sa Lapu-Lapu City at Mandawi City. Ayon sa ilang mga residente, mas malala pa ito kaysa sa bahang naranasan nila noong kasagsagan ng Bagyong Tino. Ngayong panahon ng tag-ulan, tanong ng mga Cebuano ay kung hanggang kailan sila magtitiis sa problema ng baha. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News ng seserbisyo para sa Pilipino.
1: Lumubog sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Governor Generoso Davao Oriental. Dalawang bahay naman sa Davao City ang nasira sa magkahiwalay na pagguho ng lupa matapos ang matinding pag-ulan kahapon. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
2: Nagmistulang lawa ang mga pangunahing kalsada sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental hapon itong Huwebes, Hulyo 30. Maging ang kanilang public bus terminal at municipal gym sa Barangay Sigaboy ay di nakaligtas sa baha. Maraming motorista din ang naantala ang biyahe dahil di madaanan ang mga kalsada. Nasa 127 na individual ang kinailangang ilikas ng lokal na pamahalaan.
3: Ang Governor Generoso, epekto na sa kanyang sa LPA. Kasi nga, eastern part pa niya ng Davao Oriental, so ang southwest monsoon, wala man siya doon effect doon. Ngunit ang sa iba-ibang barangay sa GovGen, yung nga, dahil sa moderate to heavy rains, ang nangyari doon, yung trough of LPA, yung dulo ng LPA, yun ang naka-epekto doon.
2: Habang sa isang quarry site sa Pakibato District sa Davao City, halos maglaho na sa ilalim ng rumaragas ang baha ang dump truck na ito. Maririnig naman ang sunod-sunod na kusang pagbusina nito habang nakakaranas ng mechanical at electrical failure. Ligtas naman ang driver nito na nakatakbo kaagad bago pa man dumating ang baha. Nasira naman ang bahay na ito dahil din sa landslide. Agad namang inilikas ng mga barangay officials ang mga residente sa lugar.
4: Dimagyan?
2: Sa barangay Tagakpan naman, nawasak ang isang bahay at isang tindahan matapos matabunan ng gumuhong lupa. Ligtas naman ang isang senior citizen na may-ari nito. Pansamantalang na-stranded din ang mga motorista nang nakahambalang sa daan ang isang malaking puno na natumba at ang mga lupa mula sa pagguho. Inaalam pa ngayon ang dami at halaga ng mga nasira sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Natagpo ang patay sa Butuan City ang isang batang 6 na araw nang nawawala. Nagbabalik si Noreen Igonya.
2: Masayahin at bibong bata kung ilarawan ng kanyang kapatid ang 2 taong gulang na si Ian. Kaya't hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Naiulat na nawala ang bata 10:00 ng umaga noong July 23 sa kanilang bahay sa Barangay Kamahayan, Butuan City. Ayon sa nanay ng bata, nagwalis siya sa kanilang bakuran pero pagbalik niya sa loob ng bahay, wala na ang kanyang anak. Hinanap nila kung saan-saan ang bata at nang hindi matagpuan, agad silang nagsumbong sa mga otoridad. Agad nagsagawa ng search and rescue operations ang pulisya. Matapos ang 6 na araw na paghahanap, natagpuan ang bata nitong July 29 sa isang kagubatan, 5 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Isang magsasaka ang nakakita sa bata na patay na at nasa state of decomposition na. Halos hindi na ito makilala dahil bungo na lang ang natira sa kanyang ulo. Ngunit dahil sa suot niyang damit, kinumpirma ng ina ng biktima na anak niya ang nakitang bangkay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Isasama rin nila sa investigasyon ang mga kasama sa bahay ng bata.
6: Padayon gyapon sila sa pag-investigate sa maong insidente, ma'am, no? O ilabi na karong higayon na aduna na sa gikan na kana o autopsy ang ato ang bata. So, diha na tumakita kung unsay yung possible cause of death or ang manner sa iyang pagkawala o ato pag inang pag-aabuton lang kung unsay result nga ihatag sa ato ang forensic doctor.
2: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kinwestiyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pag-i-issue ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court 152 para sa pagsususpinde ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Binanatan din ng labor group ang naging pahayag ng dole kaugnay ng paghahain ng TRO. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Yumanig sa sektor ng hanap buhay ang naging desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 kahapon nang maglabas ang korte ng temporary restraining order para sa pagpapatigil ng implementasyon ng 85 pesos wage hike sa NCR hanggang sa August 13 matapos na maghain ang petisyon ng dalawang construction firm para sa pansamantalang pagsususpende sa umintong sahod sa panayam kay Trade Union Congress of the Philippines Legislative Officer Carlos Miguel Oñatesa sa DZMM Teleradio kanilang kinokondina ang isinumiting petisyon ng dalawang kumpanya. Niya, ikinalulungkot ng marami ang naging desisyon ng korte sa pagpapaliban ng wage hike.
8: Wala pong naka-expect po nito, no? Gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no? Dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government.
7: Kanila rin kunestyon ng pag-issue ng Pasig RTC ng TRO, gayunmang ang Regional Wage Board lamang ang may kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo.
8: Dahil malinaw naman sa ating Labor Code at pati sa Wage Rationalization Act na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo ay nasa Regional Wage Board.
7: Dahil sa nangyari, sinabi ng grupo na maaaring magkaroon ito ng chilling effect hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa buong bansa.
8: E paano naman po yung milyon-pilyon pa nating mga kababayan na nasa iba't ibang rehiyon at probinsya na hanggang ngayon no, wala pong nakakatanggap ng aumento.
7: Naniniwala naman ng grupo na may kapangyarihan ng Pangulo sa pamamagitan ng pag-certify as urgent ng 200 pesos na legislated wage hike na nakaminbing ngayon sa Kongreso at Senado. Samantala, binanatan rin ng labor group ang sinabi ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino na ikinalungkot niya ang naging desisyon ng korte.
8: Ito po ay obligasyon ng DOLE Secretary na magbigay po ng kalinawan. Ano po magiging direksyon natin? Walang malinaw na statement din galing sa National Wages and Productivity Commission. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap.
7: Pinag-aaralan na ng TUCP na magpasa ng petisyon o intervention kontra sa inisyong TRO ng Pasig Court. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umunoy 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise sa solar power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, malaki ang naging epekto sa publiko ang hindi paghahatid ng ipinangakong serbisyo ng kumpanya. Tinitingnan ng Ombudsman ang posibleng partisipasyon ni Senator Legarda sa pagkakaloob ng prangkisa sa solar para sa Bayan Corporation noong 2019 dahil siya noon ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Nauna nang nagsampa ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Leviste at limang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act.
9: Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Di ba meron tayong mga ghost projects na inaano, binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magproduce rin ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag. Itong dapat production na gagawin ng solar, pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa.
5: Kaugnay ng balitang yan, kunan natin ang reaksyon si journalist and professor Danilo Arau ng University of the Philippines, Diliman College of Media and Communication. Magandang hapon, Prof. Arau, and welcome po sa Arangkada Balita.
10: Yes, magandang hapon ninyo. Salamat po sa imbitasyong ito.
5: Okay, una, Prof, ano ang inyong reaksyon dito sa anunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preliminary investigation para sa kasong plunder sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste?
10: Kailangang maging transparent po ng Ombudsman, hindi tulad ng iba pang mga ginawa niyang investigasyon na medyo nakatago sa publiko. Sana naman yung ilang mga dokumento hinggil sa kaso ay maisa publiko. Hindi naman ito nakakasira sa privacy ng mga akusado kasi interest din naman ng bayan ito eh. Tandaan natin, gaya ng nabanggit sa inyong report, 2019 pa ito na nangyari yung solar para sa bayan ay nag-grant ng prangkisa at naaalala ko noong 2019 ay marami nang nagtaasan yung kilay dahil yung si Senator Loren Legarda ay mismong chair ng Finance Committee ng Senado noong panahong yon at nakapagtataka na yung 21-year-old ay magkakaroon ng ganong kalaking impluensya para magkaroon ng prangkisa na 25 years. So yun yung mga, kumbaga hindi na bago ito. Kaya magandang makausad na sana yung kaso at the same time yung transparency ay dapat nandun din po.
5: Opo. So yun na nga, ano, kumbaga 25 years na meron silang exclusive franchise dito sa yes. Solar power na ito. Na parang sabi nyo nga, at that time, nakakapagtaka. So bakit ngayon lang kaya yung kaso laban sa kanila?
10: Yeah, magandang tanong din yan. Dapat patunayan ng Ombudsman na walang politika na nangyayari. Lalo na, actually ngayong Biyernes, ang daming nangyari. Kasama na rin yung petition for bail ni Revilla na nag-grant for the 92 million plus na malversation case. Pero yung at least anim na co-accused niya sa DPWH ay hindi nag-grant yung kaso, yung petition for bail. Ito mga bagay na to sana ay malinaw sa publiko at tungkulin ng media na halukayin at halungkatin yung mga nangyayari. So ganun din, batay dun sa tanong mo kanina, yung usapin na bakit ngayon lang, dapat maipaliwanag talaga ito. Kasi kung ako yung tatanungin mo, wala rin akong idea sa totoo lang bakit inabot ng ganito katagal yung pag-usad ng kaso. We can only infer na yung certainty of conviction na siyang parameter ng Ombudsman, yun yung pinapairal niya sa kasalukuyan. Pero kailangan ng mas marami pang detalye labas ng retorika ng certainty of conviction.
5: Yun nga, ghost electricity and conflict of interest nga raw ang issue rin dito bukod sa plunder. Paano may papaliwanag itong issue po ng ghost electricity at umano'y paggamit ng posisyon ni Senator Legarda sa Senate Finance Committee para makakuha ng solar franchise ang kanyang anak?
10: Opo, yung usapin ng conflict of interest, yun yung isa sa mga pangunahing issue rito. Kasi nga mahirap isipin na ang isang 21-year-old ay magkakaroon ng ganong franchise. Bagamat naalala ko noong 2019, yung pangunahing argumento ng pamilyang Legarda at Leviste ay financial genius daw itong si Leandro. Pero syempre sa kanyang actuation bilang miyembro ng Kamara de Representantes, talagang mahirap makita kung anumang manifestations of being a genius yung meron talaga siya. Siguro genius siya noon pero ngayon iba na. Pero ano't ano pa man, hindi naman tayo na memersonal kay Leviste dun sa anak at maging sa nanay. Incidentally, yung nanay, si Loren Legarda, ay graduate ng UPCMC.
5: Opo.
10: Kaya nga medyo nakapagtataka rin na may mga ganong kinakaharap sila. Ang haamon na lang siguro sa kanila ay harapin nila yung kaso, wag gayahin yung iba pang mga nasa posisyon ng gobyerno na either nagtatago o kaya todo deny sa kanilang mga akusasyong kinakaharap nila. Kung merong pagkukulang, kung merong kailangang ipaliwanag dun sa anumang questionableng pag-grant ng franchise noong 2019, sana they should come clean right now. At huwag sabihin na sila ay pinupolitika lamang.
5: Mm-mm. Well, paano kung sabihin nila na pinupolitika lang yung timing? But it still does not excuse you kung talagang nagkasala ka kahit kung exactly. Kailan pa yan.
10: Tama po kayo, parang si Marcoleta, kung titingnan natin yung parallel cases, sorry kung medyo lumilihis tayo ng konti kasi medyo magkakaugnay itong mga ito. Kasi yung kadalasang argumento ng mga nasa kampo ni Duterte ay iniisa-isa raw sila. Lalo na yung mga senator judge na mas identified sa kampo ni Duterte. Kaya lang hindi naman ito usapin ng persecution eh. Ito ay usapin ng kanilang pananagutan sa mga bagay na ginawa nila noon. Kumbaga sa wikang Ingles, the past is catching up on them. Sa kaso ni Legarda at Leviste, ito yung nangyari noong 2019. Sa kaso ni Marcoleta, mas recent, ito yung usapin ng campaign contribution. Tapos yung iba pang mga nadidiin di umano, sina Villanueva tungkol sa flood control naman. Tapos yung mga Villar naman ay hinggil sa maanomalyang LRT project na kinasasangkutan din ng pamilya Villar. Tapos si Bato de la Rosa nagtatago dahil sa warrant of arrest ng ICC for crimes against humanity. Tapos si Bongo baka kasama rin siya. Hindi pa natin alam kung may warrant of arrest nga ba siya talaga. Tapos si Jingoy Estrada ay may sarili ring kaso. Alam mo, Minya, mauubos yung oras natin sa pag-enumerate sa mga kontrobersya noon na kinasasangkutan nila eh. Kaya ang parang magandang advice sa kanila, at least coming from a media studies teacher like me, harapin na lang nila at sabihin yung katotohanan. Kasi isang prinsipyo sa journalism, yung truth-telling, na may factual and contextual accuracy, yun yung panghawakan nila. Huwag na yung may tinatawag na termino sa advertising eh, ito yung spin doctoring na tipong ililihis mo yung argumento by saying that you're being persecuted. Sana, it's an effective way to communicate, don't get me wrong, pero it does not fulfill yung argument for truth-telling. So mas yun sana ang panghawakan po nila.
5: Opo, kailangan na kung kayang-kaya naman nilang sagutin itong mga akusasyon na ito, eh madaling sagutin yan on their part. They have all the resources. I mean, di ba, ang laki-laki ng pera na involved dito, imagine 10 billion pesos. Ngayon po, sa pagbuhos po ng imbestigasyon ng ombudsman, no, sa dalawang magkalaban, no, magkabilang panig ng politika, ito, we have Lauren Legarda and her son, Leandro De Viste, and we also have Martin Romualdez, yes. Di ho ba? So ano po ang ipinapakita dito ng ombudsman? Sa tingin ninyo?
10: Opo, sa aking palagay, parang gusto niyang patunayan na walang kinikilingan yung ombudsman regardless kung ano yung kaugnayan niya sa mismong Pangulo. Pero ninya, kailangan din nating i-point out na yung ombudsman bilang independent body, patunayan pa nila na kaya nilang imbestigahan yung mismong Pangulo ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, itong mga anomalyang ito, lalo na yung usapin ng kontrobersya sa flood control, dapat saklaw ng investigasyon yung mga ginawa ng Pangulo. Hindi naman natin sinasabi ora-orada na guilty si Marcos Jr. Pero yung management niya halimbawa at yung role niya sa pagbubuo ng budget, lalo na yung usapin ng NEP o yung National Expenditure Program, may direktang kinalaman po yung Pangulo dito. Tapos kahit yung iba pang mga kaalyado niya, gaya ng dating budget secretary na si Pangandaman, minsan yung tanong ng publiko, bakit siya binigyan ng isa pang posisyon sa gobyerno, nag-resign siya bilang budget secretary, pero CEO siya ngayon ng isang government bank. So yun yung mga palaisipan eh, na dapat na nasasagot. At kung hindi kayang sagutin ito ni Marcos Jr., dapat may sariling investigasyon din na ginagawa yung ombudsman. At kung sakali lang, halimbawa lang, may ginagawa na sila ngayon, dapat isapubliko rin nila ito para medyo malaman din naman ng publiko kung ano yung ginagawa nila.
5: Opo. All right, nako, maraming salamat, Professor Danilo Arau.
10: Maraming salamat po.
1: Nakapagpiyansa na ng 1,000,000 piso si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang kasong malversation. Pansamantala nang nakalaya si Revilla ng payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na magpiyansa matapos mabigo ang prosekusyon na magpakita ng malakas na ebidensya ng kanyang guilt sa kasong malversation. Pero hindi pinayagang makapagpiyansa ang kapwa akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina May Pineda. Ginamit ng korte ang desisyon ng Supreme Court sa Enrile versus Sandigan Bayan na payagan ng bail sa non-bailable offenses kapag nabigong magpakita ng malakas na evidence of guilt ang prosekusyon. Pangmatagal ang solusyon para sa mga tsuper, ipinanawagan ng ilang transport group sa gitna ng krisis sa langis.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Delivery! Maria Jose!
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
17: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
15: Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
19: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
19: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad agad!
5: Inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tataas naman ang presyo ng LPG. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
20: May rollback sa petrolyo sa susunod na linggo, pero magiging manipis lang ito ayon sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na trading, 50 centavos ang magiging rollback sa kada litro ng diesel, 80 centavos naman sa gasolina, pero 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Dahil dito, maglalaro pa rin sa 80 hanggang 90 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel.
21: Parang nagsisettle na ang impact nung renewed conflict na naman doon, nagsisettle na at this range. Sabi ko nga, pabalik lang tayo doon sa 80-90. Ang atin lang dito ngayon, yung huwag sanang umincrease at ma-extend yung conflict doon sa Red Sea. Kasi yun na nga lang ang exit ng Saudi Arabia oil up to this day.
20: Pero liquefied petroleum gas o LPG tataas naman simula bukas August 1.
22: Kagabi ay nag-announce na po ng final price ang Saudi Aramco at it is up by $40 per metric ton. So iyan po yung ginalaw sa contract price or international market price ng LPG.
20: DOE ang inaasahang maglalabas ng gabay sa presyo ng LPG bukas. Sa ngayon, naglalaro sa 1,100 hanggang 1,250 pesos ang presyo ng kada tangke ng LPG. Para naman umagapay sa mga jeepney at UV Express drivers, napagdesisyonan ng LTFRB na palawigin ang 10 piso kada litro na fuel discount o subsidiya na magtatapos sana ngayong araw.
0: For now, that is the interim decision as of this very moment, no? Bago lang to. But we hope to come up with a clear decision also dun sa hinihingi ng mga bus na fare adjustment or yung aming proposal na fuel discount na for the buses naman, no?
20: Wala pang decision sa ngayon ng LTFRB sa panawagang taasan ang fuel discount. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bumuo ng task force ang Department of Energy na babalangkas sa panuntunan para sa pag-alis ng systems loss charge at value added tax nito sa mga electric bill ng mga consumer. Bubuin ng task force ng ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at Electric Cooperatives. Magsisilbi bilang coordinating body sila sa pagsusuri sa panukalang reforma sa energy sector. Pangangasiwaan din nila ang technical, regulatory at legislative work na kinakailangan para magkaroon ng patas na singil sa kuryente, pinaigting na consumer protection at mabisang sektor ng enerhiya. Noong Martes, ipinatawag na ng DOE ang ERC at Meralco para talakayin ang planong pagbasura ng systems loss charge at VAT nito. Humingi ng pantay na hustisya si late Representative Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng imbestigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ayon kay Representative Romualdez, ginagamit ng ombudsman ang mga Maleta Boys bilang testigo bagaman nauna na silang diniskredit ng publiko at ngayon naharap pa sa kasong cyber libel at perjury. Tanong ng kongresista, kung testimonya nila ang gagamitin, magiging patas pa rin ba ang nasabing imbestigasyon? Iginit din ni Romualdez na hindi siya uurong sa laban at hindi matitinag sa kanyang paninindigan na gawin ang tama. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ang tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi, Jack, at magandang gabi sa lahat ng mga tagapaginig sa inyong magandang programa.
1: Yes, Attorney Fajardo, no? Actually, marami talaga nagiging napakamot nga yung ulo nung sinabi na gagamitin nga yung testimonya netong 18 Maleta Boys. Pero ang problema ay hindi yung buong lahat sila. Ang gagamitin ay 8 lang. So ano ho ang reaction nyo tungkol dito?
3: Ayun po, nakapagtataka po at medyo nakakalungkot. Kasi po, kung maalala natin, itong mga Maleta Boys ay nagsimula sila, marami po sila eh. Kung maalala natin, nag-press conference sila sa Club Filipino sa San Juan at naglabas sila ng tinatawag nating Mother Affidavit, no, kung saan sila ay lahat pumirma. At doon sa Mother Affidavit na iyon, ay ang pinangalanan nilang mga tao doon ay mahigit 20, no? 20 people, including very prominent persons, no? Including, I think, Congressman Laila De Lima, na nung sinasabi nila na merong nagtanggap ng maleta si Congressman De Lima, hindi pa naman siya kongresista. Kakalaya lang niya sa bilangguan dahil doon sa mga kasong kinaharap niya. So ngayon, narinig natin at in-announce mismo din ng Office of the Ombudsman na dinismiss nila itong Mother Affidavit na to. No? Sila mismo ang nagbasura dito sa Mother Affidavit at lumalabas, no, na in the meantime ay nagpasubmit sila ng mga individual affidavit at lahat yon ay sinasabi nilang relevant with respect to to Congressman Romualde. So parang nawala lahat ng pinangalanan doon sa Mother Affidavit at ang naiiwan na lang ngayon ay si Congressman Romualde. Kaya kami nagtataka, sabi namin, ito ay parang sinasadya, no, at may target at ito lamang si Congressman Romualde.
1: Pero yun nga po, attorney, hindi ba nakakabahala na parang nagbabago ang pamantayan? Depende kung sino ang iimbestigahan. Sa tingin nyo ba mapangaliw ito dahil sa, kumbaga, yung perception ng publiko sa magiging pag-deliver ng justice?
3: Oo, napaka mapanganib po yan. Kasi precisely, finailan na nga sila ng perjury, no, ng Department of Justice, no less, which is also an investigatory and prosecutorial arm in government. No? At sinabi ng Department of Justice na sila ay liable for perjury. Ibig sabihin po, ay sila ay nagsisinungaling. Mm-hmm. So kung sa assessment ng DOJ, ay sila ay nagsisinungaling. At sila ay nagsasabi ng mga hindi katotohanan sa kanilang sinumpa ang salaysay. Bakit ngayon yung kaakibat na ehensya, no, ang Office of the Ombudsman, ay bibigyang halaga ang salaysay ng mga piniling kasapi dito sa 18 Maleta Boys, mm-hmm, at sabihin na ito ay kapanipaniwala dahil lamang na si Congressman Romualdez ang pinupuntiriya or magiging respondent dito, no? So, mm-hmm, nakakabahala ito dahil kung ito ay pwedeng gawin, no, para sa as against, no, a former Speaker of the House na sitting congressman, no, pwede palang magkaroon ng different standards of justice, no, or different reading of the same statement, no, ang mga ahensya ng gobyerno, depende kung sino ang kinakasuhan. So, hindi po natin gusto ito. Gusto natin yung patas ng laban. Si Congressman Romualdez naman ay hindi tumatakas, nandito lang, hindi umaalis ng bansa. Handang harapin lahat ng mga hablang ito. Pero ang gusto natin ay ang announcement nga ng Pangulo mismo na idaan lang sa tamang proseso.
1: Mm-hmm. Tsaka yun nga po eh, although hindi naman ako abogado, pero paano ho ba yan ito sa korte? Kung sakali, di ba 18 na Maleta Boys to, pero pipiliin mo lang ay yung walo lang ang tatanggapin mo? Hindi ba dapat pare-pareha sila kung nagsasabi naman sila ng totoo?
3: Opo, siyempre, ang amin paninindigan dyan, dapat nung simula pa lang ay nagsasabi ng totoo sila lahat, di ba? Dapat noon pa lang ay totoo na yung sinasabi, para ngayon ay katagap-tagap. Otherwise, inconsistent na ang kanilang mga testimonies. Hindi po ba? Kung maalala natin, mismong National Bureau of Investigation ay nagsabi na maaaring may nagkalat na pera tungkol dito. Mm-hmm. Diba? Kahit na ang ombudsman at that time was saying na ito ay destabilization, obviously, di po ba? Mm-hmm. Tapos ngayon, dahil si Congressman Romualdez ang sinasakdal, ay biglang kapanipaniwala na itong, mm-hmm, itong walong Maleta Boys. So hindi po pantay, feeling namin, magsasayang tayo ng oras sa korte, ipipresentar natin itong mga so-called Maleta Boys, and then at the end of the day, eh, babaligtad-baligtad lang din naman doon sa korte at hindi ka panipaniwala ang kanilang mga sasabihin, no, when taken in context with their previous or prior statements.
1: Oh, kasi nga, ang sinasabi nga, actually may mga ibang mga abogado na nagkwe-question doon sa kusakali dito sa case na to, dahil sabi, ang daming ang loopholes ng mga statement nila, at kumbaga, sabi nga nila, may nabasa pa ako, sigurado ba sila na ito gagamitin nila? Dahil baka magpahina pa ng kaso kung gagamitin ay yung mga statement na maraming ang butas.
3: Opo, napakaseryoso po ang allegation laban kay Congressman Romualdez. No? Kasama po dito ang plunder, uh-huh, na normally is non-bailable. So, sakaling magkaroon ng ganong klaseng information or charges filed in court, he will be detained, no? Which is a great injustice to him. Kung wala naman talaga pa ng kapanipaniwala or katanggap-tanggap na ebidensya, no? In the meantime na hinihiring po yung kanyang kaso or yung mga motion para palayain siya. So hindi po natin gustong matulad ito sa mga dating kaso na ginagamit or ang mga testigong hindi naman kapanipaniwala, no? Pareho doon sa naging kaso halimbawa ni Congressman Dilim. Ano, na sayang yung mga sandaling dapat i-google mo sa iyong trabaho, sa iyong functions sa legislator, or kasama ang iyong pamilya or mahal sa buhay, dahil lamang po na ipinipilit natin yung isang kaso na wala naman talagang basihan.
1: Attorney Ade, unang-una dito nga yung nangyaring SONA, may mga nag-komento nga, like si former Congressman Teddy Casino na sinasabi parang naging fall guy etong si dating speaker, at maging yun din naman yung sinabi ni former Senator Cocboy Mentel na sinabi nga niya na parang kawawa dahil pinangalanan. Pero ano po yung masasabi niyo na may mga nagsasabi na tila na single out ang dating speaker doon sa SONA?
3: Ay, yun na nga po. Siyempre, si Congressman Romualdez, immediately after that SONA speech, was quick to react na hindi naman siya umaalis, na dito naman tayo sa Pilipinas. In fact, susundin ang tama, no? At bibigyan ng patas na laban. Ngayon, lumalabas, eh, hindi po patas ang laban. Hindi pantay, no? Ang scale of justice po ay, di ba, nakapiring yung Lady Justice. Ibig sabihin, hindi nakatingin kung sino ang nakasakdal or sino ang hinahabla. Dapat, depende lamang sa ebidensya. Ngayon, kung iba-iba ang pagbasa ng ebidensya, iba ang appreciation ng Secretary of Justice, iba naman ang appreciation ng Office of the Ombudsman, parang may sobrang mali po doon, di ba? Dapat, ang standard ng ebidensya para maiangat mo ito sa korte ay reasonable certainty of conviction. Na kung balansin mo yung mga ebidensya, ikaw ay may malakas na dahilan na hindi ito ma-acquit, no? Ang respondent or yung akusado sa korte. At lumalabas dahil dyan, at ang sinasandalan lang pala ay itong hindi ka panipaniwala, bumabalintong na mga testimonya nitong mga maletra boys, kahapon, 23, ngayon ay iisa na lang. Minsan may binabago-bago sa mga sitwasyon, sa mga bahay, kung saan nakalocate, saan ang delivery point. So hindi na natin ito mapagkakatiwalaan. Kaya sana naman, no, magkaroon ng wise exercise of judgment ang ating mga prosecutorial agencies, na kung wala naman talagang kaso, ay huwag na nilang pahirapan ang mga respondent at sayangin ang panahon ng mga justice natin.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat, Attorney Ade Fajardo, sa oras na bigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo.
3: Muli, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataon.
5: Kinwestiyon ng transport group na Manibela kung ano ang pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon sa harap ng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, kulang na kulang ang pagtugon ng pamahalaan sa kanila. Pinuna rin ng grupo na sa ikalimang sona ng Pangulo, ayuda lang ang ibinida ng Pangulo. Ayon kay Valbuena, nagugutom at nagdurusa ang mga tsuper at operator ng jeep sa ngayon.
1: Bumuwelta si dating Senator Antonio Trillanes IV sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni VP Sara na tuta o mano ng International Criminal Court sina Trillanes at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang social media account, sinabi ni Trillanes na nahihibang na talaga ang bise. Aniha, ang ICC ay hindi tuta ni numana. Dagdag ni Trillanes, ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bunga ng malalim na imbestigasyon na inabot ng ilang taon. Ayon pa kay Trillanes, alam ng mga Pilipino ang totoong nangyari sa nalibu-libong patayan dahil sa war on drug policy ng Duterte administration.
5: Naghain ang counter-affidavit ang ilang mambabatas kasong isinampa ni Attorney Man Scarpio ang mister ni Vice President Sara Duterte. May kinalaman ito sa pagsasapubliko ng kanilang bank account sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Kabilang sa mga naghain ng counter-affidavit, sina Representatives Antonio Tinio, Terry Ridon, Joel Chua at Rene Co. Tiwala ang mga mambabatas na ibabasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang anilay walang batayang kaso.
1: Paano nga ba nabubuo ang mga batas at paano makalalahok ang mga ordinaryong Pilipino sa proseso? Yan ang layong sagutin ng bagong programang inilunsad ng Kamara. Mula sa Etiague, Isabela, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
2: Jack, ilang linggo na lamang at budget season na nga sa Kamara, pero kasabay niyan, ikinasana nila ang isa pang programa kung saan nilalayon nga na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga Pilipino.
4: Ang Kalinga Act.
6: Ano nga ba ang ginagawa ng bagong Kongreso? Yan ang gustong iparating sa publiko ni House Speaker Faustino Bojidi III sa pagkasanila sa programa na Legis Here. isang nationwide public consultation kasama ang iba't ibang sektor sa Pilipinas na target makatulong para sa pagbuo ng mas epektibong batas sa Kongreso.
7: Maririnig natin kung ano pa yung mga halaga na kailangan talakayin natin.
6: Sinimula ng programa sa Isabela State University na dinaluhan ng mga estudyante at mga magulang. Ilan sa mga dumalo, batid ang gawain ng isang kongreso. Pero aminado na kulang pa ang kanilang kaalaman.
8: Punta ako dito para malaman kung paano namin gagawin na mahalaga pala ang may alam.
6: Isa sa mga tinalakay sa unang ledges here ang Kalinga Act at Rice Tarification Law. Bago ang launching ng programa, lumabas sa latest National Momentum Survey na 9 sa 10 Pinoy o 86% ang approved sa performance ng kanilang House District Representative.
7: Hindi naman po kami sa ganong mga reading, pero salamat sa pagtitiwala.
6: Sa gitna ng mga maraming agenda ng Kamara, mataas ang kumpiyansa ni House Secretary General Cheloy Garofil na hindi magkukulang ang Kamara at ang mga kongresista sa kanilang tungkulin. Kasabay kasi sa paglunsad ng ledges here ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
9: Trabaho lang kasi trabaho. Makita niyo naman yung aming mga prosecutors kahit na marami silang ginagawa sa district nila, may impeachment pa kami ngayon, pero pagdating sa committee level, sa plenary talaga naman, napakasipag nilang lahat.
6: Sa susunod na buwan, sisimulan na rin ng Kamara ang talakayan para sa National Expenditure Budget.
7: Nakita naman natin kung maayos naman at nakita natin na merong reforma, nakita po natin na may transparency. Sa tingin ko, lalo pa natin ibigyan ng mas mga mahalagang mga security measures to make sure na yung ating ipapasang 2027 ay talagang maayos ito.
6: Matatandaan na nabuo ang Budget Amendments Review Subcommittee na kinabibilangan ng mga public at civil organizations matapos buwagin ang small subcommittee kung saan huling dumadaan ang budget bago ito isa publiko.
2: Jack, marami mang nangyayari at mangyayari pa sa Kamara. Plano nga rin ni Speaker Dina dalhin itong ledges here nga sa Dumaguete, sa Visayas at Butuan sa Mindanao. Jack?
1: Maraming salamat, Mari Ocampo.
5: Bumabalangkas ang LTFRB ng isang pulisiya para sa mandatory facial verification ng mga pasahero sa motorcycle taxi at ibang ride-hailing apps. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na may kinalaman ng mga motorcycle taxi riders at pasahero. Sinabi ni LTFRB Board Member Greg Pua Jr., sa draft policy, ang mga riders ay may option na tumanggi o kanselahin ang booking ng mga pasahero na hindi beripikado. Kailangan na kasi ang pasahero ay gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon ng real-time facial verification.
1: Magbibigay ng libreng sakay ang Metro Rail Transit 3 sa lahat ng may hawak na National ID tuwing Miyerkules ng Agosto mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Epektibo ito sa August 5, 12, 19 at 26 bilang bahagi ng paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 bilang pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayon sa pamunuan ng MRT3, dapat lang ipakita ang physical o digital national ID o ipilit na nakaprint sa papel. Magsasagawa rin ng Philippine Statistics Authority ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at Taft Stations hanggang August 31, 2026.
5: Target ng Department of Public Works and Highways na maresolba ang problema ng pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inaasahan na magiging flood-free ang Taft sa pagsisimula ng drainage expansion project sa lugar sa susunod na taon. Sinabi ni Dizon na bagamat nagpapatuloy ang declogging, kailangan pa rin ng pangmatagalang solusyon para mapalawak ang drainage network. Humihingi na rin ang DPWH ng 1.5 billion pesos sa ilalim ng panukalang 2027 National Budget para pondohan ang proyekto.
1: Opisyal nang inilunsad ang Orion Jade, ang kauna-unahan sa apat na barkong gagawin na sa Subic Shipyard. Ito na ang hudyat na isang full-scale production ng mga barko sa bansa na magpapaangat sa local shipbuilding industry. Inaasang lilikha ito ng maraming job opportunity para sa mga Filipino. Katuwang sa pagsasanay ng tinatayang 4,000 manggagawa ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA.
5: Formal nang tatapusin ang pamahalaan ng mahigit 3 dekadang prosesong pangkapayapaan sa Cordillera matapos itong ihayag ang nakatakdang paglagta sa completion document kasama ang CBA-CPLA. May umarang kadang balita si Justine Ignacio.
10: Nakatakdang lagdaan ng pamahalaan at ng Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA ang completion document na magsisilbing formal na pagtatapos ng mahigit 3 dekadang prosesong pangkapayapaan sa Cordillera. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, ang dokumento ang magiging opisyal na huling record ng implementasyon ng mga kasunduan at magsisilbing tulay tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Inihayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mahalagang tagumpay na ito bilang bahagi ng pag-uulat niya sa kanyang first 100 days in service.
11: Ang pagkumpleto po nito, no, base sa Substantial Completion Agreement noong 2011, may 5-year normalization plan kasi.
10: Ayon pa kay Sarmiento, kikilalanin din sa completion document ang partisipasyon ng CBA-CPLA sa mga prosesong pangkaunlaran sa rehiyon at tiniyak niyang magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa kanilang komunidad.
11: So, may iganga nakiusap po tayo sa COMELEC and all the stakeholders na masiguro natin na magkaroon talaga ng eleksyon na hindi ma-intimidate. Unang-una yung voter na bumoto sa ayaw niya, kailangan di dapat mangyari yan.
10: Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa COMELEC, media, civil society, mga kabataan at mga security sector upang palakasin ang voter education at bantayan ang anumang posibleng paglabag sa election rules. Bukod dito, ipinagpatuloy din ng OPAPRU ang pagsusulong ng proposed Transitional Justice and Reconciliation Bill, pamamahagi ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura at mga programang pangkabuhayan sa ilalim ng PAMANA program. Gayun din ang modernisasyon ng mga digital system nito upang mapabilis ang pagpapatupad at monitoring ng mga peace and development initiatives. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tumaas ng bagya ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong katapusan ng Hulyo. Ayon sa PAGASA, mula sa 154.33 meters kahapon ay umakyat sa 155.07 meters ang tubig sa Angat Dam kaninang umaga. Dulot pa rin ito ng pag-boost ng ulan dala ng low pressure area ngayong Linggo. Gayunpaman, mababa pa rin ito sa normal water level na 160 meters at normal high water level na aabot sa 210 meters. Batay sa level ng tubig ng dam, mula Martes hanggang Miyerkules, napanatili ng reservoir ang humigit kumulang 150 meters water level.
5: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
12: Mula sa pagiging champion, patuloy na pinatutunayan ni Zephanie na may ibubuga rin siya pagdating sa aktingan. Ang buong detalye, alamin sa Jai Hot Exclusives.
23: Maganda at panalong-panalo sa ratings ang teleseryeng Born to Shine na pinagbibidahan ni Zephanie sa GMA7 tuwing hapon. Ano kaya ang masasabi niya rito?
24: Sobrang grateful lang po kami and again, I think hindi namin in-expect yung parang hindi namin agad winish na sana ganito, like sana lumaki siya, but instead we just wanted to give our best.
23: Mula sa pagiging champion sa kantahan hanggang sa maging sparkle artist ng GMA, sunod-sunod ang teleserye na ginawa ni Zephanie. Ano ang say niya sa mga proyekto na natatanggap niya at siya ang binabansagan ngayon na This Generation's Pop Princess?
24: Wow! Oh my gosh! Napakabigat po ng mga salitang yan na parang hindi siya madali na i-achieve and panghawakan kasi talagang yung paninindigan may kasamang responsibilidad yan eh.
23: From her first acting stint at sa teleseryeng Born to Shine, ano na nga kaya ang mga masasabi ni Zephanie na naging improvement niya sa harap ng camera?
24: Mas ano na po ako ngayon? I would say mas confident na rin ako to be myself more. And saying that means being honest and really having the integrity with everything that I say and I do.
12: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
13: Ay, gusto ko yung sinabi niya, no? Being true to myself, having the integrity, and to be honest, no? Sana lahat ng politiko, ganun.
14: Ay, honest.
13: Biglang ganun.
14: Sana napakinggan nila yung interview na yun.
13: Galing pa kay Zephanie.
14: Diba? Kaya ano, di ba? Galing sa bata, kung yung bata nga naisip. So dapat yung mga mas matatanda ay na-absorb nila yun. At,
13: kaso hindi pa rin sila nahihiya, partner. Wala pa rin.
14: Yun ang problema, di ba?
13: Wala pang effect.
14: Nakapagod itong week na to, partner, mula sa Sona.
13: Then
14: nagkaroon pa ng, of course, yung sa impeachment trial. Then magtutuloy pa ito next week. Di ba?
13: At least weekend muna. Have a break sa ating mga kaarangkada.
14: At may katiting na rollback. At least may good news kahit paano next week. Sinasabi na magkakaroon ng
13: Katiting
14: na rollback. Well, kesa naman oil price hike na naman.
13: Oo, pero katiting.
14: Katiting pa rin.
13: Diba? Sana yung naman, yung ano kahit yan. Papano. Isa pa yan, bukod sa electricity, yung oil prices, di ba? Oil deregulation.
14: Malaki yung maitutulong niya, kung maibababa talaga yung electricity. Dahil lalo na ngayon, di ba, pinupush nga yung mga EV, mga electric vehicles, di ba?
13: Ayan.
14: Isipin mo, kung maibaba mo yun, di mas lalong magiging magandang alternative ang mga electric vehicles.
13: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
14: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
13: Arangkada Balita.
15: Kayo ay nanonood sa ERTV Prime Media.
13: Nagsaservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
13: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
16: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
13: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
15: Masdan po ating bayan, anong iyong... Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
25: And that's our democratic right.
15: Kasama si Attorney Jess Falsis.
25: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
15: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
26: Ang kapamilya.
0: Pagang Balita. Batangas 1st District Representative Leandro Laviste at dating Congressman Jing Paras ipatatawag ng NBI kaugnay ng umano'y planong paninira at pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto. Laviste at Paras umalma. Peking doktor na nag-alok umano ng operasyon para mapalaki ang ari, Timbog. Magjahin, critical, matapos tagain ng kanilang nag-amok na kapitbahay suspect na tuntun sa kangkungan sa ilog. Dating Senator Bong Revilla, nagbiyansa ng 1,000,000 piso para sa kasong malversation kaugnay na umano'y Ghost Flood Control Project. Mga manggagawa sa Metro Manila, dismayado sa pagkaantala ng inaasahang dagdag sweldo matapos suspindihin ng Pasig RTC ang wage hike. Fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan, tuloy hanggang Agosto. Kings of P-pop SB19, ibinandera ang World

0: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Arestado sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang isang peking doktor na nag-aalok ng serbisyong pagpapalaki ng ari at iba pang cosmetic procedures. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sinalakay ng mga ahente ng NBI Fraud and Financial Crimes Division ng isang hotel sa Parañaque City matapos makatanggap ng reklamo ng may isa umanong peking doktor na magsasagawa ng penile enlargement procedure o pagpapalaki ng ari. Nakasuot pa ng damit ng pandoktor ang suspect nang siya'y arestuhin at nananasan ng tulukan ng kanyang kliyente kasama ang undercover agent ng NBI. Isinagawa ang entrapment operation matapos magsumbong ang isang mag-asawa na nagduda sa umano'y illegal na operasyon.
2: Lumalabas na itong mag-asawang ito, nakilala nila itong ating subject because nagkaroon ng word of mouth. Sinabi nitong tao na nagpakilala ng doktor na siya nga raw po ay may kakayahang mag-conduct ng penile enlargement procedure kung saan sa halagang 35,000 pesos o to 50,000 pesos depending on the request. And they were made to give a 2,000 peso deposit.
1: Lalo man na nagduda ang mga complainant nang sabihin ng suspect na sa isang hotel sa Parañaque City gagawin ang procedure at hindi sa isang ospital o klinika.
2: Matapos na maibigay ang pera para maituloy ang procedure, ang ating complainant victim was made to undress, pinagsuot ng robe, and when the procedure was about to start, that's the time that the NBI agents arrived and announced the arrest at inilagay na sa pagkaka-aresto ang ating subject.
1: Lumabas din sa imbestigasyon ng NBI na hindi lamang penile enlargement ang inaalok mano ng suspect, kundi iba-iba pang cosmetic at medical procedures kahit wala itong lisensya.
2: Hindi natin maididiscount yung possibility na marami na siyang naging customers.
1: Nagbabala naman ng NBI sa publiko sa pagtangkilik ng illegal medical procedures at paggamit ng mga hindi aprobadong gamot o fillers.
2: Malamang magkakaroon ng magpo-post ng serious health risks o adverse effects sa katawan ng ating mga pasyente. Kaya naman hindi talaga dapat basta-basta mag-a-avail ng gandong services nang hindi natin tinitiyak kung ang magpe-perform nito ay legitimate na doktor o kaya lisensyado ng ating pamahalaan.
1: Naharap ngayon ng suspect na kasong paglabag sa The Medical Act of 1959 kaugnay ng illegal na pagpractice ng medicine. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Sa full sa video, ang panggugulpi ng dalawang lalaki sa isa pang lalaking ng abuso umano ng estudyante sa Quezon City. Labis naman ang galit ng kaanak ng nabugbog, dapat anilang ipinaubaya sa mga otoridad ang pagresolba sa insidente. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
3: Sa video na kuha ng isang concerned citizen, makikita na na-corner ng dalawang lalaki ang isa pang lalaki na halos nahubuan na ng salawal sa Barangay Immaculate Conception, Quezon City, Huwebes ng umaga. Pinagmumura, pinaghahampas ng kahoy, pinagtatadyakan at pinagsusuntok ang lalaki na umiiyak at nagmamakaawa hanggang sa tuluyang makawala at makatakbo. Ang bugbog saradong lalaki nang haras umano ng isang grade 3 pupil na babae na agad nakapagsumbong sa kanyang tatay. Ang nakita sa video na dalawang lalaki, ang Romes Magtatatay at ninong ng estudyante.
4: Before po nangyari yun, yung biktima, yung napapanood natin na sinasaktan is involved sa sexual harassment isang minor, which is anak nung nananakit. Yan po yung simula noon.
5: Bigla siyang inakbayan at pinaghahalikan at nung natakot na yung anak ko, umiiyak, hinatak niya po, nilabas niya po yung ari niya. Bilang tatay, masakit po sa akin yun, kaya nagawa ko man po yung pananakit dahil po bugso na lang po ng damdamin ko yun.
6: Bilang isang godfather, ninong ng bata, eh syempre, kaya nga pangalawang ama, para gabayan at tulungan din kung ano yung nangyari ng sitwasyon.
3: Dinala sa kustudiya ng Kamuning Pulis ang nangharas na lalaki at doon siya pinuntahan ng kanyang lola

0: na labis na nag-alala sa sinapit ng apo.
1: Sobrang pananakit ang ginawa nila sa PWD na ilang balik na po sa mental yun eh. Meron naman ho tayo mga ahensyang pwedeng dalan. Pwedeng dalin sa barangay. Bahala na po ang mga polis. Para silang pumalo ng aso, hindi ko maintindihan.
2: PWD po yung kuya ko, hindi po hayop. Nagkulang po kami pero sumobra po kasi sila eh.
0: Dahil sa bugsuri ng damdamin, nasaktan ng lola sa presinto ang dalawang lalaki na nangbugbog sa apo.
1: Nabigla ko, ginanyang ko po dito, ginanyang ko po.
0: Maharap sa reklamong child abuse ang nangharas na lalaki, habang slight physical injury ang inihaing reklamo laban sa dalawang nambugbog

0: ng gabi. Ang nakakasalubong kasi ng lalaking ito, inaambahan niya ng taga. Ang iba, nagtakbuhan sa takot habang ang lalaking ito, kinagisan siya ng silya. Pero bago nito, una na palang pinagtaga ng lalaki ang magtiyahin niyang kapitbahay, tagtad ng hiwa sa batok, ulo at mga daliri ang babaeng biktima, habang nataga naman sa ulo ang kanyang 10 taong gulang na pamangking lalaki. Nakuhanan din sa CCTV ang pagtakas ng suspect. Huwebes ng gabi, naaresto ang suspect na nagtago sa kangkungan sa Marikina River. Narecover sa suspect ang ginamit na itak. Sa investigasyon, lumalabas na paghihiganti ang motibo ng suspect na sumama ang loob matapos siyang ipakulong ng kaanak ng mga biktima dahil sa kanyang pagnanakaw.
1: Inadmit naman po niya kanina, according this, dahil paulit-ulit daw na pinapakulong siya, yun ang lagi niya pong sinasabi. Nakalima na po siya ng kaso, yung una po yung malicious mischief at yung illegal possession po ng deadly weapon or blunt instrument. Then mayroon din po siyang kaso ng Safe Spaces Act, yung ating Republic Act 11313 po. Mayroon din po siyang sexual harassment and theft.
2: Sa tingin namin, parang nakagamit siya dahil talagang malakas ang loob niya. Talagang tinotoo niya yung banta niya. Talagang papatayin.
0: Tinututukan naman ngayon ng Marikina LGU ang pagpapagamot sa magtiyahin hanggang sa tuluyan silang makarecover.
3: Ngayon po, ang ipag-pray na lang namin is makasurvive po ang pamangkin ko at ang aking pinsang buo na walang sawa mong pinagkataga na para siyang baboy na bigla mo nalang tinaga. So yun lang, pagbayaran mo, hopefully hindi ka na makalabas kasi hindi natin alam na paglabas mo kung anong gagawin mong paghigante sa buong pamilya namin.
0: Mahaharap sa reklamong 2 counts of frustrated murder at disobedience and resistance to persons in authority ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Nahulog ang isang PWD sa isang hindi pa tapos na drainage project sa FB Harrison Street sa Pasay City. Nakunan pa sa CCTV ang pagtawid ng biktima bandang alas 3 ng hapon pero hindi niya napansin ang bukas na drainage. Agad namang natulungan ang biktima ng mga nakakita para maiahon at maisugot sa ospital. Ayon naman sa Barangay Kagawad, halos 1 linggo nang walang harang ang drainage project. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na pahayag ang DPWH sa insidente. Nakunan po ng dashcam ang isang babae na nahulog sa tricycle sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong Biyernes ng umaga. Sa video, nakasakay sa likod ng driver ng pampasaherong tricycle ang babae. Maya-maya, sumampa ang isang gulong ng tricycle sa gilid ng kalsada. Umangat po ang tricycle at doon na nahulog ang babae. Agad siyang tinulungan ng driver na kasunod na isa pang tricycle at nasa maayos ng kalagayan. Tinitignan na ng otoridad ang lugar kung saan nangyari ang aksidente para maisaayos ang daan at makaiwas sa peligro. Nagpaalala rin sila sa mga nakaangkas ng tricycle na siguraduhin nakakapit sa hawakan sa tuwing bumabiyahe. Inspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang declogging sa drainage system sa May Taft Avenue sa Pasay City ngayong Biyernes ng umaga. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, luma na at hindi pa napapalitan ang kasalukuyang drainage system mula pa noong 1950s o 1960s. Kaya madali na itong mapuno ng baha. Ang pangmatagalang solusyon niya ay palakihin ang drainage network. Kakailanganin niya, anya ng ahensya ang 1.5 billion pesos na ipinapanukalang maisama sa 2027 national budget. Ayon po kay Dizon, planong hukayin at ayusin ang magkabilang daan ng Taft Avenue mula Pasay hanggang Ayala Boulevard. Inaasahan anyang matatapos ang malawakang rehabilitasyon sa loob ng 6 hanggang 7 buwan kapag nagsimula na ang konstruksyon nito sa taong 2027.
5: Pinalawig ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board hanggang Agosto ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Pinag-aralan din kung magkano itataas nito mula sa kasalukuyang 10 piso. Samantala, numipis pa ang inaasahang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Nagpa-patrol, Easy Lee.
6: Laging nagpapakarga ng diesel ang jeepney driver na si Amado sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa 10 peso fuel discount. Pero nang malaman niya ngayon

0: Biyernes na ang huling araw ng programa, nagdadalawang isip na siya kung magpapatuloy pa sa pamamasada.
1: Nakakalungkot dahil malaking bagay yung discount na yung 10 peso. Maghanap buhay na lang iba, maghanap mga lakal ngayon kung tigil na yung 10 pesos na fuel subsidy.
0: Umaasa rin ng tsuper na si Renz na hindi muna ihihinto ang fuel subsidy.
2: Kawawa po kami kasi tataas na po ang tumataas pa po ang diesel, tapos mawawala pa po yung subsidy. Kami po ang mahirapan lalo.
0: Magandang balita sa mga tsuper gaya ni na Amado at Renz. Dahil ngayong araw, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tuloy hanggang Agosto ang subsidiya sa mga jeepney at UV Express mula sa orihinal na target na hanggang July 2026. Pinag-aaralan din ng ahensya na itaas ang subsidiya sa 15 o 20 pesos kada litro, depende sa magiging galaw ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
3: Based kasi doon sa last Tuesday's increase of price of diesel, so pinabantayin rin natin ulit yung information ng Department of Energy later on ang prediction nila, projection nila for next Tuesday's increase. No? That would now dictate of 15 or 20.
0: Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pagpapalawak ng saklaw ng subsidiya para maisama ang iba pang uri ng mga PUV. Tinatalakay na rin ang halagang irerekomenda para sa posibleng fare hike ng mga PUV.
3: We're seeing it again on Monday dahil iba-iba yung hinihingi. For example, sa jeepney, no, iba-iba yung hinihingi nila. So sa additional, meron 5 at saka meron 10. The same is true with the UV Express kasi may dalawang nag-find ang bago na naman.
0: Base sa unang apat na araw ng trading sa world market, nabawasan pa ang inaasahan sanang rollback sa petrolyo. Ang diesel, 1 peso kada litro. 1 peso and 40 centavos kada litro ang gasolina at 2 pesos and 10 centavos kada litro sa kerosene. Kaya sabi ng Department of Energy, maaaring may manipis na rollback sa susunod na linggo. Pero may panibagong pag-atake ngayon sa Middle East na maaaring makaapekto sa galaw ng presyo.
4: Nagkataon talaga na itong Friday sana, napakahalaga to na araw para sa pagsasara nitong limang araw na to na computation. Kaya lang dito naman nataon yung atake na naman na nangyayari ngayon between US and Iran. Alanganin ho talaga, malalaman at malalaman natin ito bukas, no? Para talagang sigurado tayo kung may matitira dito na rollback o baka nga mayroong sobra.
0: Inaasahan namang tataas ang presyo ng LPG sa August 1 matapos tumaas ang halaga ng inaangkat na LPG sa bansa. Easily, ABS-CBN News.
5: Dismayado ang maraming manggagawa matapos suspendihin ng isang korte ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa mga minimum wage earners. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
6: Sumabay sa tirik na sikat ng araw ang init ng ulo at galit ng ilang health workers na nagprotesta sa labas ng UST Hospital sa Maynila. Yan ay matapos suspindihin ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ang dagdag na 60 pesos kada araw na sahod para sa mga minimum wage earners.
7: Do you imagine kung anong saklap na nangyari sa amin? Computed na ng management namin yung ibibigay na aumento para sa amin. And then after a while, malalaman namin na putol at sinuspindi pala ito.
6: Giit ng grupo ni Shazon, malinaw kasi sa Article 126 ng Labor Code of the Philippines na hindi maaaring mag-issue ang anumang korte o ahensya ng temporary restraining order o anumang pagpapaliban sa mga pagdedesisyon at magpupulong ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Shazon, ito ay taliwas sa nilabas na temporary restraining order ng Pasig RTC Branch 152 kung saan naghain ang Redicon Trading and Construction Corporation ng petisyon kontra sa pagpapataas ng sahod sa mga minimum wage earner. Giit kasi ng kumpanya, mahihirapan silang ponduhan ang aumento sa sahod ng kanilang mga manggagawa dahil kasama na ang computation ng sahod sa mga naaprubahan ng kontrata para sa ilang proyekto. Samantala, maging ang ibang manggagawa sa ibang bahagi ng Metro Manila, dismayado rin sa pagkakaantala ng inaasahan na dagdag sweldo.
8: Malaki po yun, no? Malaki yun. Kasi pag tinimes mo yan ng monthly, pag tinimes mo yan ng a day, malaki pa rin para sa amin.
9: Nakakalungkot kasi mapapagaan sana yung buhay ng mga nagmi-minimum kasi sila yung mas nahihirapan eh. Sa ngayon, lalo ang taas ng bilihin.
6: Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ikinagulat ng Department of Labor and Employment ang pag-i-issue ng TRO laban sa wage hike. Ayon naman sa hepe ng Dole Regional Office sa National Capital Region, kakatawanin ng Office of the Solicitor General ang National Wages and Productivity Board o NWPB sa naturang kaso para igiit na walang irregularidad sa naging pasya na itaas ang sahod ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
10: Dapat mag-apela sila sa NWPC. So yun po, kung ang apela nila is with a TRO, dapat po may magpapos ng bond. At ito ay dapat sa lahat ng mga minimum wage earners, hindi lang po sa isang specific sector. If there is a TRO prayer, it's also the NWPC. Dapat ang mag-decide doon.
6: Dagdag ni Mirasol, pinag-aaralan din ng Dole ang isa pang kaso na isinampa sa Navota City laban sa pagtaas ng sweldo sa NCR. Nilinaw din ng Dole na bagamat napigilan ang pagtaas ng sahod, ay hindi na maaaring bawiin ang mga sweldo na naibigay na bago ilabas ng korte ang TRO.
11: Meron ng vested rights yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. At the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended.
6: Sinabi naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na nauunawaan nila ang dagdag pasanin para sa mga employer at maging ang mga hinaing ng mga manggagawa sa kakulangan ng kanilang sweldo. At idiniin na ang higit na dapat solusyunan ay ang pagpapababa ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para makinabang ang lahat. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
5: Tiniyak naman ng Malacanang na susunod ito sa desisyon ng korte kaugnay sa pagsuspinde ng aumento sa sahod sa minimum wage earners. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagaman ilalaban nila ang nararapat sa mga manggagawa, handa naman silang makinig sa kinaing ng mga negosyante. Sinisiguro ng pamahalaan ang win-win solution para sa mga manggagawa at employers.
12: Tayo ay susunod sa korte, kung ano pinag-uutos ng korte, pero hindi pa po dito natatapos ang laban. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema.
13: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
14: Ati B, sa nalalapit na finale ng I Want Original na Nurse the Dead, ikinwento ng ilang cast kung bakit mahalaga sa kanila ang nasabing serye. Nagbalik tanaw naman si Jay Cuenca sa mga pinagdaan ng hiwalayan sa relasyon at kung ano ang mga natutunan niya dito. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
15: Sana sa pagkakataong ito, siya na talaga.
14: Sa bawat luha at sakit na naranasan sa hiwalayan ng kanyang mga naging relasyon, may aral na baon si Jake Cuenca. Ibinuhos niya ang mga iyon sa kanyang pagganap sa play ng Petaplus at Teatro Kapamilya na The Art of Breaking Up.
15: With this sensitive topic comes an opportunity to really put your real experiences on stage, on the platform. And for me personally, like sabi nga ni Direk, simple ng words, but to me, parang I found myself using these words in many different, phases of, a breakup or grieving.
14: Dagdag ng aktor, mas nag-grow siya sa bawat breakup.
15: Basically, you get to know yourself a lot better. It's made me a better person.
14: Makakasama ni Jake sa The Art of Breaking Up ang ilang kapamilya stars na first time sa salang sa teatro. Tulad ni na Janela Salvador, Brent Manalo, Dingdong Bakan, Annalene Salvador, Jaren Garcia at Colette Madelo. Makakasama nila ang seasoned actors na sina Nikki Valdez, Ruby Ruiz, Carlito Sugion, Reyna, Bibit Orteza at marami pang iba. Break naman muna si Tutsi Guevara sa corporate job sa healthcare management para matuloy ang pagganap umarte sa unang Hollywood series ng I Want na Nurse the Dead. Ayon sa OPM Diva, kinailangan niyang mag-focus sa pag-awit bilang breadwinner ng pamilya niya.
16: During my time, it's very hard kasi you can be on a set not just for a day. And that's only one paycheck. But if you're a performer or a singer, you could perform in 5 different stages. So that's 5 different paychecks.
14: Answered prayer naman para kay Jijet Reyes, ang serye na nagbibigay pugay sa mga nurse.
17: I haven't been able to pursue acting since 2010, since my son and I moved here because he wanted to go to college here. And he to hold down a full-time job, to support him and all of that. So, had to put acting aside.
14: Ikinatuwa rin ni Jijet na nakatrabaho niya sa wakas si Princess Punzalan, na gumanap bilang isa sa mga nurse sa serye matapos ang duty bilang isang totoong registered nurse sa US.
18: I was also excited to be able to guide in some ways I can guide we don't really do that in real life. We don't do that at the facility, or this is how you do it. So I felt like I had the responsibility.
14: Showing na ang Nurse the Dead na pinagbibidahan ni Jeline Malone, Anthony Jennings, kasama ni na Ruby Rodriguez at iba pa sa I Want. Streaming naman na sa ABS-CBN YouTube ang unang episode ng video podcast na Hello Outside World ni na Bianca Gonzalez at Esmir. Tampok dito ang Outside World Allies nila din na Melay Cantiveros at Barbie Imperial na nagbahagi ng mga pasabog na revelasyon. Aabangan din ang iba pang ex-housemates. Simula sa Linggo, August 2, mapapanood na ang mga pasabog sa ASAP XP Australia na hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin. Bilang pasasalamat sa kasiyahang hatid ng ASAP XP at para ipagdiwang ang Filipino community, nag-host ang Blacktown City Council ng special banquet para sa ASAP team bago ang concert. Ipapalabas ang ASAP XP Australia sa AllTV2, Kapamilya Channel A2Z, Kapamilya Online Live at iWatch. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
19: Sa pagbabalik ng BB Patrol, lalaki inakyat ang rooftop ng isang gusali para magnakaw o manoo ng mga bakal. Exclusive, akyat bahay sa Kalamba, nilimas ang mga alahas at cash. Tantas ng tubig sa Gatnam, bagyan tumaas pero mas mababa pa rin sa critical level. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy! Everybody
25: is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
20: DZMM, numero uno sa aksyon!
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
26: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
28: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: panloloob ng isang lalaki sa isang bangay sa Calamba, Laguna, kung saan natangay ng suspect ang mga alahas at cash ng mag-asawang senior citizen na aabot sa kalahating milyong piso. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Pamataan ng nakamaskarang lalaking ito na pag-alagala at tila nagbamasid sa isang subdivision sa Parian, Calamba City, Laguna, alauna imedya ng hapon itong Webes. Hindi nakita sa CCTV pero pinasok ng lalaki ang bahay na mag-asawang senior citizen na wala sa bahay ng araw na yon. Nakapasok sa sala ang suspect at nang makita ang CCTV ay agad na binunot ito. Pag-akyat naman sa second floor, mismong ang tools pa ng biktima ang ginamit ng suspect sa pagdistrongka ng pinto ng kanilang kwarto. Ayon sa biktima, sa bintana dumaan ng suspect papasok ng bahay.
2: Dahil po ito sinira, tinanggal ang bakal. Kaya dito lang ang lusutan, walang iba. Naka-lock lahat, main door, back door, naka-lock lahat. Wala sa nang ibang nadaanan.
1: Kwento ni Ed, habang nasa labas silang mag-asawa, nakatanggap sila ng notification mula sa CCTV app nila na senyales na may tao sa kanilang bahay. Nang tignan niya ang CCTV, nakita niya ang suspect, kaya't agad niyang tinawagan ang mga kapitbahay at Calamba City Police para abangan ang paglabas ng suspect. Nagantay ang mga pulis at kapitbahay pero walang magnanakaw na lumabas.
2: Nagintay sila ng mga 1 hour pero finors entry na nila, binuksan yung sinira yung bakod doon para makapasok dito sa likod. Pumasok sa loob, sinerch ang bahay hanggang kisame, wala na yung magnanakaw.
1: Tingin ni Ed, posibleng sa gilid ng bahay dumaan ng suspect at umakyat sa kabilang bubong para tumakas. Sa pag-eskapo pa nga ng salarin, naiwan pa niya ang kanyang tsinelas. Natangay ng suspect ang pera at alahas ng mga biktima na aabot sa halos kalahating milyong piso. Nanghihinayang man sa mga nanakaw sa kanila, pasalamat pa rin ang mag-asawa, naligtas sila.
3: Siyempre po yung iba, bigay pa ng asawa ko, yung iba nung kumbaga napundar mo pa nung ano ka, nung single ka pa, no? So, you bought it. Siyempre may sentimental din. Pero more than that, sabi ko nga eh, at least walang nasaktan, wala kami.
4: Meron ako yung POI na tao sa kaso na ito. Sa ngayon po, diretso, tuloy-tuloy pa rin po yung aming pag-backtrack at saka yung forward tracking ng insidente.
1: Patuloy na tinutugis ng Calamba City Police ang suspect na posibleng masampahan ng kasong robbery. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
5: Sa poll sa CCTV, ang pag-akyat ng isang lalaki sa rooftop ng isang gusali sa Quezon City para magnakaw umano ng mga bakal na tubo. Tinangkap ang tumakas ng suspect pero agad rin nasakote ng mga pulis. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
6: Dahan-dahang gumapang na tila may hinahanap ang lalaking ito sa rooftop ng isang gusali sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, Martes ng gabi. Maya-maya pa, tumayo siya at sinimulang kunin ang mga nakatambak na bakal sa isang bahagi ng rooftop. Ilang minuto pang nag-ikot ang lalaki hanggang sa buhati na ang naipong bakal. Pero ang hindi niya alam, namomonitor na pala sa CCTV ng establishmento ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, napatakbo na ang lalaki nang habulin siya ng mga empleyado ng establishmento. Hindi na nahagip sa CCTV pero nakatalon papatakas mula sa rooftop ang lalaki. Pero agad naman siyang nahuli ng mga pulis na saktong nagpapatrolya sa lugar.
7: Base po sa investigation natin, yung suspect po natin umakyat po sa concrete fence papunta po sa rooftop ng isang establishment. So doon na po siya kumuha ng mga mananakaw niya. Tinapon niya po sa palabas. Marami siyang kinuhang gamit. So, hinahagis niya po doon sa bakanting lote yung mga nakukuha niyang mga bakal, mga pipes.
6: Na-recover ng PNP ang mga ninakaw na galvanized pipe. Inamin ng suspect ang pagnanakaw.
8: Walang-wala po kasi. Papakilo po sana sa junk shop. Sana nga po mapatawad lang gawa ng nagawa ko lang po, gawa ng sasama ko po. May sakit po kasi asawa ko tapos buntis pa po eh.
6: Ayon pa sa pulisya, pampitong beses nang naaresto ang suspect at dati na ring nakulong sa 6 na iba't ibang kaso gaya ng pagnanakaw, pagsusugal at ilegal na droga. Reklamong robbery naman ngayon ang kakaharapin ng suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Inukoy na ng pulisya ang umano'y mga mastermind sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang si Mima Alicia. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may utang umanong 8 milyong piso si Lipata sa mga mastermind na napag-alamang mag-partner na negosyante at nauwi na umano ito sa personal na alitan. Nilinaw naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na walang ibang vlogger na sangkot sa krimen at wala rin kaugnayan ang pagiging political vlogger ng biktima. Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang naturang mastermind at unam namang naaresto ang riding in tandem na bumaril kay Lipata sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan City noong July 17.
9: They have personal personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang makakapag-
10: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Quezon City. Ariel, magtutuloy-tuloy ba ang mga pag-ulan ngayong weekend?
11: Alam mo Alvin, makaranas pa ng mga pag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa ngayong weekend dahil sa thunderstorms at magiging sa isang low pressure area. Miyerkules na buo ang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility at pumasok ito ng PAR nitong Biyernes ng umaga. Huling namataan ng LPA sa layong 965 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagpapaulan na yung trough o buntot ng LPA sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pamilya, may mga okasyon po na malalakas ang buhos ng ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mag-ingat, magplano at maghanda. Ito pong inasang LPA ay lalapit at tatambay sa may silangan ng Southern Luzon ngayong weekend, pero posibleng malusaw na ito sa Lunes o Martes ng susunod na linggo. Samantala, hindi pa rin po makaaapekto sa ating bansa ang habagat ngayong Sabado at Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend August 1 at 2 sa Luzon, maaraw at mainit sa umaga at tanghali ng Sabado. Hapon magsisimula ang mga pag-ulan sa Masbate at Mindoro. Meron ding malalakas na thunderstorms bago lumubog ang araw sa Ilocos Region at Cordillera at gayon din sa Bulacan oras naman ng hapunan. Pag lumalim na ang gabi ng Sabado, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Linggo, magiging maulan sa Kabikulan at Southern Quezon mula po yan madaling araw dahil sa LPA. Maulan muli sa hapon sa malaking bahagi ng Luzon, lalo sa Cordillera at Mindoro, at may malakas ding buhos ng ulan oras ng hapunan sa May Laguna. Pag lumalim ang gabi ng Linggo ay maraming lugar pa sa Luzon ang uulanin. Sa Palawan, tanghali at hapon ng Sabado at Linggo aasahan ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa Visayas, maulan maghapon ng Sabado dahil po iyan sa LPA. Malalakas ang buhos ng ulan sa Negros Island, Leyte, Iloilo at Eastern Samar. Mababawasan ang mga pag-ulang ito pagsapit ng gabi. Pero sa Linggo, meron pang mga daraang pag-ulan sa Kabisayaan, lalo pagsapit ng gabi sa may Southern Leyte at sa Antique. Sa Mindanao naman, maaraw Sabado ng umaga sa malaking bahagi pero may aasahang ulan sa Maguindanao provinces. Maulan sa hapon sa Zamboanga Peninsula at Caraga, tuloy-tuloy po yan hanggang oras ng hapunan at may kalakasan yung buhos ng ulan sa may Zamboanga del Sur at Agusan del Sur. Magdamag naman ang Sabado hanggang Linggo na ng umaga, maulan pa sa Zamboanga, Lanao provinces at Maguindanao provinces at may aasahan pang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao mula tanghali hanggang gabi, lalo po sa bandang Bukidnon bago lumubog ang araw, malakas ang buhos ng ulan. At dito naman sa Metro Manila, araw pa sa umaga at tanghali, hapon at gabi mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong Sabado at Linggo dahil sa thunderstorms. Alvin, sa aking kinalalagyan dito sa May Quezon Avenue sa harap ng Santo Domingo Church sa Quezon City ay makulimlim pa ang kalangitan, madilim ang kaulapan pero wala namang pag-ulan. At sa kabila ng pag-ulan kaninang hapon at pagdagsa ng mga sasakyan dahil ngayon ay payday Friday evening rush hour, mabilis ang daloy ng trapiko dito sa Quezon Avenue sa magkabilang lane, yung patungo sa Quiapo, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. At ito namang papasok ng underpass ay mabilis din ang daloy ng trapiko. Meron lamang mga build up papunta sa underpass at doon sa kanto ng Araneta Avenue. Sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, sa ibang kalsada, sa bahagi ng Commonwealth Litex ay maluwag din. Meron lamang mga sasakyan, yung mga public utility vehicles na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero malapit sa Litex Palengke na nagdudulot ng pagsikip. Samantala sa Quezon Avenue Underpass sa may EDSA ay maluwag. Medyo tuloy-tuloy din ang daloy ng trapiko. Mas maluwag naman yung patungo sa Quiapo at may build-up ng trapiko papatungo naman sa may Quezon Memorial Circle. Dako naman tayo sa may EDSA Main Avenue Southbound Lane. Marami po ang sasakyan pero tumutuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. At sa bahagi ng EDSA Orense, yung nasa kanan po, yung southbound, maluwag at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan. Habang yung nasa kaliwa naman ng inyong screen ay ito pong pa-northbound at medyo masikip po at nagbabagal yung daloy ng trapiko. At ayan po ang latest sa lagay ng panahon at ng trapiko ngayong payday Friday evening rush hour mula po rito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
10: Bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa Angat Dam dahil na rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan nito mga nagdaang araw. Pero sa kabila nito, nananatiling mas mababa pa sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
12: Hindi lang basta pangingisda ang ginagawa ng mga katutubong dumagat sa Angat Lake. Sinisisid nilang mga ito para hulihin, kaya malaking bagay kung malinaw ang tubig. Yun nga lang, ilang buwan na umanong malabo ang tubig sa lawa.
13: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
14: Yung sapat lang po na pang-ulam pero yung pang-araw-araw po hindi na po namin nakukuha.
12: Kung malabo na ang itsura ng tubig mula sa itaas, mas lalo pa sa ilalim. Ang dahilan nito ay ang napakababang antas ng tubig sa Angat Lake. Dito naiipon ang tubig mula sa Angat Watershed. Ngayong Biyernes ng umaga na itala ang tubig sa Angat Dam sa babang 155.07 meters. Mas mataas lang ito ng bahagya kumpara sa kahapon. Pero hindi pa rin ito nalalayo sa record low nitong July 25 na 150.60 meters.
15: Normal na bumaba yung antas ng tubig dito sa Angat Dam tuwing tag-init dahil nakakabawi naman ito pag tag-ulan, partikular yung mga buwan ng Hulyo at Agosto. Pero sa tindi ng pagbaba ng level ng tubig dito sa Angat Dam ay kinakailangan ng mahaba-haba at matindi-tinding panahon ng ulan para muli itong umakyat sa antas na hindi magkakaroon ng banta sa supply ng tubig para sa maraming Pilipino.
12: Kaya kahit umulan ng bahagya sa hapon, hindi pa rin magawa ni Rene Boy ang lubusang matuwa. Pangingisda, gamit naman ng lambat ang kanyang kabuhayan.
16: Tama, mas iba yung sasabihin na may dumating na bagyo, pero ang nagpapataas lang talaga ng dam na to is bagyo. Bagyo lang talaga. Yan kasi uulan ngayon, makagaya niyan, mamaya wala na naman. Hindi sapat yung ulan lang na ganyan para mapataas ang water level. Antas hanggang 10 to 15 kilos umuhuli ang bawat isang mangingisda. Kagaya po kanina, ang huli ko alos 2 kilo lang, 4 na piraso.
12: Una nang sinabi ng PAGASA na karaniwan ang bahagyang pag-akyat ng tubig sa Angat Dam tuwing tag-ulan. Yun nga lang, dahil sa El Nino, asahan na mas kaunti ito.
17: That could really have an impact doon po sa atin pong water supply. Hindi lang siguro yung potable water, meron parang mga ripple effect or mga domino effect that could affect yung halimbawa po yung atin pong water for irrigation. That could have an implication din sa atin po namang food supply.
12: Bukod sa pag-supply ng tubig sa Metro Manila, ang tubig sa Angat Dam ay nagsusupply din ng irigasyon sa ekta-ektaryang agricultural land sa Central Luzon at nag-generate din ng hydroelectric power. Una nang sinabi ng mga water concessionaire na may karagdagang water source para sa kanilang mga customer bukod sa Angat, kaya maaaring humina lang at hindi tuluyang matuyo ang kanilang gripo sa mga susunod na buwan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
5: Ibang level ng mga hayop ang binisita ni Melay Cantiveros Francisco habang ibang level ng mga pasyalan ang pinuntahan ni MJ Felipe. Tara, silipin natin ang mga to.
18: Oh my God! Oh my God!
19: Ibang level na pasyalan ang mga pinuntahan namin. Bukod sa bike zipline sa Rizal, dinayo rin namin ang Nabengan Bridge sa Mountain Province. At Goat Cliff sa Atok Benguet.
20: Ang mga kakapitan niyo na lang po, baka lang wala na po kayong maaapakan na baka. Oh my God! I made it!
19: Ibang level ng mga hayop naman ang pinuntahan ni Melay. Gaya ng Hibra.
21: Kuya Boy, huwag mo kaming lukuhin. Pininturahan mo na yung katawan yan.
22: Ako hindi po. Eh, kubanesyon po talaga ng zebra at kabayo.
23: Pero teka, hindi lang Hibra ang crossbreed na hayop na makikita natin. Ito ang Liger. Crossbreed na lion at tiger.
24: O, tingnan naman guys. Tingnan yung size ng ulo nito. Sobrang laki niyan.
5: Panood ang ibang level to tuwing Sabado 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2, A2C, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at sa iWant.
25: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dating Senador Bong Revilla nagpiyansa ng 1,000,000 piso para sa kasong malversation kaugnay ng umanoy Ghost Flood Control Project. At ombudsman maghahain ng mga reklamo para sa preliminary investigation laban sa mag-inang Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: DZMM, numero uno sa aksyon!
27: Ang oras sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Maraming salamat po mga kapamilya.
1: Happy 40th anniversary sa atin.
0: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan at nakipagdiwang sa ating DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
1: Tutukan nyo lang po kami at abangan.
0: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa bawat Pilipino. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mo ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630 TV Patrol sa DZMM.
4: Dinasasakdina na ng National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras kaugnay sa investigasyon sa umano'y character assassination sa isang miyembro ng gabinete. Kasunod ito ng pagkakahuli sa isang talent manager na sangkot sa umano'y pambubugaw ng mga babae sa mga taong gobyerno. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang isang talent manager sa entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila. Batay sa intelligence report na natanggap na ahensya, nagsilbi umanong bugaw ng mga babae ang sospek. Aabot umano sa 250,000 piso ang presyo sa serbisyong sekswal ng bawat babae. At ilan umano sa kliyente nila ay taong gobyerno.
6: Nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang five-star hotel. Doon ikinasa yung operation.
5: Pero hindi lang umanong kaso ng human trafficking ang nadiskubre ng NBI. Napagalaman may misyon ng grupo na siraan ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan.
6: Base doon sa kwento nung inibistigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon kay doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama.
5: Ayon sa NBI, pinangalanan ng isa sa mga nailigtas na biktima, ang mamamatay nasa likod ng character assassination sa matataas na opisyal.
6: Noong nagkwento na lang ng kwento, doon na lumabas yung istorya na na-involved na na si Congressman, former Congressman Jing Paras, Congressman Leandro Libiste, na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste.
5: Dahil dito, ipapatawag ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Negros Oriental 1st District Congressman at dating Presidential Advisor for Political Affairs, Jacinto Jing Paras.
6: Papasipin na namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi eh.
5: Naglabas na payag si Libiste, aniya wala siyang kinalaman sa insidente. Samantala, itinanggi rin ni Paras ang akusasyon. Giit niya, puro kasinungalingan at walang katotohanan ng mga paratang. Handa niya rin sagutin ang mga isyu sa tamang panahon. At patutunayang gawa-gawa lang ang mga ito upang siraan siya dahil sa politika. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na makuha ang payag ni Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa isyu. Dumadaan na sa digital forensics sa cellphone ng suspect ang posibleng susi ng NBI para makumpirma ang human trafficking case at ang hinihinalang character assassination. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
7: Maghahain ang ombudsman ng mga reklamo para sa preliminary investigation laban kay Batangas Representative Leandro Libiste at sa kanyang inang si Senator Loren Legarda. Ito'y kaugnay sa kontrata sa solar firms ng kongresista. Samantala, mahiwalay ding reklamo na sasailalim naman sa investigasyon laban kay CWS Partners Representative Edwin Gardiola. Nagpapatrol, Veniza Fernandez.
8: Daang-daang bilyong piso ang danyos sa mga Pilipino ng umano'y ghost electricity na dulot ng solar companies ni Batangas Representative Leandro Libiste. Yan ang isiniwalat ngayon ni Ombudsman Boying Remulla. Maghahain ang Office of the Ombudsman ng mga reklamong pandarambong, katiwalian at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees para sa pagsasagawa ng preliminary investigation laban kay Libiste. Bukod kay Libiste, damay din sa investigasyon ang kanyang inang si Senador Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Para sa Ombudsman, nagdusa ang mga Pilipino dahil sa eksklusibong paghawak sa solar energy pero hindi naman umano tumupad patungkol sa pag-supply ng kuryente sa bansa.
9: Kumuha sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon ang, parang sila ang naging nagmamayari ng araw.
8: Sabi ng Ombudsman, nasa 10 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata. Nadawit naman si Legarda dahil sa umano'y pagtulong niya sa kanyang anak na makakuha ng prangkisa.
9: Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado.
8: Giit ni Remulla, isang dahilan sa sumisirit na presyo ng kuryente sa bansa ang hindi pagtupad sa usapan ng mga kumpanya ni Libiste. Sabi pa ng Ombudsman, Nobyembre pa lang ng nakaraang taon ay nagbigay na siya ng direktiba na tingnan ang issue. Pero nagsimula ang fact-finding Enero ngayong taon.
10: Sa hiwalay na issue, haharap din si CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa preliminary investigation. Kaugnay naman ito ng conflict of interest dahil sa pagiging umano'y contractor o congressman contractor. Inirekomenda ng mga investigador ng Ombudsman ang paghain ng 20 count ng malversation at katiwalian laban sa kongresista.
8: Ang reklamo ay may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control project sa Bulacan.
9: Yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya.
8: Layon din ang mga investigador na maglabas ng whole departure order at order of preventive suspension laban kay Gardiola. Bukod kay Gardiola, haharap din sa mga reklamo ang 15 opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways, 2 auditors ng Commission on Audit at mga miyembro ng mga Bids and Awards Committee. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
7: Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Loren Legarda na bagamat wala pa silang natatanggap na abiso mula sa Office of the Ombudsman, walang basehan ang mga akusasyon habang wala ring pondo ng gobyerno ang nagamit sa usapin. Handa rin anya siyang ihayag ang katotohanan.
11: Pansamantalang nakalaya si dating Senador Ramon Bong Revilla matapos ang payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na magpiansa sa halagang 1 milyong piso. Ito ay para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At live mula sa Quezon City Jail, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, anong oras nakaalis si Revilla dyan?
12: At 6:14 p.m. nakalabas dito sa New Quezon City Jail male dormitory si dating Senator Bong Revilla. Sinalubusan ang kanyang mga kaanak. Of course, andito ang kanyang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at ang kapatid na si dating Mayor Strike Revilla. Sinubukan natin silang hinga ng pahayag pero hindi na sila nagbigay ng pahayag pa sa media. Pasado alas 4 ng hapon na magtungo dito sa Sandigan Bayan sa ang kampo ni Revilla para makapagpiansa ng 1 milyong piso sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division. Agad siyang sinundo ng mga tauhan ng BJFP mula nga dito sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas para dalhin mismo sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pag-aproba ng kanyang bail bond at pagproseso ng release orders. Naroon din sa Sandigan Bayan ang kanyang may bahay nga na si Lani Mercado. Tumanggi magbigay ng pahayag ang media sa media ang kongresista. Sa resolusyong nilabas ng korte, pinayagang makapagpiyasa si Revilla matapos mabigo ang prosecution ilatag ang mga ebidensya na nagpapakitang may malakas na evidence of guilt si Revilla sa malversation case laban sa kanya. Abril nang unang isagawa ang bail hearing para kay Revilla pero inabot ng ilang buwan bago na ilabas ang resolusyon ng anti-graft court. Kumaway at ngumiti lamang sa media ang dating senador paglabas niya sa Sandigan Bayan. Sa panayam naman sa kanyang abogado, sinabi nilang labi silang ikinatuwa ang desisyon ng Sandigan Bayan.
13: Ang sinasabi dito sa desisyon, hindi malakas ang evidence of guilt ni Senator Revilla sa malversation or falsification of public documents. So it could affect the main case kasi napagbigyan ng but it's still subject to the assessment. Pag natapos na ang prosecution, mag-present ng kanilang ebidensya.
12: Bernadette, gugulit ang halos 6 na buwan ding nakulong si Revilla matapos madawit sa manumalyang 92.8 million peso flood control project sa barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan noong siya ay senador pa. Hindi naman pinagbigyan ng anti-graft court ang bail petition sa mga co-accused ni Revilla na sina DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, Emelita Huat, RJ Dumasig, ang accountant na si Juanito Mendoza at ang cashier na si Cristina Pineda. Pero ayon kay Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda, may matibay na ebidensya na nagpapakitang bahagi umano si Revilla ng isang sabuatan sa kasong malversation. Ayon kay Miranda, hindi dapat ihiwalay ang umano'y papel ni Revilla sa kabuuang kalakaran o scheme sa loob ng DPWH kung saan ang mga proyekto ay ginagamit umano upang makalikom ng advance commissions o kickbacks. Binigyang diin din ni Miranda na hindi kailangang direktang nakiisa si Revilla sa implementasyon ng proyekto upang managot. Aniya, sapat na ang ebidensyang nagpapakitang naging mahalagang kanyang papel sa pagsisimula at pagpopondo ng proyekto. Pero ayon pa sa kanya, hindi makatuwiran na si Revilla na umano'y pangunahing nakinabang sa scheme ay mapayagang makapagpiyansa habang nananatiling nakakulong ang kanyang mga kapwa-akusado. Sa kabila ng dissenting opinion ni Justice Miranda, nananatiling epektibo ang desisyon ng mayorya. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na bagamat nire-respeto nila ang naging desisyon ng Sandigan Bayan, hindi pa rin sila titigil sa pag-iimbestiga para mapatunayang malakas ang evidence of guilt laban kay Revilla. Bernadette, magpapatuloy naman ang pagdinig ng anti-graft court dito sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla sa August 4.

0: finals ang DC Open, ang world number 2 at tournament second seed na si Elina Svitolina ng Ukraine. Ito ang ikalawang beses na makakaharap ni Ayala ang Ukrainian na tinalo niya sa Berlin Open noong Hunyo. Mula Washington, D.C., nagpapatrol si Diane Castillejo.
1: Balik agad sa practice court si Alex Ayala kinaumagahan pagkatapos ng upset win kay Leila Fernandez ng Canada sa DC Open. Tanghaling tapat ng Webes, pinangunahan ni Coach Joanne Bosch ang training session. Kapalo ni Ayala ang isang ATP rank player mula sa Nadal Academy na si Abdullah Shelbey. 45 minuto tumagal ang training. Tinutukan nila ang mga posibleng taktika para sa quarterfinals. Mataas ang moral ni Ayala matapos ang back-to-back win sa torneo. Una kay Qin Wenzhen ng China sa round of 32 at kay Fernandez sa round of 16.
2: I'm super happy. She's doing well. It's just the start of the hard season, US yeah. season. So, I mean, it's a good start for sure.
1: Ayon kay Coach Bosch, iba ang sitwasyon sa bawat laro, kaya masaya siyang nakakapag-adjust si Ayala. At ang lagi niyang paalala kay Alex, kailangan manatili ang agresibong estilo ng laro. Isa na namang bigating kalaban ang makakaharap ni Ayala sa Final 8, ang number 2 seed at world number 10 na si Elina Svitolina ng Ukraine. Tinalo na siya ni Ayala noong Hunyo sa Berlin sa grass court, pero ibang hamon ang hatid ng hard court sa DC Open.
2: Well, it's a good match. For sure, she will be also motivated. Yeah. Tennis is 1 year. We have many matches. And with the whole matches, then you can analyze a bit. But with one match, if tomorrow she will be good or more tired or less tired or ready or not, I mean, this I don't really care. We try to do our best.
1: Dahil sa kanyang pinapakitang fighting spirit, passion at intensity sa court, hindi na lang mga Pilipino ang humahanga kay Ayala, kundi pati mga Banyaga.
3: We have seven members of the top 10.
4: Yeah.
3: And Alex was the one that people really wanted. He's inspirational for people all over the world.
5: It's a kind of unique popularity that I've never really even seen before in tennis. The way that she's mobilized the nation, the way that she's become pride of a nation and a big nation too. The Philippines is a big country with a big population, and the way that she has excited and animated those people and getting them moving and changing the demographics of what the tournament looks like when she shows up meaningfully, I think it's one of the most visibly powerfully popular players.
1: Bukod sa mga kasagupan ni Ayala na si Svitolina, nagpapatuloy pa sa torneo ang apat pang top seeds, kabilang ang number 1 seed at world number 3 na si Jessica Pegula.
6: Isa sa pinaka-inabangan sports event sa Washington, D.C. ang D.C. Open na unang ginanap noong 1969. Pinupuntahan ng mga fans ang world-ranked tennis players. Pero itong taon, ang pinaka-superstar ng tournament ay ang Pinay na si Alex Ayala. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
0: Touchdown Hawaii! Napaaloha ang nation's girl group dahil nasa Honolulu, Hawaii na ang walo. Mainit na sinalubong ang bini ng kanilang fans, bit-bit ang mga bulaklak at banners. First time ito ng girls sa Hawaii. At ngayon pa lang, looking forward na sila na may experience ang warm Hawaiian welcome at island vibes sa kanilang Signals World Tour na gagawin sa Sabado, August 1 sa Blaisdell Arena.
7: I love you all. Malamal ko kayo. Thank you all sa gift and sa bag. Sa lubong sa amin dito sa inyo. Hindi ako nag-expect.
8: I think it's awesome. They're so sweet. They gave us some Hawaii snacks. And flowers, garlands. And they really waited for us. And it was such a warm welcome.
9: Don Lacson naglabas ng mga resibo sa sinasabi niyang questionableng proyekto sa Taguig City. At Kings of K-pop SB19 gumawa ng kasaysayan sa Lollapalooza. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet.

0: and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay.
3: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
4: TTTZMM numero uno sa aksyon.
5: Ang oras sa buong kapuluan, 7:36 p.m.
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TTTZMM numero uno sa aksyon.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: DZMM numero uno sa aksyon.
8: TV Patrol sa DZMM.
11: Naglabas ngayon si Senador Ping Lacson ng mga larawan ng mga sinasabi niyang questionableng proyekto sa Taguig City. Baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ilang linggo na rin niyang nakasagutan sa media. Na Papadrol, RG Cruz!
12: Inilabas ngayon ni Senador Panfilo Lacson ang ilang larawan na mga iniimbestigahan niyang proyekto sa Taguig, baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ani Lacson, may ebidensyang hawak ni Cayetano ang operasyon ng Department of Public Works and Highways sa Taguig. Pag hindi umano sumunod kay Cayetano ang district engineer, tanggal. Bintang ni Lacson, may sistemang luto na ang mga proyektong pabor sa piling kontratista. Sa tulungan niya ng mga impormante, may nakita na silang money trail at natuntunan ang daloy ng mga kickback. Kaya may mga nasumite na silang katibayan sa ombudsman. Posible anyang umabot ng 33% ang kickback sa mga proyekto na pinagpaparti-partihan mula padrino ng proyekto hanggang kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan Umano. Kaya anya na uuwi sa ghost of substandard projects para kahit papano hindi malugi ang mga kontratista. Ilan anya sa mga kontratista pag-aari ng mga diskaya. Ilan sa mga nadiskubre anya nila ang paggamit ng parehong larawan sa magkaibang proyekto para makasingil at mabayaran, pagpondo muli sa proyektong napondohan na at pag-overlap ng slow protection. Una nang sinabi ni Lacson na posibleng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ikaso sa mga may sala. Mahigit 14 billion pesos anya ang infrastructure projects sa Taguig mula 2020 hanggang 2025 pa lang. Pero ilang ulit ang iginiit ni Cayetano na malinis sa mga proyekto sa lungsod.
2: So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong. Pero delicious. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect.
12: Nagsimula ang bangayan ng dalawang senador nang questionin ng dating Senate President ang SALN ni Lacson.
2: I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain.
12: Sinagot ito ni Lacson at sinabing higit pa sa doble ang inilaki ng kanyang ari-arian dahil sa mga lehitimong negosyo matapos ang kanyang termino. Pero inaraw-araw na niya ang mga banat kay Cayetano hanggang sa nauwi ito sa pagbubunyag ng umano'y ghost project sa Taguig. Pero kahit nasa ombudsman na ang resibong hawak ni Lacson, naninindigan siyang ibubuyang-yang lahat sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. May binanggit ang chairman ng komite na posibleng testigo.
13: Saan, with that, matutuloy pa ba yung pagpunta dito ni former Mayor Lino Cayetano? Kasi di ba isa siya sa mga nakikita ang mag-testify?
14: I don't know kung anong pag-uusap nila ni Sen. Lacson, pero initially sinasabi ni Senator Lacson na magti-testify daw. Pero what I heard is willing, he has documents and mga na pwede isumiti po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumiti.
12: Pero sinabi niya rin may nakikiusap na wag na silang maghiring.
14: Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po.
12: Pero sagot ni Lacson, hindi niya tatantanan ang mga pagbubulgar sa umano'y maanumalyang proyekto sa Taguig na naging mitsa sa pagsiklab ng bagong sagutan nila ni Cayetano.
2: At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako, sabi niya may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang wala.
12: Pero giniit ni Lacson si Cayetano ang humingi ng ceasefire na napag-usapan anya sa caucus ng Mayorya nitong Miyerkules. Si Cayetano naman anya ang unang nanggulo. Wala pang tugon dito si Cayetano. RG Cruz, ABS-CBN News.
11: Tumangi magbigay ng pahayag ang International Criminal Court sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa korte. Sa kabila nito, pinagtibay naman ng ICC ang pagiging malayang korte. Sagot ito ng ICC sa sinabi ng Vice Presidente noong July 29 na lapdog o puppet ito ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV. Dagdag ng ICC, ito ay isang international judicial institution na may mandato mula sa Rome Statute na may kalayaan at walang kinikilingan.
15: May mga nakikitang isyung legal ang mister ni Vice President Sara Duterte sa pag-otorisa ng paglalabas ng kanilang tax records pero nanindigan ang prosecution na naayon sa konstitusyon at iba pang batas ang naging proseso. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
16: Nasa Senate Impeachment Court na nitong Huwebes ang tax records sina Vice President Sara Duterte at ng mister niyang si Attorney Manasseh Scarpio matapos isabpina sa hiling ng prosekusyon at pahintulutan ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na sumunod dito. Sabi ni Carpio, bagamat nirerespeto nilang mag-asawa ang otoridad ng Senate Impeachment Court, may nakikita silang mga isyung legal kaugnay ng authorization sa paglalabas ng kanilang income tax records. Giit ni Carpio, dapat suriin ang naturang pahintulot sa ilalim ng angkop na constitutional at statutory framework na sumasaklaw sa taxpayer information at sa paggamit ng executive authority. Naniniwala ang legal team ni Carpio na walang indikasyon na naglabas ang BIR ng anumang tax assessment o determinasyon ng tax deficiency laban sa bise o sa mister niya. Kinu-question din nila kung nasunod ang mga kinakailangang proseso at rekomendasyon bago ipinalabas ang authorization. Ani Carpio, ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lang sa proseso pero ang legal na kahalagahan, admissibility at evidentiary value ng mga ito ay tutukuyin pa ng korte base sa konstitusyon, mga batas at mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Sagot ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., karapatan ni Carpio na questionin ang proseso pero malinaw aniyang naaayon sa konstitusyon at sa batas ang naging pasya ng Senate Impeachment Court na isabina ang naturang mga dokumento.
17: Maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan nito. So kami, nananalig kami na this will be upheld, no? Kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabina itong mga dokumento na ito.
16: Kanina, naghain sa Quezon City Prosecutor's Office ng counter-affidavits sina House Impeachment Prosecutor Terry Ridon at Joel Chua at dalawa pang miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Antonio Tino at Renee Co. Tugon ito sa inihaing reklamo ni Carpio kaugnay ng umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Law nang ilabas sa impeachment proceedings sa Kamara ang report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio.
18: Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter affidavit doon po sa basura walang kwenta, panggulo na kaso ni Attorney Mance Carpio. Yung AMLC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court. Patungkol sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. Ito po ay mababasura.
19: Siyempre, hindi naman po tayo magpapatinag sa ganitong klaseng mga harassment.
16: Plano ng prosekusyon ay iharap sa Senate Impeachment Court ang naturang financial documents kapag tinalakay na ang impeachment article na nag-aakusa kay Duterte ng umano'y kabiguang ideklara lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang cell-in at pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
20: Target ni bagong talagang Health Secretary Jose Buhalte Jr. na bumuo ng Council of Elders na tutulong sa pagtugon sa anyay malalim na problema ng Department of Health. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga plano niyang imbitahan bilang advisors ng council, sina dating Health Secretary Representative Janet Garin at Esperanza Cabral. Dagdag po pa ni Buhalte, prioridad niya para sa kagawaran ng pagtingin ang mga programang pangkalusugan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang dito ang patuloy na pagpapalawig ng zero balance billing at ang pagpapalawak ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFit program. Sa iba pang pasilidad, matatanda ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes ang mga hakbang para maibsan ang gastusin ng mga Pilipinong nangangailangan ng medical care. Kabilang dito ang pagpapalawak ng PhilHealth benefits at pagpapaganda ng preventive healthcare.
21: Dinadagdag ko ay yung tinatawag naming pasyente muna para ramdam ito ng mga tao. Ang aming layunin ay bawasan yung tinatawag ng OOP or out-of-pocket expenses. Nagagawa naman ito sapagkat marami ng ospital ang may zero balance billing kasama ang mga LGU hospitals.
20: Nakakita na ba kayo ng sandok na mas malaki pa sa tao? Samahan po si Erica Lucas sa kanyang panghiganteng Pampanga adventure at local food trip sa Patrol on the Go.
22: Kapodgy, it's your girl Erica Lucas. Gusto ko matuto ngayon magluto at feeling ko mangyayari to kapag pumunta ko sa culinary capital of the Philippines, Pampanga! Grabe naman yung sandok na to, ate. Kaya, pwede ko to buhatin, madam? Try natin. Try na. Hololololo. Baka masira. Ay. Ano to? Alam niyo ano to? Hindi yan tsagwan. Ah, sige, isa pa. Alam niyo ano to? Anong niluluto nyo? Anong itlog yan? Anong pinipirito yung itlog? Itlog ng dragon? Ngayon, ipapatry niya daw sa akin.
23: Ako na lang bahala dyan, gagawa.
20: Panoorin po ang buong kwento sa Patrol on the Go sa ABS-CBN News YouTube channel August 1, Sabado, 2:30 p.m. pagkatapos ng It's Showtime!
24: Bakasyong na uwi sa sakuna. Dito iikot ang storya ng bagong thriller movie na The Devil's Mouth. Nagkwento ang bida si Lana Condor kung paano hinarap ang mga hamon sa pagganap sa survival thriller film. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
0: Sa pelikulang The Devil's Mouth, humarap sa matinding pagsubok ang limang magkakaibigan nang mabitag sila sa isang kuweba ng isang deadly shark.
1: What does survival mean to your character, and what's something that you're proud to have survived?
3: The thing that's been hardest for me to survive is like grief is a very real thing and something that I deal with on, you know, a day-to-day basis, and that's something that I'm very proud of continuing to survive through.
0: Nakilala sa romantic movie series na To All the Boys I've Loved Before, excited na hinaharap ni Lana Condor ang iba't ibang hamon na hatid ng mga bagong proyektong kanyang ginagawa.
1: Was there a survival skill that you actually learned while making this movie?
3: I am a much stronger person after making this movie, for sure. We all got scuba certified. We got, you know, deep sea dive certified. So we did actually get practical skills, survival skills from making this film. But oh yeah, it was very intense. Wow.
0: Binuo ang malaking bahagi ng pelikula sa Thailand. Si Jeff Wadlow ang direktor ng pelikula na mapapanood na sa Prime Video. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
11: Susunod, Kings of P-Pop SB19, humataw sa Lollapalooza, Chicago. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
5: Maraming salamat po mga kapamilya.
6: Happy 40th anniversary sa atin.
5: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan at nakipagdiwang sa ating DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
6: Tutukan niyo lang po kami at abangan.
5: Patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa bawat Pilipino.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: TV Patrol sa DZMM!
2: Patay ang isang menor de edad na estudyante matapos saksakin ng kapwa mag-aaral sa Las Piñas National High School sa barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City ngayong Biyernes ng hapon. Batay sa paunang imbestigasyon ng Southern Police District, nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon. Nagtalo umano ang dalawang estudyante sa labas ng classroom sa ikaapat na palapag ng isang gusali ng paaralan. Sa gitna ng alitan, bumunot umano ng patalim ang 14-anyos na estudyante at sinaksak ang nakaalitan na napag-alamang 13 taong gulang pa lamang. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival ng doktor. Hawak na ng mga otoridad ang nanaksak na estudyante. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente.
3: Pinatunayan ng mga hari ng P-POP SB19 ang kanilang bangis at angas sa entablado nang magtanghal sa Lollapalooza sa Chicago, Illinois. Makasaysayan ito bilang sila ang kauna-unahang Filipino group na nag-perform sa isa sa pinakamakulay at bigating music festival sa mundo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Gento! Napag-gento! Napahiyaw! At napa-noy-pinoy-pinoy-pinoy-pi ang Lollapalooza. Sa pangmalakasang performance ng Kings of P-Pop SB19 sa Music Festival. Hindi binigo ni na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin ang mga nanood at ang buong Pilipinas nang humataw sila ng 10 kanta sa Lollapalooza. Bit-bit ang angas, dance breaks at vocals. Alas 3:30 ng hapon, sumampa on stage ang 5. Mainit ang panahon pero hindi ito inalintana ng festival attendees. Katunayan, pagsampa ng SB19, kumapal na ang mga taong nanonood sa harap ng Alliance Stage. Buhos ang mga Pinoy 18 na nanood at nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Amerika at ibang bansa. Pati ang mga foreigners, Gina Jiring nakigento. Isa pang highlight ng kanilang set ay nang makidungka on stage ang mascot ng Chicago Bulls na si Benny. Dahil sa performance at crowd attraction sa unang araw ng Lollapalooza, naging laman ng local media news outlets ang SB19. Dito sa Pilipinas, umalingaw din ang hiyawan para sa Mahalima sa watch party na inorganisa ng Department of Tourism sa Rizal Park sa Luneta. Kahit madaling araw, present ang mga 18, gaya ng 102-year-old na si Lola Julita na kasama ang kanyang manugang.
5: To support SB19. Abo, kahit pwede naman gawin sa bahay, pero mas gusto pa namin pumunta din sa Luneta.
6: Excited and para kung nanay nila, ninenervous ako for them. Malaking milestone po to para sa SB19 kasi nadadala na po nila yung Filipino music all over the world.
4: Bukod sa fans, buhos din ang pagbati sa grupo mula sa iba't ibang artists. Isang pagbubunyi sa world-class talent ng OPM. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Friday traffic, weekend.
7: Nante, kasi ninapagod na si Kitty. Papahingayin na natin.
8: Okay, happy weekend. Irang balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davin.
7: Boses, alagaan mo sa weekend ha. Huwag kang magsalita Saturday, Sunday.
8: No karaoke.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi! Bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:02.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Umabot na tayo sa exciting part. Abay, Biyernes na po ha! July 31, 2026. Abay, Payday Friday pala. Balita ko eh, napaka-traffic. Ay hinay-hinay ha! Hinay-hinay sa paggastos ng sweldo. Baka dumadaan lang sa pala, dumadaan lang sa paningin ha! Teka muna sa mga nasa bahay, sa mga nasa biyahe. Abay, bisyo alas 8 na po! Spot report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Spot report!
0: Ay ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas sa katotohanan. Ay amin pong susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay susuriin. Ay ito po ang Spot Report!
1: Spot Report!
0: Eh wala nang patumpik-tumpik pa ngayong Biyernes. Ito na po ang mga ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Spot Report!
0: Ay dismayado po ang mga manggagawa matapos suspendihin ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Abay, sino ba naman ang hindi madidismaya? Ay ito po ay matapos pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang 20 araw na temporary restraining order na inihirit ng 2 construction company. Ay sa petisyon, iginiit ng Redicon Trading and Construction at ng R2 Builders na hindi ikinokonsidera ang kakayahan ng maliit na negosyo kung kakayanin ng taas sahod. Ay hinaing ng mga manggagawa, malaking bagay na sana ang dagdag kita pero naunsami pa. Idinaan naman sa noise barrage ng grupo ng mga healthcare worker ang pagkadismaya sa naudlot na wage hike. Tinawag namang illegal at labag sa labor code ng kamanggagawa party list ang hakbang habang inupakan din ni Nakabataan Party List Representative Reneco at ACT Party List Representative Antonio Tino. Ay giit ni ko, dismayado sila dahil matapos lang ang sona ng Pangulo, binawi agad ang aumento sa sahod.
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita, tumangging magbigay ng pahayag ang International Criminal Court. Bakit? Sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa korte. Sa kabila nito, pinagtibay naman ng ICC ang pagiging malayang korte. Sagot ito ng ICC sa sinabi ng Vice Presidente noong July 29 na lapdog o puppet ito ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV. Dagdag ng ICC, ito ay isang international judicial institution na may mandato mula sa Rome Statute na may kalayaan at walang kinikilingan. Ay formal na pong inilunsad ng Police Regional Office Mimaropa ang Project TREE o 3 o yung Take Responsibility for the Enhancement of the Environment sa pamamagitan po ng pagtatanim ng 75 na mga puno na namumunga sa Camp Brigadier General Efigenio C. Navarro sa Calapan City Oriental, Mindoro ay bilang bahagi po ito ng pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations Month. Ay pinangunahan po ni Region 4B Director Brigadier General Christopher De La Cruz ang aktibidad kasama ang mga miyembro ng command group, regional staff, chiefs of regional support units, mga partner agency, stakeholders at iba't ibang organisasyon. Ay layunin ng Project 3 na isulong ang pangangalaga sa kalikasan at hikayatin ang pakikilahok ng mga pulis at mamamayan sa mga programang pangkapaligiran. Ay bahagi rin ito ng patuloy na advokasya ng Pro-Mimaropa upang mapanatili ang mas malinis at mas matatag na komunidad. Ay nakiisa rin sa programa ang Philippine National Police Academy Alumni Association Inc., Association of Police Officers via Lateral Entry Inc., at PNP OLC Foundation Inc. bilang suporta sa advokasya ng Region 4B. Sa pangangalaga ng kalikasan ay patuloy na isinusulong ng Pro-Mimaropa ang maging o ang pagiging Home of Police Eco Warriors kung saan ang paglilingkod ay hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kundi maging sa pangangalaga ng kalikasan.
1: Spot Report!
0: Ay pinangunahan naman po ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melenzo Nartates Jr. ang closing ceremony ng 4 na araw na IED threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island, Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 55 kalahok mula sa iba't ibang law enforcement agencies at mga dayuhang katuwang upang palakasin ang koordinasyon, pagbabahagi ng kaalaman at kahandaan sa pagtugon sa banta ng Improvised Explosive Device o IED. Ay ayon po kay General Nartates, mahalaga ang patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan, intelligence sharing at pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad.
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita, mga kapamilya, inaasang taas preso o inaasahan po yung taas preso sa liquefied petroleum gas. Ang sasalubong bukas, August 1, Sus Mario Joseph, ay sinabi po sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na base sa kanilang kwenta, ay 2.50 ang imamahal sa kada kilo ng LPG o katumbas ng mahigit 27 pesos na dagdag sa kada regular na tangke. Ay sa bago pong polisiya ng Department of Energy ang pagtatakda ng pinal na presyo ng LPG. Ay samantala, nanganganib babura ang rollback sa gasolina at diesel sa susunod na linggo. Sa apat na araw ng kalakalan sa world market, 50 sentimos na lang ang bawas sa diesel, 80 sentimos sa gasolina at 2.30 sa kerosene. Ay sinabi po sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na sinabayan pa ito ng muling pag-init ng sigalot sa Middle East. Ay good news po sa mga commuter, libreng sakay ang MRT3 para sa mga pasaherong may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto ito. Ay patutupad ng libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa August 5, 12, 19 at 26. Pati na rin sa September 16 kasabay ng Global Identity Day. Ay ayon po sa Department of Transportation, pakikisa ito sa paggunita ng paglagda ng Philippine Identification System Act noong 2018. Maaari lang ipakita ang physical card, digital ID o printed e-fill ID para makapag-avail ng libreng sakay.
1: Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay balita naman po sa labas ng himpilan mula sa ating mga radyo patrol! Ay dating Senador Bong Revilla, nakalabas na ng Quezon City Jail sa Payatas. Ikinatuwa naman ang desisyon ng korte. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Sandigan Bayan, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
2: Jeff, ayon sa legal counsel ni Senator, dating Senator Ramon Bong Revilla at Attorney Ayfaya Asuncion, ikinatuwa ng Senador ang naging desisyon ng korte na katigan ng bail request nito. Base rin sa resolusyon ng korte, hindi malakas ang evidence of guilt ni Revilla sa malversation case. Kaya ayon kay Attorney Asuncion, maaapektuhan ito ang main case. Naniniwala ang kampo ni Revilla na malaking bagay rin sa desisyon ng korte ang mga isinagawang hearing. Halos lahat kasi ng prosecution witnesses sinabing wala silang personal knowledge sa umano'y partisipasyon ni Revilla.
3: Kung doon sa mga sumubaybay sa trial, ano, halos lahat ng prosecution witnesses sinabi walang personal knowledge sa allegedly participation ni Senator Revilla. Ibig sabihin, hindi naman ho pwedeng magbase sa hearsay lamang. Wala ring dokumento o anything na nagpapatunay na pinasilitate nga ni Senator Revilla for funding itong project. Walang ganun eh. Walang ganun prinisinta ang prosecution.
2: Nakalabas na ng New Quezon City Jail sa Payatas si Revilla kaninang 6:14 p.m. para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos niya maglaga ng piyansa na 1 million peso sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, DZMM.
0: Hello, Kelly Cordero! Samantala, Senator Loren Legarda, umalma sa umunang imbestigasyon sa kanilang mag-ina ng ombudsman. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
4: Ikinigit ni Senator Loren Legarda na mula nang magsimula siyang maglikod sa bayan noong 1998, hindi siya kailanman lumihis sa integridad. Ang alegasyon anya ngayon laban sa kanya at sa kanyang anak ay hindi makatarong ang pagdungi sa kanyang pangalan at tangal. Wala pa anya siyang natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga alegasyong ito. Ngunit buong katiyakan niyang sinasabi na ang mga binabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at wala anyang anumang batayan. walaan niyang pondo ng bayan na sangkot at handa silang kilahat ang katotohanan. Nanawagan siya sa publiko na maging mapanuri lalo na sa alang-alang ang panahon at konteksto ng paglabas sa mga aligasyong ito. Buuan niya ang kanilang paniniwala na kapag nailahad na ang buong katotohanan, mapapawalang sala sila at malilinis ang kanilang mga pangalan. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na isasalang sa preliminary investigation sina Batangas Congressman Leandro De Viste at ina na si Senator Loren Legarda kaugnay ng kumano'y maanomalyang solar contracts. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMS.
0: Thank you, Robert Mano! Ay, Department of Health! Itinanggi ang mga kumakalat na alegasyon laban kay Acting Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. kaugnay ng umano'y pagsusugal sa mga kasino. Abay, ang detalye mula naman kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away.
5: Jeff Maring, itinanggi ng Department of Health o DOH ang mga kumakalat na alegasyon laban kay Acting Health Secretary Dr. Jose Brix Pujalte Jr. kaugnay ng umano'y pagpasok at pagsusugal nito sa mga kasino. Ito ay matapos magpadala ng liham ang mga nagpakilalang concerned citizen sa Presidential Complaint Center na naglalaman na makakatang laban sa kalihim at humiling ng investigasyon, preventive suspension at pagkakatanggal sa kalihim sa tungkulin. Ayon sa DOH, walang katotohanan ang mga nasabing paratang. Ipiniliwanag naman ni Secretary Pujalte na noong July 20 ay dumalo siya sa isang opisyal na pagpupulong kasama ang mga opisyal mula sa Masbate at Sorsogon sa isang hotel kung saan ang pagtalakay ay tumutok sa pagbibigay ng tulong sa mga pampublikong ospital sa rehiyon. Sa mga sandaling ito ay wala pang tugon ng Malacanang sa liham na ipinadala sa Pangulo ng mga nagpakilalang concerned citizen. Samantala, abiso po sa mga kapamilya, balik normal na po ang operasyon ng LRT Line 1 mula Fernando Jr. Station hanggang Dr. Santos Station at pabalik matapos magkaroon ng technical issue ang tren sa pagitan ng Balintawak Station at Fernando Jr. Station kanina. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon! Aba, siyempre, last but not the least, ha? Sa mga naghahanap po sa aking partner Marlene Pajernos, eto na po, makakasama natin siya via Zoom dahil sa kanyang report ng mga pulis, aba, isa sa ilalim ng PNP sa mas maigting na pagsasanay para sa mas mabisang pagtugon sa anumang uri ng banta. Ang detalye mula kay partner Marlene Pajernos. Partner, go ahead.
6: Narjap, inaasahan nga na magtutuloy-tuloy ang ikinasang ITB Threat and Security Symposium ng Philippine National Police na nagasanay sa mga tauhan nito para sa mas mabisang pagtugon sa anumang uri ng banta. Sa pagkatapos ng IED Threat and Security Symposium ngayong araw dito sa Malay City, Aklan, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na ang patuloy na pagbabago ng mga banta sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad ay kinakailangang masabayan ang modernisasyon sa kaalaman at kasanayan ng mga puliso upang maging handa sa tamang pagtugon sa anumang insidente.
7: Pinaka-importante dyan is how are you going to bridge the gaps? Mga challenges yun. And one way of bridging these gaps to make transnational crime with border, kasi sabi nila borderless, that is partnership and cooperation.
6: Ayon naman kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, mahalagang symposium bilang bahagi ng proactive approach ng PNP laban sa mga banta sa suburidad, lalo na sa Western Visayas na mayroong maraming pantalan.
8: Bawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga K-9 dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Hindi lamang dito sa Western Visayas, kundi sa buong kapulungan ng Pilipinas.
6: Samantala, binigyan din naman yung ni Malay Mayor Floribara Bautista na napakahalaga ng simposyong sa pagkapanatili ng seguridad sa Boracay para na rin sa mas maagap na pag-iwas sa anumang security threat sa kanilang lugar.
9: Lagi ang kulat is proactive, kaya dinagdagan yung mga gamit, mga equipment dyan, and itong patrol, no? Pag-agil na patka po, yan ang isang preventive mission. Fighting crimes na yun ngayon, no? Parang ganyan na lang, nakukontrol na rin. Dinagdagan yung ating PNP personnel, so maganda yung ano dito.
6: Jeff, itong ITSS ay follow-up sa kapareha sa sanay na sinagawa noon sa Bohol noong buwan ng Marso. So, pakitipagtulungan niya na Southeast Asian International Command at Australian Federal Police na pinalawak pa ngayong taon kung saan mas marami na yung nakasama. Kabilang na riyan yung mga police investigators, yung mga bomb disposal personnel at canine units mula sa regional at provincial level. Gayun din ang ilan pang kinatawan ng AFP, VFP, PCG, BJMP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay PNP Chief Nartates, plano nilang ikasa ang naturang pagsanay quarterly para masiguro na talagang sanay at magiging matatag at maayos ang pagtugon ng PNP sa anumang uri ng banta. Jeff?
0: Ay, partner, kamusta panahon dyan?
6: Jeff, dito panaka-naka ang pag-ulan pero mas malaki ang porsyento na makulimlim ang kalangitan sa mga sa pag-stay ko dito mula pa noong hapon, Jeff.
0: Nako, hindi mo na-picture na ng magandang dyan, sunset. Maganda sunset dyan eh, sa Burago.
6: Oo nga eh. Actually, naabot ako naman yung kahel na langit, Jeff.
0: Ayun. O siya, mag-iingat dyan ha. Hinahanap kanina ni Josie, dalawang araw na. Dalawang araw ay nahanap niya ni Josie tsaka ni Hannah. Lagi kayo nahanap eh.
6: Ang clingy naman.
0: Clingy, ah, clingy. Ay, mag-iingat, huwag mo raw kakalimutan ng pasalubong ni Boss Abraham. Alam mo na raw kung ano yun.
6: Papasalubong ako siya ng prayers.
0: Ayan. Eh, i-advance mo na ngayon. Ah, mag-iingat dyan, partner, ah. Marami naghahanap sa iyo sa live stream eh. Eh, yan. Ay, ang inasagot na ang kanilang mga katanungan. Ayan, maraming salamat, partner Marlene Pajernos.
1: Basta't may nangyari, nakarecord agad sa DZMM Radio Patrol sa X30. Panahon Patrol.
0: Ay, para naman sa ulat panahon, abay nasa linya natin si Ma'am Veronica Torres mula po dyan sa Pag-asa. Magandang gabi po, Ma'am Veronica.
10: Magandang gabi din po, Sir Jeff, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay may minomonitor tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng hapon, huli itong namataan sa layong 965 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Itong low pressure area na ito ay mababa naman yung tsansa na maging isang ganap na bagyo at posibleng mag-dissipate sa mga susunod na araw. Gayunpaman, yung kanyang trough extension ang nagdadala ng mga paulan sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, Laguna, pati na rin sa may Marinduque. Sa Metro Manila at nalalabig bahagi ng ating bansa, asahan nga natin yung bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warning sa kaitanong dagat baybay na ating bansa. At walang, at maliban nga sa LPA na ito, wala naman na ibang namomonitor ng bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Veronica, bukas ho dito sa Quezon City makakaranas kasi may mag-take ho ng upcat eh this weekend, Sabado-Linggo sa UP.
10: Apo, at nakita naman natin at least by tomorrow kung dito sa may lugar ng Metro Manila, nasaan pa rin naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. Although hindi naman natin inaasahan yung magdamag na makulimlim at maulan, pero may mga panakanaka mga pag-ulan pa rin na dulot ng mga thunderstorm. Yung mga kasamahan po natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Veronica Torres, mula po dyan sa Pag-asa. Happy weekend, ma'am.
10: Thank you, happy weekend po.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ayun doon ha, sa may mga kakilalang magtitik ng upkat bukas dyan sa UP Diliman ha, eh sabihan nyo kayo, magdala kayo ng payong. Iba na yung sigurado. Magdala ng payong o kaya jacket ha. Tsaka for sure eh, talaga naghahanda na kayo para bukas. Ha? Good luck po ha, good luck sa inyo. Ito lang ha, nireport na ni Kelly kahapon. Eh doon sa mga regular na nagja-jogging tuwing weekend dyan, nagtumatakbo dyan sa UP, hindi humo na pwede ha ngayong weekend dahil nga dyan sa upkat.
1: Spot report!
0: Eh teka muna pala, attendance check na tayo. Ngayong 8:23, ngayong payday Friday. Teka muna, bubuksan muna natin yung YouTube ha. Tingnan natin kung sino na ang nag-attendance check dito sa ating live stream sa DZMM Teleradio YouTube channel. Sandali. Ayun. Si Cherry siya pa rin, nandito na. Ayan, si Ryota, si Lina Ho, si Tita Lina Ho, si Jean Skit, tsaka si Louis Basco, si Teodoro Villostas. Eh, kanina pala, habang ako'y naka-standby dito sa studio, may nabasa ako eh. Pagbati mula kay Aniline Merida, ay siya'y nakikinig habang nagtatrabaho dyan sa Hong Kong. Mag-iingat dyan ha, Aniline Merida, regards sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Si Tiger Lily, nandito na rin po. Si Erica Raulio, attendance check. At saka si N. Lim at si Julius Bangalando. At si Tita Maria Dulce Orate, ha? Eh ngayon po, naka-line na po sa spot report. Abay yung ang laki hunong na intercept ng PIDEA dyan sa Batangas Port, ha? Nasa 510 million pesos na halaga ho ito ng illegal na droga. Kahapon ito eh, kung di ako nagkakamali, eh, na-intercept ho ito ng PIDEA. Eh mamaya tatanungin natin ng circumstances niyan kung paano na-intercept ito ng PIDEA mula sa kanilang tagapagsalitang si Attorney Joseph Frederick Kalulot. Ha? At ang, ba ito na naman, oh, grabe ho itong panibago na namang stabbing incident ho dyan sa eskwelahan sa Las Piñas. Ito'y kanina lang din naman ho nangyari, 4:30 p.m. Grabe ho ito. Ay, ang biktima ho rito ay edad 13, Sus Mar Joseph. At ang CICL o yung Child in Conflict with the Law ay 14-year-old naman. Eh ang initial ho na impormasyon na meron ho tayo ay nagkaroon ho ng pagtatalo during recess itong 14-year-old na CICL at saka ho yung biktima. Eh di sila ay nagkaroon ng pagtatalo, eh bigla hong nilabas nitong CICL ho yung isang bladed weapon at sinaksak ho yung grabe ho. Sa dibdib, eh naisugod po sa ospital yung biktima pero pronounced dead on arrival ho ito. Yan ho mga pag-uusapan ho dito sa programa ngayong weekend. Kaya wag ho kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang spot report. Baka lipas sa ilang paalala.
1: Una ang seguridad mo. Spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: bandang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Spot Report. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras ng 8:28. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Ito ang kinukwento ko sa inyo, mga kapamilya kaserbisyo, ha. Ay dyan ho sa Batangas Port, abay meron hong 510 million na shabu ang nakumpiska ho ng Philippine Drug Enforcement Agency, ha. Nasa 75 kilos ho ito. Tapos ang kanilang na-aresto ay dalawang alleged drug couriers, tsaka na-rescue naman nila yung isang minor ho dyan, ha. Na ginagamit to, ha, believed to be to have been used in illegal drug narcotic narcotics operation. Ang nanguna ho dito ay PDEA NCR. Abay si ano to eh, si Sir Derek Carrion ito eh. Tapos siyempre sa pakikipag-ugnayan ho sa Coast Guard tsaka iba ho mga operatiba. Eh yung edad doon, nasa 22-year-old ho na lalaki, estudyante ho. Tapos isang 27 anyos na unemployed naman. Eh ito yung mga taga Sambuanga, yun ang sabi ho sa report, ha. At kasama ho nila ang isang 17-year-old na lalaki naman. Nakasama ho ng mga suspect. Ang nakumpiska ho ay nasa 75 na foil packs ng illegal na droga at saka isa hong puting van na mukhang konektado ho sa transaksyon. Eh, para ho mas i-detalye ho yung nangyari ho dyan sa Batangas Port, ay nasa linya ho natin si Attorney Joseph Frederick Kalulot, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Magandang gabi po, Attorney Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report, sir.
2: Magandang gabi, Sir Jeff. Magandang gabi rin sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
1: Mm. Okay, naikwento ko na ho yung initial na facts of the case ho nito eh. Pero mas i-detalye nyo ho sa amin. Paano ho natin natuklasan ho itong 75 kilos ho mahigit?

0: tsaka ang ating Philippine Coast Guard, meron silang K-9 unit.
1: Okay.
0: Kaya nung pinaroon ng sweeping doon sa port na kung saan tumaba itong mga sasakyan galing sa Roro nga po, itong masakyan nga ho, itong van na nasa bat natin, eh nanggaling po ito ng Katiklan. Lumapag dyan sa may Batangas port. Nagkaroon po tayo ng inspection doon sa mga sasakyan. Opo, initially yung aso po natin.
1: Yung sinyalis na?
0: Opo, sinyalis po yan na baka nga mayroong illegal na droga doon sa sasakyan. So yung K-9 unit din naman ho ng Philippine Coast Guard, ginamit din ho natin, naupo rin yung aso. Plus yung isa pang aso po natin. So,
1: beses hong tatlo nagkumpirma.
0: Ano? Ginamit po natin mga aso. Talagang confirm na mayroong illegal na droga po dyan. Kaya nga ho napilitan na ho tayo na siya sa atin kung ano nga nilalaman ng sasakyan. At yun nga po tumambad po sa atin ang nabanggit niyo kanina, more or less 75 kilos of suspected shabu.
1: Opo. Eh, ito po ay papaano ikinunsil ito, attorney? Siyempre, akala nila mailulusot nila. Akala nila walang aso nung araw na yun, di ba? Saan ho nila itinago? Kung baga, paano nila kinunsil nga?
0: Andiyan nga ho, nasunod po sa sasakyan. Akala ko kasi yun nila dahil Roro, feeling ho nila, hindi ho magkakaroon ng mga inspeksyon dyan sa pantaran.
1: Uh-oh.
0: Eh tayo naman ho, pinapaigting ho natin ang seguridad sa ating mga pantalan, kaya ho nagkakaroon ho tayo ng mga rutinary inspection.
1: Talagang saludo ho tayo doon sa mga K-9 talaga, attorney, ano? Talagang ginagawa nila yung kung saan sila tinrain, ano, attorney, ano?
0: Opo, Sir Jeff, dito natin makikita na efficient nga po ang ating mga K-9 units, ang ating narcotics detection dogs. Ang K-9 units ng PDEA and the Philippine Coast Guard, well-trained po itong mga to. At patuloy hong ginagawa natin na pag-iensayo sa ating mga aso para lalo silang maging effective sa kanilang tungkulin.
1: Ay siguro ho, yung handler niyan talagang ibibigay ang paboritong treats, ano, Atty. Kalulut. Ibibigay ang paboritong treats ng aso niyan. Very good eh. Diba?
0: Automatic naman ho yun.
1: Automatic, Eh sir, mapunta naman ho ako doon sa mga personalidad do. Isa hong 22-year-old na estudyante pa naman. Oh. Tapos isang 27-year-old ho na babae na unemployed. Tapos meron hong 17-year-old na minor na lalaki. Ano ho ang personality nung itong mga ito? Paano ho sila nagtatrabaho? Go ahead.
0: Base ho sa initial investigation, itong tatlong ako to. Ang kanilang address, down south po eh. Taga doon sa may Mindanao, sa nabanggit ko ninyo. And sa ngayon, yung minor de edad, we already referred that individual sa Department of Social Welfare and Development para sa kaukulang action dahil mandato naman ho ng DSWD na i-check po nila kung itong minor nga ho acted with discernment. Saka lang ho natin malalaman kung ano po yung resulta ng gagawing test ng DSWD para malaman ho natin kung matutuloy ho ang kaso laban sa minor de edad.
1: Oo. Attorney, nalaman na ho natin, naimbestigan na ho natin kung saan intended ho nila ibabagsak itong mga ito. Napakadami eh.
0: Most likely nga po itong nasa bat po natin, baka dadalhin mo yan sa NCR at saka yung mga kalapit na probinsya, Sir Jeff.
1: Oo.
0: Kaya nagpapasalamat pa rin ho tayo sa ating mga K-9 units and other law enforcement agencies, particularly the Philippine Coast Guard and Maritime Group of the PNP.
1: Oo.
0: Dahil sa patuloy na coordination na ginagawa po natin. Pati ho yung sa PPA, ang Philippine Ports Authority.
1: Oo.
0: Malaking bagay po itong participation po nila para ho masabat ko natin ng mga illegal na droga dyan sa ating mga pantalan.
1: Eh, akala ho talaga nila, attorney, makakalusot sila eh, no? Pero in plain sight ho ba, attorney, kung wala ho yung mga K-9, mukhang mailulusot ba?
0: Siguro, Sir Jeff, kung walang inspection na ginagawa ho dyan sa ating mga pantalan, baka makapagpalusot po sila. Pero I doubt na makakalusot po yan dahil sa patuloy na ginagapuhan ng ating mga ahensya. And

0: lahat ho ng mga major ports natin, meron ho tayo mga interdiction units dyan. Kaya mahihirapan po sila mag-slip ng illegal na droga.
1: Oo, kaya ho doon sa mga nagbabalak pa, attorney, huwag nyo nang subukan. Ano? Huwag nyo nang subukan. Ma-i-intercept lang ho ng PDEA yan, ng PPA, tsaka ng Coast Guard doon, no? Tsaka ng Maritime, ano?
0: Yes, Sir Jeff.
1: Oo.
0: Tama ko kayo. Kaya wag na lang po nilang subukan.
1: Oo.
0: At ang may gita nga ho dyan, tumulong na lang sa kampanya natin sa mga droga.
1: Mm-hmm.
0: So, na lang po sila may illegal drug activities sa nilang mga droga. Makakapunong pa ho sila sa ating bansa.
1: Oo. Attorney, without compromising any operational details, tumbok nyo na ho ba o natutuntun nyo na kung saan ho ang source nito?
0: May follow-up tayo dyan, Sir Jeff. Kaya other operation others, hindi po natin maring isiwalot sa ngayon.
1: Oo.
0: Tayo dito.
1: Okay, I understand, sir. Sir, paano ang disposal nito, sir? Para ho dun sa ating mga kababayan, sir. Kasi ang dami, 75 kilos. Paano ang process para sa disposal ho nito, sir?
0: Once na file po yung kaso nito, Sir Jeff, we will be requesting the court to issue an order para masira na po itong bulk ng droga dahil magkakaroon po tayo ng occupational inspection dyan and taking off representative samples na i-file po natin sa korte para yung samples na lang pong matira or maiwi at i-rest naman ho, mabigyan na ho ng order ng korte for the immediate destruction.
1: Oh, sir, balikan ko lang yung 22-year-old na estudyante. Talagang estudyante ito, sir? Sayang naman ang kinabukasan.
0: Ito po yung sa estudyante naman ho, i-check pa ho natin yung records dahil hindi rin naman natin alam kung totoo yung kanyang sinasabi. So we will also validate that information coming from him.
1: Oh, kasi baka mamaya alibi, sir, no, na palusot niya lang. Hindi, estudyante ho ako eh, di ba? Parang napag-utusan lang. Kumbaga, yun ang mga alibi, sir, kadalasan yan eh, no? Kaya inimbisigahan nyo, ano? Eh, yun naman nung 27-year-old, yes, sir. Ano naman ito? Siya ba ang tumatay yung leader nito? May bilang siya ang pinakamatanda dun sa grupo?
0: Yun, Sir Jeff, hindi pa kaya we will be filing also the cases against these individuals. Magkakaroon naman ho ng inquest niyan. Sa proper forum na lang ako nila sagutin.
1: Po, attorney. Sir, bago ko kay bitawan, sir, kamusta na ho ang kampanya natin laban sa illegal na droga, sir? Go ahead.
0: Maganda, sir. Yes, ang ating kampanya laban sa illegal na droga. Tunayan, yung apat na taon ho ng ating presidente, medyo malaki-laki na po ang issues ho natin. Kung mga tatandaan ho ninyo, nagkaroon po tayo ng naglabas po tayo ng data sa ating Facebook account, yung ating PDEA Top Stories, nakapost po doon, Sir Jeff. Kung dan na ho ang value and volume of dangerous drugs that were seized during the administration of our president Marcos Jr. Sa katunayan, ang apat na taon na nanungkulan po siya, nasa 122.53 billion pesos na po ang nakoconfiscate or nasi-seize ng Philippine Drug Enforcement Agency together with the Philippine National Police and other law enforcement agencies. Ang kabuuan naman ho nito ng nasa bato na shabu, nasa 16 tonelada na po yan. So, marami-rami na ho for the first 4 years of our president's administration.
1: Ayun, maraming salamat po, Attorney Kalulut, sa inyong oras, sir. Ha? Happy weekend po, sir, and keep it up po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat din, Sir Jeff. At sana huwag kayo magsawa na suportahan ng PDEA at ang administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Magandang gabi sa iyo at mabuhay ka.
1: Thank you, Attorney Kalulut.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, sigurado nakapagpahinga yung mga K-9 na yon ng Coast Guard tsaka ng PDEA. Di ba? Very good. Very good yung K-9 na yon, ha. Isipin nyo eh, nagkaroon ng routine inspection, inupuan. Ganun ho yan eh. Nakakita na ako dyan eh. Kanya-kanya sila dyan eh. Minsan naman, merong K-9 na iniihian. Or minsan yung dalawang paa sa unahan ng aso, paipapatong nila doon. Tapos yun ang senyales na positive na merong ipinagbabawal na gamot doon sa mga pakete, di ba? Ito ang kwento ni Attorney Kalolot. Pagbaba ng Roro nito, nagkaroon ng routine inspection, naandun ang K-9. Inupuan yung van. Sa tabi ng van siguro, umupo yung isang K-9. Para makasigurado, yung dalawang K-9 dogs naman ng PIDEA, inupuan din. Di tatlo na yon, hindi nagkamali. Ayun, pagbukas, tumambad na yung 75 kilos, nagkakahalaga ng 510 million pesos. Pariyosip at ang mga involved, ang babata. Isang 27, isang 22, tsaka 17. Yun ay pinaniniwala ang mga courier, ang sinasabi . Pero siyempre, sabi nga ni Attorney Kalulot, sa proper forum na lang sila sasagot at sila'y mahaharap sa kaso. Pero ang laki noon. Malaking malaki ha. Kung totoo namang estudyante yung isa, yung 22 anyos, bye-bye future. Bye-bye future. Kaya iwas ho tayo dyan ha. Sa mga magulang, sa mga mismong kabataan, wala hong maidudulot na mabuti ho yan sa inyo ha. Okay, teka muna. Bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, mag-attendance check muna tayo ha, na baka magtampo . Sino ba nandito? Nabati ko na tong mga ito . Si Gabriel Ponzaran. Hi po, Sir Jeff. Good evening po. More power po sa program niyo. Salamat. Si Jean Skit nga, si Jodoro Villostas. At saka si Nenita Bartolazzo, si Semicolon Butterfly. At saka si Beth Kamaing Marikina. Sino pa nandito? Si Arnold Aris. So, nandito rin si Arnold Aris. Attendance check. At saka si Sergeant Putik, of course. At si Erica Raulio. At si Architect Marvin Riabad. Magandang gabi po ulit, Sir Jeff. Attendance check from North Caloocan. Team Kaspat. Report, Kabisyo, alas 8. Ayan, antay ka muna. Lipat muna tayo ng konti hana doon sa man sa cross stream sa ABS-CBN News YouTube channel. Baka sila yung magtampo naman doon . Dahan doon sila . Sino to? Si Lilibeth Jose, si Barney the Violet, si Ryota Takashi Kabalan, si Maricar Enriquez, hi po. Si Louis Basco 1, aba, palipat-lipat ka Louis Basco. Ilan ba ang telepano mo? Ilan ang telepano mo, ha? Tapos si Chua Family. Magandang gabi po, Chua Family. At si Jorens Matias. At si si Chua Family. Ayan. Sa pagbabalik po ng spot report ha, ay makakasama natin ang hepe ng Las Piñas. Patungkol nga ho dun sa insidente ho ng pananaksak ho dyan sa isang eskwelahan doon sa syudad ha. Dyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
2: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix.
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Eh, nakakagulat ho talaga ha. Kanina lang ho nangyari ito. Siyan ho sa Las Piñas. Grabe ho talaga, no? Ay, sa kabila ho ng mga lumalabas na balita na kayo naman ay, syempre, hindi naman ho porky minor. Dalot ganito ang nangyari, ha? Yung mga magulang ho mananagot di yan, eh. Diba? Itong insidente sa Las Piñas ay nangyari ho ito ay kaninang 4:30 p.m. na i-report ho ito. At nangyari ho ito ay sa isang sa fourth floor ng isang building dyan ho sa isang high school dyan sa may Sultana Street sa Tabon 1, Barangay Daniel Fajardo sa Las Piñas. E ang biktima nga ho ay isang 13-year-old na lalaki at ang perpetrator, yung CICL, ay 14 anyos naman. So sa initial na investigation ho, itong dalawang estudyante, itong 13 anyos tsaka 14 anyos, nagkaroon ho sila ng pagtatalo habang recess. Hanggang sa ito hong CICL, abay naglabas ho ng bladed weapon at bigla hong sinaksak yung biktima sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Yung biktima ho ay naisugod pa ho sa ospital pero dineklara hong dead on arrival ng mga bandang 4:53. So nai-report ho ng 4:30, naisugod siya sa ospital hanggang 4:53 at siya ho'y dineklarang dead on arrival. So patuloy nga ang iniimbestigahan ng Las Piñas City Police ang insidente pong ito.
7: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay samantala, dahil nga po payday Friday, ay balita ko, dami nagsasabi sa akin, napaka-traffic niya eh. Ay makakasama ho natin, nasa linya ho natin, si Ma'am Tess Ignacio mula sa MMDA Metro Base. Ma'am Tess, kamusta? Anong oras nag-peak yung talaga namang traffic ngayong payday Friday? Go ahead po.
9: Yes, magandang gabi po at sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Dito sa may southbound lane, pagdating dito sa may Balintawak, may kabagalan pa ho tayo mararanasan patungo dyan sa may Balintawak Market. Pero after ng Balintawak Market, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dyan sa may Muñoz. Bahagyang babagal po yan pagdating sa may approach ng Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Kamuning hanggang makarating dito sa may Aurora. Tuloy-tuloy po ang kaluwagan na yan hanggang patungo dito sa may Ortigas. May bahagyang kabagalan lamang pagsapit dito sa may approach ng Show Boulevard. Pero pagsapit dito sa may Boni, may kaluwagan na po ang dali ng masakyan patungo dyan sa may Guadalupe. Muling babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Estrella patungo dyan sa may Magallanes. Pero after na Magallanes, muli po tayo makakaranas ng Kaluwagan patungo dyan sa may Cabrera at bahagyang babagal pagsapit dito sa may approach ng tramo patungo dyan sa may Top Rotonda. Samantala yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng FB Harrison patungong Top Avenue, may kabagalan po ang dali ng sakyan. After ng Top Avenue, tuloy-tuloy na po ang Kaluwagan patungo dyan sa may Arnais. Bahagyang babagal po yan pagdating sa may approach ng Ayala patungo dyan sa may Buendia. After ng Buendia, pagdating sa may Kalayaan, tuloy-tuloy na po ang Kaluwagan patungo dyan sa may Guadalupe. Muling babagal po yan pagsapit dito sa may approach ng Pioneer patungo dyan sa may Guadix. After ng Guadix, makakaranas na po tayo ng Kaluwagan patungo dyan sa may White Plains at may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Tuason patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may Kaluwagan na po patungo dyan sa may Quezon Avenue at may kabagalan pa rin pagsapit dito sa may approach ng North Avenue patungo dyan sa may Nueva Ecija Extension. Pero after nyan, tuloy-tuloy na po ang Kaluwagan patungo dyan sa may Muñoz. Muli lamang po may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Oliveros patungo dyan sa may Balintawak. Yan po ang pinakahuling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase. Tess Ignacio nagulat.
1: Maraming salamat at happy weekend, Ma'am Tess Ignacio.
10: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay kaugnay po ng insidente sa isang high school dyan sa Las Piñas, ay makakasama ho natin si Police Colonel Fermin Armendares III, ang acting chief of police po ng Las Piñas City Police. Magandang gabi po, Colonel. Welcome po sa Spot Report, Chef Caparas po.
11: Yes po, sir. Good evening.
1: Okay, Colonel, naikwento ko na ho yung facts of the case, yung sketchy report. Ano na po ang development ng kaso, Colonel? May lumalabas ho bang mas malinaw na motibo kung bakit ho nangyari yung insidente? Go ahead, Doc.
11: So far, sir, andun pa kasi sa WCPD. Yun pa yung latest namin na hindi po ko makakausap kasi andun pa sila.
1: Oo.
11: Sige, siguro mga maya-maya-maya. Baka mag-acquire tayo. Saka ko na siguro kapag nakapag-secure na ako ng additional information, doon na siguro. Kasi so far, wala pa akong information additional.
1: Oh, understood po, Colonel. Colonel, muli po habang pinapakita ho natin yung mga larawan, siguro ho, sir, paalala ho sa mga estudyante, pagiging ho sa mga magulang na nanonood ho sa atin. Kasi yung inaakala porke ho minor, aba abswelto na ako kahit anong gawin ko. Kayo na nga magpaliwanag, Colonel Armendares III. Go ahead,
11: Sir, pakilinaw yung yung sabi mo kanina.
1: Yung sa liability ba, Colonel? Kasi syempre, inaakala porke minor, hindi naman nanagot, sir, maging yung mga magulang. Kayo na ho siguro, sir, ang magsabi, magpaalala sa ating mga magulang, sir, kung ano ho ang posible ho nilang kaharapin. Go ahead, Colonel.
11: Ay, opo. Yung CICL, ito turn over po natin sa kasi 14 years old siya, ito turn over natin sa before custody doon sa bahay pag-asa. And nagkakaroon kami ng initial coordination with the prosecution service, prosecutor. Yung napag-usapan namin is pag-prepare kami ng document for us to file the case. Then it's up for the prosecutor natatanggap or makatanggap ng folder ng investigation natin kung ano yung appropriate further action niya base doon sa incident na involve yung mga minor dito.
1: Pero sa initial ba, Colonel, kung nakarating na ho sa inyo yung report ho ng WCPD na initial, ano, may alitan ho ba itong dalawa?
11: Yun po ang na may argument sila kasi inutusan nga ng CICL yung classmate niya bumili ng tubig sa kantin. Then pagkatapos bumili, bumalik siya. Hinanap ng CICL yung sukli na 10 pesos accordingly. Hindi naman naibigay kaagad ng biktima kasi sabi niya, naiwan niya yung sukli na 10 pesos doon sa school canteen.
1: Grabe.
11: Biglang nagalit yung tawag nito, yung CICL. Then yung brief lang yung argument nila.
1: Grabe.
11: Biglang bumunot ng kutsilyo, then sinaksak sa upper left portion yung biktima.
1: Sa dibdib. Saan ho galing yung bladed weapon, Colonel? Saan nakuha nitong...
11: May additional tayong information na nabili daw sa online.
1: Sus, Mariusa.
11: Sa online, yung kutsilyo.
1: Nako.
11: Wala pa tayong additional. Bakit nagdala siya sa school ng ganung ng kutsilyo.
1: Oo.
11: Pang sinabi.
1: Oo, Colonel.
11: So far, antayin pa natin yung mga ganung further inquiry. Relevant to the incident.
1: Oo. Colonel, ano hong sabi ng eskwelahan? Ano hong rekomendasyon ho ng Las Piñas City Police sa kanila? Paano ho ito na ipasok? Di ba naghigpit na ho after nga nung mga insidente nung nakaraan?
11: Kami nag-recommend kami na dapat stricter nila yung ano yung pagpasok ng mga estudyante, papasok at sa palabas. Actually, during the inquiry, may metal detector at saka may mga volunteered parents na tumulong doon sa pagpapasok at saka palabas ng mga estudyante.
1: Pero nailusot po.
11: Ano po?
1: Pero nailusot pa rin ho sa kabila ho noon?
11: Siguro nailusot pa rin kasi doon nga nangyari sa loob ng
1: Oo. So ngayon po, Colonel, ang status ay naandyan ho yung CICL, nasa Women and Children Protection Desk ho natin. At yes. Yung biktima naman, sir, nasa funeraria pa ho ba? Pakaawa naman, sir. Kikiramay ho tayo sa pamilya. Colonel?
11: Yes po. Yun ang ano natin. Nandun naman yung tawag nito, yung may nakabantay naman doon.
1: Opo.
11: Then, antayin lang natin kung anong kasunod na impormasyon na matatanggap natin base doon sa CICL na
1: Opo.
11: Under custody ng WCPD.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po, Colonel Armendares, sa inyo pong oras, ha? At sa update na po na yan. Ha? Magkikihingi pa ho ng other update, sir, pag pumasok na ho yung mga report po mula sa WCPD. Salamat po, Colonel.
11: Opo, sir. Thank you very much. Good evening.
10: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Ayon po ay si Police Colonel Fermin Armendares III, ang Acting Chief of Police ng Las Piñas City Police. Ay lumalabas sa investigasyon nila sa halagang 10 piso, sukli. Ay nagalit na yung CICL, grabe naman ho yan, ha. Tapos sa kabila ho ng paghihigpit, ha, nakalusot. Sus Mariosit naman. Nakikiramay ho ang spot report sa pamilya ho nung 13 years old na estudyante ho, ha. Grabe naman ho yan. So mangyayari dyan, iimbestigan, i-refer ho ng Las Piñas City Police sa prosecution. At sila na ho ang kumbaga huhusga ho dyan, ha. Ay, teka muna, humahabol. Bago tayo magpaalam, humahabol si Donald Figueroa Bagisa, last 1 minute. Oo nga eh. At si... ano bang bago rito? Wala, nabati ko na lahat eh. So, happy weekend po. Oy, si Orlando Cortez, tsaka si The Pop na nandito. Tsaka si Sabina De Vera. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report. Kung saan una ang kaligtasan mo. Ako po, Jeff Caparas. See you on Monday. Ingat po kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon. Susunod na programa, alam na this, kasama sina DJ Jaiho at Papa Awel Paz. Happy weekend, kapamilya.
10: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Magandang Friday evening, kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatkabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: this.
1: Ito na. Itong-ito na nga po ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin, hindi magpapahulili. Ako pa yung ever laughable, ever lovable,
2: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho!
1: And on a lovely Friday, sabay kayo ho! Alam ko na!
2: Alam niyo na! Alam na this!
0: Wow! Alam na this sa DZMM! Showbiz! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: At umpisaan na po natin sa paghagod ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, SB19, humataw sa Lollapalooza stage!
0: Alam na this!
1: Ito pa, Donny Pangilinan, kabilang sa itinanghal na Men Who Matter 2026 ng People Asia.
2: Samantala, Spider-Man Brand New Day nakapagtala ng bagong box office record sa Pilipinas.
0: Alam na this!
2: At iba't ibang celebrities rumampa sa Maddox Jewelry Fashion Show 2026.
0: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin dahil punong-puno, hitik na nag-uumapaw ang ating Friday episode. Kaya sa unang showbiz chika, makasaysayan ang naging performance ng Filipino supergroup SB19 kaninang umaga sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago. Sa Alliance stage ng festival, ipinerform ng Kings of P-Pop ang kanilang hit song gaya ng Damn, Ghetto, Mapa, Visa, Dungka, Wakas at ang newest single nilang Lawless. Trending din sa X ang SB19 Palooza Festival habang bumuhos ang pagbati ng iba't ibang personalidad sa music industry gaya ng Ben and Ben. Ang performance ng SB19 ang kauna-unahang beses na nagtanghal ang Filipino sa nasabing event. Congratulations, SB19!
0: Alam na this!
1: Nakaka-proud talagang ating SB19, mga ka-18! Mabuhay, magbubunyi. Alam mo, ang daming nagpuyat ha. Gumising talaga ng alas 3 ng madaling araw para mapanood ng live performance niyan. Kasama na dyan ang aking pamangkin na si Spine Art, si Ate Bubbles. Kita mo naman talaga. At yung iba pa, ng mga 18 talaga tatawagan, hey, gising-gising ganyan. Parang may watch party pa sila. Kaya congratulations, SB19.
2: Congratulations, SB19. At syempre, isa pang dire-diretso natin sa pagko-congratulate ng ating mga mahal na mga kapamilya, kapuso at kapatida sa ikalawang pagkakataon kabilang nga po ang kapamilya actor na si Donny Pangilinan sa mga kinilalang awardee ng People's Asia's Men Who Matter 2026. Dahil nga po ito sa mga achievements ni Donny sa entertainment industry at mahusay na paggamit nito ng kanyang plataforma para makapagbigay ng positibong impact sa lipunan. Para sa aktor, isang karangalan ang mapabilang sa awardees at iniaalay ito sa mga taong nag-iisip na wala na silang saysay sa mundo. Kasama po si Donny sa Men Who Matter awardees ang ilang pang mga leader at mga change makers mula sa iba't ibang fields gaya ni na Japan Ambassador Endo Kazuya, Architect Carlo Calma at iba pa. love congratulations, Donnie. And Papa Awel, no, mm-hmm. gusto ko lang ding i-congratulate ang lahat ng mga araw-araw na ano, patuloy na lumalaban sa buhay.
1: Oo,
2: diba,
1: naman.
2: Yung, kanina nga sabi ko, diba, yung malakas na ulan, mm-hmm. parang I thought hindi ko siya ma-experience kasi parang ang nagsabi sa amin, yung friend natin si Sir Jesse Grijaldo, na lagi nakatutok sa sabi, grabe, lakas ng ulan sa Mandaluyong, ganyan. Uh-oh. Tapos parang sabi ko, ah, dito wala naman, hindi naman malakas kaya sa Espanya.
1: Naku.
2: Tapos paglabas ko ng bahay, nakita ko, ang dilim-dilim na dun sa may Quezon City area.
1: Correct.
2: Ayun, oo, totoo. Ngayon, wala pong ulan dito sa Quezon City, mm-hmm. pero kaila Papa Jeb at Mama Ruth at kay Lola Erling, sa aking kapatid, si Cici Faith, ang mga fur baby, si Nakshi, si Cici, si Gucci, si Carter, at si Cheddar, ang lakas daw ng ano, oh, ng kulog, what? Lightning, ganyan, papawin. At ng ulan daw sa General Trias ngayong oras na itong nakikinig sila. Promise!
1: Ingat-ingat po. Parang buhay lang din yan. Sa anumang sinusuong nating pagsubok o dilubyo o kalamidad, yes. mawawala din
2: Totoo.
1: Yan. This too shall pass.
2: I love that. Yes, diba, Papawel. And God always provides.
1: Yes.
2: Diba yan. Tama?
1: Oo,
2: yes. So, diba? Kasi syempre ngayon, Friday, payday.
1: Nay.
2: Oo, kanina maraming na traffic dahil syempre yung aftershock ng pagbuhos ng ulan. Tapos syempre dahil nga Biyernes, ito yung time para mag-uwian yung mga nandito sa area, uuwi ng Cavite, yan. Ng Laguna, ng Pampanga, kung saan man. Dahil nga Sabado at Linggo, magsispend time with their families, di ba? Kasabay pa po na sweldo day mm-hmm. sa ibang mga kapamilya at kaservisyo natin. So talagang patong-patong ang mga sasakyan na tila ba parang Christmas dahil puro pula sa EDSA.
1: Kumukuti-kuti tap sila sa kakalsadahan.
2: So ingat-ingat kayo ha, mga kamahal naming mga kapamilya at kaservisyo. At batiin ko rin yung mga nakaka-recognize sa atin, Papa Awel, mm-hmm. kapag ka nasa mall tayo, malalaman mo talaga kapag ano, pag kunyari nasa ano, LL, nakaka-LL na mga listeners natin and mga viewers natin. Kapag ka nakasalubong kanila, tapos nanonood sila ng Alam na This or ng DZMM, ganito lang sila, Papa Awel. Titingin sa'yo, magtitinginan kasama ang mga kasama nila,
1: yes.
2: tapos mag-i-smile sila, tapos parang, hello, parang ganun lang.
1: Correct.
2: Tapos minsan pag mga lolo't lola talaga, sasabihin nila, uy, sila Jaiho. Tapos hahanapin ka agad, ang Papa Awel, hindi niya kasama, ganyan. Pero pag yung mga kasamahan natin, talaga para alam mo yung mga ka-level ko talaga, yung mga bargas, ayan, yan, yung mga ganyan. O, Jaiho, pa-picture naman, o, pabati naman, yung mga may aabot na papel, yung mga ganyan,
1: ganun.
2: Yes. So, makikita mo talaga na, grabe no, simula talaga nung gabi-gabi tayong pinapanood sa Alam na This. Ang lakas-lakas natin sa ano, sa ating mga kapamilya, ano man ang edad, ano man ang uri, mapalalaki, babae, yan, bakla, tomboy, winner na winner tayo, Papa A. Sorry, batiin ko lang mabilisan, Kiray Celis.
1: Kiray!
2: Yes, Kiray, mare. Papa A, malapit ng mga anak, pero nakita ko, ang liit ng tiyanena.
1: Sexy. Ibig sabihin, malusog yung baby, kung siya yung ano, pitit, nasa, lahat ng
2: nasa health, baby. Oh, hindi rin nga malaki yung kanyang chanena. Sabi niya, nakamasha kayo na. Mag-dinner sila with the whole family ni Kiray Celis. Alam mo, alam mo grabe, nung nakita ko siya, parang gusto kong ilabas yung cellphone ko. Mars, interview na kita mabilis. Pero syempre, diba, it's her
1: give
2: time.
1: Private time.
2: Yeah, private time with the family. Andun ang kanyang ate, yung kapatid niya na trans. Tapos ang mama niya, talagang hinanap ko, sabi ko, tita, nakakamiss ang siomay mo. Nasaan ang pa-siomay? Because I remember, diba, going bulilit days pa lang, bata pa sila Kiray. Sila mommy, yan, naging business nila ang shumayan. At ngayon, grabe, ito na. Ang tawagan na namin ay Mars.
1: Oh.
2: Samantalang dati, di ba, ano, bata-mata pa sila nila Nash Aguas. And hi, Kirayski!
1: Ayun. And since bumati na rin tayo, nakubatiin natin, pinapatrending tayo ng Caution Lane fans. Ang dami na, sunod-sunod ang kanila talaga, pinapaingay nila ang ating YouTube channel. Hello sa mga Caution Lane fans. Ayan. And ako ay since may espasyo pa tayo para sa batian, binabati ko na po in advance ng congratulations at best wishes sa mga anakin namin sa kasal tomorrow. Ang amin pong pamangkin na si Megan San Juan at si Jules Edward Custodio. Diyan. Kami na aking misis ang ninong at ninang dyan. Kaya hello sa San Juan family at sa Custodio family. Congratulations Kuya Jules and Ate Megan. Ayan. Ituloy na po natin ang ating pag balita. This time naman, ang inaabangan ni Kimmy Pierce at ni Sir Jesse ang balitang showbiz Hollywood! Eto na nga, tumabo! ng mahigit 75 milyong piso ang pelikulang Spider-Man Brand New Day sa unang araw nito sa mga sinihan. Ayon sa Columbia Pictures, ito ang pinakamalaking opening gross ng Sony Pictures at post-pandemic opening day box office sa bansa. July 29 ang unang ipalabas ang pelikula na nakaset 4 taon matapos ang memory wipe sa naunang installment nito sa Spider-Man Far From Home. Congratulations naman. At talaga naman tumatabo sa takilya. Pati dito sa Pilipinas. Di ba naman? Maraming may favorite dyan.
2: Kasi okay. Naman yung iba, hindi lang basta favorite, no? Ginamit ang Spider-Man para maaya ang mga type nila, mga crush nila para mag-date. Ganon. Di ba? Pero ito papaawel ha. Pasabog na pasabog ang ginanap na fashion show ng Maddox Jewelry dahil mampa ang iba't ibang bituin sa entertainment industry suot ang makikinang na diamond jewelry collection sa ginanap na Maddox Jewelry Fashion Show 2026 kagabi. Ilan sa mga rumampa sa event sina Claudine Barreto, Beauty Gonzalez, Aramina, Mamang Pokwang, gayon din sina Carmi Martin, wow. At si Sir Roderick Paulate at ang iba pang mga celebrities na pawang naging mga customer na ng Maddox.
4: So hanggang sa naisip ko po, wow, ang dami na pala nila. Sa Nicolette's Do Fashion Show, kahit noong December 2 nag-umpisa kami last year, sinabay lang namin sa Christmas party. It's just a very small event with our employees. Tapos noong afternoon, sabi ko, pwede kaya sigurong mas malaki pa kasi mas marami na sila.
2: Nagsilbi namang host ng kilalang broadcast journalist at television host na si Miss Karina Sanchez Rojas. Yan.
1: Ayan, congratulations sa Maddox, lalo na kay Ma'am Charo Cordial, na alam mo Mama Jai, dun pa lang sa umpisa ng press con, in-acknowledge niya tayo kasi sinabi niya sa lahat ng mga media, mga kasama nating media dyan na, ay naku, pinapanood ko lang po kayo. Sir, pinapanood ko po kayo, gumanyan siya sa atin kasi nga naging guest natin siya.
2: Yan.
1: Dito. Kaya congratulations po Ma'am Charo Cordial at sa lahat po na bumubuo ng Maddox at sa mga celebrities na nakita natin, congratulations. At eto na mga kapamilya, dahil nga po pinapaingay na po ang social media ng Team Cautioning, akong ingingay sa YouTube, sa ating pagbabalik makakasama po natin sila ha, pero syempre makakasama din natin Mama Jai ang mga bida ng ating Cinemalaya film entry na Ganggang kasama sina Direk J.L. Burgos.
2: At syempre ang dalawang child actors na sina Rain de la Cruz at Prince Espanya.
1: At syempre magaling na aktor na si Francis Mata. At as promised and as announced, makakasama natin from Manix Fam na sina Kosuke Umemoto at
2: Shilane Cabaltera o mas kilala bilang Koshalay!
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na,
2: alam nyo na,
1: alam na this.
0: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities, on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis! Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
1: At live na live po tayo nagpapatuloy din sa ating programa. At shoutout po kami sa mga kapamilya natin worldwide. Natutok po ngayon, lalo na po sa iba't ibang bansa. Ganun sa iWant. At syempre sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. At syempre sa more than 3 million subscribers po natin sa Facebook. Sa mga nanonood po sa cable nationwide, hello po sa inyong lahat. At sa mga nasa radyo po, pakilakasan na po dahil very interesting pong another Cinemalaya entry ng mga guests po natin ngayon. Get excited dahil another worth watching na entry po ang ating makakasama mga bida ngayon. Nagbabalik po ang inyong ever lovable, Papa Awel Paz.
2: Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ka partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
1: Ay, idiretso na po natin ito kasi ang dami na pong nakikig gang-gang sa mga nanonood sa atin dito. Ano kaya ito? Very interesting film. At isang karangalan po na makasama po natin ang dalawang bidang bata na nandito ngayon. And I learned na this is a coming of age film. Wow. Kaya mas lalong maraming interesado. Please welcome Rain de la Cruz and Princess Panya.
2: Hello. Greet our kapamilya viewers.
12: Hello po. Hello po, kapamilya.
1: Yes, yeah. Lalo na dun sa mga gustong manood at lalo pang magiging interesadong mapanood kayo. Ayan, si Direk na i-announce natin kanina, syempre umulan, matraffic, sana makahabol si Direk. Kunwari, isisigaw po dito, cut!
2: Ay, ganun, hindi. Okay na, feeling ko naman, kalmado na si Direk na nakatutok at ino-observe na lang niya ngayon. Proud na proud siya sa kanya mga artista dito sa Gangga.
1: Correct. Ayan. At importante, kasama natin ang producer ng Gangga. Andito pa, Miss Mona Nieva.
13: Ako, kapamilya. Kamusta po kayo? Ayan. Salamat po sa oportunidad.
1: Naku, isang po. Karangalan po. Oh, ano, Cinemalaya season, favorite kapamilya natin ng CCP. Siyempre naman, paborito natin ito.
2: Alam na this.
1: Ito na, nakakatuwa ang next guest natin. Kasi alam mo, pag pinapanood natin siya sa TV, sa kanyang mga proyekto, alam mo, may presence ka agad siya. Ganon, iba-ibang karakter. Ano naman kaya ang karakter? Oh. Ang ipapakita sa atin ni Sir Francis Mata.
14: Hello po. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig, kapamilya. Maraming salamat sa oportunidad. Katulad nga na sa namin ni Miss Mona sa pag-guest po namin dito. Mm-hmm. At nais po namin ipamahagi sa inyo ang palabas po namin at entry po namin sa Cinemalaya, Gangang.
1: Yes!
2: Diretso na, Papa. Nagtanungan na tayo agad-agad. Si Sir Francis kasi, nagkaroon ako ng pagkakataon na makatrabaho siya nung parang, hindi pa, pandemic pa talaga yun eh, no? Totoo. Pandemic. Dun sa pelikula na nasa Netflix, yung Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin. Yeah. Pero syempre, si Sir Francis is one of the parang pinaka-prominent actors of the business. Diba? A prominent character actors ng industriya. Gusto kong itanong, pag sinasabi natin na character actor po, di ba? Grabe yung haba, yung longevity ng pwede nyo pong gawin sa industriya because you can portray different roles, yung mga iconic na kayo lang talaga yung pwedeng makapag-portray.
14: Ay, maraming salamat sa iyong katanungan.
2: Opo.
14: Maganda nga nalalaman ng mga tao na kung ano ba talaga ang character actor.
2: Yes po.
14: Ang character actor kasi ay ginagampanan mo kung ano specifically ang isang role, no? tulad nung mga nakaraan, magkasama tayo sa Ma'am Si Isang Soul Mayakin, ako'y isang God in persona.
1: Oh.
14: Parang yung maalala nyo nung araw, yung yeah. Oh God, sina yes. Morgan Freeman,
1: yeah.
14: Sina George Burns, and et al. No?
1: Uh-huh.
14: At para ipamahagi mo sa audience na kung paano, kung paano mo gagampanan yung role na yon. Siyempre, susundan mo yung director. Mm-hmm. Pero meron ka rin bahid ng yung sa loobin mo.
1: Ah.
14: Yun ang isang pwede kong ipamahagi bilang isang character actor.
2: Pero di ba yun yung hindi ka mawawala ng project talaga? Kasi ang lahat ng mga batang artista, parang pangarap na magbida or magkontrabida. Pero lagi ko narinig sa iba na ako okay ako bilang character actress kasi I get to portray different kinds of role at hindi ako nababakante. Parang ikaw, Maria Clara at Ibarra, Manu po. Parang nakikita ka talaga, sabi ko, Tara Sir Francis ha, in demand.
14: Yes. Yun ang sinasabi ko, lalo na sa mga kabataan. Hindi ko pinapangarap maging celebrity, hindi ko pinapangarap maging sikat. Isa lang ang inaano ko, ang nire-reach out ko. To gain and earn respect. Mm-hmm. Kasi magkaroon ka ng respeto, positive domino effect yan eh.
1: Mm-hmm.
14: Kasi kukunin ka ng mga director, mga producer, dahil may tiwala sila sa'yo.
1: Uh-huh. Ayun. Gaya na naging proyekto nyo, yung sinabi nyo, asintado. Kasi po talaga naman, natumbok ninyo yung ganyang punto. Ang maganda pa, isa sa, ma-contribute ko naman, ang maganda sa character actor, hindi lang tumatagal ang kanilang lagay at posisyon dito sa mundo ng showbiz. Importante po yun. Akala po lagi natin, nakatuon tayo dun sa bida.
2: True.
1: Yung character, yung character actor kasi meron siya sometimes na foil character na tinatawag, aangat yung character ng bida dahil doon sa kontrabida. Kasi kahit tahimik, yung support na character na binibigay niyan para umangat yung character niyan, kailangan ng character actor gaya ni Sir Francis.
15: Sila po yung nagbibigay ng kulay.
1: Tama.
2: Importante.
1: Tama.
2: Pero syempre, mamaya babalikan natin, no? Doon naman tayo sa ating mga bagets na mga kasama ngayon, no? O sina Prince at Sir Rain. Ayan. O paano naman kayo nakuha bilang mga bida ng pelikulang Ganggang? Ayan. Matagal na ba kayong lumalabas sa telebisyon, sa iba't ibang project? Or ito ba yung first time nyo na makakuha o makasungkit ng magandang role? For Cinemalaya pa, syempre.
16: Well, this is my first film kasi dati po I'm doing commercials.
2: Ayan,
16: that's why so commercials. We did 2 auditions po, so I'm very grateful that Direk chose me. He believed in me for this po.
2: Totoo. So ilang taon ka nag-start sa pagko-commercials?
16: Nag-start po ako na mag-acting nung 7 years old po. Tapos so bale 4 years or 5 years na po ako nag-act po.
2: Totoo.
1: Ayun.
2: How about you? Ikaw naman, Kuya?
17: Of course, very first time po as a Cinemalaya movie. Very excited po na tinawagan kami ni Mamona and excited to work with Direk JL, of course. Isa po akong theater at commercial teleserye din po. Nagte-teleserye din po.
2: Ano yung mga teleserye mo?
17: Meron po akong Batang Reyes.
2: Wow, sa Kapuso Network, yes.
17: Yes, opo.
2: Kina, ano yan? Kina Anton Vinzon, Miguel Tan Felix, di ba yan?
17: Opo, opo.
1: Indio!
2: Ay! Nagulat naman ako, the partner.
1: Indio! Prince, Espanya, oh, Indio. Siya yung Indio child doon sa Gomburza. Tatak na tatak siya doon. Di ba naman? Kakaiba yun para ikaw ay maging bahagi ng pelikula na kasaysayan ang iniikutan nito. Parang that's one for the books. Hanggang pagtanda mo na, sabi mo sa mga anak mo, sa maging apo mo, kita nyo naman, naging bahagi tayo niyan, di ba? Nakakatuwa lang naman. Pero bago pa tayo lumalim dun sa character ninyo, pag-usapan natin, ano ba yung Ganggang? Ano tong tema ng pelikulang ito? Tungkol ito saan? Kanina napapiyawan ko na it's a coming of age film, di ba po? At si Direk JL, malawak yung kanyang experience sa paggawa ng pelikula, more than 20 years, no po? Pero kaninong konsepto po ito? Kasi kilala natin Cinemalaya, laging may social relevance, ganyan, malalalim ang tema niyan.
15: Bale po, ano, ang konsepto po ay nanggaling kay Direk J.L. Burgos. Siya po nagsulat at nag-direct nitong pelikula. So, ang Ganggang po ay actually a term na ginagamit sa Luzon to mean, or some parts of Luzon to mean spider. Mm-mm. So, tungkol po siya sa laban ng gagamba, Ganggang. So, nung bata po kasi siya, na nagkaroon siya ng karanasan na nakilab, lumaban siya sa mas matanda sa kanya sa laban ng gagamba. Tapos nanalo po siya. So yung pakiramdam na yon, parang gusto niyang bitbitin hanggang ngayon. And then parang naisip niya, magandang symbolism din yung spider o yung gagamba. Dahil ang dami ring mga sapot-sapot na problema yung lipunan natin. At yung paglalaban ng gagamba ay parang pinaglalaban din ng kapwa Filipino. So kaya ginawa niya, gumawa siya ng ganitong storya. It's a coming of age film pero it's still a human rights film kasi dadaanan po ang mga issue na nararanasan ng mga kanayunan, na, mga tao sa kanayunan na kadalasan hindi na natin nalalaman dito sa syudad. At yung mga issues din nila ay katulad din ng issues natin, like yung tungkol sa guro, sa mga magsasaka. Yan. Pero overall po, ito ay nasa lente ng bata. So, apat na bata po yan. Ay, sorry, tatlong bata na naghahanap ng gagamba para mabit nila yung gagamba ng school bully.
1: Ayun, di ba po? Ang ganda po nun, ang lalim at masarap na sa malikhaing pamamaraan, mapapakita po mula sa mata ng mga bata yung perspektibo nila kung paano po ipinapakita ang malaganap na issue ngayon ng pambubuli. At ginamit nga po yung ano, no, gagamba, napaka-symbolic nun. Kayong dalawa bilang mga bida, paano nyo tinanggap ito? Ano yung parang ano nyo, take away ninyo dun sa movie? Kasi lalo kayong mga nag-aaral kayo at alam nyo naman na may mga nangyayari dyan sa eskwela na yan. Bukod sa natutunan ninyo dyan sa pelikulang yan, mahalaga na kayo yung sasabuhay doon, di ba? Anong pakiramdam na may ganung social relevance sa inyong karakter?
16: Well, as Mel po, during the shoot po, when I read the script, na parang I felt that you should not be afraid to tell the truth po. You should never be afraid. And tungkol naman po sa bullying sa mga bata, you should never belittle or bully anyone po just because you are better or you are more powerful po. Ganun po.
1: Ayun. At syempre, Prince.
17: Ginanapan ko pong character ay si Anton. So, very, ano po siya, very difficult po siya para sa akin kasi being a bully is parang nagbibigay ka ng parang portraying kung paano binubully yung mga students, kung paano sila nakaka-epekto sa isang eskwelahan. Katulad po na nangyayari yun sa paligid natin, di ba? So, very nakakalungkot lang po.
1: Ayan. At syempre, narinig na natin ang pananaw ng mga kabataan mula sa kanilang lente at mata doon sa isyong yan. Syempre, from Sir Francis Mata naman po, sa inyong perspektibo, lalo na po parang meron din tayong responsibilidad, no? Sa lipunan, hindi lang bilang artista, no? Sa pag-e-educate po natin. How did you handle your character po na this critical na para sa mas maiintindihan yung makakatawid po sa common tao na makakaayang kailangan yung panoorin ang Ganggang sa Sinimalaya.
14: Umpisahan ko bilang yung pangalan ko dito sa Ganggang is si Lolo Omi.
1: Okay.
14: Kami yung desa parasidos na nag-alaga doon sa apo namin kasi namatay na yung mga magulang. So, ang pagsasaad namin dito sa Ganggang na storya ay na-witness namin lahat ng pwedeng mangyari sa isang kanayunan. No? Na hindi natin nakikita dito sa syudad. Kasi nakikita lang natin dito yung tinatawag nga ng tatay ko concrete jungle. Doon talagang yung magkakatabi, lahat magkakakilala.
1: Opo.
14: No? So, lahat ng magkakakilala, nagtutulungan. May bayanihan talaga.
1: True.
14: Yun yung pinamahagi namin at para makita ng mga audience,

0: So yung scoring din po namin ay gawa naman ng isa sa mga bandmates or kabanda ng Axel Pinpin Propaganda Machine. So mm-hmm. siya po yung naglatag ng musika dito.
1: Mm-hmm.
0: So medyo hindi po kilala yung mga na-mention ko, pero marami pong puso yung nakalagay dun sa composition na yun.
2: Totoo naman po. Alam nyo po, marami rin nagbabalik alaala kasi yung laro po yung parang fighting spider po okay, na pinapatawid doon sa ano,
1: yes.
2: Sick, di ba? Ting-ting, naku, nakarating din yan sa Maynila, sa community namin. Oh. Ano, yung mga gagamba, pinapasok sa posporo.
1: Oh,
2: yun yung kanilang taguan. Tapos when ready to fight, ayan na. Hindi ko alam kung paano natitrain yung gagamba na ganun, di ba? Kayo bilang mga bata, sa panahon na puro scroll, next video, na puro tayo social media. Ano yung pananaw nyo na nami-miss na mga bata ngayon? Yung mga larong Pinoy, yung mga ginagamitan ng mga physical activities. Kasi more than dun sa lalim ng pelikula ninyo dun sa Fighting Spider, parang pwede rin na natin isipan na may ganun palang laro sa kanayunan, di ba? Baka ngayon yan, pagdating dyan, nasa video games na yan. Di ba? Pag ganun,
1: video games na
2: ganun. Kayong mga bata, anong pananaw nyo doon na hindi nyo ba namimiss yung mga physical activities na ganyan? Alam nyo ba yung patintero?
3: Hindi po.
2: Ayun na nga.
1: Yes.
2: Oh, I know ayan, that. Ayan. Yes. Diba, to, maganda to, no? Extreme. Hindi, oh, sabihin mo. Diba, yung ganyan. O, ano yung patintero? Para sa kalaman din, mga bata din nagtanong, what's that, mom? Oh, ganon. Oh, go. Oh.
4: Ano po siya? Parang isa pong group ng magkakaibigan yan. Na merong nasa harap, mm-mm. nasa gilid, yeah. tapos sa gilid po sa left and right, mm-mm. tapos meron pong parang tatawid doon. Para silang nangaharang, parang pagka nataya ka, ikaw na yung taya, huli ka na nila.
2: Correct. Yun, parang ano, touch game yan. Tapos yes, parang gagamit mo ng strategy, kailang makakross ka without being trapped or touched.
3: So may ganun. Box na.
2: Oh, ayan. Na, oh, may box.
3: Mo. Oh, may line.
2: May box.
1: Di ba hindi nila alam yung mga term, may patotot.
2: Yun, yung sa gitna. Yun yung pwedeng mag-cross.
1: Pwede kang tumakto-tawid. Yes, pwede mong tayain.
2: Correct.
1: Ganun. Kumbaga parang challenge siya na dapat yung kalabang team ninyo makatawid mula umpisa hanggang dulo.
2: Correct. Yun, di ba? Maganda yung physical game yan. Magandang exercise yan. Pero sa tingin ko, yung pelikula nyo, it's a good exercise of the mind. Kasi mapapaisip tayo talaga. Kaya saan ito mapapanood, kailan yan mapapanood para mas makahatak tayo.
0: Bali po, magsa-start po yun ng August 7 hanggang August 16 sa Shangri-La Plaza. And then meron din po sa Select Ayala Cinemas and Glorieta po. So iba't ibang cinema houses po, pero araw-araw po ay mapapalabas po ito doon.
2: Nice,
0: they can can go to our page sa Ganggang na page or sa mismong page po ng Cinemalaya para dun po sa iba pa rin pelikula na kasama namin.
2: Tandaan po natin, pelikulang ito ay kwento rin ng pagkakaibigan. Maganda. Yes. Para makita yung paano talaga yung paglaki nila. Ganyan. Yes, di ba? More than dun sa ano socially relevant issue na tinatalakay nito. Yan. Sir Francis, please invite po tayo ng mga kapamilya natin.
5: Kapamilya, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nice po namin kayo imbitahan manood ng Ganggang. Isa pong Cinemalaya entry. It's Cinemalaya 22. Warning lang po, pagka napanood nyo po ang Ganggang, magdala na po kayo ng tissue. At pihadong paiiyakin po kayo ng mga bata. At kami rin po mga matatanda.
1: Alam mo itong Cinemalaya ng mga pelikulang kalahok sa taong ito, 22nd year of Cinemalaya. Sobrang dito sa programa pa lang na ini-introduce at pinag-uusapan natin ang bawat mga kwentong kanilang handog para sa mga manonood. Mas lalong na-excite talaga. Alam mo, looking forward ako, partner, no, na tayo mismo masaksihan natin ang iba't ibang istorya na hatid sa atin ng Cinemalaya this year. Kaya August 7 po, opo, August 7 to August 16. Manood po tayo. Meron po yan sa May Cubao, sa Gateway, of course, sa Shangri-La, at sa mga piling mga Ayala Cinemas. Opo. At gamitin natin ang boses natin, ang mga platforms natin. Huwag nyo namang i-post ng buo yung

0: kwento, o di ba? Yung pelikula. Gamitin natin ang mga platforms natin para makainganyo pa po ng ating mga kaibigan na ma-invite nyo silang manood din. Di ba? Para supportahan natin ang mga pelikulang Pilipino.
1: Yes. Sa, yes, ma'am.
2: Sa 3.6 million po na kapamilyang nakikinig ngayon, kahit po 0.6 na.
1: Ayan.
2: Manood po kayo sa amin.
1: Yes. Opo. Mukhang uulit sila gaya ng pelikula nyo na umuulit ang tawag. Uulit silang ano dyan, gang-gang. Totoo. At tapos, I have a great feeling kasi 22, umulit ng 2, gaya ng pelikula. 2-2, gang-gang. Kaya panoorin natin. Yun. Thank you very much po sa ating mga bidang bata. Siyempre, Princess Fania and Rain de la Cruz. Yes, sa producer po na si Miss Mona Nieva. Sa ngalan po ng ating director na si Direct J.L. Burgos. Yun. At siyempre, Mr. Francis Mata. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po ang Cinemalaya. At siyempre, ang CC family natin. God bless po. Yehey! Thank you. God bless.
3: Thank you.
1: Nakakatuwa. Alam mo, ang gaganda talaga ng mga entry. Sabi ko nga, off the air, tsaka kila Miss Gryseline na ang ganda ng mga entries ngayon, no? Parang, ayoko nang sabihin na ito yung best year, best entries. Lahat naman mga best talaga mga entries, pero iba talaga yung mga tema ngayon.
0: Kung baga taon-taon, lagi tayong pinapaandara ng Cinemalaya mula noon, magpa hanggang sa ngayon.
1: Correct. At naku, sa ating pag babalik, kanina pa may ingay sa social media at sa Facebook ang fans ng Koshaline. Lahat po tayo makikisabay ha, kasama nila. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
4: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na this sa DZMM.
13: Uy!
14: Si Idol!
13: Si Idol!
14: Sino siya?
13: Alam na dis!
14: Alam na dis! Live!
3: Live!
1: At live na live po natin makakasama ang ating mga idol na kanina pa talaga pinaka-inaabangan. Umpisa pa lang ng ating programa. Ang dami ng sumisigaw sa social media. Natutok na tutok ngayon lalo sa Facebook at sa YouTube. Ang sigaw ko, Shalane! Nagbabalik po kami. Ako po ang inyong lingkod. The ever laughable, the ever lovable. Papa Awal Paz!
0: Kasama, kapiling ka-bonding, ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po, si Jaiho.
1: Ayan na, nakakatuwa. Lahat talaga, masiglang-masiglang sumisigaw ng Ka-Shelane!
0: Ka-Shelane!
1: At mga kapamilya, para po sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM, ang Gardenia! Ayun, di ba naman sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Gardenia! Ayun, thank you very much. Eto na, nako, napakaganda naman, prinsesang prinsesa, ang kasuotan ng ating me? Nako naman. Please welcome Shalane Cabaltera!
14: Hi po!
1: Ito ang ating camera.
14: Hello po!
1: At syempre, kung may me, andito si Nick Kosuke Umemoto. Hello.
15: Hey guys. Tosuke nga pala ng Manix Pam.
1: Yun. Syempre naman.
0: Marunong yan mag-Japanese.
1: Oh, so this ne.
14: Sample naman dyan.
1: Hi, Hajime Mashite. Watashi ba? Awal Paz des. Dojo Rishiko. Onegai itashimasu.
15: Yoroshiku onegai shimasu.
1: Wah! Taray!
14: Hirishaimase!
1: Oh, yun! Kaanga naman, di ba? Restaurant na naman. Yun lang talaga.
0: Okay, ang galing, di ba? Sumagot.
1: Oh, genki desu ka?
15: Genki desu.
1: Ah, so desu.
15: Genki desu ka?
1: Genki. Guess. So.
14: Aduro?
1: Genki. How are you? Ganon. Yan. Ganon. Ay, hindi magpapatalo ang ano, ang Shalane. Siyempre, pagdating. Uy.
14: Joke mo rin na mag-Japanese. Wala.
1: Nakakatuwa kayong dalawa kasi
14: ano
1: ang bonggang-bonggang ang iingay ng Ka-Shelane fans kahit saan ba habang nasa mall kayo kahit saan na-realize niyo na ba kung gaano kayo ka superstar lalo na sa ano sa social media
0: ang level di ba parang Fiang
1: ganyan oo ang kasi Ate Fiang nile yes. Di ba yun na-realize niyo ba na nag-sync in na ba sa inyo yan na wow ganun tayo ka superstar. Napaka-humble. Ano pa kinamdam pag may mga nagpapapicture sa inyo?
15: Masarap po sa parandam na may nagpapapicture po sa amin. Kasi naalam, doon po namin nalaman na doon po nila kami sinusuportahan eh.
1: Oo.
14: Ako po, pag may nagpapapicture po sa akin, sobrang saya ko po. Meron pong time na umuwi po ako sa amin nun sa May 13. Tapos nagulat po ako nun, siguro halos buong subdivision po nandoon. Nagulat po ako na sabi ko, ganto pala kami kaingay.
1: Yeah.
14: Gulat po ako nun. Sobrang saya ko po.
1: Diba? Ang saya noon. Kasi napaka-natural nyo at minamahal kayo ng inyong mga taga-subaybay. Diba? Pero kayo ba, dati pinangarap nyo ba talaga na, syempre dati may mga pinapanood kayo mga artista, ganun-ganun. Meron kayong hinahangaan, ganun. So, kunwari ikaw, ano, Shalane, sino ang hinahangaan mong artista?
14: Siyempre, kung sino pa ba? Si Meme Vice.
1: Yun, si Meme Vice. Sa mga artistang babae.
14: Wala akong kilalang artista sa babae po eh.
1: Oo, sa mga lalaki, sino gusto mong makapartner?
14: Sino pa ba? Siyempre, yung katabi ko.
1: Wow! Wala na, hindi na lumalayo.
14: Sino pa ba? Ba't pa ako lalayo kung nandiyan naman siya sa tabi ko?
1: Yun naman. Totoo, tama, naman. O, Kosuke, anong masasabi mo doon na ayaw ka ng bitawan ni Shalane?
15: Bibitawan pa ba?
1: Wow!
0: Ay, hindi na.
1: Di ba naman?
0: Endgame na ata.
1: Yun na nga. Oh, parang yun na talaga. Paano kung bibigyan kayo ng pelikula o project or teleserye? May naisip ba kayo na parang tema yung mga gusto nyong gawin na makita? Siyempre, off-cam, iba ang Ka-Shelane dyan. Pero pag sa screen, ano yung mga ano, may naisip ba kayo na proyekto yung pwede nyong pagsamahan?
14: Ako po meron.
1: Ay, meron na. Oo.
14: Parang ang sarap po gayahin ng Katniel.
1: Katniel! Parang Katniel ang inyong tema. Kusuke-san, is that okay with you? Dejavu?
15: Dejavu
1: des. Dejavu des. O okay daw sa kanya na ano, okay, na katnyel-katnyel, di ba? Pero, siyempre, sa mga fans, lagi kayong nakikita pag nagla-live kayo, mga natatanong kayo, sumasagot kayo. Pero outside social media, sino si Shelaine? Ano yung normal na, yung wala sa camera, wala sa cellphone, wala, anong normal na araw para kay Shelaine?
14: Ako naman po, kung ano po ako sa camera, masayahin.
1: Oo.
14: Lahat, may talento. Ganun din po ako in off-cam. Kasi ganun po kami sa bahay. Masaya kami. Mm-hmm. Ang bonding namin, lagi kami nagkakantahan, sayawan. Mm-hmm. Ganun po.
1: Kantahan? Mukhang may papasample dito. Why? May nabanggit na, na ano, kantahan, partner.
0: Oh, eto, partner. Oh. Meron tayong exclusive. Hindi namin nabanggit kanina sa unang guessing nila sa FM. Pero doon natin siya babanggit. Exclusive. May dapat abangan kay Shelaine.
1: Wow.
0: Dahil parang ang balita ko ata, siya ay nagtitraining ngayon para sa kanyang paparating na ano, na single.
1: Wow.
0: Ano to, original o cover songs o revival ba ang gagawin mo, Shelaine?
14: Original po.
0: Original. O, pero kung kapag nagkakantahan kayo, ano yung madalas na sinasample-sample mo?
14: Yung mga pangmataasan po.
0: Yung pangmataasan.
1: Ah, ganun.
0: Pwede ba kaming humingi ng sample sa'yo ngayon? O, ganito ha. Sa mga nanonood sa YouTube channel po ng DZMM, pag kumanta po si Shelaine, sigurado pong mawawala yung audio doon. Kaya kung ako po sa inyo, yes, lumipat kayo ngayon sa inyong mga telebisyon, sa DZMM Teleradio, Channel 26 sa Sky Cable, o kaya naman buksan ng radyo, itutok sa 630 kHz sa inyong AM band. Kasi baka makopyright. Ano yung pwede mong kantahin para sa ating mga kapamilya at kaserbisyo?
1: Ano paborito mong kinakanta? Yung tipong pag kinanta mo yan, hindi nyo makakalimutan si Shelaine. Ano, LSS kayo. Tulog na kayo, kumakanta pa rin kayo. Ganon, sa alaala. Anong kanta yan?
14: Ito na lang po yung... At ang hirap na lang po.
0: Ay, Angeline Quinto.
1: Ang hirap niyan. At ang hirap niyan. Yes. At ang hirap niyan.
0: Yun ang title.
1: Ah, talaga. Oh. Yun pala
0: yan. Yan, oo.
1: At ang hirap niyan.
14: Try ko lang po.
0: Kahit dahan-dahan lang. Go. No pressure. Isipin mo, million-million lang naman ang nanonood at nakikinig sa teleradyo. Ayan, Gabe. Please welcome the new... Ayan, o diba? The new online superstar,
1: yan.
0: Shelaine Yakes.
1: Wow.
0: Yes.
14: Go na po. Naglalag...
0: Ay, tawa.
14: Okay, ulitin ko. Naglalag...

0: Panama.
1: Sorry, Papa. Akala ko bagong bago, pero alam mo yun, talagang parang merong ano eh, tinatagong vocal na very powerful sa diaphragm ng gagaling.
0: Correct. Oh. Akong si Shelyn, ang talent niya ay pagkanta. Kusuke-san, ano naman ang talent mo?
2: Sayaw.
0: Sayaw.
2: Eat my banana.
1: What? Ganun yung sayaw niya. Ganun yung sayaw niya.
2: Oh. Kundi, ten ten ten.
3: TikTok lang po.
1: Oo.
0: Parang naka-live lang tayo sa TikTok ha. Nasa TV po tayo at buong mundo nanonood sa atin.
1: Hindi may ganun kasi kata talaga. Eat.
0: Tsaka alam mo, doon minamahal si Shelyn tsaka si Kosuke kasi napaka-natural nila, di ba? What you see is what you get. Ganun sila kakalug eh, di ba? Ganun very. Ganyan yung mga gusto ng mga netizens. Kaya I'm sure nagsisigaw at nagtatawanan sila online ngayon.
1: Super! Papaawin.
0: Ano naman tayo? Ano naman ang ano mo, di? Ang iyong ano, talent. Oo, bukod sa pagsasaya, marunong ka rin ba kumanta?
3: Hindi po eh.
0: Anong masasabi mo sa pagkanta ni Mi? Mi?
3: Magaling po.
0: Okay, magaling daw. Talaga. Yun naman. Wait, sa mga mamshi at papshi na nanonood ngayon, teka muna, kababata ng mga ito, bakit Mi at Di ang tawagan nila? Ganun. Kailangan ipaalam natin sa mga magulang na nanonood ngayon. O bakit nga bala, Mi? Kanin nang galing yung Mi at kanin galing yung Di? Sinakaisip
2: niya? Kasi po, di ba po, syempre po, love team po kami. Sobrang dami po naming napapasayang mga bata. Alim na alim sa amin lahat ng kabataan. Mm-mm. So dahil po doon, yung mga bata, parang kami na po yung parents nila. Kaya tinawag po nila kami na Mi at Di.
0: Ah, so sa fans yan nang galing. Yung mga nanonood sa inyo, ano?
3: Sana lang po kami tinawag na Mi at Di.
0: Oh, buti na lang, ano, ko Shelyn from Kosuke tsaka Shelyn ang hindi pinagsama yung Di tsaka Mi, ang Demi.
2: Hindi! Iba yun.
0: Mamaya, so, ang Demi. Ganun. Ah, hindi.
1: At saka syempre, Papa Awel, recently, di ba, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon mag-host nung launch ng Manix Management.
0: Wow.
1: Eh, ano na yung mga plans sa inyo? Ano na nangyayari? Anong update para malaman na kanina si Sir Manix pala, malaki ang kanyang pasasalamat sa DZMM sa Alam na Dis. Sabi niya kasi, right after nung naging guesting ni mas lalo daw nakilala ang Manix Fam at yung ibang mga artista nila sa Manix Management.
0: Hinahanap na rin.
1: Totoo. Kumbaga. So, Shelyn at saka Kosuke, ano yung mga dapat abangan sa inyo bukod sa kayo nag-dance class ngayon, voice lesson?
3: Mga teleserye po.
1: Wow, may gagawa kayong mga micro-drama series. Yes.
3: Pa-practice na po kami.
1: May mga acting workshop na rin kayo.
2: Opo.
0: Yes.
1: Ano yung mga natutunan nyo na sa acting workshop?
3: Magkabisado po ng script.
1: Yes, napaka-importante niyan. Magkabisado ng script. Ano pa?
2: Then, wag po lalaruin yung ano. Pagdating po ng acting talaga. Then,
0: pakilinaw, wag pong lalaruin yung ano.
1: Hindi
0: ano
1: yung role. Yung role. Yung character.
2: Yung, meron po kasing nagpa-practice, hindi po nila siniseryoso. So, tayo, pag nagpa-practice tayo, seryosohin po natin. Bigyan natin siya ng feelings para mas mukhang maganda.
1: Sige nga, magpa-sample tayo.
0: Kasi sabi mo na, practice din naman eh.
1: Direct, di ba ginagawa natin talaga to.
0: Sa mga kahit yung may mga pelikula-pelikula dito, kayong dalawa, kunwari, happy muna. Di ba mga ganun? Happy, sad, mga ganyan. Yung mga yes acting na tinatawag, ganun.
1: Para ano muna? Happy, sad muna. Titingnan natin. Tapos magbigay tayo ng ano, ng parang script papaawal. Sila na bahala impromptu, pero that actingan.
0: Correct. Ganun. Okay. So, matagal kayong hindi nagkikita. Mga ano, 2 minutes, hindi kayo nagkikita. Pero miss na miss nyo ng isa't isa. Ganun pa lang. Alam mo yung 2 minutes is parang forever. Ganun. Yung sandali lang nalinga. Tapos ngayon na lang ulit nagkita. So magtatama ang inyong mga paningin. Ganun. Tapos tsaka kayo maglilita. Saan ka nang galing? Hinahanap-hanap kita. Tapos sundan nyo na yun. Okay, yung ready?
1: Parang unang isa, sasabihin, ikaw magkatanong, saan ka nang galing? Hinahanap-hanap kita.
0: Ganun.
1: Tapos best of paalala, bawal po ang mga language na mga mura. Kailangan po, wholesome.
0: Correct. Tsaka last na yung banana, ha? Kanina, ha?
1: Okay. Ganun, ha? Kunyari, Shelyn, ano, parang pagod na pagod, busy, tapos ang dahil mong ginawa, parang ganun. Tapos yung pala ang ginagawa mo, parang ano, may inaasikaso ka para kay Kosuke.
0: Correct.
1: So, pagdating ni Kosuke, saan ka nang galing?
0: Ganun.
1: Kaya na kita hinahatulutuhan niya na yan. Okay, tingin sa camera.
0: Lights!
1: Camera! Action!
3: Saan nang galing? Kanina pa kita hinahanap.
2: Ha? Kanina mo pa ako hinahanap? 2 minutes pa lang naman akong nawawala sa'yo. Grabe ka naman.
3: 2 minutes? Alam mo naman, napakahaba na ng 2 minutes sa akin eh.
2: Huh? Napakahaba na ng 2 minutes sa'yo? Ganyan po ba talaga ako kamahal?
3: Oo.
2: Grabe ka. Alam mo, yung mga nararanasan ko sa'yo, hindi na kita ipagpapulit. Grabe ka. Alam mo, mahal na mahal kita. Kaya nga, alam mo ba? Kaya lang naman ako nawala ng 2 minutes. Inisip ko kasi, kung ikaw ba talaga yung mamahalin ko, pero naisip ko, ikaw talaga yung gusto kong mahalin. Alam mo kung bakit? Kasi 2 minutes pa lang hinahanap mo na ako. Sinong lalaki maghahanap na 2 minutes ako pa lang? Sobrang okay, di ba wala? Ikaw lang.
3: Ako lang.
0: Oh! Ay, galing! Naka 2 minutes din sila dun, ha? Explosion na yun, ha? Umeksakwa ng 9:55.
4: Totoo.
0: Di ba naman? Ang galing naman. Ayun, tawag na improvisation. Yung bibigyan lang kayo ng sitwasyon, magagawa nyo na kagad. Di ba naman? Ganyan ang gawa nun sa, ano, sa Batang Quiapo tsaka sa Sigabaw ni Coco Martin. Ganun na sila, 'di ba naman? Kaya congratulations. I'm sure yung mga producers na nanonood ngayon, may potential, pwedeng-pwede, 'di ba? Yung gagawin niyo ba na series na parang kaabang-bang, parang mga virtual series 'yan sa cellphone ganyan?
2: Opo.
3: Kahit saan po pwede niya po siya mapanood.
0: Talaga? Naku,
2: at abangan po nila kasi sobrang nakakakilig.
3: Ganun.
0: Oh, ngayon pa lang kinikilig na si Shelaine. Parang mas kinikilig si Shelaine kaysa kay Cosplay.
4: Ah?
0: Bakit
2: hindi,
0: gano'n?
2: Hindi lang po ito kilig. Sobrang saya ko rin po.
0: Wow.
1: Ayan, speaking of, bakit sobrang saya? Kasi siya papaawil. First time sa kanila ang pumunta sa mga radio stations, yeah, sa ABS-CBN, sa booth natin. Bakit nararamdaman nyo ngayon to na, syempre, andito na kayo?
2: Sobrang saya po kasi, syempre, pinapangarap lang namin. Tapos nandito ka na, ang daming gusto. Ang daming gustong nangangarap. Tapos kami po nandito na. Then, hindi po namin sasayangin lahat ng mga opportunity po na dumadating sa amin ngayon. Mm. Mas gagalingan pa po namin lalo.
0: Very nice.
2: Naman. At syempre din po, kaya masaya rin po ako kasi kasama ko po yung kapartner ko po.
0: Wow! Kita mo naman. Ito, ako personal na tanong to, ha? Ganyan-ganyan. Na parang interest dato ako sa mga batang kinakikiligan na ganyan. Meron na ba kayo naging gift sa isa't isa?
3: Simple.
0: Ah, talaga? Ah, yung, ayan, sige. Anong naibigay mo kasukasan kay ano, Shelaine? Shelaine, ano naman nabigay mo sa kanya?
3: Stop toy po.
0: Ay, hininto na. Ang gando na lang, stop toy.
1: Ay, hindi. Ay, hindi. Ano? Hindi staff.
0: Ano, staff toy?
1: Bear, ganyan.
0: Ah, anong staff toy ang nabigay mo?
3: Ano? Bear na may dinosaur sa ulo.
0: Ah, wow! Saan ka naman nakakita no? Unique yun na bear na may dinosaur sa ulo. O, Shelaine, ano naman ang binigay mo?
2: Ganun din po yung akin eh. Stop
0: ano to? Buy one, take one?
2: Hindi po. Pero iba naman po siya. Oh, iba naman po. Ganun po kasi kami dalawa. Hmm. Nagbibilihan po kami lagi ng ano, stop toys.
0: Ay, nakakatawa. That's so sweet. Alam niyo yun. Dadalhin niyo yun. Maraming salamat. Invite niyo siyempre ang inyong mga fans. At ngayon, mas nadagdagan pa dahil kinaaliwan kayo dito sa DZMM. Pati mga social media accounts ninyo, please promote. Ako si Ke.
3: So guys, ako nga pala si Kosuke Umemoto. Follow nyo na nga pala yung TikTok account ko na Kosuke Umemoto tsaka indap.kosuke2.
0: Tsaka diba, million followers na yan eh, diba? O, sabi, share mo, ilan ba yung mga followers na niyan?
3: Ano po? 1.6 po.
0: Oy, ganun lang naman. 1.6 million lang naman,
1: si
0: di ba?
1: Shelaine.
0: I'm still counting. Shelaine.
2: Hi guys! This is your face card favorito, Shelaine Yikes! Hi guys! Follow nyo po ako sa my TikTok account ko. This is Shelaine Yikes. Meron lang naman po akong 2.9 million followers. And 116 million likes.
0: Oh, wow. Diba? Naku, buti na lang wala ako nasabi. Kung hindi, lagot na sa akin. Shelaine. Diyos ko, pasasabugin mo pa yung trabaho ko dito.
1: Totoo.
0: Thank you very much, ko, Shelaine.
1: Papa A, ako nga may gusto kong i-suggest. Kung ako sa'yo, Papa A, pag sa mga may event ka, di ba nagdedirect ka? O kaya ikaw mismo mag-direct ng parang mini-series nila.
0: Yes.
1: Bongga yan.
0: Very nice. Yes. Saka ano, patok na patok sa mga bata. Ikot natin sa mga eskwela. Han.
1: Yes.
0: Ganun, maging ambassador
1: but
0: kayo
1: ng
0: ano, responsible.
1: Ba't hindi, mama, nanonood lagi.
0: Go!
1: Ayan.
0: Shelaine, ikaw muna. Batiin mo yung mama.
2: Hi po kay mama, kay Joanne Cabaltera at sa tatay kong kalbo.
1: Yeah.
2: I love... Opo, Love na love ko po kayo. Thank you sa pagsuporta ninyo. Kanina pa po sila nanonood sa TV. Inaabangan po nila kami. Yeah. Then kanina naiyak po sila sa may last po ano namin. So ayun, thank you po sa inyong lahat. Lalo na po sa supporter ng Koshy Lane. Love na love ko po kayong lahat.
1: Koshy Lane, yeah. Worldwide. Oh, Koske.
3: Hi guys, ay sa mga taga Bulacan dyan. Lalo-lalo na sa tito ko sa Bulacan. Tsaka sa mama ko na nasa Japan. And sa mga nagsupport ang fans ng Koshy Lane. Yan lang.
1: Nagbibenta yung mama niya. So, hindi na nakapagbenta kasi nasa Japan na.
3: Hindi, dun, ano po. Na
1: Siniship na lang. Nagbibenta ng mga ano, charms, ay, crystals. Wow. Yeah. Si Miss Catherine Umemoto. Yeah.
0: Ayun. Diba, nakakatuwa. No? Eh, congratulations sa inyo, ha? At magpatuloy kayo sa magandang pagpapasaya ninyo na maraming kabataan at turuan nyo sila maging responsible. Good vibes lang. Diba naman? Thank you, Koshalin!
3: Thank you po.
0: God bless. Ako, nakakatuwa naman itong mga batang ito. Parang gusto mo silang iuwi, diba? Sa sobrang katuwaan. Naku, maraming maraming salamat po mga kapamilya. Abangan nyo po mga programa po namin ni Mama Jai, ha, ngayong weekend. Ako po ay travel ni Awel 3 o'clock to 4:30 bago po mag TV Patrol weekend.
1: Ako naman 12 noon to 1:30 PM para sa Bongga Ka Jai sa Sunday. At syempre araw-araw po ang Alam na This 9 PM to 10 PM kasama aking partner Papa Awel pa. Syempre gusto ko kayong imbitahan, nirelease na yung aming guest sa SB Girl sa Etihad Arena dyan sa United Arab Emirates sa Abu Dhabi. Si Poppert, mga kasama bilang special guest. At syempre, ito po ay gaganapin sa August 8, mga kapamilya. Kita-kits po tayo riyan.
0: Ah, dyan na nga po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
1: Coming nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita sa mundo ng mga artista.
0: Ako po ang inyong ever-lovable Papa Awel Paz.
1: Ako naman ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Susunod na po, Love Connect. Kasama po si DJ Kim Chorva. At sumabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
1: Yay! Yeah.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:03.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: magandang gabi sa lahat po ng mga kapamilya nating nakikinig at nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Welcome po sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po muna ang inyong makakasama, ang chinitang Chica Dora, Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, it's 10:08. Diba? Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Mantakin nyo yun. This is the last day of this month, diba? July 31, 2026. And it's Friday, tapos payday pa, diba? Parang ang daming nangyayari. And for sure, yung mga kapamilya natin, on the way na talaga sila, hahabol pa para sa huling bira, diba? Para sa mga magpa-party this night. Oy, grabe yun. Yung iba eh talagang magkakaroon lang na mga little coffee talk. Wow, yun yung mga ano ngayon eh, mga uso sa mga Gen Zs, 'di ba? Yung kahit coffee lang, magdamag, 'di ba? Naghahanap sila ng 24/7 na cafe shop or di kaya naman na pupunta sa kanilang mga probinsya, umuwi na ang mga kapamilya natin because after the long week, 'di ba? Parang deserve naman nilang bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay. And syempre, binabati natin ng maganda-magandang gabi rin bukod sa mga pauwi na sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga tahanan. Abay, syempre, batiin din natin yung mga nagsusumikap, ayan, kumakayod para sa kanilang pamilya, diba? Yung mga breadwinners out there, good evening po. And once again, good evening sa mga chuper. Hindi pwedeng makalimutan natin yan. Ay, diba, kagwapo at talagang kebabango yan sa gabing ito. Ready na yan. Ready na yan kumota para pag-uwi sa kanilang mga misis. Mga misis, ang dami, DJ Kim. Para pag-uwi sa kanilang misis, ayan. Eh, syempre, meron silang maihahandog, maibibigay, diba? And of course, maganda gabi rin sa lahat ng mga security guards na gising na at gising pa sa mga oras na ito. Maganda gabi po sa inyong lahat. At gayon din sa mga nakikinig at nanonood ng mga OFWs po natin, maraming salamat po at kami po ang pinili ninyong makasama ngayong gabi. And of course, eto na nga, alam ko naman nga, inaabangan, inaantay ninyo ang ating question of the night. Ang ating question of the night, mga kapamilya. Nako, eto na po, shout out sa mga married couple out there para sa inyo ito. Kailangan ba talagang meron personal space kahit mag-asawa na kayo? Again, ang question of the night natin, kailangan bang meron pa rin personal space kahit mag-asawa na kayo? Ipadala nyo po yan sa ating DZMM text line and Viber line, 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. At syempre, kung gusto nyo lamang ikwento yan, ibahagi yan on air, live na live sa programang Love Connect, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa numerong 8924-4101-5671-5672-5673. Oras natin mga kapamilya, it's 10:11. Sabi nga nila, diba, ang pagmamahal, hindi yan tungkol sa pag-aari, kundi sa pagpili ninyo sa isa't isa, araw-araw. Diba may mga na we witness tayo, may mga naririnig, nababasa, mga articles, diba, online, na kapag ikaw ay pamilyado na, kumaga, ikaw ay may asawa na, minsan nasasabi talaga nila na hindi naman araw-araw eh maganda ang kumbaga magandang araw, hindi araw-araw eh kumbaga kamahal-mahal ang isang tao, talaga minsan maiinis, mababagot, mayayamot ka, parang may mga certain traits ka na makikita na parang off, 'di ba, para sa partner mo. Pero the point is mahal mo siya despite of those traits, 'di ba, that you've seen, you've observed. And ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, saan nga ba natatapos ang pagiging malapit at saan nagsisimula ang pangangailangan ng personal space? Kailangan ba laging magkasama kayo, lalo na't mag-asawa kayo? Or, laging, kailangan lagi kayong magka-chat? Minuminuto, oras-oras, mag-updates? At alam ba, dapat kailangan ng partner ninyo ang bawat galaw, kilos ninyo? Or, normal lang din na bigyan sila ng oras para sa sarili nila, sa pamilya nila, sa mga kaibigan nila, at syempre, bukod dun sa mga nabanggit natin, para sa mga personal na interest na meron sila. May mga taong naniniwalang kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong lagi siyang kasama. Agree ba kayo doon, mga kapamilya? Para may mga tumatango, may mga napapailing na lang. Kasi syempre, baka naiisip nila na pag lagi kayo magkasama, hindi kaya magkasawaan kayo? Di ba? Baka sa sobrang boring ninyo, lagi na nga kayong magkasama eh, baka maghanap na lang din ng away ang isa't isa sa inyo. May iba namang naniniwalang mas tumitibay ang relasyon kapag binibigyan nyo ng pagkakataong huminga at syempre mag-grow ang partner ninyo by him or herself. Kaya ang tanong dito, mga kapamilya, hanggang saan nga ba ang personal space nang hindi naaapektuhan ang pagiging closeness, yung tiwala ninyo sa isa't isa, pagmamahalan na meron kayo sa inyong relasyon? Kaya naman, mga kapamilya, ngayong gabi sa programang Love Connect, aalamin natin kung bakit mahalaga nga ba ang personal space. Kailan ba masasabi nating healthy ang relationship? Or kailan ba ito nagiging toxic or nagiging rason kung bakit nahahantong sa hiwalayan? Kaya naman, mga kapamilya, ihandaan ninyo na po ang inyong mga telepono kung gusto niyo pong mag-share, makisagot sa ating question of the night. Kung ikaw ay nakaka-relate ngayong gabi, i-message nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Huwag nyo lamang pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at lokasyon. At syempre, huwag nyo rin po kalimutan kung gusto nyo nga may makakausap on air, gusto nyo i-chika yan sa atin for tonight, live na live dito sa programang Love Connect, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating hotlines 8924-4101-5671-5672-5673. Kailangan nga ba talaga ng personal space, lalo na kapag mag-asawa na kayo? Yung iba tumatango. Kailangan na kailangan yan, DJ Kim. Dahil parang hindi ako makakahinga sa isang relasyon kapag hindi niya ako napagbigyan. Diba? Kung ikaw napagbibigyan, dapat siya rin. Diba? Kailangan tanggapin mo yun. Kasi minsan napapansin ko, ha, sa mag-asawa, minsan, let's give them ano eh, let's give the, yung mga kalalakihan, the floor, diba? Na, ay, DJ Kim, kapag ano, kasi provider ako, natakot na rin kasi akong ano eh, lumabas kapag niyayaya ako na kaibigan ko, baka kasi mahusgahan ako na ano po ako, pabaya akong ama, pabaya akong asawa. But, magiging ganon ka lang kapag ginawa mo talaga, kapag wala akong ginagawa sa family mo. Eh ano ba naman yung simpleng aya lang ng long-time friend mo to catch up? Pag ba kasama mo ang tropa mo, ang kaibigan mo, ibig sabihin nun, may bad influence ba sila? May mga bagay ka bang nagagawa kapag sila lang yung kasama mo na hindi ka nais-nais? That's the real question eh, di ba? And kung wala naman, kung maganda naman ang intention ninyo, kung wala naman kaibang masamang gagawin, then go for it. Huwag niyong ipagkait yung time ninyo para sa sarili ninyo. And I know how really exhausting it is, lalo na kapag ikaw ay isang provider din. And sa mga kababaihan din, ganun din naman sa mga nanay out there, huwag nyo rin kalimutan na mag-ayos, na alagaan ninyo ang sarili ninyo. Kung niyaya kayo ng mga kumare ninyo to eat out, diba? Have dinner with them or lunch with them, diba? Go! Hindi porket isa ka ng ina eh, kumbaga, ano ka, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Diba? It's really important na may mga personal interest pa rin kayong ginagawa. Mapababae man yan, mapalalaki man yan. And even if you are in a relationship na mag-asawa na kayo. Diba? Pag mag-asawa na kayo, may mga bagay lang talagang kailangan yung maging responsable. At lagi nyong iisipin, doble yan, hindi lang triple. Pwedeng, hindi lang twice, thrice, but how many times yung mga actions and yung mga decisions ninyo in life. Kaya naman, sa gabing ito, mga kapamilya, sasagutin natin ang katanungan, kailangan ba talaga na may personal space kahit na mag-asawa na kayo? Aabangan natin ang inyong mga komento at mga kasagutan. Sa pagbabalik po yan ng programang Love Connect. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churvaa. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio Oras 1018.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Sonic.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

At nagbabalik po ang programang Love Connect sa oras na 10:30 ng gabi. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churba. At ito na nga mga kapamilya, for sure, ang ilan sa inyo gustong-gusto nang marinig ang kasagutan ninyo para sa tanong na kailan ba merong, kailangan ba talagang may personal space kahit na mag-asawa na kayo? Kaya naman sa mga gusto pa pong humabol, ipadala nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Huwag nyo pong kalimutan ang inyong pangalan at lokasyon, or pwede po kayong tumawag sa ating hotline 8924-4101, 5671-5672, or 5673. At ito na nga, basahin muna natin ang ilang mga kasagutan ng ating mga kapamilya. Si Jose ng Marikina. Ako po, DJ Kim, para sa akin,

isip ng mga kapamilya natin. Yung tipong kahit lagi kayo magkasama, kailangan sa akin ka lang. Sa akin lang yung attention mo. Dito ka lang, di ba? May ganun na parang masasakal talaga yung partner mo. But, kung sa case naman ni Jose, baka naman kahit na magkasama sila, they can still do things that they make their relationship stronger, 'di ba? If parehas silang player, 'di ba? Naglalaro sila, 'di ba? Yun yung mga bonding kahit na magkasama sila, parang they still do what they love, like yung mga hobbies nila. It depends naman eh, for as long as you still find happiness doon sa ginagawa ninyo. At hindi nga nakakasakal. And we have here naman si Edgar ng Naga City. Good evening po sa lahat ng mga taga Naga. Sa akin po, DJ Kim, hindi na ganun kahalaga ang personal space. Mas gusto ko po yung lagi kaming nagkukwentuhan, sabay gumagawa ng mga bagay. Mas nararamdaman ko kasi ang pagmamahal kapag present palagi ang asawa ko. So it still matters depending ano bang klaseng love language yung meron kayo. Diba? Yung love language na gusto ninyong ma-receive and gusto rin ma-receive ng partner ninyo. And that's okay. That's totally fine. Diba? And kung pares kayo ng love language na quality time, diba? Pares kayong physical touch, so words of affirmation yung love language, gift-giving, acts of service, then walang problema. And we have here naman si Maymay ng Pasig. Sa kanya, ito naman. Kakaiba naman ang kanyang point of view. Para sa akin, DJ Kim, oo. Importante pa rin ang personal space kahit mag-asawa na. Hindi ibig sabihin na may tinatago ka kapag gusto mong magkaroon ng sarili mong oras. Mas nagiging magaan ang samahan kapag may balance ito. And agree naman yung ilan sa mga kapamilya natin doon sa case ni Maymay. And depende rin naman yan again sa relationship na meron kayo. And if you think na mag-work pa rin naman yung relationship nyo even though you have your own personal space, then that's totally fine. And dahil na pag-uusapan na nga natin itong personal space, kani-kanina pa, ano ba talaga ang ibig sabihin ng personal space, DJ Kim? Gaano ba talaga kahalaga yung personal space sa isang relasyon, lalo na sa mag-asawa? Well, ang personal space, mga kapamilya, hindi siya nangangahulugan na kailangan mong ilayo, i-detach yung sarili mo doon sa partner mo, okay? Hindi ganun po ang ibig sabihin nun. Ito yung pagbibigay ng oras at ng kalayaan na gawin yung mga bagay na gustong gawin ng partner ninyo para mag-grow siya. Okay? Hindi ito yung time para mag-aksaya siya ng panahon, mag-explore ng iba, ng makipag-entertain sa ibang tao. Hindi ganun yon. Okay? Ito yung way niya para kahit papaano, hindi siya nawawala sa identity niya. Nakilala niyo siya, for example, okay? Ito yung pinaka-best example. Kung ikaw, meron kang karelasyon, di ba? Mag-asawa na kayo, and then yung karelasyon ninyo, it's a basketball player, di ba? And then na-meet niyo siya, player na siya, di ba? Or volleyball player siya. And then, umabot sa point na mag-asawa na kayo, nag-jowa na kayo, biglang babawalan mo siyang maglaro, di ba? Parang, nakakaano yun na, parang, nakilala mo ko nang ganito ako, and then, you want me to change the whole me, 'di ba? Eh kung doon din siya nakakahanap ng time para maging masaya, mag-grow, makapag-isip, makapag socialized with other people, 'di ba? Para kahit papaano nakaka-relieve ng stress kung meron mang stress na napagdadaanan, 'di ba? And for sure, kahit naman sino, especially if you're working, 'di ba? May mga iba't iba tayong levels of how we manage our the stress that we have, right? And pwede rin yung personal space na tinutukoy natin aside from personal hobby and personal interest, ito yung pwedeng oras to spend with their families, yung kanilang family, 'di ba? Syempre nakilala mo yung partner mo, yung asawa mo, 'di ba? Na merong kinalakihan, 'di ba? And yun yung time para makipag communicate, 'di ba? With their loved ones as well, 'di ba? And also pwede rin makipag mingle

0: or makipag communicate, socialized with their friends, with their colleagues, 'di ba? Kasi nga again, doon sa mga nabanggit natin, through the help of their friends, their colleagues, their families, yun nakapag-build ng kung sino siya, ng makilala mo siya. Diba? And it's really, really important. Diba? Kaya nga, diba, may sinasabi tayo, kailangan yung environment ng taong kalalakihan niya, diba, yung mga bata ngayon palang pinapastol na natin. Diba? Para paglaki nila, eh, lumaki silang may takot sa Diyos, diba? Disciplined, responsible. Same goes with pagbibigay ng personal space doon sa taong yun. Kasi nga, again, that makes them who they are right now, diba? Yun yung nakaka-build at nakakatulong para mag-grow pa sila individually. So, yan yung kahalagahan ng personal space na tinutukoy natin. Diba? So, even though you are in a relationship na married na kayo, still need time, diba? But again, it depends on how you handle your relationship. Eh, baka naman parehas kayong introvert or extrovert. Depende kung paano kayo makipag-socialized with other people and with your partner as well. And eto lang ha, reminder lang din sa mga kapamilya natin na yung personal space, diba, na tinutukoy natin, it's not to destruct or para ma-damage yung relasyon na meron kayo, okay? And hindi rin sukatan, mga kapamilya, na lagi kayo magkasama. Pag lagi ba kayo magkasama, sure ka bang di kanyang lulukohin? Sure ka ba na pag lagi kayo magkasama, eh, alam na alam at kilalang kilala nyo na ang isa't isa? Di ba may mga bagay pa rin naman kayong nadidiscover na lang? So, may mga couples din kasi na halos 24/7 na silang magkasama, di ba, magkausap, pero anong nangyayari? Di ba, nagkakaroon pa rin ng problema, ng conflict, and it's very normal. Habang yung iba naman kasi, kahit hindi sila 24/7 na magkausap, magkasama, kahit na LDR sila, bihira lang sila magkita, still, matatag yung relationship nila. Ang mahalaga kasi dyan, mga kapamilya, no? Kailangan i-make sure natin, sa bawat oras, sa bawat araw na magkasama kayo, you need to make sure na quality time yung meron kayo. Baka naman magkasama nga kayo, pero pares lang naman kayo nagpo-phone. Diba? So, nasan yung essence doon na magsama kayo, pero ano nangyayari? Anong bonding, diba? Anong bonding ninyo? Diba? Or, yung mga pinag-uusapan nyo ba? Pwede yan tungkol sa inyong mga future, sa goals in life, diba? Baka naman mamaya, yung minaritas nyo lang or chinika nyo lang yung mga issue na meron din kayo sa opisina, and then, or meron kayo sa friend ninyo, or mga kilala nyo, mga kapitbahay ninyo. It's really important yung quality over quantity, 'di ba? And I do believe talaga na sa isang relationship, kailangan niyo pa rin ng tiwala at respeto sa isa't isa. And that's also the key for you to have a good relationship, 'di ba? So ikaw ba, kapamilya na nakikinig ngayon, sa oras na 10:41, baka may gusto kang i-share, ibahagi sa atin live, on air. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, 5671, 5672, or 5673. Kaya naman sagutin na natin ang tawag mula sa Bataan na si Erickson. Good evening, Erickson!
1: Hello!
0: Good evening! Bumati ka muna sa ating mga kapamilya na nanonood at nakikinig ngayon.
1: Binabati ko lahat ng mga nakikinig sa BCMN at sa mga nanonood. Sa mga nakakilala ko, sa mga Dadalbong, hindi ka, yung aking may bahay na si Jennifer, at lahat-lahat ng mga nakikinig.
0: Iyon. At speaking of, dahil nabanggit mo na ang iyong pinakamamahal, ikaw ba, Erickson, naniniwala ka ba na kailangan pa rin ng personal space kahit na mag-asawa na kayo?
1: Opo. Kasi kailangan po na may bigyan pa rin ng pagkakataon na kung kailangan nga talaga ng space o para makapag-isip-isip.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Ay ibibigay ko po sa kanya yun.
0: At same din sa'yo.
1: Para po sa amin. Kasi sa amin pong dalawa, mm-hmm. sa aming mag-asawa, may mga time din na sa talagang na palabang kailangan talaga ng mayroon din kasi yung hindi kailang bibigay ng space o yung naman sa tao dahil hindi naman makakapag-isip ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung mayroon kung bibigyan naman siya ng space o pagkakataong mag-isip-isip, malalaman niya kung tama ba o mali yung ano, kasi minsan may mga pagkakataon po kami, may mga pagkakataon na tatalo po kami.
0: Mm-hmm.
1: O mayroon din po kasi yung magkabangga po ng init ng ulo. Kasi kailangan yes. talaga yung isa man lang sa amin ay mapag-isipan mabuti yung nangyayari. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na yun ay masaya eh, o happy yung ano namin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po.
0: Yes, totoo naman yan. I agree with you, Erickson. Kailangan niyo talaga ng time para makapag-isip kayo, di ba? Yung mga gusto ninyong gawin. And also, para hindi mawala yung identity ninyo. Kasi syempre, nakilala niyo ang isa't isa na may mga sarili na kayong interest, di ba? May mga sarili kayong ginagawa. Ikaw ba, Erickson? Ano ba yung kinahihiligan mong gawin kapag mag-isa ka, di ba? Or pwedeng nakikibanding ka sa mga tropa mo, di ba? Naglalaro kayo. Ano yung ginagawa mo kapag may personal time ka?
1: Ako po, yung sa akin po,
0: mm-hmm.
1: May mga pagkakataon na nag-isip-isip ako. O may mga pagkakataon na iniisip ko kung mayroon ba akong nagagawang nagkakaman sa asawa ko o tama ba yung nasabi ko sa kanya o mali.
0: Mm-hmm.
1: Pagka naman mali yung napagtanto kung mayroon akong nagawang pagkakamali, eh talaga pong hinihingi ko po yun ang tawad at talagang sinisita ko na mag-aayos po kami. O kaya may mga pagkakataon din po na nakikibagbanding din ako sa mga friends ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi sila busy, ganun.
0: Mm-hmm. Totoo
1: yun
0: naman.
1: Yun po, atikin.
0: Yan. Maraming salamat, Erickson, sa pagbahagi ng iyong kasagutan. And of course, we really feel that you really love your partner talaga, 'di ba? It's really important, sabi mo nga, na meron pa rin kayong personal space to do things, 'di ba, on your own, and para hindi kayo nawawala din sa sarili ninyo. And maraming salamat, Erickson. Baka may gusto ka pang batiin or i-request na kanta.
1: Binabati ko po si Coach B, si Vanessa.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, at saka po yung mga ibang announcer ng DCMM. Binabati ko rin po yung aking nagbahay, si Jennifer, ng aking heart patron. At yung songs na niyandog ko sa asawa ko ay yung Mahal Ka Sa Akin ni Pichibibala.
0: Mahal?
1: Mahal Ka Sa Akin.
0: Mahal Ka Sa Akin. Okay.
1: Opa.
0: Bye.
1: Pichi Ibarra po.
0: Bye, Richie Ibarra?
1: Pichi. Pichi Ibarra po.
0: Ayun. Pichi. Ayun. Huwag kang Tutsi Ibarra. Okay, ayun.
1: Opa.
0: Pasensya na, medyo mahina pandinig ni DJ K. Mahilig kasing makinig ng malakas na music eh. But anyways, okay. Maraming salamat, Erickson, mula pa sa Bataan. Kaya palakpakan natin to si Erickson, no? Talagang sa kanya, ni na-value niya yung personal space pa rin. Kasi nga, mahalaga yon sa isang relasyon. Kapag may sapat na personal space, nababawasan yung stress, yung pressure ninyo. At syempre, yung emotional exhaustion na meron kayo, yung nararamdaman ninyo. Ikaw ba naman, di ba, for the whole week, di ba, kung ikaw ay workaholic, sobrang focus mo, of course, to provide with your family, to provide para sa family mo. And this is one way for you para makapag-unwind. And nagkakaroon din ng pagkakataon ang bawat isa na makapag-recharge, diba? At gaya nga ng nabanggit ni Erickson, para makapag-isip-isip mulit, diba? And sa halip na maging dependent ka doon sa partner mo, eh, meron ka ring time para, alam mo yun, para matuto, maging masaya on your own, diba? Para yun, kumbaga may ititira ka pa rin talaga sa sarili mo. And naniniwala naman din talaga ako dun eh, that you really need to take care of your personal space and to love yourself, diba? How can you love other people if empty cup na meron ka, diba? So, how you will fill in the empty cup kung ikaw mismo empty rin, diba? So, again, mga kapamilya, it's really important. It's a reminder for us na huwag nating kalimutan yung sarili din natin. Kahit na tayo ay, kumbaga kahit kayo ay pamilyado na, may asawa na, but it doesn't give you the rights, okay? To, syempre, it doesn't give you the rights para ikaw ay magloko, alright? Sa oras na 10:49, mga kapamilya, ipiplay po natin ang request song ni Erickson mula pa sa Bataan, ang Mahal Ka Sa Akin by Tutsi Guevara.

0: Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, saktong 11:00 na.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Sa oras na 11:02, ikaw ba sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo, ikaw ba? Naniniwala ka ba na kailangan pa rin ng personal space kahit na may asawa ka na? Ipadala niyo na po yan sa ating Viber line na 0919-278-3000. Once again, it's 0919-278-3000. Or tumawag ka po ngayong gabi, mga kapamilya, sa numerong 8924-4101, 5671-5672, or 5673. At abangan natin ang inyong kasagutan sa mga gusto pa pong humabol. Pero ngayon, nabasahin muna natin ang ilang mga nag-comment at nagbigay kasagutan para sa ating question of the night. Mula naman sa Cebu, si Jerome. Sangayon ako na dapat may personal space pa rin, DJ Kim. May mga hobby at kaibigan pa rin kasi tayong hindi dapat iwanan. Pagkatapos mag-asawa, mas nagiging masaya ang pagsasama kapag pareho kayong masaya bilang individual. Totoo naman yan. Ang sarap kaya mamuhay ng, alam mo yun, at kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo nakakalimutan yung mga friends mo na iba rin yung naging samahan ninyo, di ba? Kumbaga lalo na kapag may childhood friend ka, di ba? And then, dapat mga kapamilya, open po tayo, di ba? For that kind of relationship na meron yung partner natin. And pakisamahan din po natin at syempre pangalagaan din natin yung mga taong yun kasi inaalagaan at pinapahalagahan ito ng inyong partner, di ba? Kung meron mang get together, bonding, di ba? Kung kasama ang may mga asawa ninyo, edi makipag kwentuhan ka with them, di ba? Wala namang problema. And kapag boys out or girls nights out, edi hayaan po natin ang bawat isa para nang sa gayon eh maka-release din sila ng stress na nararamdaman po nila. Of course, meron yan, di ba? May mga problema, may mga challenges, and I think it's a good way then to give a reward sa sarili mo sa pamamagitan ng reconnection with your friends, families, di ba? Relatives. At even sa mga katrabaho ninyo, di ba? Lalo na kung bihira lang naman kayo lumabas to get to know each other more, di ba? Lalo na kung hindi nyo pakakilalang isa't isa, di ba? At isang way din yan para makilala ninyo kung bakit ganito ang isang tao, hindi ba? So it's really important din to give them personal time, mga kapamilya, sa mga may asawa na dyan, di ba? And kahit na meron po kayo mga personal space, don't take it as an advantage, mga kapamilya. Baka mamaya iniisip nyo, okay, sige, kami-kami lang na mga boys, pwede kaming magsama ng mga ibang EA, baka yan yung mga naiisip ninyo. Ay, talagang mali yan, mga kapamilya. It depends din talaga sa circle of friends that you have, right? So, naniniwala din ako na ang personal space, binibigay yan kapag ka, kumbaga, lalo na kapag ka nafe-feel ninyo, na yung partner ninyo medyo matamlay, malungkot, 'di ba? Tatanungin niyo rin sila eh. Gusto mo bang, 'di ba? Gusto mo bang maglaro? 'Di ba? 'Di ba yung trending ngayon, gusto mo bang mag-pickleball? Ano, pickleball tayo or ano ba kasama friends mo? What do you like? 'Di ba? May mga ganun. So, may mga katanungan tayo na kailan ba nagiging sobra din yung pagbibigay ng personal space, 'di ba? So, ito na mga personal space. Nagiging sobra siya, mga kapamilya, kapag bihira na kayong mag-usap sa relasyon, sa karelasyon ninyo, sa partner ninyo, sa asawa ninyo. Hindi na kayo nagkikita ng walang malinaw na dahilan. Or pwedeng wala na kayong interes sa relasyon ninyo kapag magkasama kayo. Kasi nga parang masyado nyo namang na-enjoy na ang buhay ninyo ng kayo lang, ba? Diba? So medyo nakakalimutan nyo na na meron kang partner, may asawa ka, ba? Diba? Na kailangan mong pangalagaan, kailangan mong makipag-bonding, makipag-usap, ba? Diba? And hindi na nagiging healthy yung personal space na yun. kundi nagkakaroon na siya ng emotional distance. Yung sabi nga nila, ang sobra ay masama, ang kulang ay masama din. So, sakto lang, di ba? Nasa gitna ka lang. Mahalaga pa rin dapat may balance kayo. May kalayaan and at the same time, meron kayong commitment sa isa't isa. Kaya naman sa mga kapamilya natin na gustong humabol para magbigay ng komento, pwede niyo po yan ipadala sa ating numerong 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Or pwede po kayong tumawag sa ating hotline 8924-4101-5671-5672-5673. We have here Lynn, mula ito sa Davao City. Ayan, good evening po sa lahat ng mga taga-Davao. Hindi ako pabor, DJ Kim. Sobrang personal space. O, diba, napag-usapan natin yan. Kapag palaging may kanya-kanyang ginagawa, parang unti-unti ring lumalayo ang loob ninyo sa isa't isa. Which is true. Mas gusto ko pa rin yung madalas kayong magkasama. Pero syempre, at the same time, bukod sa madalas kayong magkasama, you let your partner then do their things, diba, that they love to do. Kailangan nyo lang din naman, ito ang hindi dapat mawawala. Yung boundaries, diba? Yung boundaries na tinatawag natin, magkakaiba po ang comfort level ng tao pagdating sa personal space na sinasabi natin. May gusto kasing, kumbaga may iba, gustong madalas na mag-update. Pwede rin yung iba, mas nasanay kasi sila na maging independent. Kaya mahalagang pag-usapan talaga kung ano ba ang inaasahan ninyo sa isa't isa. Di ba nga kapag bagong pasok sa eskwelahan, di ba kapag tatanungin ka ng teacher mo, what do you expect from this class? Or even doon sa trabaho ninyo, what do you expect from this work, di ba? So, same with your relationship that you have right now. So, kailangan ninyo alamin ano ba ang gusto ninyong mapuntahan dito sa relasyon na meron kayo, ano ba yung mga negotiable or non-negotiable pagdating sa relasyon na meron kayo. So, it's really important, 'di ba, na malinaw yung boundaries ninyo sa isa't isa. Yun ay para maiwasan ninyo yung hindi pagkakaintindihan at maging result siya ng sama ng loob ninyo. So yes, it's really important to know the boundaries, di ba? Aside from a fact na meron ka personal space, but at the same time, sa personal space na meron ka na, nabigyan ka ng partner mo, ano ba, hanggang saan ba yung limit nun? Ano ba yung boundaries nun? So it's really important, magkadikit pa rin yung personal space and yung boundaries, di ba? Sa isang relasyon. And yung personal space kasi hindi naman yan, it doesn't mean, kasi baka mamaya yung iniisip ng iba. Kaya ang sagot nila na, gusto ko pa rin lagi kaming magkasama kasi baka mamaya mawalan kami ng time to each other. Baka mamaya baka maging ko siya ng paghanap niya ng ibang tao, di ba? But personal space, hindi siya nagiging hadlang para sa intimacy na meron kayo sa relasyon ninyo, di ba? For your intimate relationship. Maraming couples yung natatakot na baka lumamig yung relasyon nila kapag nabigyan ng personal space yung kanilang partner, di ba? Ngunit sa katotohanan pala, di ba? In reality, mga kapamilya, ang tamang personal space, maaring mas magpalalim pa sa pagmamahalan ninyo. And I totally agree with that. Mas nagiging exciting yung pagkikita ninyo, di ba? Yung meron pa rin missing factor, yung namimiss nyo pa rin yung isa't isa, curious pa rin kayo sa isa't isa. Di ba, mas maganda siyang pakinggan, di ba? Yung ganun yung mamimiss ninyo, may gagawin siya, may team, okay, ba, team building, or merong silang vacation with their friends, di ba? Punta silang Boracay, or mag-iibang bansa sila, di ba? Parang, after that moment, mamimiss nyo sila eh. Ma-excite ka na dun yung excitement. Ibig sabihin, yung thrill, yung excitement ninyo, hindi nawawala sa relationship ninyo. Bagkos, mas nakakatulong pa siya para maging strong yung relationship na meron kayo, di ba? And mas magkakaroon kayo ng, kumbaga madadagdagan yung moment ninyo para makapagkwentuhan. Kasi syempre galing siya sa ibang dimension. Dimension? Dimension, DJ Kim. Ibang lugar. may iba siyang mga nakahalubilo, 'di ba? Meron siyang mga ibang nagawa, 'di ba? Pwedeng nagpunta sila sa somewhere, sa nagdagat sila, nag free diving, 'di ba? Parang hindi mo pa siya na-explore. So there's another thing for you to have stories to tell, 'di ba? May mga stories na mapapakinggan ka ulit sa kanya. So again, it's really really important yung may ganun pa ring factor. Hindi naman kasi ibig sabihin na may personal space siya eh magiging, again, magiging hadlang na siya sa intimate relationship that you have right now. 'Di ba? And ito yung masasabi nating one way for you to have a stronger relationship. So again, mga kapamilya, nakapag-isip-isip ka na ba sa mga oras na ito? Baka si mamaya hindi mo pa rin pinapayagan yung mister mo. Meron daw silang laro o bukas pa naman. O hindi naman ngayong gabi, iba rin naman, baka mamaya eh sa inyo lang naman, malapit lang naman sa inyo, 'di ba? Kung may mga clubhouse diyan sa inyo. Or bukas pa naman, payagan mo na. For sure matutuwa 'yan. Tapos iyano ka pa niya, yayakapin ka pa niya ng mahigpit. Tapos maririnig mo yung katagang, thank you, mahal. I love you so much. Diba? And ang gagawin pa niyan, masisibagan pa niyan. Magtrabaho, diba? Or baka mamaya matulungan ka pa niya sa mga household chores. It's something that nakakatuwa at talagang matatouch yung partner mo. At mafe-feel nila na, ay, deserve ko to. At deserve din ng asawa ko na gawin niya rin yung gusto niya. Yung biglang pag-uwi niya, biglang may pasalubong siya sa'yo, diba? Yung naiisip ka pa rin niya. And that's the kind of love relationship that we can call na nasa healthy relationship ka. So again, speaking of healthy relationship, sa healthy relationship, yun yung masasabi nating meron ka pa rin me time and meron ka pa rin we time. May sarili kang oras and at the same time, may oras ka para sa taong mahal mo. O baka ngayon pa lang, at least naliwanagan ka na, naliwanagan ka sa oras na ito. At baka mamaya, isa pala yan sa factor kung bakit nagtatampurut ang iyong partner sa'yo, ba? Diba? Dahil nga, medyo nakakalimutan mo na siyang bigyan ng personal space, ba? Diba? To do his or her things. So, it's time para payagan din naman siya. Hindi ba? Yun yung sikreto eh. Para magkaroon ka palalo ng mas matatag na relasyon. Yung balance, yung may me time ka and may we time ka. Hindi pa rin naman yan mawawala eh. Kumbaga mas mapapanatili pa nga yung closeness ninyo, yung communication ninyo, and yung intimacy na meron kayo sa isa't isa, di ba? And mahalaga pa rin na may me time bagkos ito yung nagbibigay sa iyo or it makes you grow pa individually, 'di ba? Mag-grow ka, healthy rin siya for your mental health, 'di ba? Mas makakapag-isip ka pa ng maayos and also it's one way for you to take care of yourself so that you can take care of others. At kapag pareho ninyong nare-respeto ang isa't isa at pareho kayong may personal time and also may time kayo to each other, mas nagiging matibay yung pundasyon ng relasyon ninyo. Kaya naman mga kapamilya, kung gusto mo pang humabol sa oras na ito sa pagbibigay ng komento or pagsagot sa ating question of the night, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 8924-4101-5671-5672-5673 or mag-text sa 0919-278-3000. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong pangalan at lokasyon. Oras natin, mga kapamilya, it's 11:15. Kaya naman, here's our love confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

At sa lahat po ng mga tagapakinig sa programang Love Connect sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako po ito. Itago niyo na lang sa pangalang Ryle. 25 years old. At may kasintahan akong tawagin na lang nating Irene. 3 taon na po kaming magkasintahan. Sa loob ng panahong iyon, masasabi kong naging masaya ako. Puno ng pagmamahalan, respeto, at lambingan ang aming pagsasama. Sa relasyon naming dalawa, masasabi kong naging mabait at pasensyoso akong boyfriend. Aminado rin po ako, DJ Kim, na hindi ako yung typical na boyfriend na seloso, mahigpit. Naniniwala kasi ako na kahit nasa isang relasyon na ang dalawang tao, mahalaga pa rin na mayroon silang kanya-kanyang pagkatao. Sariling oras at kalayaan bilang individual. Kamakailan lamang inapag-usapan namin ni Irene ang tungkol sa mga limitasyon at restriction sa aming relasyon. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko raw siya pinipigilan o pinagbabawalan kapag lumalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan o nakikipag-bonding sa kanyang mga katrabaho. Ipinaliwanag ko sa kanya na para sa akin, hindi nasusukat ang pagmamahal. Sa dami ng pinagbabawal o sa higpit ng pagbabantay. Kasi para sa akin, DJ Kim, ang pundasyon sa isang malusog na relasyon ay tiwala at respeto. Naniniwala po kasi ako na kung ang isang tao ay magdedesisyon, magtaksil, gagawin niya yun. Kahit gaano pa siya kahigpitan o bantayan. Kaya para sa akin, hindi ko kailangan hingi ng password ng kanyang mga social media accounts or alamin bawat minuto kung sino ang kanyang kausap o ano yung ginagawa niya. Kung tunay niya akong mahal at nilirespeto niya ako, hindi niya may isip na maghanap ng iba o makipag-usap sa ibang lalaki ng may romantic na intensyon. Ngunit ikinagulat ko ang naging reaksyon ni Irene. Sinabi niya na ang hindi ko raw pagsiselos o pag-iimbestiga sa kanyang ginagawa ay nangangahulugang wala akong pakialam sa kanya. Pakiramdam daw niya ay wala akong interest na alamin ang kanyang buhay kapag hindi kami ang magkasama. Sa akin naman po kasi, sapat na ang simpleng pag-update niya kung nasan siya, sino ang kanyang mga kasama, at kung ligtas ba siya. Hindi ko kailangan kontrolin yung bawat galaw niya para lang masabing mahal ko siya. Para sa akin, ang tiwala hindi yan binibigay dahil walang dahilan para magduda. Ibinibigay ito dahil pinili mong paniwalaan ang taong mahal mo. Kaya ngayon po, nalilito talaga ako eh. Mali ba yung pananaw ko? Kulang ba talaga yung ipinapakita kong pagmamahal? Dahil hindi ko hindi ako mahigpit or seloso? O magkaiba lang talaga kami, DJ Kim, ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa? Sana po ay matulungan niyo po akong mapaintindi sa aking kasintahan ng aking pananaw. Paano ko po ba ipapaliwanag na ang tiwala at kalayaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng pakialam, kundi isa rin itong paraan ng pagmamahal? Maraming salamat po, DJ Kim, naway mapili ninyo ang aking liham at mabigyan niyo po ng payo ngayong gabi. Lubos na gumagalang, Ryle.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Ikaw nga by South Border. Yan ang inaalay nating kanta para sa ating love or letter sender sa love confession na si Ryle. Una sa lahat, maraming salamat Ryle sa iyong pagpapadala ng letter ngayong gabi. At sa oras na 11:26, alam mo ang napansin ko sa inyo. Normal lang naman ang reaction ninyong dalawa. Ikaw, Ryle, and also si Irene. Normal lang talaga sa isang relasyon na magkaiba kayo ng love language. Pero ang problema kasi, nagkakaroon ka lang ng problema kapag nagsisimula ka ng mag-isip. And yun yung iniisip ni Irene sa'yo. Iniisip niya na baka kasi ang love language niya, quality time. Yung gusto niya lagi kayong magkasama. Diba? Baka gusto niya yung maramdaman sa'yo na may pagka-territorial ka somehow. Medyo, it sounds like hindi ka ganun as a person. But what if yun pala yung love language niya, yun yung needs niya. And ikaw, naiintindihan ko, walang problema sa gusto mong mangyari. Kasi yung pagbibigay mo ng personal space sa taong mahal mo, it's also okay. Kasi ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan mo siya. At wala ring mali sa iniisip ni Irene sa pag-question niya sa'yo. Kasi nga, again, baka yun na yung signal. It's one way para sabihin sa'yo na ito yung kailangan ko from you. So, kailangan nyo ring alamin kung ano ba yung love language ninyo para mag-meet halfway kayo. And if you really love each other, diba, you will listen, you will communicate, you will comprehend, you will listen eh, and then you will compromise sa karelasyon na meron kayo ngayon. And you have to align yung mga values ninyo, principles ninyo in life. And same din doon sa love language that you need to receive, diba? That you want to receive from your loved ones. Wala naman talagang mali sa pananaw ninyong dalawa. Ang mahalagang tanong lang dito, mga kapamilya, eh, kaya mo bang magbigay ng kaunting space doon kay Irene nang hindi nakakaramdam ng pagkaiwan? Or kaya mo bang maglaan ng mas maraming oras para sa'yo, Ryle? Nang hindi nakakaramdam ng sakal doon sa partner mo. So that's for you para makapag-decide. Again, walang mali sa nararamdaman ninyo. It's very normal. And for as long as you really love each other at may time pa para mag-usap kayo, para ma-resolve niyo yung issue ninyo, nararamdaman ko mahal niyo ang isa't isa. Ngayon pa lang, pag-usapan na ninyo. And I hope nakatulong ang payo ni Kim Chorva ngayong gabi. Maraming salamat once again sa pagpapadala ng iyong love confession. Magbabalik po ang programang Love Connect, mga kapamilya. Oras natin, 11:29.
0: Love Connect.
2: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga Pilipino, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

At nagbabalik pong muli ang programang Love Connect. Sa ngalan pa rin po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong kasama ngayong gabi, ang chinitang chikadora, Kim Churva, sa oras na 11:32 ng gabi. And ngayong gabi, pinag-uusapan pa rin natin at katanungan pa rin natin ay walang iba tungkol sa

space sa isang relasyon. Una, syempre, mga kapamilya, kailangan pag-usapan nyo muna. Nang dapat pag-usapan ninyo parehas yung tungkol sa mga pangangailangan ninyo. Same goes nga din yung kanina na banggit natin from Love Confession na kailangan mapag-usapang muli ni Ryle at ni Irene yung mga pangangailangan nila sa kanilang relasyon. Sabihin natin na yung sa partner kung kailan mo kailangan ng oras para sa sarili mo. At syempre pakikinggan yun ng iyong partner. And kailangan mag-adjust kayo parehas, di ba? And yun yung pagkakaroon nyo dapat ng malinaw na communication sa isa't isa. And of course, aside from a fact na mag-uusap kayo, i-communicate nyo kung kailan nyo gusto or kailan nyo kailangan ng personal space, kailan nyo kailangan huminga, kailangan mag-set ka rin ng healthy boundaries. Okay? Hindi pwedeng sobrang daming time para mag-personal space ka, diba? Kasi nga, again, kanina pa lang, nabanggit natin, lahat ng sobra, hindi nakakabuti. So, you have to set a healthy boundaries. Pag-usapan kung ano ba yung mas komportable para sa isang relasyon, para sa inyong dalawa, when it comes sa time ninyo, sa privacy ninyo, diba? And paano ba? Kailan ba? Or okay lang ba? Gano'ng kadalas makikipagkita sa kaibigan, diba? Paggamit ng social media and so on and so forth, diba? Yun yung mga boundaries na hindi siya kailanman magiging barrier or magiging hadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa. But it also give you direction, diba? Yun yung nagbibigay daan para magkaroon kayo ng respeto sa isa't isa. And huwag niyong gawing sukatan ng pagmamahal yung palagi kayong magkausap. Hindi porket palagi kayong magkausap, palagi kayong magkasama, yun na yung magiging sukatan ng pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Normal lang na may mga oras talaga kayo na abala kayo sa trabaho ninyo. Paano kung hindi nakapag-update kasi nga sobrang busy sa work? Diba? Gayun din kapag nasa poder siya ng family niya, diba? Or pag may mga ginagawa siya, mga personal activities niya in life. Hindi ibig sabihin nun na hindi kayo nare-replyan, hindi kayo madalas nakakapag-usap, nakakapagkita. Hindi ibig sabihin nun, mababawasan na ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kaya naman sa mga kapamilya natin, again, pwedeng-pwede nyo pong i-share ang inyong kasagutan live sa ating programang Love Connect. At dahil nga dyan, bibigyan din natin ng oras muli ang ating mga kapamilya para magbigay ng kanilang sagot sa numerong 0919-278-3000. Huwag niyo pong kalimutan ng inyong pangalan at lokasyon or tumawag sa 8924-4101-5671-5672-5673. At basahin nga muna natin ang komento ni Jessa ng Bacolod. Ako po, DJ Kim, hindi ako naniniwala na kailangan pa yun. Para sa akin, kung mahal mo talaga ang tao, gugustuhin mong siya ang kasama mo sa halos lahat ng oras. Masaya ako kapag lagi kaming magkasama ng asawa ko. Okay, kung yan, okay na pa. Okay, DJ Kim. Anyways, kung yan talaga yung nag-work sa relationship ninyo, wala naman tayong karapatan para, 'di ba, para kumbaga para hadlangin or para kontrahin yung inyong opinion, because if it works on your relationship then fine. Okay 'yun. But I am just here to remind you mga kapamilya na it's really important pa rin na meron ka kahit kunting oras for yourself. For sure, diba, Jessa, or sa lahat po ng katulad ni Jessa at mga kapamilya natin, nag-a-agree kayo na you still need time, nagkakaroon pa rin kayo ng time para makahinga, makapag-unwind, diba, para makapag-release ng stress. But if pahinga ninyo ang partner ninyo, then walang problema. Kung parehas kayo nag-a-unwind, then that's it. Kung you consider your husband or wife as your best friend, walang problema. Diba? If it's working sa relationship ninyo, then fine. Ito namang ating tinatawag na personal space is for you para hindi ka mawala sa sarili ninyo and para mag-grow ka pa rin as individual, kasi mahirap naman kapag too much dependent tayo sa taong mahal natin. Baka mamaya mabigatan din siya, 'di ba? Kapag too much dependent

0: din tayo sa kanya. And I do believe na meron pa rin exhaustion na nararamdaman yung taong mahal natin. And kailangan niya rin ng time para makahinga. Diba? Yes, mahal ninyo ang isa't isa. And siguro for now, diba, you think na your relationship is perfect. You're okay na kahit di na magkaroon ng personal space. But still, what if may sarili siyang kinikim-kim? Hindi niya lang masabi sa'yo kasi nga ayaw kanyang mag-alala pa sa'yo. And ayaw niya nang masaktan at mahirapan ka rin at the same time. And it's really hard, lalo na kung ikaw yung tipong ng tao na kilala na, ah, okay. Kailangan mong, dahil, for example, sa breadwinner, kailangan matatag ka. Hindi ka magpapakita ng anumang weakness sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay because you're the one na pinanggagalingan nila ng strength. Diba? So, same goes with sa mga partners ninyo sa buhay, sa mga mag-asawa dyan, diba? Sa mga tatay, sa mga ilaw ng tahanan, sa mga nanay, diba? So, again, you have to think about it sa mga oras na ito, mga kapamilya. Makamalay nyo, mas maging healthy, mas maging strong pa yung relationship ninyo. And at the same time, kailangan talaga na huwag na huwag mawawala yung tiwala ninyo sa isa't isa. Yung personal space, gumagana lang yan kung may tiwala kayo. Okay? Kung may tiwala kayo, iwasan ng sobrang pagdududa or pag-monitor sa bawat galaw ng partner nyo kung wala naman talagang dahilan. Diba? For example, diba, meron kang partner na baka mamaya ginagawa mo quote-unquote yung sinasabi. Si DJ Kim mo, sinasabi niya, bigyan mo ako ng time. Eh baka naman mamaya kasi may kasalanan ka sa kanya. Hindi pa parang fresh pa yun. Kumbaga 2 days ago, meron ka lang hindi nabanggit. Kumbaga nakapaglihim ka sa kanya. O paano ka nga naman yung pagkakatiwalaan kung meron kayo naging problema. So, at the same time, you really need to measure things, di ba? Kailangan dun sa pagbibigay niya ng personal space, yung mapapanatag pa rin yung partner ninyo, yung meron pa rin siyang tiwala sa inyo. And kung nasira man yung tiwala, you have to earn the trust again, 'di ba, of your partner. You have to give efforts, 'di ba, para na sa gayon edi pag okay ka na, baka siya na mismo, 'di ba, siya na mismo ang magsabi, sige na nga, piyagay na kita. Diba? And alamin nga natin niya sa caller natin for tonight na si Flor ng Victoria mula sa Tarlac. Good evening, Flor!
1: Good evening.
0: Good evening. Ayan, bumati ka muna sa ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood ngayon.
1: Binabati ko po yung mga nanonood sa programa ni Coach D. Mm-hmm. Na sana minsan din kayo maging din katulad ko. Makapalang mukha, hindi. Malakas ang loob.
0: Yeah, malakas ang loob.
1: Okay.
0: Ito back, Flor. Dahil malakas ang loob mo. Ayan. Ikaw ba naniniwala ka na kahit may asawa ka na, diba? Kahit na may asawa na ang kakilala mo, kailangan pa rin ng personal space.
1: Oo, Coach B, kasi bilang, kasi ako, Coach B, yuda na ako.
0: Mm-hmm.
1: Kasabihan eh, I'm still single now.
0: Pero nung ikaw ay, syempre, nung may asawa ka, diba? So, gaano ba kahalaga yung personal space for you?
1: Mahalaga yun, Coach B, kasi bilang mag-asawa,
0: mm-hmm,
1: kung hindi kayo compatible sa isa't isa, hindi magtatagal ang pagsasama o relasyon sa buhay, ganyan. Mm-hmm. At saka nasubukan ko, Coach B. Equan, yung sa pagsasama, kung ala kang tiwala sa sarili mo, kanila, ala ka rin tiwala sa kasama mo, lahat, doon na nagsisimula yung gap sa mag-asawa. Saka, ang nasusubukan ko noon, Coach B. Equan.
0: Ano yung nasubukan mo?
1: Irespeto ka ng kasama mo, irerespetohin mo rin siya. Ano ba yun?
0: Kung ano yung...
1: Para irespeto ka ng kasama mo, yung asawa mo, bigyan mo rin siya ng ano, respeto. Correct. Yun po. Marami, Coach D, kasi kaya yung iba ngayon, sa akala lang nila, masarap kasi pag-una yung pag-aasawa. Pero habang tumatagal,
0: ano?
1: Di ba kapag nag-binding, sali na, kapag nag-binding tayo, eh, dapat pa-ukubos. Lagyan natin ng ano, para sa ganyan, eh, masarap habang tumatagal na pagkain, ulam. Pero yung mga ganyan kasi, hindi pa nila nauunawaan kung ano yung kung sa pag-aasawa.
0: Mm-hmm.
1: Pag-ibig, di ba? Diyan din tayo. Wala. Pag-asawa, oo, pag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang natatama natin sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Apo, siyempre, nandiyan si Panginoon. Kaya binibigyan din tayo na ganyan na klaseng bagay. Kasi pag-ibig din ng Panginoon sa kanya, di ba, Coach B?
0: Correct. Naku, alam ko na namimiss mo na si Coach V sa oras na ito. Kahit ako namimiss ko na si Coach V. Pero pansamantalang humahalili kay Coach V, itong kausap mo ay si DJ Kim Floor.
1: I'm sorry.
0: Okay lang. Walang problema. Ito naman. Pero ikaw ba, Floor, ano naman ang maipapayo mo, masasabi mo? Kasi syempre, may mga tao na hindi naniniwala sa personal space kasi for them, gusto nila na laging magkasama, di ba, laging magkausap. So, ano naman ang maipapayo mo sa kanila?
1: Ganito po kasi, sa nakikita ko at saka subok ko na, ang mag-asawa, kung hindi dapat sana kayo bilang mag-asawa, nagkakaintindihan sa para sa ganyan magtagal kayo sa mga relasyon na inyong pinasok.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bilang sa pag-aasawa, marami pang susubok. Marami pa kayong dadaanan na pagsubok hanggang saan kayo kapatag. Ganun po. Kasi ako, nandito na ako sa age na 66 years old. Sa mga nakikita ko ngayon, God, one, malayo doon kaysa ngayon. Eh ngayon ang mag-asawa, pag hindi kasal man o hindi, pag mayroon ang hindi ginusto, hiwalay na tayo. O di hiwalay na tayo. Di ba ko? Ganun ngayon eh. Kaya sana naman kayong magkakaroon ng asawa, maging matibay ang inyong pundasyon. Para sa ganyan, masaya ang buhay.
0: Correct. Totoo yan. And tama din yung sinabi ni Flor na para i-respect ka, respetuhin ka ng mahal mo, kailangan mo ring respetuhin yung mahal mo, di ba? Kumbaga, ano, it's giving ano eh. Kumbaga, give and take sa relationship. Di ba?
1: Kasi alam mo, Coach, noon, tama kami ni Mr. Kun, almost sabihin na mga 40 mahigit na taon. Sa nakikita ko, katulad niyan ang sample coach, yung asawa ko, imanginom, yung sample sa lahat, para po sa lahat dahil talaga. Ako noon, naging ako, sundan ko si mister ko, bla bla bla bla bla, ganyan, ganito, ganito. Di pala po maganda yun. Di pala po maganda yun. Oo, anain mo, kapag, ano, pero yung ganun na, susundan ko siya. Minsan din po noon, minsan dalawa, pero naiisip ko rin po noon, hindi pala yun maganda. Kasi, ano, sasabihan naman ako ni Mr. Nama, kung nandun ka naman, eh, wag ganun. Oo nga pala. Kasi po, doon makikita po na hindi mo rinirespeto yung asawa mo. Kasi, oo, nakikipag-inuman lang, hindi naman ang babae.
0: Totoo.
1: Yun po. Pero
0: parang
1: si Mr.
0: pinapahiya mo siya.
1: Oo. Pero at least po naman, akin lang ah, maganda yung manginom, isa ng bububog at babaero naman.
0: Nako, oo. Di, pero may point naman si Flor ng Victoria Parla. Kasi actually, mas ano eh, kumbaga totoo yun eh. Susugurin mo, magbubunga nga ka. Ibig sabihin, pinaparating mo rin, hindi mo lang pinapahiya at kumbaga, hindi mo ginagalang yung partner mo, but at the same time, nakikita ng ibang tao pa 'Di ba? Yung relasyon na meron kayo, gusto niyo ba na 'di ba pag-usapan pa kayo, gawin pa kayong talk of the town, 'di ba? At hindi maganda 'yan sa relationship. So, again, maraming salamat at naibahagi mo 'yan sa programang Love Connect Floor. Baka may gusto kang batiin sa oras na ito.
1: Binabati ko po yung mga nakikinig po dito sa programa ni Coach. Ulit po.
0: Ni Coach V, yes. Si DJ Kim po itong kasama ninyo.
1: Okay, at saka si DJ Cruz, ano po?
0: DJ Kim.
1: Kay DJ Kim ng TCMN, Teleradyo. Kasi po ako, Coach, sanay din kasi ako sa mga kwan ganito. Mas maraming call ko kasi kay Kuya Dan. Nakikipag-istorya din ako dyan.
0: Kaya nga nakakatawa ka, kachikahan.
1: Happy, masaya. Kaya kayo din, yung mga tagapakinig. Antin maging caller kayo para makakwentuhan naman ninyo yung mga ating magagandang DJ, magagwapong DJ, ganun po.
0: Maraming salamat naman sa papuri mo, Floor. It's such an honor. Baka may gusto kang i-request na awitin ngayong gabi.
1: Ang gusto pong request yung Unibetly kay Anne-Marie.
0: Anne-Marie, ano ulit yun?
1: You needed me.
0: You needed
1: me. Kailangan mo pa.
0: Yan. You needed me.
1: You needed me.
0: Yes. By Anne-Marie. Correct?
1: Okay po. Thank you.
0: Maraming salamat, Floor. Ayan, nakakatuwa naman.
1: Thank you rin po sa inyo, folks.
0: Okay. Ayan.
1: Bye-bye.
0: Ingat ka and have a good night. At syempre sa mga kapamilya natin na nagbigay din ng komento, nag-share on air, ayan, sa kanilang kwento dito sa programang Love Connect, na-appreciate po namin kayo ngayong gabi. And thank you so much dahil pinili nyo kaming makasama on your Friday night. At syempre dadako na tayo ilang minuto na lang magsa-Saturday na, diba? And yung iba mga nasa labas pa yan, for sure. Nag-e-enjoy, nagpapakasaya, but it's okay. Reward nyo yan sa sarili ninyo. Also, it's payday, no? Talagang gastos malala yan. Lalo na sa mga, syempre, nakatapos na, nakapagtapos na ng pag-aaral ng kanilang mga mahal sa buhay. Abay, ano niya, deserve ninyo ang i-reward ang sarili ninyo. And, again, doon sa ating pinag-uusapan na kailangan ba talaga ng personal space kahit na mag-asawa na kayo. Kailangan na kailangan nyo po yan, mga kapamilya. Once again, doon tayo sa mga tips. Ulitin ko lang sa tips natin para magkaroon kayo ng healthy relationship sa isang relasyon ng may personal space. Kailangan pag-usapan nyo muna kung parehas ba kayong open about it, kung parehas ba kayong gusto nyo gawin itong mga bagay na ito. And also, you have to set boundaries as well kung napag-desisyonan nyo na magbibigay kayo ng personal space to each other. Kasi syempre, lahat naman ng sobra, hindi maganda yan, hindi magiging maganda yung result. And syempre, huwag nyong gawing sukatan ng pagmamahal yung palagi kayong magkasama, palagi kayong magkausap. Kasi mamaya, yes, palagi nga kayong magkasama pero parehas kayong nagpo-phone. Walang quality time sa pagsasama ninyo, kumbaga. Sa sinasabi natin, wala man lang kalidad, sense sa mga pinag-uusapan ninyo, hindi nyo napag-uusapan yung mga futures ninyo, yung goals ninyo in life. So, still, mahalaga pa rin yung mga pag-uusapan ninyo kung ano yung mga gusto nyo gawin, di ba? In the future, kung align ba kayo ng values and principles in life, and it's very, very important. Parang nang sa gayon, hindi kayo magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, di ba? And also, kailangan alamin nyo rin at the same time yung love language ng isa't isa. Kasi I do believe pa rin na kailangan yan. Lalo na kanina, na-witness nga natin, napakinggan natin sa love confession na nagka-problema sila because they have both different love language. And you have to trust your partner, di ba? Kailangan magtiwala kayo sa isa't isa. Kasi isa yan sa main foundation para mas tumatag pa yung relationship ninyo. And syempre, gaya nga ng nasabi ng caller natin na si na si Flor ng Tarlac, eh kailangan igalang ninyo ang partner ninyo, 'di ba? And kailangan niyo rin at the same time kilalanin kung kailan ba talaga yung personal space at kailan yung paglayo na, baka kasi mamaya hindi niyo na na-distinguish. Baka mamaya na nasosobrahan na kayo sa personal space ninyo, kawawa naman yung partner ninyo. Kung napapansin mong palagi nang umiiwas sa conversation, sa communication ng partner ninyo, hindi na siya naglalaan ng oras para sa inyo, or ginagamit niya na yung personal space niya bilang dahilan para iwasan ang relasyon na meron kayo, eh baka panahon na para magkaroon kayo ng seryosong pag-uusap. At syempre, huwag kayong umasa sa partner ninyo na magiging buo ang mundo ninyo. Kasama siya. So, magkakaroon din talaga kayo ng kailangan ninyo ng sariling support system para hindi kayo mawala sa sarili ninyo, para hindi kayo mag-overthink ng malala. Kailangan nyo pa rin ng mga kaibigan ninyo, mga bagay na nagbibigay sa inyo ng saya, diba? Yung mga personal hobbies, personal interest ninyo, ibalik nyo yan, isustain nyo yan. Kung kaya naman, then go for it. Mas nagiging matatag yung relasyon ninyo kapag hindi lang sa partner ninyo umiikot ang buhay ninyo. Agree? For sure, ang karamihan nag-a-agree dyan. Kasi nga, mahirap nga naman kapag palaging nakadepende sa yung partner mo, parang mabibigatan ka, and at the same time, mawala ka na rin ng balance. Kapag nawalan ka ng balance, mahihirapan ka. Mahihirapan ka mag-connect ulit dun sa partner mo. And again, you have to choose. Kailangan yung piliin yung sinasabi nating me time and we time. Dapat hindi nawawala yan. Dapat sakto lang. Kung may personal space ka, meron ka rin time for your loved ones. Yun yung secret for you to have a healthy relationship with your loved ones. Ang personal space naman, mga kapamilya, hindi yan yung kaaway mo sa pagmamahalan ninyong dalawa. Sa halip, ito yung mahalagang ingredient at mahalagang bahagi para magkaroon ka ng isang healthy at matatag na relasyon. Hindi kailangan magkasama kayo sa bawat sandali para lang mapatunayan na mahal nyo ang isa't isa. Mas mahalaga pa rin ang may tiwala kayo, may respeto kayo, at may pag-unawa kayo sa pangangailangan ninyo sa isa't isa. Tandaan nyo, ang tamang relasyon, mga kapamilya, may balance yan ng pansarili nyong oras and at the same time oras ninyo with your partner, yung me time or yung we time na tinatawag natin. Kapag binibigyan ninyo ang ng espasyong isa't isa, ibig sabihin nun, nag-grow kayo individually. At mas marami pa kayong maibibigay na pagmamahal doon sa partner ninyo. Lalo na kapag kayo ay magkasama ulit, diba? Dahil yung tunay na pag-ibig, mga kapamilya, hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo at kumbaga manirahan doon sa mundo ng partner mo. Mas pinipili nyo dapat manatili sa isa't isa nang hindi dahil wala kayong ibang mapupuntahan, bagkus iyon ang desisyon nyong gawin at piliin araw-araw. Kaya naman sa mga kapamilya natin na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Love Connect, maraming salamat po sa pagbahagi muli ng inyong kasagutan ng inyong kwento. Kaya naman, sa mga kapamilya po natin, spread the love lang. Isipin natin na kailangan pa rin ang balance sa relasyon. And kaya mo yan kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kaya mo yan. Again, nakasawa niyo po ang Chinitang Chikadora. Kim Chorvaa. Sa ngalan po yan ni Coach V. Vanessa Antonio. Susunod na po ang programang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. Oras natin, 11:57.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, at 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kaya naman kung gusto mo may makausap on the air, pwedeng-pwedeng tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang hindi ko sukat akalain.

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabbing umaga, August 1, 2026. Araw po ng Sabado. It's the weekend. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa yan na talaga ng mga inyong ma-enjoy pakinggan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin para sa ating huntahan ngayong araw ng Sabado. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nanonood. Nakabukas na ang kanilang mga telebisyon sa kanilang mga bahay man yan o sa kanilang mga opisina. Hello, hello! Happy weekend sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo Kaway-Kaway. Hello! At syempre pa, batiin din natin ang mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo, no? Mga nakalagay na sa tabi ng kama, hindi na inaalis para rinig na rinig talaga ang kwentuhan dito sa Remember Your Music. Hello po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga tindahan, sa kanilang mga sasakyan via DZMM Radio Patrol sa East 30. Unang araw ng buwan ng Agosto, sinasalubong natin yan dito sa Remember Your Music. May nakita ko dun sa On This Day ko. Ngayon din daw ay National Girlfriend's Day. Magandang umaga sa mga girlfriend. Oo, kailangan batiin kayo ng mga boyfriend ninyo ng National Girlfriend's Day. Pag hindi kayo binati, ay, kawawa ka naman. Aha, nakaraang lumalapit na talaga tayo, no? Sa dulo ng taon, papunta na tayo ng fourth quarter. Pero ano pa naman, medyo kaya-kaya pa naman. Kumusta kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kumusta ang Friday ninyo? Ako, I am happy. Nanood ako ng sine kanina. Nanood ako ng Gagamboy. Alo, ang luma ng Gagamboy. Oh, magandang umaga sa mga alam kung ano yung Gagamboy. Oh, naabutan nyo pa ba yon si Bong Navarro? Hindi mo naabutan yun? Nakakatanda naman yun. Hindi mo naabutan yun. Pwede nga, di nyo naabutan yung Gagamboy. Oh, nakita nyo yun eh. Ayokong umamin dito na... Hindi ba naman ganun kaluma yung palabas na yun? Oo, eh naman ito. Kung makatanggi yung mga kasama ko dito, hindi daw. Yung kalaban niya, yung ipis, correct. Yung malaking ipis, di ba? Actually, ang iconic din ng mga palabas nitong si Quiz Bong Navarro, no? Yung Gagambo, yung Agent X44, di ba? Oo, Lastic Man. Tsaka yung isa, yung gusto ko, yung favorite ko, yung si The Anothers. Oo, yung sila ni Tony, di ba? The Anothers. Mr. Suave, di ba? Actually, mga parang tumatak sa childhood ko yung mga palabas. Kasi kakaiba eh. Hindi siya yung basta-basta ano eh. Hindi siya... Sabi ni Jeffrey, Gagamboy, a brand new day. Sabi. Lastic Man ang inabot ko, sabi ni Just. Yung Lastic Man ni si Bossing Big Soto, meron ding Lastic Man si Boss. Parang mas nauna yung Lastic Man ni Bossing, 'di ba? Ang galing ni doon. Ni Epicison, 'di ba? Yung in fairness sa pagka-karakter niya na yung parang mad student na matalino siya ganyan. Magandang umaga sa mga binuhay ng Cinema One. Kung alam mo itong mga sinasabi ko, ibig sabihin, tambay ka din dati sa Cinema One. Oo, kasi ako, aminado ako dyan. Mas madalas akong manood ng Cinema One kaysa yung mga cartoons na palabas dati. Wala, favorite na favorite kayo, lalo pag sila Dolphy, yung mga palabas nila Dolphy, ganyan. Sabi ni Marvin, Volta. Isa pa to. Volta with Ay de las Alas, di ba? Ang galing din nun, no? Actually, hindi na sila gumagawa ng mga ganung palabas. Super Buba. Oo, with si Buba, si Rupa May, di ba? Maganda din yun. Nakakatawa yung mga ganung palabas. Volta, ano pa ba yung mga... Isasabihin ko sana Kristala, kaso series kasi yung Kristala eh, di ba? Hindi yun movie eh. Ano pa ba yung mga ganun? Sabi ni Jess, sana all nakapanood ng Spider-Man. Nakita ko sa story mo, parang nasa mall ka din kanina eh. Pati yung The Possess ni Kuis Bong, kung saan galing yung Ulala by Baby Dolls. Ah? Yung The Possess, parang medyo bago na yung The Possess eh, di ba? Hindi na siya yung, hindi siya kaidaran ng mga Lastic Man tsaka ng mga Gagamboy eh. Pero nakita ko nga yan, no? Doon nga kinuha ng Baby Dolls yung mga kinakanta nila ngayon. Ba't tayo napunta doon sa mga superhero na movie? Agawa ni Gagamboy, oh. Ayun, nanonood ako ng Gagamboy. Ano kasi ako, kayo din ba, ganun din ba kayo? Yung pag nanood kayo ng superhero, paglabas nyo ng sinihan, feeling nyo superhero na din kayo. May ganun. May ganun akong feels eh. Alam mo yung parang kaya ko nang tumalon mula doon sa balcony ng sinihan. Parang... ako lang yon, di ko alam kung ako lang yon. Maganda yung Only Life ni Bong Navarro yan, di ko rin napanood yan. Sabi ni Just, kumain lang ako sa mall kanina. Sana meron pa next week. Meron pa yun next week. Matagal pa yun yung mga ganong klaseng palabas. No, kasi ang daming gustong manood. So yon ang nangyari kanina sa akin. Wala, hanggang dun lang yung makukwento. Ganun lang ang nangyari. Pero... ang maganda niyan, ipagpatuloy natin ang kwentuhan dito yan sa...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Ayun. Maghuntahan na tayo ngayong umaga ng Sabado. Ang katanungan ni Kuya Dan, ano nga ba yan?
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating... huntahan.
0: Dugtungan mo lamang ang mga salitang hindi ko sukat akalain. Madami kayo madudugtong dyan. No? Hindi ko sukat akalain na ang entry ko. Hindi ko sukat akalain na papalitan ko ulit yung art card na kagagawa ko. Pinalitan ko na ng design para nasa branding na natin. Nasa huntahan branding na natin. Kung meron kayong mga kasagutan, i-viber niya yan sa 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kung online ka sa mga sandaling ito, madali lang din pumunta sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Ini-spell ko ho para ano... madali kayong ano, ma-search yung aking Facebook. Mag-comment kayo doon, mag-DM kayo doon at yun na, babasahin natin ha. Sabi, hindi man lang ano, hindi man lang sinabi na Spide ang kwento, ano? Ganun lang daw yung magkukwento ang kwento na nanood ako ng Gagamboy. Ay, eh kasi 12:31 na, ano? Just, mahaba pa naman hanggang mamaya. Paisa-isa, gusto nyo? Persin, gusto nyo kwento ko persin kung ano yung napanood ko kanina. Opening. Tenenen, tenenen. Sabi ni Marvin, di ko sukat akalain makakapag... Ay, nako. Si Marvin, kayo mga... Hindi ko kasi alam kung pwede kong sabihin yan agad. O, pero hindi ko sukat akalain yung entry mo. Ha? Munti ko mabasa. 12:32 na po ng umaga. Once again ha, pwedeng-pwede nang ano, magpadala ng inyong mga kasagutan. Alright, sagot ka na ang kwentuhan na tugtugan sa sama ka na lang. Ito po si kayo Dan, ang programa ang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025.

0: Ng presyo.
1: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin ang mga jukebox queens, no? Kung liligaya ka ni Imelda Papin, sayang ni Claire de la Fuente, at gaano ko ikaw kamahal ni Celestia Legaspi, ganun din ang pretend ni Brenda Lee. Sa oras po nating 10 minutes bago mag-alauna ng umaga. Good morning sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon at radyo. Welcome po sa ating programa Remember Your Music. Kasama ako, si Kuya Dan, no? Hanggang 4 a.m. tayo ay maghuhuntahan dito sa ating programa at ang salitang inyong bubuuhin. Dudugtungan nyo lamang ang salitang hindi ko sukat akalain. Sabi ni Ethel Mendiola, happy Saturday morning. Hindi ko sukat akalain itong mga bagay na ito. Kagaya niya lang po, makilala ko si Ate Martina Manaay, si Paul Roger Lau. At hindi ko rin po sukat akalain ang isang nag-ML player po that time, ay isa po niya lang niya po akong tagapanood. Kumbaga, fan niya po ako. Silent viewer lang ako noon. Hindi ko sukat akalain na mapapansin niya po ako. At ultimate crush ko po siya that time. Kahit ngayon po na, Kuya Dan, nag-wish po ako kay Lord. Sana mapansin ako niyan ng dating ML player. Naging pass nga sana ako. Pero ngayon inaalagaan niya at hindi ko naman po sukat akalain na mabait pa talaga si Lord sa akin. Pangarap ko lang po noon. At ngayon na yung crush ko ay boyfriend ko na, sabi ni Ethel Mendiola. Talaga naman, nagtagumpay ka doon, Ate Ethel. Ano? Dating crush mo lang at pinapanood mo lang, sabi ni Pao, sana all daw.
2: Sana all!
3: Sana all!
1: Ayun, sumagot na ang ating choir. Magandang umaga sa ating choir. Aha, dugtungan ang salitang hindi ko sukat akalain. We have our first caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
4: Good morning, Kuya Dan. Kamusta?
1: Okay naman ako. Ikaw, kumusta ang iyong linggo, Ate Evangeline?
4: Okay naman. Nung mga nakarang araw, busy.
1: Busy?
4: Gala.
1: Ano pinagkabisihan mo? Gala-gala?
4: Gala-gala.
1: Sarap naman.
4: Gala sa...
1: Tsaka yung mga birthday yan, di ba? Yung mga birthday yan ninyo, nung ano yan eh.
4: Ayun nga po yan. Nabisi kami doon sa Okada. Wow. At nakakapagod maglakad ang lawa.
1: Oo, oh, napagod kayo. O, masaya naman, okay naman ang birthday yan.
4: Sana all! Bitin nga kung yan. Gusto pa sana namin mag-extend. Kaya alam, wala na kaming pangbayan.
1: Oo, mahal doon ah. Pero at least, nakapag-celebrate at kahit
4: ilang araw lang. Ang malang pagkain, Kuya Dan.
1: Ay, ako, sinabi mo pa at iba.
4: Ang ginawa namin, Kuya Dan,
1: naglakad
4: papunta sa Jollibee mula doon sa
1: sa fast food. Oh.
4: Naubutan na kami ng pagkain.
1: Di bali.
4: At layo,
1: layo. Ay, at least, masaya naman at memorable naman sa inyo ang inyong celebration.
4: Ay, masaya talaga, Kuya Dan.
1: So ngayon,
4: ipopost ko yung video noon pag naayos yung video ng birthday ng apo ko.
1: Oo nga. So ano, anong sabi ng apo mo nung na nag-play yung video ko? Ha? Sabi niya ganun, Kuya Dan!
4: Itatago namin yung video na yun, Kuya Dan. Papakita namin yun.
1: I-play mo ulit sa 18th birthday naman niya, Ate.
4: Yeah. Correct at yan, Kuya Dan. Hindi. Pag tuloy-tuloy pa ang programa mo, Kuya. Every birthday.
1: Ipi-play mo yun. Babaguhin na lang natin. Baka nagbabago yung itsura ko every year para updated siya sa itsura na nang bumabati sa kanya. O, sige.
4: Makalay mo, Kuya Dan, sa 18th birthday, nandun ka na.
1: Oo, makikikain na ako talaga dun. Di pwedeng hindi, Ate Evangeline.
4: Kahit hindi naman birthday, Kuya Dan, pag gusto natin kumain.
1: Ayaw, sa bagay. Kasi memorable yun para dun sa apo mo sa pamangkin mo. Kasi talagang mula 1-year-old siya na naririnig niya na ako at di pa niya ako naiintindihan.
4: Opo. At subaybay ko yung Kuya Dan mula nung ipinanganak siya. Alam mo, Kuya Dan?
1: Hmm.
4: Yan, yun ang masabi ko. hindi ko sukat akalaing mabuhay ang bata na yan, oh, Kuya Dan. Kasi
1: bakit naman?
4: 3 months sa Capitol Hospital, Kuya Dan.
1: Na premature. Nakatira. Parang lumabas agad, ganun.
4: Muntik-muntik lang po yan namatay yung bata. At kung buwan, Kuya Dan, ang mahal-mahal yung batang yan, Kuya Dan.
1: Kasi kung lako nang sa ICU, di ba? Niko, pagbata. Oo. Pero, siya ay warrior, 3 months. Grabe, no? Ang galing at ngayon.
4: 3 months siya, Kuya Dan. Mm-hmm. Alam mo, nagka-bill ng bills kami ng umabot ng 2M.
1: Nako, oo, talaga na.
4: Alam mo, Kuya Dan, lahat nilapitan namin, Kuya Dan, pati presidente, vice president. Hindi ilalabas, hindi namin mailabas.
1: Correct, oo, napakalaki nun.
4: Palagi yung bill namin kung hindi namin ilabas, Kuya Dan.
1: Kaya gano'n na lang pala yung celebration ninyo ngayong first birthday siya.
4: Opo, lahat ng charity nilapitan namin. Tapos, Kuya Dan, itong batang ito, na ikwento ko tuloy yung ano na.
1: Oo nga.
4: Swerte din siya, parang blessing siya ngayon sa parents niya, Kuya Dan.
1: Dahil?
4: Kaya yan naukada ang 1 year birthday niya. Sponsor yun, Kuya Dan.
1: Wow, grabe naman niya.
4: Hindi namin kaya yung Kuya Dan, 130,000. Oo,
1: napakamahal nun. Correct. Amazing naman.
4: Ano, Kuya Dan, yung daddy niya, yung papa niya, yung makatangay ba? Kamag-anak mo ba yung makatangay?
1: Yung mga taga-Batangas.
4: Oo. Gumagawa siya ng, ano siya, yung IT, gumagawa siya ng system ng mga website. Ngayon, may nagawaan siyang malaking business
1: project,
4: na ano, ngayon, nagtuwang-tuwa yung may-ari ng business na yun.
1: Ginawa niya.
4: Ano yun ang inawad?
1: Regalo? Nakita, wow.
4: Regalo, Kuya Dan, nakita yung bata ang na dala-dala namin. Ikapag-meeting sa Starbucks. Tapos dala-dala na itong bata. Tapos kasama din ako, Kuya Dan.
1: Oo, so kasama. So parang ano, natuwa lang yung bossing kaya naregaluhan ng celebration.
4: Natuwa siya, Kuya Dan. Sabi ko, blessing ka talaga, Maria. Hindi namin akalain, Kuya Dan, maupaukada kami.
1: Kuya Dan. Doon pa lang sa 3 months siya, na-survive niya yun. Talagang iba, miracle talaga. Miracle baby.
4: Marami yung Kuya Dan, yung pinagdaanan namin yan, Kuya Dan, nung mailabas namin. Actually, may utang pa kami ngayon.
1: At least.
4: May 300 pa kami naiwan, pero pinalabas na rin ng Capitol.
1: Kayang-kaya na yun. Kayang-kaya niya.
4: Tapos, Kuya Dan, ang nangyari ba? Tuwang-tuwa ang lahat ng mga kamag-anak. Hey. Marami kaming bisita, kamag-anak, mga kaibigan ng pamangkin ko. Ang laki-laki ng venue, Kuya Dan. VIP, Kuya Dan.
1: Ay, naku.
4: So, parang himala, sabi ko. Ako, Kuya Dan, din ako makagana doon sa may room namin kasi ang lawak-lawak, maliligo ako.
1: Ang galing, ano?
4: Parang may kompleto. Ang laki ng... Ano yun eh, nasa live ko, Kuya Dan. Try mo, tingnan mo.
1: Sige, Manuna. Magre-replay ako ng live mo, Ate Machi.
4: Yung video, yung labisa, ang hapa. Ang mga upuan. Sabi, nagurat yung pamantik. Nakalagay sa ID natin, sa card natin, VIP. Naka-VIP ang mga mahirap lang.
1: Ay, grabe naman sa mahirap lang. Pero talagang totoo, no? May mga ganyan na pagkakataon na parang ang gaan ng pasok ng blessing, no?
4: Opo. Hindi. Kuya Dan, sabihin nila nagmayabang ako. Pero totoo yan, Kuya Dan, kasi makikita talaga. Nasa Facebook ko, di ba?
1: Sige.
4: Kasi enjoy na enjoy talaga kami, Kuya Dan.
1: Yun ang importante. So ngayon, pagka tumanda na si Maria, ikakwento ninyo na ganun yung first birthday niya.
4: Nasa vlog ko yan, Kuya.
1: Sabihin mo, alam mo ba, Maria, nung ikaw ay first birthday mo, ang laki ng event at binati ka ni Kuya. Matatanda ni Maria yan.
4: Nasabi nga ng nanay, hingian nga niyang kaibigan mo na taga-DCM. Every year, gawaan na si Maria ng ano, para makita ni Maria yan hanggang paglaki, ha.
1: Sige.
4: Malay mo, Kuya Dan, dyan sa yayaman sa bahay niya.
1: Oo nga, malay mo naman, di ba? Why not nga naman?
4: Sunod-sunod talaga, Kuya Dan, ang blessing. Alam mo ba?
1: Ano pa yung mga, hindi mo sukat akalain dyan sa mga blessing na yan?
4: Ayun nga, yung Kuya Dan, yung, alam mo, tumanda na ako dito sa mundo. Tumanda na ako, tapos hanggat na-blind ako. First time kong pumasok ng mga ganon. Swerte ang mga bata ngayong maliliit na kasama ko, yung mga apo ko. Na swerte nyo, napasok nyo na yung mga lugar na ito. Ako, first time ko pa lang, Kuya Dan.
1: Correct.
4: Yung mga soler, gawa ni Maria. Sabi ko, Maria, hala, pag binalikan ko yung
1: ang
4: mga...
1: Ang daming grants ni Maria.
4: Lungkot na lungkot kami, kuya, doon. Isang taon kami, alam mo yung pamangkin ko, halos na depression siya, halos ano. Sabi ko, wag kang bumitaw, may Diyos ang mundo.
1: And 1 year after, kasi, tingnan mo naman kung ano nang si Maria.
4: Kuya Dan, ngayon sunod-sunod niya, kuya Dan, nila mo, naka-uwi ko lang kanina, tumawag na naman yung pamangkin ko. Ante, balik ka ng Martes, bakit? Anak ko, may COD na naman tayo, ha?
1: Social naman niya si Maria. Talagang parang pwede ng ambassador yan si Maria dun sa ano. Very good yun.
4: Nakakatuwa talaga. Tapos sabi ko, ano, sabi ko, blessing talaga ito, Maria. Sabi ko, dahil sa iyo, nakakapasok ako sa mga solers, mga kapada, sa sunod daw na ano yung sabi niya pamangkin ko.
1: Mangiisa-isahin niyo yung mga malalaking hotel dito sa ano.
4: Oo. Kuya Dan. Nang nasurety yung hanap buhay ngayon ng daddy niya, Kuya Dan.
1: Eh, blessing yun. Yan yung mga bagay na tinatanggap dapat at kumbaga payayabungin lang.
4: Maraming nagpapagawa sa kanya, Kuya Dan, ng listing. Tapos parang malaking tulong yung sabi nila, yung EO ba yun? EO ba yun, Kuya Dan?
1: Anong akin? Anong EO? Akin? Ano yun?
4: AI. AI, sorry. Yan, no?
1: Akala ko iyo eh. Ano, mali pala, AI.
4: Oo. Sabi nila, yung lumitaw daw yung ganun, kuya. Nalulugi na daw ang mga IT. Pero yun, doon sa asawa ng pamangkin ko, ay hindi, hindi tulong sa akin ang malaki.
1: So, ginagamit niyang tool, ang AI.
4: Opo. Magaling siya ng ano siya, kaya... Kaya nakilala siyang magaling siyang gumawa ng system at saka...
1: Wala din akong magaling mag-AI eh.
4: Oo. Kaya siguro sa amin ko yun ang blessing na dala ng bata dahil kailangan maibalik yung... isip maibalik yung kanda problema pati yung kutsi nilang... Adal na pagmutik lang na ibinta.
1: Correct. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan ang magagandang mga mangyayari. Opo. Diba? So,
4: ay, Kuya Dan, meron pala akong i-open na...
1: Ano yan?
4: Sorry
1: ano?
4: Na lang, Kuya Dan.
1: Ano yung i-open?
4: Nung nakaraan, di ba nag-uusap tayo? Nung birthday na pala ni Maria. Yun.
1: Birthday ni Maria.
4: Mayroon pong nag-message sa akin. Naku. Isang caller dyan eh.
1: Huwag mo lang sabihin yung mga na baka kung ano mangyayari.
4: Hindi ko sabihin, Kuya Dan. Pero sigurado nakikinig siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung number ko, ha. Tapos sabi niya, hindi maganda yung sinabi mo kay Kuya Dan. Nagpunan mo ng anak na isang dosena. O sabi ko, ano yun?
1: Ano ba yun?
4: Biruan lang namin yun. Ano yun?
1: Hindi ko nga matandaan eh.
4: Ano ba naman ang isip mo? Yun ang ano ko sa kanya, Kuya Dan. Hindi ako, alam mo, sabi ko, na ano lang yon, ang ibig ko sabihin, pwede kaming mamulot ng mga bata sa daan, kahit isang dosina, kahit ilan, pwede, marami. Maraming bata kasi sa tabi-tabi. Alam mo, Kuya Dan, para malaman niya, Kuya Dan, hindi ko sa pinatulan, hindi ko siya inanutun sa sinabi niya sa akin. Para malaman niya, gusto niya ipaklala ko pa sa kanya yung mga ampun ko eh. May ako ampun, Kuya Dan, kahit dugo.
1: Inaalagaan mo dyan.
4: Opo. Pero nga,
1: hindi naman. Biruan lang naman yun. Ano lang naman yun.
4: Kaya nga.
1: Alam niyo naman dito sa ating programa. Kaya huwag niyo lang yung sisiresohin ng mga ganyan masyado.
4: Sige, kung hindi na yung tinitin ni Kuya Dan yun, ikaw, huwag mong bigyan ka ako ng maruming isip kung nakikinig siya ngayon. Ano yun? Ang meaning ko, ang ginapunto ko noon, yung mga batang yagit sa daan, marami. Gusto natin, kung hindi tayo magkaanak, pwede tayong manguha dyan. Pwede tayong mag-ampun.
1: Magsasabi ka. Magsasabi ka, wag lang nangunguha bigla. Nakatakot yung nanguha
4: bigla. Sabi ko, yung exciting na kwentuhan namin, Kuya Dan.
1: Ano lang, happy-happy lang sa lahat ng mga
4: nandito tayo. Sabi ko, hindi, wag mo ka akong anuhin na gano'n. Maging mapalawak naman ang isi, Kuya Dan, nga, flexible na tao.
1: Oo, kaya ko. Kaya ko nga mag-ano dito, cartwheel dito sa sobrang flexible ko para ako si Coach B dito.
4: yan ang kaiba natin, Kuya Dan, kahit mataas tayo ng matuto tayong makisama, matuto tayong mas ano, alubero, mayaman man siya, mahirap man siya. Sabi ko, huwag mo akong ganunin kasi alam mo, ako tumanda na ako, ang mga tao na naalagaan ko, nire-respeto ako at hindi ano, at saka hindi basta-basta ang mga alaga ko. Kung ako'y pangit ang ugali kung hindi ako tumagal sa kanila ng 30 years.
1: Correct. At saka, ito na lang sa mga listeners din natin. Ano. Siyempre, kung anong mapagkwentuhan natin dito, yun ang isang side pa lang. No? Mahirap mag-comment sa kasi hindi natin alam yung buong istorya pa. Sino ba itong kausap natin?
4: Wala talaga sa isip kong marumi yung iniisip ko. Kaya sabi niya, paano ko nakikinig yung asawa ni Kuya dyan? Tapos, biro mo lang ganun. Sabi ko, ano yung ba doon sa biro? Kung wala namang masama doon sa biro ko, ha? Sabi ko, kwentuhan lang naman namin yun eh. Pero walang masama doon kasi ang pagka, ano ko doon, yung mga bata sa tabi-tabi, hindi kami manguha ng babae sa tabi-tabi.
1: Sabi ni Paolo, tayo-tayo lang naman daw nandito. Tama, tayo-tayo na lang nandito. Mag-aaway-aaway pa kayo. No, aaway-aaway. Ay, kuya Dan, aaway-aaway. No.
4: Ay, hindi ko sa inaaway. Kalawakan niya na lang isip na mag-i-sport siya, maging
1: siya. Happy-happy lang.
4: Ito kasi mahahasa ang utak mo eh. Nakikisama sa iba-ibang tao.
1: Dala ko yung panghasa dito eh. Akong bahala sa inyo. Sige na, ayaw mo na, wag mo nang isipin masyado at saka doon din siya nag-message. Wag mo na rin masyadong pag-isipan.
4: Ako, sinungaling ha. Sabi ko, okay ako'y inaamin ko kung ano ako ha. Sabi ko,
1: kayo talaga yung mga ganyan ang nangyayari sa inyo, hindi ko nalalaman.
4: Ay, paano Kuya Dan? Tinawagan ka ako.
1: Isumbong mo kay Kuya Dan.
4: Sinumbong mo nga talaga. Pero, okay.
1: No, problem. Walang problema sa akin.
4: Nung huli naman ko yun, sorry.
1: Yan ang gusto ko.
4: Yung point ko. Yan. Yung sabi ko, mamulot kami sa tabi-tabi, hindi ko sinabing mamulot kami ng babae.
1: Ayaw mo na.
4: Hindi ko sabihin ng bata. Yun, doon na naiintindihan.
1: Yan ang problem yan. Hindi ko alam. English yung
4: saan. Kaibigan tayo dito.
1: Correct.
4: Sabi ko, kung gusto mo, gumawa pa tayo ng GC natin para tayo nag-uusap sa lahat ng college ko yan. Di ba
1: mas masaya pagka nag-uusap-usap tayo happy-happy lang? Hindi yung maraming mga... Kung anik-anik
4: ng
1: mga...
4: Meron tayong reunion ko yan.
1: Yan. Mga ganyan na lang. Pero hindi ko pa alam kung kailan, pero hayaan mo. Di ba, Lima, kapag face-to-face din tayong lahat, maraming thank you, Ate Evangeline. May babatiin mo na. May bumati ka muna. Go ahead.
4: Babatiin ko lahat ng nakikinig sa inyong programa, Kuya Dan. Lahat stop mo dyan. Kay Tintin kanina,
1: Right, Tintin.
4: At sa inyo, Kuya Dan, sa mama mo, sa asawa mo.
1: Thank you.
4: God bless all. Marami pang blessing darating, Kuya Dan.
1: Yan, tama. I-claim natin yan agad.
4: Makakasin ba din ang blessing, Kuya Dan, pag nagkita-kita tayo.
1: Alright, claim na natin yan. Maraming thank you, Ate Banjo. Iyo ba itong awitin ni Freddy Aguilar, Bulag, Pipi at Bingi?
4: Pinakilala ko na yung sarili ko dyan, Kuya Dan.
1: Play natin, Ate Evangelina. Salamat. Good morning sa iyo. Ingat.
4: Good morning.
1: Bye. Si Ate Evangelina ng Antipolo. Kayo naman. Huwag nang mag-ano-ano. Huwag kayong nagsusuguran sa chat. Alam niyo naman, pag ako ang kausap ninyo, lahat naman natatanggap ko dito. Wag lang utang. Pero pagka mga biruan lang yun. At saka again, no, ang kwentuhan natin dito ay laging isang side lang yan, no? So, halimbawa, narinig mo, ganito parang feeling mo, ay, ganito siyang tao. Diba? Parang, kasi pag nakakarinig ka ng usapan, nakabuo ko ng imagination na parang, ay, ganito siguro tong tao. Tapos ngayon, magko-comment ka na kasi sa paniniwala mo, ganun siya, diba? Pero, napakaliit na parte lamang yun ng pagkataon niya, no? Lahat tayo, no, marami tayong kwento sa buhay, marami tayong ugali, marami tayong mga side na hindi malalaman ng ibang tao. Kasi nga, kapag kaganitong kwentuhan lang, one side lang yan. Oo, so, pagka sinabi mo, ay, ganito kang tao, ganyan-ganyan ka. Mali na agad yun kasi hindi mo alam ang kabuuhan niyang ugali at kung sino talaga siya bilang isang tao, di ba? So yan ang lagi ninyong tatandaan, mga ka-rhyme. Di ba yun ang tawag ko sa inyo? Di ba yun ang pag-desisyon na natin yan? Mga ka-rhyme. Okay, sige. Asya, ipagpatuloy natin ang ating huntahan sa oras nating 109. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:10.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Eddie Rabbit and Crystal Gale sa awiting You and I, tukso ni Eva Eugenio at bulag pipiit bingi ni Freddy Aguilar ang ating napakinggan. Oras po natin, 1:22 na po ng umaga, kayo'y nakatutok nakikinig sa ating programang Remember Your Music. Kasama pa rin ako si Kuya Dan. Ngayong umaga ang ating huntahan, dudugtungan nyo lamang ang mga salitang hindi ko sukat akalain. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, hindi ko sukat akalain na marereject ako nung last July 23. Napaka-recent lang nito ha. Pa-request naman ng A Long and Lasting Love. Ito ba yung sinabi mo last time, Paul, na hindi ka kaagad umamin? Ay, akala ko ba hindi ka umamin? Bakit ka na-reject? Sabi mo sana umamin ka, no? So, tapos hindi natuloy. So, ibig sabihin umamin ka pala, tapos na-reject ka? Okay na yon. Actually, ako kung akong tatanungin, mas okay na yung nare-reject ka. Okay sa yung forever mong iisipin, may chance kaya ako sa kanya? Diba? Kasi pagka hindi natin ginawa ang mga bagay-bagay, wala, nandun na siya sa isip natin kung ano nga ba talaga ang posibleng mangyari. Pero pag tinry mo at nalaman mo ang sagot, eh di, titigil ka na. Na-reject ka eh, di, ang ganda na lang, di ba? Sabi ni Erlinda Villaluz, good morning Kuya Dan, hindi ko po sukat akalain na may grasya akong darating kahapon. Salamat po sa kapatid ko, binabati ko po ang mga anak ko, nagising pa ngayon, pinapanood ka po Kuya Dan. Hello sa mga anak ni Miss Erlinda. Sa TV pinapanood daw tayo ngayon. Pa-request naman po ako ng kantang Ang Tanging Alay Ko. Salamat po. Ano? Ang tanging alay ko. Papasimbahan nyo. Oo, tingnan natin kung meron. Ang tanging alay ko. Hindi yung ang tanging ina, ha? Baka. Ang tanging alay ko daw. Wait lang. Punta muna ako dito sa ating post. At titingnan ko kung sino ang mga nagko-comment dito. Sabi ni Miss Ellen Buenoagua Fernandez, hindi ko sukat akalain na may mga tao na gawan mo na ng mabuti ay masama ang ibabalik sa'yo. Nako. Pinatawad ko na po para ako masaya. Hindi ko lang alam if masaya siya sa paggawa ng taliwas sa mga alam niyang tama. Lalo na ang mga itinuro ng magulang niya. Nako. I still wish him or her well so he or she will come to his or her. Parang sasagutan mo kung ano ang tamang sagot. Own good self. Eh, wala eh. Talagang may mga iba tayong kakilala na ganun eh, di ba? Kumbaga, iba yung naiisip nating mangyayari sa mga ginagawa nila pabalik sa atin. Ano nga ba dapat gawin pagka ganun? Ako kasi, ako yung tipo ng taong ano eh, mabilis mawala yung paki ko. Diba? Kasi kapag magdeduel ka dun sa nangyayari masyado at alam mo naman nang wala ka nang magagawa, diba? Lalo na sa ugali ng ibang tao, parang ikaw na lang yung masistress. So ako, mabilis akong mag-move forward. Pagka alam kong wala na akong magagawa dyan sa ganap na yan, sa sitwasyon na yan, ano na ako, bahala na. Oo, diretso na, oo, lakad pasulong, gano'n na lang. Yung mga ugali ng ibang tao, hindi natin mababago agad-agad yan eh. Yung iba may chance, di ba? Diba? Tuturuan mo, tutulungan mo, pwede. Pero hindi lahat willing na magbago ang kanilang mga ugali. 1:25, kausapin natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Pangasinan. Nasa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
2: Swabbing, August 1, first day of the month, Kuya Dan. How are you?
1: Mm-mm. I am very, very good. How about you?
2: I am nilalamig.
1: What?
2: Ulan kaninang hapon.
1: Oh, malamig din dyan.
2: Ulan kaninang hapon, tapos medyo napasarap ang tulog. Sulit akong nagising. Muntik na akong ma-late ng login.
1: Akala ko muntik na. Oo nga. Ano oras ba in mo?
2: So, 11.
1: Ah, 11. Ano oras ka nagising?
2: 10, sorry, napuputol yung linya.
1: Anong oras ka nagising? 10:59, mga ganyan.
2: Mga
1: 10:20. Oh, 10, ano, medyo kakabaka-baka ka na nga nun pag mga ganun 10:20. Oh. May alarm ka naman.
2: Yeah, may alarm naman po ako. Alam, mga paulit-ulit na alarm.
1: Oo, di ba? Yung nakakairita na, di ba? Yung ang ingay ng ulit-ulit.
2: Ako lang din naman nagsiset nun eh. Alam mo, mag-aaram ako ng 9:50, 9 o'clock, 10:20, para 9:50, ah, maaga pa, tulog pa ako.
1: Correct. Ako, favorite kong maglagay ng alarm na halimbawa, 10:06, 11:13. Ayoko nung mga sakto. Gusto ko yung may mga butal. Tapos na nauusi si Angelica, sabi niya pag nakikita niya yung number, ano ba namang alarm mo yan? Bakit laging may butal? Sabi ko, feeling ko mas masaya pag ganun yung alarm, may mga butal-butal. No, mahilig ako sa ganun, di ba? Yung mga OC ayaw nun, gusto nila sakto. 15, 30, 45, tapos yung sakto lang, di ba? Ganun lang. Oh. Ikaw nagbubutal ka ba?
2: Hindi, ako nagbubutal. Laging ako, increments of 10 minutes. Ako.
1: Yan. Ah, oo. Oh, 10 minutes. Ako eh, ewan ko ba, iba talaga takbo ng isip ko minsan. Eh. Parang gusto ko yung mga ganun, gusto ko yung mga ganun bagay. Wala lang, para masaya. Oh, pero ito, ano ang idudugtong mo dyan sa salitang hindi mo sukat akalain? Ano ba yan?
2: Dalawang bagay. Una, hindi ko sukat akalain na, I'll be happier with the work that I have right now.
1: Wow.
2: I'm happier with the work that I have right now. Medyo malayo siya sa stress ng sa stress ng dati kong trabaho. That sometimes happiness cannot... Hindi, huwag ka nang idugtong. Baka nakikinig sila.
1: Ano? Idugtong mo! Ano yun? Ano yun? Sometimes happiness is...
2: I'm going through a tough time financially.
1: Ah, okay. Pero hindi naman about doon sa trabaho. Parang ikaw mismo si sarili.
2: Hindi, it's not about the work. It's just kasalanan ko din naman kung bakit ako napunta sa ganitong situation. Okay. So gugugulin ko, mahabang panahon ang gugugulin ko bago ako makarecover ng tuluyan. Mga estimate ko ng June next year.
1: Wow, mahaba-haba nga yun, Jeffrey, ha?
2: Mahaba-haba.
1: San taon halos.
2: Kabulit pa ng July kasi ang dami kong mga obligasyon din. Ang hirap-hirap niya, no?
1: Okay.
2: Paghati-hatiin. Tapos parating na pa sila Judith, Jonah, at si Bill.
1: Diba? Ang dami, diba?
2: Kaya yung tatlong yan.
1: Oo, hello sa kanilang lahat.
2: Kaya yung mga... pero, isa pa, kasi yun nga, sometimes may mga bagay na di ko siya kakalain na sana kung chinaga ako lang yung dati kong work, kasi mas sagana naman ako doon sa dati kong work. Sana mas na-handle ko yung mga finances ko. Then, but again, wala akong maireklamo ulit sa work ko ngayon. I'm very happy now. It's just that it's not paying as much.
1: Hindi ka talaga ng last time.
2: So, kailangan ko ng gugugulin ko sa ibang mga racket, maybe, na hindi naman against
1: hindi
2: sa
1: pwede naman sa bahay.
2: Like, I'm not competing with the company. Oo.
1: Correct.
2: Yung something na something na hindi kalinya. Wala akong sa trabaho ngayon.
1: Correct. Tama.
2: Hindi kalinya.
1: Pwede naman yun, lalo na.
2: Pwedeng tumanggap ng hosting.
1: Yan, correct. Oh, especially naman ang iyong trabaho ngayon ay ano, 'di ba? Kumbaga work from home, 'di ba? So, meron ka talagang pwedeng i-side na trabaho diyan na mga extra income, 'di ba?
2: Doble effort din pero doble pagod din. Hindi na rin tayo matanda.
1: Ano, ano?
2: Hindi na rin tayo tumatanda. Sometimes the health is taking toll on us.
1: Isihan mo lang.
2: Ganoon din talaga. Isihan ko lang kahit hard.
1: At saka
2: hard
1: ano?
2: Isihan ko lang.
1: Kumbaga, very dapat yung mga desisyon natin ngayon as mga trentahin pataas, dapat very strategic na tayo sa mga ganyan. Diba? Kumbaga, gagawin mo lang to kasi alam mo na worth it ito kung sakaling bumalik ito sa akin. Parang ganun lang.
2: Puno na yung notebook. Tatlong notebook kakalista ng mga numero. So, pero, strategy.
1: Alam mo, Jeffrey, ako naniniwala ako. Kasi sa dinami-dami din na kwento ng buhay ko, no, ang pinaniwalaan ko lang, kapag hindi ka tamad at madiskarte ka, walang imposible. No? Malalampasan at malalampasan mo yan. So, nakaabang kami. Correct. Nakaabang kami dyan sa pag-recover mo na yan.
2: Yeah. Kumbaga, hawak mo ang faith. Hawak mo. Tapos, pangalawa, siyang sukat na di ko akalay is that medyo malaki ang influx. Kasi yung church service namin ay sa cinema. Kasi anong palabas na yun? Kasi man naka-assign sa cinema na kung saan kami nag-church service, Spider-Man.
1: Akala ko gagamboy.
2: So, yung management. Gagamboy, brand new day. So we are being asked by the management ng cinema na after ng service, kailangan namin pakap agad kasi tortilla yan.
1: Correct. Oh.
2: Sunday pa naman din, family day.
1: Ay, correct.
2: So medyo aligaga kami. Pero yung influx naman, expected naman na bababa naman yan by next Sunday. Sunday yung service namin. So this Sunday, we're expecting na mahaba ang tila dahil yung mga nag-work kinabok, yung mga may work ng weekdays, for sure, babawi yan ng ano. Babawi yan ng
1: at saka, parang first weekend pa lang ito nung palabas, kaya talagang marami pa talaga.
2: No, first weekend pa lang. So, pero bababa naman yan eventually. Kasi usually, ang pakat namin, inaabot kami ng alas 12. Kasi ang screening ng first screening ng hapon is 12:40. Pero syempre yung mga maintenance staff, linisin pa naman nila yung area bago sila magpapasok ng mga moviegoers.
1: Tama. So kailangan nyo mag-ready.
2: Yes, mga malaking influx yan. So, buti na sabihan kami ng maaga ng isa sa mga namin leaders namin. So, yan ang something na paghahandaan namin. Pero, yun eh, baka yung ibang ano namin, magstay na dun. Yung ibang mga kasama namin sa church, magstay na dun. Doon naman
1: Why not? Diba? Kung nandun na kayo. Hindi kayo palalabas yun eh. Pero, good luck, Jeffrey, ha? Good luck sa mga ganap mo sa life. Bumati ka muna sa mga gusto mong batiin. Go ahead.
2: Yeah, maraming salamat. Good morning.

0: You're welcome. Bye.
1: All right, bye-bye. Hala. Sabi ko, nasa na yung tugtog na wala. Si Jeffrey ng Pangasinan ang ating nakakwentuhan. Ano? Sabi ni Marian, ganyan din si Marvin mag-alarm. May butal-butal din. Sabi niya na OOC ako. Ang explanation niya, palugit niya raw yun sa sarili niya, yung certain minutes. Kinikwento ko sa college friends niya, yung mga RK, lahat kami na OOC. Ganon din ako. Ako naman, feeling ko, sabi niya, just, anong thought process ng mga may butal ang alarm? De, ang thought process ko kasi, kaya may butal yung alarm ko. Feeling ko, pag nilagay ko sa eksaktong oras, hindi na ako magigising kasi sanay na ako sa ganong oras. Halimbawa, nilagay ko sa 10:15. Feeling ko yung katawan ko, alam na niya na lagi yung 10:15. So, hindi niya napapansinin yun, di ba? So, ngayon, dapat ilalagay ko siya somewhere sa mga 10:19, ganyan. Para, anong oras na? Ah, 10:19. Oh, ibang oras yun ah. Sa akin lang naman yun. Feeling ko lang naman yun. Actually, may isa pa akong ginagawa para magising ako sa alarm. Pinapalitan ko yung mga alarm kasi feeling ko, pag paulit-ulit ko naririnig yung mga tone na ginagamit, parang wala na siyang gulat factor sa sarili ko. So, pinapalitan ko, ang pinakamalupit na ilagay mo dyan, lagyan mo ng tunog ng Viber o kaya ng ano, yung tawag sa'yo, yung alam mo na pag tumunog, may tumatawag, tamo, magigising ka talaga dyan, sinasabi ko sa'yo. Yun ang gawin mong sound. Yun ay akin lang naman, yun yung gumagana lang sa akin. Sabi ni Marvin, exactly, random dapat, magugulat yung utak. Akalain mong may kapareho pala tayo mag-isip, Marvin. Ay nako, oras natin 1:36 na po ha. Ito muna, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:39 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Ewan ko ba? Bigla na lang akong napaisip at napangiti habang inaalala ko yung mga panahong pumupunta kayo sa bahay

para mag-sleepover. Sobrang simple lang ng mga araw na yon. Pero ngayon ko lang nare-realize na sila pala yung ilan sa mga pinakamagagandang alaala na nabuo natin bilang magpipinsan. Naalala ko yung mga gabing halos ayaw nating matulog dahil sa sobrang dami nating kwentuhan, tawanan, asaran, at kung ano-anong kalokohan. Kahit simpleng panonood lang ng TV, paglalaro, pagkain ng kung anong meron sa kusina, o paghihintayan kung sino ang unang aantokin, sobrang saya na natin. Wala tayong iniisip na problema, walang deadlines, walang trabaho o responsibilidad. Ang importante lang noon ay magkakasama tayo at nag-e-enjoy sa bawat sandali. Nakakamiss yung mga panahong andali lang magplano. Isang chat lang o kaya tawag, maya-maya magkakasama na tayo. Hindi natin iniisip kung may pasok ba kinabukasan, kung pagod ba sa trabaho, o kung may iba pang kailangang asikasuhin. Basta ang alam lang natin, excited tayong makita ang isa't isa. At habang tumatanda tayo, unti-unti kong naiintindihan kung bakit sinasabi ng matatanda na pahalagahan ang oras kasama ang pamilya. Akala natin noon, paulit-ulit lang mangyayari ang mga ganong bonding. Akala natin laging may susunod na pagkakataon. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin natin na mas bihira na tayong magkita. Hindi dahil ayaw natin, kundi dahil bawat isa sa atin ay unti-unti nang bumubuo ng kanya-kanyang sariling buhay. Darating talaga yung panahon na magiging busy na tayo sa mga trabaho, career, pangarap, at responsibilidad. May iba na maaaring lumipat ng lugar, magkaroon ng sariling pamilya, o maging sobrang abala sa buhay. Baka nga dumating yung araw na ang dating madalas na sleepover ay mapalitan ng simpleng kumusta sa chat. O kaya ay greetings during birthday at holidays. At kahit gusto nating magkita, hindi na magiging ganun kadali dahil nga magkakaiba na tayo ng schedule at priorities. Kaya dear, habang may pagkakataon pa, sana'y treasure natin ang bawat oras na magkakasama tayo. Huwag nating isipin na marami pa tayong bukas para gawin ang mga bagay na gusto natin. Kung may pagkakataon magkita, magkwentuhan, kumain ng sabay, tumawa, o kahit simpleng tambay lang, sulitin natin. Kasi balang araw, ang mga simpleng sandaling ito ang babalikan natin kapag namimiss natin ang isa't isa. Sobrang nagpapasalamat ako na naging bahagi kayo ng childhood ko. Kayo ang kasama ko sa napakaraming masasayang alaala na hanggang ngayon, kapag naiisip ko, napapangiti pa rin ako. Hindi man natin namamalayan noon, pero yung mga simpleng araw na yon ang naging ilan sa pinakamahalagang bahagi ng buhay natin. Sana kahit tumanda na tayo, hindi mawala yung closeness natin bilang pamilya. Sana kahit gaano tayo kabusy, makahanap pa rin tayo ng oras para magkita, magkumustahan, at gumawa ulit ng mga bagong alaala. Hindi man kasing dalas ng dati, ang mahalaga, hindi natin nakakalimutang pahalagahan ang isa't isa. Namimiss ko kayo. Namimiss ko yung mga tawanan, yung kulitan, yung kwentuhan, at lalo na yung pakiramdam na kumpleto tayo. Kaya habang may oras pa, gumawa tayo ng mas marami pang memories na maaalala natin habang tumatanda. Dahil balang araw, ang mga alaalang ito ang magiging isa sa mga pinakamagandang kwento ng buhay natin.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: That's Phil Collins sa Waiting Against All Odds, na request sa atin ni Jeffrey ng Pangasinan. At ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear, Cyndi Lauper with the song Time After Time. Oras natin, 9 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Magandang umaga sa ating mga pinsan. Bakit? Sino pinsan mo? Naalala mo ba sino pinsan mo? Marami ba kayong kaklose pa rin na pinsan ngayon? Totoo din yun nasa sulat kasi minsan, pagka tumatanda na kayo, wala namang problema. Kumbaga, wala talagang ano lang kayo. Ang term sa ganun, yung you outgrew each other, parang ganun lang, di ba? Yung wala namang kayong problema sa isa't isa, pero siguro nagkakahiyaan na mag-update, ganyan, di ba? Nagkakahiyaan na magkumustahan. Hindi katulad ng mga bata pa tayo dati, yung parang pagka, lalo na pagbuhay pa yung mga lolo at lola natin na tinatambayan ng mga magpipinsan na bahay, di ba? Yung tipong pag may nakita na, ay, nandun pala si kuya ganyan, doon na din ako tutulog, di ba? Di ba? Ganun. Doon nagsisimula yan eh, hanggang sa parang mamaya lahat na kayo magpipinsan, doon na kayo natutulog sa bahay ng lolo at lola ninyo. Oo, movie marathon, maglalatag kayo sa sahig, di ba? Tapos, ang maganda niya, pag yung lola ninyo may sari-sari store, di ba? Talagang, ano lang yun, kurot ng kurot lang yun doon sa sari-sari store, tapos bigay ng bigay doon sa mga apo. Ganun yung lola ko dati. May sari-sari store, tapos parang ikalulugi kami ng sari-sari store. Maglalabas ng soft drinks na 1.5. Tapos yung mahabang nakalagay na mga chichirya, di ba mga chichirya parang nakasampay, di ba? Yung buong sampay na yun, kukunin sa amin yun. Ibibigay sa amin yung mga sampay na yun. Ang manlilibre yung pinsan na may trabaho, correct. Yung unang level, yung mga bata kayo, di ba? Tapos ang next level, pag medyo high school, tapos yung iba college, yung iba may work. Diyan din nagsisimula yung unang try mo ng inuman. Di ba? Kasi yung mga magulang natin, papayagan lang tayo mag-inom yan kapag ang kasama natin yung mga pinsan natin. O, di ba? Aminin ninyo. Diba, yung una ninyong inuman din minsan kasama niyo mga pinsan ninyo kasi doon lang papayag yung mga magulang eh. Sige, sabihin mo, si kuya ganito naman kasama ko eh. Ganyan. So papayagan ka ngayon, no? Hindi nakatry ka na ng ano ng mga inuman. Sabi ni apakayabang nitong ano, Kuya Makoy, sabi niya, "Opo, close kaming magpipinsan." Next naman. Speaking of, pag-greet po ang pinsan ko from Auckland, New Zealand. Si Malu and her husband Cedric na nahata ko na rin makinig dahil maaga sa kanila ngayon. O, di ba? All around the world. Correct! Parang nasan ka? Nasa Japan ka kahapon na. Tapos ngayon, nasa Auckland, New Zealand ka na ngayon. O, dami mo namang pinsan, Makoy. O, pero ang favorite kong pinsan ninyo ay yung pinsan na nasa mag-asawang sapa. yung madaming tanim dyan sa mag-asawang sapa sa Santa Maria, Bulacan. So magpipinsan yan ang favorite ko, Makoy. Yung may alagang pagong na ang pangalan ng pagong ay si Chong Pagong. napakahusay ni Chong Pagong. Sabi niya, tama. 1:54 na, tuloy natin ang huntahan natin ha sa ating katanungan o dugtungan portion ngayong umaga ng Sabado, no? Dudugtungan nyo lamang ang salitang hindi ko akalain. Sabi ni Gaylord Obilas, "Kwedan, para sa akin, hindi ko sukat akalain na mapupunta ako at makikita ko ang Amerika. Dati napapanood ko lang ang lugar na ito, pero ngayon dito na ako nakatira at iniikot-ikot ko na lang ang downtown LA." So, ang downtown LA. "Thanks to my loving wife for bringing me here." Sama niyo naman ako dyan. Bakit kayo lang nandiyan sa downtown LA? Sama niyo naman kami sa downtown LA. Pa-play naman po ng In My Dreams by REO Speedwagon. Gusto ko din yan. Lagyan mo nga yung In My Dreams with I and it. Taas. Nasa LA pala ito si Gaylord Obilas. Ano na dyan? Hapon ba dyan sa inyo? Baka umaga na dyan sa inyo. Good morning o good afternoon o good evening sa inyo dyan. Sabi ni Jazz, "Hindi ko akalain na hindi pala ako ulit tatawag." Ewan ko sa'yo, Jazz, ha? Ang galing-galing mo mag-comment-comment dyan. Di ka naman na tumatawag. Mabuti pa ito from Quezon City. Tumatawag. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Happy Saturday morning, Kuya Dan, at sa mga kapamilya natin nakikinig.
1: Nagulat ako, kala ko babati mo ako ng happy birthday. Mapapa-atras na ako, sabi ko, babati ito ng happy birthday. Happy Saturday pala.
2: Kaya yeah, munti ka ng happy girlfriend's day.
1: Oo, happy girlfriend. Ay, hindi binate. Ay,
2: hindi, sa uli na yon. Sabi nila, save the best for last, diba?
1: Wala, wala, wala. Sabi nila, sa simula the best.
2: Siyempre, yung greeting, siyempre yung sa kinakausap ko muna. Ganun dapat.
1: Okay, okay. Sabi mo eh, kwento mo yan eh.
2: Siyempre, ganun talaga ako. Ah,
1: sige. O, dahil dyan, anong pinagkaabalahan mo, Angelo?
2: Ano, this past week or past days, medyo naging busy kami dahil marami kaming ginawa, lalo na welcome namin yung mga ano, Mascom precious na susubukan na mag-aral ng Mascom, tapos ayun, pinakilala namin kung ano yung ano namin ginagawa sa buhay namin. And ayun,
1: sinabi mo sa kanila na pwedeng magdire-diretso ng absent.
2: Andun yung mga prop namin sa yung
1: kala ko yun yung kala ko yun yung sinerye niyo sa kanila.
2: Bawal,
1: oh guys, bale, pwede tayong mag leave of absences dito ha, lalo na pag may trip tayong nabibitin tayo kung saan tayo pupunta. Walang ganon?
2: Kapag napunta ako sa classroom nila, sabihin ko sa kanila yun. Pero dahil nasa isang venue kami na kami mga prop namin, syempre, sino ba naman ang malakas sa loob na magsasabi na pwede mo ganun?
1: Sabagay. So anong ano lang sinabi ninyo? Welcome to the university. Ganyan-ganyan.
2: Welcome to Adamson University, Department of Communication and Media. Yan, ganun.
1: Tama.
2: And then, syempre, pinakilala namin yung sarili namin kasi...
1: Ano mo pinakilala ang sarili mo sa kanila?
2: Ano, bilang isang ano junior writer ng Media Org. Well, ngayon, ano na ako, senior writer na ako. Thank you naman.
1: Second year ka na nga ba? O pa-third year ka na?
2: Second year. Ah, pero
1: year.
2: As of sa placement ko sa enrollment, ano, first year, second sem pa lang ako.
1: Nasa first year, second sem pa lang? Bakit? Yes.
2: Kasi binabase nila sa minor subjects. Kung ilan pa yung minor subjects mo, kung ano yung mas maraming minor subjects, yun talaga yung current standing mo.
1: So bakit may mga hindi ka nakuhang minor subjects?
2: Siyempre, may iba akong nabagsak, diba, nung sem pa lang ng first year.
1: Okay.
2: So, siyempre, hindi ko kinuha yung ano, mga nasa first, ano, ay, second year ko pala. And, tapos muna yung mga nasa first year para lang, ano, may araw. So, tapos.
1: Tatapos yun muna.
2: Oo, maitapos na ng tahimik.
1: Okay, sige. O ihabol mo para saktong-sakto ka pa din. Pero well, kanya-kanya ng timeline. Sabi nga lagi sa kumusta dear, di ba? Yun naman ang ano. Pero ito, anong dudugtong mo sa salitang hindi mo sukat akalain? Ano yan?
2: Hindi ko sukat akalain na marami na pala akong narating sa buhay.
1: Marami talaga. Alam ko, sa Taiwan nga lang time eh. Saan pa ba yung iba?
2: Malay natin next month. De, joke lang. Next month. Baka... ano na sa November na or October yung ano namin, next gala namin.
1: Paano yung maraming narating? Paano, anong ibig sabihin mo sa maraming narating?
2: Siguro when it comes sa, ano, edukasyon, ayan, nandito na ako sa, ano, college na hindi ko nakakalang aabot pala ako sa gantong, ano, yugto ng buhay ko na... Kasi ano eh, mahirap-hirap talaga yung naging journey ko. Like, naalala ko pa yung, ano ko, elementary days ko na, ano, ang bagal ang panahon. Tapos, ano, hindi ko alam kung kailan ba ako magka-college. Para excited daw mag-college. Kaya hindi ko, pinag-ano ko.
1: Ngayon, ina-absentan mo na lang yung college ngayon, di ba?
2: Okay lang yun. At least, ano, kahit pa paano, basta meron kang magandang connection sa mga klase mo. Magandang journey ka naman.
1: Alright, tama din naman, no? Enjoy. Tsaka, well, iba-ibang ano eh, iba-ibang sabi ko nga kanina dun sa sa unang tumawag. Iba-iba kasi tayo ng kwento, di ba? Kumbaga, kung ikaw, okay lang sa'yo yung ganyan, di ba? You take your time talaga. Eh di, good for you. Kasi, ibig sabihin, afford ng family at ng ano. Yung iba naman, talagang hindi pa pwedeng ano, hindi pa pwedeng may absent, o hindi pa pwedeng ano, malilate sila. So, kanya-kanya tayo ng ano dito. Sabi nga ng Bini ay buhay ID naman daw karera. Tama ba yun?
2: And then, syempre, binibuild and process yan. Mahabang proseso, pero, trust the process lang para makarating din sa pinaroroonan na gusto mong puntahan.
1: Trust the process at sundin ang process. Yun ang importante.
2: Yung process, okay naman.
1: All good kung ganyan. At saka,
2: Then syempre sa mga travel, yan, sana meron pa more to come.
1: Alam mo iba yung boses mo pagka pag-aaral yung pinag-uusapan tsaka pag-travel yung pinag-uusapan. Yan, parang pag nagsasabi ka na sa school, ganyan, sinan, tsaka sa travel, dapat, parang iba eh. May ako very ano ko sa tono, naririnig ko yung difference.
2: Kasi sa akad ko, malayo na rating ko. So, ginagawa ko.
1: Ayun, tinan mo, ang baba na naman, gumanon ka na naman. Kasi sa akads ko, kasi pagka nag-travel tayo, di ba, mataas na.
2: Hindi, kasi mas malawak yung akad. So, pinapasummarize ko ng ganyan.
1: Pinapasummarize kanino?
2: Ayun lang, para medyo bilisan ko yung mga nangyari sa buhay ko when it comes to academics.
1: Okay, so, pero pag sa travel?
2: Mabilisan lang.
1: Hindi,
2: kasi marami kasi mas maganda ang travel eh. Kaysa, pares na naman din yun. Pero, syempre ang travel stress-free yan eh.
1: Naman, correct. Oh, diba?
2: Kaya siyempre, mas maganda ikwento ang travel para lang matanggal yung stress. Ibalikan talaga yung pinagpuntahan para lang ma-ease yung tension sa pag-iisip.
1: Para masaya at makapag-ready ulit sa pag-aaral. Tama?
2: Tama. Motivation ko yan.
1: Alright, sige. Maraming thank you. Bumati ka muna, Angela, sa mababati.
2: So, siyempre, binabati ko yung mga nakakilala namin, precious. Hello, mga classmates. Ito yung unang yung pagsisimula sa yugto ng buhay niya sa college. Mas marami pa kayong makatutunan at tutulungan namin kayo, lalo na sa mga news writing, coverages, pero hindi namin kayo dadalhin sa mga sobrang delikadong coverage like yung nangyari sa akin sa Benjola noong September 21. Nabigla na may pasabog sa bandang malapit sa amin.
1: Delikado.
2: Nagkakataon na doon ako na-promote sa junior agad. Kasi isa talaga sa nakakuha ng maraming award doon. Then, syempre, sa mga props namin dyan sila, Miss Aileen Ison, Sir Glenn Parungaw, and Sir Christian Yatko. And then, syempre, sa mga kaibigan ko, sila Christine, Angela, Danica, and Jessica. And syempre, me cutify amor, baby, na mabait. Sobrang lambing. Love you.
1: Ang daming nakalagay dun sa pangalan. Ano? Ulitin mo nga. Yung tamang pagkakasunod-sunod.
2: Mi amor, cutie pie.
1: Mali. Kanina narinig ko una yung cutie pie, mi amor.
2: Cutie pie, amor.
1: Tinan mo, hindi mo na rin matandaan, di ba?
2: Hindi. Ayusin ko lang. Medyo naguluhan ako eh.
1: Sa pa? Yun
2: yung sinabi ko sa pangalawa.
1: Paano?
2: May mi amor, cutie pie, baby.
1: Hindi mo hindi mo na alam.
2: Nalito lang sa una, nalito lang ako.
1: Anong ititreat mo sa kanya bilang National Girlfriend's Day ngayon?
2: Well, secret muna.
1: Hindi mo rin alam.
2: Pero ang panigurado ay, hindi kasi nasa condo siya, pupunta na ako mamaya doon eh. Pero, siyempre, meron akong flowers sa kanya dito na kanda na.
1: Wow.
2: And then, syempre, siguro bibigay ko lang pag-breakpast at tutulog niya siya. Sana lang.
1: Okay.
2: And then, syempre, bibigay ko lang sa kanya yung mga agenda namin for later.
1: Parang hindi nalinawan si Jazz. Sabi niya, may amoy cutie pie?
2: May amor.
1: Amoy.
2: My love. Spanish.
1: Akala ko may amoy, sabi ni Jess. May amoy?
2: May amoy naman. Strawberry.
1: Mabango, di ba? Kasi dala-dala mo pa nga dun sa papel yun, di ba? Sabi mo. Bango, di ba?
2: Ano yun? Yung paano talaga, yung pabango na yun sa papel, authenticity yun para alam na siya talaga.
1: Hindi, ang authentic, yung kaharap ko, di ba? Hindi pwedeng pabango. Yung pabango, pwedeng kunin mo lang dyan at ispray mo pa. Paano magiging authentic naman yun?
2: When it comes sa mga ganyan, press release, mga siyempre, may tatawag tayong watermark seal, di ba?
1: Oo.
2: So, bali yung watermark niya, hindi yung pabango.
1: Bakit? Nginud-ngud niya ba yung press release dun sa niya para dumikit yung amoy?
2: ano, ewan ko kung anong ginawa niya dyan. Mm. Sabi ko, oh, ikaw nang bahala mag-watermark kung anong gawin mong
1: si si Angelo, si Jello na PA din dito sa MM, yung kasama din natin dito, sabi niya hindi niya sinama yung GF niya nung 40th. O, tinan mo, naghahanap din. O, paano yan? Mag-iisang buwan na, naghahanap pa rin yung mga tao.
2: Oh. It is not my problem, it is her problem. So, sa kanya na lang po kayo mag-ano, may pagkinaayan.
1: Tapos sabi ni architect, authenticity dapat daw, wet signature kasi digital yung nilagay mo. O, paano yan? Parang, Your Honor, this is, anong tingin nyo dito sa back, ano nito, sa ebidensya na ito?
2: All online tuloy. Mga e-documents are now legally recognized by the Supreme Court of Philippines.
1: Paano to? Eh, kaso nga daw, hindi nga daw, ano, wet signature.
2: Mapa-wet signature or hindi, basta e-document, electronic document, e-signature are legally recognized.
1: Kamag-anak daw ba ni Labi yung ano, yung... Basta, hindi ko nasasabihin. Ang dami nagtatanong, alam mo, ano, Angelo, nagmumukhang ako yung sobrang, ang tawag dito, curious, pero ang daming nagtatanong talaga. So,
2: yeah,
1: I think para tumigil silang lahat, ipakita mo na sa amin si Labi ng ano, ng video, shout out na mo. Ako, naku, tapos agad yan, wala nang tanong-tanong yung mga yan.
2: Sabi ng mga ibang tao, stay curious. Okay, so, yan. Stay curious na lang. Kasi, ang ano, mukha ni Labi ay para isang, ano,
1: diamante. Nagbabago-bago ba? Ganun? Parang,
2: hindi naman nagbabago-bago, pero yung kanyang, ano, presence ay parang sobrang,
1: parang digital, ganun? Parang sobrang...
2: Hindi naman digital. Pambihirang pagkakataon na pwede mo makita. Once in a lifetime.
1: Once in a lifetime. Sabagay, kasi... Mahirap pa. Kumbaga talagang isang beses mo papakita lang, parang ganoon.
2: Yes. At malay nyo, kapag ano, sa mga kapamilya natin na ano, gumagala diyan pag nakita nyo man ako, nakakamasa. Malay natin, pagkakataon na makita nyo siya in person, di ba?
1: Tama. O, yun na lang abangan namin pag kami nakahuli sa inyo.
2: Pero alam ko saan kami pupunta. Correct. So, yun ang mahirap.
1: Tama, tama. O siya, sige. Maraming thank you. Anong song request mo pala? Nandito na ba yan?
2: Yan dyan na. Make it with you.
1: Make it with friend. You ng Brent. Alright. Maraming thank you, Angela. Good morning.
2: Thank you, thank you, Brent. Good morning.
1: Bye-bye.
2: Bye.
1: Si Angelo ng Quezon City. O, may bago tayong misyon. Makita sila ni Labi na naglalakad. Kailangan maabutan natin sila na HHWW. Holding hands while working. While working, while walking. Bakit pinagtrabaho si Labi? Hi. Oo, nagbabago-bago kasi ganun talaga, di ba? Mahirap nga din talaga pagka ano. Basta 209 na kasi. Oo. Hindi tayo mag-gap muna ulit. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Remember.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song request mula kay Makoy, awitin ni Jack Wagner, All I Need. Napahinggan din natin A Long and Lasting Love. At ang sa song request naman sa atin ni Angelo, Bread with the song I Wanna Make It With You. Oras to 20 ng umaga, pinag-uusapan pa rin natin, kukumpletuhin nyo pa rin ang salitang Di Ko Akalain. Let me see, sandali lamang at nagmamabagal ulit ang ating ano. hindi ko maload ang inyong mga kasagutan. Ito na. Sabi ni Miss Fatia Sinto, hindi ko akalain na mapabilang ako sa RYM. Imagine, mag 1 year na ako as listener sa August 25. Grabe naman, tanda-tanda kung kailan nag-start makinig ng Remember Your Music. Good morning, Kuya Dan. Sabi ni Miss Patty, please play Hotel California. It's a dark, desert highway, cool wind in my head. Naalala ko yung Hotel California. Meron silang live performance na sobrang haba nung intro niya, 'di ba? Ang galing nung ano, nung naggigitara, 'di ba? Ting ting ting ting ting ting. Ano 'yun? Bakit ganun yung tunog? May ano kasi yung tatay ko kasi mahilig bumili ng mga CD ng mga singer dati. So, sa mga napapanood kong version at mga napakikinggan ko, laging yung mga live performances. Kaya natatandaan ko yan. Sige ho, ilagay natin yung Hotel California. Sabi ni Martina Mana, ay Kuya Dan, hindi ko po sukat akalain na bumalik ako sa pagiging drama listener. Wala na po akong ginawa buong linggo kundi mag-drama marathon sa phone ko. Mapabisaya, Tagalog, love story, pati horror. Nakompleto mo na. Pati nga po ako, minsan drama-drama na rin ako dito. Kasi dati ko pang gawain since bata pa ako. Pero pagsapit ng RYM, tigil na muna ang drama. Yun! Tapos biglang nag-drama si Kuya Dan. Ano sinabi mo? Tigil ng drama? Ayokong tumigil ang drama. Gusto ko dire-diretso lang tayo dito. Dahil dyan, meron kayong dapat abangan. Speaking of drama, hindi ko, ba't ganun? Parang, na-imagine ko parang lumalapit yung mga nagbabayolin sa gilid ko. Ganun lang yung tunog. Paisa isang strum lang sila. Oo, hindi, seryoso. Ito, seryoso ako ha. Pagsapit ng next week. Next week, may dapat kayong abangan dito sa Remember Your Music. Wala akong sasabihing clue. Ang bilis sumagot ni Jessica. Pero hindi ko sasabihin kung ano mga sagot ninyo. Oo. Sasabihin ko lang, yes, tama, pero hindi ko sasabihin kung alin dyan. Ang dami sumasagot eh. Basta, ang gagawin ninyo next week, makikinig kayo. Okay? Ganun lang. Yun lang gusto kong sabihin. Basta, magkarinigan tayo next week. Hindi ganyan, Marvin. Hindi ko gagawin yan dito sa araw. Basta may aabangan kayo. At dahil dyan, ito na, meron na tayong next caller from Negros Oriental. Na-miss ko itong kausap. Nasa linya natin si Nicolas. Nicolas, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Ang
1: pong
2: boses ni Nicolas nandito ngayon.
1: Yes! Oo, na-miss namin ang boses mo dito. Nicolas, kamusta ka naman?
2: Laban pa rin, Kuya Dan, sa buhay.
1: Yun.
2: Ganito, sinisipon, inuupo.
1: Talaga naman, oo. Sige lang. Ipahinga at uminom ng mga gamot na kailangang inumin, Nicolas. Welcome back again. Medyo matagal-tagal yung huli mong tawag dito, Nicolas. Kailan din yon? Naalala ko parang...
2: Hindi ko tandaan, Kuya Dan. Basta ang sinabi ko sa iyo, no, na yung nangyari sa aming, ano, yung nangyari sa aming munting bahay.
1: Sa bahay, yan, correct. Yung natatandaan ko din, yung parang bubong ba yun? O pader ba yung bumagsak, something?
2: Bubong.
1: Pong. Oh, ngayon, kumusta na ngayon?
2: Alam mo bang nangyari, Kuya Dan?
1: Ayan, sige, hindi ko pa nga alam.
2: Kaya mo na saan dahil, sabi ko nga, binayaran ng LGU yung pagpapayas ng bubong. Yung okay. Bubong na lang, yung area talaga na, no? Yung limitado lang sa area kung anong bumagsak. Pero Kuya Dan, iniwanan ng karpentero, tumanggap lang ng sahod, hindi tinapos yung trabaho.
1: Grabe namang ugali naman yung mamang karpentero na yan, kumuha ng sahod, hindi tinapos yung... Oh, ano pa, paano? So, hindi, ano, wala pa din?
2: Ano, hindi pa kami nakabalik doon sa kwarto kasi hindi pa nga siya natapos. Wala, hindi pa na ayos yung door jam.
1: Pambihira naman talaga, oo. Nako. So, nasan kayo ngayon? Nandun kayo sa dating pwesto nyo pa rin? Sa...
2: Dating pwesto pa rin. Correct. Sa pintuan dito sa ano, sa open area, malapit sa pintuan ng bahay.
1: Nako. Nakakainis naman yon. Bakit naman tatanggap-tanggap ng ganyan? Di naman tinatapos ang trabaho, Nicolas. Nanggigigil naman ako dyan.
2: Alam mo, Kuya Dan, nga, nainis ako nung nalaman ko na ganun pala siya. Pero yung inis ko, parang sinabi ko na lang sa sarili ko, baka makahanap na lang ng karpintero na maayos-ayos din yung ugali. Sabi ko, patawarin ko na lang siya dahil hindi naman ako yung nagkakasala sa Diyos. Siya naman totoo lang.
1: Oo, tsaka tumanggap naman siya ng bayad, di ba? Mahiya na
2: siya sa ganyan. Tumanggap siya ng bayad. Alam mo, Kuya Dan, nung tinabaho niya to, nag-start siya ng 8 ng umaga, hindi niya tinapos, umuwi siya ng 2 o'clock ng morning.
1: Tapos hindi siya bumalik at all?
2: Sinabi namin sa DWD, ma'am, sinimulan niya na pero hindi pa niya natapos, babalik ka niya daw. Sabi ng DWD, sabi ng MSWD namin, okay, bibigay namin yung ano niya para tapusin niya. Binigay talaga hinatid doon sa kanila. Tapos, ang problema, hindi na siya bumalik.
1: Mabihira naman yan. Talaga naman. Kahit man lang siguro naman, kahit tapusin man lang, yun na lang, di ba? Gawin man lang niya. Nakainis naman
2: kahit niya. Kahit tapusin niya, kahit ano, tapos, Kuya Dan, ano ba yung petsa na yun, nakalimutan ko na. Nagkita sila ni Mama sa karpintero. Sabi ni Mama, Linggo, basakto, hindi kami lumakad sa pesto ko nung Linggo pesto ko ginakantahan dahil sa kanya. Kasi sabi ng uncle ko na baka pumunta dyan yung karpintero.
1: Wala nang kasama sa bahay.
2: Huwag kayong umalis sa bahay. Sabi ni Mama, nagkita sila doon sa mismong tapat ng bahay ng karpintero. Ano, pupunta ka ba sa amin? Sabi ni Mama, hindi ako pupunta kasi may trabaho. Kapag ganon, tapos nakatamewa
1: sila pa ang tao. Siya pa ang matapang, ano? Siya pa matapang. Siya na nga yung may hindi tinapos sa trabaho. Ay, naiinis ako. Taga saan ba yan? Taga malapit lang dyan sa inyo?
2: Kakainis nga, Kuya Dan, pero sa ngayon tinawanan ko lang kasi hindi ako magpadala-dala sa stress na ganyan, sa totoo lang.
1: Tama. Knowing you, Nicolas, lagi kang may way out para naman, kasi pagka naman stress ka na nga, hindi na nga nagawa yung bubong mo. Tapos parang, di ba, ikaw din yung madadown masyado eh. So,
2: ang ginawa ko lang ngayon, nagdadasal sa Panginoon na sana may way na matapos to kasi, at least door jam na lang yung kulang. May paraan din po na matapos din to, hindi matapos tong August at September. Maayos na to.
1: Alright, sige. Yan ang hihintay natin, ha. Pero bukod dyan, for sure yan, hindi mo akalain yan na hindi tatapusin. Pero meron ka pa bang hindi akalain, Nicolas?
2: Alam mo, Kuya Dan, ganito yun, no? Hindi ko inakala na sa buong buhay ko mula pinanganak ako noong 1998, maririnig ko na may mga kanta pala ang AI na ngayon.
1: Oo, so nakakapakinig ka na ngayon. Marami na, Nicole. Yung sikat na hawak mo ang beat, AI ang kanta na yan.
2: AI, pero marami pa. pang-iay ko yan na may mga kanta na narinig lang natin na yung version na original.
1: Mm-mm.
2: Ngayon may version na ang AI.
1: Siyang tunay at parami na sila ng parami. Kaya yung mga artist
2: Willie
1: mismo.
2: Willie Villamina.
1: Oo, di ba?
2: Willie Villamina, simple lang. Gusto ko lang naman malaman mo. Yung ganun sa AI. Gusto ko lang naman malaman mo.
1: Tsaka yung nagsasalsal. Diba? Ano na? AI na din. Marami na, Nicolas. Sa totoo lang, pati yung mga slow music, yan, inaano na rin nila eh. Ini-AI na rin nila, no? At
2: ini-AI, pero hindi ko akalain ko. Sabi ko, bakit ano kaya? Ang talino naman na gumawa nito? Kasi hindi naman kumakanta yung computer dati. Ito, kanta na ngayon.
1: Eh, ganun naka-advance tayo ngayon, Nicolas. Nandiyan na tayo sa punto ng buhay natin. Na kahit nga, ito ha, meron akong kaibigan. Hindi ko sasabihin ko sino. Ang ginagawa niya, sumusulat siya ng kanta, tapos kinakanta niya, ginigitara niya, tapos ipapasok sa AI, tapos ang ganda na paglabas, parang anong isang buong ano na, isang buong banda na yung kasama mo, kahit na sa totoo, wala naman talaga, di ba? O kalahi mo ba yun?
2: Ano, in-upload ba niya sa YouTube?
1: Ano-ano? Hindi, kanya lang, oh, kasi ayaw naman niyang ano, pagkakitaan, pero sa kanya lang.
2: Kasi
1: oh.
2: Kung in-upload niya sa YouTube, pero i-request ko sa mga ano,
1: ipapaano, papakinggan mo sana. Pero hindi, ganun naka-advance ngayon, Nicolas. Tama, maganda yung dinugtong mo niya dyan. Yung, hindi natin nakalain lahat na aabot tayo sa punto na ganito. No? Yung power ng AI sa mga bagay-bagay natin sa buhay, kakaiba na, no?
2: Kakaiba na talaga, Kuya Dan. At saka, yung mga, gusto ko, yung mga, magkatawag ako ng mga FMB ko sa lokal.
1: Mm.
2: Alam mo, rinirequest ko na yung mga lumang kanta na may AI version. Gusto ko pakinggan.
1: Parang naku-curious ka dun sa mga ganong ano, version. Kasi, ibang-iba eh, no?
2: Yung vibrato nila sa totoo lang. Magaling naman yung vibrato nila sa totoo lang. At tapos, ang AI, yung high pitch kuha nila.
1: Correct. Oh, talagang hindi kasi syempre hindi siya totoong ano, kumbaga tone lang siya no na minimix at nagiging kanta. So kung sa tono as kung sa taas at taas ng boses lang, eh, hindi natin matatalo ang AI sa taas ng boses. So
2: alam mo may mga ano pa nga, may mga kanta ng ano Christian music na ini AI pinipay sa mga station tuwing madaling araw kasi yung mga station dito sa amin tuwing madaling araw bago sila mag-sign on yung mga AI yung mga Christian music ng AI yung pinatugtog nila ang pagiging sa totoo lang.
1: Correct. Oh. So at saka maraming playlist na no minsan ma-search mo sa YouTube isang buong playlist lahat AI remix no so wala talagang
2: meron pang mamang sorbetero ni lalaki.
1: Correct. Oh, ito yung isang bagay na hindi natin mapipigilan kasi talagang may gagawa nito no. Pero pwede natin siyang kumbaga gamitin sa mas maayos na paraan, 'di ba? Syempre kung ano din, respeto din syempre sa mga original na gumawa ng kanta, 'di ba? Pwede naman nilang ayusin ang ano 'yan, ang usapan kung paano ba pag magre-release.
2: Ano ba 'yan, Kuya Dan? Matanong lang kita, ano ba 'yan? Ah? Sa palagay mo, nagpapaalam pa sila sa mga original na, no?
1: Sa palagay ko, sa akin lang, feeling ko hindi. Oh, feeling ko, diretso na nila itong ini-AI.
2: So, pinagkakitaan ng hindi nalalaman ng original composer.
1: Oo, ang mahirap dyan, hindi mo alam kung sino talagang tao ang gumawa nun, di ba? Kasi pwede nilang gawin yan anonymously, di ba? Hindi naman nila matatrack kung kaninong boses ngayon kasi nga AI yung boses. So, maraming ang usapang AI ngayon, Nicolas, maraming pros and cons, di ba? May mga okay.
2: Maraming positive. Maraming negative.
1: Correct.
2: Negative na aspect kung mga kahit na gano'n.
1: Mm-hmm. Kaya, use AI responsibly. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. O, di ba?
2: Totoo naman. At saka, huwag gamitin ang AI sa mga fake, sa mga video.
1: Yan, yan.
2: Para hindi naman magkagulo yung
1: bata. Tama. Yan din, o, na-exploit din ang paggamit ng AI sa mga ganyan. Yung mga ginagaya mukha ng mga, ano, mga celebrity, mga anchor, di ba? Nako. Ay, nako. Sa ngayon, alam mo, sa totoo lang, Nicolas, i-describe ko, ngayon, pahirap na ng pahirap madistinguish kung

0: tulang.
1: Siyang tunay, siyang tunay. Tayo-tayo na lang dito, okay? Maraming salamat, Nicola, sa pagtawag at na-miss namin ng boss mo. Bumati ka muna sa mga taong nakamiss din sa'yo. Go ahead.
0: Okay, unang-unang ko yan, babatiin ko yung mga kasama mo dyan. Bago yung mga ano mo dyan, ha? Hindi ko, hindi ko memory sila. Ano,
1: si Patrick, si Paolo, at saka si Tin. Oh, si Carlo, wala
0: okay.
1: dito.
0: Okay, si Patrick, si Paolo, at si Tin. Pag na umaga sa inyo dyan, sa DSM, eh, at saka sa aga yung mga friends, unang-unang sa aking very good friend, Ate Tess ng Pampanga, good morning na inuupo din sa ngayon, sa totoo lang. At saka good morning na Ate Mena, good morning kay yung good morning kay Kuya JR, magandang umaga. At saka good morning din kay ni Marvin at saka ni Marian, good morning kay Aljun at saka sa lahat-lahat lang ng mga nakikinig kasi hindi ako masyadong makapagano ko yan kasi ano, kumaker pa yung
1: mga alam. Oh, no problem.
0: Sa lahat. At no may request ako, Kuya Dan.
1: Mm-hmm. Anong request mo?
0: Yung ano, yung More by Jerry Vale.
1: Jerry Vale, More ang awitin na gusto mapakinggan.
0: Oh, hindi to AI, ha? Jerry Vale talaga, ha?
1: Ah, sige. Lagay natin. I think meron tayo niya na play na natin dito. Salamat, Nicolas, at pagaling ka, ha? Ipagaling mo yung, ipahinga mo yung ano mo.
0: Salamat, oh, yun. Kuya Dan. Bye-bye.
1: Thank you. Si Nicolas sa Negros Oriental. O, pagalingin mo yan. Patingin nga ng Jerry Vale. Ano nga ba yun? More nga ba yun? Ano yun? M-O-R? Mali yata ako ng kinig. Patingin nga. Sige, baba mo ng konti. Jerry Vale. Wala pala tayong more. More. Ano, Nicolas, ba yan, tanong mo na lang siya kung anong, si Nicolas pa ba yan? Eh ano mo na lang, hindi na pala, wala na pala si Nicolas. Nicolas, baka pwede mong itawag na lang ulit ang song request mo. Wala pala kaming more, ano ba naman yan, nalampasan ko kagad. Pero ilagay mo na lang itong Eternally ni Jerry Vale, para meron tayong Jerry Vale na request. Alright, diretso na natin bilang 2:37 na po ng umaga. Hindi ito ang request ni Nicolas, pero pasensya ka na, Nicolas. Wala pa lang kami ng more, but here's Eternally from Jerry Vale. Oras natin, 2:37.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Eternally ni Jerry Vale, Hotel California ng Eagles at ang awiting ng REO Speedwagon, In My Dreams. Oras po natin 9 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Bakit tumutunog tong cellphone ko? Kinuha ko kasi babatiin ko ang nakikinig sa atin all the way from Dublin, Ireland. Pabati kami. Happy weekend sa all staff from Michael Guinea ng department store from Dublin, Ireland. Special request daw ang ni Kuya Manny ang Hotel California. Na-play natin. Oo. Gusto nyo, kantahin ko na lang ulit para sa inyo dyan sa Dublin. On a dark desert highway.
2: Ang galing mo!
1: Thank you, Sir Peter. Good morning. Agad, Sir Peter. Oh. Batiin mo daw nakikinig si Kuya Aba, sabi ni Mami. At saka may sino yung isa mo pang pinapabati na nakikinig din? Teka, nasa na ba yun? Nakikinig, nakikinig din daw. Si Pabati naman from ano naman to? From Rome, Italy. Si Via Cassia daw. Sa kakamo sa 31, pabati na... Ay, lampas na yung 31. One na ulit. Sorry po. 13th birthday, belated happy birthday sa apo na si Shakira May Bisa Salazar. Oo, dyan daw sa Lopez pumapasok. Nalampasan ko ho yung pabati ninyo nung ano, nung birthday. Tingin nga, kasi naman, di ko nakikita ka agad eh. Oo, talaga may tumatawag sa akin. Ano nangyayari? Bakit may tumatawag sa akin? Ay nako, dito kayo tumawag sa ating landline. No? Dahil dyan, eto na, kausapin na natin ating next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning!
3: Good morning, Kuya
1: Dan. Wow, parang ano lang. Good morning, Kuya Dan. Parang ang bait-bait ha, Ate Mel ha. Hello.
3: Kailangan mabait tayo ngayon.
1: Mabait tayo ngayon? Bakit bukas hindi na? Ano yan? Bakit ngayon lang?
3: Ang lamig kasi.
1: How are you? Where are you, Ate Mel?
3: Nandito nga, sabi ko sa'yo, saan, no? Sa Pangasinan.
1: Pangasinan.
3: Malamig.
1: Malamig? Ay, parang si Jeffrey din, nilalamig din kanina. Siguro iba din talaga temperature ngayon ninyo dyan sa Pangasinan.
3: Sarado lahat ng bintana ako. Nakapagpong na ako.
1: Uy, masarap yun. Bed weather. Masarap yan, ganyang lamig.
3: Mm-hmm.
1: Feeling ko nilamig din ako. Electric fan pala yung nasa likod ko. Akala ko yung lamig sa labas. Electric fan pala. Oh, eto. Ay, kumusta ka naman, Ate Mel? How are you? How are you?
3: Okay dito. Maganda pala yung...
1: Alin?
3: Maganda dito kasi...
1: Sa
3: malamig siya, tapos tahimik.
1: Sa province. Oh.
3: Parang... ibang-iba talaga.
1: Talaga, tsaka yung, actually alam mo, ang pinakamalaking difference dyan, yung ingay. Diba? Kasi dito sa Metro Manila, kahit na gabi na, may naririnig ka pang mga ingay-ingay sa, ano, lalo kung malapit ka medyo sa mga major highway, diba?
3: Mm-hmm. Yung peace of mind na nito pala, talaga.
1: Correct. Oh, so, tama yan, dyan ka muna at i-relax-relax mo ang sarili mo dyan. Pero, ano ang idudugtong mo sa salitang hindi mo akalain? Ano yan?
3: Hindi ko akalain magiging caller ka rin kagabi.
1: Wala ako noon. Hoy, wag mo kong inaano diyan, Ate Mel. Wala akong kinalaman diyan.
3: Anong next
1: na wala. Anong next na hindi mo akalain? Anong next? mabibigyan natin siya ng airtime. Wag mo lang sabihin kung saan 'yon. Oh.
3: Nakakaraming In My Dreams ka na.
1: Oh, ay favorite ko kasi yung In My Dreams.
3: Oo. Kaliwat ka na My Dreams.
1: Ay hindi ako nag-request ng In My Dreams dito. Si sino nga ba 'yun? Si Gaylord nag-request noon. Sinundan ko lang kasi gusto ko. Anong next? Eh, mabibigyan ko ng airtime yung pag sinabi mo dito, hayaan mo na siya.
3: Sobra ko pag siya nang nandiyan.
1: Ay, basta. Ayoko. Tinan mo, ayan. May mga nagtatanong, ala, tumawag. Wala kayong nalalaman, wala. Anong next na hindi mo akalain, Ate Mel?
3: Ay, hindi ko akalain magiging, parang naging close kami ng ate ko.
1: na ate mo? Ay, yung nandyan, yung nagsinasamahan ka ngayon dyan.
3: Mula nung lumito ako sa mundo, parang hindi talaga ako may ano.
1: Oh.
3: Tapos ngayon, sarap.
1: Siya yung ate mo na nasa seminaryo. Seminaryo tuloy. Ano tawag dito? Madre, di ba?
3: Oo, madre.
1: Ayun. Bakit ano? Ba't lumaki kayong hindi masyado close?
3: Eh, kasi ano eh. Bale, 17 years ang pagkagitan namin.
1: 17? Oo. Oh. Ano siya? Pinakapanganay?
3: Pangalawa sa panganay.
1: Ah, pangalawa sa panganay. Okay. Tapos, ikaw yung pinakabunso. Tapos, bakit? Ba't hindi, ano, ba't di kayo close na lumaki? Usually kasi pagpanganay, ano din sa bunso yun, ni close din sa bunso eh.
3: Mm. Oh, hindi. Kasi syempre, habang lumalaki ako, siya naman eh, parang tapos na rin sa work na siya sa ibang lugar. Tapos, nakumbento na siya.
1: Ay, lalo nung nakumbento, syempre, mas lalo ng...
3: Pero hindi naman siya mongha.
1: Oo, alam ko yung mga mongha, yun, nasa loob talaga ng ano. Oo, nasa loob.
3: Siya admin lang naman siya ng ano.
1: At saka... Siyempre, isang factor din dyan yung technology, di ba? Kumbaga, siguro kung ngayon-ngayon yan, kunyari yung setup ninyo, di makakapag ano-ano pa kayo, communicate kayo kung paano. Pero nung nagkahiwalay kayo nung bata ka pa, edi wala na nga talaga.
3: Tsaka siyempre, magkaiba kami ng gusto sa buhay, di ba? Mm-hmm.
1: Pero ngayon, kumusta ngayon?
3: Maganda kasi spiritually... Mm. Tapos psychologist siya kasi graduate. Kaya mentally, medyo na ano niya ako, na-handle niya yung...
1: Kung ano yung talagang nararamdaman mo.
3: Alam mo naman, ang ate mong may ano, attitude.
1: Hindi ko alam ha, wala akong alam dyan. Ay, pero maganda yun. Actually, magandang combination. Ano ba yan? Prerequisite ba yan pagka ano? Pagka sa mga ganyan pumapasok?
3: Basta after nung ano niya doon sa church.
1: Nag-aaral siya?
3: Hindi, doon siya sa kumbento.
1: Ah, okay.
3: Tapos admin siya nung church sa school. Tapos punta siya dito sa bahay. Kasi dito siya nagpa-assign talaga sa Bali, isang province. Hindi doon Silahabi. Kasi Silahabi City yun eh.
1: Oo. Ah, okay. So,
3: ito maganda-ganda pa. Hindi pa siya masyadong... Although, kompleto na rin lahat. Mm-hmm. Pero... nandyan, mafe-feel mo pa rin yung pagka-provincia niya.
1: Mm-hmm.
3: Inaayos niya ngayon yung ano namin dito nung nakain siya dito. So, bago siya ano, pinupuntahan niya ako, binibigyan niya ako ng mga reading materials na pagkakaabalahan ko.
1: Kumbaga, asikasong, ilan taon na siya?
3: 80.
1: Wow! Tapos ano pa siya? Like very masigla pa din siya?
3: Ay, oo. Nilalakad niya mula doon sa church hanggang dito sa bahay.
1: Galing. 80 years old, no? Grabe.
3: At saka wala siyang maintenance.
1: Ha? Oh, amazing.
3: Kaya yung sabi ko sa'yo, yung sabi nga niya, kung siya nakasurvive.
1: Pati correct. Tsaka parang napatunayan na natin na malakas siya kay Lord. So ibabraso ka rin niya ngayon kay Lord. Sabihin, Lord, may isa pa dito.
3: Tsaka ano, yung lifestyle, pinabago niya ako.
1: Yun! Ay, alam mo, tama, magsasama ka sa kanya kasi yung aligaga lagi ka sa mga trabaho, ganyan, babawasan niya yan sa'yo, tatanggalin niya yan sa'yo.
3: Yun, sinabi niya sa akin, yun nga, niloloko niya ako na, pag nawala tayo, four square meters lang ang kailangan, ano ba iniipon mo?
1: Tama, alam mo, yan, maganda si, anong pangalan ni ate mo? Anong tawag niya ate? Anong
3: hindi
1: name?
3: Hindi pwede.
1: Ay, ano na lang tawag mo sa kanya pala? Yung kumbaga, ate na lang.
3: Ate na.
1: Kasi gusto ko sabihin, ate blank. alam mo, ate nene, kunyari, ate nene, ganyan. Sabihin ko sa ano, ate nene, damihan niyo pa po ang mga pangaral dyan kay Ate Mel. Kasi, tinan mo naman, kasi totoo yun, Ate Mel, kailan ka tumatawag dito, tapos, ang sinasabi mo pa rin, ang dami mong aasikasuhin sa ganto, sa ganyan, check mo pa yung ganto, willing ka pa lumipad ng bansa para i-check yung mga bagay-bagay. Dapat...
3: Nainggit pa nga ako dun sa dumating yung pamangkin ko na, di ba dapat kasama ako sa Brunei. Ako, nagkwento siya ang ganda raw talaga doon.
1: Yeah. Kaya kailangan ka talagang...
3: Pilipinas. Ang ano daw doon, yung puro puno. Tapos bulaklak, walang bakod ang mga bahay.
1: Gusto mo lang palang mamasyal eh. Kala, kunyari ka pa.
3: Parang ibig niyang sabihin sa mga napuntahan, doon sana ako mag-i-enjoy kasi.
1: Dahil parang ano, naka-relax, ganun.
3: Oh, at saka ano daw, walang lakad-lakad. Lahat ng membro ng pamilya, tigi-tigi sa sasakyan. Kasi yung ipinasyal daw sila doon sa oil rig doon. Ang lawak ng ano,
1: Kahit na makarating ka ba doon ng walang effort, syempre dito pa lang sa Pilipinas, medyo nakakapagod na. Buti ko magte-teleport ka bigla na, oh, nandun ka na kagad. Hindi naman ganun.
3: Ano lang naman, 2 hours lang ang ano.
1: Kahit na. Pag alis mo pangalan ng bahay dito sa Pilipinas, nakaka-stress na eh.
3: Correct ka dyan. Yung papuntang airport.
1: Di ba? Papuntang airport. Sa airport din natin minsan, nakaka-stress din. Oh, di ba? So,
3: kaya nung ano, nung na-realize ko na nandito ako, sarap pala ng buhay na ganito.
1: Tama.
3: May nakakausap kang ganyan na parang inaano nga niya sa akin na alisin ko yung sobrang ganyan yung overthinking.
1: Yun talaga yun. Kasi syempre, totoo yung stress, di ba? Kasi hindi naman physical yung stress. Kumbaga, hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan. Pero, dahil nasa isip mo siya, literally nasa loob din ng katawan mo siya. So, malaki talaga siyang
3: umapit. Yung mga nakakausap mong tao minsan, yung mga pinupuntahan mong lugar.
1: Kaya, bawasan mo yan.
3: Ano siya, ang ganda. Tapos, sinasabi nga niya sa akin na, natawag dito, yung cellphone. Pag masyado yan, sabi niya.
1: Sabi, yan, yung kakinig mo dyan kay Kuya Dana yan. Tanggalin din natin yan, tanggalin.
3: Ang okay nga sa kanya sa akin, may radyo.
1: May radyo. Kala ko, sabi niya, yan. Yang ano, alas 12, yan, so, tanggalin mo yan, di din pwede yan.
3: Hindi na niya alam yun dahil...
1: Tulog na siya.
3: Layo na siya, oo. Nakapunta na siya sa akin dito ng hapon.
1: Hindi kayo magkasama sa isang ano?
3: Hindi pwede, doon siya.
1: Hindi pa rin siya, parang kumbaga wala siya sa bahay pa rin.
3: Pero pwede siya mag-ikot-ikot dito sa car. Kasi nga, ano siya, may ano lang sila, parang siya lang ang pinaka-head ng...
1: Hindi, tsaka, may gumagraduate din ba yun? Like, halimbawa, parang, ano na, parang retired, ganun? Wala bang may ganun ba doon? Hindi ko alam, sorry.
3: Meron namang, ang ano, siya yung naka-steady na doon. May laging mga bagong madre siyang kasama.
1: Kasama.
3: Tapos, pag matanda na sila, may pinaglalagyan sa kanila eh.
1: Hindi pa rin sa bahay.
3: Hindi pa rin sa bahay, oo. Okay. Meron.
1: So, nandun na siya sa pinaglalagyan?
3: Hindi pa.
1: Hindi. Akala ko parang sa age siya. So, hindi. Parang kumbaga
3: sa... Wala sa age yan.
1: Kung hindi na niya kaya, parang gano'n.
3: Oo, pag hindi na. O pag meron na siyang sakit or kailangan na siyang... Meron silang...
1: Ako, kailangan mo pa siya. Kaya ganyan siya. Malakas na malakas.
3: Daig ako, Kuya Dan.
1: Naku. Halata, na halata ako.
3: Sa takaran?
1: Oo.
3: Ano niya, ang tiksi niya?
1: Yan. Baka nagka-cartwheel po yan, para si Coach B, ah.
3: Ikaw talaga.
1: Baka makita ko, parang para si Doc Lulu, nag-headbang yan, ha? Sinasabi ko si Ate Mel.
3: Ay, iba siya. Pati nung nagdalaga yan, ang conservative. Hindi umaten ng mga party. Talagang magkasaliwa kami sa lahat ng bagay.
1: Okay.
3: Kaya hindi kami magkakasundo.
1: Maganda. O basta ano-anohin mo. Kumbaga pakipakinggan mo siya sa mga gusto niyang i-share sa'yo. Para...
3: Kaya nga, wala silang magawa. No, sinabi niya, hindi nga umubra yung dapat na procedure, di ba?
1: Correct.
3: Hindi kailangan niya mga yan. Dali niya siya dito at akong bahala. Gumanan siya. Hindi siya dyan gagaling.
1: Galing. Parang ano na yan. Parang divine intervention niya na yun. Yung parang, oy, dito na yan. Sa akin, ako nang bahala sa kanya.
3: Pinahinayaan muna niya silang lahat.
1: Oo.
3: Tama.
1: Sabi niya, dito ka na ngayon sa akin. Lagot ka sa akin ngayon. Di ka na pwedeng mag-isip ng mga stressful things. Okay.
3: Tapos ano, at least mamaya, darating naman sila na mabibisita. Every weekend, nandito sila. Maganda naman,
1: diba? Alright. Very good yan. Maganda, actually, magandang ano yan. Magandang progress para sa'yo yung mga ganyang bagay. So, ituloy mo yan at huwag kang kasi stress dyan. Alright. Ano ang iyong song request, Ate Mel?
3: Groovy Kind Abla.
1: Oh, Phil Collins.
3: Yep.
1: All right, sige. Nandito na. At maraming salamat, makinig ka sa ate mo. Ang galing ano, parang kumbaga, ikaw may edad ka na rin, pero pag sinabi mo, makinig ka sa ate mo, di ba? Parang nagiging bata ka ulit eh, di ba? Amazing.
3: Oo, sa layo nga naman ng agot namin.
1: Sabi ni yung nanay ko, ito na naman, meron na naman siya.
3: Ay, hello. Hello sa'yo, may, na mami ni Kuya Dan.
1: May bibida na naman siya, sabi niya. Sabihin mo kay ate Mel, may mga kaibigan din akong madre na mongha. Kapit-kapit lang tayo lagi, ate Mel. Ito mo yung nanay ko. Kakapit din siya. Oh. May kikartwheel din yung nanay ko.
3: Serte-serte mo nga
1: tumabi ko. Oh, ayan na nga. Oh, ayan na. Oh, nakikinig lagaw siya. Maraming thank you, Ate Mel. Good morning sa iyo, ha. Mag-iingat dyan. Alright. Bye-bye. Talaga naman. At saka sa lahat din na may mga pinagdaraan. Ano, baka bago lang kayo dito sa programa tapos narinig nyo ganun kami magkwentuhan ni Ate Mel. No? Habang kinikwento niya sa akin na may nararamdaman siya, sabi ko sa kanya mag-cartwheel siya. Hindi yun literal, no? Ganun ang way namin dito, lalo na ako, no, personally. Kasi gusto ko maramdaman ng mga listeners na hindi ako iba, no? Kumbaga, actually, hindi ako iba, hindi ako special. Wala lang. Normal na kakwentuhan mo lang, no? Kung paano ka makipagkwentuhan sa mga kung sino dyan na nakakasalubong mo. Ganun ko lang din kayo kakausapin. Kaya nga yung mga natatakot tumawag, huwag kayong matakot, tayo nga lang nandito. It's my way of, ano mo yun, kumbaga yung bridge natin, ganun ko ilatag, no? Masaya, light lang. Diba, pagkaibigan mo naman, tapos ganyang usapan, di mo naman siseryosohin, di ba? Anong cartwheel ka dyan? Hindi naman ganun, di ba? At saka, alam ko marami na kayong iniisip sa maghapon. Kasama na ako doon, di ba? Tayong lahat na nandito ngayon sa RYM, marami tayong iniisip sa maghapon. So ano ba naman yung alas 12 hanggang alas 4, medyo magaang usapan na lang ang gawin natin. Okay ba yan? Mga syagat. 307 na po mga kapamilya at kaservisyo. Diyan lamang kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Def Leppard with the song When Love and Hate Collide. Rock Me Tonight ni Freddie Jackson. And While My Guitar Gently Weeps ng Santana. Honest po natin, 3:24. Basahin na natin ang mga comments niyo sa ating Facebook page. Para sa ating huntahan ngayong Saturday morning, di ko sukat akalain. Sabi ni Miss Nida Kayabyab Abutan, di ko sukat akalain isa sa buhay ko ang kantang All By Myself. Quite early, even before the onset of my senior years. Minsan, I feel so insecure that love so distant and obscure. Through all this, I thank the Lord for always inspiring me with the knowledge that I can do it. Salamat sa Diyos na parati kong kasama. Pa-request ng Kailanman by Dennis Trillo. Meron ba tayo? Kailanman? Kailanman? Mali. Sabi ni Jax Morales, Kuya Dad, good morning. Hindi ko sukat akalain na magiging avid fan mo ako. Ako din! Akala ko kasi dati boring yung program. Grabe na judge yung program natin. Hindi ko akalain. Anong kailanman? Hindi ko... Kailanman, no? Kailanman. Yan. Tama nga. Dennis Trillo daw. Meron ba tayo nun? Piling ko wala tayong Dennis Trillo dito. Oo. Si ano na lang? Sino yung asawa ni Dennis Trillo? Si Jen Mercado na lang. Sabi ni Jax, yun nga daw, akala daw boring yung program pero sobrang kwela pala at nakaka-entertain. Hoping talaga na makatawag dyan. Teka, di ba sabi mo tatawag ka this week? Ano nangyari? Ba't di ka na nakatawag? Ano ba naman yan nga ni? Sabi niya, pero basta bago matapos ang taon, tatawag mi dyan. Sige ha, abangan ko yan ha. Promise yan ha, promise. Clarice Frogoso, tama ba? Ito ba yung intern? Sabi niya, di ko sukat akalaing tapos na po ang internship namin dyan, Kuya Dan. Will surely miss GY ship with RYM. Isang beses mo nga kaming sinamaan dito sa RYM eh. Hindi nga madami yun eh. Sabi ko sa inyo, dito na lang kayo sa GY eh. hindi na kayo kinita sa last day. Ganyan ka naman, Clarice Progoso. Tinisi. Alam ko isang beses siya nag-GY, di ba? Tapos yun na. Yun yung nagulat siya, di ba? Naka-video yun eh. Sabi ni Miss Ellen Villago, nabasa ko na ito kanina. Marry me, Canada Havines. Di ko sukat akalain ang isang laking probinsya ay makakarating sa iba't ibang bansa at makakasakay sa eroplano. No? Na tinitingala ko lang dati, August na pala. Please be good to all of us. All my life na, kuya, sabi niya. Ano yung ba ang request niya, ma'am? Hindi ko sukat akalaing mas may... All my life. Ayun. Lagyan natin. Without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die. Thank you. Yo, thank you. Salamat sa inyo. Sa mga nakikinig sa bahay nyo. Ito nga pala ang grade ko.
2: A great singer.
1: Ngayon palang tumatama yung kape. Simon Wright, di ko sukat akalaing mas mahina at mas malalim pala ang boses ko kapag nagsasalita ako dahil nanginginig ang skull bones ng bungo ko. Another thing na hindi ko inakala mangyayari, ang bilang ng mga taong mas matanda sa akin ay literal na hindi tataas habang buhay. Haba safe weekend, Kuya Dan. More power to the show and God bless. Sabi ni Spain, yeah. Magbabalik ang drama-rama kay Chang Ami sa hapon. Nawala ba yung drama ni Chang Ami sa ano? Hindi namin alam dito kasi lahat kami panggabi kami. Borlogs kami pagkaganyang oras. Hindi namin naabutan ni. Sabi ni Jericho Ferrer, what? Ang ganda niyan, Kuya Dan. Sabi niya gano'n. Yung pangako mo sa akin, ha? Ayun damit. Sige, pagka nag... Teka, naka-DP ba ako sa'yo? Naka-DP ako sa kanya. Maraming salamat, Jericho. Good morning sa iyo. Erlinda San Andres, kung titingnan ko, hindi magkakaganito ang aming tinitirahan na lugar. Noon po kasi, itong harap ng bahay namin, mga puno, meron pang palayan at palaisdaan. Ngayon, kalsada na at mga kabahayan at sa mismong tapat namin medyo malayo-layo na rin meron ng tower ng isang network. Hindi ko akalain ang lugar na ito ay uunlad ng ganito at meron pang school. Samantala noon, maraming hindi pumupunta dito kasi marami daw pong nagpapakita. Libangan daw po ito ng mga marami ditong nahukay ng mga antik na mga kagamitan noong Ming Dynasty. Carlo, ikaw ba yan? Yeah? 1983 kami yung una nakatira dito. Nakakita kami ng white lady. Huh? Parang nakahanger na damit. Sige, i-play mo, i-play mo. Nakakita ko ng white lady. Parang nakahanger na damit. Sa may damuhan. Pero nakatalikod siya. Nakikita din ito ng mga magsasaka. Salamat ngayon, panay ilaw na. Grabe naman sumigaw yan. Ang sakit naman sa tingin. Thunder na lang yung kulang para talagang magising na kami dito. Grabe naman yung sigaw na yun doon sa dulo. Dinaig si Chris Aquino. Jeffrey Duhali gumapos. Sabi niya papalitan. Hindi ko papalitan ang size niyan. Jeffrey, bahala ka dyan. Lori Santos, Kuya Dan, hindi ko sukat akalaing lolokohin ako ng taong pinagkatiwalaan ko. Aragoy. Nico Warren de Rojas, hindi ko sukat akalaing August 1 na agad, napakabilis ng panahon, siyang tunay. Marindrion, nag-good morning at sabi ni Vanya, Kuya Dan, hindi ko sukat akalaing magiging content creator ako sa work. Yung personal social media ko kasi walang kalaman-laman. Ayun lang po and happy weekend sa inyo lahat. And happy long weekend naman sa akin. Sarap naman ang long weekend na yan. Maraming thank you sa inyong mga komento at sa inyong mga nilagay dito. Ha? Salamat, salamat. Honest natin, 3:31. Marami pa tayong ipiplay mamaya yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Remember your music.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Napakinggan natin America with his song All My Life at ang awitin mula sa Firehouse, Love of a Lifetime. Sa oras po natin, 3:41 ng umaga, itong si, sabi ni Jax Morales, Kuya Dan, kamukha mo siya yung nasa Dragon Ball Z. Sino yan dun? Ganyan ba itsura ko? mukhang Vikings. Hindi ko kilala yan. Anong pangalan yan, Jax?
2: Pero siguro ang boses niya, ganito kalaki dahil ganyan itsura niya. Di naman ganyan itsura ko eh.
1: Okay, August 1 na po mga kapamilya, mga kaservisyo. No? Araw na po ng Sabado, it's the weekend. No? Eh, mag-relax-relax. Kung may time, mag-relax. Oh, at kahit papano po, mahinga muna. Dahil nakakapagod ang linggong ito. Pero batiin natin yung mga hindi pa rin pumapahinga at bumabiyahe pa rin sa mga sandaling ito. Ang ating mga manong dyan at mga ate natin dyan, driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, moto taxi, pati mga truck driver at kanilang mga pahinante. Happy, happy Saturday morning po sa ating lahat. Mag-iingat sa inyong pagmamaneho. Oo, at magkape-kape-kape kapag inaantok-antok na. At meron akong solusyon dyan. Kung inaantok-antok na kayo sa mga sandaling ito, sa oras nating 3:43, tutulungan ko kayo sa saliw ng ating mga awitin. Simulan natin yan sa Bee Gees. Here's More Than a Woman para sa ating yugyugan. Gising na, bango na! Yugyugan na!

0: Rewind your memories. Unremember your music.
1: August 1, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Ay, maraming thank you sa pagsama kay Kuya mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin. Aha. 5 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Thank you. Okay, paano? Next week ulit ha, next Tuesday, magkarinigan tayo, kwentuhan, tugtugan. Alas 12 hanggang alas 4 yan. In the meantime, ngayong weekend, pahinga, gawin ng mga bagay na kailangan at dapat gawin. Oo, pag-ibayuhin. At makita-kita tayo ulit Tuesday morning. O siya, susunod na, yan tayo, kasama si Noel Lamar at Dennis Datu. Ang inyong Balbasarado ay uuwi na muna. Until then, nakasama niya nag-iisang Balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang ating Saturday morning tugtugan yugyugan. Ingat lahat mga kapamilya. Bye-bye!

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Ay kami po'y patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: Alas 4:03.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balintang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar,
3: Noel Alamar
2: at Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
4: Yan tayo!
0: Hoy, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Ang bilis ng panahon. Agosto na, Agos. Multo. Kaya minumulto yung saksakan ko dito.
5: Ako rin. No?
0: August 1, 2026. Ano ba? Totoo ba 'yon pag Agosto, ghost month?
5: Sabi.
0: Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga kwento mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ako po si Dennis Datu.
5: Hoy! Tampok ang mga kwentong magbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Ako po si Noel Alamar.
0: Ayan, syempre. Dahil yan tayo ang ating programa, kahit nasaan ka sa sulok ng Pilipinas, ibibida po natin ang kwento ng bawat Pilipino. Ha? Iba-iba, dahil nyo naman dito natutunghayan ang mga pangkaraniwang storya sa mga kasulok-sulukan ng ating bansa na nagbibigay inspirasyon. Ang daming mga natututunan, lalo na doon sa mga pagsasaka.
5: Sa kwentong na yun
0: na tinatampok natin lagi. Ayun.
5: Tsaka kung ano-anong mga balita. Kumusta ba yung headphone mo?
0: Ito nga, parehas sa laksa ko dito. Anyway, oras natin 4:05 ng umaga. Narito muna ang unang ratsyada ng ating mga balita.
2: Yan ang mga balita.
5: Tapos agad.
0: Balita sa Luzon. Chug-chug.
5: National News.
0: O National News ma.
5: Ah, sige.
0: Kasi hindi nagbabasa eh. Eto na. Narito muna po ang ating mga balita. Desmayado ang mga manggagawa matapos suspindihin ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Kakalampot na nga lang eh. Ito matapos pagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang 20 araw na temporary restraining order na inihirit ng 2 construction company. Sa petisyon, iginiit ng Redicon Trading and Construction at ng R2 Builders na hindi ikonsidera ang kakayahan ng maliliit na negosyo kung kakayanin ang taas sahod. Hinaing ng mga manggagawa, malaking bagay na sana ang dagdag kita. Pero naon siya mi pa. Idinaan naman sa noise barrage sa grupo ng mga healthcare worker ang pagkadismaya sa naudlot na wage hike. Tinawag namang illegal at labag sa labor code ng kamanggagawa party list ang hakbang habang inupakan din nila kabataan party list representative Rene Co at ACT party list representative Antonio Tino. Ang naturang TRO, iginit ni Ko, dismayado sila dahil matapos lang ang sona ng Pangulo, binawi agad ang aumento sa sahod.
5: Nakalabas na ng New Quezon City Jail sa payatas si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kagabi matapos payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon para sa piyansa sa kinakaharap na kasong malversation. Ayon sa legal counsel ni Revilla na si Attorney Isa Asuncion, Ikinatuwa ng senador ang naging desisyon ng korte na katigan ang kanyang bail request. Aniya, batay sa resolusyon ng korte, hindi umano malakas ang ebidensya ng pagkakasala laban kay Revilla sa naturang kaso bagay na maaaring umanong magkaroon ng epekto sa pangunahing kaso. Dagdag pa ng kampo ni Revilla, naging mahalaga rin sa naging pasyal ng korte ang mga testimonya sa isinagawa mga pagdinig kung saan halos lahat ng prosecution witnesses ay nagsabing wala silang personal na kaalaman sa umano'y partisipasyon ng senador sa kasong kinahaharap nito. Pansamantalang nakalaya ang dating senador matapos maglagak ng 1,000,000 pisong piyansa.
2: Masyado ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Sa Laguna, siya mga arestado sa operasyon laban sa paihi o ang pagdanakaw ng mga produktong petrolyo sa mga tanker truck. Sinalakay ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon PNP ang isang abandonadong gasolinahan sa Barangay Maritlit sa Santa Rosa City, Laguna, kung saan nagaganap umano ang iligal na transaksyon ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga otoridad, sa halip anong idiretso ng mga truck driver ang kanilang mga idideliver na mga produkto ay pinapasipsip muna nila ito sa kanilang contact na buyer. Ibinibenta umano ng mga truck driver ang mga produktong petrolyo sa murang halaga at pagkatapos ay saka umano ibebenta sa publiko sa mas mataas na presyo. Narecover ng mga pulis ang 4 na oil tanker, 1,000-libong litro ng diesel at gasolina, mga galon at mga walang laman na canister. Umaabot po sa 18 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang produkto habang nahaharap ang mga sospek sa paglabag sa oil filtrage law.
5: RID baka mo, si Colonel Vic Kabatingan yan.
0: Yes, Colonel oo. Vicente Kabatingan, lagi nakatutok sa atin.
5: Yan, oo. May operasyon din sila kang isang araw sa Kabuyaw, Mahogan Village.
0: Yung mga nahuli, yung dalawa, kanila yun. Pero ayaw nilang pumorma.
5: Inahanap ng karapatan kahapon, kunasan. Tumatawag sa akin, tinatanong ako kunasan. Sabi ko, hindi ako ang nasa nakakustudya dyan sa mga yan.
0: Binayahin na. Nandun na sa Bureau of Immigration. Yung isa nasa San Jose Occidental, Mindoro yan. Na. Binayahin
5: oo.
0: Na.
5: Eh, pati doon sa Los Baños, sa RFMB. Ang
0: dami nga
5: nakaharang kahapon. Nakita ko. Sa Central Luzon, nakapagtala ang Police Regional Office 3 ng 47 bomb threat reports sa mga paaralan sa Central Luzon mula Mayo 1 hanggang kasalukuyan, ngunit lahat ng ito'y napatunayang hoax. Ayon sa PRO 3, pinaigting ang seguridad at investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng mga peking banta. 28 taong gulang na suspect mula sa Bulacan at Nueva Ecija ang naaresto at naharap sa kasong kriminal.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Ito naman ang balita sa Visayas. Sa Iloilo City, naaresto ng mga otoridad ng isang high-value target kung saan inakumpiska ang nasa 3.74 million pesos na halaga ng mga hinihinalang shabu at hindi lisensyadong baril sa operasyon na isinagawa sa Arevalo District na si alias Eric o alias Rocchio, 55 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, halos 3 buwan ang gawang monitoring sa ilegal na operasyon ng sospek bago isinagawa ang pag-aresto.
5: Sa Bacolod City naman, kinilala ng Police Regional Office Negros Island Region ang mga tauhan ng mahusay na serbisyo at matagumpay na operasyon. Ginawa ng Special Investigation Task Group Carpenter sa mabilis sa pagluktas ng robbery with homicide case ng isang Amerikano. Kabilang sa mga pinarangalan si Colonel Alam Tinma, Captain Medellin Gutierrez, Master Calvena at Corporal Rolly J. Balabas. Sa kanilang investigasyon, okay ang mga suspect na isa pang kaso at 4 na 6 na suspect ang naaresto.
0: Kaya pa?
5: Kinalara rin ng mga tauhan ng Police Station 1 na Bacolod City Police Office na sina Major Eugene Tolentino, ang team leader, Corporal Joe Francis Perez ang investigation on case at Corporal Francis Mumbai Arresting Officer dahil sa matagumpay bypass operation sa barangay 12 na ikinaresto isang high-value individual at pagkakasam-sam na mahigit isang kilong shabu.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Narito naman ang balita sa Mindanao. Sa Zamboanga City, pinalakas ng City Health Office ang anti-dengue campaign sa 78 barangay para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Sa tala ng City Health Office, nasa 1,184 na ang kaso ng dengue sa Zamboanga City mula Enero na mas mataas ng 20% kumpara nung nakaraang taon na may 989 na kaso lamang. 11 na rin ang naitalang nasawi sa dengue na karamihan ay mga kabataan sa Zamboanga City.
5: Sa Surigao del Sur, kinumpirma ng 4th Infantry Division ng Philippine Army ang pagsuko ng dating kalihim ng nabuwag na Northeastern Mindanao Regional Committee ng New People's Army na si Elena Estaniel Rambuyon, 56 years old, na kilala rin sa alias na Sandara. Kusang loob itong sumuko sa mga tauhan ng 3rd Special Forces Battalion sa ilalim ng 401st Infantry Brigade sa Porok 3, Barangay St. Christian sa Lianga. Matagal na nagtago si Rambuyon matapos maglaylo noong November 2025.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: 4:14 na umaga. Kumusta kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo?
5: Umuulan-ulan sa labas.
0: Maulan ba?
5: Kagabi pa.
0: Kagabi? Kahapon, nagpa-car wash ako.
5: Oo.
0: Pina-double wax ko pa.
5: Nako!
0: Ay,
5: biglang umulan.
0: Ay, biglang umulan.
5: Ayun, oo.
0: Kaya minsan naya ako na lang dugyot yung sasakyan ko eh.
5: Ayun, katulad sa akin, ganun din.
0: Kaso may mga sinulatan na lang kung ano-ano eh. Puso-puso, I love you.
5: Oo nga. Meron pang palinisan mo naman ako.
0: Ay nako. Kumusta ba ang nagdaang isang linggo?
5: Mm-hmm. Nako, maraming nangyari nitong nakaraang linggo, no?
0: Kahapon nakakagimbal na naman yung istorya sa Las Piñas City.
5: Mm-hmm.
0: Kung saan isang estudyante, high school student, ang sinaksak ng kapwa niya, estudyante dyan sa Las Piñas City.
5: Oo.
0: Nako, may mga follow-up pang ginagawa tayo dyan sa naturang insidente.
5: Hindi lamang yan, sa San Pablo.
0: Oh, suspendido na.
5: Oh.
0: Mismong si Ombudsman na Boying Remulla, nag-alunsyo kahapon sa press conference na suspendido si San Pablo City Vice Mayor and Acting City Mayor Justin Culago.
5: Nako, paano yun? Ang uupo di yung first councilor.
0: Yung acting vice mayor ay siya ngayon ang magiging acting mayor. Ulo, di ba? Kasi naunang na-suspindi si Mayor Naji.
5: Oo.
0: Yun.
5: Pare-pareho sila ng...
0: 6 months suspended.
5: Pare-pareho sila ng akusasyon di ba? Okay. Ghost employees.
0: Ay, alas 2 weeks pa lamang si Culago na nakakaupo. Tama ba?
5: Tama, oo.
0: Kasi July 14 siya nalumpa.
5: Mm-hmm.
0: Oh, ay suspended. Akala yata niya tuloy-tuloy na siya.
5: Nag-blow out na ba?
0: Walang hirap kontakin eh.
5: Oo.
0: Laging, tapos nagre-reklamo lagi naman yung mga supporters niya. Hindi daw binabalita. Eh, paano hindi naman sumasagot?
5: Hindi nga. Oo.
0: Ay, si Mayor Naji, isang tawag mo lang.
5: Sagot agad.
0: Haba na magad magkwento.
5: May nilaga ka agad kamote.
0: Ay, di ko alam kung may nilagang kamote. Ay, nako. Daming nagarap sa Mindoro. Itong Miyerkules, ha?
5: Mm-hmm.
0: May inkwentro. May tatlo palang namatay.
5: Tatlo.
0: Lahat babae.
5: Ang lalaki yung isa, si Karex. Oo, yung huli. Yung huling
0: nakita. Kasi una, dalawa, di ba?
5: Dalawang babae. Si Kaira, tapos isang unidentified. May panawagan nga yung Lauhan Public Information Office, di ba?
0: Sino daw?
5: Pwedeng mag-claim.
0: Wala ba? Nagki-claim?
5: Wala pa.
0: Uwi mo na. Wala pa.
5: Wala pa nagki-claim. Pero sabi ni Gerald Lagudo, mukhang mga estudyante na naman di ba?
0: Oo, pero mukhang hindi naman daw.
5: Mukhang
0: verify. Hindi daw.
5: Oo.
0: So yun. Yung yung pinangyari na engkwentro sa nakuha. Oh. Malapit na sa bayan yun eh.
1: Oh, oh.
0: Sa Calapan City mismo.
1: Malapit
0: na.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kaya nga, magulo na uli doon. May mga sumugod na uli, mga...
1: Eh, tinataboy naman sa Mindoro. Yung grupong Karapatan, yung Defend Mindoro. Pero parang ganong grupo, Defend Mindoro.
0: Di ko alam.
1: Oo.
0: At mainit na naman ang issue sa Mindoro ng kuryente. Kaya mamaya tayo ay may makakausap. Nung kailan ba? Webes, binakbakan ni Senator... kahapon yata.
1: Erwin Tulfo.
0: Kung talaga kamali kahapon.
1: Kahapon.
0: Nung Webes pala, binakbakan ni Senator Erwin Tulfo sa committee hearing ng sa electric committee si Ormeco at saka yung ibang mga electric cooperative.
1: Taga-NEA.
0: Yes.
1: Oo. Mamaya, pupuntahan natin yan.
0: Oo.
1: Tapos, pupuntahan din natin ang Army. Magsasagawa tayo ng follow-up doon nga sa nangyaring encounter. Kasi ang concentration, kung mapapansin mo, Dennis, Abra de Ilog, Bako, Nauhan, parang andun sa lugar na yun lagi yung bakbakan. Ano, may Malacanaka, Packet Encounter sa Mansalay at saka Bulalakaw. Pero mas madalas doon sa Bako.
0: Kala ko Abra Insurgency 3 na.
1: Hindi pa.
0: Ano ba na-declare niya?
1: Ang Bako, hindi pa. Ang Puerto Galera, Insurgency 3 na.
0: Ang Nauhan, ang Calapan.
1: Calapan, Insurgency 3 na.
0: Samantala, oras natin 4:18. Magbabalik po ang Yan Tayo.
1: Diyan lang kayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan Tayo. Yan Tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Kukuwento mo ang mga bida dito.
10: Bida dito.
9: Yan Tayo.
0: Parang bago yun ah.
1: Oo, ngayon ko lang narinig yun.
0: 4:21 ang umaga. Dadako po tayo sa ating kwentong nayon.
1: Magaganda yung latag natin ng kwentong nayon.
0: Sumasakay ka ng LRT, MRT.
1: MRT, oo.
0: Hindi ka ba nahihirap pa kung anong oras darating yung tren, gano'n?
1: Oo, hindi naman. Hindi naman. Pero mas maganda itong ating i-discuss, ano?
0: Kasi may app siya.
1: May app siya.
0: So, malalaman mo kung anong oras darating si tren.
1: Mm-hmm.
0: Pero di ba, ikaw, pagsasakay ka naman, alam mo na namang...
1: Nakalagay doon kung anong oras dadaan.
0: Eh, paano kaya ito nakakatulong?
1: So, ibig ko sabihin, siguro, pag andi yung wala ka pa sa istasyon, at least malalaman mo yung schedule. Pero every 5 minutes ba? 3 minutes?
0: Oh, nadating naman, di ba?
1: Nadating naman. Anyway, okay. At least maganda.
0: Oh, sige.
1: Na mayroong train site.
0: Train site. Yan.
1: Yeah,
0: nasa no? Zoom po natin si Ray Jen Crusem, mm-hmm. ang founder at chief engineering officer ng train site. Yan.
1: Sa mobile app.
0: Mobile app pala ito. Maganda umaga, Ray Jen.
1: Morning.
10: Good morning din po, Sir Dennis and Sir Noel and sa lahat ng mga nakikinig dito sa DCMM. Magandang umaga sa inyo lahat.
0: Magandang umaga naman.
1: Ang
0: nasaan
1: lalim
0: ka ngayon?
1: Ang lalim ng boses, ah.
0: nasaan ka?
1: Nasa MRT.
10: Nasaan ngayon po? Saan po nandito po sa ano sa aming ano, condo unit po.
0: Ah, nandito ka lang pala sa Metro Manila.
1: Manila, yes, Makati, po. Makati.
0: Oo. So ikaw ang sabi dito, ay ikaw ay graduate ng Cavite State University Main Campus
1: Computer Engineering graduate.
0: Oo, at may 7 taong yes, karanasan sa information technology at software engineering at nagsimula niyang i-develop ang train site isang taon na nakalipas. So kwentuhan mo kami, bakit mo nabuo, bakit mo di-develop itong app na ito, itong train site?
10: Magandang umaga ulit sa lahat. So, ang pinaka naging kwento po kasi nitong si Tradeside Tab is before kasi, exactly 1 year ago, before on my current job. So, iba pa yung taba ako last year. So, dati po kasi is I'm daily commuting from Cavite to Mandaluyong City. So, I had to use our existing lines, particularly LRT1 and MRT3. And that time, naka-encounter ako ng service interruption. So, ang tagal po kasi nung dating nung tren. So, like roughly 25 minutes ako na stuck sa station nun. So, nung una, iniisip ko na possible baka, siguro talaga natatagalan lang minsan.
1: Na-delay lang, pero, na-delay.
10: Yes po.
1: Mm-mm.
10: Pero, to find out na, yun nga, 25 minutes na, and then nag-announce na rin po yung station personnel na merong pag-direct na naganap somewhere in the line. So, for me, as a worker din dati, na yung syempre yung sahod is nakadepende rin sa oras. Malaking bawas din yun na yung maista ka ng matagal. Syempre, hindi lang naman yung 25 minutes yun. Syempre, yung tagal din na mag-a-adjust ka pa kasi maglilipat ka na ibang mode of transportation after mo malaman na nagkaroon pala ng interruption. And then, syempre, yung money din. Like, for example, kasi sa LRT and MRT natin, pagka lumabas, pumasok ka sa station and lumabas ka, mag-refer pa rin yun doon sa, ano mo, sa beep card. So, again, parang na doble pamasahe ka pagka ganun. And then, syempre, yung most importantly, yung time. Kasi, syempre, what if may mas importante kang kailangan kabuling oras? And with that unexpected glitch or delay, naapektuhan yung ano yung mga bagay na paglalaanan mo ng time. Yeah, for example, yung pagpasok mo sa ano sa trabaho. Edi syempre most of our employees is pagka nalit talaga, syempre may kalita sa ano sa mga payslip. So yun yung isang pinaka hours na scenario doon. So syempre ang isang tulong na kayang ibigay ni Trainside is once it is already ano in its full coverage, kaya niyang ano, ma-identify or ma-detect yung interruption or yung mga slow movements sa train lines. So, ang isa kasing may advantage niyan, sir, for example, sa someone na galing Cavite, papuntang Metro Manila. So, usually, ang mga ruta naman dyan is from PITX, so sasakay ka ng LRT, papasok mismo sa, ano, sa corridor ng NCR. So, ang mangyayari dyan, so, kung ma-observe mo na yung train is hindi siya gumagalaw ng ayos or magna-notify sa'yo na merong delay or may long dwelling do sa train, and then, kung yun nga, nagmamadali ka or ano, medyo hindi mo matansya yung oras, so, makikita mo daw kung ano yung magiging
1: kung may delay ang wala yung biyahe. Para itong yung mobile app, yung Waze o yung map ano na
0: Google Maps.
1: Oo, yung Google Map na papakita sa iyo kung saan yung ma-traffic, saan yung best route ano. Dito yes, naman sa iyo papakita kung nadi-delay yung train O normal yung biyahe, parang ganun.
10: Yes po, sir. Or if normal yung movement nila or nagbabagal yung galaw po nila.
0: Paano nalalaman ng app na may ganung problema? Paano nakakakuha ng information ang app na yan?
10: Sa ngayon po, sir, it operates on what we call the hybrid approach. So, first is, ang pinaka ano niya is, nag-design din po kami ng hardware. So, if familiar din po pala kayo, tatlo kami sa team niyan. So, yung isang kasama ko po dyan is yung si Mr. Clyde Sanmig Corpus. Mm-hmm. Siya po yung nabalita din po noong December 2025 na, as far as I know po, is na-interview din po ng DCMM na siya po yung gumawa ng portable tracker last year. And then yung isa ko pong kasama is yung friend din po niya, si Mr. Jen Patrick Diaz, is he's the one that designing the user interface of the app. So sa ngayon, back dun sa paano siya gumagana. So una is meron kaming dinedesign na hardware tracker na kung saan is we're proposing to install it on the train sets para mas maging mas maging accurate in real time. Kasi syempre, yung mismong train na yung nagbo-broadcast ng location
1: kung nasan siya
10: system sa app. And then other one is syempre sa ngayon dahil wala pang naka-install na tracker sa mismong train is nag-ooperate siya ngayon under doon sa GPS location
1: GPS ng app itself.
10: So ang ginagawa po niya is si app po kasi is anonymous operation siya. So ibig sabihin pagka in-open mo siya, it doesn't require you to log in. It doesn't require you to operate an account. So, ibig sabihin, yung information na nakuha ng app is just solely the GPS data lang. So, that GPS data is being processed by the server alone. So, it doesn't save. Hindi niya sinasave yung data na yon. And then, it just calculates the location using that raw GPS signal.
0: Okay.
10: So, ang didetect kasi ng system, kapag ka naman yung ang meron data is yung mga GPS from the user is the movement pattern. Ayun. So, ika-classify ng system naman, i-identify niya based sa galaw dun sa galaw ng mga GPS ng phone.
0: So, meron ba kayong pag-uusap ng LRT at MRT para mas mapaganda pa yung app na yan?
10: Sa ngayon po, nung back then, nung is roughly mga around February, is we pitch it na rin po kay DOTR. Though, back then, hindi pa siya ganun ka fully furnished. Pero yung the idea is theirs na. The idea of how it works is nandun na. So, ang naging ano lang po sa amin is siguro i-refine na lang daw namin and then we get back to them para makapag trial kami sa LRT2 with the device.
1: Uh-uh.
10: And then sa ngayon din po,
1: ang sabi mo, kailangang i-refine muna, sabi ng LRT, MRT. Yan ba ngayon at this stage ay fully functional na o developmental pa rin?
10: Sa ngayon po, masabi na po namin na nasa functioning stage na po siya. Functional stage.
0: Marami na nag-download, marami nang gumagamit.
10: Yes po, based sa observation din po namin after nung initial media launch is maabot na rin po sa mga nasa almost 300 to 400 users per day nagko-connect.
1: Free ang app na yan?
10: Yes po, sir.
0: Okay. Oo. So 400 to 300.
1: Marami na rin.
0: Kailan ba nilunsad yan?
10: Actually po, sir, pinitch ko po siya way back before the year end, so December 31. Mm-hmm. So parang pinaka idea is inano ko na siya. Though ginagawa ko na po siya since last year ng August, yung pinaka parang prototype, tapos in-improve over time habang tinetesting din po habang nasa trend. So minsan pag nasa trend po ako, i-open ko yung laptop ko, i-check ko siya. And then para syempre makuha ko yung mga information na kailangan ko, like for example yung signal strength, yung drifting ng GPS signal, para mas ma-calculate ko na ayos kung ano yung dapat na values do sa system namin. And then sa ngayon po, nasa operational stage na naman po siya, so we're just tweaking the knob. So kumbaga sa kinakalibrate na lang din po namin kasi syempre po yung iba yung ano ngayon, iba po yung naging process lang since marami nang gumagamit compared to sa ilan lang kami. So there's a lot of ano things to consider pa, but right now it's operational na po.
0: Na lalaman din ba sa app na yan, yung train site app na yan, kung mahaba ang pila ng mga pasahero,
1: magkano pa masahe?
10: Sa ngayon po, yung sa meron po siyang tinatawag na crowdsourcing estimation. So since gumagamit na rin po ng user GPS with that app, with that data na ano, like for example, if let's assume na lahat is naka-install tong app na totoong train site, is mabibilang niya ko ilan yung ano, yung nagbo-broadcast per station and also per train set. So ma-identify niya kung punuan or kung siksikan based sa ano. Pero syempre dahil sa ngayon is konti pa lang siya, so ang usually ang lalabas pa lang doon sa system is naka-like pa lang siya since konti pa lang yung user, so hindi pa siya ganun kadami to be able to fully see yung sa pagsiksikan sa station and sa train set.
0: So,
10: pero yun din po pala, to be added, naipag-coordinate din po kami kay, ano, kay AFPI or kay BIP. So, if they will allow us na magkaroon ng data sharing is, we can use their yung count ng tao na pumapasok at lumalabas to properly calculate yung exact amount nung tao dun sa loob ng trend. Though not the exact number yung papakita namin sa app, but
1: at least may idea kayo.
10: Yung level.
0: Pero yung mga pasahero ba yung gumagamit ng app niya? Halimbawa, may mga nakitang problema, pwede niyang report dyan sa app.
10: Sa ngayon po, sir, noong una, we consider it. Pero sa ngayon, kasi parang tinignan namin na ang isa kasing nakikita namin dun sa ganong model is, una sa lahat is human error. So, syempre, may possibility din po kasi na mali yung maging input ng tao. Pangalawa is the cognitive load. So, kasi ito, as a commuter, it is very observed behavior ng mga commuters natin na they just usually doing their things on their phones. Like, most likely, like example, yung uwian na mapagod na siyempre galing sa trabaho. Most of them is parang nag-chill na lang on their phone or ibang tutulog. So, we design it to work automatically as much as possible without so much user input. Kasi para yung cognitive load or yung parang iisipin pa nila pagka, pipindutin ko pa ito para ano, parang inanavigate ko pa ba para maano lang na tumigil. So, mostly yung, siyempre, observe behavior na naman po siya na talagang most of the commuters is just doing their own thing, lalo pagka nagbibiyahe sila. So, yun yung isang reason but hindi din namin siya. Ano. Pero, in the future naman, the development still continues and we can, we can consider some inputs pa rin naman po in the future. Depende rin po sa ano.
0: Baka pwedeng samahan, Ray, kapag halimbawa, may problema si

0: Oo.
1: And then pagka yung sobrang tagal na niya nakastop, either midline or sa station, doon siya parang magti-trigger na ano, na yung may aberya. Pero if ever naman po kasi na magiging na i-adapt to ng ano ng ating operators is pwede silang magkaroon ng operation dashboard din na parang sila na mismo rin yung magsaset ng notification dun sa app na sila na yung mag-authorize na talagang, for example, may delay and then they can add more details like kung ano yung reason.
0: Sige. So, paano i-download yan? Saan available yan? Sa iOS o kaya sa Play Store? Android?
1: Sa ngayon po, sir, since yun nga, we're on the calibration stage na rin, pa rin. Pero since ready na naman po siya, sa ngayon, it can be used using the web app link. So, kapag ginugel naman po siya sa, ano, sila siya sa Google, is yung unang lalabas is yun na po yung sa amin. And then sa ngayon po, we're currently preparing yung sa Android release this month, August. So, sa iPhone naman is October.
0: Yun. Diyan ba sa train site na yan, eh, malalaman na kung sino makakatabi mong magpapatibok ng puso mo.
2: At kung sino ang lilibre sa'yo.
0: Biro lamang, Ray, ha?
2: Para lang, ha?
0: Baka dapat lalabas doon, eh.
2: Oo.
0: May makakatabi kang magpapatibok ng puso mo.
2: Yan. At saka,
0: sa susunod na estasyon ay may makikilala ka.
2: At saka, Ray, kung anong car yung luwag.
0: Yun. Kung malalam kung sa anong car yung
2: luwag pa,
0: maluwag pa, para alam mo kung saan ka papasok na
2: yun. Car. Saan ka pupwesto? Saan ka pupunta sa terminal?
0: Ayun.
2: Dapat sama mo rin yun kung alin yung car na puno.
1: Alright, sir. Pa naman din po. We are open pa naman din po
2: sa,
1: for the...
2: Sa mga ganyan.
1: Kasi yung mga, may mga feedbacks din naman po kaming kinikater din. Para at least mas ma-improve din po yung ano, yung user experience tsaka yung functionality.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, Ray Jen Crusem, ang founder at chief engineering officer ng Trainsight. Yung...
1: Thank you po.
0: Pindot. Wait lang.
2: 13.
3: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Iyan tayo!
2: Ayan.
0: Nag-download, nag-ano ka naman? Check mo na.
2: Wala. Hindi ko makita dun sa Play Store. Pero wala sabi niya, i-Google daw muna.
0: Oo. Google
2: tapos
0: mo.
2: Tapos andun yung kanyang app.
0: I-Google mo.
2: Pero at least maganda. No? Nakakatuwa na no? May mga Pilipino na ganyan. Innovations, kumbaga.
0: Ay, yung PNL. Warn, di kasali.
2: Alin?
0: PNL, biyahing kalamba.
2: Aba, kahapon? Nasa Los Baños ako kahapon eh.
0: Ano ginagawa mo sa Los Baños?
2: Pinuntahan ako sa parking ba eh. Aba eh, may trend dumaan.
0: May mga pasahero?
2: May mga, hindi ko alam. Kasi, doon lang. Doon sa may, hindi ko nakita na. Sa baba siya eh. Oo. Pero at least may trend na dumaan.
0: At least may trend.
2: Oo. Tapos, nung isang araw naman, andyan ako sa Santa Rosa. Uy, happy birthday nga pala kay
0: Mayor Arlene.
2: Oo, kahapon.
0: And kay Mara Erica Lisaba.
2: At doon sa kapatid ko, kay Chinky Alamar.
0: Okay.
2: Oo, happy birthday.
0: Ay, si Nino Lu ng Santa Rosa City Disaster.
2: Oo.
0: Laging nanonood sa atin. Alam niya kung ano yung mga pinag-usapan natin.
2: Ayun.
0: Sabi ko, babanatan ko siya eh.
2: Ganyan ako doon sa mamakid. Meron tong elevated na rail.
0: Ay, ginagawa sa may kabuyaw. Tingnan natin yung sa Valenzuela Malolos.
2: Mm-mm.
0: malapit na
2: yun.
0: Next year daw
2: yung rocket.
0: Baka baby rocket yung paputok.
2: Marami na naman tayong rocket.
0: Rocket daw eh, ibang rocket yun,
2: ibang
0: eh.
2: Rocket pala yun, Rambo labay.
0: Ibang rocket pala yung sinasabi.
2: Ay, nako.
0: Congressman Elgin Malalua ng Bungabong Oriental Mindoro.
2: Oh, congressman.
0: Nakikinig na naman.
2: Oh.
0: Hindi pa congressman, pero congressman na tawag.
2: Congressman na tawag. Saan ka ba pupunta? Doon din naman eh. Oh. Mainit ang pinag-uusapan. Mainit ang pinag-uusapan na kahit saan naman yung politika. Di ba?
0: Ayan na. Ano ba ito? Okay na.
2: Okay na.
0: Oras natin 4:41 umaga. Nasa Zoom naman.

0: Then ang presidente ng ano ba to, hindi ko mabasa.
1: Subanin
0: ano ito?
1: Bidid.
0: Malabo ang aking
1: accessories.
0: Mata. Yan.
1: Yan. Si Nida.
0: Nida Sangkaon, president ng Subanin Bidid Accessories. Magandang umaga, ma'am.
2: Magandang umaga po.
0: Ayan.
1: Ang layong to, Zamboanga del Sur.
0: Nasa Zamboanga. Zamboanga del Sur. Iyon ba yung sa may dapitan? Hindi.
2: Hindi po, sir.
1: Nasa south.
2: Malapit sa Pagadian City.
1: Pagadian, Dipolog, ganyan. Ayun. Ano.
0: I mean, sino ba? Minabili ho yata sa likod nyo.
2: Wala po.
1: Wala. Sino yung nasa likod nyo?
0: Sino yung nasa likod?
2: Mga finished product po namin, sir.
0: Kala ko sari-sari store.
1: Ano ba yung Subanin?
2: Yung Subanin, kami po ay nakatira dito sa Zamboanga del Sur. At sinasabi pong Subanin kasi yung mga kanununuan namin noong unang panahon, nakatira malapit sa Salog Valley, kaya tinatawag kami ng Subanin.
0: Ayan. Yung suot po ninyong nakakwinta sa inyo, gawa po ninyo yan, produkto po ninyo yan.
2: Yes po, sir. Gawa po ito ng mga Subanin Women's.
0: Oo.
2: Dito sa aming lungsod, particular sa Upper Bagong Tudela, Josefina, Zamboanga del Sur.
0: Ayun.
1: Sa Josefina.
0: Oo. So, yung damit nyo, yung suot nyo ngayon damit, tsaka yung nasa ulo nyo, produkto din?
2: Yes, sir. Gawa din ito ng mga Subanin.
0: So, paano po ba nagsimula itong inyong grupo po? Yung paggawa po nyo ng mga accessories?
2: Nagsimula po ang grupo namin, sir, since 2007.
0: Uh-uh.
2: Kasi dito sa aming barangay o dito sa aming lungsod, base po sa aking karanasan, ang mga Subanin kasi hindi naririnig yung mga boses namin. Palaging nadidiscriminate yung mga Subanin. So, doon nagsimula ang grupo na binuo ko para maririnig o para marinig ang mga boses ng mga Subanin Women's dito sa amin.
0: Kasi kayo ay mga
1: ethnic group, lumad.
0: Parang ITs, yes, indigenous sir, people.
1: Lumad.
0: Oo. So, yun, nagsikap kayo kasi parang hindi kayo napapansin. Parang ang liit ng tingin sa inyo, di ba?
2: Yes, sir. Tama.
0: Mm-mm. So, ngayon nagsikap kayo. Paano naisip na yan ang mga produktong gawin nyo, yung mga accessories, at sino-sino po ang tumulong agad sa inyo?
2: Okay. So, sa simula, sir, wala pang tumulong sa amin from 2007 hanggang 2010.
0: Mm-mm.
2: At sa pagbuo ko nito, sir, 5 tao lang kami.
0: Mm-mm.
2: Ang nag-iisip kung paano namin gagawin yung ano, yung grupo namin.
0: Mm-mm.
2: At siyempre sa pagbuo ng grupo, sir, tinatanong ko muna sa sarili ko na ano kaya ang pwede namin gawin na magkaroon ng sustainable livelihood ang grupo namin, at the same time mapreserba namin ang aming kultura batay sa aming ginagawa.
0: Mm-mm.
2: So yun, binuo ko ang grupo.
0: Mm-mm.
2: 5 tao lang kami. Pagdating ng 2011, sir, yung mga gawa namin nakikita ng monitoring ng NCCE.
0: Mm-mm.
2: Ang NCCE ay tinatawag natin ngayon National Commission for Culture and the Arts.
0: Mm-mm.
2: So, nakita ng monitoring ng NCCE ang aming gawa. Parang nasiyahan sila o na-amiss sa aming ginawa. Kasi ang gaganda ng mga gawa namin. So doon na nagsimula, sir, ang grupo namin na nagkaroon ng grant galing sa NCCE, yung tinatawag na SLT.
0: Magkano
2: School
0: po?
2: For the Living Tradition.
0: Magkano po ang grant na natanggap nyo?
2: Kung pag-uusapan natin ang grant, sir, hindi ko na maalala. Magkano ang exact amount. Pero yung preparatory namin, umabot yun ng 50,000. Tapos,
0: nung nagsisimula kayo, lima pa lang kayo, 50,000?
2: From 2007 up to 2010, lima lang kami.
0: Magkano yung unang puhunan yun?
2: Pero pagdating ng 2011, yung napansin na ng monitoring ng NCCA yung mga gawa namin.
1: Dumami so, na.
2: Ang hiningi ng NCCA sa akin, 15 kataon na dapat magsimula sa project ng NCCA. So doon, humanap ako ng 15 katao para magsimula.
0: Kasi sa DSW, di nagbibigay yung mga sustainable livelihood program yung bubuo ng mga cooperative, so mga samahan, organization. Mga
1: women's cooperative, marami yan.
0: Sino ang nagdidisenyo niya? Sino nag-iisip ng disenyo?
2: Yung mga design namin, sir, kami lang talaga ang nag-iisip nito. Kasama ko dito yung aking panganay na anak. So, unang-una, sir, yung mga disenyo namin, sir, hindi lang to basta-basta ginagawa, kundi may mga relevant meaning ito sa aming kultura.
1: Ibig sabihin.
2: Yes, sir.
1: Saan kayo kumukuha ng raw materials, yung mga beads?
2: Yung mga raw materials namin, sir, galing ito sa China, kasi yung mga beads namin, mga plastic naman yun. Hindi tulad ng mga dati naming mga accessories, yung mga gamit ng mga kanununuan namin. Galing yun sa bundok. Kaya yung mga accessories namin noon, sir, hindi iyan masusunog. Pero sa ngayon, kasi wala na kaming makukuha na materialis galing sa bundok. So ngayon, ang ginagawa namin, sir, yun ang mga beads materials. Pero nire-retain namin yung simbolo ng color at saka yung mga simbolo ng aming mga ginagawa, yung mga design. So bawat kulay, bawat disenyo, may simbolo sa aming kultura.
0: So saan na po nakarating ang inyong mga produkto at saan po nabibili na ngayon ito?
2: So ang aming produkto ngayon, sir, sa awa ng Diyos, hindi lang ito umiikot dito sa Zamboanga del Sur. Since 2018, first time po na nakarating ang produkto namin doon sa New York, kasama po ako.
0: Nakarating ka na New York?
1: America?
2: Yes, sir. Wow. Nag-attend ako doon ng 62 ng conference. Invited po ang organization namin, kasi naghahanap po ang nag-organize doon ng IP at saka naghahanap sila ng sustainable livelihood ng mga IPs, kaya nakapunta ako doon.
0: So kumusta po ang naging pagbisita niyo sa New York? Naibida po ba niyo talaga mga produkto niyo doon, at ano ang naging feedback po?
2: So ang feedback po, ang kagandahan po sa pagpunta ko doon sa New York, kahit sobrang kaba po ang pagpunta doon, kasi iba ang mga tao doon, yung lingwahe, lalo na sa lingwahe. Masaya naman ako kasi sa pag-present ko doon, dinadala ko yung kultura ng Subanin, at dinadala ko yung mga produkto namin. So tuwang-tuwa ang mga tao doon, kasi first time nila nakikita na yung Subanin nagre-represent sa kultura at nagre-represent sa livelihood ng Subanin beaded accessories.
1: Ma'am Nida, nakikita po namin yung mga produkto ninyo on the screen doon sa mga nanonood ng teleradyo. Ano po ang pagkakaiba ng produkto ng Subanin doon sa ibang produkto dyan sa Mindanao, na halos pareho rin po yung design, yung color?
2: Ang pagkakaiba nito, sir, Unang-una, yung paggagawa namin, sir, ang aming gamit ay nylon. Kasi yung iba, ang ginagamit nila ay thread. So, bakit nylon ang ginagamit namin? Kasi nakikita namin o na-discovery namin, sir, na yung materials na nylon na ginagamit namin sa pag-weave ng mga beads, matibay ang nylon at umabot ng more than 10 years ang duration ng product namin bago masira.
0: Nakakatuwa itong mga produktong ito na subanin dahil hindi lang yung mga produkto ang nakikilala. Kasi sa bawat paggawa nila ng mga produkto, bawat nilang pagbibida sa mga produkto, naiaangat din nila yung kanilang kultura. Papakilala nila yung kanilang mga tradisyon, culture, at yung mismo, yung subanin, di ba? Kasi parang hindi naman ganun kakilala itong mga...
1: Yung mga ganyan
0: Mga subanin, di ba?
1: Oo, mga native products.
0: So talagang nadadala nyo, hindi lang dyan sa Mindanao, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Sa ibang bansa, yes, ay naipapakilala nyo kung ano ba ang mga subanin. Tama ba, ma'am?
2: Yes po, sir.
0: So, anong pakiramdam na...
1: Nakarating ng Amerika.
0: Nakarating ng Amerika ang inyong mga produkto.
2: Hindi ko maintindihan ang... Anong tawag doon, sir?
1: Pakiramdam.
2: Yung nararamdaman ko,
1: may bumubulong sa inyo.
0: first time nyo ba maka-abroad? O nakarating naman kayo sa ibang bansa? First time lang sa New York?
2: First time talaga, sir, in my life.
0: Oo.
2: Wala pa akong ibang napuntahan na ano, na bansa. Uh-oh. First time talaga tong ano,
1: anong year to? Anong year
2: 2018.
1: To?
2: 2018.
0: Sino sumagot? Yung nag-invite na sumagot lahat ng gastusin.
2: Ang sumagot, sir, sa lahat ng gastusin sa pagpunta ko doon, sir, yung ano, yung provincial government unit. Dito sa
1: Buanga.
2: Pagadian City.
0: Ilan kayo? Ilan po kayo na nagpunta doon?
2: Ano, sir? Yung subanin, nag-iisa lang ako.
0: Uh-oh.
2: Tapos sinamahan ako ng
0: tourism.
2: Sinamahan ako ng mayura doon sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur.
0: Uh-oh.
2: Na si Mayor Juna Flor Cerelis. Siya ang kasama ko magpunta doon sa ano, sa New York. Parang siya na yung sinamahan ko doon kasi hindi talaga ako marunong magbiyahe sa malayo.
0: Buti hindi ka naligaw.
1: Baka ko ano masakyan yung jeep.
0: At least,
2: po, sir, yun, masaya. Yun ang pinatatakot ko, baka maligaw ako kasi... First time in my life nakarating ako doon sa ano, sa malayo. Kaya iba yung pakiramdam na makaabot doon sa malayong lugar. At siyempre paglipad ng eroplano galing Maynila, umiiyak talaga ako, sir, kasi yung mga magulang ko, sir, kahit sa Pagadian City, hindi sila nakarating. Pero ako, ang layong-layo ng naabot ko dahil sa aking pagkasubanin at dahil sa aming mga produkto ng subanin, beaded accessories.
1: Isang malaking karangalan yan ano, para sa inyong tribu. Ano?
2: Yes, sir.
0: So,
2: yes, sir.
0: Ma'am, gano'n na 15 na kayo dyan. So, napakalaking tulong din ito para sa mga... kababaihan, sa mga ina ng tahanan na nagkaroon ng pagkakitaan dahil sa inyong pagpupursige na mabuo itong samahan ninyo.
2: Yes, sir. Sa ngayon, sir, maraming karangalan na marami nang bumibili at malayo na din ang nararating ng mga produkto namin. At sa ngayon, sir, yung 15 members, sir, noon yon 2011 sa preparatory phase 1 ng grant ng NCCA. Pero after sa preparatory, umabot pa kami ng hanggang phase 3 ng training namin. Yung phase 1, phase 2, phase 3. 72 days yun ng training, phase 1. Until phase 2, 72 days pa rin. Hanggang phase 3, 72 days pa rin. So ngayon, sir, taas no kung eh ano eh
3: pagmalaki.
2: Taas no kung ipagmalaki na ang grupo ko na galing sa 5 members hanggang 15 members ngayon sir, umabot na ng 54 members ang membro ko dito na sa aming organization.
0: Palakpakan.
1: Yay. Sino yung kasama niyo diyan? Pabatiin niyo yung kasama niyo diyan.
2: Yung anak ko sir,
1: yung designer
2: ng ano, yung designer ng Sobanin Accessories, yung sinusuot ko.
1: Ang ganda.
2: Siya ang nag-design nito.
1: Ayun. Ang ganda.
0: Nakakatuwa talaga na dahil sa pagsikap ni Mama Nida ay nakilala ang Sobanin. Ano bang tama? Sobanin.
2: Yung sa inyo sir, yung pagka-bigkas ninyo, tama naman po yung Sobanin. Pero sa amin po sir, bilang mga tribo, ang tamang pagbigkas nun sir, Sobanin.
1: Sobanin. Parang ganoon.
0: Tama ba?
1: Sobanin.
0: Sobanin.
1: Oo, para labas sa ilong.
0: Oo.
1: Yan, ganda niya, no? Yung design na yan, no?
0: Sobanin. Parang Sobanin. Ano, may katunog na pag nagsasalita ang ganun.
1: Parang ilokan, no?
0: Ayun.
1: Sobanin. Manong.
0: Ayun. At least.
1: Nakakatuwa. So, imbitahan niyo. Yes. Yung
0: saan mabibili? Yes. Saan mabibili, ma'am?
1: Oo, paano kayo makukontak?
2: So, ang produkto namin, mabibili ninyo dito sa aming maliit na display center sa Purok Marang, Upper Bagong Tudela, Josepina, Sambuanga del Sur. At pwede rin ninyo makikita sa aming Facebook page na Sobanin Beaded Accessories. Makikita ninyo lahat dyan ang mga produkto namin, pati na yung mga gumagawa.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyo, ma'am.
1: Thank you po.
0: Ikinatatanggal po namin ang inyong samahan, ang inyong pagsisikap para maiangat ang inyo pong grupo, ang inyong tribong Sobanin.
1: Sobanin.
0: Tama ba? Tama.
2: Sobanin.
0: Sobanin. Salamat po at magandang umaga dyan sa Josefina, Sambuanga del Sur. Ingat po kayo, ma'am.
2: Salamat po, sir.
4: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Iyan tayo!
0: Oras natin, Noel.
1: Noel? Ay, alas.
0: 4:59 ng umaga sa ating pong pagbabalik. Ang ikalawang bahagi ng ating programa. Uunahin natin kalawang ratsyada ng balita. Tapos lalakaya na po tayo.
1: Yala kayo.
4: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: na nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 5:03.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Raksada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
0: Narito muli ang ratsada ng ating mga balita. Sa Laguna, pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Ombudsman si San Pablo City Vice Mayor at Acting Mayor Justin Culago. Ito ay matapos makitaan ng Ombudsman ng sapat na batayan para isailalim sa preventive suspension si Culago kaugnay sa isinampang reklamo ni Mayor Naji Gapangada na grave abuse of authority, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May kinalaman ang reklamo sa money ghost employees ni Culago. Si Culago ay naging acting mayor noong July 14 matapos na patawan din ng Ombudsman ng 6 na buwang suspensyon si Mayor Gapangada. Ito'y may kinalaman naman sa reklamong isinampan ni Culago laban kay Gapangada kaugnay naman sa mga umano'y job order employees na tumatanggap ng malalaking sweldo.
1: Sa Calapan City, umabot na sa 35,536 families sa Oriental Mindoro ang makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng DSWD. Kasama ka ba dito, Dennis? Ayon sa DSWD, tatanggap ang kwalipikadong beneficiaryo ng hanggang 2,000 ayuda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Simula ng pamamahagi noong July 20 at nakadakdang matapos sa August 20.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa biliran, nakumpiska ng mga otoridad ng isang caliber 38 revolver sa isang elementary student sa bayan ng Almeria. Nagsasagawa ng school visitation ng mga otoridad sa Pulang Bato Elementary School nang matanggap ang impormasyon mula sa school principal na isang estudyante ang nakuhanan nila ng bit-bit na baril. Agad na itinun over ng school principal ang baril sa mga polis habang nakipag-ugnay naman ang mga otoridad sa Municipal Social Welfare Office para sa kapakanan ng estudyante.
1: Sa Aklan, pinangunahan ng Philippine National Police Chief Brigadier General Jose Melencio Nartades Jr. ang closing ceremony ng 4 na araw ng IED Threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 55 kalahok mula sa iba't ibang law enforcement agencies at mga dayuhang katuwang upang palakasin ang koordinasyon, pagbabahagi ng kaalaman at kahandaan sa pagtugon sa banta ng Improvised Explosive Device o IED. Ayon kay General Nartates, mahalaga ang patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan, intelligence sharing at pagtutulungan ng mga ehensya para mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Maguindanao del Sur, 8 miyembro ng extremist groups ang sumuko sa pamahalaan kasama ang 8 high-powered firearms sa Balikloob program na isinagawa sa headquarters ng 98th Infantry Battalion ng Philippine Army sa bayan ng Datu, Saudi Ampatuan. Ang mga sumuko ay pawang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Dawla Islamiya. Bilang bahagi ng kanilang pagbabalik-loob sa pamahalaan, sila ay tumanggap ng financial at rice assistance mula sa lokal na pamahalaan, gayon din mula sa Bangsamoro Ministry of Social Services and Development at Ministry of Public Order and Safety.
1: Sa Cotabato City, lumagda ang mga kandidato sa Maguindanao del Sur sa isang peace covenant para matiyak ang mapayapa at maayos sa Bangsamoro parliamentary election sa September 14. Kasama ng opisyal ng COMELEC, pulisya, militar at mga kandidato sa Bangsamoro parliament sa isinagawang Unity Walk at Candidates Forum bago ang paglagda. Nangako ang mga kandidato na susunod sa mga alituntunin ng halalan at itataguyod ang pagkakaisa, seguridad at patas sa pagboto. Ayon kay Maguindanao del Sur Police Director Colonel John Michael Mangahis, ipinakita ng kasunduan ang sama-samang paninindigan para sa isang mapayapa at mapagkakatiwalang halalan.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, patrol!
1: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center na sa linya si Obed Bedrina. Good morning, Obed!
3: Magandang umaga po, guide sa lahat ng mga tagapakinig natin. Patuloy yung monitoring po natin sa low pressure area. Bagamat balit pa rin naman yung posibilidad na ito yung maging bagyo. Ang huling lokasyon ng LPA po ay nasa 960 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At posible pong itong kikilos pa rin pa kanluran, hilagang kanluran sa Philippine Sea. Possible po malusaw ito bandang Tuesday or Wednesday. Kaya medyo maliit nga po yung chance na ito yung maging bagyo. At ngayong araw, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol, gayon din sa Eastern Visayas, Central Visayas, mga lalawigan ng Quezon at Marinduque, dulot ng trap o buntot nitong low pressure area. So yung mga kaulapan niya po magdadala ng mga pag-ulan sa mga nabanggit ko pong lugar. Dito naman for Metro Manila at the rest of the country, inaasahan natin generally fair weather po mararanasan sa araw na ito. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Wala naman po tayo naka-issue na gale warning sa ngayon, kaya maaaring maglega mga sakyang panda at mga bangka sa mabaybayin ng ating bansa.
0: Ayun, maulan tuwing hapon. Ang lakas ng ulan na Obet. Ito ba'y habagat?
3: Ayan po yung mga localized thunderstorm. Medyo mahina po yung habagat pa rin natin. Although in-expect natin this coming week, possible na medyo lumakas siya. Meron tayong minomonitor po na super typhoon, pero sa ngayon naman medyo hindi pa naman ito. May international name siya na Dolphin. Dolphin. Baka napapalitan din ng mga kababayan natin. Pero sa ngayon, wala naman itong direct na epekto sa ating bansa. Medyo malayo po siya. So,
0: pero nakikita nyo, napapasok sa PAR.
3: Sa ngayon po, no, kasi hindi pa po natin siya talaga minomonitor dahil hindi pa siya pumasok doon sa TCI, yung tinatag po natin Tropical Cyclone Information. So once na po, masyado na po malayo yun, no, so kaya hindi po, po talaga nakaka-apekto sa ating bansa. So at least in the next few days, hindi natin ito in-expect na papasok po ng PAR. So mag-update na lang po tayo dito sa binabantayan natin na pressure area at dito nga po sa super typhoon na
0: Dolphin.
3: Si Dolphin na sa ngayon nga po ay wala pa namang epekto po sa ating bansa.
0: Nako, sige. Abangan namin ang development dyan kay Dolphin. Oo. Sige, Obet, maraming salamat. Ingat po.
3: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Baka pagdating sa atin hindi na Dolphin yun.
4: Oo. Ano na, Dolphy.
0: Don Pilas.
4: Uy, masarap yun. Masarap, ka ba
0: oo. Makariskis.
4: Medyo matinik lang, pero masarap yun.
0: Oo. Samantala, dako na tayo sa issue na ating mga pag-uusapan. Unahin po natin ang issue sa kuryente sa Oriental Mindoro. Nag-rally nung nakaraang linggo sa Calapan City ang mga consumers ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o MECO. Ano ba lang sitwasyon talaga sa Mindoro, sa kuryente?
4: Yung kasi lagi ako doon may improvement. Wala nang brownout.
0: Ganyan pa din ang reklamo ng ating mga kababayan doon. Nasa linya natin si Carlo Alcoba, isa pong Mindoro Consumer
4: Bantay Mindoro
0: Coalition.
4: Oo.
0: Ayun.
4: Bantay Mindoro din. Baloy.
0: Baloy.
5: Umaga po. Magandang umaga po sa inyong dalawa, sir.
0: Maganda. Kung nasa Calapan ka ngayon.
5: Apo.
4: May kuryente ka?
0: Oo.
5: Awa naman po ng Diyos.
0: Awa, hindi ka nagpapaypay. Nakatodo ang aircon ngayon. Ay, kumusta ka diyan sa Calapan ngayon? Ano ba nararanasan nyo? Ganun pa rin ba? Pawala-wala pa rin ba ang kuryente?
5: Actually po sa Calapan, hindi naman po ganung gasino sa poblasyon, sa bayan. Mm. Pero yung po mga remote area, paglabas po ng Calapan saka paglabas po ng poblasyon, may rotational, nakakaranas pa rin po ng rotational brownout, pero medyo ano lang naman po, maliit lang na
4: oras. Oo, yun
0: event na.
4: Oo, kasi minomonitor ko yung Urmeco, yung mga brownout, mga mga kwanyon eh, correction schedule yung tawag nila doon, yung mga clearing, yung mga pinapalitang poste, ganun.
6: Oo.
5: And parang ganun nga po.
6: Oo. So ngayon, ano ang inireklamo nyo talaga sa Ormeco?
5: Ganito po yan, sir. Kami naman po taga Mindoro, willing naman po magbayad talaga kung ano man po yung bill. Ang problema po kasi unang-una, nakita namin yung list nung mga electric cooperative kung sino yung pinakamahal. Ang pinakamahal pong nakalista yung Soleco.
6: Oo.
5: Na umaabot po siya ng 16.
6: Uh-uh.
5: Yung Mindoro po 18 eh.
6: Oo.
5: Pero hindi siya number 1.
6: Mm-mm.
5: Pangalawa, nagtanong po kami sa iba't ibang karating naming probinsya like Marinduque.
6: Mm-mm.
5: Umabot po siya ng 11.
6: Uh-oh.
5: Ang Romblon, 10 pesos per Mm-mm. kilowatt hour. Ang Occidental Mindoro na kasama po namin sa isla is 12 pesos 12. Per kilowatt.
6: Uh-oh.
5: Ang tanong namin, bakit 18 kami?
6: Oo. Ang binabanggit ni Engineer Humphrey Dulor ng GM ng Ormeco ay dahil daw binawasan daw yung subsidy ng National Power Corp, inalis na yung subsidy. Yan daw yung inilalaban nila ilang taon na at sila yung nanawagan noon sa mga consumers na suportahan ang kanilang laban pero wala naman daw tumugon. Kaya ang tanong ni Engineer Dulor sa inyo, ay nasaan kayo? Nung pinaglalaban namin to, nasaan kayo, hinihingi namin ang tulong nyo? Tapos ngayon daw kayo nag-rally. Nakarating ba sa iyo yun?
5: Nakita po naman yun nung nilabas niya, pero kung titingnan niyo po yung picture, hali ba yung nasa loob po ng kanilang ano, ng kanilang opisina, na parang pinalabas lang yung mga kanilang mga empleyado.
6: Hindi, ang tanong ay bakit hindi ang tanong
5: karapatan po ni sa country po yun eh.
6: Ang tanong ng Baloy, Carlo, ay nung daw nang hihingi sila ng tulong sa inyo para samahan lumanda sila sa panawagan na huwag alisin yung subsidy, eh hindi naman daw kayo tumugon, hindi daw kayo naramdaman.
5: Pero unang-una, wala po silang panawagan. Pangalawa, yung pong subsidy yung binabanggit niya, na hindi po raw naibibigay. Ang tanong nga po namin, last year pa po, meron last year, pwede na pong mag-avail yung dalawang NPP at ang Ormeco ng subsidy coming from national government. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi nila kiniklaim?
6: At
5: yung saka question po sa amin, kasi nung nakinig po yung sa Senate hearing, marami po kasi may mga data po na medyo hindi namin katanggap-tanggap po eh, kasi kung binabagit niya may subsidy, ba't hindi nyo kiniklaim ang tinanong?
4: Hindi, Baloy, sinusundan ko kasi yung istorya ng kuryente dyan sa Oriental Mindoro. Yung sinabi mo kanina na yung Occidental 12, ang Romblon 10, ang Marinduque 10, at bakit sa Mindoro 18.97 per kilowatt. Ano? Ang paliwanag ni Engineer Dolor niyan, kasi meron pa tayo mga emergency power procurement. Ibig sabihin, bumibili pa tayo nang yung sa emergency kasi daw yung 57 megawatt hindi pa aprobado ng ERC kaya tayo mataas yung singil sa kuryente. Yun yung paliwanag.
5: Yun po yung sabi niya. Mm-mm. Pero based po do sa matrix na nagawa namin do sa history po. Last year pa po merong approved na pong dalawang NPPs na pwede pong mag-claim na nung subsidy.
6: Mm-hmm.
5: Kaya katulad po ng sinasabi ko, until now, ang tanong namin, ba't hindi nyo kiniklaim? Hindi naman pera ng taga Mindoro yan, although tax ng mga tao. Hindi rin pera ng Ormeco, hindi rin pera ng NPPs. Bakit hindi nyo, ba't hindi nyo i-claim?
6: Ano bang rate
5: po ng consumer eh?
6: Ano bang rate na katanggap-tanggap sa mga consumers ng Mindoro?
5: Ano po ba yung karaniwang, katulad po sa Manila, di ba, 13, 14? Yung nearby provinces po namin, 10, 11, 12. Kami, sa buong Pilipinas, kami pong pinakamahal.
6: Ayun. Gano'n na kalaki ang epekto sa inyong pang-araw-araw na buhay ang mataas na presyo ng kuryente ng Ormeco?
5: Medyo mabigat po yon kasi unang-una po katulad po ng mga negosyante, yung business sector na nagsalta po ng rally, naapektuhan po sila. Mm-mm. Kasi kung may hinapong current at patay-patay, may tendency po masira mga appliances. Diba? Mm-hmm. Tapos yung iba po, may balita kami, parang iba, nagsara nung last month po ata kasi ganun yung fluctuating po talaga yung kuryente.
6: Uh-huh.
5: At nakaka-apekto po sa economy ng Calapan, given na ito po yung sentro ng economy sa Oriental Mindoro. Uh-huh.
6: Ano ang gusto nyong maging solusyon dito? Palitan ba ang Urmeco? Ano ang panawagan nyo?
5: Ang isa po sa panawagan namin, magkaroon po ng thorough investigation.
6: Mm-mm.
5: Kasi ang tingin po namin doon sa NPP na ipinasok po ng Urmeco at doon po sa competitive selection process na ginawa po nila, parang may nakita po kaming irregularidad.
6: Mm.
5: Kasi po, yung pong NPP na nakita po namin, actually, at yung pong nung yung 41 megawatt, nung nag-contact sila ng CSP,
6: mm-mm,
5: ay dineclare po ng NEA na failure. Ang question namin sa NEA, kung may ganyang violation, ba't wala kang sanction?
6: Mm-hmm.
5: Until now, ba't hindi mo binibigyan ng sanction? Inaantay po namin yon.
6: Okay.
5: So, pararating din po namin sa NEA yon.
6: Uh-oh.
5: Pangalawa, yung pong may balik po yung kuhanin po ng NPP at ng Urmeco, yung subsiding allotted para sa Oriental Mindoro. At yun po yung makakatulong para bumaba po talaga yung kuryente.
6: Okay.
5: Kasi ang gusto po nila, ikarga sa amin sa consumer. Kawawa naman po kami, given na merong palang tinapay na nakahanda sa amin, ba't hindi mo kuhanin?
6: Okay.
5: Parang ganun po yung point. Pangatlo, yung pong mga NPPs na nakita po namin, wala pong financial capability.
6: Mm-hmm.
5: Walang technical know-how. Walang experience sa management. Kaya, pinipilit po na may parating sa NEA, even sa ERC o sa DOE, mag-conduct sila ng investigation.
6: Mm-hmm. Sige. Okay, maraming salamat, Carlo Alcoba. Narinig na ang inyong hinaing. Si Carlo Alcoba po ay isa pong kasapi ng Mindoro Consumers Coalition. Maraming salamat, Carlo.
5: Maraming salamat din po.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo.
6: At para sagutin po ang hinaing ng mga consumers ng Mindoro Oriental, nasa linya po natin ang General Manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Urmeco, si Ginoong Engineer Humphrey Dolor. Magandang umaga, GM.
4: Na nag-birthday kahapon.
6: Aba, happy birthday.
7: Magandang umaga po, Kaya Dennis, kaya... Well, sa inyong programa at sa lahat na nakikinig sa umagang ito.
6: Oo.
7: Good morning po sa lahat.
6: Ayun. And, kumusta po ba? Nag-birthday po ba tayo may kuryente?
4: Ano po ang handa natin, engineer? Hindi man lang huwag yung nagpatawag.
7: Oo nga eh. Actually, may sakit ako. Kaya may hindi naka-attend din nun sa mga patawag sa Congress.
4: Kaya pala ganyan
7: anyway,
4: ang boses
7: niyo.
6: Ano po sagot niyo doon sa hinaing na mga taga Mindoro? Ang taas daw, parang 18 pesos ang
4: 1897.
6: Kuryente, ang rate. Bakit daw umabot ng ganun kalaki? Pinakamataas daw sa buong Pilipinas.
7: Eh, alam mo, I have separate different data with them eh. Do not argue with them. Basta ako, baka maling channel lang yung kanilang nakatune in. Kasi ako, hindi ganun ang data ko. Tumating tayo sa punto na gano'n, pero noong July naman, bumaba naman tayo. Sa normal cost, every year, ganyan ang trend natin. Hindi lang sila marunong makinig na sa ating mga paliwanag. Ang hirap naman magpaliwanag kapag ayaw na makinig. But anyway, again, ay hindi ko naman nga gusto silang i-argue. Basta ako mag-i-explain lang.
6: Mm-mm.
7: At sa normal course, lahat tayo ay nakadepende sa fuel prices, sa law of supply and demand.
6: Mm-mm.
7: And pababa naman na tayo talaga at wala nang dahilan para hindi ibaba ito unless hindi talaga tayo mapagbigyan ng ERC.
6: Mm-mm.
7: Sa ating mga hinihiling. Pero awa ng Diyos, lahat naman ng action ng ERC in favor naman kay Urmeco so far.
6: Engineer, paliwalag nyo lang sa amin, bakit tumaas ang presyo ng kuryente? Bakit umabot sa 18 pesos? Ano muna yung mga naging factors bago tayo pumunta doon sa magiging dahilan ng pagbaba po?
7: Okay. Yung 18 pesos kasi is an effect of the fuel increase incurred by last month, no, the June yun eh, June yung 18 pesos. Yun ay incurred last, impact yun ng fuel price nung nakaraang buwan, nung May. Actually, yung 18 pesos, yun ay dahil na sobrang taas ng ating dependability sa mga non-renewable energy power supplier. At yan ay mga normally, mga fossil fuel. At alam naman natin, ang fuel ng mga panahon na yon ay sobrang taas, umabot ng 105 pesos per kilowatt, per liter. So lahat naman yan pass-through. Kasi nga, yung mga subsidized rate natin, na-consume na natin, kasi sobrang taas ng demand, pinakamalaki. Makasaysayan ng Ormeco, ng Oriental Mindoro, plus itong ating renewable energy, hindi natin napakinabangan, comprises of around 28% ng ating supply. So wala naman tayong choice kung hindi bumili sa mga emergency power. Eh ano ba ang ating gusto? May kuryente o wala? Pwede namang mura lang, pero may load shedding. Actually, nung June, July, wala na naman tayong load shedding. Until now, wala tayo na tapos na tayo sa crisis pagdating sa supply. Yun ang dahilan. But eventually, ramdam naman natin dahil pumasok naman na itong ating mga normal new at ating new power supplier na na-approve na ng ERC yung ilan sa kanilang mga kontrata, pautay-utay na nating nararamdaman yung pagbaba. Actually, nung July, 15 pesos na lang ang ating kuryente.
6: 50 bumaba na.
7: 15 lang kasi may mga ni-recover tayo noong month of May. Na impact naman yon noong unang buwan ng gera sa Middle East.
6: So ang dahilan ng pagtaas ay dahil sa epekto ng gera sa Middle East, mataas ang fuel, dahil, and isa pa, summer,
4: walang
6: araw,
4: output, walang mga renewable.
6: Walang hydro, walang
4: wind power.
6: Pero ngayon dahil pumasok na ang tag-ulan, unti-unti na bumabalik ang mga renewable energy. And may binabanggit pa na may nasabi kayong na-approve na ng ERC kasi may binabanggit na 57
4: megawatts.
6: Ilan na po ang megawatts ang na-approve doon?
7: Actually, lahat yan na-approve na. So yung 57, ang atin na lang itay ay yung kanilang normal na pagtakbo under the regular power supply agreement. Though meron tayong isang lot doon, yung 8 megawatt natin na inilabas ng NEA na nagkaroon ng cancellation dahil nga sa non-performance nila, dahil medyo nabangkarote na yata sila, I do not know. Pero according to our technical and financial audit submitted to the Department of Energy, ERC, and National Electrification Administration, ay yun ang evaluation namin na meron silang violation pagdating sa kanilang performance. So yun ang sinabit namin. So, last week lang natanggap na natin yung approval doon sa resolusyon ng Board of Directors na cancelin yung isang lot na yon.
6: So ibig sabihin,
7: the rest of the 57 megawatt, approved na lahat yan.
4: Approved na lahat.
7: Yung huli, yung 14 megawatt, ay na-approve lang yan itong last week lang. So yung lahat ng 4 deliveries for the year 2026 ay approved na lahat ng ERC. Yung meron kasi sa 2027 pa at saka 2029.
6: So kailan mararamdaman na gumagana na yung 57 megawatts po, engineer?
7: Actually, naramdaman na yan, Kuya Dato, noong month of July. Kaya bumaba na.
4: Ilan
7: ba ang August ay feeling natin, wag lang tayong magkaroon talaga ng force majeure. Mas mararamdaman pa. Pero meron pa tayong recoverable na 1.5 pesos.
4: 1.45.
6: Pero 57, tumatakbo na lahat yung 57 megawatts. Ano ba ang pangangailangan ng, ano ba ang demand ng Oriental Mindoro? Gano'ng kalaki?
7: So ngayon, mababa ang demand natin. 68 megawatt lang yung pinaka-mataas. Pero tayo ay nagkakaroon tayo ng 5 to 10 megawatt on average daily. So wala tayong problema pagdating sa supply. Ang ating mga nararamdamang mga interruptions ay due to upgrade scheduled upgrade and rectifications ng mga isolated distribution line natin. Wala pa tayong naranasang supply problem o interruption due to incapacity of supply for our demand.
6: So hindi na po, ititigil na tayo, hinto na tayo sa pagkuha sa emergency power. Wala nang ganun.
7: Ini-expect natin na hindi na tayo kukuha sa emergency power, pero hindi maiiwasan na merong mga embedded generation na minsan doon tayo kumukuha kasi may mga tinatawag tayong line constraint. Kasi itong mga 57 megawatt nito sa ngayon ay hindi pa nakakonect sa 69 kV line ng National Power Corporation. Dahil ito ay tatagal pa dahil ang kanilang mga substation after yung transformer, yung equipment nila para makakonect to 69 kV line, kasalukuyan pa lang itong ginagawa. Siyempre, kung ikaw negosyante, kung hindi pa naman approved, ba't ka naman bibili ng milyon-milyon na halaga ng equipment? So, after pa ng approval ng power supply agreement nila with Ormeco, saka pa lang sila magpapagawa ng kanilang mga infrastructure requirement. So, ngayon kasi, direkta pa silang nakalagay sa linya ng Ormeco, which is, parang tinatawag natin ay naka-island mode.
6: Ayun.
7: Supposedly, dapat lahat ng planta na yan ay nakakonect sa 9 kV line ng National Power Corporation. But it takes times and other technical documentation requirement mula sa National Transmission Corporation at saka sa National Power Corporation. Ganun din, magkakaroon pa yan ng connection agreement with NAPOCOR plus certificate of compliances mula sa ERC to attain the UCME subsidy. Doon pa lang magkakaroon ng subsidy tayo sa ating mga tarifa ng kuryente.
6: Ang mahalaga,
7: mahaba pa to.
6: Ang mahalaga, pababa na ngayon ang rate ng kuryente sa Ormeco.
7: Iyon ang inaasahan natin dahil nga sana tumakbo na itong ating hydro. Tumatakbo naman pero not fully.
6: Not fully.
7: Dito naman sa Mindoro ay uulan ng isang araw, dalawang araw, then iinit ng isang linggo.
6: Ayun.
7: Ang wind power natin until now, hindi pa naman tumatakbo until now, which is napaka-unusual, very unusual.
6: Okay.
7: Kasi supposedly ang May at June ay malakas ang takbo ng wind power natin. But sadly, 0 megawatt out of 16 ay 0 ang kanilang production. So yan yung mga nagdidikta ng ating presyo.
6: Okay.
7: Yung mga absence and presence ng mga power suppliers natin.
6: Okay po. Maraming salamat.
4: Thank
6: po,
4: you,
6: Engineer Humphrey Dolor, ng General Manager po ng Ormeco sa Oriental Mindoro. Thank you po.
7: Salamat po. Salamat po. Good morning po.
2: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
6: Oh, paano? Babalik tayo.
4: Kaya maganda doon, walang brownout.
6: Sabi ngayon.
4: Sige, balik
6: tayo. Oras natin, 5:30. Babalik po kami.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
5: Oras po natin, 5:33 na umaga, nagbabalik po ang Yan Tayo. Dadako po tayo sa Tagkawayan, Quezon kasi may report na dumarami yung kaso ng
6: chikungunya.
5: Chikungunya. Ano ba yung chikungunya?
6: Salamokyan, kung di ako
5: nagka... Puntahan na po natin, nasa linya po natin ang Assistant Municipal Health Officer ng Tagkawayan, Quezon, si Dr. Irina De Los Santos. Magandang umaga po, ma'am.
6: Good morning, Doctor.
7: Good morning po. Good morning po, Sir Ben. Good morning po, Sir Noel.
5: Opo, kumusta po kayo dyan sa Tagkawayan, Quezon?
7: Okay naman po, medyo nagulan po nitong mga nakaraang araw.
5: Ay, kaya yung bang dahilan kung bakit dumarami ang kaso po ng chikungunya?
7: Mataas po yung possibility dahil po dumadami din po yung mga lugar na pinamamahayan po ng lamok.
5: Mm-hmm. Unang-una po, pakipaliwanag lang po ng mabilisan, ano ba itong chikungunya pong ito?
6: Oo, at ano po ang pagkakaiba ng chikungunya sa dengue?
7: Okay po, sige po. Bali po, ang chikungunya po ay isa pong viral disease po na naipapasok o nakukuha po na isang tao kapag po siya ay nakagat ng lamok na meron pong chikungunya virus.
5: Uh-huh.
7: Yung pong lamok na yun, pareho po siya ng lamok na nagpapasa ng dengue din po. Uh-huh. Pareho po silang Aedes. Okay. Pero ang pinagkaiba po nila, si chikungunya po, wala po siya or maliit po yung chance na magkaroon po ng mga pagdurugo kumpara po sa dengue. Pero po, si chikungunya po, ang ginagawa po niya is yung matinding pananakit po ng kasukasuan ng isang tao po.
5: Aha. Gano'n po kadelikado ang chikungunya?
7: Ang pagiging delikado po ng chikungunya, more on sa, dahil nga po matinding pananakit po ng mga joints or yung kasukasuan, nahihirapan pong makagawa ng daily activities po nila yung isang taong may chikungunya po. Pero, naglalast lang naman po yun ng mga ilang days.
5: Nakakamatay din po ba ito?
7: Wala pa naman po tayong na-report na namatay po sa chikungunya, unlike po doon sa dengue na meron po tayong cases.
6: Diyan po sa Tagkawayan, ilan na po yung kasong inyong naitala? Alarming na po ba?
7: Ito pong July, meron po tayong 9 out of 11 po na pinatest natin na nag-positive po. Pero po madami pong mga, nasa 19 po yung amin po na contact trace and investigate po na may mga symptoms po sila ng lagnat saka po yung matinding pananakit po ng mga kasusuan.
5: Sino po ang karaniwang tinatamaan po nito na nagiging biktima po?
7: Wala pong pinipili since naipapasok po ito ng

0: nagkaroon po.
1: So ano po ang ginagawa ngayon ng LGU, ng Municipal Health Office, para po masugpo itong pagdami po ng kasong ito?
0: Sa ngayon po, nagsagawa na po kami ng information dissemination sa barangay po na involved. Ganun na din po sa mga iba't ibang barangay sa pamamagitan po ng pagpupulong ng mga barangay captains. Pinarating po namin yung sitwasyon nga po ng bayan ng Tagawayan sa tungkol po sa chikungunya. Nagkaroon na din po kami ng misting para po mabawasan po yung chance na ng transmission. Namigay na din po kami ng treated net o yung mga parang kulambo po sa nasyamot para po maiwasan na din po yung pagkakapag transmit po ng chikungunya.
1: So paparami po ba ang nakikita nyo? Paparami yung kaso?
0: Dahil po tag-ulan nga po, possible po, pero since tayo naman po ay nagpaliwanag ng maagap, nagpabatid po ng mga dapat gawin po sana ng mga bawat miyembro po ng komunidad, looking forward po sa hindi naman po ganun kadami yung number po sa mga susunod po na araw.
1: First time na ganyan tumaas ang kaso ng chikungunya po dyan sa Tagawayan?
0: Yes po. First time din po magkaroon kami ng cases, confirmed cases po ng chikungunya.
2: Pero tuloy-tuloy naman po yung information dissemination nyo sa mga residente, sa mga affected barangay, kung paano po maiiwasan itong chikungunya.
0: Yes po, opo. Dahil nga po nakipagtulungan tayo sa mga barangay captains and continuous po yung monitoring natin through our nurses and midwives na naka-assign po sa mga barangay. Yun po, pinapabatid din po natin through social media. Yun po.
1: Okay po. Maraming salamat po, Dr. Irina De Los Santos, Assistant Municipal Thank Health Officer po ng Tagawayan, Quezon. Maraming salamat po.
0: Thank you po.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo.
1: Doon sa Mindoro,
2: wala pa. Wala pa.
1: Wala.
2: Wala pa. Oh. Wala pa. Hindi naman nagkakaroon ng epidemic na yung ganyang dengue, chikungunya.
1: Pero dati tubas ang kaso ng dengue.
2: Matagal
1: na yun. At saka declared na ang Oriental Mindoro na malaria free.
2: Yun.
1: Libre na ang malaria.
2: Libre na magkaroon. O wala na.
1: Pero wala, wala na sa Oriental Mindoro. O meron doon ay in PE.
2: In PE. Ay, pati muna tayo, Edith Gamilia. Good morning, Edith Gamilia.
1: Si Sosie Mugasmin, baka malimutan mo.
2: Si Sosie.
1: Lina ho.
2: Si Lina, si Romeo Aguda.
4: Good morning!
2: Ayan, si Ellen Aguda, anak na si Angel Cyril, si Inay Tesi, Tatay Igo. Yung mga taga Batangas ito eh.
1: Saan?
2: Illegal family, Barangay La Mesa, Calamba City.
1: Oh, lagi yan, sa Calamba.
2: Barangay Banaba sila sa Batangas City.
1: Oh, Banaba. Oh.
2: Ayan.
4: Good morning!
1: And Mindoro, balik tayo Mindoro. Nasa linya po yan, natin si Brigadier General Melencio Ragudo, ang commander ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army na nakabase po dyan sa Oriental Mindoro. Magandang umaga, General.
2: Morning, General, sir.
5: Magandang umaga sa inyo at sa mga lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood ng umaga.
1: Yung inkwentro pala sa Barangay Del Pilar na Uhan Oriental Mindoro noong Miyerkules, ay tatlo pala ang umabot pala ng tatlo ang nasawi doon, dalawang babae at isang lalaki. General?
5: Opo.
1: Ano po ba?
5: Ang mga nasawi doon is yung mga talagang mga hardcore nila na iwan na dito sa Mindoro. Yung lalaki identified as alias Rex Indong, siya yung identified natin na parang naiwang commander dito sa northern part ng Mindoro. And then yung babae, isang long timer din. And yung pangatlong napatay na babae, saan nga hindi pa namin ma-identify.
1: So may mga nag-claim na po ba sa mga katawan nila?
5: Meron na po. Naihatid na po natin sa mga pamilya nila. After nung na-process ng SOCO, dinala natin, pinaayos natin sa Pueralia, and then inabot na po natin sa mga pamilya po.
1: Opo. Pakikwentuhan niya kami, sir, paano ba nagsimula ang enkwentro nito? Paano ba nagka-enkwentro?
5: Nagsimula to, di ba nung, actually tuloy-tuloy to eh, mula nung pagpasok nitong mga US citizen na to, yung dalawa, si Christina Fasci at si Chan

0: Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: December pa nag-host sa kanila doon sa may Abra de Ilog.
1: Mm-hmm.
0: And then naghiwa-hiwalay sila yung ibang grupo napunta sa napunta ng Southern Mindoro sa area ng Magsaysay tsaka San Jose.
1: Mm-hmm.
0: And then itong isang grupo pumunta dyan sa may Oriental side.
1: Mm-hmm.
0: Actually yung encounter site nga nung encounter site noong 2 weeks ago doon sa Magsaysay is nasa bahayan na.
1: Mm-hmm.
0: The same thing na nangyari dito sa encuentro dito sa May Del Pilar, nasa mga bahayan na rin malapit sa tabing highway na.
1: Oh,
0: so hindi na sila nagtatago sa bundok.
1: Oo.
0: Oh. Nandiyan na sila sa mga nandiyan na sila sa halos populated area na. Kasi mm-hmm. yung Barangay Del Pilar, paglabas mo diyan is yung
2: Calapan City yung, na. City proper
0: yung
2: na.
0: Toyota.
1: Oh.
0: Yung service center ng Toyota.
1: Oo.
2: Sa may ano
0: sa
2: na.
0: Kalang 2 kilometro galing dyan. And then yung sa Magsaysay na encounter is ganun din. Sa nasa likod lang ng elementary school ng Barangay Lourdes doon.
2: Bakit sir
0: so,
2: ganun?
0: Sila. So nung hinahabol-habol namin sila sa bundok, nagbabaan yan sila. Kasi naubusan na rin sila ng mga masa sa taas. Pati yung mga mangyan natin is hindi naniniwala sa kanila. So sinusubukan nila itong mga dati nilang masa dyan sa mga populated area sa baba. So doon natin sila inabutan pareho, yung dito sa may Magsaysay tsaka sa San Jose, and then yung dito sa may, dito sa, nung matarang araw lang nga, dyan sa may Del Pilar, sa may Nauhan.
1: Mm-hmm.
0: At ulit, nagbabas mo nga dyan, bahay ni Gobernur yan eh.
2: Oo. Bakit, ano sir, sa tingin nyo ba may mga talagang marami pang supporters itong mga itong mga rebelde diyan sa Mindoro? Bakit dumarami na naman yung ganyang mga miyembro nila sir?
0: Yun yung medyo kan natin na yung mga suporta sa kanila is yung mga taong pinupuntahan nila, yung mga binabalikan nila yung tinatawagan natin mga recovery areas. Nagsasabi na po sa atin kaya inaabutan natin sila.
1: Mm-mm.
3: Sila yung nagsusumbong.
0: Sila nang pinagtataguan, pati yung mga masa nila is ayaw na sa kanila, nire-report na sa atin kaya inaabutan natin sila dyan sa mga lugar na yan.
2: Mm-mm. Ayun.
1: Mm-mm.
2: So ngayon po ay clear na, safe na doon sa may area ng Barangay Del Pilar sa Nauhan.
0: Ay, parati naman pong safe sana yan. Until such time na dumating sila dyan, napaka-safe niya, napakaganda ng lugar na yan. Alam mo yung ginagawa na kwan dyan, kung familiar ka doon sa pinuntahan dati ni Secretary Dicon, same area.
2: Oo, yung ano, yung sa may Tagumpay, sa may San Andres. Oo, sa may flood control.
0: Malapit lang po dyan, malapit lang
2: magkaka,
0: po doon.
2: So, magkaka-district yan eh.
0: Tao, may mga kwan na, may
3: bahayan
0: mga
3: na yun,
0: parang umiikot-ikot sa, dyan eh.
2: Sa may mag-asawang Tubig River, yun.
0: Yun, yung lugar na yan. Yan lang po.
2: Oo, ano ba ito, mga dayo ba?
0: Hindi, mga old-timer yan. Ang karamihan dyan, yung isa nga, yung si alias Floro.
3: Si Floro.
0: Taga-Baku yan eh.
3: Oo. Mm-hmm.
0: Tapos yung itong napatay, mga bandang taga dyan din lang, mga taga-Nauhan, taga-Victoria.
2: Yung dalawang babae, sir, hindi naman estudyante kasi unang report, parang estudyante.
0: Yes, kasi mga kwan eh, mga bata,
3: baka
0: saka
3: pa.
0: Mga malulusog pa.
2: So negative, hindi po estudyante.
0: Ang binabantayan din po natin kasi the same people na nag-host nga ng mga tour of duty ng mga status ng mga recruit nila ng mga estudyante dito sa NCR and then dinadala ito actually yung mga grupo na nag-host and isipin mo habang nag-hunting tayo sa kanila dyan sa Mindoro may mga information sa amin that led also to the capture of Cristina Pasion in Cabuyao, Laguna.
1: Mm-mm.
0: Si Cristina Pasion, actually hindi siya yung target doon kasi we don't have any case against her except yung overstaying niya as an alien dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: We've been tracking down the other personnel nila, especially yung mga may mga katungkulan sa organisasyon. We have been tracking them down all over the country. Then yung mga ibang hardcore nga na from Mindoro is tumawid na, iba na sa Batangas, iba na sa Laguna. Inabutan natin sa Cabuyao yung isa, yung si Binay Serrano, nahuli din natin. And then, luckily for us also, nung nahuli natin, kasama yung mga kapulisan doon sa Cabuyao, kasama si Cristina Pasion doon.
3: Si Pasion.
0: Yung US citizen na kasama ni Chantal pumasok sa dito sa atin sa Mindoro noong January.
3: Noong January, oo.
0: Yeah, tinanobad na namin siya sa may sa Bureau of Immigration. Doon na siya ipoprocess.
3: Ayun. Pero nagsuspend po doon sa District 6 and 7 ng pasok si Mayor Tevez. Sa Lunes po kaya, pwede na kayang ibalik yung mga pasok sa mga eskwelahan doon?
0: Pwede na po. Actually, nung nai-report yung mga presence sila dyan, yun yung una natin sinecure.
3: Mm-mm.
0: Yung normal na pang-araw-araw na buhay ng mga kagubayan natin dyan sa may Dalpilat tsaka yung sa may bandang portion niya ng lugar na yan. Bago pa nagkaroon ng inkwentro po, siniguro po natin na masisecure natin yung lugar at hindi walang ibang madadamay kasi alam namin na pumasok sila. Medyo marami sila pumasok dyan. May mga 15.
3: Mm-hmm.
0: Isipin mo yun, yung armado niya magpapadisplay-display dyan.
3: Tama. Opo.
2: Okay.
0: So, siniguro mo na namin. Sinigurado. Actually nga, nung time na yun, nagdala kami ng deterrent doon. Pinasok ko yung dalawang tanke namin doon just to deter the presence of this armed group nung time na yun.
3: Okay po. Sige po. General Sir, thank you very much and mabuhay po. Congratulations dun sa score nyo sa NPA. Sana po mawala na po yung mga rebelde dyan sa ating lalawigan. Thank you very much, General Ragutu,
0: okay,
3: sir.
0: Salamat din po. Thank you.
4: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
3: Tuloy-tuloy tayo, naging usapin mga kaibigan doon sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, yung usapin ng systems loss. Nasa linya natin si Mr. Jose Rael Sanyel, ang presidente ng Philippine Rural Electric Cooperative Association. Malaman lang natin. Good morning po, Mr. Sanyel, si Noel at si Dennis.
5: Hi, Kuya Noel and Kuya Dennis, magandang umaga.
3: Opo, sir.
5: Maraming salamat po sa panyaya na makapagbigay kami ng, of course, pahayag namin sa PILRECA sa usapang system loss kasi ito, malaking usapan na ito ngayon sa Senado at saka sa Kongreso at saka, of course, sa mainstream media at saka social media ngayon.
3: Opo. Oo.
5: So, maraming salamat po.
3: So, marami pong consumer yung nakakakita ng systems loss do sa kanilang mga billing, sa mga electric bill, pero hindi po nila lubos na maunawaan. Ano po pa talaga ang ibig sabihin ng systems loss sa pinakasimpleng paliwanag?
5: Well, ang pinakasimpleng paliwanag, Kuya Noel, ganito yon. Ito yung binili natin na kuryente na dineliver sa atin from the power supplier tapos hindi na dumaan sa metro natin. So ito yung kuryente na hindi na pakinabangan o nawala na binabayaran ng tao. So yun ang pinaka-simple nating explanation doon.
3: So parang... So,
5: dalawa ito siya, Kuya Noel.
3: Mm-mm.
5: Dalawa ito. Kasi pag sinabi nating system loss, merong technical losses.
3: Okay.
5: At meron ding non-tech losses. Ano ba itong technical losses? Ito, inherent talaga ito sa negosyo. Kasi ang linya natin, especially kung mahaba, escape talaga yung electricity niyan. Every time mag-bang tayo ng transformers, may mga system losses, technical losses yan. So, yan inherent yan. Hindi nawawala yan na Kuya Noel. Kasi ano yan law of physics yan, thermodynamics. Pero doon sa kuan non-tech losses, so yun yung nawawalang kuryente na pinabayaran natin na resulta ng, of course, may tinatawag tayong filter rate. So, nananakaw.
3: At
5: the same time, meter reading error. So, ito naman, this can be attributed doon sa parte ng, of course, enforcement. Kung may kakulangin tayo ng enforcement, at the same time, kulang siguro sa management action din, the part of the cooperative or distribution utility.
3: Apo.
5: So, yun na, Kuya Noel.
2: Apo. Sir, si Dennis po ito, maganda umaga po.
5: Ah, Dennis, sorry.
2: Okay lang po. Sir, sa samahan, kayo samahan ng mga electric cooperative, napag-usapan na ba ninyo yung pagtatanggal ng systems loss sa mga cooperative? Ano ang feedback, kakayanin ba na mga electric cooperative na pag nawala itong systems loss?
5: Well, ganito yun. Doon sa zona, Kuya Dennis, tatlo yung sinabi ng presidente, di ba?
3: Mm-hmm.
5: stop yung pass on.
2: Yes.
5: Yung remove yung bat on it. And then i-amend ang agipira. So tatlo ang nilalaman talaga doon sa ano, sa
3: zona
5: ng presidente.
3: Mm-mm.
5: Kita sa tayo sa Philreca, ang position natin is this. Yung pag-aalis ng bat ng system loss, ito ay matagal na naming isinusulong.
2: Mm-mm.
5: So way back 2019 pa. So ang gusto na natin talaga, sinusulong na ng Philreca ito. At the same time, yung ating mga representante sa Kongreso, yung APEC at Philreca Party List, na tatanggalin ito. Kasi ang naniniwala kasi tayo na unfair po ito talaga sa ating mga member konsumante na hindi dapat ito patawa ng buwis. Kasi hindi naman ito natin nagamit o nakarating sa tahan. So yung system loss VAT na yan, supposedly kasi ang kuan yan is bakit mo tataksan o ilalagyan ng VAT na kung na ang isang bagay na losses na nga siya, di ba?
3: Hindi naman napakinabangan, kumbaga. Opo.
2: Oho.
5: So noon pa natin yan pinaglalaban na tatanggalin.
2: So ang posisyon nyo, mananatili pa rin ang systems loss charge pero wala ng VAT.
5: Yun ang pinaglalaban natin. Tanggalin lang yung system loss VAT. Pero yung system loss charge, dalawa kasi yan, yung system loss VAT at saka system loss charge.
2: Uh-uh.
5: So dito naman sa system loss charge, Kuya Dennis, ang pinaglalaban naman natin nito na yung hindi dapat na ipasa, kung tatanggalin, masusuportahan natin ito, tanggalin ang system loss charge, but it has to be passed on, or it has to be mayroong pagpapasahan.
2: Mm-hmm.
5: Hindi sa aming mga electric cooperative.
2: Oh,
5: bakit?
2: Oh.
5: Kasi non-stop tayo, non-profit organization, so wala tayong malalaking reserva.
2: Oh, so,
5: pangalawa, ang siniservisuhan natin, yung mga malalayo ng mga sitio sa buro sa barangay. So yan talaga, meron yan. Meron talaga yung system loss on the technical side. So iyan naman, hindi na ang gusto natin na pinaglalaban natin, yes, masusuportahan namin yan, pero dapat merong mekanismo na aakuin ito, hindi lang ipasa sa amin.
2: Uh-oh. Kasi hindi so, hindi kakayanin ng mga electric cooperative na kayo ang sumalo. Sa gastos yung sa bayarin ng system.
5: Hindi talaga namin kakayanin niya, Kuya Dennis. Alam mo bakit? Kasi sa sinabi ko na kayo na non-stop non-profit kami. Wala kaming malalaking reserva na pondo. So kung ang mangyayari kasi, kung i-absorb namin yan at walang mekanismo magsuporta, it will result in the deterioration of our services.
2: Mm-mm.
5: So now, Kuya Dennis, ito, ma-share ko lang.
2: Opo.
5: Ako halos 20 anyos na akong general manager na lang isang electric co-op. It took us so long to reduce our system loss. Isa to sa pinakamalaking challenge sa mga electric co-op to reduce system loss. Kinakailangan mo mag-invest. Hindi ka makapagbaba ng system loss unless mag-invest ka. Of course, upgrading natin mga linya, magpalit ka ng mga transformers, magpalit ka ng mga metro, palakihan mo yung mga conductors at yung mga luma na. So, kailangan talaga natin ng, of course, sufficient capital o funds to invest para bababa ang system. Kung matanggal o i-absorb namin yan, mahihirapan kaming i-sustain yung quality of service na inaasahan ng mga tao sa atin.
2: Sir,
5: so, yan sa mga dahilan.
2: Sir, kung hindi na ang mga consumers ang sasalo sa bayarin sa systems loss, hindi rin kakayanin ng mga electric cooperative, sino ang dapat pong sumalo sa bayarin sa systems loss?
5: Alam mo, meron na Kuya Dennis, may batas tayo. Yung tinatawag nating Murang Kuryente Act.
2: Uh-oh.
5: So it is actually Philippine law meant to lower electricity bills by using government funds to pay part of the na cost that would otherwise be charged to our consumers. So ang ano niyan is pwedeng actually na there must be a government will come up with a dedicated fund or probably may mga programa tayo Kuya Dennis, like yung 40s, diba? Naging programa na talaga ito ng gobyerno. So parang similar to that. That, of course, that could be utilized para magamit ito sa purpose na pagpababa to absorb, of course, yung system loss charge na mawala. Pero ang sinasabi natin ngayon dito, Kuya Dennis, na yes, doon sa technical side kasi inherent. On the non-tech part, yun naman ang yun ang sinasabi din natin na sa PIREKA na ito hindi naman talaga makatarungan na i-absorb ng mga ating mga konsumante. Pero ang inaano natin dito, yes, we could support this na slowly tanggalin ito, but gradually kailangan ng malalim at malawak na pag-aaral ito para hindi ba direct ang impact.
3: Opo. Mr. Sanyel. Opo. Mr. Sanyel, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na magbigay ng rekomendasyon sa Pangulo, ano po kaya yung mainam na solusyon para mapababa yung mataas na presyo ng kuryente bukod sa pag-aalis ng systems loss?
5: Well, ganito po yan. Ang may ano ko lang, kung titingnan natin ang bill natin sa kuryente po, now, makita natin dyan, may generation charge, mayroong transmission charge, may mga taxes, VAT, at mayroon tayong distribution charge. Hindi lang kung titingnan natin, ang pinakalaking porsyento actually sa binabayaran ng tao is actually nandyan sa generation charge.
2: So dapat yun ang bawasan?
3: Yun ang bawasan.
5: Oh, nasa 65% to 70%, ha? Nasaan dyan? So kung nagbabayad ka, kung piso ang binayad mo, halos 65 centavos to 70 centavos, di ba? So ibig sabihin di ay napakalaki. So titingnan natin, ang rekomendasyon ko, hindi lang titingnan doon sa isang item sa binabayaran natin.
2: Tama.
5: Kasi maliit yun, 5% halos lang.
2: Opo.
5: Sir, ang titingnan natin yung kabuuan.
2: Sir, isa na lang.
5: Oo, i-review.
2: Bago ba i-anunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA yung pagtatanggal sa systems loss, eh kayo ba'y kinonsulta? Nakonsulta ba kayo ng Department of Energy? Napag-usapan ba ito?
5: Well, yung ang sinasabi ko po kanina na kami, meron na kami mga ipinasa ng mga posisyon. Prior pa lang doon po, matagal na, 2019 sa sinasabi ko, months prior doon sa SONA ng Presidente, meron na kami mga posisyon dyan na pinaglalaban namin. Pero sa ngayon, ongoing na ang mga consultations na ginagawa ng DOE. Pero doon sa during the SONA, of course, may mga consultations ang ginawa, but I'm sure ang Presidente with mga relevant government agencies natin like DOE, ERC probably.
2: Okay po. Okay. Sige po, Sir Jose Rail Sanyel, ang presidente ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PILRECA. Maraming salamat po. Wala
5: sige
2: na lang po.
5: Maraming, maraming, maraming po. Salamat po sa pagkakataon.
4: Naninindigan sa tama at katotohanan.
2: Iyan tayo.
3: Paano? Paano? Oy, Chinky, hindi raw narinig. Chinky, happy birthday. Pagaling
2: at
3: ka.
2: At tapos na po ang aming palatuntunan. Iyan tayo. Susunod na po. Anong ganap? Ako po si Dennis Datu.
3: Ako po si Noel Alamar. Hanggang susunod na Sabado. Bye-bye.

hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Ang Oras, 6:02 in the morning.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: 火曜やモーニング
1: 。Good morning。モーニング。Good morning, Paul. Good morning.
0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas.
0: Oi, sakto yung kulay natin, no? Merry Christmas.
1: Complementing red and green. Ano na to? Paramdam na to.
0: Paramdam
1: kasi
0: na to.
1: Anytime soon, may mga sisilip na eh.
0: Oo, kasi na kami. August 1 na eh.
1: Yes!
0: Grabe, ang bilis ng panahon. August na, next year. Next month, Bermonts na, na po. Oh my God.
1: Defrosting na sila.
0: Oo, yung mga regalo-regalo dyan, ihanda na po ha. Good morning mga kapamilya, mga kaservisyo. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 1.
1: August 1.
0: 2026. Ako po si Victoria Tulad.
1: Ako naman po ang inyong kaservisyo sa kaservisyo at kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang mga kaservisyo ninyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: I like your hair partner.
1: Yes, it's frizzy.
0: It's very fresh. Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Siyempre, serbisyong sigurado para po sa walang patay na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.5 million na po tayo. Kaya tuloy-tuloy na po kayo sa mga pag-subscribe. Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap! Anong ganap?
0: Partner, I would like to thank Ate Josie.
1: Yes.
0: Katindig for my hair this morning.
2: Thank you!
0: Kinaya ng 10 minutes. Napakahusay talaga ni Ate Josie.
1: Morning to Josie.
0: Good morning, good morning. At good morning nga po mga kapamilya, mga kaservisyo. Kumusta po kayo? Sana po ay napapahinga po kayo matapos ang napakabising linggo na naman.
1: At sa napakabising July po, di ba? Paano po nagtapos ang inyong Hulyo? Bukod po sa, of course, sahod kahapon, hindi po ba? Paano po ninyo sinulit ang huling araw ng Hulyo? With family ba? With friends? Or kahit mag-isa lang po? Deserve naman po ang kahit anong reward kahapon.
0: Parang ganun no, every end of the month. Ang daming nangyari ngayong buwan. Ang dami na namang nangyari ng sumunod na buwan. Paano kaya yung susunod? Alam mo yun, parang...
1: Yes.
0: Surprise by surprise. Hindi... Nakakaano eh. Nabobombard ka.
1: Yes.
0: Tapos parang naisip mo lang, uy, paano ko kinaya yung buwan na yun?
1: Correct, diba? Kaya ano, big appear po para sa... para po masaking lang lamok, diba? Tap on your shoulder, tap
0: yes.
1: on your back po mga kapamilya dahil matagumpay ninyong nalampasan ng isang panibagong buwan.
0: Mm-mm.
1: At panibagong buwan po ulit ang papasok kaya kapit po sama-sama nating harapin ang bagong buwan.
0: Lalo nga po at marami pa rin tayong inaabangan. Pero bago tayo umusad, balikan po muna natin yung malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Paano kalang alisin ang singil sa system law sa bayarin sa kuryente inihain sa Senado? Mga paano kalang nabanggit sa SONA sa sertipikahang urgent ni Pangulong Marcos? Nakatapos lang natin ang SONA noong
1: Monday. Naalala po ba ninyong SONA noong Lunes? Diba? Kasi bigla nag-impeachment agad noong Miyerkules. Pero yung isa po sa pinakamalaking highlight ng SONA ng Pangulo ay nung banggitin niya na kailangan nang tanggalin itong system loss charges sa electric bill natin.
0: Na partner, kinailangan kong maintindihan noong Wednesday.
1: Oo.
0: Dahil nag-hearing ang Senate. Alam mo yun, naka-politics ano ka, mindset, SONA, impeachment, tapos biglang system loss.
1: Na lahat pala tayo ay apektado niyan kasi lahat tayo kumukonsumo po sa kuryente.
0: Na dalawa pala ang klase, yung technical na nawawala siya naturally throughout the process ng pagta-transmit at yung non-technical na nawawala dahil ninanakaw yung kuryente ay yung siguro kable, yung metro may problema.
1: Na ang tanong nga, bakit sa mga customer i-charge 'yun? Kasalanan ba natin na may mga unforeseen na mga incidenteng ganon, nananakawan ng kable, nagkakaproblema sa transmission.
0: Mm-mm.
1: Eh tayo nga ang naapektuhan pa nga nun dahil may mga ganong balakid at mga aberya. Tapos tayo pa ang sisingilin para sa mga bagay na yun.
0: Dahil tayo rin, nawawalan tayo ng kuryente, hindi umaabot sa atin yung binabayaran natin.
1: Oo, hindi ba yun ay responsibilidad ng mga kumpanya bilang sila ang dapat nagsisiguro na yung mga binibili nilang supply ng kuryente dapat nakakarating sa mga customer. Kaya nga kayo naniningil ng electric bill eh. Kasi nakakarating sa amin yung kinukonsumo namin kuryente.
0: Oo, yan yung sinasabi nila Senator Erwin Tulfo na bakit pa kayo magne-negosyo kung ayaw nyo pa, kung wala kayong parang backup plan for instances like this, kung lagi ay ipapasa nyo sa consumers, dapat, bakit lagi kami? Yun yung kanilang tanong. Kaya gusto nga nila na mawala yung system loss charge by Christmas or before Christmas. Mm-hmm. Pero ang laki rin kasi nito. Sobrang laki. So, at ang tagal na siyang ginagawa. So, parang baby steps muna ang gagawin. Ang gusto nila, yung non-technical muna yung mawala.
1: Ang gusto kong maintindihan ay paanong posibleng ikalugi ng mga distribution utilities yung pagtatanggal doon sa system charge loss. Eh, ang dami pang chinacharge din sa atin bukod doon sa system loss na yun, hindi ba?
0: Hindi pa nga yun yung pinakamalaki. Pinakamalaki yung generation cost. So, marami pang pagkukunan yung mga kumpanya.
1: At bakit doon, ba't umabot sa yun ay kailangang i-charge sa mga customer?
0: Yan daw ay naaayon sa batas. Nakasulat daw yan sa It's Either Anti-Pilferage Act or doon sa IPIRA. Talagang nilegislate daw yan. Kasi tinanong din doon sa hearing, bakit ang tagal-tagal nyo nang ginagawa sa amin yan?
1: Oo.
0: Nakalagay po talaga yan sa batas.
1: Na sinabi ng Pangulo, kailangan madaliin na yung pagpasa doon sa amyenda sa IPIRA.
0: Yes.
1: Napakatagal na yan. Parang last administration, naririnig ko yan na yung amyenda sa IPIRA.
0: Ay naku, every administration naririnig mo yan.
1: Hindi siya naipapasa talaga.
0: Mm-mm. So ano, parang, di ba may mga nagsasabi na parang mas populist yung mga pang-attract sa masa yung SONA ng Pangulo kasi nandiyan nga yung system loss charge, yung bawas sa buwis, even yung kay former Speaker Martin Romualdez.
1: Oo, diba?
0: Nasabi niya, hahayaan niyang ombudsman na mag-imbestiga, magkaso
1: kung
0: kailangan.
1: Mahirap man bilang pinsan, pero yun ang dapat gawin.
0: So yun yung, yun yung take nung iba. Kinukuha niya talaga yung sentimiento ng masa. Mas bumaba siya sa masa this fifth SONA.
1: Natama naman din. Pero sana nga ay mapanindigan.
0: Pero nakakalungkot yung parang on the fifth SONA, ang tinatanong pa rin natin ay ano yung plans? When in fact, dahil patapos na yung administration, ano na yung meron tayo? Ano na yung konkretong pinanghahawakan natin? Although syempre, kailangan mo pa rin naman ng plano dahil hindi pa naman tapos. Pero sana mas output pa.
1: Yes.
0: No? Mas output pa ang ating makuha. At mamaya may makakausap rin po tayo para himayin pa.
1: Balikan natin ang slide SONA later.
2: Anong ganap?
0: Sabi natin sinabi doon, unang item pa lang.
1: Sa iba pang mga balita sa oras na 6:11, sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Abay, sinimula na pong talakayin sa impeachment trial. At yung bank at tax records ni VP Duterte isinamite sa Senate Impeachment Court.
0: Okay.
1: Development yan ha, partner. Mm-mm. Yung finally ay nagbigay ng authorization ang presidente sa BIR.
0: Oo. Ano ang explanation ng Malacanang dyan? Kasi syempre, di ba yung nga sinabi ni Jose Clare Castro, pag mga ganyan, ang laging iisipin, politically motivated.
1: Mm-mm. Well, sa parte ng posibleng politically motivated, ang sabi naman ng Malacanang, hindi naman maiiwasan yan eh. Kahit may gawin o hindi ang administrasyon, laging babahiran ng pamumulitika.
0: Uh-huh.
1: Pero tungkol dito sa BIR boxes, medyo major shift to partner kasi nung nakaraan, ibang pahayag ng Malacanang. Sabi nila, hahayaan nila ang impeachment court na magdesisyon dyan. Pero this time, natanong namin, bakit biglang nagbago ang posisyon ng Malacanang? Ang sabi ng Malacanang, yun ang sinasabi ng batas, yun ang sinasabi ng proseso. Ang Pangulo gusto niyang sundin kung anong isinasaad sa batas at proseso at this time dahil kailangan ng kanyang authorization, ikagawad yung authorization.
0: Baka naman ang sinasabi nila ang impeachment court ang bahala dyan is yung kung papayagan ba ng korte na maglabas ng subpoena. Hindi ba yun yun? Kasi di ba parang hiniling pa nag-oral arguments pa yung magkabilang panig para lang pahintulutan ng korte na maglabas nga ng subpoena.
1: At ang isa ring point kasi ng Malacanang noong nakaraan ay kaya gusto nilang ipaubay sa impeachment court ay dahil paano raw kung in the future ang presidente na isang impeachable official naman ang maharap sa impeachment Iko-compel mo ba siya na magbigay ng authorization sa BIR para maglabas ng tax him. Records against him kung saan nasasakdal? Yan ang argument nila noong nakaraan. Na nagbago nga dahil ang sabi ng Malacanang, eh yan ang sinasabi ng batas eh. Sundin natin. So, yan, yan din ang gusto ng Pangulo, sundin natin.
0: Diba? So nagsiset din talaga ng President itong impeachment trial na ito for future impeachment trials. Paano nga naman? Magandang tanong yun. Paano nga naman kung Pangulo ang isa lang at kaya yung kakalkalin yung kanyang records.
1: Magiging pabor ba sa kanya?
0: Pero again, kino-question po ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung mga bank records, tax records na yan. May bank secrecy law, may tax law, ano yun? National Internal Revenue Code. At may data privacy. At even yung asawa po ni Vice President na si Attorney Manasa Scarpio, di ba, merong kaso sa Quezon City against doon sa mga nagpalabas ng records nung hearing nung House of Representatives.
1: Well, mamaya makakasama ulit natin ang tagapagsalitaan ng defense team, si Attorney Michael Poa, para mahimay din natin yung may kinalaman po dyan sa Article 1 na tayo at yung submission po ng mga tax records ni VP Sara.
0: Suki na talaga natin si Attorney Poa. Thank
1: magiging
0: you, sir.
1: Ninong ko na yan.
2: Anong ganap?
0: Samantala, Senator Pia Cayetano, sinampahan ng ethics complaint kaugnay ng impeachment trial. Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta nabigyan naman ng committee chairmanship kahit nakakulong dahil sa kasong plunder. Ito kina Senator Marcoleta at Estrada, talagang natural daw na nabibigyan yung mga senador kasi kahit si Senator Laila De Lima noon, meron din siyang committee.
1: Pero paano sila magfa-function?
0: Yun nga. Mas ang uupo, vice chair. Mas ano, pero siguro yung staff sa kanila.
1: Pero meron pa rin ba silang say on something? Or meron pa rin ba silang may weight ba kung ano pa ang mga sasabihin nila dahil physically ay hindi naman sila makaka-attend sa mga ganap sa Senado?
0: Baka pwede pa rin silang mag-submit. Pwede naman rin
1: sa bagay, yung naalala ko si Congresswoman De Lima, nung senator siya, nakapaglabas pa rin siya ng mga written statements pa nga, tsaka written positions sa mga issues sa Senado.
0: Yung weight na lang talaga yung tanong. Kung kaya, kaya. Pero kung ano yung bigat na ibibigay ng mga kasama niya doon, yun yung tanong.
1: At least on the Senate side, meron silang acknowledge ang kanilang participation.
0: Yes.
1: Yung doon sa impeachment court, yun talaga ang malaking contention pa sa ngayon kung sila ba ipapayagan na kahit wala sila physically, ay pwede silang lumahok sa discussions, sa mga botohan na hiniling na nila, di ba, sa impeachment court.
0: Pag-uusapan pa raw yan ng mga senator kung ano nga ba. Dahil hiniling din yan, di ba, ni Senator Alan Peter Cayetano, ang minority floor leader, na baka naman pwedeng mag-participate din yung dalawa. Alam ko may caucus sila, if I'm not mistaken, magkakaroon o nagkaroon na pag-uusapan nga yung issue yan. So let's see. At yung kay Senator Pia Cayetano, nag-file yung Tindig Pilipinas ng complaint laban sa kanya dahil nga po doon sa pag-post niya nung spliced video. Nirepost lang yun. Hindi sila ang gumawa nun,
1: hindi,
0: di ba?
1: Hindi ang page ni Senator Pia Cayetano yung gumawa ng video.
0: Parang
1: previously posted na siya ng ibang page. Pero parang ang nangyari kasi, pinost doon sa page as if sila ang gumawa. Hindi siya reposted eh. Alam niyo mga kapamilya, di ba? Kapag nirepost, andun yung link ng source na page. Pero this time kasi, posted mismo ng page ni Sen Pia.
0: And spliced kasi yung video, kaya na-taken out of context.
1: At walang caption. Patay ang comment section.
0: Ah, yes.
1: Naka-off.
0: Pero andun pa rin yata. Hindi pa rin yata.
1: Ah, talaga. Hindi ko pa napalikan.
0: We need to check. Sinubukan ko din yung panig ni Senator Pia, pero no comment siya.
1: As of now.
0: At sabi po ni Senator Vicente Soto III na chairman ng Ethics Committee ay re-resolbahin nila ang lahat ng complaint at magkakaroon ng hearing next week. So let's see.
1: Bawal umiyak ha.
2: Anong ganap?
1: 6:17 sa huli po nating ganap recap. Ebidensya sa sinasabing manamaliang proyekto sa Taguig City isinumite sa Ombudsman.
0: Dating Senator Bong Revilla pansamantalang nakalaya kasunod ng pagpayag ng Sandigan Bayan sa kanyang petisyon at makapagpiyansa ng 1 million peso sa kasong malversation na may kinalaman sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Sa kanyang Facebook, nagbahagi si Revilla ng family photo, kalakip ang mensaheng God is good. Salamat po, Panginoon. Pagsabayin na natin yung dalawa.
1: Yes.
0: So, yung sa'yo, yung sa Taguig.
1: Yes.
0: Si Senator Ping Lacson po ang nag-submit ng mga ebidensya laban sa maanumalyang project sa Taguig na ang sinasabi niya ay si Senator Cayetano Allan ang nasa likod.
1: Okay, pero sabi daw, parang may nag-request daw sa kanya ng ceasefire tayo saglit. Although di niya pinangalanan, pero nag-react si Senator Cayetano na hindi siya nag-request or nanawagan ng any ceasefire or something.
0: Oo, pero si Senator Allan daw yun, through intermediaries yata. I heard na
1: so confirmed na si Cayetano yun.
0: Ha?
1: Confirmed na galing kay Cayetano yung ceasefire call.
0: Yun yung sinasabi nung kampo ni Senator Ping. Okay. Na dinedenay naman ni Senator Allan. So, ayan naman tayo sa he said, she said. Mm-hmm. Pero, yun yung sinasabi nung dalawang kampo.
1: At saka regardless kung may nanawagan ng ceasefire or everything, ang point is, merong kinikwestiyong proyekto doon sa Taguig na kanilang baluarte ng mga Cayetano. Mm-hmm. Doon tayo mag-focus kasi yun ang talagang malaking bagay dito.
0: Mm-hmm. At kahapon, naglabas din ng pictures yung si Senator Lacson, pinapakita yung mga projects na in-undertake sa iba-ibang pagkakataon pero same picture yung ginamit. Very Bulacan flood control projects. Okay. Ang dating
1: may mga before and after na talagang before wala, after wala pa rin.
0: Parang partner eh. Halimbawa, contractor, if I'm not mistaken, contractor A, ito yung ginamit namin picture. Contractor B, ito pa rin yung picture. Parang same na bakit same project e pinondohan na yan before?
1: At bilyong piso ang pondong pinag-uusapan doon. Kaya ganun po ka-relevant yung usaping yan. Bukod doon sa kung sino man ang nanawagan ng ceasefire o hindi. Oo. Sideline lang po yan.
0: At kahit na ipinasa na ni Senator Lacson sa Ombudsman, ay magkakaroon pa rin daw ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee tungkol dito. Let's see kung next week na rin ba ito or kung sa ibang araw pa.
1: At yung kay dating Senador Abong Revilla,
0: napahabol kahapon, ay kulang daw kasi yung ebidensya doon sa malversation case niya, kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control project sa Bulacan, kaya pinayagan siya magpiansa ng 1 million pesos.
1: Ikala ko bang sinabi noon ng DOJ, ng Ombudsman, well, even ng Malacanang na kaya medyo natatagalan. Ang dami kasing nainip dyan sa mga pagkakaso sa flood control, di ba? Ang sabi kaya medyo natatagalan, mag-abang lang kayo, ay dahil pinupulido. Ayaw namang madaliin ng ating mga opisyal at mga investigador kasi baka naman humina yung mga ebidensya, pati yung kaso. Sa puntong to, napayagang magpiansa dahil kulang ang mga ebidensya. Sana naman hindi ito maging precedent doon sa iba pang mga ifinal nating cases against personalities na involved dito sa skandalo.
0: Kaya let's admit it, may mga nagsasabi rin na political accommodation ba? May nangyari bang ganun? May nangyari bang deals? Which of course, both sides will deny. At kailangan nating abangan kung ano yung mga mangyayari pa dyan sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman. Ako, napakarami pa pong mga kaso dyan ha na planong i-file kay Senator Legarda, kay Congressman Leviste,
1: mahaba pa po ang listahan.
0: Si Congressman Romualdez, iniintay pa rin kung mangyayari. Antabayanan po natin, huwag po tayong BBTO dahil kailangan po nating malaman ang mga impormasyong yan. At syempre, malaman nyo po yan dito sa DZMM.
1: Abang-abang lang po.
0: At partners, oras sa 6:21.
3: Panahon, patrol!
0: Napakaulan po nitong mga nakaraang araw, lalo na po sa ibang mga parte ng bansa. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon. Mula kay Sir John Manalon, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir John. Welcome back po.
1: Good morning, Sir John.
4: Good morning!
5: Good morning po, Ma'am Victoria and Sir Christian. At ganoon din, syempre, sa ating mga tagasubaybay. Update po dito sa minomonitor natin na low pressure area. Ito ay nasa layong 960 kilometers east ng southeastern zone. Ito ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil po dito sa low pressure area na ito, ay makakaranas po yung mga kababayan natin dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon at Marinduque ng maulap na kalangitan. At nandyan din po yung chance ng mga pagulan. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay partly cloudy to cloudy skies, ibig sabihin less clouds at mababa din po yung chance ng mga pagulan, pero posible pa rin naman yung mga localized na thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa Pagasa.
0: Opo, Sir John, sorry na miss ko yata. Anong posibilidad na maging bagyo po itong LPA na to? At tatawagin po itong Luis, tama?
5: Yes po, pero sa kasalukuyan ay naka-low po yung, ibig sabihin may potential lang na maging bagyo, pero overall ay mababa po yung chance At sa ating pong analysis, mananatili itong low pressure area hanggang sa malusaw by Tuesday or Wednesday.
0: Okay, so puro thunderstorms po ang aasahan natin na magpapabaha pa rin sa ilang bahagi.
5: Actually, yes po. Katulad nung kahapon, thunderstorm po yun, mas malalim lang po na kaulapan, pero kahit sandali lang, ay marami pong mga binahang lugar.
1: Alright. Okay. Alright.
0: Okay, Sir John, thank you so much po ha. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa pag-asa at doon po sa mga may lakad, lalo na lagi po magdala ng pananggalang sa
1: yes,
0: pagkakan. Thank you, Sir John.
1: Salamat po.
5: Salamat po. Ingat po.
0: Ingat po. Yan po si Sir John Manalo, pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
0: At hello, good morning po sa mga kasama natin sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po. Hello po kay Sir Dante Ciliador na lagi pong bumabati sa akin.
1: Good morning po kay Melissa Malabanan and family sa Batangas. Good morning, Alex.
0: Good morning.
1: Good morning din kay Tandy Maano. Good morning.
0: Good morning. At good morning din po. Nako, i-welcome na po natin ang ating unang guest na makakapanayam natin sa unang pagkakataon. Nako, we are so honored. Your honor.
1: Yes.
0: To welcome this wonderful, this amazing woman. Amazing!
1: I-build up mo yan.
0: Build up. Good morning po kay Ms. Lian Buan, Southeast Asia Researcher ng Human Rights Watch na makakausap po natin tungkol po nga dito sa ikalimang sona ng Pangulo. Good morning, ma'am, at welcome po sa Anong Ganap.
1: Good morning!
4: Good morning, Christian and Victoria. Salamat sa imbitasyon at salamat sa pambobola mo.
0: ang weird na nakikita natin si Lian ngayon.
4: Oo nga eh, tapos minamam mo pa ako.
0: Oo nga eh.
1: Miss Lian.
0: Isang beses lang naman. Si Lian po kasi ay kasama natin, Mama Mahayag po, award-winning journalist po yan. At ngayon nga po ay nasa Human Rights Watch. So, Lian, ang weird no? Gusto kong imam pero Lian.
1: Sanay tayo kasi pag may interview eh.
0: Oo nga. So, Lian, natapos na nga yung fifth sona ng Pangulo, walang binanggit tungkol sa human rights. Habang nakikinig ka nung sona, ano yung tumatakbo sa isip mo? Lalo na nung natapos at walang binanggit ang Pangulo.
4: Well, Victoria, yun kasing term na human rights, yung pagbigkas niya ng term na human rights, never niya pa namang binibigkas yun since maupo siyang presidente noong 2022. So, sa ganung banda, medyo low yung expectation ko na banggitin yung mga katagang human rights. But then again, sa utak ko, kung ayaw niyang banggitin, if he's allergic to it, which the president shouldn't be, there are many measures and legislations that he can mention, which he has promised naman also to the Filipinos without mentioning human rights. Siguro may mga low-lying fruit. Kunyari yung pagpasa ng Freedom of Information Act. I mean, his allies in Congress have pushed for it. The House has passed the FOI Act. Pero hindi yun binanggit. Yung hinihingi rin ng mga opposition lawmakers sa House na, for example, yung anti-EJK bill, at saka yung Human Rights Defenders Bill, yun sana yung mga parang hinihintay natin na pwede niyang ipangako bilang kasali sa human rights agenda na hindi nabanggit. But more than that, yun kasing, di ba, leading up to SONA, naging malaking usapin yung Pax Silica. Dahil nga sa threats nito sa karapatan ng mga pwedeng maapektuhang komunidad. Para ang nakita natin, imbes na i-address yung mounting concerns over the possible threats to rights of Pax Silica, ang nangyari, binanggit pa siya by name na bentang-benta talaga ng Pangulo yung Pax Silica. So ang nangyari, hindi na nga binanggit, ibinenta pa yung isang proyekto by name na sinabi na nga ng mga rights groups na potentially may threats to sa aming rights. So that's quite disappointing for us rights advocates listening to the State of the Nation address.
0: Why do you think allergic? Parang allergic ang Pangulo sa human rights.
1: Iwas na iwas.
0: Oo. Ano? I mean, yun nga, hindi niya kailangan banggitin yung term mismo. Pero nakikita natin na ang daming mga programa sana, panukalang batas, issue na kanyang pwedeng ma-address pero hindi niya in-address.
4: Well, that speaks to us how much he cares for it, di ba? Kasi parang lagi nga naming sinasabi, bakit parang ibang-iba yung messaging niya sa international community and yung messaging niya sa mga kababayan niya sa Pilipinas. The Philippines campaigned really intensely for a seat at the UN Security Council. And in that months-long campaign, lagi nilang sinasabi, deserve ng Pilipinas yung seat sa Security Council because we have strong mechanisms for human rights and we will be a strong ally to defend human rights in all of the world. And yet, kapag ang kaharap ay mga Pilipino, hindi niya nababanggit yung human rights. Kaya parang it speaks to how much he really cares about it. Mm-hmm. Of course, parang apparent na rin naman sa rights community, the way that he first promised that there will be a humane anti-drug campaign and then last year, 2025 State of the Nation address, he announced that the administration will go back to arresting low-level alleged so-and-so drug suspects. No, so parang yung backsliding din nung kanyang rhetoric sa human rights nag-dip din since he took the seat in 2022. So if you ask me bakit allergic siya, ang tanong ko is, doesn't that tell us already? The lack of siguro priority or commitment actually to human rights.
1: At yan ang gusto ko sanang itanong, what does it say for the administration, Lian, na ang daming, of course, ang daming kinakaharap ng mga issues, ang daming mga problema, but yung pagbibigay ng spot at least for human rights na hindi natatalakay, as you mentioned, since 2022, ano ang nare-reflect nun para sa Marcos administration?
4: Correct, and there seems to be a disconnect with, kunya, let's just say for example, the elephant in the room is that the former president is gonna be on trial in November, right, in the International Criminal Court. And the other elephant in the room is that meron tayong ICC fugitive in the person of Senator Bato de la Rosa. Kung naaalala nyo, nung nagkaroon ng gulo sa Senate at nilabas na nga ng ICC yung warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, di ba nagkaroon ng parang basically, nag-petition si Senator De La Rosa sa Supreme Court at naaalala nyo parang puring-pure yung manifestation or yung submission na binigay ng Office of the Solicitor General under his administration. Diba kung naaalala nyo yun na parang they were really singing all these commitments to human rights and for the first time, the Marcos administration has explicitly declared that for them, they are under an obligation to follow the ICC. So parang ano yung disconnect nun na dineklara na ng OSG, which is an alter ego of the president, na makikipag-cooperate tayo sa ICC, yet no mention at all when it's the question in everyone's mind na parang ano yung ginagawa ng administrasyong ito para hanapin yung may warrant of arrest. So again, nagmamount lang yun sa mga tanong natin na ano ba talaga yung priority? Parang may priority ba talaga yung administrasyon to sa human rights or wala ba? Kasi sabi ko nga, okay, if he doesn't want to touch that because it's too political, there are low-lying fruits that maybe his administration can give to those who are asking for it. Nakalimutan ko, for example, the decriminalization of libel. It's something that the former House Speaker Martin Romualdez has already mentioned before nung dumalo si former Speaker Romualdez sa National Decongestion Summit. Sinabi niya, actually boy, pwede nating tignan, i-decriminalize na lang yung libel para makatulong sa pag-decongest ng jail. Even that na meron ng kaunting pangako yung administration, hindi pa rin nabanggit. So for us, it leaves you hanging na parang ano ba talaga, pinapaasa ba kami sa ganun na parang mga low-lying fruits na nga ayaw pang parang i-cement to a commitment.
1: Siguro si Lian ang tanongin natin, partner, bilang yun nga din ang hinahanap natin mula sa naging sona ng Pangulo. How would you describe the state of the nation when it comes sa estado ng human rights sa Pilipinas?
4: Ako, I just wanna focus on something that I think is the pressing, one of the more pressing human rights. Of course, nagpapatuloy yung red tagging, nagpapatuloy yung mga killings, patuloy yung namamatay ng mga Pilipino dahil sa anti-drug campaign. But also, I want to take this opportunity to highlight na ang daming community sa mga probinsya na under threat because of aggressive development. Kasi nga, the Philippines is one of the forefronts to an energy transition kasi mayaman tayo sa minerals, di ba? But since 2022, ilang libong ektarya na yung nakocover ng mga project na to, wherein yung mga communities umiindan na threaten na yung kanilang mga rights. I'm sure we have heard in the past months yung mga nagbabarikada, for example, sa Nueva Vizcaya because of the threats brought to them by mining activities. At yung mga abogado doon, yung mga abogado ng mga community leaders, sinasampahan na ng cyber libel. So there's really an increasing concern about the threats to human rights of these communities as these developments aggressively spread all over the country. And it doesn't help ease their concern when the president endorses a very, very large project that for them, isa na naman to sa parang it's the same project that will potentially threaten our rights. Hindi na nga in-address yung takot natin about these developments. Mm-mm. In-endorse pa by name, hindi lang, di ba yung mga iba sabi lang ng Pangulo, there are solar developments, may mga hydropower developments tayo, yung Paxilica by name talaga. So parang the president has given his go signal, his like glowing endorsement of a project that many people have said, well, this is part of a 3-year or like 4-year or 5-year growing concern about the threats to human rights by these projects.
1: Yung pag-mention niya na yun, it's already a statement, di ba?
0: Na nakakalungkot, exactly. Considering na kailan lang ba pinag-usapan to. Tapos itong mga binabanggit ni Lian na FOI, Human Rights Defenders Bill, yung decriminalization of libel, ang tagal na. Walang mention in the past 5 SONAS. So, kaya ang ganda rin ng point ni Lian na may disconnect sa sinasabi sa atin here, sa hindi sinasabi sa atin, sa sinasabi sa international community. Yeah. So, what should we do, Lian? Siyempre, ang possible dyan is fight back. Pero how do we push back, lalo na yung mga communities na under threat nga kung ganito na hindi siya priority ng pamahalaan?
4: Well, sigurong maganda sa Pilipinas, sanay-nasanay tayong mag-push back, no? Sanay-nasanay tayong mag-fight back. But for also, there's also something to be said about how he speaks to the international community. Kasi kung yun yung favorite audience niya, when it comes to speaking and promising human rights, then maybe we should also talk to his favorite audience, right? Kasi bukod dun sa pagkampanya niya sa UN Security Council, maalala natin, 2 years ago, dumaan ang Pilipinas sa Universal Periodic Review ng Human Rights. Yun yung routine review ng UN kung talagang nagpa-follow ba ang isang gobyerno sa kanilang mga human rights commitments. And the former Justice Secretary, now Ombudsman Remulla, faced the UN and said, well, actually, we are very good at following our human rights obligations. And in fact, we will follow, kasi binigyan sila ng parang 200 recommendations ng UN. And they said, okay, we will adopt all of, hindi naman all, pero most of these 200 recommendations when it comes to preventing killings, protecting human rights. So parang, kung yun yung pinangakoan nila, maybe we should also talk to them na, yung pinangako sa inyo, hindi tinutupad sa atin. So, kung ano lang playing the game where he wants to, playing the game in the arena he wants to play it, then maybe we should go there. Pero importante rin naman yung kausapin din yung mga kapwa nating Pilipino, kasi what is the State of the Nation address for, diba? It's really a present, sabi mo nga kanina, Victor, parang populist yung tunog ng speech ng Pangulo. So a State of the Nation address is selling his administration and possibly his anointed candidates in the 2028 elections sa masang Pilipino. So meron din namang value na sabihin sa masang Pilipino kung bakit importante na suportahan din nila yung human rights. I think the communities of Capas Tarlac are starting to voice out their parang sentiments and oppositions toward Paxilica. So like that's one step toward making the masang Pilipino basically realize na human rights is just not a term that

0: war on drugs and their search for accountability in domestic courts, ang hirap talaga. Meron ngang isang nanay na hindi man lang makaalpas sa ombudsman eh. Mm-mm. Hindi man lang makaalpas sa PNP ayas kahit pinatay yung anak niya. So, ICC, whether we like it or not, remains to be the best chance for justice for these families. And if the president, and siguro we should not get tired of asking this to the president. Mm-hmm. If you really care about human rights, then you should give them the best chance at justice. Because if you don't, then did you care about human rights or did you care about politics only?
1: Ang ganda. Gusto ko nang i-end doon pero isisingit ko lang talaga. Isang mabilis lang. Your reaction lang doon sa sinasabi ni VP Sara na hindi dapat isisisa pa sa drug war yung lahat ng EJ case. Dahil problematic na talaga yung sitwasyon sa Pilipinas, yung ating parang peace and order. Talagang talamak yung crime.
0: I mean, sure, meron naman pihado ng mga extrajudicial killings na hindi nakapaloob sa anti-drugs campaign. Pero, so anong gagawin natin? Do we ignore the thousands of the EJ case under the war on drugs just because there exists a different set of thousands that are outside war on drugs? I mean, one life loss is one life loss, diba? Mm-hmm. Kahit sabihin mong merong mga EJK outside the war on drugs, that doesn't mean that we don't seek for justice for the other thousands of EJKs under the war on drugs. I mean, by all means, let's all seek justice for all of them. But stop, parang tigilan nyo ang pagbawas ng avenue for justice para sa mga biktima.
2: Huwag natin maliitin yung buhay dahil lang sinasabi natin na meron ding ibang mga namatay outside war on drugs.
1: Mm-mm. And with that, Ms. Lian Buwan, thank you so much. Nako, this is the first of many
2: yes, of course.
1: Of many interviews with us.
2: Hopefully, next time ulit.
1: Oo, wag kang magsasawa, ha?
0: Salamat, Victoria Christian. Anytime.
1: Oh, thank you. Thank you, Ma'am.
2: Ma'am.
1: Thank you. Yan po si Ms. Lian Buwan, Southeast Asia researcher ng Human Rights Watch.
3: Anong ganap?
2: Maganda yung points. At sana something to ponder din ng mga mapag-isip-isip din ang mga listeners natin. Lalo na yung mga critical kapag pinag-uusapan ang human rights.
1: Oh, it reminds us to be critical. Iba yung naririnig natin dito, iba yung naririnig natin dito. Hindi yung hindi natin nakikita, dapat ay matukoy din.
2: Unfortunately, nabahira ng ibang meaning ang salitang human rights. Marami naging allergic dahil nabigyan siya ng ibang meaning ng nakaraang administrasyon. Uh-huh. Naging opposing. Kaya ang daming hindi ganun related kapag bigyan nag-uusapan ng human rights.
1: Uh-huh. Hi, partners, oras sa 6:45. Nako, ay magko-commercial gap lang po kami.
2: Mabilis lang.
1: Magbabalik pa rin po ang Anong Ganap?
4: Walang lipatan para alabukong Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: concerns, anong mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
4: Anong ganap?
5: Anong ganap?
6: E binabati ko lang partner ng Good Morning mula po dyan sa Cagayan de Oro City, si Tita Peanuts Uy, ang mami na kaibigan kong si Rafael Uy Abragan. Good morning po, Tita Peanuts. Good morning sa mga taga Cagayan de Oro.
7: Good morning!
8: Sabi ko nga po, wala akong mic eh. At belated happy birthday lang po sa aking former classmate, si Marvin De La Rosa.
9: Hi! Happy birthday!
8: At partner, sa oras sa 6:49, makakausap naman po natin si Professor Arjan Aguirre,
6: yes.
8: Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Kausap din natin siya last week,
6: yes.
8: Diba?
6: Oo.
8: On expectations sa SONA. At dahil tapos na ang SONA, ano naman ang comment, ang rating ni Prof sa nagdaang SONA. Good morning po, Prof. Arjan.
6: Hi, Prof.
8: Welcome back.
6: Good morning.
10: Hi, hello. Magandang umaga, Victoria and Christian. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
6: Do you agree, Prof. Arjan, doon sa sentiment ng ilan na so far ito ang pinakamagandang naging SONA speech ng Pangulo dahil talagang naibaba daw po at ramdam para sa mga komunidad yung kanyang mensahe sa kanyang SONA?
10: Okay, so ako, tututukan ko yung delivery. So para sa akin, may pagka-okay sa akin yung delivery kasi well, well-paced, tapos disciplined talaga. Pero masasabi ko na nag-sacrifice naman yung mismong pagkoconnect niya sa tao. So yun yung aking number one na punto dito. Yung number two, tama naman yung sinasabi ng iba na yung mga iba niya na-identify ng mga programs ay mukhang tinatarget nito yung mga pangailangan ng ating mga komunidad. Pero para sa akin, this is something that is not new. Meaning, especially last zone niya. No? So sinabi nga natin last time, di ba, parang tinatarget niya yung mismong pangailangan ng ating mga kababayan tapos yung mismong mga programa na talagang magpapagaan ng kanilang mga pangangailangan nila. Pero para sa akin, mukhang parang tinatarget nito yung pagpapataas ng kanya approval rating. So ako, ang parang nire-request ko, inaasahan ko sana noong nakaraang SONA, yung long-term na plano, tapos yung mga programa na inalatag mo na pangmatagalan ba. So ako, yun yung aking parang nuancing lang dun sa sinasabing, yun nga, naging maganda ang kanyang SONA, tapos mukhang naging maayos naman ito sa pagbibigay ng mga programa sa ating mga kababayan. So again, naging maayos, pero yun nga, meron kasi akong parang tinutubok dito May pagka-populist yung dating sa akin ng kanyang mga nabanggit nung nakaraang Lunes.
6: Opo, and speaking of that, andun yung sinasabi ngang reforma sa pagbubuwis, yung pagtanggal sa system laws, yung statement niya on stand natin against sa international waters natin, at ang isa sa highlight, yung bungad agad niya yung kanyang pagbanggit sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na masakit man, mabigat man sa kanyang kanyang damdamin ay kailangan sundin ang proseso at inaasahan na yung patong-patong na kaso on the way na para sa kanyang pinsan kaugnay doon sa flood control scandal. Naramdaman mo ba yung sincerity doon, Prof? Kasi ang dami nag-aabang doon sa update sa flood control scandal eh. At yun ang bungad niya.
10: Naramdaman ko yung sincerity ng pagiging malungkot niya. Remember, that is the first parang point na parang pinambungad niya sa kanyang speech na nalulungkot ako na sabihin ito. Tapos diba, yun yung parang closest na makukuha natin ang memorable line eh, na hindi ako ang presidente ng aking pamilya. Mm-hmm. So ako, ano siya, sincere siya in the sense na eh nga, ayaw niya sana pag-usapan ito, ayaw niya sana mabanggit ito, pero kailangan. At ako, nakulangan ako doon, honestly, Christian, kasi aside from giving us, you know, what's your update regarding this flood control mess issue, parang ako, nakulangan ako doon sa parte na, so anong balak mo? Yeah. So anong balak mo para mahinto ito? Kasi correct, iba yung in-update mo kami doon sa nangyayari, sa investigasyon na inyong ginagawa. At iba rin usapan kasi yung ano plano mo para maiwasan ito. So doon ako nagkulang. Nagkulang in the sense na tama, meron kayong mga nasa ledak na mga measures na nakakasa. Pero iba kasi yung binanggit mo sa SONA at yung nasa ledak yung priority measure. So parang ako, so hindi mo siya priority this year? So yun yung aking parang saulubin dito.
8: Nung nag-usap tayo, sir, last week, ang sabi mong sumarinig yung how he will address electricity. So ngayon, may sinabi siya na yung system loss, dapat hindi singilin, yung EPIRA dapat i-amend. Were you satisfied with that? Or do you think masyado namang mahirap yung gusto niyang mangyari? Kasi yun yung nireklamo ng mga distribution company.
10: So again, Victoria, balikan ko yung sinabi ko kanina na meron mga nabanggit na programa na magpapakinig sa ating mga kababayan. At yun nga yung electricity, yung binanggit ko last time, electrification at yung energy supply. So doon sa electrification, nakulangan ako doon kasi wala siyang binanggit. Marami pa rin mga kababayan sa atin, o mga kababayan natin ang wala pa rin kuryente. At seryosong usapan yan. Ang pinagtuunan niya ng pansin kasi ay yung mismong supply at yung presyo. Yung mas maraming ano rito, mga kababayan na sumasakit ang ulo, yung presyo ng ating kuryente. So ako okay siya, pero again, yung sinasabi niya, let's revisit EPIRA, mukhang vague. That's why ako, saludo naman ako sa mga lawmakers natin na nasimulan na yung discussion last week. Nasimulan yung discussion tungkol sa EPIRA, pero again, it would make, you know, a difference sana kung nakapagbigay ng instruction or ng direction man lang ang ating Pangulo. Ano ba talaga yung gusto niya mangyari? So yun yung aking parang issue regarding do sa kanya na banggit na plano tungkol sa pagpapababa ng presyo ng ating kuryente, yung pagtanggal ng systems loss charge. So yun yung mga ano ko dito sentiment.
8: And dahil nga po ito ang ikalawa sa huling SONA ng Pangulo, dalawang taon na lang yung natitira sa kanya, how should he make the last year's count?
10: So ako, again, let's just be consistent dun sa mga napag-usapan natin last time. Target, as much as possible, yung talaga magpapagana ng well-being ng ating mga kababayan. Tapos, wag naman yung short term lang, wag naman yung band-aid solution, kailangan long term. So, ang basis natin dito yung Philippine Development Plan, ano yung mga nabanggit nila doon, tapos yung nasa LEDAC measures. So, sa dalawang taon na ito, again, sana yung sa susunod na SONA mabigyan niya na ng emphasis yung mga natitira pang measures. Pero dito sa dalawang taon na ito, yun yung aking parang pakiusap na ma-address yung dapat ma-address. At ako, ang request ko, yun nga, yung sa corruption, dapat mabigyan niya ito ng pansin. Maliban doon sa pagbibigyan niya ng pansin sa economy, maliban sa, yun nga, sa health, saka sa education, sana yung sa corruption. Tapos yung napag-usapan niyo kanina ni Ms. Lian, yung sa human rights, sana mabigyan din ito ng pansin. Kasi ano to eh, isa to sa mga areas na parang hindi na pag-uusapan, lalo na tinitingnan ko rin yung mga ano niya eh, legislative measures niya, mukhang mahina tayo doon sa area niya.
6: How about ang mga nangyari po sa politika, Prof. Arjun? May mga nag-expect din na baka mabanggit ng Pangulo yung siguro slight highlight doon sa nangyaring impeachment, yung mga nangyari sa politika. Do you think in next year's SONA dapat kahit papaano ay meron din siyang mabanggit doon about what's happening in the politics, lalo na yun ang kanyang huling SONA bago ang susunod na halalan?
10: At siguro i-anticipate na lang natin, Christian, na by that time, sa susunod na SONA, siguro tapos na or patapos na yung mismo yung hearing. Yeah. No? So yung impeachment trial. Kasi mahaba po itong impeachment trial na ito. Sinasabi nga na iba, baka pumalo pa ito ng mga, ano, mga ilang buwan. Na, kunyari, October, November, o baka pumalo pa ng yes. next year ito. So importante na makita natin ano ba yung magiging outcome nito. So ako, ang request ko lang sa ating Pangulo, kasi by that time, inaasahan natin na maraming galit or marami siguro ang mga tao na agitated. Ang request ko sa ating Pangulo ay maging calibrated yung kanyang pagtakil dito sa issue na ito. Parang ang request ko is, instead of, you know, parang poking more dito yung mga involved na mga tao, ay baka pwedeng ang message niya is all about healing. So ako, yun yung ano ko. Tapos number two, and most importantly, sana yung kanyang focus for next year ay paano nga mapiprevent itong mga bagay na nakagulo sa atin. Kasi alam mo, impeachment trial na ito, usapin dito yung corruption, di ba? Yung abuso ng kapangyarihan. So sana meron siyang may iwan talaga na parang legacy na rin niya, maliban doon sa inahanap natin na legacy na talaga makaka-touch ng buhay ng tao. Again, yung legacy pagdating dito sa corruption. Kasi alam mo, yung kanyang presidency, ano eh, kita mo, naging ano to, presidency ng punong-puno ng corruption at kaguluhan. So sana yung sa huli niyang SONA, meron siya mabanggit dito without naming names, without going specific. Kasi alam ko, magiging ano talaga to, mainit talaga ito next year.
8: Panguli sa akin, Prof, kasi ang daming nangyayari ngayong arestuhan ng mga politiko, mga senador, in particular. Tapos meron ding pinayagan si Senator, former Senator Bongrevilla, pinayagan na mag-piansa. Hindi na persona related. Pero ano lang masasabi mo sa nangyayari ngayon na ito, ang daming arestuhan. Is it really politically motivated? Meron bang mga ina-accommodate para siguro baka may deals, or at meron bang mga inaarest o sinasampahan ng kaso dahil hindi sang-ayon sa pamahalaan? How do you see these events? Ano ang underlying reason dito?
10: Honestly, Victoria, isa siya sa mga tinututukan ko ngayon. I have to be, you know, objective about this. Kasi mahirap tayong makapagsalita na kumbaga ay makaka-influence din ng mga kaisipan ng ating mga kababayan. So ako, ang unang-una po naisip dito, Victoria, ito, ano lang to, personal kong pananaw. Mm-hmm. Mukhang hindi ito politically motivated. Again, initial ko itong pananaw at kailangan ko pa itong patunayan. Hindi ito politically motivated kasi nagkataon lamang na yung mga involved dito na mga public officials ay talaga pong may nagawa. May nagawa po sila in the past months or past years na masasabi natin na may connection dun sa mga na-violate na mga batas na pinagbabasihan ng mga law enforcement agencies. Tapos nakita mo, nagkataon din na yung hindi nila kasama sa kanilang grupo, yung majority ngayon, ito yung mga public officials na wala rin naman nagawa. So ako, yun yung una kong tinitingnan. Number two, napakadali po talaga kasing magamit yung salitang or yung konsepto ng political persecution as, you know, as a way, di ba? To evade yung accountability. So imbis kasi harapin yung mga akusasyon, imbis na nga, humarap ka sa korte, harapin mo rin yung mga law enforcement agency, napakadaling gamitin yung political persecution. Kaya ako, yun yung pakiusap ko sa ating mga kababayan na nga, let's be objective about what's happening. So makakarinig kayo ng political persecution, makakarinig kayo ng mga kono ng mga sinasabi ng mga iba't ibang stakeholders dyan. So ako, ang request ko, tingnan po natin yung mga nangyari ng mga nakaraang taon at nakaraang buwan. Marami po kasi dito, naging confident ba na alam mo to, parang hindi sila masisilip, hindi sila makakasuhan. So ngayon, ito, lumabas na yung gidwaan ng yung mga nag-uumpugang makapangyarihang faction o grupo. So ngayon, investigahan na, nagkakahulihan na. So ako, yun yung parang nakikita kong pattern so far.
8: Alright, nako, bitin pa rin tayo, partner. Kahit na 2 weeks in a row natin ako kasi Prof. Arjun. Pero sir, wag kayong magsasawa ha.
6: Next time po ulit. Opo, ha, Prof.
8: Opo, maraming salamat po.
10: Yes. Posta kayo. Maraming salamat din.
6: Thank you po.
8: Thank you, sir. Yan po si Professor Arjun Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University.
6: One big fight!
4: Anong ganap?
8: Okay, di ba? Ang dami pa rin nating hinihimay kahit na naka-almost mag-1 week na yung SONA. Yes. talagang dapat po ay maging mapanuri po tayo sa mga pinangako at sa mga inilatag ng Pangulo at sana po ay ma-follow.
6: Pero imagine, no, next year, last Sona na pala ng presidente, ilalatag niya hindi na lamang achievement for this year but for the last 6 years.
8: Tsaka yung sinabi ni Sir Arjan na healing na tayo. Mm-hmm. Diba? Ang ano, talagang
6: pa-summary na talaga eh. Para-up na rin talaga.
8: Ay, nako. At 7:02, magbabalik po ang Anong Ganap. Lilipat lang po tayo sa
6: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend!
1: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend! Susunod na!

0: patas.
1: Balanse.
0: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend, 13 anyos na estudyante patay matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Las Piñas.
3: Taas presyo sa LPG sasalubong po ngayong unang araw ng Agosto. Rollback sa petrolyo posible sa Martes.
2: Sinuspending aumento sa sahod sa Metro Manila, iaapela ng National Wages and Productivity Board.
3: Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandre Leviste iniimbestigahan ng ombudsman sa reklamong plunder. Legarda umalma.
2: Super typhoon sa labas ng PAR, binabantayan ng Pag-asa.
3: At tonight, tennis star Alex Ayala sasabak sa quarterfinals ng Mumadalab DC Open sa Amerika.
2: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
3: At ako naman po si Christian Yusores.
2: Sa detalye ng mga balita. Mga kapamilya, patay ang 13 taong gulang na estudyante ng Las Piñas National High School matapos saksakin ng 14 na taong gulang na kapwa estudyante. Sinabi sa DZMM ni Las Piñas City Police Acting Chief Colonel Fermin Armendares III na inutusan ng Children in Conflict with the Law o CICL ang biktimang bumili ng tubig sa kantin pero nagalit nang naiwan ang 10 pisong sukli na nauwi sa alitan at pananaksa. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Sinasabing nabili sa online ang kutsilyong ginamit ng CICL na nasa kustodiya ng Women and Children Protection Desk at dadalhin sa bahay Pag-asa.
4: Nagkakaroon kami ng initial coordination with the prosecution service, prosecutor. Yung napag-usapan namin is pag-prepare kami ng document for us to file the case. Then it's up for the prosecutor natatanggap or makatanggap ng folder ng investigation natin kung ano yung appropriate further action niya base doon sa incident na involve yung mga minor data.
2: Sa pahayag, iniyak ng pamunuan ng paaralan na makikipagtulungan sa investigasyon sa insidente. Handa rin ang paaralang magbigay ng psychosocial support para sa mga mag-aaral at guro.
3: Sa ibang balita, sa oras na 7:06, lalaki arestado matapos mahulihan ng halos 70,000 pisong halaga ng shabu. Balita mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
5: Good morning, Christian at Victoria. Arestado ang 30 anyos na lalaki matapos mahulihan ng halos 70,000 pisong halaga ng shabu sa bahay sa Calejon 22, Barangay Bambang, Pasig City. Sa operasyon, nasamsaman dalawang sasay ng hinihinalang shabu, tumitimbang na humigit kumulang 10 gramo. Ayon sa Pasig City Police, ay sinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng RTC Branch 154 ng Pasig City matapos ang surveillance at intelligence validation ng mga operatiba. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roen Cueto.
2: Tukoy na ng Philippine National Police ang mga mastermind sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Sinasabing may 8 milyong pisong utang umano ang vlogger sa mga negosyanteng mastermind na nauwi sa personal na alitan. Pinaghahanap pa ng pulisya ang mga utak sa pagpatay. Matatanda ang unang naaresto ang riding in tandem na bumaril sa biktima sa Caloocan City noong July 17. Nilinaw naman ng PNP na walang kaugnayan ang pagiging political vlogger ng biktima sa krimen.
6: They have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utak. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang makakapag.
3: Arestado ang isang peking doktor na nag-aalok ng serbisyong penile enlargement procedure o pagpapalaki ng ari sa Paranaque City. Walang lisensya at nakasuot pa ng damit pang doktor ang sospek ng madatna ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang hotel. Ayon sa mga biktima, hanggang 50,000 piso ang sinisingil ng suspect sa procedure. Sinasabi nag-aalok din ng iba pang cosmetic at medical procedures ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa The Medical Act of 1959 o illegal na pagpapractice ng medisina.
7: Hindi natin maididiscount yung possibility na marami ng ano, marami na siyang naging customers. Kaya naman hindi talaga dapat basta-basta mag-a-avail ng gandong services nang hindi natin tinitiyak kung ang magpe-perform ito ay legitimate na doktor o kaya lisensyado ng ating pamahalaan. Malamang magkakaroon ng pagpo-post ng serious health risks o adverse effects sa katawan ng ating mga pasyente.
2: Mga kapamilya, tataas po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong unang araw ng Agosto. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na sa kanilang kwenta aabuti ng 2 pesos at 50 centavos ang imamahal sa kada kilo ng LPG o katumbas na mahigit 27 pesos na dagdag sa kada regular na tangke. Pero sa bagong polisiya, ang Department of Energy anya ang magtatakda ng pinal na presyo ng LPG. Posible naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. 80 centimos kada litro sa gasolina, 50 centavos sa diesel at 2 piso at 30 centimos sa kerosene. Sinasabing numipis pa ang rollback dahil sa panibagong tensyon sa Middle East.
3: Kaugnay niyan, dagdag presyo sa LPG. Umaaray na ang ilang mamimili at maging ang mga nagbibenta ng LPG. Dumadaing na rin ng matumal na bentahan. Nagbabalik si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
5: Christian, dahil sa dagdag presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, umaaray na ang ilang tindero at consumer. Ayon sa LPG vendor na si Benji, bumaba na ang kanilang benta dahil sa marami na nagtitipid at pinagpapaliban ang pagbili ng gas. Noon anya, nasa 180 piso lamang ang maliliit na tangke. Pero ngayon ay malaki na ang itinasang presyo kaya mas kaunti na ang bumibili.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
9: Sobrang naka-apektuhan po yung mga tao. Kaya bumaba po yung sales namin kasi sobrang taas po ng gas ngayon. Kaunti na lang po. Hindi na katulad dati na mababa pa. Kasi dati 181 ano lang yung maliliit ngayon. Sobrang laki ng tinas.
2: Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa Office of the Solicitor General kaugnay ng sinuspending 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi ni DOLE NCR Director Sara Mirasol na tatayong kinatawan ng National Wages and Productivity Board ang Solicitor General para iapela ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa wage hike.
10: Dapat mag-apela sila sa NWPC. So yun po, kung ang apela nila is with a TRO, dapat po may magpo-post ng bond. At ito ay dapat sa lahat ng mga minimum wage earners, hindi lang po sa isang specific sector. If there is a TRO prayer, it's also the NWPC. Dapat ang mag-decide doon.
2: Tiniyak naman ng Malacanang na tatalima sa desisyong ipatigil ang aumento sa sahod. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat ilalaban ang karapatan ng mga manggagawa, handa pa rin pakinggan ang hinaing ng mga negosyante para magkasundo sa win-win solution.
11: Pero hindi pa po dito natatapos ang laban. Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema.
3: Posibleng maglaro sa 5.6 hanggang 6.6% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang sa mga posibleng magpabilis ng inflation, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at isda, pati ng singil sa kuryente at paghina ng piso kontra dolyar. Pero maaari itong magbabagal ng pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing pagkain tulad ng bigas at karne. Noong Hunyo, naitala sa 6.4% ang inflation sa bansa dahil sa pagbaba ng presyo ng petrolyo.
2: Ang oras ay 7:12. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ng Ombudsman sina Senator Loren Legarda at anak na si Batangas First District Representative Leandro Leviste, kaugnay ng 10 billion pesos na renewable energy projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang preliminary investigation kina Legarda at Leviste ay para sa reklamong plunder at graft matapos umanong mabigo sa serbisyo ng solar power sa ilalim ng congressional franchise nito. Iginiit ni Ombudsman Remulla na isinama sa reklamo si Senador Legarda na dating chairman ng Senate Finance Committee dahil sa pagtulong umano sa anak para makakuha ng prangkisa. Dawit din si dating Energy Secretary Alfonso Cusi.
12: Kumuha sila ng exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon ang, parang sila ang naging nagmamayari ng araw.
2: Sa pahayag, iginiit ni Legarda na bagamat wala pang natatanggap na abiso mula sa Ombudsman, walang basehan ang alegasyong tinulungan ang anak na makakuha ng prangkisa. Wala pa naman pahayag si Leviste at Cusi kaugnay ng reklamo.
3: Ipasasabina ng National Bureau of Investigation si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Negros Oriental Congressman Jing Paras kaugnay ng inarestong talent manager na isinasangkot sa pambubugaw ng mga babae sa Maynila. Inampot sa entrapment operation sa 5-star hotel sa Malate ang talent manager na ibinubugaw umano ang ilang babae sa iba't ibang kliyente sa halagang 250,000 pesos kada isa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na target umano ng illegal na aktibidad na siraan ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon pa sa ahensya, idinamit ng isa sa mga nasa gift na babae si dating Congressman Paras, gayon din si Congressman Leviste na sinasabing magpupondo sana na sa plano.
13: Base doon sa kwento nung inibistigahan, si Executive Secretary kumukuha doon kay doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama.
3: Itinanggina ni Leviste na may kinalaman siya sa insidente habang pinasinungalingan din ni Paras ang alegasyon. Nag-apply na ng cyber warrant ang NBI para masuri ang cellphone ng suspect at beripikahin ang pahayag ng mga nasa gip na babae.
2: Samantala, pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos magpiansa sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kinatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang bail petition ng dating senador na nagpiansa ng 1,000,000 piso sa pamamagitan ng electronic payment. Ikinatuwa naman ng kampo ni Revilla ang desisyon ng anti-graft court.
14: Ang sinasabi dito sa desisyon, hindi malakas ang evidence of guilt ni Senator Revilla sa malversation to falsification of public documents. So it could affect the main case. Kasi napagbigyan ng bail. But it's still subject to the assessment. Pag natapos na ang prosecution, mag-present ng kanilang ebidensya.
2: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang petisyon ng mga kapwa akusado ni Revilla na nakakulong pa rin sa New Quezon City Jail. Itutuloy ang pagdinig sa kasong malversation ni Revilla sa Martes, August 4.
3: Hulog ang babaeng pasahero sa sinasakyang tricycle sa Lawag City sa Ilocos Norte. Nakasakay sa likod ng driver ang pasahero nang mahulog matapos humampa sa gilid ng kalsada ang tricycle. Agad na tinulungan ng kasunod na tricycle driver ang biktima na nasa maayos ng kalagayan.
2: Patay ang 51 taong gulang na retiradong pulis matapos pagbabarilin sa bayan ng Quezon sa Nueva Ecija. Balita hatid ni Cesar Galassi.
15: Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, matagal nang may alita ng biktima at 30 taong gulang na suspek kaugnay ng boundary sa kanilang mga lupain. Sa investigasyon, nagkasalubong umano sa kalsada ang biktima at suspek na sakay ng motorsiklo na uwi sa pagtatalo ang pagkikita ng dalawa hanggang tangkain umano ng retiradong pulis na bunutin ang dalang itak. Dahil dito, agad umanong bumunot ng baril ang suspek at sunod-sunod na pinaputukan ang biktimang nagtamo ng tama ng bala sa katawan na kanyang ikinamatay. Agad ding sumuko ang suspect na mahaharap sa reklamong murder habang isa sa ilalim sa paraffin at ballistic examination ng baril na ginamit sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: 7-18, siyam na kaso ng chikungunya ang naitala sa Tagkawayan, Quezon itong Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Tagkawayan Assistant Municipal Health Officer Dr. Irina De Los Santos na bukod sa mga nagpositibong kaso, 19 na iba pang sumailalim sa contact tracing ang nakaranas ng sintomas ng lagnat at pananakit ng kasukasuan. Nagsagawa na ang lokal na pamahalaan ng misting operation at naglagay ng mosquito net o kulambo para maiwasang kumalat ang sakit sa gitna ng mga nararanasang pag-ulan. Ayon kay Dr. De Los Santos, hindi maituturing na outbreak ang pagdami ng kaso ng chikungunya sa Tagkawayan.
16: Ito po July, meron po tayong 9 out of 11 po na pinatest natin. Hindi po natin matatawag siya na outbreak, pero po meron po tayo nung clustering dahil po magkakalapit po
3: yung barangay,
16: tinitirhan o yung lugar po na nagkaroon po. First time din po magkaroon kami ng cases, confirmed cases po ng chikungunya.
2: At balikan po natin ang report ni Radyo Patrol Rowen Cueto kaugnay sa dagdag presyo sa LPG. Rowen?
17: Victoria, dahil sa dagdag presyo na sa liquefied petroleum gas o LPG, umaari na ang ilang tindero at consumer. Ayon sa LPG vendor na si Benji, bumaba na ang kanilang benta dahil marami na ang nagtitipid at pinagpapaliban ang pagbili ng gas. Noon anya, nasa 180 piso lamang ang maliliit na tangke. Pero ngayon ay mas malaki na ang itinaas ng presyo kaya mas kaunti na ang kanilang bumibili.
9: Ngayon po, sobrang hirap po kasi sobrang taas po ng bilihin. Sobrang naaapektuhan po yung mga tao. Kaya bumaba po yung sales namin ngayon. Kasi sobrang taas po ng gas ngayon. Kaunti na lang po. Hindi na katulad dati na mababa pa. Kasi dati 181 ano lang yung maliliit ngayon. Sobrang laki ng tinaas.
17: Ramdam din ito ng mga consumer. Ayon kay Renato, malaking dagdag pasanin ang panibagong taas presyo dahil LPG ang pangunahing gamit nila sa pagluluto ng pagkain.
9: Dapat bumaba na nga, bumalik siya dati. Pero ang taas eh. Nagamit na siya pagluluto ng pagkain lang. $2.90 po. Ngayon naman, $300 na naman ang taas. Tapos case na naman taas ngayon.
17: Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa ilang LPG outlet, nasa 1,290 pesos na ang presyo ng 11 kilogram na sulain, 1,200 pesos ang regas kumatapos ng 30 pesos na dagdag presyo, 1,100 pesos ang town gas at 1,000 naman ang shine gas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Naku, pasensya ka na, Rowen, ha? Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Panahon! Panahon! Patrol!
3: 7:21 ang ating oras, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Itong namataan sa layong 960 kilometers, silangan ng southeastern ng Luzon. Posibleng maging maulap na may paugulan sa Bicol Region, Eastern at Central Visayas, Quezon at Marinduque dahil sa trough o buntot ng LPA. Isolated rain showers naman ang posibleng maranasan dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Nanatiling maliit ang tsansang maging tropical depression ng LPA sa loob ng 24 na oras. Habang binabantayan din ang pag-asa ang super typhoon na may international name na Dolphin, pero wala pa itong epekto sa bansa.
2: Abangan! Pambato ng Pilipinas na si Katrina Liegado, kinoronahan bilang Miss Supernational 2026.
3: At Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca umalma sa planong tanggalin ang system loss. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
0: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Artricin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artricin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
20: Artricin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin! Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
25: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Balik po tayo sa mga balita sa oras na 7:25. Muling nagbabala ang samahan ng mga electric cooperative na posibleng makaapekto sa kanilang serbisyo kung basta-basta tatanggalin ang singil sa system loss. Sinabi sa DZMM ni Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca President Jose Saniel na walang reserbang pondo ang mga kooperatiba kaya hindi nila kakayaning saluhin ang gasto sa system loss maliban kung paglalaanan ito ng pondo o programa ng pamahalaan. Mungkahin ng PhilReca, alisin ang buwis sa system loss dahil hindi naman anya ito napakikinabangan.

0: Samantala, mahigit 2,000 PWDs na biyayaan ng ayuda, prosthetics at wheelchair. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutaw.
1: Babalikan natin ang report ni Gracie Rutaw. Samantala, lumang sementeryo sa ilalim ng Pantabangan Dam, lumitaw na dahil po sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Nagbabalik mula sa Nueva Ecija si Cesar Galassi.
0: Babalikan din natin ang ulat ni Cesar Galassi. Sa labas po ng bansa, 34 ang patay sa pagsabog sa coal mine sa Balochistan province sa Pakistan na nag-ugat sa build-up ng methane gas. Sinasabing kabilang sa mga nasawi ang ilang minerong sumugod sa lugar para iligtas ang kanilang mga katrabaho matapos ang insidente. Hinahanap na ng mga rescuer ang 2 pang minerong na-trap sa lalim na 4,000 feet. Good news naman po sa mga commuter simula sa Miyerkules, August 5 at sa mga susunod pang Miyerkules sa buong buwan ng Agosto, may libreng sakay ang MRT3 para sa mga pasaherong may national ID. Ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa August 5, 12, 19 at 26. Pati na rin sa September 16, kasabay ng pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayon sa Department of Transportation, pakikiisa ito sa paggunita ng paglagda sa Philippine Identification System Act noong 2018. Ipakita lamang ang physical card, digital ID o printed e-fill ID para ma-avail ang libreng sakay.
1: Balikan natin ang report ni Gracie Rutaw. Mahigit 2,000 PWDs na biyaan ng ayuda, prosthesis at wheelchair. Gracie?
2: Bilang bahagi ng 48th National Disability Rights Week, nitong Biyernes, Hulyo at 31, namahagi ang pamahalang palalawigan ng Pampanga ng prosthesis, wheelchair at iba pang ayuda sa mga person with disabilities. Kabuang 40 benepisyaryo ang tumanggap ng prosthesis sa tulong ng pamahalang panlalawigan, Jose Bilingad Memorial General Hospital, DSWD, DOH at Nanay Party List. Kabilang sa mga nabiyayaan, ang 23 anyos na si Wilma Mascareñas ng Florida Blanca, Pampanga, na nawalan ng binti dahil sa muscle cancer at muling makagagamit ng prosthesis para sa mas malayang pagkilos. Ayon sa mga espesyalista, nagkakahalaga ng mahigit 130,000 pesos ang bawat prosthesis na gaya ng kay Wilma at may kasama pang therapy at rehabilitation. Bukod dito, 2,067 PWDs pa ang nakatanggap ng bigas at assistance to individuals in crisis situations o IICS, habang 20 naman ang nabigyan ng wheelchair. Pinag-aaralan ng pamahalang palalawigan ang pagkakaroon ng livelihood assistance program para sa mga PWD bilang karagdagang suporta sa sektor. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutaw.
1: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
3: Sports Balita.
1: Sa sport, sasabak si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Amerika laban kay Elina Shitola ng Ukraine. Ngayong umaga, oras po dito sa Pilipinas. Hindi matapos patumbahin ng world number 28 na si Ayala, ang defending champion at world number 34 na Filipino-Canadian na si Leila Fernandez. Hunyo nang huling nagkaharap si Ayala at Shitola sa quarterfinals ng Berlin Open, kung saan tinalo ng Pinay ang world number 10 na Ukrainian sa loob lang ng 2 set. Good luck, Alex!
0: Good luck, Alex!
1: Nakalimutan ko palang sabihan si John Garner last week. Dapat pala sumasayaw pag showbiz.
0: Ah, oo nga. Dapat pinasayaw mo si ano. Ako ba to?
1: Yes.
0: Ako pala.
1: Ikaw na.
0: Umaasa ang P-pop supergroup SB19 na magbubukas ng oportunidad sa OPM
4: ang kanilang naging debut sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago. Sa isang pahayag, sinabi ng mga membro nitong karangalang maging kinatawan ng Pilipinas sa international stage at umaasa na masusundan pa ang ibang performance mula sa mga artists sa OPM industry. Kahapon, gumawa ng kasaysayan ng grupo matapos maging kauna-unahang P-pop group na nag-perform sa nasabing event. Ang galing-galing nakita ko
1: congrats!
4: Yung snippets
1: nun
4: eh.
1: Good luck!
4: Congrats, SB19! Samantala, kinoronahan ang pambato ng Pilipinas na si Katrina Liegado bilang Miss Supranational 2026. Ito ang ikalawang beses na nasungkit ng bansa ang corona sa nasabing kompetisyon. Ginanap sa Poland ang pageant na nilahukan ng mahigit 60 kandidata mula sa iba't ibang bansa. Congratulations, Katrina!
1: Congratulations, Katrina!
4: Katrina Liegado. Hindi po Katrina.
1: Pwede rin naman Katrina Domingo.
4: Pwede rin.
1: Good morning, Kat!
4: Morning, Kat! Ayan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tula.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang
4: Anong Ganap?
3: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
4: Anong ganap?
1: Good morning! Teka lang, inayos ko yung upuan ko eh. Good morning! Nagbabalik po ang
4: Anong Ganap? Partner, nako, bago po tayo bumati, ipa-plug ko lang po ang aking unang dokumentaryo na
1: yes!
4: with ABS-CBN na lalabas na po sa Lunes, August 3, alas 8 po ng gabi at yan po ay pinamagatang Hanggang sa Huling Milya.
1: Bigyan mo naman kami ng pasilip, partner, tungkol saan ang documentary na ito.
4: Ito po ay tungkol sa Last Mile Schools. Mm. Isang paaralan po sa Santa Maria, Laguna, yung Pulong Mindanao Elementary School na talagang nakakaawa po yung sitwasyon. Isang oras pong lumalakad yung mga teacher, papunta dun sa school, tumatawid po sila ng hindi isa, hindi dalawa, kundi siyam na ilog para lang pumarating yung paaralan at yung mga bata naman po nang gagaling pa sa bundok.
1: Yung gulat ko, Siyam na ilog,
4: partner. At yung mga bata nang gagaling pa sa taas ng bundok, naglalakad ng isa, yung iba dalawang oras daw para lang makapasok sa school. At nakakaawa talaga. Dahil nga yung pagpunta pa lang doon at yung condition din ng paaralan, although better na siya than previous years, pero marami pa rin kailangang improvement. So, makikilala niyo po si Faith sa aming dokumentaryo, ang mga kamangha-manghang estudyante po ng Pulong Mindanao Elementary School at syempre, yung mga kahanga-hangang guro ng paaralang iyan na talaga pong ginagampanan ang kanilang tungkulin kahit na po sila ay binabagyo, kahit na sila ay pagod na pagod. So sana po mapanood nyo po August 3, 8 PM, I Want, YouTube ng ABS at ng ANC hanggang sa huling milya.
1: Hanggang
4: salamat
1: sa huling milya. Abangan natin ang documentary ni partner sa Lunes.
4: Thank you po.
1: Matamang pangtanggal umay din after. Kasi may impeachment ulit sa Lunes, hindi ba? O pagkatapos ng trial, pagkatapos ng newscast ng patrol, mag-relak-relak tayo, manood tayo ng documentary.
4: Oo. Nasabi ko nga partner na iba yung aking environment. Pero alam mo, mas mabigat siya kaysa doon sa ibang mga kinocover. Dahil ito talaga makikita mo yung kung gaano kahalaga yung mga batas na ginagawa, yung mga polisiya. Dahil talagang na ang daming nangangailangan. At isang school lang to. Napakaraming last month.
1: Sa buong Pilipinas. At if I can mention, recently ay pinirmahan na ng Pangulo yung Last Mile and GIDA Act. Na hopefully makapagbigay ng solusyon doon sa sitwasyon at yung struggles po ng mga estudyante, mga guro, pati po yung mga nasa malalayo at dibdib na communities na kailangan po ng access sa edukasyon.
4: Dahil napakatagal na problema na po nito. At kung alam nyo po yun, last mile na nga sila, pero sila pa yung napapabayaan, sila pa yung nane-neglect. So hopefully po nga ay mas magkaroon ng atensyon at talagang aksyon para po sa mga paaralang ito. At muli, salamat po sa PMES para po sa pagpapaunlak po sa aming panayam.
1: Abangan!
4: At dokumentaryo. Salamat! Hello po sa ating 16 trillion na kasama sa YouTube. Good morning! Unahin na po natin. Siyempre,

0: Magulang sa Cavite, Vilma at Junior Sores, maagang nanonood, papasok na raw yung tatay ko sa trabaho.
1: Ingat po.
0: Ingat po.
1: At good morning din po kay Alfredo Tulad at kay Jinky Tulad. Good morning.
0: Hello, at muli pagbati kay Tan Dimaano. Good morning at
2: good morning.
1: Good morning, Tan. Sana naman ay magkakilala tayo, Tan. Si Louie Basco, nabati mo na, partner, no? Look, Master Chief. Andyan din po, sabi niya, why not do it regularly, yung libreng sakay?
0: Oo, dapat araw-araw na.
1: Actually, di ba binaba na nga yung presyo eh, kung yung MRT yung tinutukoy ni Louie Basco ha. Parang 8 pesos na lang binabayaran ko sa MRT.
0: Yes. Pagbati ano rin kay Dr. Michael Montesa dyan sa Cavite at mga staff ng St. Dominic Medical Center, si Dr. Alex Tinsuhan sa Pateros, and kay... nawala yung binabasa ko kanina, go partner, sino pang nandyan?
1: Si Vanessa Torres, andyan din po si Maria Liza de Guzman, si RC Car Adventures, at si Omar Kanaan na nanonood po from Bacolod City. At si Sir Zosimo ba? Nabati na natin.
0: Hindi ko pa nabati si Sir
1: Zosimo. Gasmin, nagpapa-shoutout po. Happy 50th birthday kay Lay and C. Del Rosario. And happy listening, Sir Joseph Morales and Jimmy Siba.
0: Last na lang, kila Sir Ricky, Ma'am Maricel at Tita Blessy Lucas dyan po sa Santolan, Pasig. Good morning po.
1: Good morning. At partner, sa oras na 7:39, yes. Nako, i-welcome back po natin ang ating suki. Parang pinagbibigyan tayo. Feeling ko hindi na ako makakaulit dito pagdating sa impeachment, sir, no? Sa special conference ng ABS-CBN. Kasi kinakukuha na natin siya ng weekend, eh. Welcome back po natin si Attorney Michael Poa, isa po sa mga counsel ni Vice President Sara Duterte at tatagapagsalita po ng defense team. Good morning, sir.
0: Welcome back, Attorney.
1: Welcome back.
2: Good morning!
1: Hoy sir ha, hindi nga kita kinulit this weekend eh, pero next
0: nagsingilan.
1: Week sir, nakita mo na ba si Robert Mano?
3: Hindi pa.
1: Tisigilin ka rin ni Robert. Sir, thank you. Thank you po uli sa pagpapaunlak. Thank you, sir. Unahin po natin yung subpoena for the financial records po ni Vice President Sara Duterte. So, sinubmit na yung records na yon, sir, at nagbigay ng authorization ang Pangulo regarding doon sa tax records. So, ano ang posisyon po ng defense team?
3: Well, sa atin naman po.
4: Pagdating naman po ng pagbibigay, no, ng authority or approval ng ating Pangulo, that's within his discretion. And sa atin naman po, that we also anticipated that possibility dahil nangyari na rin naman yan dun sa nakaraang impeachment ni former Chief Justice Corona, hindi ba? Mm-hmm. So sa atin, it's just a procedural matter kasi it was just in compliance dun sa subpoena, but it doesn't mean naman po na admitted na as evidence, no, in terms of admissibility and all that. Meron pa rin naman tayong mga recourse or legal remedies na pwede natin gawin, not just ano, no, yung sinasabi nating legal remedies before na outside the impeachment court, but within the proceedings itself pwede pa rin naman tayong mag-object kung sa tingin natin, no, na may mga hindi dapat ma-admit bilang ebidensya dito. But right now it's too early kasi kailangan pa natin din pag-aralan, tingnan din yung mga dokumento kung sakali mang ilalabas talaga ang mga ito.
1: Opo. Sir, may mga nagsasabi na itong authorization ng Pangulo politically motivated. Ano ang tingin ng defense team dito?
4: Well, sa atin, as you've known me, hindi talaga ako nagko-comment pagdating sa politika, mm-hmm, dahil sa political matters. Dahil hindi rin naman natin alam kung ano yung naging pag-uusap ng BIR Commissioner at ng Pangulo, kung ano yung naging nature ng request, diba? So, I don't also want to cast any aspersions against the President or anyone else. Ang focus na lang natin dito sa legal team is nandyan na yan, no? It is what it is. Nagkaroon na ng approval. Now, whether that approval already complies with the exceptions under the tax code, isang bagay na titingnan natin yan. Pangalawa, kung yung ebidensya man ay subukang ilabas, titingnan din natin kung tama ba o naayon ba sa ating mga rules o sa batas yung paglalabas ng ganyan. So, we're just more focused on how we approach these documents. But again, parati naman namin sinasabi, hindi naman kami talaga takot sa mga dokumento kasi yun yung pinapalabas eh, diba, na kaya namin to inoobjekan, no, or kaya kami nag-oppose ng oral arguments dahil takot kami sa dokumento. Hindi naman po yun. Ang talagang pinanggagalingan lang natin ay may mga panuntunan tayo ayon sa batas, and that's what we were really standing on.
1: Mm-mm. Pero sir, nabanggit nyo na nagamit sa

0: impeachment trial ni former Chief Justice Corona, yung financial records. So, why, may president na, bakit pa kukontrahin ng inyong camp?
1: Well, hindi ko sinasabi sa ngayon na kukontrahin namin, pero hindi ko rin sinasabi na hindi namin kukontrahin, di ba? Because we have our theories on the matter, and sa tingin natin, depende on how it's presented. May mga theories kami, may mga pinag-aaralan din kami on yung pagdating dyan sa naging approval ng president at sa mga tax records. You know, masalimuot kasi yan, kasi sa ngayon, procedural lang yan eh, dahil since may approval na ng president, ika nga, eh, nakapagsumite na yung BAR.
0: Mm-hmm.
1: But, ayon kasi sa ating rules on evidence, titingnan pa natin kung admissible talaga yung mga ganyang bagay, depending kung dalawang bagay kasi ang admissibility eh. And medyo technical to, no? So, sisimplihan ko na lang.
0: Mm-hmm.
1: Bago maging admissible ang isang piece of evidence, no? Dapat po ito ay competent, meaning naayon sa batas, at dapat po ito ay relevant, meaning relevant din dun sa gustong patunayan na allegation. So, base doon, yun ang mga tinitingnan natin ngayon, yung dalawang factors na yun. At kung hindi naman kami dapat mag-object, as you know, hindi naman din kami nag-o-object, diba? Pero kung sa tingin namin, kailangan namin talagang proteksyonan ang mga karapatan ng hindi lang ng aming kliyente, pati na rin yung mga third parties or private individuals that may be affected because of these tax returns, eh syempre hindi kami mag-aatubili na erase din yon sa impeachment court.
2: Nung Wednesday, attorney, ay humarap po yung witnesses mula po sa yung dating mga branch managers po ng Land Bank at tinalakay na po yung Article 1. At isa po sa na-notice ay hindi masyadong nababad yung pag-cross-examine ng defense doon sa mga witnesses. O bakit po?
1: Well, kasi po, no, unang-una, let's siguro isa-isay natin yung sa naunang Land Bank branch manager or former branch manager nung Land Bank sa Shaw Boulevard, if I'm not mistaken. Pagdating naman sa nagiging presentasyon ng mga ebidensya o testimonya na binigay niya, wala naman kasi tayong dinidispute doon dahil yung mga dokumento, nandyan yan eh, di ba? So, sa atin, it would be a waste of time, not just for us, but for even all parties concerned, including the senator judges, kung pati yun ay objectionan pa natin. Kasi those documents really exist, di ba? At sa atin, wala naman tayong nakikita doon na illegal na nangyari or even an allegation na may pagkakamaling nangyari doon sa pag-encash ng mga cheque. That's why, if you notice, nag-stipulate na rin ako doon sa mga cheque. Nag-stipulate na rin kami doon sa even doon sa dorsal portion. No? Nung una, hinayaan lang namin yung testimonya para lang malaman namin ano yung extent. Pero nung napansin namin na it was just identification of documents, we stipulated. Dun sa pangalawa naman, kaya hindi na rin ako nag-cross-examination sa una, no? Kasi wala naman tayong kino-question. Ngayon dun sa pangalawa naman, kaya lang naman ako nagtanong ng I think one or two questions. Kasi gusto ko lang talaga mawala yung insinuation na parang ika nga eh there was something wrong with going through the fire exit.
2: Mm-hmm.
1: So gusto ko lang mailahad sa publiko kasi hindi naiintindihan ng publiko eh na yung land bank na yan ay nasa loob talaga ng DepEd compound.
2: Mm-hmm.
1: And that's why we just had to make that point, no, para lang maintindihan ng tao na hindi irregular yung paggamit ng fire exit, lalong-lalo na kung ang tinitingnan natin ay yung safety ni Mr. Fajarda at kung sino man ang sinasabi nilang kasama niya na papasok ng DepEd. Nandun na kasi yun eh. In fact, nasa loob na ng DepEd yun.
2: I think ang next question doon, attorney, na lumutang siguro from the public and sa mga nag-observe ng impeachment ay, and I don't know if you can answer this, no, attorney,
1: okay,
2: or sa Senate dapat ito, saan nga ba napunta yung mga in-cash na amounts, kasi parang yun daw po ang hindi pa na-establish.
1: Oo, kasi early, you know, let's be fair to the prosecution. Ilalatag mo talaga, kumbaga may kwento kasi yan eh, di ba? So, inuna lang nila dun sa part ng encashment, no? Kasi dun nagsimula eh, di ba? Na nakuha ng SDOs yung pera. So, kung saan napunta, that will definitely be discussed in the next few hearings, no? That's why yun naman talaga yung magiging trajectory ng trial is to establish kung nakuha na yung pera ngayon, saan papunta yan. And ang trabaho naman namin sa defense is really to cross-examine those testimonies and to show the public na wala namang hindi kaaya-aya o katiwaliang nangyari dyan sa pag-handle ng confidential
2: funds. How are you preparing, attorney, yung next week ay mga COA na, di ba? Mga from COA and House yung magiging witness natin. related pa rin po dito sa Article 1.
1: Opo. Well, definitely, pagdating sa COA, syempre, I'm sure hihimayin ng prosecution without, of course, telegraphing what they're also going to do. But we can assume that hihimayin nila yung mga naging COA issuances, yung mga naging reports. So tayo naman, more on clarificatory, di ba? Tatanungin natin yung COA kung ano ba yung pinanggalingan ng mga ganitong findings, di ba? Mga ganun lang, without really going into the details or to the meat, no, of our cross-examination. But it will really be more clarificatory kasi ang COA naman, siya naman talaga ang ahensya na may mandatong mag-audit. So hihimayin lang din natin kung paano nangyari yung audit na yon or anong isinagawa para sa audit na yon.
0: Mm-hmm. Ang word of the day nung Wednesday, attorney, was unusual.
2: Mm-hmm.
0: ang datingan kasi nung tanong, parang okay, may mga encashment, may mga withdrawals ang OVP at ang DepEd before, pero hindi umaabot sa ganito. So, sinabi na hindi illegal, pero nakakapag-caution ng pagdududa sa ilan. Dahil nga, oh, first time to. Tapos, oh, cash pa. Mm-mm. Bakit
2: at
0: hindi
2: yung
0: usual? At sunod-sunod. So, ano po ang explanation nyo
1: doon? Well, sa atin naman, again, of course, I cannot get into the merits, no? Victoria, baka hindi mo na ako makita sa impeachment trial if we discuss this in just siguro factual lang kung anong nangyari din nung impeachment. Nung sinasabi nga nakaduda-duda, in fact the bank manager said wala po akong sinasabing pinagdudahan ko. All I'm saying is yung factual lang na unusual siya because hindi usually ganun yung kalaki ng amounts na ini-encash doon sa banko. I'm sure hindi yan yung pinakamalaking amount na kumbaga nagkaroon ng transaction sa banko dahil obviously payroll of DepEd for example is already also lodged with that branch, no? But ang difference ang dito is encashment kasi yung nangyari. Why cash and bakit ganun kalaki yung amount, perhaps those are things that will be discussed in the next few days kasi that will go already into the nature of confidential funds, diba?
0: Ayun nga, yun yung iniisip ko. Dahil ba confidential funds siya, kaya parang iba yung mode, iba yung halaga, mas malaki siya as compared to the usual transactions.
1: Hindi naman mas malaki kasi depende rin yan eh kung magkano ang confidential funds ng isang ahensya, diba? So, maaring ang may mga confidential funds tayo na billion-billion, hindi ba? Meron din confidential funds na hundreds of millions. Mm-hmm. Meron din namang mas maliit. Mm-hmm. So it will really depend kung ano yung confidential funds na nabigay sa isang ahensya batay sa, for example, General Appropriations Act, no, yung ating budget, di ba? So yung mga bagay na yan, matatalakay yan kung bakit ganun at bakit cash yung nangyari. Palagay ko sa susunod na linggo or in the next few weeks, lalo na as we progress through witnesses, mm-hmm, that the prosecution will be presenting, baka lalong mas maintindihan. In fact, yun yung importante bakit din sa tingin ko, kahit na hirap kami dahil we cannot talk on the merits or discuss the merits, importante pa rin na nakukwento natin sa ating mga kababayan yung nangyari during the proceedings, lalo na when it ventures into the technical, para maintindihan talaga nila kung ano ba ang confidential funds, ano ba ang usual na nangyayari pag sa larangan ng not just confidential but intelligence funds.
2: Okay. At kapag pinag-uusapan ng confidential funds, attorney, hindi pwedeng mawala yung pagluto ng mga pangalang Mary Grace Piatos,
0: Nonoy Villamin,
2: Miggy Mango. Aasahan ba natin sila dito sa mga next coming days or weeks sa pagtalakay po nitong Article 1 at how will the defense manage or handle kung meron lang mga tao talagang humarap doon for the prosecution's witnesses?
1: Well, sa atin naman, na-mention na rin naman ng prosecution not long ago, I think during pre-trial, na isa sa mga witnesses nila na maaring i-present, meaning hindi naman sure, pero maaring i-present ay si Mary Grace Piatos. No? So, sa atin, abangan lang natin kung sino yung mga witnesses na yan, whether we expect na pag-uusapan ng mga bagay na to. I'm sure pag-uusapan yan dahil kasama talaga yan eh, dun sa matagal na nilang sinasabi sa mga House Committee hearings pa lang, diba? But we will also be ready to cross-examine witnesses, whether those witnesses themselves or other witnesses that will mention itong mga Mary Grace Piatos, etc. We will be ready to cross-examine them para patunayan na, well, hindi, kumbaga, hindi walang katiwalian na nakakabit doon sa paggamit or sa mga pangalang inilalabas, no? Simula pa nung House hearings back in 2024.
2: Mm-hmm. Do you think, attorney, magiging advantage yun sa part ng defense bilang yung mga pangalan na yun, yung mga alleged pangalan na yun ay kumbaga directly na link doon sa paggastos doon ng funds ng opisina po ng inyong kliyente, which is the vice president?
1: Oh, paano pong advantage, sir?
2: Nilink kasi sila doon sa paggastos ng mga pondo eh. And yung information with their identity ay most likely siguro ay nakakaalam ang panig ninyo. And you can justify or mas madaling i-cross-examine yung kanilang mga magiging statements.
1: Palagay ko, pagdating naman sa mga witnesses, we have different kind of strategies depending on the kind of witness that will be presented. So, hindi ko naman masasabing advantage, but at least meron na kaming mga plano on how to cross-examine these witnesses. At madali namang mahuli sa cross-examination eh. Pag kumbaga ay medyo skewed yung testimony, no, towards one party. So, titingnan natin. Hindi ko pa masabi ngayon kung advantageous. But siguro ang importante dito is gusto nating ilahad kung ano ba itong mga ganitong mga pangalan at kung tama nga ba na dinisclose ang mga pangalan na ito in public.
0: Mm-mm. Kokoy Villamin pala yung isang pangalan. Pero sir, in the nature of confidential funds ulit, ganito talaga, may mga aliases na ginagamit?
1: I think we'll leave that to our witnesses kasi yan yung ino-objectan ko, diba, nung the other day. And I again, maybe I'll take this opportunity to thank Representative De Lima for being patient even with me, no, dahil kinailangan ko lang talagang erase yung objections and to protect my client because ang gusto talaga natin is yung mga conclusions or of law or fact ay dapat manggaling sa witnesses at hindi sa aming mga abogado. That's why dun sa tanong mo kung ano ba talaga ang siste pagdating sa confidential funds, siguro hayaan ko ng yung witness yung magsalita because pag ako yung nagsalita, I'll be arguing my case. And to be fair, if we're saying na hindi dapat kinokondisyon ng prosecution ng minds ng publiko through their statement, siguro dapat pati yung defense, ganun din, no? That we should be cautious that we do not condition the minds of the public one way or the other just because of our statements that we make either through an open court or through interviews. Mm-hmm. No?
0: So for Article 1, sir, kayo ang counsel
1: na tayo. We all have our assignments, no? So minsan siguro ako, minsan iba. As you know, we don't telegraph kung sino. Iba-iba naman talaga. We try to, alam mo, mahirap kasi yung everyday trial eh. So kung ikaw lang ang counsel, talagang wala ka na sigurong tulog pag ganyan.
0: Mm-mm. Sir, si attorney, babalikan ko po yung mga tax records, yung financial records. Si attorney Manasseh Scarpio, although hindi kayo ang abogado niya,
1: yes,
0: pero may plano yata silang i-elevate yung kanilang reklamo ba? Basta kinokontest niya nga itong pagpapaano ng mga subpoena. Si VP Sara, ano ang napag-uusapan nila ni Attorney Mans? Or kayo ba ay nag-uusap pa ng parehong...
1: Hindi kami privy doon sa pag-uusap, of course, ng ating kliyente with her spouse, no? But yung kay Attorney Mans, nakita ko lang yung statement. If I'm not mistaken, kung tama lang yung pagkabasa ko, I think he was just saying na procedural lang din ito.
0: Uh-oh.
1: At it was really in accordance with the orders of the Senate Impeachment Court.
0: Mm-mm.
1: At ginagalang din naman niya, no, yung naging order ng Senate Impeachment Court. But ganun pa man, ay syempre, bilang isang private individual, meron din naman siyang mga remedies pagdating sa kung admissibility nga ng mga dokumento na to. Now, kung iaakyat or hindi or may kakasuhan, sa totoo lang hindi kami nakapag-uusap ng counsel ni Attorney Mans. Although aaminin ko na magkakilala kami ng mga counsel niya, pero sa ngayon kasi too early pa eh to really discuss these matters kasi iba yung strategy niya being a private person, iba rin naman kasi yung sa amin being nandun kami mismo sa impeachment.
0: Sir, para lang po maunawaan lang din, so we have bank records, we have tax records, we have AMLAC records.
1: Mm-hmm.
0: Anong mga batas ang nagbabawal sa disclosure nung nung tatlong yun.
1: Oh, para sa akin yung ano na lang ha, yung nilahad ko na lang nung oral arguments para hindi nga masabi that I'm going again into the merits. But yung sa AMLAC, ang pinaglalaban natin diyan ay yung Section 8A ng batas, no? Yung Section 8A kasi bagong amendment 'yan.
0: 8A
1: ng AMLA. Anti-Money Laundering Act, no? Mm-hmm. Yun kasi yung Section 8A, absolute yung prohibition. At least yung posisyon namin, para lang sa ano, kasi we're advocates, no? Yun yung posisyon namin, na absolute prohibition yan, bawal ilabas yung mga ganyan. Pangalawa, dun naman sa tax records, yun na nga, yung Section 270, no, ng tax code natin na nagsasabing talagang confidential yung mga taxpayers' information. Not just for the public officials, but everyone, no, kahit tayo, ng mga private. Pagdating naman sa tax code, meron lang exception doon, yung Section 71, no, which yun nga yung invoke ngayon dahil ang nakasulat doon na pag may authority na binigay yung presidente or ang ating pangulo, but doon sa bagay na yon, you know, we also have our theories on that which I cannot disclose pa at this of the moment.
0: Kung bakit?
1: Theories on kung bakit kailan siya pwede magkaroon ng approval of the president, etc. Diba? So,
2: okay.
1: Kumbaga, para sa amin, hindi pa kami ganun ka sold na that is an exception that is applicable.
0: So, merong pang instances na pwede lang payagan
2: may
0: ng pangulo. Hindi siya yung
2: ura-urada.
1: At least sa theory namin. No, I'm not saying we're correct. Ha? I'm not saying that we're wrong, obviously. But may mga theories. But sa amin kasi sa ngayon, gusto lang talaga namin pakita na hindi kami takot sa mga dokumento na yan. Eh. And then, so it's more of an academic exercise actually. Pero yung sa pangatlo, pagdating sa bank records, inaamin naman natin na meron talagang exception doon sa batas. Maglulokohan na tayo kung sabihin natin wala. But, syempre, ang nasabi ko nga nung oral arguments, it's bagamat may ganyang exception, hindi naman ibig sabihin yan, automatic. Basta kada may impeachment, automatic pwede mo nang ilabas yung bank records. Diba?
0: Kasi di ba doon sinasabi exception? For maliban na lang kung may impeachment.
1: May impeachment. Pero again, we have to go to what makes a piece of evidence or alleged piece of evidence or document admissible as evidence. Mm-hmm. Diba?
2: Balikan nga natin yung mga section na yan, ng mga batas na yan. Last quickly sa akin, attorney. Kasi nabanggit, anong say niyo doon sa sinabi ni Senator Judge Lacson na parang kulang yung listahan ng witnesses ng both defense at ng prosecution sa competent na makapagpapaliwanag talaga kung paano i-handle ang confidential funds. Mag-invite ba kayo?
1: Una sa lahat, naintindihan natin yung pinanggagalingan ni Senator Judge Ping Lacson. No? Maganda naman talaga yung sinabi niya na para maintindihan yung confidential funds, dapat ang ipaiharap nyo ay yung may experience sa confidential operations. At I think yung bagay na yan ay napag-isipan na rin naman ng bawat panig, whether it be the prosecution or defense. And that's why dun sa pre-trial briefs namin, meron naman kami mga reservations na inilagay dyan. No? Na, ibig sabihin, hindi namin pinangalanan for purposes of security, di ba? Pero may mga reservations. So, hindi naman nating sinasabi na hindi tayo mag-represent. Pero titingnan muna natin kung ano yung mangyari sa Article 1, yung takbo ng trial. At titingnan natin kung kinakailangan o hindi. But, kumbaga, what we're just saying is, we have reservations. We're not discounting that fact. At naiintindihan natin yung pinanggagalingan ng ating ginagalang na Senator Judge.
0: So, last, pautang 2 minutes. Sorry, Robert.
2: Mike.
0: Sorry, Robert, pautang 2 minutes. Sorry. Sir, yung reaction nyo lang sa sinabi ng Palacio na yung pagbaba ng trust ratings ng BICE doon sa Okta survey ay it reflects na nire-reject ng mga Pilipino yung kanyang side.
1: Well, may iba rin namang survey na lumabas lang kahapon, hindi ba? Mm-hmm. At it shows that mataas naman ang rating ng ating vice-presidente. So, it only goes to show na, you know, surveys, hindi kami masyado reliant on surveys.
0: Pero ginamit niyo siya nung ano?
1: Ginamit namin just to show that there are surveys existing as such, no? Mm-hmm. But titingnan natin, depende kasi yan, when you think of surveys, titingnan mo rin kung ano ba yung naging tanong sa mga subject nung survey na yon, 'di ba? So sa atin, focus lang tayo, like I said, no, yung mga surveys. In fact, yung vice presidente na rin ang nagsabi sa akin not to really look into the political anymore, 'di ba? We just focus on our legal work at yun naman ang trabaho namin to present our case in court. Ngayon, whether or not maganda ang lumabas sa survey, I think that's outside na our purview as lawyers.
0: Okay, Attorney Poa, thank you so much po. Susunod daw po si Robert. Itinderecho po yung
2: transition
0: na daw. Attorney, thank you po. Attorney. Thank you, sir. Thank you.
1: Thank you. Thank you very much. Thank you, Ma'am Victoria. Thank you.
0: Sir, next week, ha?
2: Live na niningil.
0: Yan po si Attorney Michael Poa, defense lawyer at tagapagsalita po ni Vice,